0: Katulad. Yung tulad.
1: Walang katulad.
0: Ayan. Hindi, siyempre loves natin yan.
2: Tapos, after nun,
0: siya na. Ay, ikaw. Ikaw.
1: Ikaw na. Oo, mga balita, antemano.
0: Tapos after niya.
2: Ayan na.
0: After niya, hindi pa ako.
1: Si Tita Winnie.
0: Tita Winnie. Good morning.
1: Hindi, matulog na tayo.
0: Oo, tama na yun. Ay, hindi, ang susunod kasi, si Ariel Rojas. Oo.
1: Pagkatapos mo?
0: Haya mo na yan. Ay. Tulog na tayo.
3: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
0: A yellow alert na naman sa Visayas sa ika-46 na araw.
1: Ano ba yan?
0: 46-day partner, ha? Yellow alert po kayo dyan. Ayon sa National Grid Corporation, ito mahaba-haba ngayon, alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Dahil pa rin po sa pagpalya ng sangkaterbang planta, mahigit 20 plantang bagsak, palpak, dyan po sa Kabisayaan. Kaya ang resulta, yellow alert po sa Visayas for today, mula hapon hanggang gabi.
3: Radio Patrol Flash, Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Susunod na tandem ng bayan with the one and only Mutianang Masa, Doris Bigornia at Robert Antemano Mano. Happy weekend everyone. Si Alvin Algico po ito, ako magbabalik sa Lunes. Dito lamang sa
4: Gising Pilipinas.
0: Energy, energy.
5: Good morning. Good morning.
3: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas.

0: Miss Beautiful, to time please, Friday.
1: Friday na Friday, iniinit yung ulo ko eh.
0: Easy.
1: Walang turuan. Anong oras na? Ako pala tinanong mo.
0: Opo.
1: Sorry. 8:05 in the morning.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
0: yung mga plano natin. O weekend na
4: love, love.
0: Ang dami natin plano, partner.
1: Kaya nga, oo, pinagpaplanuhan na natin yung mga ganyan. Pero, kalma lang po tayong lahat.
0: Ayan.
1: Ika nga ni Alvin El Chico kanina, yung buong linggo natin, ay parang ang sama, ang bigat sa dibdib,
0: oh,
1: yung mga nangyari. Dinagdagan pa nung nakita ko doon sa Muntinlupa.
0: Halika, ano, ikaw bata, pabalik-balik pa doon sa jeep park. Partner.
1: Oo, tsaka tapeto. Walang pakialam sa batas.
0: Kawawa yung lolong dalawa.
1: Kawawa yung dalawang lolo. At kawawa rin yung mga iba pang mga pasahero kasi traumatized
0: yung trauma. Di ba yung kakasigaw nila?
1: Kaya nga. Nangyari nila yung sa drive. Dapat hindi niya pinaharuro.
0: Or itinabi para na-confront din yung bata na kumbaga nagigil.
1: Hindi na yata bata, partner.
0: Hindi na ba bata yun?
1: Hindi na. Mukha lang bata siya pero naku, dapat nagigilan.
0: Ano kasi kawawa yung dalawa. Babalik-balik dyan, Gino. Jumbag yung dalawang lolo.
1: Oo, talagang sapok kung sapok eh, di ba?
0: Halika nga rito.
1: Pakita nyo nga sa akin yan.
0: May plano na kami sa'yo kanina.
1: Yung lupa, isang kimbot lang sa akin sa Paranaque. Kayang-kaya ko yan.
0: Ang bilis mo. Gusto nyo na rescue, ha?
1: Oo, sa likod lang namin yan.
0: Sinasabi ko sa inyo, ready to.
1: Ay, Mario.
0: Susugot to.
1: Kung na sinusukan, ha? Huwag niyo nung inuumpisa na makinit ang ulo ko.
0: Maganda kumaka, mga kapamilya. Ito na lang tayo.
1: Yan
0: na nga. Sino nga tayo?
1: Anong ang programa?
0: Tandem ng bayan.
1: Tandem ng bayan.
0: Siyempre, makakasama niyo po kami hanggang 9 in the morning with a beautiful, with a big heart smile. Pagkatao. Ahat, bata. Apalo.
1: A jobag.
0: Miss Doris Bigornia, good morning.
1: Morning. Ganda. Salamat to your partner. Siyempre pa, pagka andyan si Doris Bigornia, andyan ang Antemano'y nagbabalita. Antemano'y binibigyan tayo ng tamang impormasyon.
0: Uh-huh.
1: Hindi po niya kayo tutapantalan.
0: Uh-huh. Parang sa iba yun.
1: Parang mali.
0: Mali.
1: Si Robert Mano po ang ating kasama.
0: Good morning, partner. Naku, hindi natatapos yung Friday natin, yung week natin ng walang malalaking issue, no?
1: Kaya nga.
0: Ano bang tawag dito? One after the other.
1: Chunod-chunod.
0: Chunod-chunod. Ayun, eksakto. Chunod-chunod ang mga balita. Chunod-chunod ang mga nagpapainit ng ulo sa atin na mga issue.
1: Kaya nga eh, parang ano ba talaga nangyayari ngayon na parang kalma naman tayo.
0: Mm-hmm.
1: Sana naman lang ay may good news.
0: Oo.
1: Paminsan-minsan ay tingnan po rin natin yung tinatawag na silver lining. Kasi marami sa mga ating mga nag-aalboroto, nagmamarakulyo, may mga problema sa bahay, may mga problema sa eskwelahan o sa opisina. Eh, kalma lang. Bilang po tayo ng mga hanggang 10. Hanggang 10 lang.
0: 10 lang?
1: 10 lang.
0: Wala ang ko. Hanggang 10 lang alam mong bilang. Pag 11, ikaw
1: wala
0: na. Pinasa sa classmates. Ikaw na daw, pag 11. Kayo na, bahala lang kayo dyan.
1: Kaya yan.
0: Pero, syempre, bukod dyan, sa pinag-uusapan po natin na yan, ha? Eh, pag-uusapan din natin yung pakiusap. Oh. Reporto kahapon, hindi ko bagsik partner, yung mga vendor dyan sa Quezon City. Dahil,
1: yung sa elliptical?
0: Yes, sa elliptical. Dahil nagre-request sila na makausap ang LGU. Siyempre, dahil nga umera sa ating programa, bibigyan natin sila ng pagkakataon yan na magkausap yung dalawang panig.
1: Very good.
0: Pero bago yan, partner.
1: Bago yan.
0: Eto na sila. Narito na. Ang masisipag. Matitikas.
1: Yan.
0: Ano ba dapat? Paano pag matikas?
1: Matitikas. O matitikas.
0: Ayun, pag ganun. Na Radyo Patrol! Unahin natin ang lungsod ng Maynila, partner, ha?
1: Oh.
0: Pupunta tayo sa Maynila. Gusto ko, dahil Friday ngayon, gusto ko magpunta ng Quiapo.
1: Friday, Quiapo Day.
0: Correct, Quiapo Day. Tapos, marami kasi nagtitinda doon, partner. Pero nung nakaraan, nung nagtaasan yung presyo ng produkto petrolyo plus the LPG, nagmahal din yung mga paninda. Ang tanong, nagmura kaya ngayon? At ang tanong, makakatikim ba tayo ng mga kilalang paninda nila doon, di ba?
1: Excelente hamba.
0: May kakanin pa doon, partner. Kaluwat ka na ng mga kakanin. Alamin natin ang detalye. Trish, bumababa ang presyo o medyo the same-same pa rin?
4: Good morning, Robert at Doris. Hanggang ngayon, di pa bumababa yung presyo ng mga binibentang kakanin dito sa tapat yan ng Quinto Market sa Quiapo, Maynila. Kung bababa daw yung presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ay posibleng nasa 50 centavos hanggang piso yung pwedeng ibawas dito. So mula kasi nung tumaas yung presyo ng petrolyo, hindi na bumaba muli yung presyo ng mga tinitinda ni Gerald. Yung ibang niyang supply ay galing sa kainta habang yung iba ay niluluto niya mismo. Pakita ko lamang, Robert at Doris, ito yung mismong pwesto ni Gerald. Ayan, meron siyang mga bilao dito ng mga kakanin. Nasa 5 pesos ngayon ibinebenta yung kutsinta, dating 4.50 pesos lamang yan yung puto, dating 5 piso ngayon 10 piso na. Hindi nagkakalayo ito dun sa presyo ng iba pang mga kakanin, kagaya ng sapin-sapin, ng pichi-pichi, ng palitaw at suman. Yung biko nila nasa 25 pesos na rin yan. Yung iba dun sa mga inaalok niya, 25 pesos yung bentahan para sa tatlong piraso. Bumili nga ako, Robert at Doris, nung isa sa mga tindali niya, ayan. Tikman natin yung ano, yung ito, paborito ko to, kutsinta. Meron na siyang kasamang yema at saka nyog, 5 pesos to. O, tamis yung lato nung yema. Kuya, kayo po ba mismo yung nag-ano po, nagluluto po nung yema? Sige po, ayan.
0: Naku, ngumunguya pa, oh, sarap.
4: Kayo po mismo po yung nagluluto po nung yema po?
5: Yes po, ma'am, kami po.
4: Ngayon pong mataas po yung presyo po ng LPG. Magkano po siguro yung nabawas po doon po sa mga binibenta nyo sa arawan nyo po dito?
5: Almost 300 po, ma'am. Or 400 po ganyan.
4: Thank you, kuya. Itong 300 pesos na bawas na to, Robert at Doris, nabibili niya na daw kasi yung LPG ngayon sa halagang 1,200 pesos. Dagdag din niya na meron siyang mga customer na tumatawad ng ilang piso para pagkasa yung budget na almusal. Yung makakaibigan na bumili, na buta natin bumibili kanina, papansin nila na yung pagtaas ng mga kanin, hindi lang yun yung tumaas so far, kundi pati yung mga lutong ulam dun sa pinagbibilhan nila narang dito sa Manila. Pakinggan natin yung kanilang naging payag.
5: Ay, tumatawad po talaga, ma'am. 2 pieces po, ma'am. Tapos nagtatanong po sila kung alin po yung pinakamababang price para po makabili sila kung alin po yung mas magandang mura.
6: Pabor naman po talaga sa lahat ng bababa. Katulad ng sa mga halimbawa sa sinanghal, sa mga ulam, mataas nga yung presyo. So,
4: Doris at Robert, kung minsan daw ay nagpapasobra pa ng bayad yung mga customer niyang estudyante, kaya kahit papano ay naiipon niya yung papiso-piso na yun. At malaking bagay na rin para sa kanya, para magdagdag dun sa kanyang arawang kita. Yung iba naman yung kasamang tindero na patulad niya ng tinda ng kakanin dito sa Maynila, sinasabayan na rin ng mga vlogging yung kanilang pagtitinda para mapaubos yung kanilang benta. Robert at Doris.
0: Teka lang, kapag ganyan, wala bang pa-discount? Halimbawa, dadagdagan mo, 5 ang bibilin mo, wala bang plus 1, mga ganon, Trish?
4: Walang dagdaga, Robert, dun pagdating dun sa may amount na ilalagay dun o yung mismo nga product, may mga ilang pisong bawas. Katulad kanina, may naabutan tayo dahil di kakasya yung pambili niya nung almusal. Tumawad siya ng ilang piso, mga 2 peso. Yung tinawad niya. Pinagyan niya, kung may mga tumatawad ganun, karaniman, nagbigay siya ng tawad kapag ubus na yung kanyang tinta, patapos na yung buong araw, kapabawi niya na kung naging pula.
0: Medyo natatakam kasi kami ng partner ko. Ano pwede mong madala sa amin dito mamaya, Trish? At hihintayin namin.
1: Maraming lugar dyan para mag-food trip. Ha?
0: Oo, totoo.
1: Lalo
0: totoo.
1: Na yung mga yung sa may bandang Binondo na. Mm-hmm. Lagi makikita sa social media yung mga Xiaolongbao, mga malalaking siopao.
0: So, narinig mo, Trish?
1: Alam mo na, Trish.
4: Pwede natin ikutin yung Binondo kanina, pero feel ko medyo mas mahal doon. Kaya dito muna kay Kuya bibili. Kanina naunang naubos eh. Usually kasi daw, mabenta itong kutsinta. Ito yung muna naubos. Pero napansin natin,
0: yung
4: mabilaon yung space kanina dito, mga ano po kasi yung ano na yun. Parang tikoy roll eh. Ayun, tikoy roll tsaka puto. Yun yung unang napaubos. So siguro, ang bibilin ko para sa inyo, Robert Tatoris, ay itong suman.
0: Suman?
4: At saka itong kutsinta na may nyog at yema.
0: Ay, sarap. Nyog at yema.
1: Yung suman, yan ba yung may damit? Gusto ko yun eh.
4: Ano yun? Sorry, Doris.
1: Yung suman na hinuhubaran mo.
0: Oo, tapos sasawsaw mo lang sa asukal.
1: Asukal, oo. Oo.
4: Pwede, oo. Robert at Doris, yung iba niyang suman dito, kahit na hindi mo na para sa asukal, ay pwede mo na lang, pwede mo na rin kainin. Robert
1: at Doris. Okay.
0: Feeling namin busog ka na, Trish. Feeling namin bago ka nag-report, tikman mo na lahat ng parinda ni Kuya.
4: Umagat na ako.
0: Free taste!
1: Free taste!
4: Itasar ko yung iba dun sa aking piloto.
0: Eh. Talaga ba?
1: Ay, pahatid mo yung sa amin ni Robert.
0: Unahin mo na. Hanggang 9 lang kami.
4: Ipapagdag ko na, pababa na lang natin.
1: Correct.
0: O, pabili ka kasi siya si Simba ka after magsimba.
1: Tama.
0: Kain ka. Tapos papasok ka ng office. Yan, tapos pagdating mo sa sarap. Office. Di ba, pag hindi ka pa natatrabaho. Uy, nari, may dala ko galing kaya po. Tikman mo ito.
1: Ayan.
0: Diba? Kasi si boss, kaga na si boss.
4: Robert, karamihan nga doon sa mga customers ni Kuya Gerald dito ay yung mga nagsisimba sa kaya po tsaka yung mga namamaling. Tapat lang yan ng ano eh. Ng kita market. So, after mo mamili, pwede ka mag-side trip dito na food trip. Ayan. So, meron ka ng agad almusal. Pamalayan ka na, nakapag-almusal ka
0: so,
4: na.
0: So, everyday naman si Kuya, yan ang pwesto niya. Para baka sa mga nanonood sa atin, tapos gusto lang hanapin
1: yung
0: kay Kuya. O, dyan lang ang pwesto niya na yan.
4: Mga ganito ako, Robert, nandito pa siya. Tapos maya-maya lamang, iikot siya. Lalo na kapag weekdays, marami kasing estudyante sa USC. Nakakarating mo siya hanggang USC para yun, ubus na rin niya yung kanya-kanya.
0: Sige, Trish. Dahil dyan muna, nag-usap na tayo. Maraming salamat, Trisha Lindo.
4: Maraming salamat, Robert at Doris. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Punta naman tayo ng Mandaluyong partner.
1: Ano meron?
0: Noong nakaraan ang pinag-uusapan natin yung poste, yung replacement, di ba? Ngayon, meron na naman doon sa ibang barangay, sa Barangay Malamig.
1: Malamig?
0: Malamig nga kaya talaga. Or mainit ang ulo ng mga residente.
1: Umiinit na. Barangay umiinit.
0: Nakalaylay daw kasi yung kable ng mga internet doon sa Barangay Malamig sa Mandaluyong City na ikinababahala ng mga motorista. Baka sumabit kasi sila doon. Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, bakit ba naglaylayan yan?
7: Hey! Ande mga Robert at Doris, sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol sa ilang bahagi ng Mandaluyong City ay nakita natin na nakalaylay yung mga kable ng internet sa iba't ibang mga poste. Particular yan dito sa Barangay Malamig sa kahabaan ng M. Vicente Street sa kanto ng Dansalan Street. Sa ilang mga poste, Robert at Doris, hindi lamang mga kable ng internet ang nakalaylay, kundi maging yung mga tinatawag na network access point o NAP box. Ito mga rito, talagang nakaharang sila sa sidewalk, hindi lamang dito sa may bahagi ng M. Vicente Street, kundi sa ibang mga kalsada rin dito nga sa naturang barangay. Kwento ng ilang mga residente, sila na lamang yung nagkukusang ipulupot sa sanga ng puno at ang mga nakalaylay na kable ng internet para hindi makaperwisyo sa mga dadaan na mga naglalakad maging sa mga motorista. Ayon naman dun sa mga nakapartem nating ilang tricycle driver, ilang beses nang may mundi ka madisgrasya dahil dito sa mga naturang nakalaylay na kable. Pakinggan natin yung ating panem sa kanila.
8: Mabigyan sa may ano ko, sa ilaw. Na munti ako tumawa, buti na kaya po na puto yun, hindi na
9: pagkagabi.
8: Oh.
9: Pulupotan yung side wheel. Parang ganyan, mga ganyan na pala yung nakagtag.
10: Minsan sumisiro sa ulo mo yun. Kung atang yung mga putol na ano to ay satan, itatama rin ito sa tatama sa upang.
11: Sasabitan ng mga truck, nilalawit. Kaya nila pansin, abdahan mo, daladala mo ng kapli.
7: Yan nga ang mga tinig ni na Rani, Ronald at Libson o Libnos, yung mga tricycle driver na nakausap natin kanina na dito bumabaybay sa kabaan ng M. Vicente Street. Ganito yung sitwasyon dito sa kalsadang ito, Robert and Doris. Itong network access point box ay nakalaylay na dito sa kalsada at yung ginagawa nga nung ilang mga dumaraan dito sa sidewalk, umuyuko na lamang sila at yung iba naman ay nandito mismo sa mismong kalsada kaya natatamaan yung mga tricycle at mga motorista na dumadaan. Yung kwento sa atin ng ilang mga residente na dito madalas dumaan, sila na lamang yung nagpukulupot nitong mga kable na ito sa iba pang bahagi ng poste o di kaya naman sa sanga ng mga puno para hindi na makaperwisyo. Kanina, Robert at Doris, pinuntahan natin yung barangay hall ng barangay Manamig para kunin yung kanilang panig patungkol dito sa situation ng ito ng mga kable ng internet. Pero work from home sila, walang tao doon sa barangay. Nagpadala rin tayo ng mensahe sa kanilang social media account at sa kanilang email at sa ngayon ay hindi pa sila tumutugon. Pero yung nakita naman natin doon sa social media page ng Mandaluyong City LGU ay nagpapatuloy yung kanilang cable grooming initiative, yung pagsasaayos ng mga ganitong klase ng kable. At ang nakita natin doon na bahagi na inaayos nila ay doon pa lamang sa may barangay Plainview. Marahil hindi pa sila nakakaabot dito pero yun, ongoing naman yung kanilang cable grooming initiative. Patungkol doon sa dahilan, Robert at Doris, ng pagkakalaylay ng mga ito, kwento ng mga residente, nakikita nila na parang may mga nag-disconnect at may nagpo-connect dito ng mga internet service provider at naiiwan na lamang na ganito yung itsura ng kanilang mga network access point box, maging yung mga kable na nandito, nakalaylay sa sidewalk.
1: Zeus, kailan pa nagsimula ang problema na yan na nagsampayan at nagkabuhol-buhol na ang kanilang mga kable?
7: Kwento ng mga tricycle driver, hindi nila matukoy kung gaano nakatagal pero sigurado silang ilang buwan na nila nararanasan to at nakikita, Doris, na ganito nga yung sitwasyon ng mga kable na ito. Hindi namin pang yan dito sa may bahagi ng kalsada ito, maging doon sa mga connecting na kalsada dito sa may dansan ng street niya, dito pa rin sa barangay Malamig.
1: Pero ano yan eh, delikado partner, ano yung sila na mismo, mano-mano, eh dapat meron kayong kasama na eksperto, di ba? So, ang tanong dyan, anong ginagawa ng LGU para maiwasan ng malaking aksidente yan, kung sakali?
7: Yun nga yung kwento sa atin, no, ng mga residente, hindi kasi sila sigurado kung may ground pa itong mga to. Baka
0: naku, wag hahawakan kahit anong mangyari.
1: Wag.
7: Pero kanina nakita natin, merong naglalakad dito na senior citizen, siya yung nagkukwento sa atin kanina, pero tumanggi siya umarap sa camera. Siya mismo yung nagpukulupot
0: hala,
7: ng mga kapit ng internet dito sa delikado. May bagay na to, gamit lamang yung kanyang mga kamay. Kaya aminado naman siya na delikado yung kanyang ginagawa, pero kaysa naman daw may ibang maperwisyo, ay siya na lamang yung gumagawa nito.
0: Wag. Dapat doon pa rin yan. Yung barangay. Yung barangay muna, di ba? And then coordinate doon sa kung sino, kanino man yung mga linya na yan. Para sabihin, ay, nakalundo na po, nakaharang na po ito. Dapat ma-actionan.
1: Oo, wag naman nilang iwanan na nakatiwangwang na lang ganyan. Pagkatapos ng kung ano man yung dapat nilang gawin, ay iniiwan nga. Zeus, ano, sabi mo, kaya nagkahalo-halo na, nakainiiwan.
7: Tama, yun yung kwento sa atin. Kapag may nagpapakonekta o nagpapadisconnect, tila iniiwan na lamang dito yung mga kahon at mga kable ng kuryente.
0: Ayan, no, lay-lay talaga. Dapat ma-actionan yan. Buti, may mga residente na nagsabi din yan. Magandang mabigyan atensyon yan kasi partner, tama ka, delikado. Kung dadaan ka dyan, nakamotor ka.
1: Ay, naku, Diyos ko po. Sana, no?
0: Paano kapag dumaan ka dyan, yung limousine mo? Magagasgas.
1: Yung aking Cadillac.
0: Ay, naku, dapat masolusyonan yan. Zeus, syempre, hindi natin yan bibitawan. Coordinate ka with the LGU kung anong mangyayari dyan. At abangan namin yung development hinggil dyan. Maraming salamat, Zeus!
7: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
0: Samantala,
1: meron pa?
0: Yung isang ano daw, partner, oh. Isang ceiling panel sa Bicol International Airport, nahulog daw eh.
1: Aray po.
0: Ang tanong, may nasugatan ba? Mm. May nasaktan ba? Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
12: Good morning, Tandem, Robert at Doris. Walang naiulat na nasugatan matapos magsak ang isang ceiling panel sa well-wisher area ng Bicol International Airport Terminal. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, bumagsak ang naturang kisame sa harap ng isang restaurant sa loob ng terminal. Agad namang rumisponde ang airport security at medical team habang isinara at nilagyan ng harang ang apektadong bahagi bilang pag-iingat sa mga pasahero at airport personnel. Nagsagawa na rin ng structural assessment ng airport engineering team at sinimulan na pagkumpuni kapag natiyak na ligtas na ang lugar. Humingi naman ang paumanhin ng CAAP at iginiit din ang CAAP na nananatiling prioridad dito ang kaligtasan ng mga pasahero at ang maayos na operasyon ng paliparan. Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZ.
0: Roen, doon sa, bukod dito sa Bicol International Airport, syempre for sure ang report yan ang gagaling sa CAAP and all. Pero dyan sa area mo sa south, kumusta yung sitwasyon? Number one, dahil Friday, ano, matraffic ba o umuulan din ba dyan?
12: Robert, nung nadaanan nga natin dito sa may edge sa south, maluwag at tuloy-tuloy lang yung daloy ng trafiko. Pero wala pa makulimlim ang kalangitan, pero wala pa namang pagbugso ng, o pagpatak ng mga ulan na Robert.
0: Ayun, yun yung maganda dun kasi kapag umulan yan, ako, itong kahapon eh, kagabi partner, lakas-lakas ng
1: sabi
0: ulan.
1: Sabi nga.
0: Sobrang lakas, kahit dito sa QC, bandang 9, 8:30.
1: Pero sa amin hindi masyado, ambun-ambun lang.
0: Ambun lang dun sa inyo sa south, oo. Mm-hmm. Pero dyan, Roen, wala ka namang naikutan, no, kagaya no sa Mandaluyong, no, mga nakalaylaylaylay na kable na ganyan.
12: Kahapon nga, Robert at Doris, naikutan tayo dito sa may Barangay Baclaran na isang namang truck na sumabit sa kable naman ng internet cable na napansin-pansin din yung mga nakalaylay na kable kasi nga mababa na yung kable at kaya sumabit yung truck na nadaan natin kahapon. Kahapon nga ay nabuwal din yung poste ng ilaw dahil nga din sa mabilis na takbo ng truck. Kaya nabuwal din yung pose ng ilaw at
0: nahatak kasi syempre dahil umaandar siya. Pero sana na-clear na yun. Ang problema, yung mga apektadong customer. Diba? Kasi baka naputol yung signal nila or what.
1: Kaya nga, ang mga taga-LGU natin, kayo po ang magbantay niyan. Kasi hindi naman yan isang araw lang nagkaganyan na eh. Matagal-tagal na panahon din ang binilang, kaya naging ganyang kasama ang sitwasyon.
0: Oh, meron bang partner, hindi lang ako pamilya sa policy nila, na kapag halimbawa may install ka ng mga kawad, cables, yan. Diba? Cable wires and all. Meron bang inspection after yung LGU para sabi, okay, approved ito, safe ito?
1: Dapat
0: diba?
1: Meron.
0: Or mga random na nag-iikot from LGU to check yung mga linya-linya na yan.
1: Dapat meron.
0: Yung mga supaghetti na yan.
1: Oo. Ano ka mo?
0: Supaghetti.
1: Dapat meron. Kaya lang nga, hindi natin alam kung ano nga nangyayari sa ganyang mga usapan. Pero hindi kikilos hangga't hindi nagkakaroon ng aksidente.
0: Totoo diba? Yan. Ay nako. Di bale, dahil marami naman tayong mga Radyo Patrol na umiikot para din matulungan no, yung mga residents. Kasi minsan, sabi ng mga residente, partner, di ba? Ang tagal na namin nare-reklamo yan. Hindi naman kami pinapansin.
1: Yan na nga.
0: Sige, tingnan natin, ha?
1: Pansinin na natin.
0: Lagi na nating pansinin yung mga reklamo ng mga kababayan natin. Lalo pa pala nating
1: pero
0: pansinin.
1: Pero kailangan din natin ang kanilang cooperation.
0: Ay, the big word. Co-op. Ikaw ba, Roen? Nag-cooperate ka na? Lagi ka ba nag-cooperate?
12: Pati... I always cooperate.
0: Ayun.
12: Hindi na people, Robert and Doris.
0: Hindi na may pa si Roen.
1: Hindi kasi wala tayong i-report kung hindi nyo kami bibigyan ng impormasyon. Kami po ang magbe-verify ng impormasyon na yan.
0: Tama.
1: At lalapit sa tamang mga otoridad para ikumpirma at magawa ng paraan para maisaayos.
0: Oo, pwede nyo po yung ipadala. Halimbawa po, kagaya yung mga nire-report nila Zeus, nila Roen na yan, di ba? Lalo dito sa Metro Manila, gusto nyo pumapuntahan ng Radyo Patrol, ipadala nyo po yan, picturean nyo, videohan nyo, pasend nyo po sa ating Viber, 0919-278-3000 para po ma-check din natin, ha?
1: Agad-agad.
0: Dahil nag-extra ka na, maraming salamat, Roen Cueto! At maraming salamat din sa ating mga Radyo Patrol!
3: Stop may nangyari, naka-report agad sa DZLM Radio Patrol sa East 30.
0: Partner, para po yes, doon sa mga residente ng Samat Street, Barangay Highway Hill sa Mandaluyong City, na hiwalay ito. Ito yung nauna nating report.
1: Iba pa yan.
0: Oo. Na inareklamo po yung mahigit isang linggo ng madilim na kalsada. Sinubukan po nating i-follow up ito doon sa concern. Itong concern na ito sa inyo pong barangay at sa mismong Mandaluyong City LGU sa pamamagitan po ni Chief of Staff Jimmy Isidro. Ngunit tumanggi muna po sila na magpa-unlock ng panayam, ha. Ayon po sa LGU, ongoing partner,
1: ayan,
0: yung pagpapalit ng solar street lights bilang bahagi ng programa ng syudad. Natatagalan umano ang pagpapalit ng street lights sa Samat Calbayog Street dahil sa issue ng right of way. Pero nangako silang bibilisan ang pagsasaayos ng mga ito. Pero di ba dapat bago natin nilatag yung program, siniguro natin walang yung magiging problema.
1: Ayan.
0: Sa tama. Right of way.
1: Ay, yun ang pinaka-problema lagi. Lagi naman totoo. Yan sa lahat ng mga proyekto. Kaya isa yan dapat dun sa inunang na-plancha. Oo, kasi kung magpapatuloy ko dun sa programa, sige, pok-pok dito, pok-pok dun. Pero maya-maya.
0: Sabihin, oops. Sabihin nung mga, hindi pwede dyan.
1: This
0: lupa
1: is my
0: namin.
1: Right. Oh. Umaga niyan, nakahalukit-kit.
0: Lupa namin 'yan.
1: Oh. Ayun, magkakaproblema kayo. At ang problema, hindi lang po kayo, sa inyo pala mapupunta. Yung mga apektadong residente po ang kaawa-awa.
0: Ang iniisip ko lang, partner, kung right of way ang problema, matagal na usapan 'yan.
1: Ay, matagal talaga sa totoo lang.
0: Gaano mo itatayo yung mga ilaw doon kung ganyan?
1: Either makikipagmatigasan ka or lipat ka ng proyekto mo.
0: Ay, ang dilim. Ang dilim doon.
1: Oo, napakahirap gawin. Ayan, samantalang umiiyak na.
0: Umiiyak
1: na talaga dilim, ang mga tao doon. Nakakatakot naman kasi kayo nga, sige nga, magpunta kayo doon, maglakad kayo doon. Mag-isa,
0: mag-isa ka lang. Baka sabihin mo, hindi lang basta may mumu.
1: Oo. Paano pa kaya kung abutin pa yan ng November 1?
0: Ay, naku, huwag naman sana. Dito na lang tayo, partner. Dito na lang tayo.
1: Correct. 8:32 na po ang ating tutut time.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Doris Bigornia, Robert Mano, Tandem ng Bayan. Tambalang matapang. Walang inukurungan, Doris at Robert, ang Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
16: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
18: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
19: Basta AM, DZMM!
20: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
21: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know, paklibangan lang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, nakakaapekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang pro, tamang panalo. Gambling 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Responsible gaming at bagcore.ph.
6: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
22: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
23: Basta AM-MM.
24: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
16: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
25: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
26: Ganda!
27: Ganda!
0: Oh, inunahan ka po.
1: Thank you. Ang arte. Thank you.
0: Gusto ko yung pagkaka-thank you mo doon.
1: Tapos may paling pa ng ulo. Thank you.
0: Ayan yung kabilang side. Mamaya para balance.
1: Para balance. Ay, kami po yun. Nagpapalik. Siyempre, correct. Makakasama pa rin tayo ngayong Biyernes.
0: Oo, Biyernes na Biyernes na, ha?
1: Kaya sipagan po natin sa ating mga opisina. Mm-hmm. Dahil itong huling araw ng ating pagtatrabaho, bukas mag relax
0: na.
1: Pero, bago tayo mag-relax, partner, ito'y talagang dapat pag-usapan
0: correct.
1: At ayusin na dapat. Mm-hmm. Ang daming mga kabuhayan apektado.
0: Oo, ito po yung report sa ating kahapon ni Nico Bagsik, di ba?
1: Nico.
0: Sapagkat nakikiusap yung mga vendor dyan sa may elliptical road, partner, yan. Dahil nga daw lagi silang multa na multa,
1: yun na
0: doon napupunta yung kanilang kinikita.
1: Habulan ng habulan.
0: Correct, may utang pa.
1: Ay, correct.
0: Oh, can you imagine that? Every now and then, tatakbo mo yung paninda mo.
1: Tapos in the end, mawala kang kinikita.

0: po si Robert Doris.
1: Akala ko ako lang eh.
0: Bakit biglang gano'n? Tinurod si Robert. Ay, bibigyan nyo nga kami ng kwento tungkol sa nangyayari sa inyo dyan.
2: Opo, isa po kaming, grupo po kami doon sa Elliptical Road mula PCA hanggang ATI po. So, bali po, sa araw-araw po na aming pagtitinda, inuhuli po kami ng MDAD. Tapos, pag dumating po sila, hinihingian po kami ng ID. Tapos, pag may ID po, titikitan ka po. Kapag wala ka pong ipakitang ID, magkukuha po sila ng gamit sa'yo. At saka, pinapaalis po kami sa aming mga pwesto.
0: Opo, sige, go.
1: Pero sino po ang nagbigay sa inyo unang-una ng authority para payagan po kayo makapwesto ngayon dyan sa nire-request nyo po, Ma'am Imelda?
2: Bali, matagal na po kami nagtitinda dyan, sir. Kami lang po. Sa amin po, nagtinda lang po kami dyan. Mga matatagal na po kami mga vendors.
0: Ngayon
2: po, may pinapatupad na po ngayon na sabi na daw po, yun po yung pinapatupad ni Mayor na pagandahin daw po yung Elliptical Road.
0: Opo,
2: so, isa po kami sa napiktuhan.
0: Pero Ma'am Imelda, bago po nila ipinatupad yung ganyang pagbabawal sa pagpuesto ninyo dyan sa Elliptical Road na napaka busy partner.
1: Oo, ang daming tao.
0: Tao. Motorista, mga sasakyan. And hindi ba't kayo binigyan ng abiso o binigyan kayo ng konsultasyon para malaman naman kung saan kayo ipupuesto?
2: O yun nga po, hindi nga po kami naabisuhan. Ang sabi nga daw po, bawal daw po kami magtinda dyan sa Elliptical Roads mula doon sa pinagawa ni Mayor Belmonte kasi po nakakasira daw po sa pagpapaganda.
0: Opo, pero yun nga, wala bang sinabi, dito na lang kayo,
1: lipat kayo ng Kamuning, sabihin ng Murphy, Cubao.
2: Opo, sa ngayon po kasi nakapag-dialogo po kami sa kanila, sa MDAD. Ang sabi po nila, meron nga daw po silang vending site na sinasabi sa amin sa Murphy at saka sa Kamuning Market. Pero nga po, nangangamba po kami kung kami po ba ay kikita doon. Kasi kadalasan po, sa mga area na pinaglalagyan sa amin, ay hindi po kami kumikita. So paano po yung pang-araw-araw ng aming mga pamilya? Hindi po kasi, inilagay po nila kami sa TUCP. Wala pong tao doon, ma'am. Labas lang kami ng puhunan. Lugi. Natasayang lang yung mga paninda namin kasi wala pong pumapasok na tao eh. Halos kami lang din mga vendor. So nagbabayad ka ng upa. So ano pong mangyayari? Halos wala naman po kami kinikita doon. Lugi. Utang pa. Ay wala pong mangyayari sa amin. Kaya po, nangangamba po kami kung kami ay ililipat sa ibang pwesto, baka ganun na naman po yung mangyayari sa amin na wala din naman kaming kikitain. Paano po yung pamilya namin? Doon po kami nasanay sa PCA at sa Kasadar at ATI, yung mga kasama po namin, ay doon na po kami nasanay na magtinda at doon po kami nagkaroon ng maraming ini-invest na mga customer. E kung dali naman po kami sa iba na naman, so panibago na naman po yun. Parang nahihirapan din po kami.
0: Opo, opo. Ma'am Imelda, hindi naman po namin ni Robert. Siyempre, kabuhayan yan eh.
1: Mm-hmm.
0: At matagal na rin po kayong nananatili dyan sa lugar na yan. Kaya lang, naniniwala ko na ang isa sa mga naging consideration ng LGU ay yung kaligtasan. Hindi lamang po ninyo, kundi yung mga motorista, yung mga pedestrian.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi gulo eh. Ano ba yung busy?
1: Busy streets. Talagang tagpuan siya eh, ng mga papasok, ng mga pauwi, palipat ng iba mga area.
0: At walang pinipiling oras.
1: Correct. Kaya nga, nakikita ko rin partner, kaya gusto nila Ma'am Imelda doon kasi laging may bumibili doon.
0: Kaya lang kailangan balansihin ang kaligtasan o yung kabuhayan nyo. So ano po ang sagot nyo doon, Ma'am Imelda?
2: Ano po, ma'am? Bali po yung mga pwesto po namin doon. Nasa gilid po kami, ma'am. Malayo po kami sa mga daanan ng tao. Napakalaki po ng space para sa daanan ng tao at sa daanan ng sasakyan. So, hindi po kami nakakaharang, ma'am. Kung inyo pong makikita ang aming mga pwesto, ay maayos naman po. Yun nga lang po, ang gusto po nila kasi walang vendor doon sa side na yun kasi hindi kami nakakapagpaganda. Kaya sabi nga daw, papagandahin daw po yung area ng Elliptical Road. So kaya gusto nila kaming tanggalin doon. Kung tutusin, kung sa pagkakaligtasan lang naman at sa daanan ng mga tao, may space po, ma'am. Malawak po siya. Kung tutuusin, kaya panawagan po talaga namin kay Mayor Joy na sana po tulungan niyo po kami at pakinggan ang aming kahilingan na bigyan na lang kami po ng legal permit.

0: para makapagtinda po kami ng maayos.
1: Ma'am, gano'n kayo karaming mga vendor dyan? At ano po ba yung mga paninda, common na paninda ninyo dyan? Mga prutas, gano'n?
0: So, hindi po ma'am. Maliliit lang po kaming maninda. Ang tinda lang po namin ay mga kape. Sa panggabi po yun kasi hati po may panggabi at may pangumaga. So may kape po, may noodles, kami lang po chichiria, soft drinks, tubig, mga candy, ganun po. May kwek-kwek at saka may pares. Yun po yung mga tinda po namin. Maliliit lang po kami nagtitinda dyan, ma'am.
2: Okay. Okay. Eh, mga ilan piraso po kayo mga nagtitinda
1: correct,
2: dyan?
1: Correct, correct.
0: Ang mga 12 lang po.
2: Ah, mm-mm. Okay.
1: Sorry partner, yung pinag-uusapan natin ma'am, in a day, magkano po ba yung kinikita ninyo na natatakot kayo baka hindi na ninyo kitain kung ilipat kayo ng pwesto?
0: Sa akin po kasi sir, ang kinikita ko po talaga ay maliit lang kasi napakaliit lang po ng pwesto ko. Kaya may utang pa po ako sa Bombay, so binabawas ko pa yung kita ko sa Bombay at sa panggastos namin. So ang natitira na lang po talaga sa akin malinis is 300 pesos.
2: 300 pesos a day?
0: Yan, opo. Opo.
2: Ah, eh ilan po ang miyembro ng pamilya mo para doon sa 300 na yon?
0: Tatlo po.
2: Tatlo, kasya naman?
0: Ayun, tatlo po. Ay, lima po kami kasi yung kami mag-asawa at tatlo po yung anak ko.
2: So,
0: meron po akong high school at college po.
2: Ah, yun.
0: Pero yung
2: nga.
0: College ko po ay scholar po yon. Kaya hindi po, wala po siyang tuition.
2: Eh di mabuti. Pero kung sakaling ganyan nga po, dahil meron nga patakaran ang local government, ano naman ang inyong suggestion?
1: Oo, yan. Anong opsyon na pwede na tingnan ng LGU na baka sakali?
2: Kore, para hindi naman masabi na eyesore sila.
1: Correct.
2: Or hindi sila makakaganda dun sa lugar.
0: So ma'am, ang halimbawa po ma'am, kung bukas naman po kami sa usapin na yung ibinibigay nilang mga vending site. Hmm. Pero yun nga lang po talaga, bigyan kami ng panahon kasi syempre wala naman po kaming kinikita, lalo't nag-uulan, hindi kami makapagtinda. Yung mga ticket po namin, hindi pa namin nababayaran. So mga magastos po kasi yun, lalakarin mo yung mga requirements doon, unang-una. Saan po kami nakuha ng requirements? Pangalawa po, yung puhunan, saan po kami kukuha? Kasi malaki po yung puhunan. Doon sa site na pantalang dito po sa lugar namin, ay itong napuhulan pa, hindi ka na po magtinda. Pero ang talagang gustong-gusto po talaga namin ay yung doon po talaga kami sa tinitindahan namin na mabigyan ng permit. Kasi doon po talaga kami kumikita.
1: Minsan din kasi, Ma'am Imelda, sa mga ganyang setup, may bumili, sabi mo ng kwek-kwek o kung ano man. Minsan hindi sa kanila kakainin, maglalakad. Tapos hagis. Nang pinagtusukan, nang pinaglagyan ng sausawan. Minsan ganun nagiging problema din. Pero sila mga vendor, may lalagyanan, pwede mo dong itapon.
2: Tama.
1: Na nagiging dahilan din at nasisisi, sila din, kayo din, ma'am.
0: Oo nga po, ma'am eh. Kasi nasa tao po na po kasi talaga yun eh. Kung mayroong disiplina po talaga yung tao sa sarili nila, wag naman po sana talaga nila itatapon. So wala namang basurahan. Kasi kami pong mga nagtitinda dyan, ay mayroon po kami kanya-kanyang basurahan para ilagay nga po doon yung mga basura ng aming mga customer. Kasi po nga po, minsan hindi po natin masasabi na iba-iba po talaga yung mga ugali ng mga tao. Mayroon po talaga nagtatapon ng kahit po lang basurahan. Eh, ano pong magagawa namin? Siguro hindi naman po namin kasalanan
1: yun, sir. Kaso, totoo po yun, hindi nyo kasalanan, pero minsan kasi, di ba? Eh, kung wala nagtitinda dyan, walang magtatapon, yun walang itatapon, di ba? Minsan ganun. Plus, parang nakikita ko kasi dyan, partner, parang sa isang community, sa isang bahay, pinaganda mo yung bahay mo, tapos mayroong mga nagtayo o pumweso doon sa labas, sa may gate mo, or doon sa may gilid ng pader mo. Minsan, di ba, ang instinct mo, ay, bawal po kayo dyan, hindi kayo pwede dyan.
2: Medyo lumayo-layo kayo dahil property ko to.
1: At saka
2: ako, minamaintain ko na malinis ito. Makaaya-aya, maayos. Pero kung ikaw ay lalagpas sa property ko, medyo tayo kailangan mag-usap.
1: So, yung ibang lugar na pwede nyo paglipatan, ma'am, na feeling nyo, kikita kayo, may lugar ba mismo? Suggestion ninyo na anong lugar yung pwede?
0: Yun nga po sir, wala po kami talagang alam na lugar na pagtitindahan. Doon lang po talaga, ito lang po talaga yung mga pwesto namin. Yung po yung sinasabi nila doon na lugar na vending site na sinasabi nila sa amin, ay hindi po kami sigurado kung kikita po ba kami doon. Kasi ang iba pong nagtitinda doon ay nag-alisa na rin po.
1: Opo. Okay, sige. Okay. Ma'am Imelda, huwag mong ibababa yung telepono. Hold mo lang po. Pakinggan mo po, makakausap natin ang officer in charge ng Quezon City Market Administrator para po kung ano yung plano sa inyo. Mm-hmm. Dahil at the end of the day, kailangan natin sumunod sa LGU.
2: Totoo.
1: Sila yung may desisyon dyan.
2: Mm-mm.
1: At para din sa ikabubuti ng lahat.
2: Correct.
1: Ma'am Imelda, hold kita. For the meantime, Attorney Mark Anthony Aldave, magandang umaga po sa inyo, sir.
2: Good morning.
3: Yes, good morning po sa tandem ng bayan, Ma'am Doris and Sir Robert.
1: Ayan, maraming
3: at
1: salamat.
3: Salamat po sa mga inyong tagapaking magandang umaga po sa inyo, sir.
2: Ayan, maraming salamat po at binigyan nyo kami ng pagkakataon na mag-try.
1: Subukan.
2: Subukan na ayusin itong sigalot dyan. Makasigalot
1: sigal
2: naman ako. No? Oo, kasi kabuhayan po ang pinag-uusapan . Ano nga po ba ang nangyari at umabot sa ganyan na hindi pa kakaintindihan ng market administration at yung mga vendors dyan.
1: Diyan sa may elliptical.
2: Sa elliptical.
3: Yes, ma'am. Opo. Talaga naman pong parte ng aming function is yung paninimbang ng kabuhayan at ang kaayusan ng lugar, no? Siyempre, ang elliptical road po ay napaka-busy nga pong lugar, gaya po nasabi nyo kanina. At titingnan nyo po, para po siyang isang malaking gulong na siya po yung nasa gitna, no? So talagang inaayos po natin ito na maging maaliwalas, maayos at ligtas para po sa ating mga pedestrian. Ganyan din po sa lahat ng mga sasakyan. At ang mga vendor po natin sa elliptical road, ni-notify naman po natin sila bago natin po sila inisita ng mga violence. Nakausap po namin sila. Sinabi namin, hanapala lang po namin sila ulit ng relocation kasi admittedly naman po, na-relocate po sila dati, bumalik lamang po sila dyan.
1: Opo, pero attorney, as we speak now, so ang polisiya po ba natin, dahil nakikinig sila yung grupo nila, na wala talaga, bawal na silang magtinda dyan sa area na yan ng elliptical. Opo. Kahit pa idahilan po nila na matagal na sila dyan, iba na lang nila yan.
2: Opo.
1: At ang mga nanay at tatay pa nila yung nagtitinda dyan dati.
2: At yan lang talaga ang source of income.
1: At yan lang ang source nila ng pagkakakitaan.
3: Opo, opo. So katunayan po hindi lamang po sila yung mga na-relocate nating mga vendors, marami namin po nating na-relocate, at ilan lamang po sila sa mga nagbalikan. So ang gagawin po natin, tulad na napag-usapan po namin noong Miyerkules, tutulungan po namin sila maghanap ng pwedeng tindahan site. No? Makikipag-coordinate po kami sa mga barangay captains po kung saan po sila nakatira na baka pwede mas malapit po sa kanilang mga bahay para hindi na po sila dumad tayo dyan.
1: Opo, kasi siguro din po Attorney Mark, ano, i-consider din natin yung mga paninda nila, ano,
2: tama.
1: Kung saan mas mabili mga ganun pala yung tinda nila.
2: Kape-kape.
1: Opo.
3: Opo. Puro snacks po sila. Kaya pag nandiyan po sila nagtitinda, ang nangkakaroon po ng mga taxi drivers, mga motorcycles na pumaparada po mismo doon sa elliptical road para po kumain po sa kanila. So may isang lane po tayo doon na nagkakaroon po talaga ng pila at parking ng mga taxis at mga PUVs pati mga jeep po.
1: Opo, yun nga lang din kasi dahil nga kapihan doon snacks,
2: yun
1: magpa-park yung mga jeep na bibili sa kanila, yung mga taxi.
2: Tama.
1: Medyo nagko-cause din ng traffic na hindi naman mismo mga vendor ang may kasalanan.
2: Ang medyo lang nagiging questionable lang din or hindi pakiusap lang din. Kasi nagiging source yan ng pagtapo ng basura ng walang pakundangan kung ano yung mga pinagtusukan ng mga kwek-kwek nila. Barbecue stick ba yun?
1: Stick, nakatusok sa stick.
2: So, isa rin po ba yan sa mga tinignan ng LGU na para sabihin na, deka muna, dapat ilipat kayo. Hindi naman itago, partner, kung hindi gawa ng paraan na hindi maging madumi o magulo doon sa lugar.
1: And at the same time, kumikita sila.
2: Oo, kikita rin ba naman.
3: In fairness naman po sa mga vendors natin, talagang yung lugar nila, nililinis po nila at naglagay din po yung mahalang lusod ng mga basura doon. Ang problema lang po, gaya po ng nasabi ko kanina, pagkabili, naglalakad po yung tao, tapos malayo na po siya doon sa area, tapos doon na po siya magtatapong kung saan po niya mauubos yung kung ano po yung binili niya. So, yung mga hindi po may iwasan na kalat, yun po yung nagiging problema.
1: Opo. Bukod po doon, attorney, Meron pa po ba tayong usually kasi pag ganyan, ang naisip ko lang lagi, sa, nagtitinda yung nakikita ko ha, nagtitinda. It's either palengke,
2: yan,
1: sa tapat ng mga schools. Minsan may mga ganun eh, kung kwek-kwek and all.
2: Yung mga, ano, yung mga ibang ahensya ng pamahalaan.
1: Aha, meron din. Baka meron naman, attorney, dyan sa Quezon City, yung mga food stalls na maramihan na pinupuntahan, na baka pwede sila natin ma-introduce doon. Or, correct, I don't know ha, kasi kung ganyan yung mga paninda ni nila, or kung saan may malapit na yung terminal mismo para hindi sila nakakapag-cause ng traffic.
3: Oo. Yes po, nabanggit po namin yan doon sa usapan po nung Miyerkules na meron po kami mga temporary vending sites kung ayaw po nila sa palengke. Meron po kami mga temporary vending sites at meron po kami mga vendors po doon, mga 2,000 plus na nagkalat po ang mga temporary vending sites sa buong Quezon City at kahit pa paano naman po kumikita naman po sila lahat.
1: Mm. So, so, ano po atin nila for the meantime na habang hinahanapan po sila ng mapupwestuhan, Sir Attorney Mark, saan po pwedeng pumuesto sila, Ma'am Imelda? Hindi na talaga sila pwede po sa may eliptika.
3: So, ngayon po, since naman po talaga muna gusto nila, pwede naman po muna sila doon pero minamadali rin kami sa side namin na mahanapan sila ng mas maayos na lugar po.
1: Eh, kaso, attorney, nagpupwesto sila, tinitikitan daw sila pag inabutan.
2: Nakabol!
1: Penalty. So, for the meantime, ipapahod nyo na muna po.
3: Yes po. Tama po yan doon sa instructions namin doon sa mga enforcement unit namin ng website.
2: Wala mo na hulihan?
3: Apo.
1: Tapos makiusap tayo sa MMDA o sa traffic sector ng QC, no, Attorney Mark, para mag-facilitate din ng traffic para hindi nagpupunta, nagpa-park naman yung mga sasakyan.
3: Yes po.
1: Ayan. At least, magandang balita sa kanila, makakahinga sila na tuloy muna sila habang hinahanapan sila na mas maayos at katanggap-tanggap sa kanila na paglilipatan. Yung kikita po.
2: Huwag isipin ng mga vendors na, hindi, pinabalik na kami, dito na ulit kami, permanente. Mm-hmm. Hindi po.
1: Mm-hmm.
2: Hindi po eh. Kailangan po yung lugar na yan ng pamahalaan ninyo para maisaayos nga. Mm-hmm. Di ba? Sabi ko nga, di ba, napaka-abala. Yun.
1: Mm-hmm. Busy, abala. Oo, partner.
2: Sa mga girls natin. Oo. Yung lugar na yan. Iwas tayo din sa sakuna.
1: Mm-hmm.
2: Iwas tayo sa iba pang mga, yung mga nangyayari ng mga kaguluhan, like mga nakawan.
1: Correct.
2: Di ba? Yung mga ganyan, snatching, mga ganyan. Mm-hmm. Wala namang masama po na ayusin yung kalagayan, di ba? Mm-hmm. Nasa inyo rin po, sa mga vendors, andyan pa ba si Mother Imelda? Para rin sa kapakanan nyo yan.
1: Oo. Mm-hmm. So at least narinig niya ngayon, masasabi niya doon sa mga kasamahan nila mula kay Attorney Mark mismo na for the meantime lang naman, di ba? Habang hinahanapan ng solusyon.
2: Tama.
1: Para naman hindi rin tama din. Para baka sa akala ng mga vendor, porket vendor kami, wala na kayo pakialam, basta paalis na lang kayo. Hindi. Merong ginagawa at sana maging acceptable sa kanila, partner, yung paglilipatan.
2: Mag-uusapan lagi din dapat. Mag-usap lang. Mag-usap nga tayo.
1: Aha. may pa-tour. Dito po kayo lilipat.
2: Correct.
1: Ang foot traffic dito, 100,000 ang dumadaan everyday.
2: Hindi naman sama.
1: Makakatinda kayo dito. For the meantime, Attorney Mark, maraming salamat po sa inyong oras, ha?
2: Thank you, Attorney.
3: Okay po. Salamat po, Ma'am Doris and Sir Robert.
1: Salamat po. Si Attorney Mark, ang officer in charge ng Quezon City Market Administrator. Ma'am Imelda, narinig nyo na po?
0: Apo.
2: Anong reaction nyo po?
1: For the meantime, pwede daw kayo habang nire-resolve at walang hulihan.
2: Walang hulihan.
0: Opo, malaking pasalamat po namin yun. Kung sakaling ganun nga po yung mangyari habang nagtitinda kami, ay wala nang hulihan muna. Para sa ganun po, makapag-ipon po kami ng pera para sa mga kaupang mga requirement na hihingi nila sa amin.
1: Opo.
0: So, maraming salamat po kay Attorney Mark po ng MDAD.
1: Opo. Igagay.
0: At sana nga po, maraming salamat din po sa inyo. Tulong po sa amin.
2: Walang anuman po.
1: Salamat din po sa sharing ninyo ng mga concern. At least napag-uusapan at nasusolusyonan. Ano,
2: correct, correct. At saka kung magpatawag po sila ng meeting, ng konsultasyon, pumunta po kayo. Mm-mm. Kasi meron partner yung mga ganyan eh. Sabi may konsultasyon, may meeting, hindi nakakapunta yung iba. Mas mainam po na kayo po ay pumunta doon na ang lahat ng concern ninyo ay matalakay.
1: At saka doon sa manner ng pakikipag-usap natin kay attorney, parang very willing ang LGU naman. Talaga na tulungan sila. Eh malay mo, baka hindi lang location ang ibigay. Yan. Malay mo, sabihin, sige, libre yung pwesto dyan. Huwag na silang pagbayari dahil ito lang naman yung kanilang ititinda.
2: Correct, correct.
1: Okay, ilagay natin doon sa marami talaga na mga driver, na mga taxi, na may stop talaga doon para hindi sila... Siguro, Ma'am Imelda, for the meantime, habang kayo pinapayagan dyan, sikapin natin na manatiling maayos, malinis dyan para hindi rin kayo mapuna. And then, yung mga bumibili, siguro pwede nilang i-remind, no?
2: Correct.
1: Ma'am, pagkatapos kumain, ha, dito po ang tapunan natin.
2: Yes, ito ang basura.
1: Ma'am Imelda, maraming salamat, ha.
0: Thank you, ma'am. Maraming salamat po sa ani. Opo, maraming salamat po.
1: Magtitinda ka na ngayon, ma'am.
0: Opo, opo.
2: Ano ba tinda mo, kwek-kwek? Ano ba tinda mo, kwek-kwek?
0: Yung tinda ko po ay, sari-sari po, yung chicheria, candy, soft drinks at tubig po.
1: Daan tayo mamaya, partner, manghingi tayo. Nanghingi! Hindi kumita, ma'am Imelda. Thank you.
2: Maraming salamat po.
0: Thank you po.
2: Ingat.
1: Salamat po. Yan po si Miss Imelda de Castro Reyes, isa pong vendor dyan sa Elliptical, ha? Ayan, nasolusyonan.
2: Very good, very good.
1: Thank you, Nico. Siyempre, kay Nico Bagsik, salamat din,
2: Nico
1: ha?
2: Nico Bagsik, mabuhay ka.
1: Mm-hmm.
2: At dahil dyan? Dahil may mga consumer tayo na apektado.
1: Parang may papil ka dyan, nagulat ako.
2: Parang hindi tama yung pag-segue ko. Ay, kayo po ay makinig, manood bukas ng alas 11 ng umaga para po sa mga presyo at supply ng petrolyo ay malalaman nyo po yan magmula sa undersecretary ng DOE na si Alvin LG.
1: Kala ko secretary na siya.
2: Ay, hindi pa bumababa ang papel.
1: Tapos, waiting pa. Oh. At syempre, pagdating po 8 AM naman, ang pag-uusapan natin sa Balita Antemano, pag-ban po ng mga menor de edad sa social media, napapanahon din bang ibabana yung edad para sa criminal liability? Ayan. Pag-uusapan po natin yan bukas at syempre ang aabangan na lahat din na wala yung pipindutin ko. Ito na lang.
4: Ganda!
2: Oo. Kaugnay ng topic po ng Balita Antemano, alas 8 po yan. Mutihan ng masa naman alamin ang mga dapat gawin kapag may active shooter sa paligid. At ang kwento ni Puresa Labandera mula sa North Zagaray, Bulacan. Manood po kayo kasi si Doc Ted Esguera ang magbibigay sa atin ng mga tips kung ano ang dapat gawin kapag magkami ganyan. Parang kulang kasi ang kaalaman natin. Konting kaalaman.
1: Konting kaalaman.
2: Mali!
1: O paano, happy weekend!
2: Happy weekend,
1: Friday! Ingat po! Bye!
2: Thank you, partner!
1: Exacto, alas 9!

0: ulilan, mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan!
1: Happy Weekend!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras 9:01.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, sa sports, nasungkit na ang medalya ang ilang atletang Pilipino sa nagpapatuloy na Asia and Oceania Sambo Championships sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Kabilang dito ang grade 11 student na si Sofia Nicole Sovino na ibinusa ang silver medal sa women's youth 47 kilogram category. Girl power din ang ipinamalas ni na Princess Love Boyore, Maria Tessa Polistico at Jeneline Tunyakao para sa 54, 59 at 72 kilogram youth category. Sa ibang balita, hindi maayos na pasahod at mahabang oras sa trabaho ang nakikitang dahilan ng grupo ng mga manggagawa kaya hindi matutukan ng magulang ang kanilang mga anak na ang ilan ay nauuwi sa pagkakasangkot sa karahasan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
3: Rika, kung ang grupong Defend Jobs Philippines ang tatanungin, malaking rason kung bakit hindi ganong natututukan ang mga nakatatanda ang mga minor de edad sa tahanan ay ang hindi maayos sa sahod at mahabang oras ng trabaho. Sa pahayag, ipiniliwanag ng grupo na dahil sa mababang sahod, napipilitan ang mga manggagawang magtrabaho overtime o di kaya maghanap ng iba pang pagkakitaan. Bunsod dito, kulang na ang oras na nagugugol nila para sa kanilang pamilya na mahalaga sana para sa paggabay at pakikinig. Kung seryoso ang nilang gobyerno sa pagtugon sa mga sunod-sunod na kaso ng karahasang kinasangkutan ng mga minor de edad, dapat din itong silipin ang sitwasyon ng mga manggagawa. Kaugnay nito, isusumitin ng Defend Jobs Philippines ang isang position paper sa Department of Labor and Employment o DOLE para igiit ang mga hakbang para sa family living wage na 1,300 pesos, pagbawas ng oras ng paggawa nang hindi binabawasan ng sahod at pagpapatupad ng mga patakarang magbibigay ng mas makataong kondisyon sa paggawa at pamumuhay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: Balita ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa Dita at Dita!

0: weekend, mga kapamilya. Salamat. Bye! Excited na agad umuwi. Kakain mo pa lang? Gusto mo na mag-out? Ano ba? Trabaho muna kahit konti. Lalo na't malapit na magsahod, partner, di ba? Malapit na ang sahod day. Oh, swell the day.
1: Unfortunately, this is not a... pay weekend. This is a no pay weekend.
0: So ano to, last chance ng pandi.
2: Kailan ba at renta?
0: 26 ngayon, so Tuesday.
1: Tuesday.
0: Sa September, April, June. Yes.
1: Katapusan. Medyo hindi tayo makakaasa na this weekend lalabas sa ATM natin, papasok sa ATM natin dahil Tuesday.
0: Kaya.
1: Kung Monday, merong mga kumpanya na ilalabas na yan ng Friday night.
0: Tama.
1: Kasi may mga kasabihan na, naku, huwag kang maglalabas ng pera pag Lunes. Kasi tuloy-tuloy na yan.
0: Napalabas?
1: Napalabas.
0: Bakit ako di naman naglalabas sa Lunes? Palabas na. Napakarami nating mga iniisip, ano, partner. Pero minsan talaga kapag pagdating ng weekend, meron tayong mindset eh. Ewan ko kung ikaw, ako lang ba to, pero may mindset tayo na pag weekend, power through ako ng Friday para pagdating ng Friday night, wala akong iisipin kundi magpahinga.
1: Yung ganun. Wow.
0: Diba? Hindi ka ba ganun?
1: Hiyang-hiya naman ako sa'yo.
0: Oo, masipag ako tuwing Friday. Tuwing Friday lang pala.
1: Power through!
0: Power through talaga kasi last stretch, kaya ko yan, weekend na. Ganon.
1: Ayan. Ako naman eh, nag-iisip ng ano ang pwedeng gawin ngayong Sabado at Linggo. Dapat naka-ano na yan, nakasulat na yan. So yung mga hindi ko magawa ng Lunes hanggang Biyernes dahil bisibisihan tayo, yan, pwedeng gawin ng, ng Sabado o Linggo.
0: Yan.
1: Halimbawa, pagpapatune-up ng kotse.
0: Tama.
1: O kaya pagpapalit ng bumbilya.
0: Tama.
1: Na
0: yan.
1: Mahirap gawin, di ba?
0: Oo nga.
1: Kukuha ka pa ba ng electrician?
0: Siyempre.
1: Papalit ka lang.
0: Siyempre, limang electrician tatawagan mo dyan.
1: How many lawyers
0: diba? How
1: does
0: many
1: it take
0: 16.
1: To change a bulb?
0: 16.
1: Alam mo ang fun holiday today?
0: Ano?
1: Ano, naisip kita eh.
0: Anyan?
1: Sorry ah.
0: Anyan, diving day?
1: Hindi.
0: Hindi, hindi.
1: Bring your dog to work day.
0: Ito naman.
1: Hindi, kaya nga. Hindi, meron kasing...
0: Kamamatay nga lang nung isa kong aso.
1: Hindi ko sinasabing gano'n.
0: Napanaginipan ko pa nga yung aso ko kanina.
1: Ay, talaga?
0: Oo, pero ang saya niyan kung pwede tayong... Kasi sa Pilipinas, we don't always do that, no?
1: Na ano?
0: Yung bring your dog to work day.
1: Eh, kasi merong... Merong si Melanie Severino, if I'm not mistaken, na nag-viral yung photo niya. Nag-newscast siya.
0: Yung puppy niya nasa baba.
1: And then, you know, it was very moving.
0: Yes.
1: Why did you do that?
0: Yes.
1: Kasi walang mag-aalaga sa kanya sa bahay.
0: But you know, you're very lucky if your company would allow you that. Diba? May mga kumpanya kasi na very strict pagdating sa ano nila na, yes, we will allow dogs kung may kumpletong kumpletong vaccine. May papers na magsasabi na ganito, ganyan. Marami. Restrictions.
1: So, alam mo, I think we've shattered the glass ceiling in a manner of speaking. Kasi sa mga dog na, ati pag-restaurant, no.
0: Yeah.
1: Absolutely not.
0: Pwede
1: na.
0: Yeah, but I have qualms on that as a dog lover, as a pet lover. Parang, kasi yan. Kung may mga lilipot na food na, you know, particles na minsan, it's of course hygienic, no? Kaya tayo, as much as possible, naka-hairnet yung mga ano ninyo, workers ninyo sa kitchen, di ba?
1: Totoo. Ngayon, ang ginagawa ng iba, kapag merong isang secluded place na pwedeng, halimbawa, yung maliit na function room, pwede sila doon.
0: Tama.
1: Tapos, pagkatapos noon, vacuum.
0: Para kasi may mga iba na ayaw pa rin naman ng flying fur. Ako kahit marami rin ako aso, ayoko yun pagdating sa pagkain. Gusto ko hygienic naman.
1: Kasi merong divide talaga eh. Dun sa, you know, very, very attached to their fur babies.
0: Yes, I understand that.
1: Meron naman yung iba na, no, Why?
0: Oo, meron nga ako nakita partner na nakakatawa one time, share ko lang. Ang dami na nadalang aso. Parang pito ata yun. Eh, maliliit lang naman. Nagkasya sila dun sa medyo malaking parang carriage. So, ang kumain sila. O, hindi pwede sa loob. So, iniwan ang mga baby sa labas. Kita mo talaga yung isa. Alam mo na siya yung may-ari. Labas ng labas, every 10 minutes. Tinitin dyan pa ba sila? Andyan pa ba? Ganon.
1: Yung iba naman, hindi pwede. Pwes, lalayas na kami.
0: Kaya nga, you will lose us, our customer and loyalty, ganyan-ganyan.
1: This is something that's also very welcome for parents.
0: Yes.
1: Mga bus, hindi lahat ng bus, mga bus pwede na.
0: Talaga?
1: Pwede na.
0: Pero parang dapat din yata, kung medyo malaki, either nakabusalo or may carriage siya, di ba parang
1: bayaran mo yung seat.
0: Oo, tama, tama. Di ba
1: parang dalawa lang kayo doon sa seat na yun.
0: So, maganda naman niya.
1: So there have been...
0: improvements.
1: A lot of improvements in terms of democratizing.
0: Ayun, democratize. Parang aping-api talaga baby natin. Sa democratizing na word natin.
1: Yung mga hindi pa po nagbubukas ng kanilang TV, gadget, at radyo. Maltinding lindol po ang tumama sa Venezuela.
0: Parang sunod-sunod yun.
1: Yun ang nakaka... Hindi lang sunod-sunod eh. Halos sabay-sabay, Rica. Alam mo, dalawa yung tumama sa Venezuela, no? At 6:04 p.m. local time, ang Venezuela po ay UTC-4. 7.2. Diyos ko po, 7.2 yun, di ba?
0: Kaya nga.
1: And then, 39 seconds later, 7.5 magnitude.
0: Diyos ko po.
1: So, twin ito, ang tawag is seismic doublet.
0: Ay, so hindi ito.
1: Hindi isa ito.
0: Aftershock.
1: Hindi. Ang tawag nga nila doon sa 7.2 pre-shock . Hindi aftershock.
0: Kasi mas malaki yung, mas malaki kasi sumunod.
1: So 7.2, 39 seconds after, 7.5. And sadly, tragically, daan-daan na yung namatay. But they're even predicting na baka umabot ng katakot-takot.
0: We see, buildings, whole buildings collapsing, falling down.
1: At tawag doon pancake,
0: diba?
1: Effect.
0: Nalaglag talaga.
1: Ang Japan po ay nagkaroon din ng lindol kahapon, 6.9 to 7.2.
0: Naku
1: magnitude. Offshore po ito ng Iwate Prefecture, nangyari ng 8:27 a.m. Dalawa na yan, ha? Di Venezuela, Japan. Pilipinas, meron din. Pilipinas, kahapon din po.
0: Philippines.
1: Offshore Sarangani.
0: Ano ba yan?
1: 5.3 na magnitude, alas 12 ng tanghali.
0: Ako po, doon na naman sa Sarangani.
1: If you connect the dots, bakit yata masyado na yatang madami
0: na
1: at masinsin?
0: Kaya napapatanong na naman ang mga haligi ng tahanan. Handa ba ang gobag natin? Para kung ang mga magulang ay nasa trabaho, opisina, alam ba ng mga nasa bahay ang gagawin at anong kanilang kukunin?
1: Very, very crucial question na pati ako hindi ko talaga alam ang answer. Kapag yumanig, meron ba silang tinatawag na in 30 seconds, get out? You have the chance to get out? Or, kagaya ng ibang nabasa ko, no. Cover and hold. At yung isang na rescue sa Venezuela, alam mo ba? Kinapitan niya yung hamba ng pintuan. Alam mo yung hamba?
0: Yung
1: door frame. Na nabali daw yung daliri niya dahil sa tindi ng yakap niya at kapit doon sa door frame na yon. Na nahukay siya.
0: Talaga?
1: Ligtas.
0: Di ba? Mga door frame pala talaga ang sagot sa
1: Opo. So yan ang titingnan natin at tututukan So far, initial report, wala naman daw pong kababayan nating Pilipino na naire-report na nasaktan, naapektuhan nitong seismic doublet.
0: Na tinatawag nila. Pasakitin natin ang puso ng lahat bago tayo mag-headline, partner. Kasi akala natin bababa yung presyo ng produktong petrolyo, hindi pala.
1: Bakit
0: ganun? Bakit ganun?
1: Ang baba na nga ngayon, Rica.
0: Bakit ganun?
1: Ang baba na ng Brent crude, as of 30 minutes ago, $74.76 na nga lang versus nung nung Tuesday, 77.99 eh.
0: Oh, eh, ano nangyari? Alam mo, ano tayo?
1: Yan ang ipinagsisintir ng marami. Kapag sinabi ng DOE, oh, itong tataas ha, o bababa ha, wala naman tayong magagawa eh. We just have to put our trust.
0: Wow, talagang blindly following na lang tayo.
1: Hindi naman natin alam yung ano formula.
0: Tama.
1: How do they compute?
0: Oo.
1: 'Di ba? So pag sinabi nila, bababa. Oh, di ay salamat. Pagtataas ganun talaga.
0: Yun nga. So the pain of that I think we bear the brunt.
1: Oo. I think you should be more forthcoming than that.
0: Yes.
1: If you can.
0: So, tataas po ang estimate ng mga presyo ng produktong petrolyo halos lalampas ng piso.
1: 1.50 po. Estimate lang. Ito estimate po sa gasolina halimbawa na mula sa rollback na 50 hanggang sa pagtaas ng 150. So you see?
0: Yun yung nakikita natin.
1: Ibig sabihin,
0: pwedeng bumaba, pwedeng tumaas.
1: Wedding tayo. Wedding hindi.
0: Yun ang masakit eh. Diesel, pwede diesel pong bumaba ng 81 centavos per liter. Pwede rin tumaas hanggang 1 peso 20 centavos increase.
1: Okay. So ang kerosene naman ay 60 rollback or hanggang sa 140 dagdag. So parang lalong lumalabo.
0: Kaya nga. So ano ba talaga?
1: The longer it gets. Ay nako, ito na ang ating mga naglalagablab na mga balita. Tatlong estudyante na sugatan sa pamamaril sa Tacloban City nanatili sa intensive care unit. Dalawang menor de edad na suspect inilipat sa kustudiya ng DSWD.
0: Estudyante sugatan sa pamamaril matapos ang graduation sa Davao de Oro. Isa pang tangkang pag-atake sa paaralan sa Leyte na pigilan naman ng mga pulis.
1: Bagyong Gardo lumakas habang nagbabanta sa Hilagang Luzon. Bulkang Mayon muli namang nagbuga ng lava.
0: Mary Grace Piatos ipipresentang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Court Sheriff na sinapak ng Vice Presidente kasama rin sa testigo ng prosekusyon.
1: Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla pinagpapaliwanag sa pagtakas sa Senado ng puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: Kasi natatawa talaga ako doon sa nangyari na yun eh. Dalawang pasaherong senior citizen sugatan matapos bugbugin ng lalaking namamalimos sa Muntinlupa City.
1: At gaya ng aming binanggit kanina, presyo ng mga produktong petrolyo posibleng bumaba o tumaas sa susunod na linggo. Ano ba yung ano? Yung 6-7?
0: 6-7. Tanong mo si Pope Leo XIV. Alam na nga. Alam ni Pope Leo XIV yung 6-7.
1: Lahat yan naririnig. 6-7?
0: Oo. What? Nako, okay. Madali lang yan. Explain ni Boone mamayan. Camille, kung yung anak mo, ipa-explain natin kay Sir Pete yan. Samantala sa labas ng bansa, 188 patay. Mahigit 1,000 sugatan sa magkasunod na magnitude 7.2 at magnitude 7.5 na lindol na yumanig sa Venezuela.
1: Balita Patan!
0: Di ba po tapos dyan? Meron pa tayong mga Radyo Patrol reports.
1: Una, Eastern Police District tiniyak ang sapat na seguridad sa malawakang rally sa EDSA sa linggo. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Good morning, Zeus.
2: Good morning, Peter at Rica sa Pahayag. Sinabi ng Eastern Police District o EPD na nakahanda na ang kanilang mga tauhan para magpanatili na seguridad sa malawakang rally sa EDSA People Power Monument sa Hunyo 28, araw ng Linggo. Bagamat walang inilabas na eksaktong bilang, tiniyak ng EPD na maraming mga pulis ang magbabantay sa paligid ng EDSA Shrine sa naturang petsa. Magsisilbian nila mga ito bilang civil disturbance management na magpapanatili ng public order at magtitiyak na mapayapang may daraos ang White Ribbon March. Magsisilbi namang reactionary standby support force ang mga pulis ng Pasig, Mandaluyong, San Juan at Marikina. Paiirali naman ang maximum tolerance ng mga pulis na magbabantay lamang sa lugar at hindi susupil sa kalayaang magpahayag ng mga dadalo. Peter at Rica, doon sa nakaraang press conference kung saan inanunsyo ng White Ribbon na Coalition itong ang kanilang malawakang rally. Sinabi ng isa sa mga convener ng grupo na posibleng umabot sa higit 10,000 yung mga darating na individual na makikilahok sa Indignation Rally at Prayer Vigil. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
1: Live Zeus Legazpi, maraming salamat!
0: Grupo ng mga guro na nawagan na palakasin ang support system para sa mga estudyante. Ang detalye hatin sa atin ni Rowen Cueto. Rowen.
3: Good morning, Peter at Rika. Nanawagan ng Alliance of Concerned Teachers o ACT sa pamahalaan na palakasin ang mga support system para sa mga mag-aaral sa halip na gawing dahilan ang insidente sa Lite upang isulong ang mas mahigpit na parusa laban sa mga menor de edad. Ayon sa ACT, bagamat dapat seryosohin at agad imbestigan ng umanong banta sa paaralan, hindi dapat puro pagpapatupad ng batas na maging tugon batay sa investigasyon ng mga otoridad. Walang aktual o napipintong banta sa pagkatakin at sa paaralan. Lumalabas din na ang sangkot na 14 na estudyante ay dumaraan sa personal at problemang pampamilya. At inamin itong ginawa ang social media post gamit ang peking account upang makuha ang atensyon ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Diit ng act, pinapakita ng insidente ang pangangailangan ng mas maayos na guidance services, mental health programs at psychosocial support para sa mga kabataan. Idinagdag din ng grupo na matagal nang kulang ang mga pampublikong para ng guidance counselors, psychologists, school nurses, social workers at iba pang education support personnel. Dahil dito, napipilitan naman ng gampanan ng mga guro ang mga tungkuling lampas na sa kanilang trabaho. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto, at sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Ang oras, 9:22.
5: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.

0: www.tourism.gov.ph.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalita ang maaasakatiwalaan. A morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. May tutugon, may maglilingkod, may kakampikas, bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong kahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tito Winnie Cordero at Oktenis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Cha Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630. DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sina Peter Musni at Mika Lazo sa The

0: pals din yan.
1: Meron din. Ah, song and dance kami dito.
0: Wow.
1: O, kami naman lang ang baka ninyo.
0: Talk and text lang.
1: Itutula nyo yung New York, New York. Kala ko ba SB60 kayo? Papanindigan niya SB60. Dapat na naka-intro natin sa inyo sa ano, sa Caloocan. San tayo? Caloocan Sports Complex. Yes, anong title nun? On July 18.
0: Yeah,
1: oh, dyan po tayo magkita-kita.
0: Abangan nyo po kaming tatlong SB60.
1: Oo.
0: Tapos yung version naman ng Beanie, sinalika. Boonie.
1: Gagalingan nga namin gumiling doon para sa ating mga kapamilya.
0: Gagawin po namin ng lahat.
1: Para sa inyo, ganun namin kayo kamahal. Lulunukin namin ng pride namin para sa inyo. Nakatalon tayo sa iba namang usapin ngayon, partner. No? Tuloy-tuloy pa rin po yung pagpapadala ng tulong ng iba't ibang mga sektor ng private sector, public
0: Very
1: sector,
0: good.
1: Ng mga ahensya ng gobyerno para po doon sa mga nasalanta ng malakas na lindol. Weeks ago, doon nga po sa Sarangani, ang lungsod ng San Juan, pati na rin po ang League of Cities of the Philippines, so LCP, ay naapektuhan ng lindol. Now, at alamin nga po natin, dahil alam ko na nagpunta mismo personally itong si Mayor Francis Zamora ng San Juan para makita kung kumusta na nga ba ang ating mga kababayan in Sarangani. Kumustahin nga po natin sila. Mayor, magandang morning. Peter Trica sa Parama, ang balita pata.
2: Yes, magandang umaga po, Peter Trica. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong program.
0: Always our pleasure. Mayor Francis, so last time na tayo magkausap po, napag-usapan nga natin yung you were planning on delivering, extending help, ano, assistance through yung ating League of Cities, no? Can you update us kung ano na po ang nangyari dito?
2: Actually, yesterday, Peter Rica, I flew to General Santos City and to Sarangani Province to turn over financial support specifically po, no, from the city of San Juan to General Santos City and the Sarangani Province, 1 million pesos each po mula sa mga mamamayan po ng lungsod ng San Juan. At separately, meron pong 1 million pesos naman po for General Santos City from the League of Cities of the Philippines dahil sila po ay member city po natin. So ito po ay ating nagawa through the support of the National Executive Board and of course all the member cities ng League of Cities of the Philippines. Kasi gaya ho ng binanggit ko sa inyo previously, pina-evaluate po natin yung epekto ng malakas na paglindol sa Mindanao sa ating mga lungsod. At ang lumabas po sa evaluation, talagang General Santos City po ang tinamaan ng napaka-lakas na lindol na ito. So nakita ko for myself yesterday, iba ho kasi pag pinapanood yun sa balita versus nandun kayo on the ground. No? So nakita ko talaga on the ground, tayo po umikot sa General Santos City, pati po sa Sarangani, sa bayan po ng Malapatan. Ito po isang coastal town. At yun nga ho, nakita natin talaga yung extent ng damage. At yung nakita natin mga viral videos sa mga gusaling bumagsak, na nakita ko yung mga area na ito. In fact, na-demolish na po ang mga ito because nga structurally unsound na siya. So, nakausap natin si Mayor Lorelei Pacquiao, ganun po si Governor Roel Pacquiao ng Sarangani Province. And even po yung Coronadal City sa South Cotabato ay nahandugan din ho natin ng konting tulong. So, they went to General Santos City. Doon ho kami nagkita ni Mayor Bing Araquil naman ng Coronadal City mula po sa lalawigan ng South Cotabato. Ganun din po si Mayor Di naman tibultan ko darat naman po. So, yan po ang ating pagdalaw kahapon. Balikan lang po ako. I left in the morning and went back to Manila in the evening.
0: In short time, Mayor Francis, ano po ang observahan mo on the ground? Kasi sabi nga ninyo, iba talaga yung nandun na mismo eh. But there's still a lot of evacuees. Ano po ang pwede natin i-report?
2: Well, actually, isa sa mga pinagpapasalamat nila kahit pa paano, no? When I say kahit pa paano, it could have happened to first because the earthquake happened about 7:30 in the morning. Buti na lang daw po, no? Yung kanilang mag-aral ay after ko yung nagsasama ng kanilang flag hoisting ceremony. At yung mga nagtatrabaho hindi pa nakakapasok sa mga tanggapan at mga opisina. So that is is something that we're very thankful for, no? Because if it had happened during school hours and work hours, medyo mas magiging grabe po talaga ang epekto. So, sila nagpapasalamat na hindi pa sila nakapasok doon sa loob ng mga paaralan. In fact, halos simultaneous, nagka-flag raising ceremony po yung mga mag-aaral. So, yes, nakita ko na sa mga evacuation centers po yung mga naapektuhan at yung mga buildings na po na tama, no? Ay isa-isa na hong demolish to ensure na ma-clear na yung mga infrastructure nito. So, na-assess na rin nila yung mga buildings na structurally sound pa at iba naman ho talagang grabe na yung pintala, no? Ay demolish. In fact, I saw one iconic restaurant there na talagang halos taglit po talaga yung gusali mismo. Oh,
1: parang so, layin yung tao, pizza pala bigla.
2: Nakita ko talaga ito for myself and it's nice to see Peter Nick that a lot of LGUs from all over the country are helping as well. So may mga nakasabay po kong ibang mga LGUs to, yung Pasig City LGU nakasabay ko, yung mga department at si Mayor Vico Soto nakasabay ko sa aking pagdalaw kahapon, and a lot of other LGUs from all over the country are helping them.
1: Alright, Mayor, maraming salamat dun sa inyong mga ginagawa, no, dahil talagang tinututukan ninyo kahit na sa ibang mga lugar na affected ay nakakatulong talaga tayong mga iba't ibang mga mayor at ibang mga cities dun sa mga affected natin na mga kababayan. At talon po ako on a different topic naman because ito po ang ating mga estudyante at mga magulang po ngayong panahon ng pasukan ay nangangamba dahil nga po sa kanila, para po sa kanila mga seguridad. Ano po ang napag-usapan ng League of Cities natin, ng mga mayor po natin for the whole Philippines na gagawin nilang mga hakbang para pag-itingin pa nga po ang seguridad sa mga eskwelahan natin?
2: Yes, actually, yan ay isang bagay na papag-usapan namin very very soon through a Zoom meeting na lang po, no, dahil nga it will be hard to convene the mayors physically dahil iba't ibang rehiyon ho ang ating mga mayors. But we will really assess, no, ano ba yung mga nagiging dahilan, bakit nga nagkakaroon ng ganito. It's very sad and very tragic, no, considering na mga bata po ang involved dito, no. So we really have to reevaluate ano ba yung mga nakakapag-impluensya sa kanila na mag-isip ng mga ganitong bagay na talaga naman pong nakakagulat because we often see this in other countries, Peter Mita, di ba? But not here in the Philippines, no? Not in many, many years na hindi tayo nakakita ng ganito. But in other countries, we see this quite often. So, I would like to think, no, merong influence talaga somewhere na nagbigay-daan kung bakit nga nangyari ito. So, this is something we will evaluate, we will see. And of course, yung necessary interventions, lalong-lalo na siyempre sa ating kabataan, no? Minsan po, no, yung mga bagay na napapanood nila, nababasa nila, na-impluensyahan sila, akala nila this is something that is kumbaga within standards, no. So nakakalungkot sa totoo lang po, but we really have to evaluate lalong-lalo na yung ating mga kabataan, ano ba yung mga bagay na pasok sa kanilang isipan na nagdudulot ng ganito mga trahedya.
1: One of the sa mayor ay magkaroon ng CCTV sa mga paaralan. May sapat po bang budget ang mga syudad para mag-alot tayo ng pera for this?
2: Well, actually, yung CCTV naman, you can get that from the general fund of your local government unit. So it's really a matter of allocating funds for this. I will have to check kung pwede po ito sa special education fund, no? Kasi ang mga lungsod ho, at mga bayan, may mga tinatawag na SEF po yan. Ngunit meron lang specific menu na pwedeng pagpilian. So I will have to check if CCTVs are allowed in relation to security within the campus, no. So kung yan po, just in case ay allowed, then we can access our SEF, yung special education fund for this. Just in case it's not allowed, again, yung general fund po ng mga lungsod pwede naman pong gamitin para po sa pag-procure ng CCTVs.
0: Sa America po, Mayor Francis, eh syempre dahil sa kadami-dami na talagang mass shootings na nangyari doon sa mga eskwelahan, ano, implemented so many measures, among them yung controlled entry points with locked doors during school hours. security cameras, kagaya yung pinag-usapan natin, security cameras and surveillance systems, metal detectors, school resource officers or SROs sa tinatawag, who are police officers assigned to campuses, panic buttons and emergency notification systems. What do you think, at least, no, hindi naman natin magagawa lahat ito, pero for a city like, a premier city like San Juan, hindi naman napakalaki ng land area, what do you think are the measures na pwedeng ma-implement agad?
2: Well, yung immediate implementation, of course, is, one, alam nyo, it's not just sabihin yung physical security. It's the psychological approach ng ating kabataan. For me, no, yung paano sila mag-isip. So, bakit pumapasok sa kanilang isipan yung mga ganito? And kung tama yung nababasa ko po sa balita, no, ay na-impluensyahan daw ng isang online game. Yun daw yung parang isa sa mga dahilan. So, as we can see, yung influence ng internet ay nandyan, di po ba?
0: Mm-hmm.
2: So, we really have to ensure that there is responsible use of the internet. Huwag natin dapat hayaan na ma-access yung mga sites na posibleng maka-influence sa kanila. Of course, yung physical security is very important. In fact, kami nag-deploy ng mga police personnel sa ating mga paaralan. Meron naman tayong police talaga all over the city at lalong-lalo na itong kakabukas na nga ng pasukan natin. But given what has happened in Tacloban City, so mas pinag-iping lang namin yung ating security presence at police presence sa ating mga paaralan. Yung pagdating naman po sa pag-inspect, okay, meron silang dalang mga, yan, mga firearms, deadly weapons. Oh. So, yeah, that can be done naman sa ating mga schools. In fact, pwedeng pagtulungan niya ng DepEd San Juan at ng ating kapulisan at pati po ng ating public order and safety office. So, again, this is something that we never really encountered before, but now nakita nga natin, no? Nangyari na.
0: Mm-hmm.
2: So, we will make adjustments and I will also coordinate with my fellow city mayors to make the necessary adjustments to sa kanilang mga local government units.
1: Opo. Mayor, very quickly na lang po dahil matatapos na yung programa po namin. Nagsisimula na po ang pag-ulan at nagkakaroon na po ng baha. Ano po ang plano ng Metro Manila Mayor's Council?
2: Tuloy-tuloy lang po ang ating intervention. In fact, one very important intervention is keep our waterways clean. Yung ating plan kontra baha, tuloy-tuloy lang po yan. Specifically sa Salomon, nag-dredge po tayo ng ating San Juan River, ng ating Epanyo Creek at Maitres Creek with the help of San Miguel Corporation. Ang ating pong mga waterways, of course, we have to keep them clean. Dapat wag nating isipin malaking basurahan ang ating mga ilog at creek. No? Dapat magtapon tayo ng basura sa tamang mga lugar. Tuloy-tuloy din po ang ating drainage improvement at ang pagtatayo ng mga pumping stations. One major hurdle really, Peter Nika, is because of the flood control scandal, ay naka-hold ngayon yung mga pondo para sa ating mga pumping stations and drainage systems, no? So, yung nagagamit pang pondo, yung mga dati pa na tinatapos na lang ang implementation. But when it comes to new projects, yan, medyo naapektuhan nga po, no? So, hopefully, ma-reinstate na po ang pondo para dito because nagkaroon ng negative connotation ng flood control because of all the corruption that has happened. But in reality, mahalaga talaga na meron tayong mga flood control projects to ensure nga po na yung ating tubig, no, pag may malakas na ulan, dumaloy talaga sa ating mga drainage systems, lalong-lalo ng mga pumping stations, sabagkat pag bumabaha, kaya niyang bombahin yung tubig palabas o sa mga waterways natin para dumaloy doon. So these are really very important. Unfortunately, because of some people.
0: Some people. Na itago natin sa pangalang.
2: Alam nyo, nadamay tuloy yung mga lungsod at mga bayan na wala namang anomalya, yeah, wala namang korupsyon. No? Damay-damay ho lahat. Ano? Kaya talagang nakakalungkot dahil naantala ngayon yung mga proyekto namin na dapat nasasagawa na sabay-sabay ngayon patungkol nga sa flood control.
1: Oo, at isa na lang, Mayor, katapusan na po ng Pride Month. Meron po tayong Love Laban Festival at ang Pride March 2026 magaganap din po over the weekend. Your plans on this po?
2: Opo, actually, I'm proud to say po that in San Juan, just last week, we launched our Right to Care card. Ito po ay mahalaga sapagkat nabibigyan po ng pagkakataon ang ating mga nagsasama, no, na sabihin yung mga LGBT couples, no? Even yung mga unmarried couples who have been together for a long time. So they can now assign their proxies pagdating po sa mga major health decisions nila. So itong Right to Care Card po ay nagbibigay ng autoridad sa pamamagitan ng isang special power of attorney. Let us assume you have a partner whom you trust, no? At biglang kayo ay accidentally dinala sa hospital, at stated you cannot give instructions to the doctors there, yung Right to Care Card nito, isa-scan lang po ang QR code at doon mababasa yung special power of attorney na nagbigay ka ng instructions sa pag may mangyayari sa'yo, Rica, ito ang mga dapat gawin sa'yo.
1: Mm-mm.
2: So yan ay malaking tulong sa ating LGBTQIA plus community because again, they can designate their partners as the proxies pagdating sa mga mahalagang decisions sa kanilang buhay.
0: Ayun, ako, marami pa lang nangyayari talaga sa San Juan, ano. At mag-vitamins ka, Mayor Francis, ha?
1: Kasi laging pagod.
0: Basang-basa ka nung basang-basa ka nung
1: wata-wata.
2: I'm proud to say po, ano, wala tayong naging problema sa wata-wata. Lahat tumunod. Wala po tayong naging any major problems or concerns this year and last year. So everything implemented our Basaan Zone. Lahat po sumusunod. Pumapasok po sa Basaan Zone ang gusto makipagbasaan.
0: Yeah.
2: And all areas outside the Basaan Zone, wala hong nang babasa.
0: Wala na pong only Basaan sa San Juan.
1: May oras na lang.
0: Controlled na yan.
2: Yes.
0: Okay, very good.
2: At may area lang po. May area lang kung saan pwede at may oras na.
0: Mayor Francis, we say thank you very much for what you and the LCP is doing. Tapos alam ko na pupunta ka pa rin yata sa Coronadal City at kung saan-saan pa. Thank you, ha, Mayor Francis.
2: Opo, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may katanungan.
1: Opo, ingat po ang ating San Juan City President, Mayor at President ng Metro Manila Mayor's Council, Presidente din po ng League of Cities of the Philippines, Mayor Francis Zamora. At nako, nag-overtime kami.
0: Hello!
1: Po ang Kabayan with Danny B.
0: Susunod na.
1: Ano to? One of three SB60
0: na. Don't forget, ha?
1: SB60!
0: Danny, Tony, and Eddie. Debut!
1: Nakasama niyo po, Rica Lazo.
0: Peter Musngi.
1: God bless everyone.
0: Hoy, usap-usap po ang pamilya, ha? Uh-oh. Sa mga nangyayari ngayon, kailangan niyong mag-usap. Kailangan nating mag-usap. Kausapin ang ating mga anak, ano po. On both the earthquake at saka itong mga nangyaring pamamaril. We need to talk.
1: Mm-hmm.
0: Thank you. And we see you on Monday.

0: Tapat na pagbabalita. Kayang-kayang Balita Patan.
1: Happy weekend!

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP ang oras, 10:04.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, dalawa ang arestado matapos mahulihan ng 170,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Nasamsam sa babaeng sospek at lalaking buyer ang 25 gramo ng illegal na droga. Sinasabing malawak ang operasyon ng babaeng sospek na umaabot mula Quezon City hanggang Montalban, Rizal at Caloocan, kung saan hindi bababa sa 5 gramo ang ibinebenta kada transaksyon. Depensa ng babaeng sospek, inutusan lang siyang ihatid ang kontrabando. Samantala, wagi ang mga estudyante ng Batangas State University sa International Keyboard Robot Programming Challenge. Nasungkit ng grupong Inflection Point ng third-year aerospace engineering students na sina Howell de la Cruz, John Royat Samson, Aaron Martinez, Benedict Lontok, Andrew Cabile at Amer Panganiban ang third place sa mahigit 700 teams mula sa 30 bansa na kalahok sa Patimpalak. Gamit ang sariling program, pinagana ng Pinoy students ang Astrobe robot ng NASA na lula ng Japanese Kibo module ng International Space Station kung saan nakumpleto ng grupo ang 4-5 tasks sa live test run at nakuha ang 216 points mula sa overall na 300 points.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
0: At abangan mamaya sa headline ngayon, founder ng F2 Games at developer ng video game na Gorebox, nagsalita na sa issue ng sinasabing impluensya ng online games sa mga estudyanteng namaril sa Tacloban City. Panibagong paggalaw sa presyo ng petrolyo, asahan sa Martes. At looting na itala sa ilang supermarket sa Venezuela matapos ang magkasunod na lindol. Yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: ko must have been bullied too. So kaya ito yung nagiging retaliation nila sa iba. Parang nagagalit sila sa mundo and all that. So dito, pagbabalik kayo dun sa Filipino spending hours and 50 minutes on average on their gadgets a day, makikita po natin ang mga tahanan ngayon mas patahimik na patahimik dahil nawawala yung mga tao. Kundi dahil halos lahat nandun na sa gadget, even mga magulang.
1: Okay.
0: So yung attention and affirmation na hinahanap ng mga bata from their family, from their parents, hindi na naibibigay sa kanila. Pero nakukuha nila to sa kanilang gadget na laging available.
1: Yeah. Okay.
0: So ito rin pa, papasok yung AI.
1: Yeah.
0: AI, ang dami na pong cases ng AI kung saan nag-consult sa AI on how to, ito, this is data sa America. They consulted AI on how to commit their suicide. They consulted AI on paano i-murder yung classmate nila and make it look like suicide. Yung mga ganun. So, hindi din to impossible na mangyari dito sa atin, sa kultura natin, lalo na at nakita na natin na ganyan na po yung mga insidente nangyari sa eskwelahan, kung saan yung lugar na akala natin safe para sa ating mga kabataan, ganito na nangyari.
1: So, ngayon,
0: sa amin po sa Liga, since we've already been seeing this shift, one of the things that we are pushing for is a nationwide movement called Magalang na Pinoy. So, Magalang na Pinoy, ito po yung ibabalik lang po natin, i-re-revive po natin yung mga traits at values ng Filipino noon. Kung paano tayo kilala, because Filipinos are known to be respectful sa buhay, sa nakatatanda, sa lahat.
1: Oh.
0: We're known na resilient, we're known na hindi basta-basta bumibigay, na matyaga, etc., etc. So ito, ibabalik lang po natin siya by raising awareness that these things are happening and it's a nationwide holistic approach para ma-prevent nga po to. So parents are more aware that these things are happening with our children, to drop their phones more, spend more time with their children and guide them more para maiwasan po natin ang mga ganitong mga pangyayari.
1: Pero Jessica, tama naman yun. No? Sabi mo, i-revive itong Magalang na Pinoy, yung nationwide movement, no? At para at least may strengthen yung values ng Pinoy na talagang kinalakihan din ng maraming mga Pilipino, lalo sa amin mga senior citizens. Pero because with the advent of social media, yung problema kasi, how can we control o ma-regulate itong social media? Sabi mo nga, na-expose sila, pati itong mga sexual predators, di ba? Kaya marami rin rape involving minors at saka ito nga mga pagpapanood nitong gore box na to na napaka-violent na video games. So ano, where do we start? Let's say, pwede rin ba dapat managot din ang mga magulang na nagpapabaya sa mga anak, Jessica?
0: Una sa lahat, what one of the things we're pushing for really is legislation. Kasi hanggat sa hindi mo siya gawing mandatory, hindi rin po mapipilitan yung mga tao. Mm-hmm. So nasanay na tayo ngayon sa era ngayon na ang cellphone ginawa na siyang pacifier. Mm-hmm. Diba? Nina Chupon na yung pacifier ngayon, cellphone na. Kung makulit yung bata, bigyan mo ng cellphone para maging
1: busy.
0: Yung parang ganun.
1: Yes.
0: Oo, pero hindi mo alam ano yung mga exposure niya dun sa cellphone niya.
1: Mm-hmm.
0: So, legislation, alam nyo, ginawa na po ito sa Australia na binan ng social media sa 16 years and below. Ang isa sa pinupush natin, and there are, meron na pong inihain na bill sa Senate para dito. And we are pushing na sana 18 years and below, iban na nga ang social media sa mga minors.
1: Yeah.
0: And in schools, alam niyo pong bawal ang gadgets, bawal ang cellphone po sa eskwelahan. And recently, naglabas po ng memo din ng DepEd na i-reinforce ito. Ito talaga siguro dapat talagang strictly i-reinforce. That parents should be very vigilant ngayon. And kasi this is another avenue na nakakatulong po naman talaga itong mga gadgets, pero malaki ang harm nito sa mga kain ng mga maliliit na bata. Kasi ang dami mga exposure siya na hindi dapat para sa kanila.
1: Okay,
0: so, yun po yung...
1: Yeah. Sorry Jessica, ano kasi limitado yung ating oras. Anyway, yung tungkol dito sa Juvenile Justice and Welfare Act, di ba? May mga hakbang na mukhang gusto nila amyentahan, babaan yung criminal liability ng mga kabataan. Kayo ba sa Liga ng mga barangay, gusto niya ba ibaba ito na let's say even to 12 years old na hindi lang 15 ay managot, may criminal liability?
0: Yes, we definitely agree because ang nangyayari ngayon, yung mga

0: sindikato, tinitrain na nila yung mga bata because precisely because of this to na hindi talaga sila mananagot at a certain age. So sila na yung mga ina-exploit ng mga mga matatanda, mga sindikato natin. Pero another thing we'd like to propose is i-strengthen natin yung mga programs natin for CICL. So increase yung funding para sa CICL programs and make sure that these children are rehabilitated well. Para matulungan sila kasi isa rin po to sa mga observations po namin na hindi po masyadong natututukan yung mga programa para sa mga children in conflict with the law.
1: Yeah. Jessica, isa pa kasi dun sa mga panawagan din ng DILG, maliban dun sa amyenda, no, dun sa Juvenile Justice and Welfare Act, dapat daw mag-report ang ating mga netizens sa 911 if ever may nakikita sila sa chatter nila o sa mga post na nakikita nila na mukhang may mga violent tendency sa mga kabata. I-report ka agad kasi nangyari na na-prevent pala yung isa dyan sa Negros din, no, na sinabi din ni DILG Secretary Remulla. Yun, kayo, magiging ano kayo dyan, pwede kayong maging important role, di ba? Liga ng mga barangay na i-encourage ang ating mga residents na i-report ka agad para at least hindi na mangyari yung mga ganung ano sa eskwelahan, yung mga gulo.
0: Yes, definitely. The barangays play a big role din dito. Yes, alam nyo, may isang barangay akong bibigyan ng example, isang barangay sa Mandaluyong, kung saan gumawa sila ng ordinansa pagdating sa truancy. So, nakita nila yung mga bata na hindi po pumapasok sa school, inire-report po sa barangay, tapos pinapatawag yung barangay at napipenalize yung magulang. So, nung meron sila mga incident na mga bata, na huli nila yung mga bata, hindi pala pumapasok, nag-uniform lang, si pala pumapasok, nalaman po nila na nabubuli pala yung bata sa eskwelahan, kaya hindi na pumapasok. So dito din natin malalaman yung mga punot dulo ng mga bagay-bagay. Bakit nga ba? It's not just because ayaw lang nilang pumasok, but because meron palang mga ganitong mga nangyayari sa eskwelahan po nila.
1: Okay. Jessica, maraming salamat sa ibinahagi mo sa amin. Very helpful yan at lalo na marami nakikinig sa atin, lalo mga parents, no, na medyo concerned sa kanilang mga anak. Thank you, Jessica.
0: Maraming salamat po, Sir Danny.
1: Okay, yan po si Jessica D., National President ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Ang oras natin, 10:46 in the morning.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: O, tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan at may kaugnayan pa rin to ang ating mga kakausap ngayon sa linya rin ng telepono ay tungkol din dito sa mga sunod-sunod na nangyaring mga mga minor de edad na involved sa shooting, stabbing, na medyo concern ng ating mga, let's say, mga magulang. Mga kausap natin ang presidente ng National Parent Teacher Association o NPTA, si Wilfredo Willie Rodriguez. Willie, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
3: Good morning po, Sir Danny. No? At marami pong salamat sa muling panayam at sa ating tagapakinig.
1: Yes, oo. Napaka-importante kasi ng medyo saloobin ninyo, no, bilang kinatawan ho ng National Parent Teacher Association. At nakausap lang ho natin itong si Jessica D., yung presidente ho ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. So sila mismo will take part in yung pagre-report, no, lalo na dyan sa 911. If ever na may mga makita silang mga pagpo-post o yung mga sa chatter na may parang mga inclination na gumawa ng karahasan ang ating mga minor de edad. Kayo ho, sa hanay ninyo, ano ho ba mga hakbang na isinasagawa ho ng NPTA?
3: Asa ngayon po, no? At tuloy-tuloy po yung ating PTA monitoring reporting since 2013. No? Kami po kasi yung tawag dito, no, sumbungan, ano, at communication portal, ano. So ngayon marami po tayong mga policy na pinapagawa, ano, at tulad niya na we are in constant communication with DILG community ASEC, no, Betlo, Betlion. At also we have a working president na at saka secretary na nakatutok sa edukasyon. So what we are now doing, tulad na, di ba, no, ang PTA kasi sa ngayon talaga is, tawag ito, dapat ma-educate, no, on their duties and responsibilities being a parent ng isang estudyante.
1: Yun, dapat. Yeah.
3: Epektibo dapat yung ating, ano, collaboration between schools, no, and
1: yes,
3: barangay.
1: Oo.
3: So sa ngayon po, no, we've been pushing talaga, kasi ang mga barangay kasi, no, oo, kaya tawag natin talaga, meron silang barangay child protection group, no, BCP, ano. So automatic dito, ang mga member po natin dyan is tawag at least the puro mga parents din yan, ano. Dito sa Pasay, yung ginagawa namin, kapag kami nakita kami na nagiinuman, naka-uniforme, nagbubulakbol,
1: yes,
3: naka-uniforme, duties po namin ng PTA Pasay.
1: Pero kayo,
3: so ngayon dito, dapat po yan makapi sa buong Pilipinas.
1: Okay, Boss Willie, isang mahalagang para suggestion na nakikita ko at lumuluta ngayon, yung proposal na dapat lahat ho ng, hindi ko pwede ha, lahat ng mga classrooms natin eh bigyan ng ano CCTV para for effective monitoring.
3: Actually po, da ano po dito, parating na po tayo diyan kasi nga sa pagpupulong po namin ng ating ano ng Vision Awards Committee, no, sa DepEd, na kasi nga po gumagawa sila ng 16,000 school. Kasama na po, kumbaga, at least sa ngayon, di ba, karamihan ng school may TV, may aircon. So, yung iba naman po, ang CCTV, andyan lang po sa hallway.
1: Yes,
3: so,
1: yes.
3: Siguro, ang ano po dito ngayon, siguro lalagyan po natin, ano, ipopropose po natin yan sa, ano, sa ating gobyerno, no? Siguro, siguro isang city na kagaya ng Pasay na yan lahat ng aircon, no? Ang ano po dito, isa pa yan, siguro sa napakalaking budget ng ano ng DepEd, eh siguro isasama na yan.
1: Oo.
3: At ano po dito sa ngayon, sa siguro, no, sa ating si Ma'am Lisa, no, yung ating kandidat ng barangay presidente, no. Kasi nga po, na mayroong 1% ng barangay education, ano, for education ng mga bata, dapat po ma-activate yan, para mayroong collaboration between barangay at paglabas ng eskwela ng mga bata, tapos sa community, sa komunidad, at sa high school, dapat yan teamwork eh. Kaya sa ngayon po, meron kami mga parating na seminar na online na lahat po ng mga parents, eh doon po magsaseminar sa loob ng school, no?
1: Yes.
3: Nakasama po namin yan sa ano, sa aming omnibus guidelines na amendment, na dapat ang isang PTA, kung gusto mo mag-opisyal, eh dapat mag-ano ka, meron kang edukasyon about responsibility tulad ng ano, sa bullying, sa
1: tama,
3: meron po silang seminar, empowering the parents. Kasi nga po, education begins at home, tapos yung sa barangay, at sa school po.
1: Okay, napaka-importante yung binanggit nyo kasi for now, malaki ang role nitong PTA, parent-teacher, no? Ibig sabihin, magko-collaborate talaga more intensely kasi ngayon nga, napapabayaan kasi hindi na natin susubaybayan yung paggamit ng gadget ng mga kabataan, di ba? Dapat ang parents mismo kasi sa bahay pa lang, nire-regulate na. Eh, sabi nga ni kanina ni chairman si Jessica D ng mga liga ng barangay, 8 hours daw sa gadget ang mga estudyante karamihan, so hindi na nila nasusubaybayan yung parents. So for now, di ba, dapat ho yung PTA will have an active role, at least regulate lang yung paggamit ng gadget ng kanilang mga anak, and then pati yung teacher din alam yun, naka-align dun sa ganung move.
3: Yes po, kaya nga po sa ating ano, sa aming panibabagong omnibus guidelines na yung aming amendment to ano, turuan yung ating mga magulang, we need to educate
1: the
3: PTA, no? On their duties at saka responsibility, hindi lang po sa loob ng school, pati po sa bahay. Dahil lang sa pangyayari po mga violenteng pangyayari, barilan, bullying, sexual abuse, wala na po kasing communication at panahon ng ating mga magulang sa ating mga anak, ano? Inaasa na lang po sa school. Kaya wala pong problema. Ang ano po dito, minsan isinisisi sa ating kapulisan at sa ating mga eskwelahan. Hindi po dapat kong sisihin yung ating mga magulang na nagiging responsable. So ngayon, ang ano po dito ngayon, ang PTA po ngayon, kapag
1: kayo
3: isang PTA, you should titingnan mo po yung mga bata, ano, kasi hindi kayang trabahuin ng mga teacher yan eh. Kasi pupunta sa school, home visit, BBI, yan po yung pinupost namin ngayon na yung trabaho na home visit, PTA to magulang, PTA to responsible parents, PTA reklamo ng bullying, PTA po yung mag-aasikaso. Kasi mas kilala ng mga kapitbahay ang ano eh, mga kapitbahay ang mga yan. Also, at sa barangay, madali pong ano yan, madali pong ma-resolve ba kung may teamwork ang ating PTA at ang ating barangay.
1: At saka yung ano mismo, sir, yung kailangan active ano rin, itawagan agad ang 911 kung meron kayo silang makita kaagad na mga 'di ba gusto na ano ma-involve sa mga karahasan eh ano kagad masawata kagad yung mga hakbang na ganoon 'di ba?
3: Oh. Sa ngayon po may bagong labas po, maganda po balita ano sa ating mga PTA, sa ating mga barangay. Kasi nga po ano, ang mga reporting na yan kapag kami nagreklamo eh hindi po nilalabas ng school. Oh. Yan po yung naging problema namin ngayon.
1: Okay.
3: Dahil sa point system. Oh. Sa bago pong memo na lumabas tong kinatapusang araw lang po, eh dapat po ang lahat po ng mga pangyayari eh dapat pong i-report. Wala na po yung point system na kapag kayo po eh may bullying kasi may point system yan eh. Kaya zero point system at sa ngayon po sa aming pong panayam at aming request sa Dr. Garma at saka kay Secretary Angara, zero tolerance. Okay. Na po ngayon, pag-iikpit po, at saka talaga po napakaganda na po ang ginagawa ng DepEd.
1: Okay, sige po. Maraming salamat. Medyo kapusto tayo sa oras, Sir Willie. Thank you.
3: Maraming po salamat si Danny. Maraming po salamat.
1: Okay, yan o si Wilfredo Willie Rodriguez, President National Parent Teacher Association. Kami ho ay magbe-break lang at meron pa ho tayo makakapanayam dito sa ating programang Kabayan.
4: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Bakit Right Med ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Basta AM, DZMM!
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Basta AM, DZMM!
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
17: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
18: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
19: The morning news team you can trust for the news that really matter.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Tele Radio.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Okay, nagbabalik ko tayo sa programang Kabayan. Ipasok lang natin to, ha. Mabilis, ha. Isang interview dito sa Senior Education Program Specialist Social Mobilization and Networking Division Information Officer dyan ho sa DepEd, Palawan. Walang iba kundi si Grace Estefano. Ma'am Grace, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
22: Miss,
0: Magandang umaga po, Sir Danny, at ganun din po sa lahat po na nakikinig po ng inyong programa.
1: Okay, so pag-usapan natin, maikli lang, itong nangyari yung pagbaha, no? Yung flash flood dyan sa Sofronio, Española, Palawan, dyan sa Panitian Elementary School, na apektuhan ho kayo, 17 classrooms ho yung binaha. For now ho, alam ko, marami ho ang nabasa, mga school supplies, printers, and band papers na pangangailangan ngayon ng inyong paaralan, Ma'am Grace?
0: Yes po, binaha nga po yung ating pong isang eskwela sa Sofronio, Española. Ito po yung Panitian Elementary School. Kasi po, ito po ay nasa approximately 150 meters lang ang layo ng ilog mula doon sa likod ng ating pong school. So nangyari po ito noong June 22, nagsimula po yung ulan ng 11:30. Tuloy-tuloy po yan, kaya po nagkaroon po ng flash flood. Apektado po yung ating 17 classroom, tapos yung ating mga learning materials at kagamitan po ay nabasa. Pero ang pinakamahalagang balita po ay ligtas ang lahat ng learners at personnel. Yun. Dahil agad pong naipaitupad po yung ng paaralan ng kanilang evacuation at safety protocols.
1: So for now, meron pa ho ba tayo mga pangangailangan? Let's say school supplies. Paano ho mga pinaabot ng DepEd sa atin?
0: Sa ngayon po, nagkaroon po ng initial assessment po doon ng ating pong division, the RRM officer. Initially po, ang mga nasira po ay umaabot po ng 350,000. So, more or less po, yung mga nasira po ay electric fans, yung printers, ano pa ba nandito sa listahan, electric water pump, yung laptop po, yung kanila pong TV na ginagamit
1: dispenser
0: po,
1: yata. Yun
0: po,
1: water yung dispenser din, upuan.
0: Yes po, more or less po, pati yung mga furnitures and fixture tables at cabinets po, gano'n din po yung mga upuan. So, ang kagandahan lang nga po, dahil 22 yun nangyari, 23 po ay holiday. Nagkaroon po ng pagkakataon po ang ating pong school personnel at tumulong po ang barangay DRRMO, yung ating pong PNP, Philippine Coast Guard, yung Marine Battalion, para po sa paglilinis po nung buong araw ng 23. So, 24, nag-ADM mo na po yung mga bata.
1: Okay.
0: So, kahapon po ay nakabalik na po yung mga bata sa school.
1: Okay, that's good to hear. Nako, ma'am, maraming salamat to sa ibinahagi ninyo at salamat at ingat po kayo dyan.
0: Maraming salamat po at nagpapasalamat nga rin po kami dito sa lahat ng tumulong. Yeah. So, sa mga gusto pong tumulong po kasi nga, we are open po para sa donations para sa Panitian Elementary School. Sure. Muli po, maraming salamat po.
1: Okay, maraming salamat. Yan o si Grace Estefano, Senior Education Program Specialist, Social Mobilization and Networking Division Information Officer ng DepEd Palawan. Okay, yan na naman ang isang makahulugang programa ng ating dito sa Kabayan. Ako po ay magbabalik next week, ha? Safe weekend. Pero gusto ko lang patiin si Bong Barreto ng Side Street Cafe at Bading Caholics. Nakasama ko kagabi. Maraming salamat. Okay, susunod na ho. Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos. Bye-bye!
11: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:03 na umaga.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Minya Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang Biyernes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 26, 2026. Aba, 6, tama ba? 6-26-26?
1: Correct.
0: What is that? Oh wait, did you hear that voice? Narinig niyo ba ang boses na yan? Na-miss niyo ba ang boses na yan? Naimbaga bigat, Ading, you're back.
1: Wow, naimbaga bigat. Hi, hello, good morning, Manang Nina. Hi, hello, good morning, mga kapamilya at mga kaserbo. Patuloy po ang tao at pagsiservisyo.
0: Wow, kita niyo naman ang aking partner. Fresh na fresh. Ganyan ang nagagawa. Kahit may konting break. Parang ka 10 hours late ka. 10 hours! Ang itsura po niya yung parang 10 hours siya nakatulog, parang nakakain. Sabi ni Tita Mir na, medyo nag-gain ka ng weight na maganda. Kumain ka ba ng maraming cheesecake? At cheeseburger?
1: Bago pa ako umalis, sinabi ni Tita
0: Mir na ba niya?
1: Bagong gupit lang atin yun.
0: Ano ba reto mo dyan, partner?
1: Bagong gupit. Gusto ko i-shout out ang barbero ko si Jojo.
0: Yan na naman si Jojo. Ang chismis Jojo. Niya. Anong chismis?
1: Sa 6 years ko na tong 7 years ko na tong hairstyle kay Jojo.
0: Wow, shout out sir Jan Jojo. Ikaw na. Ano bang kwentong barbero? Pinag-uusapan ngayon sa mga barbershop.
1: Hindi, actually, ang pinagkwentuhan namin nga talaga namin kanina ni Jojo, eh, syempre, hindi pa rin tayo makaget over. Hindi tayo makaget over doon sa mga sinapit ng mga mag-aaral sa Tacloban. Eh, kahapon, meron nga rin balita sa Davao de Oro. Diba? Oo. So, ngayon, parang yung analysis ngayon, so, syempre, tayong mga magulang, eh, tayo, eh, meron pangamba. Na at the same time, ang tanong din atin in Snow, does this open the floodgates? Ibig sabihin nun, nangyari na, di ba? Nangyari na ng isang beses. Pwede rin bang maging inspirasyon ito, quote-unquote, sa mga iba pang nagbabalak? Di ba?
0: Actually, partner.
1: Does it only take one?
0: That's the fear ng marami. Mm-hmm. And kailangan paghandaan ng ating otoridad, ng mga eskwelahan, ng mga magulang. Kasi nga, meron nga tinatawag na copycat, mm-hmm. di ba, syndrome.
1: Yes.
0: O yung mga nanggagaya. And you're correct, the word inspire.
1: Yes.
0: Na i-inspire. Kasi kung dati, imahinasyon lang nila, ngayon nabibigyan sila ng parang lakas ng loob.
1: Mm-hmm.
0: Na pwede ko pala, kaya ko palang gawin.
1: Mm-hmm.
0: At eto nga, it's such a, parang yung kumbaga bad example, partner. Oo, na trahedya na napakalaki. Unbearable sa mga magulang. Hanggang ngayon, bilang isang magulang, hindi ko pa rin talaga ma-imagine yung pinagdaraanan ngayon ng mga magulang na nawalan ng kanilang mga anak sa loob ng eskwelahan. Kaya talaga pong yung pagdarasal po namin tuloy-tuloy lang at taus-puso po kami nakikiramay sa mga magulang kasi sila yung biktima dito. Imagine pinapasok mo lang yung anak dito ang mangyayari.
1: Mm-hmm. Yung ano, akong meron mga ibang ehemplo sa ibang bansa, gagamit ako sa salitang English, mind-boggling, di ba? Parang hindi mo lubos maisip na paano nangyari yun sa Pilipinas. Kung kukumpara mo sa Amerika, maraming mga kaso ng ganito, eh sa maraming estado, state, eh actually, legal ang gun laws eh, di ba? So, ang access sa mga baril ng mga individual at sa Amerika is masasabi mong legal. Pero dito sa Pilipinas, paano nangyari yun?
0: Yes, oo.
1: At lalo na, possession ng kabataan. Paano nangyari yun?
0: Mm-hmm. And before that, di ba, partner, kasi alam mo ka, bakasyon ka, no? Weekend, may nasaksakan naman sa Cavite. Dalawang insidente na separate incidents.
1: Mm-hmm.
0: Can you imagine? So, kahit ano eh, they can have kung anumang weapon ang meron sila. Pero syempre, iba rin yung baril rin talaga, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero imagine rin yung saksak, partner.
1: Mm-hmm.
0: Actually, hindi naman po bago ito.
1: Yes,
0: nahahighlight lang ngayon kasi nga, because of this tragedy. But imagine, naalala mo, yung nasa Pasig, last year ba yun? Yung nagsaksakan ng mga bata. Nag-meet sila sa bridge. at nagsaksakan doon.
1: Para away gang eh, no?
0: Oo. Hindi, from the school, tapos nagpunta doon. Tapos yung nasaksak, maglakad lang na ganun.
1: Oo.
0: Pero it could have been fatal.
1: Mm-hmm.
0: Swerte siya na hindi masyadong malala yung saksak niya, no? Pero mm-hmm. anong nangyari doon? Paano na-resolve kaya yun? Kumusta na yung mga batang nagsaksakan doon? Pati mga babae na nag-awayan, yung nagsipaan, mm-hmm. sabunutan, suntukan, diba? Naka-uniform. Diba?
1: Oo.
0: So, nangyayari na to eh. Siyempre, yung barilan yan talaga first. Ngayon lang talaga natin na
1: narinig.
0: Yung random na pumasok sa eskwelahan mm-hmm. na yun ang gusto niyang gawin.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kaya maganda mamaya makakausap po natin isang cyber security expert. Nakakausap na rin po siya dati. At pag-uusapan nga natin kung ano ba ang epekto nitong mga ultra-violent online games tulad ng Gorebox sa ating mga kabataan. Sapat na ba yung pag-ban sa mga laro para maprotektahan sila?
1: Pero yun din eh, Ate Nince, hindi naman din first time na magkaroon ng ganitong klaseng video games na mga first-person shooting games. Ako nung kabataan ako,
0: diba, may nito mga video give games. Examples. Kasi ano na nga ba yung mga sikat?
1: 90s, sabihin na natin, Counter-Strike, Call of Duty. Ito yung mga first-person na mga video, it just stays a video game. At the same time, yung may multiplayer function din naman sa mga consoles eh. PS5, Xbox, na pwede ka mag-multiplayer kung sino yung kalaro mo online. But it stays within the game. Pero ngayon, ang nangyayari is bakit, sabihin natin sa mga platform na katulad ng Discord, bakit siya napapasukan na maganitong klaseng perpetrators na pwede pala maka-impluensya na gawin yung real game at nagawin yung video game in real life. Yun ang hindi ko rin lubos maintindihan.
0: Oo. So kung baga partner talagang malalim yan eh. At apparent sa worldwide epidemic, yung main groom sa mga batang ito na naglalaro, for example, Gorebox. Actually, kahapon, kausap namin sa Arangkada Balita si Yusek Aboy Paraiso.
1: Yusek, hello.
0: And he even said na yung Gorebox, hindi raw ganun kadami ang players nito. Hindi siya kasing sikat ng Roblox.
1: Mm.
0: Kumbaga parang pawala na siya or
1: oo.
0: Hindi siya ganun ka, ano, sikat. O konti lang yung downloads, ganito, ganyan. So, anyway, pero yun nga, the fact na konti, kung sino man yung, di mas madali mo sigurong mahuli.
1: Correct.
0: Yung mga sasali. Kasi, ibig sabihin yung mga maglalaro ng Gorebox, talagang
1: kumbaga niche yan.
0: Kakaiba
1: eh.
0: Ang kanilang takbo ng utak. Tama.
1: Tama.
0: Ano ba sa Tagalog? Masyado malalim.
1: Oo, niche. Parang select na select.
0: Oo,
1: eh.
0: Eh. Kumbaga,
1: niche. Kumbaga,
0: may specialist. Hindi.
1: Totoo. Totoo.
0: Kasi the fact na sumali ka doon, target ka na agad nung sabi mo nga kung predator ba yan or groomer. Kasi the fact na nilalaro mo to, meron ka ng violent tendency. Or baka, malaki yung posibilidad na meron kang criminal mind na tinatawag.
1: Mm-hmm.
0: Or vulnerable ka at madali kang masway sa mga iuutos ko sa'yo bilang groomer.
1: At dyan po papunta ang ating question of the day. Dapat bang i-ban ang mga violent games sa Pilipinas? Share mo na po yan, 0919-273-3000. I-share niyo po yan sa ating Viber number, social media, Facebook, and YouTube. Dahil yun nga, no, yun na nga common na usapin. Matagal naman ang may video games. Kung i-ban mo ang mga violent video games sa Pilipinas, parang pinag-uusapan natin dati atinin sa Roblox, ano naman ang magiging epekto sa bata kapag pinagbawalan mo sila ng certain something. Ibig sabihin, baka naman mamaya yung effects nyan. Baka naman magrebelde. Sabihin nila kung pwedeng iban, hindi ako naglalaro nyan, hindi ako cool. I will feel left out. Kung ako naman, I will feel left out, baka naman meron na ba ding ibang epekto yun sa kanilang behavior?
0: Kung ako ang tatanungin, it goes beyond. Hindi lang po about banning violent online games. That's a start. Pwede siyang paunang lunas, pero hindi niya ina-address yung root cause ng problema. Para sa akin, sabi rin kahapon ng mga nakakausap natin ng mga eksperto, lalo na sa, let's say, juvenile justice or sa mga kabataan, yung mga social workers natin, talagang sabi nga nila, di ba, it takes a village ang pagiging magulang or parenting. Meron diyang say ang estado, yung gobyerno, yung eskwelahan, yung barangay, yung komunidad, at syempre lalong-lalo na sa bahay. Lahat naman nag-uumpisa sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: So yung pagpapalaki sa ating mga anak, kailangan, minsan siguro nakakalimutan na kasi ang nagpapalaki sa ating mga anak ngayon ay yung kanilang gadgets, partner.
1: Correct. Yun na din.
0: Hindi na natin sila natututukan.
1: Yun nga, paunang lunas lang ba ang video games? Hindi lang naman video games ang tinututukan ng bata sa screens. Meron din yang social media. Meron din yang online presence, 'di ba? So yun din, no, kumbaga multi platform approach din ba ito?
0: Oo. Kumbaga, it's a whole of nation approach, partner. Ano? Lahat meron stake. Hindi lang isa. Hindi, isa lang gagawin mo, tapos nakalimutan mo na yung iba. So, marami pong factor, sabi nga ng mga psychologists natin. It's a multifactorial. Hindi lang yan simpleng bullying.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, unang-una, itong mga predators na sinasabi mo nga, or yung mga groomers po, yung mga galing po to sa mga ibang bansa, ha, ibang correct nationality, ha, na-identify na nila yung mga vulnerable na mga bata, yung mga batang weak, mga batang wala pang prinsipyo masyado or problemado sa buhay or may mental health problem. Yun nga, meron na siyang tendency na maging violent, na gawin ito kasi galit ako sa mundo. Or alam mo, worst partner, what's really more disturbing, some do it just for fun.
1: Yun na nga. Tama. Oo. Mas grabe yun.
0: Dahil wala lang. Lang. Wala akong saysay sa buhay eh. Kasi wala namang nagkikare sa akin eh. Outcast ako eh. Social outcast ako eh. Oo, wala akong kaibigan. And tsaka yung mga magulang ko, wala namang pakialam sa akin eh.
1: And if anything, baka yun pa yung mas maraming mga cases. Kasi at the teens, hindi pa naman natin na-experience or encounter yung buong mundo eh. Diba? Dahil nga minor pa nga tayo, baka nga yun ang entry point. Diba?
0: Yes. So kailangan yung mga magulang, talagang inoobserbahan nila yung kanilang anak. Ito bang anak ko, laging naka-online, laging nakakulong sa kwarto, walang kausap, walang kaibigan, paano magsalita? Diba? So, minsan nakakaligtaan natin yan at hindi mo alam may mga kausap na pala sila at nararadicalize na sila,
1: mm-hmm,
0: at nababrainwash na sila na gawin mo to. Tapos i-video mo. Diba? Yung iba naman, bina-blackmail, partner. Kunyari, i-video mo yung sarili mo na, let's say, sa isang sitwasyon na ikakahiya mo. Mm-hmm. It can be sexual. Pwedeng kunan mo yung sarili mo, na sinasaktan mo yung sarili mo.
1: Okay.
0: Tapos, papadala mo sa groomer mo.
1: Oo.
0: Tapos mamaya sasabihin sa'yo ng groomer, gawin mo to ha, saktan mo tong kaibigan mo or mag-shoot ka, whatever.
1: Kundi,
0: or else, ipapalabas ko tong video mo.
1: Pero ang tanong blackmail ko, no, ano ang motibo naman yun ng mga groomer? Kung bakit nila yun?
0: Wala, they are just violent people. They just want to cause violence.
1: So yun din.
0: Ano yung grupo sa buong mundo yun, iba-iba?
1: Kumbaga yung puno, yun din ang naging sanga. Sabi mo nga, may mga bata na gustong gawin, trip lang.
0: Trip lang
1: mamaya,
0: nila.
1: Yung groomer o predator, trip lang din.
0: Yes, oo. May ganyang phenomenon, sinasabi nga ng mga psychologists, kailangan mabantayan kasi since ganyan na siya, international na siya, parang sindikato eh. So, kahit sabi mo, hindi mangyayari yan sa Pilipinas, hindi mangyayari yan sa Japan, mababait mga tao, hindi eh.
1: Hindi, nangyayari.
0: Anywhere. Kahit
1: anywhere.
0: Saan. Kahit sabi mo pa yung magandang bansang tahimik, New Zealand, mm-hmm, di ba ganyan?
1: Nangyayari
0: diba?
1: Din.
0: Nordic countries.
1: Australia.
0: Di ba? So,
1: Taiwan.
0: So, dahil sa internet, talagang nagsama-sama, yung mga criminal minds, violent minds, lahat ng outcast, pagsamahin mong ganyan, nilalakas loob nila. Dati mag-isa lang sila eh.
1: And it only takes one.
0: Yes.
1: Only takes one.
0: You can have a partner. Like itong nangyari sa Tacloban.
1: Dalawa.
0: Nagka-partner. Diba? So parang perfect combination.
1: Tandem,
0: imagine kung mas marami pa sila. Diba? So it only tama, isa lang. Lalakas loob mo, gagawa ka na ng ganyang klase ng krimen. Imagine. Mm-hmm. So, at mga kabataan ang target po. Kaya, maganda mamaya kausapin natin si cybersecurity analyst po at co-convener ng Scamwatch Pilipinas na si Sir Art Samaniego. Kung may questions po kayo, 0919-278-3000. At syempre, hindi mawawala ang aming Dr. Serbisyo. Dahil Prostate Cancer Awareness Month po ngayon, kung may questions kayo about prostate cancer, pwede rin po kayong mag-message, magtanong sa YouTube, sa Facebook, at sa aming Viber. Magbabalik po kami. Ang oras po namin, 11:19 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Basta AM, DZMM!
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
12: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag ka. Alamang pangkalusugan. The Secret of Health. Atin sa inyo ng Best Health Incorporated at ng produktong Centone Plus Go.
3: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
0: Ang oras po natin, 11:22 ng umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
13: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
0: At kasama po natin via Zoom ang cybersecurity analyst at co-convener ng Scam Watch Pilipinas, Art Samaniego. Magandang umaga sa inyo, Sir Art.
14: Morning. Good morning, Ninia. Good morning, Migs. Sa mga lahat ng mga nakikinig at mga nanonood, magandang umaga po.
1: Morning, sir. Sir, Manila na kayo. Wala na kayo sa Davao.
0: Wala na kayo. O, di ba? Yun na nga. Nung tulusan natin si Sir Art, ay...
1: Thank you, Sir Art, ha? Sobrang thank you. Sobrang thank you, Sir Art. We appreciate your time.
14: Doon ko nalaman na ang dami palang nanonood sa inyo abroad. Ang dami ng message sa akin. As in, madami.
1: Oh, wow. Diba?
0: Salamat sa aming... mga taga-subaybay sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel.
1: Thank you, Sir Art.
0: Salamat
1: thank you
0: po. Oh, pero Sir Art, na yung kwento mo naman kasi nakakabahala at kinabahan rin kami for your safety, 'di ba?
1: Yes.
0: Saka yung ginawa mo, kinuha mo yung ID mo.
1: Oo, oh, galing,
0: diba?
1: Galing. Good tips 'yun, good tips.
0: Oo, pero 'di ba medyo kasi, morbid.
14: Oo, ayaw ng pag-usapan, ayaw ng pag-usapan ng anak ko nung sinabi ko yung reason. Tapos kinuwento ko sa kanya yung nangyari sa Baguio many years ago na ang daming hindi na identify kasi walang ID. So yun yung naisip ko talaga.
0: Alam mo, mahirap. Dapat tama. Yes, anyway, ibang usapan rin po ito ngayong umaga masaklap. At sa may connection nga po sa mga nangyayari ngayon sa online, ano? At binanggit nyo nga po kamakailan, Sir Art, na hindi lang ito usaping simpleng paglalaro ng mga violent video games, kundi kwento rin ng online radicalization. Paano ho ba, Sir Art, nararadicalize ang isang bata sa mga extremist online groups?
14: So tama yung sinabi mo kanina. Pag nandito sa mga games na to, ibig sabihin ito targeted na sila. Pag pumasok sila sa mga games na to. Kaya ito yung mga delikado. Pag join nila dyan, so nadidetect na sila na pwede itong mangyari. So merong grupo na isang online group na ang tawag ay 764. Ito ay nag-radicalize sa mga sumasama. At marami ngang inuutos sa kanila para maging member ng grupong ito. So ito yung dapat bantayan natin. So hindi lang naman ito tungkol sa games na pinupuntahan at sinasalihan, kundi sa mga community na nagjo-join yung mga bata. At yun ang mas delikado kaysa sa games na nilalaro nila.
0: Opo. Oh, ano ba itong grupo na to? At ano ang kanilang purpose?
1: Yes.
14: So yun lang ang purpose nila. Minsan trip lang nila na gawin to. Natutuwa lang sila na may violence na nangyayari. So nangre-recruit sila at inuutusan nila na halimbawa ang unang requirements nila kailangan gumawa ng breaking. Yung brick, yung hollow blocks, ibabato mo sa bahay na may salapin, kailangan mabasag, kukunan mo ng video yan, at ipapadala sa kanila. Pangalawa, kotse, babasagin mo o gagawa ka ng arson. So ito yung mga requirements sa kanila. At pag ito, so halimbawa ang bata meron pang problema sa bahay, meron pa siyang mga mental health issues, pag pinagsama-sama mo to, ito na yung magtutulak sa kanya gumawa ng mga bagay na illegal o na hindi dapat niyang gawin.
1: Mm. So Sir Art, para mas maintindihan, no, trip lang nila, etc., 'di ba? But at the same time, meron yung psychological aspect. Bakit kaya yun din ba siguro ang kanilang kumbaga experience ng bata, sila bata-bata na gusto na lang quote unquote mang-impluwensya ngayon ng mas bata pa sa kanila.
14: So ang isa sa mga reasons din kasi nito para makakuha sila ng pera. So etong mga to, so pag naloko na yung o na-trick na yung mga bata na ibigay yung accounts nila, pwedeng i-blackmail na yung bata.
1: Ayun.
14: O hindi ka magbibigay ng ganitong pera sa amin, kung hindi ka magbibigay o sabihin o kumuha ng pera o ng account sa mga magulang mo, i-expose namin tong mga binigay mo. Kasi ang nangyayari ngayon, sa games, halimbawa sa Roblox, itong mga to, bumibili sila ng mga skins. Ito yung mga merchandise doon sa within the games. Pagkatapos magyayabang sila na meron sila nun. At sasabihin nila na, meron akong ganito, tignan nyo. So magbibigay sila ng mga small gifts. Itong mga bata, magtatanong, paano mo nakuha yun? Sasabihin niya, ito yung instruction. Pag nagbigay siya ng instruction, magbibigay yan ng link. Pag kinlik mo yung mga link na yan, maaaring meron na yan malware. At yung malware na yan, nakapasok na sa computer mo. Pag nakapasok yan sa computer mo o sa cellphone mo, pwede na niyang kunin yung mga pictures mo doon. Mm. Pwede niyang kunin mga content mo. Oh. At doon ka na mabablockmail.
1: Ayun. So money making, ultimately.
14: Oo. Kaya dapat yung mga magulang na nakikinig, sabihin nyo sa mga anak nyo, wag na wag magda-download na kahit anong app, pagbibigay yung link galing sa mga taong nandyan lang na naka-off. nakakausap mo o hindi mo kilalang mga tao.
0: Oh, ayan po ha, sa mga magulang at kung or kung hindi man kung kayo mismo, 'di ba? Never ever click nga a link, 'di ba? Kay mga scam sa bangko, etc. Mga nagbebenta sa iyo or kunyari inaalok ka ng too good to be true na pera, no? Yes. Lahat 'yan parang medyo pareho, similar eh, no?
1: Tama.
0: Oh, but going back dun sa link po na 'yan. Okay. Di ba may paraan yung magulang na kahit na mag-send ng link ay hindi hindi ma-open yun ng bata? Di ba may mga security measures na pwedeng gawin?
14: Tama. Ang Google, meron siyang family link. Yung family link, i-install yun sa telepono ng magulang. Pagkatapos, naka-install din dun sa bata. So, okay. Yung family link na yun, pwede mo matrace yung bata kung nasan siya kasi merong Google Maps. Pwede mo makita kung ano yung mga dinadownload niya, mga apps, at pwede mo i-reject or i-allow.
0: Yes!
14: So, ito yung kagandahan sa Google Family Link kasi pwede mo i-control pati yung screen time niya, kung anong oras lang siya pwedeng mag-online o magkaroon ng internet connection. So, ito yung free. Pero meron ding may mga software na meron bayad. Halimbawa, NetNanny, yung mga ganun mga software. Okay. So ngayon, nire-recommend ko, gamitin yung ng mga magulang, gamitin yung Google Family Links.
0: Opo, so kahit na hindi bata, sabi natin teenager or college na, para matrace mo kung nasan, di ba? Di mo alam, baka mamaya may kumuha sa anak mo, di ba?
1: Correct, opo.
14: Tama, oo. So, dapat laging naka-on yung locate my device. Kasi nakakatulong dito, halimbawa, nawala yung device mo, matitrace mo kung nasan siya. At ang accuracy ngayon, kasi dati, 2 kilometro yung distance dun sa device mismo. Ngayon, within few feet na yung ma-identify mo na talaga kung nasan pag may internet connection yung device. So, protection to. Protection para sa mga bata.
0: I have a personal experience with Google Family Link. We use that. Ginagamit po namin yan. And kunyari yung anak ko nung isang araw, binibigyan lang namin siya, for example, 1 hour a day na pwedeng kung mag-internet. Oo, pero syempre, alam ko rin kung anong kailangan niya laruin. Inalis ko na nga yung Roblox eh. Oo. So anyway, naghihingi, biglang may habang ginagawa ko ang itong show, nagseservice, biglang may nag-flash sa akin. Yung anak ko raw is requesting extra time, Sir Art. Sa reject or agree? Reject. No. Talagang yung pagpindot ko, kala mo
1: with conviction.
0: Nagigil ako No. Diba?
1: Kaya ka pala napanood nung isang araw.
0: Nakita
1: ko,
0: kumaganon ako. May lumalabas sa cellphone ko eh. Na
1: so it works.
0: It works.
1: It works.
0: Yes.
1: It works. So at least nare-regulate talaga ng magulang.
0: Yes. Oh. And baka sa mga hindi masyadong tech savvy, can you give us a step by step? Paano ba 'to gawin, Sir Art?
14: So, ganun lang, download mo lang siya sa app yung Family Link. Nasa Play Store siya. So, nandun 'yon, i-download mo. Pagkatapos, tatanong kasi sa iyo kung sino yung kung sino yung account na i-add mo as family member. Tapos pag nakita mo yung family member, ipapasok yung edad. So pwede mo siyang ilagay yung account ng anak mo. So bibigyan mo din of course na account yung anak mo para ma-control mo yung device. Mm-hmm. So ang kagandahan dito, hindi niya pwedeng i-delete yung app na yun without your permission. Mm-hmm. So ito yung isa sa mga bibigay protection sa atin. Sa mga ganito mga problema.
1: Opo.
0: Ayan, gawin na po natin yan. Sa mga magulang. Oo, gawin. Mm-hmm. Eh, ikaw naman yung mga anak mo, pa naman, mabait pa eh.
1: De, pero at least, mare-regulate yung screen time.
0: Oo. Kasi, baby pa.
1: Kumbaga, nasa Peppa Pig pa eh.
0: Wala pero, pa silang ganun.
1: Oo, pero mare-regulate yung screen time. Pero sir, ito, tatanungin ko sa iyo ang ating question of the day. Dapat bang iban ang violent online games sa Pilipinas? Dahil ang context nga ng sir, sabi ko nga kanina, in 90s, 2000s, may mga first-person shooter games na eh. Ako rin, favorite kong laruin yan eh. Pero it stays within the game. Pero ngayon, na nag-evolve na, ito po ba ay talagang long-term solution ng ating question of the day, Sir Art?
14: Oo, hindi siya long-term solution. So, ang gaming kasi, ang gaming industry, para yung movie industry, meron siya mga ratings. So, itong game in question ngayon, itong Gorbax, ang rating niya, ang age rating niya, 18 plus. So,
0: pag pero paano yung naka-play yung 14 and 15?
14: Correct.
0: Diba, ibig sabihin, hindi correct sila paano nagbantay. Kasalanan
14: correct
0: nung
14: so,
0: ano.
14: Ang tanong, ang tanong ngayon, hindi yung bakit may adult content yung game na to. Ang tanong dapat, bakit nakapaglaro ang mga batang to ng game na yun? So parang sa movie industry. Halimbawa, banggitin ko na, Viva Max, halimbawa. So sabihin mo ba na dapat yung mga actors and actresses nito dapat magdamit para maging safe sa mga bata? Diba? So meron siyang rating para yung sa atin.
0: PG-13.
14: SPG.
0: Oo.
14: R-18. So kung ang anak mo 14 at pinapapanood mo ng R-18, kaninong problema to? Hindi to problema ng movie industry. Problema mo to, ba't napayagan mo yung anak mo? Problema to ng gobyerno. Bakit hindi nadidetect yung mga ganito mga bagay? Problema to ng platform. Bakit inaalaw? Halimbawa, Facebook. Kung titignan mo sa community standard ng Facebook, nakalagay doon dapat 13 years old and above. Bakit meron mga 8 years old, 9 years old na meron mga account? Dahil pinapayagan ng mga magulang.
0: Oo, yes.
14: Mga magulang pa mismo nagbibigay ng permission para makagamit sila. So ito yung problema natin. So ang game na to, 18 plus, kasi ito ay isang physics-based. Ragdoll physics ang tawag doon. Pag sinabi mong physics based, kung ano nangyayari sa physics, sa tunay na buhay, ito yung nangyayari sa games. Binangga mo yung kotse sa pader, pwede siyang umikot, pwede siyang tumalbog, pwede siyang sumabog. So yun yun. At walang same scenario na nauulit, parang tunay na buhay. Pag binaril mo ang tao, pwede sumabog yung ulo, pwede maputol yung kamay. Ito yung nagiging attractive siya sa mga bata. Sa mga users. Pero yun nga, 18 plus ang rating nito. Kaya dapat, ito yung bantayan natin. So huwag nating i-demand na mag-tone down itong 18 plus games na to. Kasi napaka, parang, it's missing the point yung rating. Dapat matandaan ng mga magulang na ang rating po ay hindi suggestion, hindi yan recommendation. Yan po ay dapat masunod. Kasi ibig sabihin yun, delikado itong mga games na to sa mga bata at hindi to para sa mga bata.
0: Opo.
14: Same as the movie industry saka sa film industry natin.
0: Oo.
14: Kaya ingatan po natin, may role talaga ang magulang dito sa mga bagay na to. So,
0: and
14: tama ka kanina ninyo, no? Whole of society approach dapat to.
0: Opo. Again, balikan ko lang yung kanina, may sinabi ka kasing 764. Tama ba? Ano naman yung KMFDM? Yung nasa t-shirt ng bata. Is that another version o ibang grupo na parang 764 din na gusto lang din maghasik ng lagim? Kasi ito yung ginamit dun na t-shirt dun sa Columbine shooting noon?
14: Yung KMFDM, isa siyang German band. Banda siya na merong mga...
0: Okay.
14: Oo, banda siya na may mga rock music.
0: Okay.
14: Merong mga ganung music nagustuhan nila. Pero eto, walang kinalaman yung banda na yun. So last night pinakinggan ko yung bandang to. Maganda yung music. Maganda yung vocalization. Oh. Maganda yung music.
0: Lyrics.
14: Maganda yung music nila.
1: 80s yan eh, Sir Arte, diba?
14: Pero yung mga lyrics kasi, meron mga parang suicidal, parang violence, meron mga ganun na mga...
0: Oh. Pero baka nagkaroon ng... Yes, it's a band, pero baka nagkaroon na rin ng parang grupo or parang kulto na kinuha na yung pangalan. Not as a band, but as a, di ba?
1: As a movement.
0: It's like a 764 thing, di ba?
14: Wala namang ganung movement. Pero yun lang, nagustuhan nila yung music. Kung matatandaan, ewan ko, mas bata kayo sa akin. Nung panahon ko, meron tinatawag na backmasking.
1: Yes, ah, oo, yes, sa tape, oo, sa tape. Oo, ginagawa yun sa kaset. Mga hidden message yan.
14: Sa kaset tape.
0: Na parang pressure of evil or satanistic or something.
1: Oo.
0: Oo, nasasabihan.
14: May subliminal message to. Parang ganun yung nangyayari. Ah. Wala namang kinalaman yung eagle sa ganung talaga na
0: pinag... Mga Metallica, mga ganyan dati. Guns N' Roses.
14: So yun yung uso dati.
0: Oo.
14: So ngayon ito, nag-inspire lang. Hindi naman nag-inspire. Nagustuhan lang ng mga bata itong mga music nitong group.
0: So yun yung uso ngayong ganyang nangyari. Pero naku, pag naka-t-shirt yung anak nyo ng KMFDM, naku, parang magdadalawang isip ka na ngayon, di ba? Lalo na kung may naka-t-shirt na 764. Naku, patay.

0: senior citizen. Pero dapat yung mga bata, ito yung unahin natin. So, kasi maaaring may impluensyahan sila, hindi ng games, kundi ng mga nakakausap nila online, saka sa yung mga community na sinasamahan nila. So, dapat ang mga magulang maging regular, magkaroon ng regular conversation sa mga bata. Kung ano ba talaga itong mga napapanood at mga nakikita online. At ito natin, mga online interaction natin, particularly yung mga multiplayer games na nilalaro nila. At dahil po dito, gumawa po ako ng isang storybook, isang book for kids na nagtuturo paano yung, ano ang dapat nilang gawin. Pero mas magandang basahin to kasama ang magulang para magabayan sila. Ito pa ay pinamimigay ko ng libre. Pwede nyo pong makuha to at kung susundan nyo to, pwede na maging safe yung mga anak natin online.
1: Saan sa natin makukuha?
2: Opo, Sir Art.
0: Kingdom of Privacy ang tawag. At pwede nyo to makuha. I-message nyo lang po ako sa Facebook. Sinisimulan ko na to ipamigay na libre. Message nyo lang po sa Facebook at ipamimigay ko to.
1: Art Samaniego sa Facebook. At ano ang picture doon? Baka may mga maraming may ibang gumagaya po sa inyo, mga fan. Ba, mga iba, 'di ba? Fan page, hindi pala kayo.
0: Ako yung merong blue check.
1: Blue check. Ayan. Naku, maraming salamat po ha sa inyo at saka syempre tayo rin ay katuwang po ninyo sa pag-educate at sa pagsusulong na sana isama yung internet safety sa curriculum. Hindi ho ba? Simula grade 1. 'Di ba?
0: Simula natin sa grade 1.
1: Sa ibang schools kasama na 'yan eh, sa ibang private schools. Pero sana sa public schools rin at sa iba pang schools na wala po nito, isama na po 'yon, internet safety sa ating curriculum. Tama. Yes.
2: All right.
1: Okay, Sir Art Samaniego, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo.
2: Thank you, Sir Art.
0: You're always welcome po. Marami pong salamat.
1: Thank you.
2: Tama yun, Ate Nins, kasi marami nga mga schools ngayon required na mag-tablet eh. At that requires to be online. So dapat ano na yan, kumbaga basic na yan, safeguards against online threats.
1: Kahit every year, paulit-ulit, ganun talaga eh.
2: Ganun talaga.
1: At sabi ko nga sa'yo, dun sa school ng anak ko, kailangan namin dalhin yung iPad para ayusin ang settings sa school. Dahil pagdating sa school, at pwede yung hanggang sa bahay, kung gusto na magulang, basta nasa school siya, hindi siya pwedeng gumamit ng iba. Kundi yung lesson lang.
2: Limited.
1: Sobrang
2: restricted
1: limited.
2: Access.
1: Wala, you cannot play games, hindi ka pwedeng mag-messenger, hindi ka pwedeng mag-message, Facebook, whatever.
2: Negative.
1: Talagang kung ano lang yung sa school. Ayan. So, okay. Magbabalik po kami dahil mamaya pag-uusapan naman po natin ang prostate cancer dahil po sa Prostate Cancer Awareness Month. Ang oras po natin, 11:43 ng umaga.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa TZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil Ako to, si Chang Ami. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw.

0: ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
1: Okay, nagbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Batiin lang po natin ang ating mga kaserbisyong doktor at medical staff ng Marikina Valley Medical Center sa pamumuno ni Dr. Cherry Dean Jose Foro. Ayan. At alam niyo na, partner, ikaw, this is your thing. Dahil meron silang fun run. Oo, sa June 28 ng umaga. At ito po ay gaganapin, when is June 28? Ano na po ngayon? Ngayong weekend na ba? Grabe, hindi po kayo mag-register. Ayan, nasa aming screens ngayon. Pero 1 km 5 hanggang 10 kilometers. Yeah. Okay. At saan nga ba to? Sa Marikina Valley Medical Center. Hello maganda po
2: dyan.
1: Sa inyo.
2: Balawak ang kalye dyan. Marikina Valley.
1: Magandang venue ng isang fun run. Mm-hmm. Yan, pwede pa mag-register. At meron kang 10% off pagka kayo ay apat. Okay, at eto naman partner, syempre, hindi mawawala. Para sa mas lakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo at sa pagbabahagi ng masarap at sustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
3: Gusto mo maling? Gusto mo maling? Sundin ang payo ni Dr. Servisyo.
1: At kasama natin ngayong umaga ang ating medical oncologist mula po sa UERM at St. Luke's. Walang iba kundi si Doc Christian Quaresma. Magandang umaga, Doc.
4: Hello, magandang umaga po. Sir Migs, magandang umaga, Ma'am Nina, and sa lahat ng mga viewers and listeners ng DZMM Teleradio.
2: Morning.
1: Good morning. Thank you, Doc. Well, Prostate Cancer Awareness Month is this month, tama? June.
4: Yes, June is Prostate Cancer Awareness Month.
1: Eh, umabot tayo bago mawala. Eh, magandang pag-usapan to dahil dumadami nga ang kaso ng prostate cancer, Doc.
4: Yes. Sa bagong tala, it's the third most common cancer site in males in the Philippines and globally kung pag-uusapan natin yung magnitude of burden ng cancer, ng prostate cancer, number 4 siya of in terms of new cancer cases and number 8 in terms of cancer death globally.
2: So ngayon, Doc, no, para ba natin muna malalaman yung kumbaga, at least kung pa natin mamomonitor kung tayo nga ba ay at risk dito.
4: Okay, so yun pa din, no? Early detection is the key, no? To para malaman natin kung at risk tayo. And by average risk, ibig sabihin yung mga healthy individuals, no, walang family history, they could be screened as early as 50 years old. Yung bulk ng prostate cancer cases around mga 60% nasa 65, but they could we could screen average risk individuals or male individuals at the age of 50. If high risk, like patients na, of course, may mga black and African ancestry, mga ganon, or may dads or siblings na may prostate cancer, they could screen as early as 45 years old.
2: So may factor din, Doc, ang race.
4: Yes, race. Black and African ancestry.
2: Ang Asians, kamusta, Doc?
4: Asians, so far, same risk as other individuals. Yung black and African ancestry kasi may particular variant sila, no, ng mga chromosome 8 Q24.
1: So, ibang klase.
4: Meron silang genetic predisposition na tinatawag.
1: Ah, okay. Pero yun nga, yung prostate cancer, parang marami na tayong naririnig na nagkakaroon nito.
4: Yes.
1: At yung iba gumagaling.
4: Yes.
1: Mas madali ba siyang gamutin compared sa ibang cancer?
4: Yes. Among other cancers, ang prostate at breast cancer ay hormone responsive cancers. So ibig sabihin, not everything is about chemotherapy, no? They could be treated by hormonal treatment, no? Tinatawag natin mga tableta ngayon, no, na hindi agad chemo. And even early stage prostate cancer, they can just be monitored, no, closely monitored, or they can just do active disease monitoring.
1: What do you mean ni walang gamutan?
4: Yes.
1: Monitor lang. Kahit kunyari stage 1 ganyan.
4: Yes. Kahit sa ibang mga cancers din naman, like colorectal, breast, they can be monitored closely, no, not necessarily that they have to take in something to control the disease.
1: Or operahan, alisin, or something.
4: Yes. Yeah, so,
1: ano po yung first line of defense?
4: Yes, very unique ang prostate cancer kasi we can do medical and surgical castration. So, castration meaning may particular concentration kasi ang androgens, specifically your testosterone, na minimaintain to suppress. Kasi we know that this testosterone can help the cancer cells multiply.
2: Opo.
4: So, dalawa, both are effective, walang equally effective, walang superior. So, if patients undergo surgical castration, yun, sa pamamagitan ng prostatectomy or bilateral orchiectomy, or they can undergo also medical castration sa pamamagitan ng mga systemic treatment. Kasama din yung hormonal, chemo, and yung mga novel agents natin ngayon, yung targeted treatment and immunotherapy.
2: Dok, I don't know kung kailangan ba ito yan sa aking prostate health.
4: Of course, age is a non-modifiable factor. So, sa age naman ni Sir Mix at 37 ba? Tama ba?
2: Yes, sir. Yes.
4: Wala pa naman, no?
5: Okay.
4: At 40 siguro, no? Oh. When you already reach 40s and you have symptoms, no, yung tinatawag nating urinary irritative symptoms na parang andalas kong umihi pero wala naman akong diabetes. Andalas ko ring umihi at bumangon at umihi sa gabi. Meron akong dugo sa aking ihi or meron akong kasamang dugo dun sa semilya na nailalabas. So those are warning signs even if kung wala ka talaga ibang karamdaman naman.
2: Opo. Dok, yung pagdalas po ng pag-ihi, paano po natin siya madidistinguish where? Paano kung malakas uminom ng tubig?
4: Diba? Yun lang. Otis din siya.
2: Yes,
4: no? Part din kasi ng symptoms ng diabetes ang madalas ng ihi. Of course yun, kung meron kang sa age mo, baka 50 ka na pala or nasa 60 ka na pala at madalas kang umihi, wala kang diabetes, wala kang ibang comorbidities, kumbaga wala kang ibang sakit pa dati. So baka it's very high time to get screened kung meron tayong mga ganun. Pero basically more on urinary irritative symptoms talaga pag prostate CA.
2: Di ba Doc, ang PSA marker?
4: Yeah. Yes.
2: Ano po yung safe marker?
4: Okay. It's a PSA is a protein, no? It stands for prostate specific antigen. So usually the normal prostate levels are from less than 4 nanograms per dl. Pero habang tumatanda tayo, habang nag-age, talagang merong acceptable na elevation sa prostate cancer. Pero other than that, kung beyond tayo sa normal levels na less than 4 nanograms per DL. So baka kailangan magpa-check na tayo. Like mag-elevate ba siya twice or thrice na wala kang ibang i-rule out na dahilan bakit tumataas.
2: So like let's say senior citizen, 60 pataas. Do you still follow the less than 4 o merong kahit medyo mag-elevate?
4: Yes, may acceptable naman. Like senior ka, nasusmoke ka pala. So it can and increase. Tapos senior ka, tapos lumalaki yung prostata mo. Normal sa atin yun eh. When we age, lumalaki yung prostate. Yun yung tinatawag na benign prostatic hyperplasia. So tumataas din yung prostate, specific antigen. Mm. So if levels, if you do see a pattern or trend na yung levels of PSA increases, so baka kailangan na natin magpa-biopsy pag ganun.
2: Ito, kasi connected ang ating question ng ating listener and viewer. Good day po. Ilang years na po benign ang benign prostatic hyperplasia condition ng relative ko. Kaya po bang gamutin ng meds like Tamsulosin?
4: Yes.
2: Dutas?
4: Dutasteroid.
2: Dutasteroid. No. Or sa surgery din po ang final treatment for BPH. Magiging cancer po ba ito kapag matagal na?
4: Okay. So, ang BPH ay common na benign condition sa ating mga kalalakihan. And maaring tumagal yan kahit taon, kahit na 70s, 80s may BPH tayo, but it doesn't necessarily mean na it will go to prostate cancer. So yung mga sinasabi ni sir, yung mga medications that would help dun sa paggamot dun sa benign prostatic hyperplasia, ano. So hindi lahat would go into prostate cancer for BPH cases.
1: Okay, meron po bang sintomas na masakit? May masakit.
4: Mm. One is painful urination, yung tinatawag naming dysuria. Besides sa frequent urination, pag masakit, minsan kinocorrelate natin yung sakit sa pag-iisa urinary tract infection. Pero part na pala ng lumalaking prostate and magkakaroon ng prostate cancer. And second is yung painful ejaculation. Yung paglabas ng semilya, may sakit na nararamdaman. That could be a part and parcel symptom of prostate cancer.
1: Wait, yung paglaki ng prostate at saka prostate cancer ay magkaiba?
4: Magkaiba, oo. Kasi
1: or pero pwedeng pareho.
4: Pwedeng pareho.
1: You can get both,
4: yes,
1: especially sabi nyo nga. Mm. Talagang habang tumatanda ang isang lalaki, lalaki ang kanyang prostata. Mm. Diba?
4: Yes.
1: At magiging, mahihirapan siyang umihi, ganyan.
4: Mm. Anatomically speaking, Ma'am Nina, kasi yung prostate natin, yung prostata ay nasa gitna ng ating pantog. Tapos nandun din siya sa upper part ng ating urethra. So pag lumalaki siya talaga, yung daloy ng ihi na naaapektuhan. Kasi pag lumalaki, naiipit.
1: Kasi dati, may kilala ako na parang nasa 50s, magsisenior siya, natatakot po siyang magpa-check up kasi sumasakit, nahirapang umihi. Iniip niya, cancer na. O, tas nung nagpa-check up po siya, buti na lang ay hindi pala cancer, pero lumaki naman pala yung prostate.
4: Mm. So, with the help of mga oral medications, Tamsulosin, Dutasteroid, mukhang umu-okay si sir.
1: Parang lumiit yes. yung pwede palang paliitin yung prostate. Tsaka para makaihin ng maayos. Mm-hmm. Diba?
2: Di ba, Doc, na merong fear na magpatingin?
4: Oo. May mga Pinoy pa rin na nahihiya pa din na magpatingin.
2: So, paano natin address yun, Doc? Siguro as a part of our parting shot kasi 2 minutes na lang po tayo.
4: Yes, I think siguro dapat malaman natin mga pasyente or particularly sa ating mga lalaki na yung pagiging maagap can save a life. Eh, no? So, early detection can save lives. And dapat malaman natin na ang prostate cancer ay preventable at treatable at napakadaming treatment options, not only chemotherapy. Yun yung kinakatakutan eh, no? Yung chemo. But also other treatments like hormonal, targeted, and of course yung recent natin na novel agent, yung immunotherapy.
2: Alright.
1: Nako, Doc, maraming salamat.
4: Thank you.
1: Sa pagbibigay linaw dito po sa prostate cancer, lalong-lalo na bago matapos ang Prostate Cancer Awareness Month ngayong buwan. Sana po, no, life-saving yung mga ganito eh. Pansinin nyo yung mga sintomas po ninyo at magpatingin na po tayo sa isang, urologist. Ano ba yan? Urinary tract. Laging nga tayong may urologist or medical oncologist na mga gumagamot ng cancer like Dr. Christian Quaresma. Maraming salamat, Doc.
4: Thank you, Sir Mix and Ma'am Nina.
2: Thank you, Doc. Basahin lang po natin ng mabilis ang mga kasagutan po sa ating question of the day. According to Daisy De Luna, dapat po iban sa computer shops ang violent games, sabi ni Ben Francis Ranzes. It could be one of the efforts, but elders must be mindful of how they conduct themselves at home and outside.
1: Ayan. Ito, si Pocholo Pocho. Depende sa pagkatao ng mga bata ang naiimpluensyahan ng mga violent video games. Papel ng magulang para mahubog ang pagkatao ng kanilang mga anak. Magulang ang huwaran ng mga anak. At eto si Geodiesis, ang hirap i-pronounce. Oh, sabi niya, not all gamers are easily influenced by the games they play. And with Gorebox, etc.
5: Developers developers.
1: Ah, okay. So, nasa magulang for not supervising their kids. And yan nga po, napapaisip ngayon ng lahat ng magulang. Well, malinaw nga po ang paalala natin. Itong mga teknolohiya at tools lamang. Ngunit ang malalim na bantay ay dapat mag-umpisa po sa ating mga tahanan.
5: Alright.
1: Sa mga magulang po yan.
5: Yan. Happy weekend po at time for reflection, time for family time, quality family time at syempre mas malnourish natin ang values, ang pang-Pilipinong values ng pamilyang Pilipino. Susunod po, headline ngayon, kasama si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo.
1: Thank you, partner Migs. Ha? Sandali lang. Thank you sa aking pasalubong. Ayan, ha? Ito ha. Oh, hard to ano to.
5: Hard
1: mahirap
5: to get
1: yan. To. Diba? Maraming salamat. Magugustuhan to ng anak kong si Stella, favorite color. Thank you so much, partner. Happy weekend sa inyong lahat. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
5: Bye!
6: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 12:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Mga kwentong hindi dapat ilabas. Private Confessions. Private Confessions.
3: Biyuto si Damon at matagal nang isinara ang puso niya matapos mawala ang asawa. Pero nang magmahal siyang muli ng mas batang babae, halos lahat ng taong malapit sa kanya ay humusga. Hanggang sa isang problema ng anak niya ang maglalabas ng tunay na dahilan kung bakit nanatili si Avelyn. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Damon na pinamagatang, "Biyudo ako, mas bata siya sa akin, kailan tigil ang mga panghuhusga sa amin."
2: Private Confessions.
3: May mga pagkawala na hindi mo agad natatanggap kahit lumipas na ang maraming taon. Ako si Damon, 42 years old. Biyudo ako at may isang anak na lalaki, si Jiro. Matagal kong inisip na kapag nawala, tama na rin nawala ang pagkakataon kong mahal ulit. Hindi dahil wala ng ibang babaeng mabuti, hindi dahil wala ng gustong lumapit. Pero dahil pakiramdam ko, kapag nagmahal ako muli, para ko rin tinalikura ng alaala ng babaeng unang nakasama ko sa lahat ng aking laban. Kaya ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho. Pag-uwi ko, kay Jiro naman. Sa kanya umiikot ang mundo ko. Siya ang dahilan kung bakit ako bumabangon ng maaga. Siya ang dahilan kung bakit pinipilit kong maging matatag kahit may mga gabing. Gusto ko na rin umiyak. Sinabi ko sa sarili ko, sapat na kami ni Jiro. Hindi ko na kailangan ng iba pang tao. Hanggang sa makilala ko si Avelyn. 31 years old siya. Mas bata siya sa akin ng 11 taon. Malayo yun. 11 years. Nagkakilala kami sa isang community project tuwing weekend. Nagbibigay kami ng pagkain at school supply sa mga batang nasa isang maliit na relocation area. Noong una, simpleng batian lang kami. May kulang pa bang notebook? Tanong niya sa akin minsan. May ilan pa sa kabilang box? Meron pa ron. Sagot ko. Doon nagsimula ang mga simpleng usapan. Hindi niya ako kinukulit. Hindi niya ako tinatanong kung bakit ako tahimik. Hindi rin siya nagpapakita ng awa nang malaman niyang biyudo na ako. Sa halip sinabi niya, "Mahirap siguro, no? Pero mukhang mabuting tatay ka naman." Simple lang yun, pero matagal ko nang hindi naririnig ang ganong salita. Pagkatapos ng community activity, nagkakape kami minsan. Nagkukwento siya tungkol sa trabaho niya bilang graphic artist. Nagkukwento ko tungkol kay Jiro sa mga araw na hindi ko alam kung paano magiging ama at ina sa iisang katawan. Hindi niya ako pinayuhan ng sobra. Nakikinig lang siya. At sa unang pagkakataon, may taong nakinig sa akin ng hindi naaawa. Naging kami ng dahan-dahan. Hindi mamadali, hindi mabilis. hindi rin perpekto. Hindi ko agad sinabi kay Jiro, hindi ko rin agad ipinakilala sa Avelyn sa pamilya ko. Alam ko marami magtatanong eh. Alam ko maraming manghuhusga sa amin. At hindi ako nagkamali. Tama ako. Nung una ko siyang ipinakilala sa nanay ko, tahimik lang to. Makauwi kami, tumawag agad ang kapatid kong si Roland. Kuya, sigurado ka ba dyan? Tanong niya. Ang layo ng agwat ng edad niyo. Teka, anong problema ron? Tanong ko. Baka pera lang ang habol niyan sa'yo. Napahigpit yung hawak ko sa cellphone. Roland, hindi mo siya kilala. Kuya, hindi nga, pero kilala kita. May bahay ka, may trabaho ka, may ipong ka. Eh, siyempre, hindi mo maaalis sa amin yung magduda. Mas masakit ang sinabi ng biyanan ko. Nanay yun ang una kong asawa. Kahit wala na ang anak niya, itinuring ko pa rin siyang pamilya. Damon, sabi niya sa akin, mas bata siya sa'yo. Hindi kanya mamahalin ng totoo. Eh baka naghahanap lang siya ng lalaking bubuhay sa kanya at may kaya. Hindi ako, nare-respeto ko siya eh. Pero sa loob ko, parang sa dibdib ko. Dahil pakiramdam ko, wala akong karapatang magmahal muli sa matandang tao. May mga kaibigan pa ako nagsasabi na, Damon, mag-ingat ka. Kapag nakuha na niya ng gusto niya, baka iwang ka na lang. Hindi ko sinabi kay Avelyn ang lahat, pero nararamdaman niya. Hindi naman siya kasi bobo eh. Alam niyang may mga tingin, may mga bulungan, may mga taong biglang tumatahimik kapag papalapit na siya. Pero hindi siya sumasagot. Hindi niya ipinaglaban ang sarili niya sa paraan ng pakikipaghiyawan, sigawan, pakikipagtalo. Hindi siya nagpo-post sa social media. Hindi siya nagpaparinig. Hindi niya sinusubukang magpabango sa pamilya ko. Pinili niyang magpakatotoo at kumilos base sa kung anong alam niyang tama. Nang magkasakit ang nanay ko at kailangan niyang magbantay sa ospital, si Avelyn ang unang dumating. May dala siyang pagkain at maliit na kumot dahil malamig daw sa ward. Avelyn, hindi mo kailangan magpuyat ha? Sabi ko sa kanya. Damon, hindi ako napipilitan sa ginagawa ko. Sagot niya. Ang gusto ko, tumulong. Nang mawala ng trabaho ang kapatid kong si Roland, siya rin ang tumulong gumawa ng resume nito. Siya ang naghanap ng job openings. Siya ang nagbigay ng tips kung paano sasagot sa interview. Hindi niya sinumbat ang salitang sinabi ni Roland tungkol sa kanya. Ganun si Avelyn. Ganun siya kabait. Ganun siya kabuti. Isang tao na kahit husgahan, hindi lumalaban. Isang taong gumagawa ng mabuti na kahit kailan ay hindi naghahanap at naghihintay.

At nang magka-problema si Jiro sa school, hindi siya nagpanggap na nanay nito. Hindi niya pinilit ang sarili niya sa buhay ng anak ko. Umupo lang siya sa tabi ni Jiro isang gabi habang gumagawa ito ng project. Gusto mo bang tulungan kitang maghanap ng reference? Tanong niya. Tumango si Jiro pero halata kong may distansya pa rin. Kung sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Para kay Jiro, si Aveline ay paalala na may posibilidad na may ibang babaeng papasok sa buhay namin. At baka pakiramdam niya, binubura namin ang alaala ng nanay niya. Hindi ko siya pinilit na tawagin si Aveline sa kahit na anong pangalan. Hindi ko siya pinilit na maging malapit dito. Ang sabi ko lang, anak, respeto ha. Respeto lang. Yun lang ang hinihingi ko sa'yo. Lumipas ang mga buwan. Akala ko unti-unti nang magiging maayos ang lahat. Pero isang hapon, tumawag ang advisor ni Jiro. Sir Damon, kailangan pong pumunta sa school bukas ha. Sabi nito, may concern po tungkol sa project ni Jiro. Ano po concern? Nagtataka ang tanong. May nag-report po na posibleng hindi siya ang gumawa ng project na ipinasa niya. Nanlamig ako. Ang project na yon ang malaking bahagi na academic scholarship ni Jiro. Kapag napatunayang may cheating o panggagaya, pwede siyang matanggal sa program. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Jiro sa kwarto. Nakaupo siya sa gilid ng kama at nakatingin sa laptop. Anak, ano ang totoong nangyari? Tanong ko. Hindi ko alam pa, sabi niya. May kaklase akong nagsabing kinopya ko raw ang gawa niya, pero pa, ako ang unang gumawa noon. Anak, may proof ka ba? May drafts ako, may notes. Pero hindi ko alam kung sapat na po yun para patunayan na akin talaga yun. Doon ko nakita ang takot sa mata ng anak ko. Yung takot na baka mawala ang isang bagay na pinaghirapan niya. Yung takot na baka isipin ng lahat na sinungaling siya. At bago pa ako makapagsalita, dumating si Aveline. Hindi ko siya tinawagan. Si Jiro pala ang nag-message sa kanya. May dala siyang maliit na notebook at flash drive. Jiro, sabi niya, hindi natin kailangan magpanik ha. Tingnan natin ang files mo. Hindi siya nagtanong kung bakit siya tinawagan. Hindi rin siya nagpakita ng gulat. Umupo siya sa tabi ng anak ko at isa-isang binuksan ng folders. Jiro, may original draft ka ba? Meron po. May mga date ba? Meron po. May screenshots ka ba ng progress mo? May ilan po akong nasave. Ganun sila mag-usap. Kalmado. Magaan lang. Tahimik sila naghahanap ng ebidensya habang ako nakatayo lang sa pinto. At sa unang pagkakataon, nakita kong hindi lumalayo si Jiro kay Aveline. Hindi pa siya ganap na komportable pero nakikinig siya. Hanggang sa biglang napahinto si Aveline sa isang file. Damon, tawag niya sa akin. Lumapit ako. May nakita siyang timestamp sa original design file ni Jiro. Mas nauna itong ginawa kaysa sa ipinasa ng kaklase niyang nag-aakusa sa kanya. May mga sketches din sa notebook ni Jiro. May mga revisions, may email trail, may usapan. Pero may isa pang bagay na nakita si Aveline. May bahagi ng project ni Jiro na eksaktong kinopya ng ibang estudyante. At masakit, ang kaklase pala nitong nag-aakusa sa kanya ang siyang kumuha ng files. Tumingin si Aveline kay Jiro. Jiro, may pagkakataon tayong patunayan ng totoo. Sabi ni Aveline, pero kailangan nating ayusin lahat ng ebidensya ha. Hindi ko alam noon kung saan hahantong ang gabing yun. Pero habang pinapanood ko silang dalawa sa harap ng laptop, may isang tanong
na tumatak sa isip ko. Kapag dumating ang araw na kailangan naming harapin ang buong school committee, maniniwala kaya sila kay Jiro? O tuluyan nang mawawala ang scholarship na pinaghirapan niya?

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang ubo at ika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Basta AM, DZMM!
4: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Basta AM, DZMM!
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
2: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
2: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Private Confessions.

Kinabukasan, maaga kami pumunta sa school ni Jiro. Halos hindi siya nagsalita sa biyahe. Nakatitig lang siya sa bintana habang mahigpit na hawak ang folder na inayos namin ni Aveline buong gabi. Nandun sa loob ang lahat ng kailangan niya. Mga unang sketch, mga draft, screenshots ng progress niya, mga email na may petsa, pati ang original file na may malinaw na oras. Pero kahit kumpleto ang ebidensya, hindi nawawala ang kaba ko. Dahil minsan, hindi sapat ang katotohanan kapag marami ng taong naniwala sa maling kwento. Pagdating namin sa school, sinalubong kami ng advisor ni Jiro. Kasama niya ang coordinator ng academic program at dalawang miyembro ng committee. Nasa kabilang mesa naman ang kaklase ni Jiro na si Pio. Kasama ang mamagulang nito. Nang makita kami ni Pio, umiwas siya ng tingin. "Sir Damon," sabi ng coordinator, "narito tayo para pakinggan ang magkabilang panig. May reklamo at may bahagi raw ng project ni Jiro na kinuha mula sa gawa ni Pio." Napatingin ako sa anak ko. Nanginginig yung kamay niya. Bago pa siya pagsalita, marahan kong hinawakan ang balikat niya. "Nak, sabihin mo lang ang totoo, okay?" Bulong ko. Tumango siya. Isa-isang inilabas ni Jiro ang mga ebidensya. Ipinakita niya ang notebook niya. Ipinakita niya ang unang concept na siya mismo ang gumawa at ginawa pa bago ang deadline. Ipinakita niya ang file sa laptop kasama ang mga dates at revisions. Tahimik ang buong kwarto. Pagkatapos tumayo si Aveline. Hindi siya nagsalita na parang abogado. Hindi din siya nagmataas. Maayos lang niyang ipinaliwanag kung paano makikita sa files ang tunay na paggawa ng project. "Original file po ni Jiro ay may maraming revisions," sabi ni Aveline. "May sketch, may draft, may changes. Ibig po sabihin, makikita ang proseso. Pero yung file po ni Pio may final output lang at mas huli ho yung dito." Nagkatinginan ng committee. Tinawag nila ang IT staff ng school para tingnan ang records. Ilang minuto kami naghintay. Parang hindi ako makahinga. Hanggang sa tumingin ang IT staff sa coordinator. "Ma'am, may access log po." Sabi nito, "may record na nabuksan ng share folder ni Jiro gamit ang account ni Pio. Ilang araw bago niya ipinasa yung project niya." Nanlamig ang mukha ng batang si Pio. Umiyak ang nanay nito. Sinabi niyang hindi raw nila alam na ginawa yun ng anak nila. Si Pio naman, yumuko at umamin. "Pasensya na po," sabi niya. "Nakita ko po kasi na maganda yung gawa ni Jiro. Natatakot lang po akong bumagsak." Dagdag ng batang takot na takot. Masakit para kay Jiro ang maritig yun. Pero sa halip na magalit, tumingin lang siya sa kaklase niya. "Bakit ako pang inakusahan mo? Bakit ako ang pinagbintangan mo?" Tanong niya. Hindi sumagot si Pio. Maya-maya, nagsalita ang coordinator. "Jiro, malinaw na ikaw ang original na gumawa ng project. Hindi matatanggal ang scholarship mo. Sorry sa stress na naranasan mo, ha?" Doon ko nakita ang anak kong napapikit at napaluha. Agad ko siyang niyakap. "Anak, proud na proud ako sa'yo," sabi ko. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang ginawa niya pagkatapos. Lumapit siya kay Aveline. Tahimik sila nagkatinginan. "Salamat po," sabi ni Jiro kay Aveline. "Hindi niyo po ako iniwan kahit naman po ako responsibilidad." Napatakip si Aveline ng bibig niya. Kita kong pinipigilan niya ang pag-iyak. "Hindi mo kailangang maging responsibilidad ko para man kita," sagot ni Aveline. "Mahalaga ka sa tatay mo kaya asahan mo, Jiro, na mahalaga ka na rin sa akin."

namin ng school, may ilang kamag-anak na naghihintay sa labas. Doon ang kapatid kong si Roland at ang nanay ko. Nabalitaan pala nila ang nangyari at gusto nilang malaman agad-agad kung ano ang resulta. Nang makita nila si Jiro, agad silang lumapit. "Ayos ka lang ba, apo?" tanong ng nanay ko. Tumango lang si Jiro. Naibat po lola, agot niya. "Salamat naman sa Diyos." Kapatid ko si Roland. Means Aveline. Matagal siyang tahimik bago nagsalita. "Aveline, salamat ha," sabi niya. "Kung hindi dahil sa'yo, baka yun ay nangyari. Nakuwento kasi ni Kuya na tinulungan mo raw si Jiro." Hindi agad sumagot si Aveline. Ngumiti lang siya ng bahagya. Pero hindi pa rin nagtatapos ang lahat. May itahin akong lumapit at sinabing, "Buti naman at tumulong siya. Pero hindi naman ibig sabihin noon na ano?" Nagulat siya sa tono ko. "Na hindi pa rin siya pwedeng mahalin, ganun ho ba?" Dagdag ko, "Na kailangan pa rin nating pagdudahan siya dahil mas bata siya sa akin, yung may nasa isip ninyo?" Tahimik ang lahat. "Matagal ninyong sinabi na baka pera ko lang ang habol niya," sabi ko. "Pero nung may problema ang anak ko, sino ang unang tumulong? Sino ang naghanap ng ebidensya na makakatulong kay Jiro? Sino ang hindi umalis kahit wala naman siyang obligasyon sa anak ko at hindi niya kadugo?" Wala silang naisagot. Tumingin ako kay Aveline. "Hindi ko kailangang patunayan ang relasyon namin sa lahat. Tandaan niyo yan," sabi ko. "Pero hindi ko na rin hahayaang maliitin ninyo ang taong mahal ko." Hindi ako sumigaw. Hindi ko sila pinahiya. Pero kailangan nilang marinig yun. Dahil matagal ko rin hinayaan ng mga opinyon nila na guluhin ang relasyon namin. Pag-uwi namin, tahimik si Jiro. Akala ko pagod lang siya. Pero bago siya pumasok sa kwarto, lumingon siya kay Aveline. "Pwede po ba kayong samahan sa community project sa weekend?" tanong niya. Napatingin si Aveline. "Oo naman," sagot niya. "Pero walang pilitan ha, kung gusto mo lang." "Gusto ko po," sabi ni Jiro. "Gusto kong matutong tumulong." Ngumiti si Aveline at sa unang pagkakataon, hindi napilit ang ngiti ni Jiro sa kanya. Hindi tinawag ni Jiro na mama kasi hindi naman niya kailangan. Dahil ang pagmamahal ay hindi laging nasusukat sa pagtawag. Minsan ang ting pagtitiwala, hingi ng tulong, sa bigyan ng pagkakataon ng isang taong hindi naman kailangan mapili, pero piniling huwag umalis. Hindi naging perpekto ang lahat pagkatapos nun. Ilan pa rin kamag-anak na may kanya-kanyang opinion. May mga tingin pa rin hindi ko nagugustuhan. Natutunan kong hindi ko kailangang ipaglaban ang pagmamahal ko at ng tao. At ang totoo ko siya, hindi naman tayo susukot sa iba. Hindi sa opinion ng kapitbahay, kapitin ang tao sa paligid niyo. Tukot ito sa respeto, sakit, at nananatili kahit wala siyang obligasyong manatili. At sa akin, hindi namin kailangan humanti sa kung humusgit sa amin. Sa pagkakita nila, si Aveline noong oras na kailangan siya. At yun ang mas malaga. Pagsatamin at ang pagmahal na nararamdaman namin sa isa't isa. You.

0: kwentong hindi dapat ilabas. Private Confessions.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ang tanong, alin?
4: Alin?
3: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
5: Issue Spotted.
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
6: Buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
7: The morning news team you can trust for the news that really matter.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay.
1: Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 12:35.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
4: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
5: Ang sama mo! Malinis akong babae! At hindi ako prosti!
6: Ano bang sinasabi mo?
5: Ano? Tanga-tangahan lang? O sadyang tanga ka? Alam kong ikaw ang nagdikit sa likod ng mga papel na may nakasulat na nakakainsulto!
7: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
8: Ang nakaraan. Avid fan ng mga K-pop stars at mahilig din manood ng mga Korean novela si Alexa. Pero nang magkaroon ng transferee na mukhang Koreano sa pinapasukan niyang school, ay di nagpakita ng interes ang dalaga. Patay mali siya rito si Alexa. Hindi niya pinapansin si Calvin. Kaya lang nagkaroon ng isang pangyayari na naging dahilan para mainis si Calvin kay Alexa. Sa pagmamadali, nabangga ni Alexa si Calvin at natapon sa uniforme ang sauce ng fishball na dala nito. Humingi siya ng sorry, pero di yun tinanggap ni Calvin at nagkaroon sila ng pagtatalo. Naging simula yun ang inis nila sa isa't isa. Mga kapamilya, dito natin dudugtungan ang mga pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, cute pa rin ang tingin ko kay Calvin, pero inis na inis ako sa kanya dahil sa naging kagaspangan ng kanyang ugali. May mga pagkakataon nga na tinitingnan niya ako ng masama. Hanggang minsan, habang naglalakad ako sa corridor ng university, isa na namang eksena ang nangyari. Hindi ko alam kung aksidente ba o sinadya.

0: Tumabi ka kasi at huwag haharang-harang sa daan.
1: Ikaw!
0: Ako nga!
1: Ikaw na nga nakabangga! Ikaw pang galit!
0: E di sorry! O ano, okay na? Nag-sorry na ako!
1: Yabang talaga. Nag-sorry nga, pero pasigaw. Sobrang talaga sa kayabangan ng Calvin na yun. Cute nga siya. Magandang mata dahil chinito. Pero ang ugali, wagas sa kasamaan. Pusit! Hindi ako dapat paapekto sa hambog na yun. Hindi siya ang sisira ng araw ko.

0: Calvin, ano ba meron at parang napapranik ka riyan? Tawa ka ng tawa.
1: Masaya lang ako, Jake. Kasi, success!
0: Success? Ah, Lynn!
1: Yung plano ko, sigurado, siya naman ang mapapahiya.
0: Ha? Anong ginawa mo kay Alexa?
1: Chillax ka lang, tol. Hindi naman ako killer. At lalong hindi ako rapist. Kaya buong-buo pa si Alexa.
0: Ano nga ginawa mo sa kanya?

0: na parang nagmo-model. Ganun!
1: Oh, ayan!
2: OMG!
1: Bakit? Anong meron? Anong nakita mo na hindi ko nakikita?
2: Eto! Nakadikit sa likod mo.
1: Papel?
0: Oo, at may nakasulat. Hashtag pokpok ako. Hashtag malandi ako.
1: Akin nga!
2: Sino nagdikit nito sa likod ko?
0: Ewan ko sa'yo. Idinikit sa likod mo, hindi mo naramdaman. Mali lang, besh.
1: Ang-angkoy na yun. Sigurado. Kaya pala nang ako.
2: Sino?
1: Ang wala lang si Alvin!
2: Talagang sumasobra na ang angkoy na yun.
1: Gusto yata, sarahin ko ng mga mata niya.
3: Magkabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang pag ito ay hatid sa inyo, Plemex Forte European Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta kundi, Plemex!
5: How much of Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026, at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins.
7: Silymarin Depends is the generic of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your
8: protection at tulong sa eye. Liver Aid Pro. Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
10: Pagkakampi ng mahang Pilipino.
9: Program para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang naman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi. At malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol. Sekis 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Si Charo Santos Concho. Sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
12: Umakyat hanggang sa ulo ko ang naramdaman kong inis kay Calvin. Sobra akong napahiya. Doon ko napatunayan na sinadya niya ang pagbundol sa akin para magawa ang kanyang plano. Hindi ko nagawang kontrolin ang sarili ko. Kaya hinanap ko siya sa buong university at nang makita ko, lumipad ang kamay ko papunta sa kanyang pisngi. Galit na galit ako sa kanya.

0: At hindi ako prosti!
1: Ano bang sinasabi mo?
0: Ano? Tanga-tangan lang? O sadyang tanga ka? Alam kong ikaw ang nagdikit sa likod ko ng papel na may nakasulat na nakakainsulto.
1: Anong ako? Nakita mo bang dinikit ko yun?
0: Hindi, pero alam kong walang ibang gagawa nun, kundi ang gaya mong masama ang ugali. Talagang binangga mo pa ako para madikit sa likod ko ang papel? Bakit? Ano bang kasalanan ko sa'yo? At gusto mo akong ipahiya, ha?
1: Ikaw ang nagpasimula, di ba? Pinahiyaan mo ako.
0: Hindi ko sinasadya yun. Di ba nag-sorry na ako sa'yo? Bakit ba gustong-gusto mo akong pagtripan? Ano bang ikinagagalit mo sa'kin, ha? Anong atraso ko sa'yo?
1: Wala.
0: Wala pala eh. Ba't ayaw mo akong tantanan? Alam mo, gwapo ka sana eh. Pero walang kwenta ang kagwapuhan mo kung wala kang respeto sa mga babae. At alam mo ba kung anong tawag sa mga nagtitrip sa babae? Becky! Bakla! Siguro inggit ka sa ganda ko. Insecure ka kasi Becky ka. At di mo matanggap na mas maganda ako sa'yo. Hashtag Becking Chinito.
1: Di ako Becky, ha?
0: Becky ka! Becky!
1: Becky pala.
0: Bastos!
1: Sorry. Ikaw kasi, pinikon mo ako.

0: masama niya. Ang yapag niya. Bakit pa nagka-crush pa ako sa unggoy na yun? Hindi pala siya deserve para maging crush. Cute lang siya, pero ang sama-sama ng ugali.
1: Eh di masaya ka na ngayon. Kasi nakaganti ka na.
2: Ewan ko ba?
1: Anong ewan? Tingnan ba, nahalikan mo pa?
2: Nabigla lang ako.
1: Anong lasa ng labi? Matamis ba? Malambot?
2: Maasim. Amoy panis na laway.
1: Loko. Yung totoo.
2: Ang lambot ng lips niya. Saka parang bigla akong nahiya pagkatapos ng nangyari. Lalo na nung tumakbo siyang papalayo at umiiyak.

0: Oh, umiyak ka ba, anak?
1: Hindi po, pa.
0: Eh, ano bang hindi? Ayan, oh. At pinunasan mo pa ng kamay mong luha mo.
1: Wala po to, pa.
0: Alexa, ano bang problema, ha?
1: Pa, maliit na bagay lang po.
0: Ayoko kasi na nakikita kang umiiyak. Saka, baka mamaya ko ano na lang mabalitaan ko.
1: Pa, okay lang po ako. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala.
0: Ano ba, natanggal ka ba sa scholarship? Ha, anak? Hindi ko kayang suporta ng pag-aaral mo. Magkano na lang ba ang kinikita ko sa pagtitinda ng gulay?
1: Hindi ko rin po hahayaang mawala yon. Dahil yun na lang ang paraan para makapag-aral ako ng libre sa college. Kaya, wala po kayong dapat ipag-alala. Okay lang po ako.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sigurado panalo ang hapon hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas mo protekta sa inyo. Hello, Attorney! Kasama ni Attorney Noel Prado at Liza Aquino. Una ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Natia Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Noong nararamdaman, pwede kwento yan dahil ako po, si Chami, alas 3 ng hapon. Update pa rin sa mga balita sa Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at tabayan sa ATM. Antik mo! Kasama si Razandro Ochona at Makapagal, alas 4:30. Makusing paralakayin ng lakay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Mag-atid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Ang sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente, inside report sa mga investigasyon, dito mo matutuklahan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas, Marlene Padrino sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita, alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: Charo, sobra akong naapektuhan ng pangyayaring yun. Doble ang kahihiyang naramdaman ko sa ginawa ni Calvin. Lalo na nang ibalita sa akin ni May ang tungkol sa insidenteng nangyari. Isang video ang kumalat at pinagpiestahan sa aming eskwelahan.
1: Edie yung sinasabi mo, May.
4: Edie yung nangyaring pag-kiss sa'yo ni Calvin.
1: Ano?
4: Bes, may nag-video at in-upload sa isang social media site.
1: Ano? Nakakahiya, Bes. Lalo na kapag nakikita.

0: May sasabihin po kayo, ma?
1: Oo, tungkol sa video na panood ko.
0: Wala yun, ma.
1: May isang babae kang hinalikan?
0: Ma, tinarayan kasi ako. Saka kung anong sinabi sa akin. Siguro narinig mo yung audio. Sinabihan akong Becky. Nakakalalaki kaya ginawa ko yun. Pinatunayan ko na hindi ako Becky.
1: Hindi naman ako nagagalit, anak. Saka, hindi rin big deal yun. Dahil kasalanan din pala ng babaeng yun. Kung magre-reklamo siya, sabi mo sa akin.
0: Hindi yun magre-reklamo. Lalo na't napahiya na siya. Baka siya pa ang pagtawanan.

0: Sikat na kayo ni Alexa. Ang daming views doon sa video scandal nyo.
1: Anong video scandal?
0: No, sa ginawa mong pag-alik sa kanya. Sabi ng mga comments sa'yo, isa ka raw kissing bandit.
1: Napilitan lang ako. Kasi napikon ako. Kaya ginawa ko yun, oh.
0: Pero sabi sa mga comment,
1: sabi lang nila.
0: Tol, ano pong naramdaman mo nung hinalili mo si Alexa? Parang may spark ba? Parang may kuryente?

0: pa sa office ni university?
1: Oh, pati si Calvin. Pero mag-ulit kami. Ako tapos si Calvin.
0: Anong nangyari?
1: Tinanong lang. Inalam niyo yung kwento. Hindi na raw dapat mulit yun.
0: Buti ganun lang.
1: Nakakahiya, Beshi. Buti nga hindi pa alam ni Papa eh.
0: Pero Besh, pansin ko mula nung mangyaring incident na yun, parang di ka na pinagtitripan ni Calvin. Tapos iba na yung mga tingin niya sa'yo. Di kaya may something nang nararamdaman yun para sa'yo, Beshi?
2: Hala, nararamdamang ano? Kung anong basurang nasa utak mo, over ka.
0: Uy, napasmile ka ha? Huwag mo sabihin nag-a-assume ka rin. Hala, sumerang lola, feeling pretty?
2: Hindi no. At sa ginawa niyang kabastusan, hinding-hindi ko siya mapapatawad.

0: babalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: Ang hadlang ay hindi nawawala sa nagmamahalan. Tulad ng isang bangka na lumulutang sa gitna ng karagatan bago makarating sa patutunguhan. Dapat sagupain ang malalaking alon at kailangan itong malagpasan. Ano ang gagawin ni Alexa ngayong pinamimili siya ng mama ni Calvin? Handa ba niyang kalimutan ang pangarap para sa pag-ibig? Mga kapamilya, huwag kaliligtaang sundan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang video. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
0: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP, o kapisal ng mga broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 1 p.m.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, nagsumite ng sinumpaang salaysay si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap sa National Bureau of Investigation kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa NBI, hati ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
4: Hingga patuloy ang paghingi ng tawad at pakikiramay ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap sa mga pamilya ng nasawing basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili matapos ang insidente ng pagkalunod sa Aurora. Kasunod ng kanyang pagharap sa National Bureau of Investigation, sinabi ni Yap na patuloy na susuportahan ng universidad ang mga naiwang pamilya ng dalawang atleta. Binahagi rin niya ang nakatakdang libing sa Nigeria ang labi ni Divine. Tumugon siya sa sabpina ng NBI Homicide Division at nagsumite ng kanyang sinumpaang salaysay kaugnay ng insidente. Personal din niyang sinumite ang mga hinihinging record at dokumento na may kaugnayan sa sinagawang training.
5: What I'd really like to say is we have condoled, we have apologized, and we continue to support them. We have provided assistance and we'll continue to support them.
4: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto. Sa ibang balita, may paalala naman ng Department of Trade and Industry sa publiko laban sa pagbili ng substandard na appliances online. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa DTI, hati ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
6: Tricia, para sa mga kapamilya nating mahilig bumili ng murang appliances online, nagpaalala ang Department of Trade and Industry na dapat sinusuring maigi ang mga biniling appliance kung Philippine Standard o PS Mark at Import Commodity Clearance o ICC sticker. Para matiyak na authentic o totoo ang mga sticker, maaari-an nila itong iscan gamit ang ICC Verification Mobile App. Paalala ni DTI Secretary Maria Cristina Roque, mahalagang suriin kung mayroon at totoo ang mga sticker na nakakabit sa mga produkto dahil patunay ito na magandang kalidad. Lalo't karaniwang nagdudulot ng sunog ang appliances kung hindi maayos ang pagkakagawa. Ayon naman kay DTI Assistant Secretary Regino Malyari, maaaring maharap sa kasong administratibo ang mga nagbebenta ng appliances na wala o peke ang PS at ICC stickers. Kanina, nag-ikot ang mga opisyal ng DTI sa isang department store sa Pasig City kung saan nakitang tumatalima ang mga binibentang produkto sa standards ng kagawaran. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At yun ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tris Shalinto.
2: DZMM Balita Ngayon. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hello Attorney!
8: Magandang Biyernes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakaganda at napakabait na partner, Liza Aquino.
0: So, yung itsura ko ngayon, napakabait? Are you diba? Okay today, partner? Nagulat ako lang, hindi lang ako prepared na may additional na tayo sa mga adjectives natin, partner. Ano kailangan mo? Wala tayong pera, partner. Napakabait, wala tayong pambigay ng utang, partner. Bawal yun. Charot lang. Naku, partner, kumusta ka naman? Magandang hapon po and welcome po. Kasama ko po ngayon ang napaka-reliyosong maka-Diyos. Kala mo, pagandahan tayo ng adjective ngayong partner dahil Friday, ha? Ang napaka pasensyosong, abogado sa lahat ang nag-iisa. On the left corner, weighing something-something pounds.
8: Hinihintay ko yung mahaba ang hair.
0: Mahaba ang hair. Partner, bawal tayo magsinungaling ngayon. Partner, baka makasuhan po tayo. Napakagandang, napakabait, napakapogi ng kalooban. Attorney Noel Del Prado!
8: Tatanggapin ko yan, partner.
0: sabi niya ni Attorney Noel, bawiin na natin, napakabait. O ngayon, alam mo na, partner, ha, na ano na natin, napatunay na natin na malayo tayo sa ganong ugali talaga, partner. Joke lang. Kaya yung pakala ko, Angel Liza.
8: Tama. Bagay na bagay.
0: Kaya kayo, Liza, ang ginamit, partner. Hindi yung Angel. Sabi niya, hindi talaga yun. Sabi niya, kailangan, totoo tayo dito. Hindi na-realize ang nanay ko yung pinangalanan niya ako, partner, ng Angel Liza.
8: Ganyan po ka-humble ang aking partner.
0: Joke lang. Happy Friday, everyone! Ganyan lang talaga tayo ngayon kasi patapos na po ang ating programa. So, hinaba namin yung adlib para hindi na kayo tumawag. Joke lang! Naku, maganda pag-uusapan natin ngayon. First time natin itong ikakasa dito sa inyo, attorney.
8: May kinilaman sa hair, partner.
0: Oo, dapat pala. Nagpa-reban tayo today, partner. Dapat na hindi Kolotsky, ganon. Pero maya-maya po ay himayin natin itong ating pag-uusapang bagong batas o bagong topic po natin dito sa Hello Attorney. But of course, magandang hapon po muna sa lahat mga reliyoso, mababait, poging kalooban ng mga viewers po natin sa Sky Keyboard Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
8: Hello din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
0: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin na kikinig dito po sa
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga kapamilya, ipadala nyo na po yung mga katanungan at mensahe dito po sa aming mga hotlines.
8: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 801-LUCAS-5671-572 at 5673. Kaya po,
2: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
6: Hello!
0: Wait, may nagtanong na agad sa live stream. Sagutin mo muna to na makatulog tayo ng maayos mamayang gabi. Bakit ang ganda ng ngiti ni Attorney Noel ngayon? Kasi ipa-Friday na, guys. Alam niya, kumpleto ang tulog niya kinabukasan.
8: Alam niyo, mga kapamilya, yun lang.
0: Lagi naman magandang ngiti niya, guys. Yun lang masasabi ko. Everyday yan, he's a ball of sunshine in the office. Pagpapasok yan, nakangiti yan agad sa makeup room. Hey, partner. Gusto ka naman, partner. Alam na alam ko kapag siyang kapartner ko kasi nakakuha ko ng positive vibes talaga agad sa kanya.
8: Wow naman. Malapit na birthday ko. Malayo pa.
0: Hindi, ginandahan mo kasi yung umpisa ng programa. Pressure ako, partner. Kailangan taasan tayo ng bangko dito ngayon. Hanggang matapos ang programa. Naku po. But anyway, sa oras po na 108 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Friday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello, Attorney!
0: Alright, ang ating pong topic for today, babasahin ko yung pagkakasulat neto sa script natin.
8: Oo,
0: kasi
8: ganda.
0: Ang talino ng nakiisip neto, no? From riband to rehas. Ganda ang hinanap, reklamo ang hinarap.
8: Yan.
0: O, akala mo, pwede na natin pang stinger yan dito sa Hello Attorney. But anyway, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isang balita nga po noong Lunes kung saan isa pong 41-year-old na babae ang pumunta po sa isang parlor dyan po sa lungsod ng Maynila at siya po ay nagpariband ng kanyang buhok na nagkakalaga po ng 3,500 pesos. Ngayon po, nang siya po ay naunat na ang buhok, partner, shiny silky hair na, eh nung sisingilin na po si madam, eh wala palang pambayad. O, nangyari po, dinala po siya sa mall security at siya po'y inaresto. At ngayon nakakasuhan po ng reklamong estafa, partner.
8: Mm-hmm.
0: Ano po ba mga elemento, mga ganito pong klase ng krimen na maituturing po nating pasok sa kategorya ng estafa, partner?
8: Partner, una-una, itong estafa, ang kanyang title sa revised penal code ay swindling and other deceits. So doon pa lang sa title, makikita mo na ang revised penal code provisions, kasi marami po ito, on estafa ay iba't ibang uri ng panloloko.
0: Okay.
8: Pero hindi naman lahat ng panloloko ay matatawag nating estafa.
0: Estafa, tama.
8: Ano ang nakapagpapa-estafa sa isang gawain? Halimbawa dito sa particular na to.
0: Okay.
8: Yung kumuha ka ng serbisyo, kumuha ka ng mga produkto, pero hindi ka nagbayad. So kung tutuusin, yan ay maituturing na panloloko. Kasi kung pupunta ka sa isang tindahan, whether goods yan or services yan, ang presumption, lahat tayo may presumption ng good faith. Kumbaga, hindi ka uupo sa isang restaurant para kumain, para hindi magbayad yung presumption ng may-ari ng restaurant at yung mga empleyado doon. Pag kumain ka doon, meron kang pambayad.
0: Tama.
8: Ganun din, nagpapa-parlor ka, uupo ka doon, magpapagawa ka ng kung ano-anong mga serbisyo. Pinaghirapan po yan ng mga tao at saka mo sasabihin na wala ka palang pambayad. So mali, o kaya yung iba partner, tumatakas. Di ba? Yung pagkatapos nilang kumuha. At yan po, ang pinarurusahan ng batas. Pero dito sa tingin ko, ito kasi yung isa sa mga uri ng krimen partner na ang parusa ay nakabase sa
0: halaga ng
8: halaga. Bakit? Kasi partner, yung isa sa mga elemento nito ay yung financial or pecuniary damage doon sa naloko.
0: Okay.
8: Ibig sabihin, halimbawa, dati kasi medyo mabababa itong threshold amounts. Pero dahil meron na tayong 10951, Republic Act number 10951, na kung saan itinaas na yung mga threshold amounts at tinaas na rin yung mga corresponding na mga parusa. Mabilisan lang, partner, for yung mga damage below 40,000, ang parusa niyan, mababa rin. 2 months to 4 months. So, hindi siya ganun kabiga. Pero, partner, meron niyang kumbaga scale na yung susunod diyan, above 40,000, below 1,200,000, merong 1,200,000 hanggang 4 million. At kung doon pa sa pinakamatataas, merong pang additional 1 year of imprisonment for every 2 million amount. So, kung malaki yung naloko mo...
0: May mga ganyan, investment scams,
8: staffa
0: ang kanilang kaso, diba?
8: Pero, sabi ng batas, meron din itong kumbaga hangganan, maximum ng hanggang 20 years. Pero kung talagang napakalaki ng iyong nadispalgo, yung iba umaabot ng reklusyon perpetua. Pero again, kumbaga hindi natin yun kumbaga pupuntahan kasi ngayon, ito yung kumbaga yung bumibili kunyari, wala namang pambayad, kumukuha ng serbisyo, wala namang pambayad, o talagang makikita mo, kung wala siya pambayad, wala talaga siyang intention. At kasi sasabihin ng iba, hindi ko naman intention. Kasi sabi mo, attorney, yan ay revised penal code na krimen. So, dapat may
0: motibo ka dyan.
8: Intent. At dito, yung intent mo ay intent to gain. Yung halaga na nakuha mo, whether through services or goods, yan yung pinarurusan. At dito, partner, yung intent ay tinitignan mula sa iyong ginawa. Kagaya nun, wala ka talagang pera, pero pumasok ka doon, nagpa-rebound ka.
0: O, tsaka hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam ang presyo niyan. Kasi kung kayo po ay nasa parlor, kadalasan ay meron yan yung
8: matarpon. Nakapublish, nakaprint na malaki.
0: Nasa labas agad yan.
8: At karaniwan, kahit naman saan, bago ka pumunta doon, alamin mo muna bago mo tanggapin, kunin yung reservisyo, ano ba naman yung magtanong ka, magkano po ba, para malaman mo kung afford mo ba yan o hindi.
0: Oo, mukhang tama kayo.
8: Talagang ano eh.
0: Intensyon niya talaga na takasan ang pagbayad. Correct. Eh, masaklap kasi doon, rebound yun, partner.
8: Yun isa sa pinakamahal, di ba?
0: Hindi mo mababawi yung nilagay mong chemical.
8: Exacto.
0: Unat na unat ang buhok niya sa rehas, promise. Kasing straight ng rehas yung buhok niya ngayon. Sobrang black talaga. Tapos ang silky shiny, mukhang nilagyan pa ng Brazilian blowout. Ano yun?
8: Hindi ko na naintindihan yan. Okay.
0: Pwede ka naman, Brazilian blowout, partner. Sa
8: Pasko.
0: Sayang
8: ang pera, partner.
0: Sasagot ko na ang Brazilian blowout mo kasi malaking tipid dyan sa
8: mura
0: length
8: lang
0: ng hair mo, partner. Pero imagine mo, hindi mo na mababawi yung chemical na ginamit, yung oras na ginugol ng mga
8: correct
0: nasa parlor. So, kawawa din sila. Paano po kapag ganyan? So, dapat may settlement. So, dapat the suspect has to pay the amount nung kanyang nung equivalent doon sa service.
8: Sa tingin ko, hindi naman tutuloy sa kaso. Kung yan, kasi partner, kung babayaran, nagawa na niya, ang tawag dyan sa batas, consummated. Tapos na. Nagawa mo na lahat yung elemento, yung panloloko mo na nagbunga ng damage doon sa service provider. At kumbaga, may malinaw na connection yung panloloko mo na nag-rely yung tao na naloko mo doon sa iyong representation na may kakayahan kang magbayad. Pero yun nga, kumbaga, hindi, yung batas po natin sa estafa, hindi lang yan ang kinocontemplate. Ito po yung estafa, kaya doon sa isang, kumbaga, catch-all provision yan, and other deceits, at iba pang uri. At alam naman natin, partner, lagi tayo nagugulat sa balita, merong mga, yan, pinapakita na aking
0: bawal
8: partner.
0: Bawal ko ipa, sinisilip ko lang sa iyo, itsura ng suspect. Nagpariband
8: at hindi nagbayad.
0: Oo, ang ganda ng hair niya.
8: Yun nga, kaya lang, saan niya naman papakita ngayon? Nasa apat na sulok ng selda niya, hindi ba?
0: Meron po tayo magandang question dito kasi nagulat ang lahat ng tao na estafa pala ang reklamo isinampa. Mm-hmm. So ano po ba kaibahan nito sa mga usual theft?
8: Okay, magandang tanong. Kasi partner, isa sa uri ng estafa, yung meron kang kinulimbat na ipinagkatiwala sa'yo.
0: Okay.
8: So parang katunog yan ng qualified theft, di ba? Yung parang, pero kasi dito, partner, sa qualified theft, dapat, o karaniwan, ito yung mga empleyado o katiwala, halimbawa ng isang taniman, plantation, na talaga, o kaya kahera, ikaw talaga yung tungkulin mo talaga. Yan,
0: umawak ng pera.
8: Qualified theft. Pero halimbawa kasi dito, minsan, partner, yung pinahawak lang o pinagamit or minsan, hiniram mo. Di ba? Tapos, syempre, pag sinabi mong hiram, ang expectation, isasoli mo.
0: Tama.
8: Pero yung iba, nang hihiram, ibinenta.
0: Ay!
8: So, yan. So, hindi naman, kumbaga, wala naman kayong employer-employee. At kung tutuusin, yung tiwalang pansamantalang ibinigay sa'yo, hindi naman doon sa inyong professional arrangement. So, doon, yun yung estafa. Pinahiram ka ng bike, binenta mo, pinahiram ka ng kotse.
0: Hindi ba anti-car napping yun kapag ganun?
8: Oh, pero kasi yung anti-car napping, talagang kinuha mo ito,
0: forcefully.
8: May elemento ng deceit, panloloko.
0: I see.
8: Kasi pinalabas mo, kaya mo nakuha yung gamit kasi sinabi mo, hiram lang ha. Tapos biglang wala kalimutan na pala. Oh. So hinahanap na, nasa na? May buyer na, nabenta na, 'di ba? Wala nang kumbaga. So 'yun ang kumbaga, at doon kung kotse pinag-usapan natin, partner, malaki, 'di ba? Ang halaga. So yung panloloko na 'yon, iba ang doon, may graduated scale po 'yan sa estafa, depende sa kasi ganun din ang theft, yung
0: depende sa gravity,
8: depende rin sa amount ng nawala doon sa victim. So in that sense, magkapareho sila pero hindi pa rin eksakto. Halimbawa, yung marami rin nalilito, partner, doon sa etong estafa or swindling, at yung BP22, yung bouncing checks law.
0: Tama,
8: kasi
0: tama.
8: Meron din silang mga common elements. Halimbawa, yung paggamit mismo ng cheque. Pero ang kaibahan, partner, yung isa, yung sa estafa, ginamit mo yung cheque bilang instrumento ng panloloko.
0: Okay.
8: At doon naman sa bouncing check, hindi kailangan na may panloloko, pero ang pinarurusahan kasi sa BP22, yung mismong pag-issue ng isang worthless check. Alam mo, na walang pondo yan. Kasi di ba yung cheque, kumbaga yan yung utos mo sa banko, kapag sino man nag-present, lalo na pay to cash.
0: Tama, tama.
8: So siya yung bibigyan. Pagdating doon, wala naman palang pondo.
0: Laman. Mm-hmm.
8: O kaya, nung inisyo mo, merong pondo, pero winidraw mo na. So nung ipinresenta yung cheque, na-deny, na dishonor ang tawag ng batas doon, kumbaga, withdrawn, kumbaga wala ng insufficient funds na ang tawag doon, daif. Mm-hmm. So, kumbaga, yun yung mga sa bouncing checks law naman. Pero, kumbaga, syempre, hindi naman, lahat naman po tayo, hindi naman kailangan alam natin. Pero, alam natin na kung kayo ay naargabyado, may nawala sa inyo, napagastos kayo, nawalan kayo ng goods, may serbisyo, hindi kayo nabayaran.
0: Oo.
8: Ang kailangan nyo pong unang gawin, una, magreklamo kayo sa pulis. siya kasi krimen po.
0: Ito nga sa mall security guard agad pumunta
8: eh. Nahuli ka agad kasi caught in the act siya. Patakas pa lang
0: siya. Yung buhok kitang-kit.
8: So, mapapagkakilanlan. Yung unat na unat ang buhok, yan ang suspect. Diba?
0: Oo nga, grabe nangyari. Although we have a very good question here from Zach Tolentino. Partner, bago lang tayo mag-commercial break. Sabi niya, paano na kung baliktad yung nangyari? Example, you availed their service. Okay. Say, Riban. They promised na bigay sila sa'yo yung napakagandang servisyo sa buhok mo.
8: Ayan.
0: You pay a certain amount. Tapos bigla nakita mo, ang kinalabatan is ganire. Gusto mo yung sobrang straight. Hindi yung estafa din yun.
8: Hindi. Kasi yun, partner, kapag pumasok ka doon, umupo ka doon, meron kayong hindi nakasulat, pero kontrata. So parang, ang kontrata po ninyo ay gagawin mo ang servisyo, babayaran kita. Parang ganun. Ang, kumbaga, inyong kasunduan sa inyong isipan. So doon, kung yung quality na inaasahan mo ay hindi up to your standards. Yan, pwede mo ireklamo ng breach of contract. Kasi,
0: oh, I see.
8: Oo, so civil case yon, partner. Okay. Pero kagaya niyan, kasi minsan meron talagang kontrata, pinirmahan ninyo. Pero, ay agreement ninyo ay kumbaga yung branded na produkto. So doon, may panloloko pa rin doon. Pero, tawag doon ay civil fraud. Kasi nga, pinalabas mo at doon, pwede kang, mayroong breach of contract, civil case, baka pwede pang, kumbaga, kasuhan ng estafa o panloloko.
0: Okay.
8: Kung mapatutunayan na talagang yung nire-represent mo ay hindi pala yun ang, kumbaga, kaya mong i-deliver.
0: I remember kasi may mga ilan, yung parang nagpakulay sila, partner.
8: Ng buhok.
0: Nasunog.
8: Ah, yun din, partner. Alam mo,
0: sobrang na-damage yung buhok nila.
8: Breach of contract yun.
0: I see.
8: Kung tutuusin, kung sinadyang sinunog, iba rin ang usapan.
0: Oo.
8: Pero kung tutuusin mo, karaniwan, di ba?
0: Pero dapat dinidisclose.
8: Oo, partner. Diba? Kasi una-una, mararamdaman yun ng maamoy. Di ba? Pagsunog yung buhok, amoy kagad. At makikita mo, hindi ka naman naalis doon nang hindi ka nagsasalamin. Yung iba, nakakatulog. Pero syempre, bago ka umalis, tiyakin mo na yung hiningi mo at yung binayaran mo servisyo ay talagang nakuha mo. At dyan nga, partner, nagkakaroon ng, kumbaga, dapat linawin.
0: Ba
8: yung gusto mong, kaya halimbawa, yung pagpapakulay ng buhok. Nakita ko nga sa aking anak, yung color palette, yung pinapipili.
0: Tama.
8: Ako, sa mata ko, hindi ko makita yung kaibahan. Pero, kumbaga, doon sa mga eksperto at yung mga kadalasan na nagpapakulay, alam nila yung kanilang, kumbaga, gustong, eksaktong kulay. At syempre, kung ito, tinuro, yan yung napagkasunod, iba yung na-deliver. Yan, breach of contract yan.
0: Oo, nako, ito lang talaga masasabi ko, tayong mga Pilipino lang talaga, minsan may pagkamahiyain.
8: Hindi lang minsan, partner.
0: parang pag na, ilang beses na ako na biktima ng ganun na, may certain haircut ako na gusto, tapos hindi nila nagawa. Hindi na ako para kipang mag-breach of contract eh. Parang hindi na lang na ako babalik sa'yo. Parang I've learned my lesson. Tinraidor mo na ang buhok.
8: So, hindi lang pala mabait at magandang aking
0: wow.
8: partner. Mahihain din pala siya.
0: Oo, sobrang shy ko talaga, promise. Hirap talaga ako maging broadcaster. Sabi ko, hindi ko kaya ito. It's not for me. Sobrang akong shy as a person. Parang no na. Hindi, joke lang. Pero alam mo, I just wanna shout out kay Ate Anne. Siya yung hairdresser ko.
8: Aba.
0: Very loyal ko sa kanya. Kasi, kamakailan, chika best ko, commercial break. Gusto kong pa-highlight.
8: Kinakabahan na si Ate Anne, baka kakasuhan mo na siya ng breach of contract.
0: Gusto kong pa-highlight ang buhok. So gusto ko parang may mga blonde-blonde dito, may gold strands, ganun. Tapos sinabihan niya ako, sis, hindi pa po pwede yan kasi bleach ang gagamitin dyan, kakakulay lang ng buhok mo, magra-rubber yan. So sana may ganung disclosure ang ating pong mga hairdresser na hindi, baka hindi natin makuha yung kulay na gusto mo kasi super black ng buhok mo, ha? If gusto mo makuha yan, i-bleach natin, itatapang yan, baka masira yung buhok mo. At least i-disclose mo yan.
8: Yan.
0: Para absuelto ka.
8: Correct. Diba? Kasi kumbaga, tandaan po natin, minamanage nyo rin po yung expectation ng inyong customers.
0: Mm-mm.
8: Kung, kasi siguro sa inyong karanasan, meron ng nagpagawa niyan at yun ang naging, kumbaga, resulta na hindi akma, tugma sa kanyang inaasahan. Kaya, kumbaga, mas maingat na si ate. Ate Ann.
0: Oo, diba? Si Ate Ann. So, I love you, Ate Ann.
8: So, kumbaga, nakukuha rin yan sa karanasan. Pero ngayon, meron na tayong benefit nung karanasan ni partner Liza at Ate Ann. Hindi lang po yan sa pagpapakulot, sa pagpapakulay. Lahat po. Nagpapagawa kayo ng sasakyan, nagpapagawa kayo ng bahay, nagpapagawa kayo ng kahit na ano na pumapasok kayo sa kontrata. Dapat malinaw yung kung ano man yung pinagkakasunduan nyo para sa huli, iwas po tayo ng asunto, iwas gulo rin, iwas stress din.
0: Si Papa P, may gusto na daw kasuhan sa buhok niya. Tinanong niya, pwede ko ba kasuhan yung dati ko hairdresser? Grabe ka, Papa patawarin P, mo na.
8: Maganda naman yung buhok mo.
0: Oh, eto, alam mo, speaking of kasuhan, may gusto akong kasuhan yung mga nasa live stream natin. Sabi nila, mahiyain? Si Liza, talaga, press X to doubt sa'yo, Tita Liza.
8: Grabe.
0: Sabi talaga, grabe kayo guys.
8: Biyernes na biyernes.
0: So, grabe kayo. Nag-umpisa sa'yo lahat to nung umpisa ng programa partner eh. Sumunod na sila ngayon.
8: Sinabi
0: dito.
8: Ko, mabait.
0: Ako po mga kapamilya, sa kayo po, bibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala. Meron po tayong Dear Attorney ha. Babayaran. babasahin namin mamaya yan. So ating case study, yung nagpadala po ng letter ay nabully sa school. So ano po
8: yung
0: ba?
8: Anak niya.
0: Oo, so sino pong unang dapat lapitan? Very timely that we're gonna discuss this later on. Pero sa ngayon po, kung kayo ay may mga naisip, dulog pa sa aming programa, ang Viber number po namin 0919-278-3000. So huwag po kayong bibitaw, babalik po ang hello!
8: Attorney.
2: Hello, Attorney! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: Gumahan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
10: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
2: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
14: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
15: kailangan ng gabay na maaasahan.
14: Ako po si Master James Alejandro.
15: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya. Pugong-pugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Tele Radio. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
8: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Maglalahad po tayo ng ilang mahalagang reports. Rekomendasyon ng PNP-CIDG na kasuhan ng ilang sangkot sa pagkakasawi ng Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili, hinihintay pa ng Department of Justice. Balita kumpirmado at sigurado ang hatid sa atin mula sa DOJ ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon!
16: Magandang hapon, Attorney. Hindi pa natatanggap ng Department of Justice ang referral o reklamo mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ang pagkamatay ng mga student-athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Aurora. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez, wala pa sila impormasyon kung naiyain ng reklamo at kung kailan ito susunod sa DOJ. Sa ngayon, nakantap yung DOJ sa rekomendasyon ng PNP-CIDG na sampa ng kaso sina dating Ateneo basketball coach Tom Baldwin at sapung iba pa dahil yan sa posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act kasunod ng pagkalunod ng dalawang basketballista sa Aurora. Binigyan din ng DOJ na tinitimbang nila ang lahat ng impormasyon at ibinabata ito sa ebidensya. Pasado alauna ngayong hapon, nanggaling na sa tanggapan ng National Prosecution Service Docket Section ng mga tauhan ng PNP-CIDG pero wala pang kumpirmasyon sa ngayon kung ito ay may kaugnayan sa kaso ni Baterbonya at Adili. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Rang, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ra. Samantala, nanawagan ng hustisya at agarang aksyon ang ina ng nasawing guro at rider na sinalpok ng isang SUV sa Marikina City noong Hunyo 13. Narito pong balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
17: Liza, humiling ang ina ng nasawing guro at rider na si Alexander Quinto Cruz sa mga otoridad na pabilisin ang pag-usad ng kaso at iba pang proseso para agad mapaglabas ng arrest warrant laban sa nakabangga sa kanyang anak. Si Cruz ay isang linggo na koma bago nasawi matapos mabangga ng SUV na minamaneho ni David De Guzman at sinasabing anak ng Vice Mayor na Marikina sa post sa social media. Nagpahayag si Mary Ann Quinto Cruz, ina ng biktima, ng pangambang makatakas si De Guzman o rumar na rin niyang naisulti sa Office of the City Prosecutor sa Marikina ang certified true copy ng death certificate na kanyang anak na anay kumukumpleto sa mga pangunahing dokumentong kailangan sa kaso. Dahil dito, hiniling niya sa mga piskal na agad tapusin ang preliminary investigation at maglabas ng kaukulang resolusyon kung may sapat na basihan para maisampa ang kaso sa korte. Patuloy namang umaasa ang pamilya Cruz na makakamit nila ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Sa report ng Marikina Police, isinalalim sa Alcohol Breath Analyzer o ABA test ang driver ng SUV kung saan nagpositibo siya sa blood alcohol concentration. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
8: Maraming salamat, Rowen Cueto. Samantala, PNP, suportado ang mas pinaigting na school safety measures ng DepEd kasunod ng pamamaril sa isang high school sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
18: Magandang hapon, Attorney Noel at Liza. Inatasan ng Philippine National Police ang lahat ng unit toto sa buong bansa na aktibong suportahan ang pinaigting ng mga hakbang ng Department of Education para sa kaligtasan sa mga paaralan kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melenzo Nartatis Jr., buong suporta ang ibibigay ng pulisya sa mga hakbang na ipatutupad para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawaninang paaralan, kabilang sa mahakbang ang pakikipag-ugnayan ng lahat ng regional at local police units ng, sa mga official ng DepEd sa kani-kanilang lugar, magtagawa ng security assessment, dagdagan ang police visibility sa paligid ng mga paaralan at makibahagi sa intelligence sharing at pagmomonitor sa ibang mga bantang pangkaligtasan. Ani PNP Chief, layunin ng polisya na makapagbigay ng panatag na kapaligiran kung saan mapagtutuunan ng mga mag-aaral ang kani-kanilang pag-aaral ng walang pangamba. Kabilang sa mga ipinatutupad ng DepEd ang nationwide school safety audit, pagrepaso sa mga umiiral na school safety policies, pagdagdag ng presensya ng polisya sa mga paligid ng paaralan, paglalaan ng pondo para sa security equipment at pagpapahusay sa mga pasibilidad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, kinwestiyon ng House Prosecution Panel ang pagkontra ng defense team sa mga ebidensyang nais nitong pamarkahan kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.
19: Magandang hapon, Liza Attorney. Sa pulong balitaan, iginiit ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Toloso Jr. na simpleng proseso lang ang marking of exhibits o evidence. Dagdag pa niya, unusual o hindi pangkaraniwan ang ginawa ng defense panel, lalo't wala umanong karapatan ng dalawang partidong kontrahin ang marking of exhibits na magkabilang panig. Kabilang narito ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Paliwanag pa ni Tolosa, ipinaubayan na lang ng clerk of court sa Senate Impeachment Court ang pagresolba sa issue. Naghain na rin ang prosekusyon ng written request na pabuksan ang kahon at pinagkokomento ang defense hanggang ngayong araw. Kahapon ay na-terminate na ang pre-trial conference sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
8: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
8: Babalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Partner, ang dami na nilang comments dito sa ating YouTube Live.
0: Yes! Mag-alulo po tayo sa lahat ng mga nandito po ngayon. Magbuhat pa po kaninang MMK. Pero speaking of MMK.
8: Yes, partner.
0: Partner, basahin ko lang ito. Pinakakatawang comment si Yuri Kekain. Dapat po yung segment nyo tuwing Friday na Dear Attorney ay Maala-Aliza mo kaya, sabi niya.
8: Hindi.
0: Ma'am Shee, dapat ganun na daw pangalan, hindi na daw Dear Attorney. Maala-Aliza mo kaya. Yun, daming oras mag-isip ng mga napakatalino nating mga viewers. Ha? Dami niyong oras on a Friday. Ha? Gamitin niyo po ang Sabado at Linggo para maghunos dili, magnilay sa ating mga... nabibitawang salita. Ganon. Paalala ni Tita Liza. Naku, partner, meron na po tayong katanungan ngayon mula kay Miss Maria ng Davao. Naghahanap ka ng ating mga kasamahan sa Mindanao. Your wish has been granted. Ito po ang nagkabali. Ma'am, magandang hapon po. Welcome to the attorney.
8: Maria, magandang hapon po.
0: Alright, ayusin ba? Po natin maya-maya ang linya ni Ma'am.
8: Hmm.
0: O, try natin ito isa. Ay, hindi. Ito talaga. Ma'am, hello po. Alright, we'll fix the line. Maya-maya po eh.
8: Samantala.
0: Estapa kasi ang kanyang katanungan. Eh, maganda pa. Mm-mm.
8: Tita Nona Damian, Zach Tolentino, Ligaya Chingtan, Zach Tolentino din. Si Yuri Kekay, Sarah C. from Los Angeles, California, Shelly Kila... nabubula. Kelly Sheila Vera.
0: Oh, Zach Tolentino ulit, partner. Hindi, joke lang. Si Rina Lin Saborido nandito na sa live stream natin.
8: Social live posting.
0: Si, may nagtanong dito kanina eh.
8: Oo,
0: si Louis Basco sabi niya, paano po kung barber ang request pero semi-kalbo ang inabot? Yung kumbaga parang hindi nga nakuha yung gusto mo na cut, haircut.
8: Gayun pa man, eh, kumbaga, meron, kagaya ng sinasabi ng aking partner kanina, meron ng mga bagay na hindi na, yan yata si Miss Maria, hindi na mababawi. Kasi kumbaga kung kulang pa yung gupit, pwede pang remedyohan. Eh.
0: Pero,
8: pero kung nasobrahan yung gupit,
0: na.
8: Kagaya, itsura ka, semi-kalbo ba to or kalbo na tong tawag
0: dito? Semi-kalbo part.
8: So yan. So wala, hindi na maibabalik. So breach of contract na yun. Pero kasi kagaya nito, partner, bago ka naman magpagupit, wala naman kayong pinipirmahan na kontrata. So kumbaga kung magkakaroon man ng reklamuhan, diyan yung kumbaga pwede ninyong he said, she said, or he said, he said. Pero again, para hindi rin po kayo maabala, ma-stress, halimbawa kung meron kayong gustong ipagaya,
0: tama,
8: 'di ba?
0: Litrato.
8: Pakita niyo yung picture, tama, kasi yun yung kumbaga medyo objective na, 'di ba? Yun lang ang tanging pinakita kong picture,
0: mm-mm,
8: na sobrahan pa, 'di ba? So
0: picture yun, may na po malinaw si Atty. Noel ngayon para po sa mga nais po na yan ang peg ninyo guys for
8: ayan or si partner Liza.
0: Si Miss Maria ng Davao, partner, nasa yes, linya na po ulit. Let's try it again.
8: Welcome back
0: po.
20: Hello po.
0: Ayun,
8: yan, go ahead po.
20: Hello, good afternoon.

0: posting kanina pa rin, active na active si Josh Kyle Edip Official, nandiyan na rin
1: si Marvin Ria. But may magandang go tanong siya eh, bihira lang magkaroon ng gantong tanong to eh, na okay, maganda-ganda. Teka, nasa na ba yun? Sinabi niya ano, parang papaano kung nagpakilala ng isang tao na hairdresser pero hindi naman pala siya hairdresser.
0: Okay.
1: But like yung mga fake dentist, may mga ganyang story apart.
0: Oo, bukod dun sa mga medical professional na kumbaga unauthorized practice. Dito sa mga nagpapakilala, isa yan sa uri ng estafa. Yung sinasabi mo, ikaw ay kumbaga kung ano man ang profession pero hindi mo pala kaya dahil wala kang pinag-aralan na sakto dun sa servisyong in-offer mo. Nakabalik na ba si Maria?
1: Wala. Try po pa natin ulit, partner, for the third time around. Hello po, ma'am. Magandang hapon.
0: Naku.
1: Try natin okay ulit. Try lang tayo ng try, partner. Sabi lang, gabi, buhay, may pag-asa.
0: It's me, Welotsky. Welcome back din po. Janet Corosa, hello, hello din po. Sabi niya, with, hello, attorney, and pretty Miss Liza with your pretty glasses. Bago ba yan, partner?
1: Hindi, partner, kasi mapagpanggap din ako. Bulag talaga ako, pero hindi ko sinusot masyado sa programa. Ngayon, hindi na kaya.
0: Okay,
1: need
0: so
1: the glasses.
0: Precious Wisdom at si Miss Jessie, yan din. Meron din siyang comment sa mga hairdressers.
1: Sa Social Life posting nandito na, teka, may question kanina si Oscar Dagamina. Mm-hmm. Let me just back read. Ito po, tanong po, attorney, paano po malalaman na legit o peke ang isang deed of sale? May nagkakamkam kasi ng lupa namin, pinakitaan kami ng deed of sale.
0: Okay, so yung deed of sale po, tandaan po natin, hindi yan ang ebidensya ng pag-aari. So, kung kayo po or kung sino man ang registered owner ng isang lupa, bago po yan mailipat sa iba na legal, dapat po yung taong nakariso doon ang pwede lang magbenta o mag-donate. Yun lang yung tanging paraan, voluntary transfer of ownership. Hindi po, kumbaga, yung mere deed of sale, marami pong paraan para yan ay makita ninyong peke. Yan din po yung pinag-usapan natin kahapon. Pero kung yung inyong lupa ay nananatili sa inyo, wala kayong pinirmahang deed of sale, hindi po yan mawawala sa inyo.
1: Yan
0: po ang pangako ng batas ng Torrens Title System po sa Pilipinas. Kung hindi nyo voluntary bebenta yan, meron din mga involuntary, hindi kayo nakabayad ng buwis, kukunin niya ng gobyerno. Pero kung hindi po ganun, hindi po yan. Peki po yan.
1: Okay. Partner, si Nad ng Antipolo, ayun, may katanungan naman po sa atin ngayon. Hello
0: LPO
1: po, magandang hapon.
0: Mm-hmm. Sir
2: yes,
0: Nad?
2: Magandang hapon, attorney, and ma'am, listener po.
0: Opo, go ahead po.
2: Number one listener po ng Antipolo.
0: Aba!
2: Opo. Babilisan lang, meron po akong tao na pinagkatiwalaan ko na maglalakad ng dokumento. Example ko na ho sa isang LPO ngayon. Naibigay ako ng perang amount na sinabi niya para may proseso yung dokumento. Ang problema, hindi po siya nagbigay ng kahit ano. Wala kami nakuwang balik sa kanya.
0: Okay.
2: Nagpabarangay ako, hindi sumipot. Tapos, ipinail po siya ng reklamo sa police station. Ang sabi ng police station, magbigay ako ng demand letter.
0: Tama po.
2: So, gumawa ako ng demand letter, tatlong beses. Ang problema, kada dinideliver, kahit ako na ang personal na nagdideliver dun sa address na alam ko, walang tumatanggap at tayo tanggapin.
0: Mm-hmm.
2: Yun po ang nangyayari. At ito po ang isang tanong ko, attorney. Kaya lang, ito ho, lumipas na ho ng more than 4 years ata, lagpas ng 4 taon. Pwede po ho ba ihabulin po o itaso?
0: Pareho pong kaso yung sinasabi ninyo?
2: Ano po yun eh? Parang stop pa po siya. Parang ganun po bang kakalabasin?
0: Okay, unang-una po, yung problema ninyo ng pagsiserve nitong demand letter, pwede nyo po yung ipadala through registered mail. Kasi po, yung registered mail, may tinatawag po yung registry return card na matatanggap ninyo. Parang
2: apo,
0: report po yan ng Philippine Postal Office natin na sinubukan ni sir pero ayaw tanggapin or wala yung tao doon. Yan yung patunay ninyo na kasi kailangan lang mabigyan sila ng pagkakataon na ma-inform ng inyong reklamo o demand para po matuloy na yung inyong kaso. Pero sabi nyo, dumaan na rin kayo sa barangay, ilang patawag na, hindi rin sumipot. So, na-issuehan na po ba kayo ng certificate of file action?
2: Meron po.
0: Okay. Yung pong transaksyon ninyo, yan po ay kontrata din. Ibig sabihin, babayaran ninyo para sa serbisyo. Pero tanong

0: Alam po, Sir Nad, yung po bang pinagagawa ninyo eh lehitimong transaksyon, hindi po siya fixing? Kasi nabanggit nyo po yung LTO, baka kung yan ay driver's license, hindi nyo po yan pwedeng ipalakad dahil yan ay dapat personal ninyong nilalakad. Anong uri po ba ng transaksyon itong pinalalakad nyo sa LTO?
1: Ano po ito? Parang fixer po siya eh. Ganun po ang lumabas.
0: So yun po, pero alam nyo naman po na fixer siya. So, kumbaga, meron din po tayong penal provision sa mga fixer. Sa, nandyan po yan sa Anti-Red Tape Act, Ease of Doing Business. Bawal po yan. So, pwede nyo rin po siyang ireklamo ng kriminal. Pero ito ang tanong, Sir Nad. Kasi kung illegal yan, alam ninyong illegal, eh bakit po tayo nakipagkontrata? Kasi dapat dinaanan na lang natin yung tamang proseso at hindi na po kayo nalagay dyan. Kasi, kumbaga, ang ating pong mga korte, ang ating sistema ng batas, ang nire-reward po niyan ay yung mga, yung meron pong isang expression sa korte, sa galing sa Korte Suprema, yung rule of equity. Ibig sabihin, kung ikaw ay humihingi ng remedyo, legal na remedyo sa batas, dapat ikaw ay dumudulog ng malinis ang iyong konsensya, malinis ang iyong kamay. Those who come to court must come with clean hands. Ibig sabihin, hindi kayo kasama doon sa, kumbaga, pandaraya sa gobyerno, pamimiki ng dokumento. At kung, kasi kumbaga, kung alam nyo na bawal yan, at alam nyo na fixer yan, eh kumbaga, meron din po kayong pagkukulang. Sir Nad?
1: Opo, nangisigyan ko po.
0: Pero kung tutuusin, kahit na po nga ganun, dahil meron kayong binitawang pera, kayo naman din po ay may prejudice, may damage. So pwede nyo talaga siyang ireklamo yung kanyang sinasabi na yung, kumbaga hindi naman siya maabsuelto dahil lang alam nyo na fixer siya. Sir Nad?
1: Opo. Ano pong, at saka attorney, more than 4 years na nakalipas eh, kasi may busy na rin ako at saka umuwi ako ng probinsya ng time na yun eh.
0: Kasi po dito, Sir Nad, halimbawa, so kung yung panahon ng pandemic, pwede po yung maipaliwanag. Ibig sabihin, hindi po ika-count yan. Pero as a general rule po, kapag ang cause of action ninyo, civil case po ito ha, batay sa kontrata, kagaya nito, nag-agree kayo, sabihin na natin, legal yung pinag-uusapan natin, 10 years po ang prescriptive period niyan. Pero, kasi dito po hindi malinaw yung detalye, kung yan ay criminal case, depende po yan sa imposable penalty. Kagaya po, yung less than 40,000 na estafa, sabi natin kanina, 2 to 4 months lang. Light po yan. Ang offense na yan. Opo, meron, kung 4 years na po yan, paso na po yan. Kasi sa mga light, kung di ako po nagkakamali, ay 2 months lang ang prescriptive period. Pero yung utang sa inyo, yan, civil, kung ipagpapalagay natin yan ay kontrata, meron kayong kasunduan, hindi siya sumunod, pwede po yan hanggang 10 years.
2: Okay po, sir.
1: Attorney, kung halimbawa, may binigay lang ako sa kanyang papel na nireceive niya yung pera na sa ganitong halaga na para sa paglalakad ng ganitong dokumento, yun lang po ang...
0: Sapat na po yun. Kasi yung isusupplement po nyo yan, dadagdagan nyo po yan ng inyong salaysay. Ipapaliwanag nyo bakit kayo nagbigay at bakit siya tumanggap ng pera sa inyo. Hindi naman kayo kasimbayat ni partner Liza na magbibigay lang kayo ng pera na walang kapalit, hindi po ba? So yung inyong salaysay, doon nyo pwedeng ipaliwanag kung ano yung konteksto ng pagbibigay ninyo ng pera. Okay po, Sir Nat?
1: Attorney, ano pinakamagandang gawin ko? Ipapail ko ng... sa police station ba o kukuha ko ng lawyer
0: para pero kasi sabi niyo after 4 years na eh, so hindi niya na, yan, hindi na po tatanggapin niya ng police. Ang mungkahi ko po kasi kulang po tayo sa oras yung detalye. Pero magkonsulta po kayo sa sa Antipolo po, punta po kayo sa Public Attorney's Office, ikonsulta niyo po kasi kung yung unang-unang tanong kung party rin po kayo sa panloloko at pamimiki, kung yan ay alam niyong fixer, baka doon pa lang eh payuhan na kayo ng abogado na parang walang kahihinatnan itong inyong kaso. Pero hindi naman po masamang magtanong. At yung kumbaga, i-disclose nyo naman sa abogado, protected din po yan ng attorney-client privilege. Hindi naman po yan magagamit sa inyo. Okay po, Sir Nat?
2: Okay po, sir.
1: Salamat po.
0: Salamat din po.
2: Sir Nat. Thank you po.
1: Number one listener po ako. Lagi po akong nakikinig sa inyo.
0: Salamat. Ay, salamat po, Sir Nat.
2: Okay po, sir. Thank you po sa inyo. Yan po si Sir Nat ng Antipolo. Sorry, I just need to double check eh. Kasi ang problema mo, kapag nag-avail ka rin ng service ng fixers, pag napatunayang
0: yes,
2: fixers,
0: meron ka rin pananagutan.
2: Meron ka rin pananagutan, mm-hmm. Sir Nat. So, a question here is that really worth it pa na habulin? Mm-hmm. Kasi po pwede kang ma-back to you sa kaso, partner. Kasi illegal po mag-avail ng services ng mga fixer. So, and I'm saying this, hindi lang po para kay Sir Nat for his future transactions, mm-hmm, with government agencies, but of course, to remind our kapamilyas out there, bawal pong mag-avail ng services ng mga fixer. Yun! At hindi po ako namimigay ng pera. Wala pong katotohanan ang sinabi ni Attorney Noel. Ipagdadasal ko kayo. Yun ang kaya ko ibigay. Sa ngayon!
0: Cheque lang po ang pinamimigay.
2: Wala rin laman. BP22 ang bagsak natin dyan, partner. Sa ngayon po yung magbibigay. Dahil po muna kami sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik. Dear Attorney, maalalayza mo kaya?
3: Hello, Attorney! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ang galing! Pangmatagalan!
5: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
3: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Siguradong papanalo ang apo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hello, Attorney! Sa DZMM! Problemang legal? Bibigyang payo natin yan sa Dear Attorney! Dear Attorney!
2: Nagbabalik po, Hello Attorney, sa ating pong panibagong edisyon ng Dear Attorney. Ang ating pong liham ay galing po kay Elena. At attorney, isa po ko nag-aalalang magulang na humihingi ng inyong payo tungkol sa aking anak na estudyante. Ilang buwan na po siyang nakararanas ng pambubuli sa kanilang paaralan. Madalas siyang tinutokso, pinapahiya sa harap ng klase at minsan ay tinutulak pa ng ilang kaklase. Nalaman ko rin na gumagawa sila ng masasakit na komento tungkol sa kanya sa social media. Napansin ko pong ayaw na niyang pumasok sa eskwela at madalas siyang umiiyak at sinasabing natatakot na siyang makita mga nambubuli sa kanya. Bilang magulang, labis po akong nag-aalala sa kanyang kalagayan. Nais ko po itanong kung ano po bang dapat naming gawin, kanino po ba kami dapat lumapit, sa advisor po ba, sa principal, o direct na po ba kami dapat sa ibang ahensya. Kung sakali hindi po umaksyon ang paaralan, meron po ba kaming maaring kasuhan o puntahan para magsahain ng reklamo, at ano po bang mga ebidensyang dapat naming ihanda upang maprotektahan po ang aking anak. Maraming salamat po.
0: Hey, una-una po, simulan natin ano yung mga ebidensya. Isulat po natin yung salaysay ng ating anak. At alam natin na medyo traumatic itong epekto sa bata ng bullying. Mm-hmm. Kung kaya nga, kailangan tulungan natin sila upang maihanda sila na makapagbigay ng malinaw at kumbaga kumpletong salaysay. Pero tanong, saan pwedeng magreklamo? Unang-una, doon sa teacher. Yan, mandato yan ng DepEd Child Protection Policy na bawat eskwelahan dapat ay mayroong Child Protection Committee na pinamumunuan ng principal o yung highest official. So, mula sa guro, hindi naaksyonan, akyat tayo sa principal. Pero yung agad-agad, halimbawa, kagaya nun, tanong, hindi inaksyonan ng guro, hindi inaksyonan ng principal, eto, marami tayo na pwedeng tawagan. Unang-una, Department of Education, Learners, Telesafe, Contact Center, partner.
2: Okay.
0: Landline, 86321372. Meron din po yung smart number or itetext nyo 33733. So madaling matandaan, 33733. Pwede po ninyo itext yung reklamo. Meron din pong email ang Department of Education for bullying reporting. We protect learners at deped.gov.ph. Bukod dyan, meron pang DepEd Public Assistance and Action Center na meron din mga landlines 8636-1663, 8633-1942. Ito pa, may mobile din, may smart, may globe, pero baka hindi na natin basahin dahil hindi rin natin matatandaan. Ang Council for the Welfare of Children, meron din silang Makabata Helpline 1383. So, dito naman po, toll-free, pwedeng tawagan, whether landline or phone, 1383 lang, apat na numero lang po. At meron din po sila, i-research niyo po, Makabata Helpline ng Council for the Welfare of Children, may smart din po, may globe number. Bukod dyan, PNP Women and Children's Protection Center, ang hotline po ng ating Philippine National Police, 911. At meron din po silang, kumbaga, mobile number. Pero tandaan po natin yung pagre-reklamo, yung legal na remedyo sa mga kaso ng bullying, isang aspeto lang po. Ang sa tingin ko po, mas mahalagang ma-address natin immediately, agad-agad, yung pong mental health ng ating mga anak. Kaya pwede po kayong tumawag dito. Hopeline Philippines, parang ito po ay 8804-4673. Yan ay, tingin ko, baka private, pero national National Center for Mental Health, NCMH, meron din silang 1553. So yan po, kumbaga, yung pong immediate mental health first aid, dyan po pwede natin itawag.
2: At lahat po ng mga numero na banggit po ng aking partner, maaari nyo po makita pag po sinerge ito sa internet.
0: Yes.
2: May mga official social media pages po sila. Ano? Sayang, nabitin lang po tayo sa oras. Miss Elena, pinagdarasal po namin kayo at yung anak. God bless you po. Paalala po namin na ang payo pong binigay ng aking partner ay batay lamang po sa limitadong impormasyong aming pong natanggap dito po sa Maalalayza Mo Kaya. Sa ngayon!
0: Ubus na po oras. Sorry
2: ubus
0: po rin
2: na,
0: sa hindi namin
2: na
0: bate.
2: Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok po sa aming isang linggong talakayan dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas sa madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
2: Susunod si Doc Dennis Ngona po at
0: Itawi ni Cordero
2: sa DZMM Action ngayon. See you Monday, partner.
0: Ingat,
2: bye.
0: Happy weekend.
11: Hello, attorney. Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras. 2 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, sumampa na sa 81 ang napaulat na nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao noong June 8. Ayon sa NDRRMC, 9 mula rito ang kumpirmadong mula sa Davao Region habang 72 pa ang sumasailalim sa validation. Mahigit 1,300 naman ang nasugatan habang 31 ang nawawala. Samantala, aabot sa mahigit 1.3 billion pesos ang iniwang pinsala sa imprastruktura ng lindol sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sacsayhuaman at Barm. Sa ating light news, libo-libong puno ang itinanim sa ilang bahagi ng bansa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Arbor Day kahapon. Sa Iloilo Province, mahigit 10,000 puno ang itinanim ng mahigit 2,000 barangay service point officers sa iba't ibang munisipalidad. Ayon sa Provincial Government Environment Target ng 4th Province, Iloilo, pagsapit ng taong 1,000 at naraang native trees ang itinanim sa kahabaan ng kabulalaan versa Bakra habang 300 native trees naman sa Vintar. Layo ng Arbor Day na hikayati ng publikong maglanim ng puno para maisulong ang pag-aalaga sa kapaligiran.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
3: Basta nangyari, nakareport agad sa DZMM. Maniling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi aksyon. Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
0: Magandang hapon mga kapamilya, ngayon po ay Biyernes, 26 ng Hunyo, 2026. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghati ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
4: Kasama po nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon Ngayon. Okay. Exciting day.
4: Why?
0: Kasi nakita ko meron yung parang connection ba, Tita Winnie? Kasi yung first problema na tatalakay natin yung tungkol sa parang chemical leak daw.
4: Okay.
0: Diyan sa Mikalamba, Laguna, na reklamo na isang residente.
4: Uh-oh.
0: Dahil may mga isdang namamatay, tapos may bula-bula daw sa kanilang lugar.
4: Ah, naku, mahirap pa. Mahirap 'yan mapatunayan.
0: Yes. O,
4: kasi kailangan ng testing ng waters.
0: At ang source mo, sino ang nag-leak?
4: Yes.
0: Isang hindi naman iisa lang ang pabrika or lugar o bahay ang nandiyan. paano nagkaroon ng leak?
4: Ng klase ng chemical na ito.
0: Ano klase ng chemical? Oh, tama ka.
4: Importante yung testing.
0: Yes, yung detalye.
4: Para may basihan ka.
0: Tama.
4: Okay, mamaya malaman po natin dahil makakausap din po natin ang City Environment and Natural Resources Office ng lugar na panawagan.
0: Mm-hmm. At syempre, yung klinika natin,
4: ay, oo nga naman.
0: Idudugtong ko sa kwentuhan kahapon dahil nag-leptospirosis tayo, may kinalaman sa baha, ulan at tubig, di ba, in general. Okay. This time, iba naman, may kinalaman din sa tubig.
4: Ano?
0: Dengue.
4: Ay, oo. Kasi kahapon medyo pahapyaw nating nabanggit na kakaiba ang manifestation. Although, parang pareho, pero may kaibahan.
0: Tama.
4: Tama ba yun? Do I make sense?
0: Hindi. Very, very sensible yan, Tita Winnie. Dahil tinanong mo, ay, bakit ba may lagnat, may trangkaso, may sakit ng ulo, naduduwal at nasusuka. Eh di sabi mo, parang viral illness ka mo. Di ba? Ayun na nga. Pero kahapon, leptospirosis, bacterial.
4: Yes.
0: Pero this time, meron din tayong halos ganun. Parehas, ang manifestation.
4: Diba?
0: Pero viral this time.
4: Right. Kasi, ang yun, naalala ko na, Doc, yung pagkakaiba ng lagnat ng leptospirosis at lagnat ng dengue.
0: Tama.
4: Yan. Ako, baka may mga katanungan po kayo tungkol sa dengue. I-text nyo na po yan at sasagutin mamaya ni Doc
0: at
4: Dennis.
0: Siyempre, sa panghuli, may panawagan po tayo sa, again, nawawalang pamangkin.
4: Naku, ay alas 2:08 na. Naku, siksikin po natin ang ating programa. Umpisa na po natin ang ating
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
5: Litong-lito?
6: Litong-lito?
5: Gulong-gulo?
6: Gulong-gulo?
5: Pinagpapasapasahan?
6: Pinagpapasapasahan?
5: Pinapaasa?
6: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Mga pamilya, Lumaplando Espedito, residente ng Barangay Real, Calamba, Laguna. Dahil sa may mga nataang silang mga lulutangang puting bula na pinagsususpetsahang nilang chemical leak sa San Juan River. May ilang residente at turista ang nalik sa nakabing ilog at nakaranas manoy na pamamantal sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya para sa iba pang mga detalye, makausap po natin sa linya si Mr. Rolando Espedito, isang residente po ng lugar na ito. Magandang hapon, Rolando.
4: Hello po.
0: Hello.
7: Hello po, magandang hapon po.
0: Opo, Doc Dennis ito. Kasama natin si Tita Winnie dito sa DZMM Action ngayon. Kwento mo naman, anong nakita niyo sa San Juan River?
7: Nito po, Martes ng hapon, bumaba po ako sa ilog para mamingwit po ng isda. Na akin pong napansin na marami pong namumuti sa tubig na malalaking bula.
0: Bula.
7: Nung aking pong tiningnan, binidyohan ko po, nakita ko po na yung mga isda po ay parang nahihilo, nalalason po dun sa tubig.
0: Mm-hmm.
7: Gawa po siguro dun sa chemical po na itinapon.
0: Anong chemical ang tinutukoy mo at sino ang nagtapon po?
7: Ang amoy po kasi ng tubig, para siyang amoy asido, parang asupre.
0: Mm-hmm.
7: Mabaho po ang amoy, masakit sa ilong.
0: Okay.
4: Meron po bang kalapit na pabrika sa ilog?
7: Meron naman po mga nakapaligid po na mga company po sa ilog.
0: Mm-hmm.
7: Hindi lang po namin alam kung sino po talaga yung mga nagtatapon.
4: Hindi, pero meron. Meron. Merong kumpanya, pero ano po ba? Parang pabrika po ba ito? Planta? Gawaan ng kung ano? Anong klase po ang nakapalibot sa tawag dito, sa ilog?
7: Marami po kasing company dyan. Hindi ko po alam kung anong company po eh. Simula po sa turbina hanggang Makiling.
4: Pero,
7: hanggang Santo Tomas po.
4: Okay, company, iba yung kumpanya kasi, Mang Rolando. May namataan po ba kayong planta kaya o pabrika?
0: Yung pagawaan.
4: Oo.
0: Tapos parang may parang tubo, mga drainage
4: may,
0: ba
4: meron
0: na
4: pa kayong,
0: inilalabas sa lawa o sa river?
4: Yun, na nakikita ninyo na nasa paligid ng ilog.
7: Wala po. Kasi po nadadala lang po siya ng tubig papunta po sa amin dito sa may barangay Rial.
0: Okay. Itong isda na sinasabi niyo na nakita niyo namatay na lumulutan ng hihina, ito ba'y fish pond?
7: Fish pond ilog ba? Po ito.
0: Ilog. Kasi 'di ba minsan naglalagay sila ng fish pen ganyan.
4: Pero sa picture running, the river
0: water
4: ay very narrow.
0: Opo.
4: So, okay, number one, dati buhay na ilog ang San Juan River. Mang Rolando, ibig ko sabihin, talagang dati na kayong namimingwit, nakakapamingwit ng isda.
0: Nakakapaligo doon.
4: Opo, maayos ninyong nakakain ang isda, ganon.
7: Opo, ang ilog pong ito, hindi lang po sa pinanguhulihan po namin ng isda.
0: Mm-hmm.
7: May mga bukal po ng tubig dito na iniigiban po namin na panggamit po pang inumin, pang saing.
0: Mm-hmm.
7: Ngayon po, hindi na rin po pwedeng kunan kasi lasang gas na po.
0: Lasang gas? May pagbabago ba sa itsura o kulay?
4: Bukod doon sa bula-bula.
7: Pagbabago po siya ng kulay ang tubig. Eh. May oras po na maputi ang tubig, may oras na kulay brown.
0: Umulan ba?
4: Oo nga, umuulan. Tama.
0: Umulan ba doon sa lugar niyo po? Itong nung nangyari ito? Halimbawa,
7: ang ginagawa po kasi nila, pag nagbabadya po ang malakas na ulan, lalo na sa Batangas,
0: mm-hmm,
7: doon po nila sinasabay ang pagtatapon para po mabilis madala yung chemical.
0: Ano kaya ang tinatawag?
4: Those are just
0: allegations.
4: Yes.
0: Suspecha mo. Suspecha natin. Oh?
4: Speculations. Okay. Tanungin natin. Nandiyan na ba?
0: Yes, ayan. Yes.
4: Ang head ng City Environment and Natural Resources Office ng Calamba, Laguna. Nakalock na sila?
0: Nakalock na, no? Yes.
4: Yan, si
7: Sir
4: Joseph Arlan Llorente. Hello, sir. Magandang hapon. Winnie Cordero po at Doc Dennis kasama niyo ngayon.
0: Good afternoon, sir.
5: Magandang hapon po. Ma'am Winnie, Sir Dennis.
0: Opo.
4: Ayan, aware naman po kayo sa ipinapanawagan ni Mang Rolando dyan po sa Barangay Rial?
5: Yes po, gawa ng noong June 12 pa po namin nakita sa social media po yung panawagan na yan. At agad naman po namin po yung pinuntahan kinabukasan with Barangay Rial, Senro, saka Coast Guard po.
4: Okay.
5: At kumuha naman po sila ng test, yun po yung iniintay po namin. Then, sumunod pong araw, June 14 po, Sunday, pumunta rin po kami kasi nireport na rin po namin sa mas nakatataas po sa atin na ahensya, yung LLDA and PEMU, para po mas mapuntahan pa po namin yung mga companies na pwede nila kung kuhanan ng mga sample na tubig. Yun po yung inano natin dyan.
4: Okay, so ano hong lumabas sa findings?
5: Actually po, sa ngayon, naghihintay pa rin po kami ng report po galing sa LLDA. Luwa po na mas ano po yung sample po nila. Saka sila po talaga yung nakamandato regarding po sa mga testing po natin sa katubigan.
0: Pero kayo, sir, anong observation nyo sa physical finding nung kumuha kayo ng sample? Sabi natin isang beaker ng tubig mula sa San Juan River. Meron ba kayo napapansin na parang yun may quality change ba? Meron ba tayong physical changes na alam mong dati ay hindi?
5: Same po nung observation ni Mang Rolando po.
0: So,
5: may mga amoy daw po, saka may inspector po kami pumunta dyan na tatlo.
0: Okay.
5: Yun po yung observation po nila, base sa report nila po sa amin, na may amoy, saka yung pagbula, yung color din po. Kasi po yan ipag po naulan po, ay lumalabo naman po yung tubig po talaga, gawa ng mga puti. At ang katabigan po na ng San Juan River ay nagmumula po yan sa Batangas. Dire-diretso po yan sa Calamba. Kami po yung pinaka-catch basin.
0: Kasi ang nangyari, parang nawawala ng pagkakakitaan mga tao ng Barangay Rial. Dahil dun sila naghahanap buhay. Kanilang body of water yan.
4: Joseph. Sir Joseph, ano, June 12 at June 14, kumuha ng water sample. June 26.
5: June 13 po and 14 po.
4: That's right. That's June 13. June 13 and 14. Eh, June 26 na po ngayon. Bakit po ang tagal na resulta?
5: Base po kanina po uli uli kami nag follow up. Ini-incubate daw po kasi yung mga sample ng ganyan po. Okay. Kaya patuloy pa din po yung pagpa-follow up namin regarding po sa sample po sa LLDA po.
0: Sir, pwedeng malaman ano ang analysis na ipinagagawa natin? Kung incubation, ibig sabihin hinahanap nyo ang coliform, hinahanap nag-grow kayo ng bacteria. Pero meron pa tayong analysis in terms of chemical. Oo. Chemical man lang. Meron ba tayong sabihin na?
5: Yes po, yung po yung medyo ina-analyze po kung ano yung chemical na doon na nakapinsala po sa tubig at kung ano po naman yung companies na merong ganun pong mga chemical. Yung po yung ina-analyze.
0: Kasi ang point ko, sir, kasi nagsasalita ako bilang isang manggagamot, ano? Dahil pag halimbawa, yes, isang pasyente namin ay nagpa-test po ng chemistry, nagpapatubo din ako ng culture, no? Minsan, 72 hours.
4: It's for the bacteria.
0: Bacteria. Pero ito, malalaman ko, sabihin natin, pag may nalaso na pasyente, ano, meron ba siyang ininom na sabihin natin, mataas ang carbon level, hydrogen level, meron ba tayong phosphate, meron ba tayong organophosphate,
4: yung chemical na incubation
0: yun nga eh. Itong mga analysis, ang sa akin po, sir, yung chemistry. Ang chemistry kasi pwedeng immediate po, hindi ba?
4: Right. Oo, overnight. O, sabihin na natin, pinakamatagal na yung tatlong araw kung maraming chemical na tinetest.
0: Yes. Yes, yes. Diba? Sampling ano ba?
4: Yes.
0: Kasi meron 2 days tayong ginawa eh. Hunyo a 12 at Hunyo a 14.
4: Bakit hindi po na, bakit wala pa pong resulta hanggang ngayon?
5: Actually po, yan po rin yung tanong din po namin sa LLDA kaya nagpa-follow up din po kami sa kanila.
4: Kailan nyo po last na finalo up?
5: Siguro sila din po yung magandang ahensya na makakasagot po dun sa
4: sir,
5: tanong.
4: Sir, kailan nyo po last na finalo up, Sir Joseph?
5: Itong umaga lang po.
4: Eh bakit ngayon lang po kayo nag-follow up kung kailan may nagko-complain?
5: Hindi po. Yung huli po ang sabi niya, ito pong huli. Pero itong week na nagdaan po, nagpa-follow up po talaga kami sa...
0: Walang initial report, sir.
5: LLDA po.
0: May initial report?
5: Patuloy din naman po yung pakikipag-usap po namin dyan kay Sir Rolando regarding po dun sa tawag po dito yung ano ng tubig dyan sa Riel po.
0: In the meantime, ano po ang mitigating measures ang ginagawa natin para ma-address itong sabihin natin may amoy, may lasa,
4: or
0: at bula.
4: Aside from the bukod po doon sa chemical test na hanggang ngayon ay wala pang resulta, ano na po ang ginagawa ninyong imbestigasyon? Tin-raise nyo na po ba ang source? Alam ko po galing, sabi nyo galing Batangas. Pero natuntun nyo po ba yung pinanggagalingan?
5: Bali po kasi nung nag-inspect po yung mga kasamahan ko po, meron din po sila nakita doon sa kalabas po nung Batangas. Then nagpunta rin po sila sa may FBI po. May mga ganun din po silang senaryo na nakita na may blood po daw.
0: Opo. Meron ba tayong nilagay ng mga signage po na bawal muna uminom, bawal muna kumuha ng tubig, bawal maligo at lumangoy sa lugar na ito? Para protection ba?
4: During the time.
0: During ngayon. Kasi na, sabi nyo nga, sabi nga ni Mang Rolando, may namamantal na turista.
4: May naliligo pa rin.
0: Oo. Meron ba tayong nilagay ng mga signages?
4: Na warning.
5: Sa ngayon po, wala pa po kami nilalagay.
4: Ay, bakit? Bakit, Sir Joseph? Kasi akala ko ba nag-umpisa na kayo mag-imbestiga noong June 12?
5: Ano ka rin po yan? I-coordinate ko din po yan sa...
0: Opo, kasi yan eh.
4: Bakit hindi nyo agad na coordinate, sir? Di ba kayo ang head ng City Environment and Natural Resources?
5: Ang ibig kong sabihin, Hindi po kasi agad yun ang naisip namin kasi hindi naman po, kumbaga wala namang history po talaga
0: yes.
5: na hospital pero, o na ano agad.
4: Naku, hintayin pa natin maka-hospital.
5: Siguro i-coordinate po sa health namin regarding po dyan.
0: Opo.
4: Naku naman, meron na nga pong complain na may mga naliligo. Ang ibig sabihin namin, Sir Joseph, yung mga babala para maiwasan
5: okay
4: ang pa, ang indulto. Hintayin pa ho ba natin na mayroong ma-hospital? Hintayin na pa ba natin na may malason dahil sa pag dahil sa paglunoy-lunoy diyan sa tubig na 'yan? 'Di ba sir, dapat maagap tayo. Prevention is better than cure.
5: Yes po, noted po 'yan.
0: Sir Joseph, ganito, nag-follow up tayo sa laboratory or sa mga culture o pinapatubo o incubation. Ano ang ibinigay sa inyong sabi natin takdang petsa o kailan mabibigyan ang final report? At least meron tayong idea dahil sabihin natin June 12 at June 14, ano? Siyempre, nag-follow up tayo, meron silang tugon, meron silang reply na, okay, sir, Mr. Llorente, siguro in 24 hours, itong weekend, may resulta na ba? May binigay ba silang commitment or committed time po na magre-release?
5: Actually po, yan din po yung tanong namin sa kanila. Wala po kasi silang time na ibinigay po sa amin. Pero diretso pa rin po yung pagpapalo up namin sa kanila po.
0: Okay.
4: Sige, Sir Joseph, wala kaming nakuhang magandang sagot sa mula sa inyo, no? So, ang gagawin na lang po namin, magfo-follow up na lang po kami next week. And titingnan din po natin kung makakakontakt tayo sa LA. Inaasahan po namin simula ngayon, maglalagay na po kayo ng warning signs para wala pong aksidente na mangyari diyan sa San Juan River niyan.
5: Okay po yan.
0: Yes.
5: Agad ako po yan agad-agad niyan.
4: Please lang po para ano, para hindi
0: para ma-actionan natin, sir, kasi
4: ano, yung maaagapan kung ano man ang danger.
0: Kumbaga minus the result. Obviously, sa amoy pa lang, maski na sabihin natin hindi tayo manggagamot, hindi tayo doktor. Bilang residente, apektado na tayo sa amoy. Itsura pa lang, mula. May mga na-dead na isda. Siyempre, alam natin medyo hindi okay.
4: And aside from the city, Sir Joseph, nananawagan din tayo sa mga kapitbahay ni Mang Rolando.
0: Yes.
4: Nakita na po natin yung pagkakaiba ng itsura, amoy ng San Juan River. Eh di wag na ho tayong maglublub doon. Wag na ho tayong mangisda doon. Diba?
0: Dapat iwasan na muna.
4: Oo, dapat iwasan na muna. Tayo na mismo, kung wala pang binibigay na warning ang city, edi tayo na mismo ang magbabala. Diba?
0: Yes, dapat ganun.
4: Kasi tayo nakatira doon sa paligid. Okay, so mag-follow up na lang po kami, Sir Joseph, next week.
5: Okay po.
4: Okay.
0: Thank you very much, sir.
4: Thank you po.
5: Ayan, thank you din po. Thank you.
4: Si Mang Rolando. Thank you. Si Mang Rolando. Mang Rolando, follow up kami next week. Huwag na muna kayong gagamit ng ilog, ha?
5: Okay po. Thank you po.
4: Sige. Okay. Yan si Mang Rolando Espedido, residente ng Barangay Real, Calamba, Laguna, na apektuhan ng maduming tubig ng San Juan River doon na dati naman ay hindi. Pero sabi nila, ginagawan nga daw ng paraan according to their head. Head yan ha, pinuno ng City Environment and Natural Resources Office ng Calamba, Laguna, si Sir Joseph Arlan Llorente.
0: Okay!
2: Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
0: Okay, mga kapamilya, mga kaserbisyo, magkita-kita tayo ha, magsisegue tayo, meron tayong event itong July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo.
4: Buong araw na punong-puno ng kasiyahan at public service. Alas 9 po ng umaga, magbubukas na ang gate para sa medical mission. Libreng serbisyong medikal at may libreng gamot pa. Hanggang 300 katao po ang pwedeng ma-accommodate, kaya punta na ng maaga.
0: Pagsapit ng 1:00 ng hapon, magbubukas naman ang public service booth. May booth po tang action ngayon.
4: Talaga?
0: Para sa mga may nais isumbong.
4: Ayun!
0: At ilapit ang problema. May libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners. First come, first serve pa rin, mga kaserbisyo.
4: At pagdating po ng 4:00 ng hapon, makipag-bonding sa paborito nyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. May pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula pa rin sa DZMM. Kaya, maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40.
0: Apat na po tayo!
4: At sa ating pagbabalik, magbubukas na po ang ating klinika sa East Trenton. Tatalakayin ni Doc?
0: Dengue!
4: Baka may mga katanungan po kayo tungkol sa dengue. Text na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po tayong mag-text sa ating DZMM Viber hotline number
0: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 567-1567-2 or 5673. Sa ilang sandali, babalik pa rin ang Action ngayon!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Smells good.
8: Tikman natin.
6: Sarap!
2: Yummy! Everest Refrigerators.
6: Love?
2: Ano Everbest food mo in the world?
8: Of course! Yung ginawa natin together.
2: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
9: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol. Trolls sa Istren Teleradio. Basta AM, DZMM!
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: May papasalamatan lang po tayo.

0: Okay, papasalamatan natin.
1: Again.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: At sa oras na alas 2:30, tayo magbibigay daan sa ating mga radyo patrol. Inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong ayos na flood control project sa Araneta Avenue sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores.
3: Doc Dennis, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong rehabilitate na flood control project sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa Barangay Tatalon, Quezon City. Ayon kay Pangulong Marcos, epektibo na ang mga unang hakbang ng pamahalaan kabilang ang paglalagay ng malalaking drainage pipe, dredging sa San Juan River at paggamit ng mobile pumps para mapabilis ang pag-agos ng tubig at mabawasan ang pagbaha. Batayan niya sa ulat ng mga residente, hindi na kasing taas ng dati ang baha at mas mabilis na rin itong umuupa matapos ang malakas na ulan. Gayunpaman, iginiit ni Pangulong Marcos na kailangan masolusyonan din ang problema sa basurang bumabara sa mga drainage sistema. Dahil dito paigtinginaan niya ang declogging at palalakasin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang mapanatili malinis ang mga daluyan ng tubig. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Parang kailangan na magbakasyon nito si secretary ng DPWE, Vince Season, 'di ba? Pumapayat. O siya, naku, sa ibang balita naman, mga menor de edad na nasa likod ng Tacloban school shooting sa ilalim sa age appropriate rehabilitation. Ano ito? Malaman po natin sa balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
4: Magandang hapon, Tito Winnie, Doc Dennis. Ayon kay DSWD Secretary Rex Garcelian, ang dalawang minor de edad na sangkot sa school shooting sa Tacloban City ay sasayon alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act. Anya, manatili sa kustiya ng DSWD ang mga suspect na ilalagay sa rehabilitation center habang sinusuri ang kanilang kalagayan. Binigindiin ni Garcelian na may pinanagutan pa rin ng mga ito sa ilalim ng batas at nakadepende sa maging resulta ng kanilang rehabilitation ang sunod ng hakbang ng korte. Kasabay ito, siniyak ng DSWD ang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng insidente. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
5: Thank you, Kelly Cordero.
0: Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagpapataw ng expulsion o pagpapatalsik ng mga estudyante mapapatunayang sangkot sa karahasan sa mga paaralan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
6: Doc Dennis, Tita Winnie, tinitignan ng Manila Local Government Unit ang posibilidad na pagtatanggal sa mga estudyante na masasangkot sa karahasan sa mga paaralan, kabilang din ang mga estudyante na magdadala ng armas. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno, pag-aaralan nila ang pagpapasa ng batas sa sangguniang panlunsod upang maipatupad ito. Dagdag pa ni Moreno na hindi na makakapag-aral sa mga public schools sa Maynila ang estudyante na masasangkot kung ang mga kinatawan ng binuong task force ng lungsod sa Lunes para pinakain ang mga mahigit na security protocol sa mga paaralan sa lungsod upang protektahan ng estudyante at maiwasan ang mga evidente ng karahasan at mass casualty attack sa mga paaralan at pampublikong lugar. Ito ay matapos na nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Maraming salamat, Radyo Patrol.
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Oras, alas 2:34.
8: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
7: Ang puso ng DZMM, Action Ngayon!
8: Bukas na ang klinika sa Istrenda sa Action Ngayon!
0: Bukas na ang klinika sa Estrenta ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Dengue! Alam mo, yes. nung unang panahon, na nag-out itong si Dengue, no? That was early 2000.
0: Mm-hmm.
1: I think, ano, Doc, napakasimple lang niyang iwasan na siya daw ay morning mosquito.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na lumalabas pagpatak ng alas 3, alas 4 ng
0: yes.
1: hapon. Tapos, biglang over time, nag-e-evolve na siya. Parang nag-a-adjust sila mo.
0: Very true, Tita Winnie. Because of climate change, because of environmental change, because pagbabago ng ating rainfall, precipitation, humidity sa ating lugar, pati na ang evolution nitong vector, yung nagdadala ng virus for dengue, uh-oh. Si lamok, ang tawag doon ay si Aedes aegypti, ay siyang nagbago rin.
1: Uh-oh.
0: Dati sabi mo nga, pag sa afternoon 3 p.m. hindi na, wala na.
1: Wala no? na, magtatago
0: hindi
1: na sila, so safe
0: ay,
1: na.
0: No. Early morning hanggang late afternoon na. Kumbaga extended ang oras nila for involvement for creating trouble.
1: At nung araw, sabi sa maruming tubig, yung pala pati malinis na tubig.
0: Well, in general, ang dengue kasi, itong lamok na ito, si Aedes aegypti, isang lahi Bopictus, more Aedes aegypti, ay siyang nag-breed sa stagnant, hindi gumagalaw na tubig, at usually clean.
1: Usually.
0: Pero siyempre, pag dirty, basta stagnant.
1: Kikiti ka doon?
0: Oh na, breed siya. Kung may pagkakataon ka mag-observe na Aedes aegypti na lamok,
1: okay.
0: Kung gusto mong huliin, gusto mong aralin, kasi inaaral namin yan.
1: Pinag-aaralan.
0: I'm sorry again. Entomology, yung insect mismo, siya ay itim. Ang katawan,
1: okay.
0: Black body,
1: but
0: meron siyang white markings sa katawan.
1: Stripes.
0: Sa stripes sa paa, para kasi naka-stockings na stripes.
1: Oo, parang, no, oo.
0: Yun,
1: si
0: yun.
1: Wednesday.
0: yun.
1: Stockings ni yun. Socks ni Wednesday. Oo.
0: Pero,
1: okay.
0: Tita Winnie, ang dengue ay isang virus.
1: Okay.
0: Dala ni lamok na si Aedes aegypti, ang virus niya ay flavivirus.
1: Flavivirus. Na kapag kinagat ka ni dengue carrying mm-hmm. mosquitoes, ano naman ang ano nun?
0: So wait tayo.
1: Wait.
0: Ito ay dengue ba? Babae ba ang kumagat sa'yo? Dapat kasi infected female mosquito, infected na babaeng Aedes aegypti ang kumagat at siya'y magkakaroon ka ng dengue.
1: Paano malalaman kung babae o lalaki yung lamok?
0: Pues, magkakasintomas ka 4 to 10 days later. Walang kinalaman si lalaki dito.
1: Ay, walang kinalaman ng lalaki.
0: Dahil si female Aedes lamang na infected ang pwedeng mag-transport at magbigay ng flavivirus
1: really?
0: Sa victim. Yes.
1: Sorry naman, impertinenteng question. Mm-mm. Bakit?
0: Kasi yun ka na ang kanyang power. Yun ang kanyang, sabihin natin, may mga in the world of animal, the class, no? Animalia. Ang lalaki for breeding lamang. Yung mga ganun.
1: Siya lang po ang yung grasshopper pagkatapos nila mag-breed, kinakain.
0: Kinakapuan niya, di ba? Ganun din po yan. Siya po ay magbibigay ng potency kay female. Siya po ang magbibreed kay female.
1: Really?
0: So, pag nag-breed na siya, so infected female, ako ang magmumultiply. Ako ang infected. Pwes, pag kinagat ko ang isang human, isang person, then, the human person ay magkakaroon ng mild manifestation.
1: Ay, teka lang, bago tayo dun sa sintomas sa tao, ano, ang vector ba, or ang carrier, bakit hindi sila naapektuhan ng virus?
0: Dahil, yan nga, kasi yan ang kanilang...
1: Kasi katulad ng daga, bakit hindi sila namamatay?
0: Dahil hindi para sa kanila ang sakit.
1: Sa kanila lang namamahay?
0: Yes. Sila ay ginagawang
1: bahay.
0: Tirahan.
1: Oo, parang si Venom.
0: Ganon
1: lang. Parasite.
0: Yes. Yes. That's why they are called the carrier, but not the sick person, not the sick animal.
1: And their makeup, yung kanilang biological makeup, akma na doon
0: sa
1: virus na yon.
0: Yes. And, you know, itong virus na ito was not or is not, ay hindi nakakamatay sa lamok na ito. Parang yung Leptospira ay hindi nakakamatay
1: sa daga.
0: May narinig ka na ba ang daga na nagkasakit at namatay sa
1: hindi
0: Leptospira?
1: Hindi pa na-report.
0: Wala. Hindi sila nag-hindi tanungin natin
1: hindi
0: sa
1: na report.
0: Oh, hindi. Kaya nga tinatawag natin vector or carrier kasi sila po ang na-establish natin. Bakit natin dapat alam ang vector at ang carrier? Kasi nga
1: yun
0: ito
1: na dapat iwasan.
0: Yes, ito yung public health concern natin.
1: Yes.
0: Na dapat yun ayusin, yung kalinisan, alisin yung breeding area.
1: Right.
0: Dahil, yes, alam natin may dengue, alam natin may leptospirosis, si daga, si lamok. Pwes, alisin yung area na nagbibreed si daga at si lamok.
1: O, edi syempre, katulad ngayon, tayo ay ina-advise na mangolekta ng tubig. Gawa ng si El Niño, di ba?
0: May problema minsan tayo sa
1: kailangan
0: supply.
1: Kailangan takpan.
0: Yung tubig na yan ay takpan, number
1: pero,
0: one.
1: Pero pagka nakatakip na, safe na yon.
0: Hindi, dapat gamitin mo rin. No? Sabihin natin
1: hindi, ibig ko sabihin, hindi na siya pagbibreeding.
0: Dahil
1: na.
0: Wala

0: spike, dire-diretso. Continuous high fever. Okay. Meron din muscle and joint pain.
1: Okay?
0: And may headache.
1: Now, parehas lang?
0: Oo. Parehas lang. Mild pa rin yan. Dahil mild
1: pa rin yan. Din, meron din mild, moderate, ano, high risk?
0: Eh, kasi ang severe nito, grabe. Severe? Complication.
1: Na?
0: Kasi ang tawag natin, pag dengue fever.
1: Oo nga.
0: Okay.
1: Oo nga.
0: Dengue fever, mild.
1: Okay, mild.
0: Pag pumasok na ang mga komplikasyon ng dengue.
1: Okay.
0: Okay? Severe na to. Ito yung tinatawag na DHF. Dengue hemorrhagic fever.
1: Ha? Yung biglang sumusuka na ng dugo.
0: Yes. Any form of bleeding na, Tita Winnie. Pwedeng nose bleeding, pwedeng gum bleeding,
1: okay.
0: Pwedeng yung toothbrush bleeding lang, kaunting bunggo lang bleeding.
1: Poop bleeding. Bleeding.
0: Yes, rectal bleeding, vaginal bleeding, gastrointestinal bleeding.
1: Grabe na yun.
0: Eh, kasi ang epekto nito, siyempre si virus, no? Pumasok sa sistema mo na. So, i-atake niya ang platelet.
1: Okay, dugo.
0: Diba? Yung dugong siyang nagpapaklat ng dugo.
1: Okay.
0: Eh, binabagsak niya. Kaya nga, ang binabantayan natin dito
1: platelet
0: count. Yung manifestation. Now, ang pattern kasi ng dengue is this. Ang taas ang lagnat, mga 3 to 4 days.
1: Okay.
0: Pagkabagsak, pagbaba niya ng normal, feeling mo okay na ako. Safe. Ito ang time, ang tiyempong ang tito, ang titingnan mo kung dudugo ka o hindi. Kung kailan na wala ka ng sinat o lagnat, doon maglalabas ang bleeding tendencies.
1: Okay. Kahapon, na-frustrate ako na maagapan itong si leptospirosis, diba? Kasi sabi mo, no way.
0: No way to make test.
1: Ang doxycycline or whatever
0: antibiotic.
1: Test or antibiotic should be done may timing.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pwede pala na tayo makainom ng doxycycline sa leptospirosis pero magkakaroon pa rin tayo ng leptospirosis dahil hindi natin na-timingan.
0: Naunahan ka
1: na. Naunahan tayo. Eh, sa dengue.
0: Pwede naman. Meron tayo mga test. Yung tinatawag na dengue NS1 or yung dengue non-structural protein 1.
1: Ngayon.
0: Ito po ay isang PCR, polymerase chain reaction test.
1: Okay. Anong ginagawa dyan?
0: Dugo, para malaman kung meron ka o wala.
1: Eh, yung tourniquet.
0: Tourniquet test is clinical.
1: Ah.
0: Okay? Now, hindi siya exclusive to dengue hemorrhagic fever.
1: Okay.
0: Yung bibilangin mo ilan ang petit K o tuldok-tuldok sa isang one square inch. Diba? So, pwede rin yan.
1: Okay.
0: Pwede rin yung clinical manifestation. Ibig sabihin, ikaw ba ay nagkaroon ng high fever tapos may bleeding ka ngayon? Yung mga 3 days high fever tapos bagsak, merong gum bleeding, vaginal bleeding, rectal bleeding, mga ganon.
1: Okay.
0: And, syempre, yung pinaka-basic test natin, anong minomonitor natin dito? Yung platelet count. Pwede tayong magpa-platelet count every 6 hours.
1: Every 6 hours?
0: Pwede. Dahil makikita natin yung trending. Yung trending ng pagbaba. Kasi ang normal count ng ating platelets is 150,000 to 400,000. Okay.
1: Okay. So positive.
0: Yes.
1: May dengue. Paano gagamutin?
0: Support.
1: Ano support?
0: Hydration. Wala naman
1: yun
0: tayong
1: lang?
0: Yes. Dahil
1: walang
0: virus,
1: antibiotic.
0: Tita Winnie. Virus. Meron bang antibiotic sa virus?
1: Wala.
0: Wala. So monitor, supportive, volume.
1: Okay.
0: Okay? Proper nutrition, food, rest.
1: And yung control ng bleeding.
0: Bleeding? Yes, control ng bleeding. Now, kaya huwag kang magpa, you know, walang sugat-sugat, walang untog-untog, di ba? Kasi baka mag-bleed.
1: Okay, okay.
0: Now, that's why you do platelet count repeatedly.
1: That's every 6 hours.
0: Hindi porket bumagsak na siya ng 15,000, eh hindi na magsasalina na kita ng platelet concentrate. Hindi.
1: Hindi.
0: Dahil clinically, maski na bumaba siya, may bleeding ba? Eh wala eh. Bantayan ko.
1: Kinakausap, so hindi agad-agad.
0: Hindi agad-agad. Kakausapin ko yung pasyente, alamin ko niyang mental status, neurologic status. Kasi minsan pwede mag-cerebral bleed, mag-intracerebral bleed. Yes, meron tayong mga kasong ganyan, Tita Winnie.
1: Okay. Sabi mo, teka lang Iris, may question si Iris. Sabi mo kasi nga, viral, supplemental lang ang treatment.
0: Yes, supportive.
1: Diba?
0: Yes, yes.
1: Okay, kung ako, malakas ang

0: aking naturaleza, malakas ang aking immune system.
1: Okay.
0: Na kahit nakagat ako nitong si Dengue, hindi maapektuhan ba ako?
1: Oo naman.
0: Ba talaga?
1: Mm-mm. Yes.
0: Hindi ako exception.
1: Hindi ka exception. And hindi ka forever immune against Dengue.
0: Kahit na nagka-dengue na ako, parang bulutong.
1: Yes.
0: Pwede dahil, ulit?
1: Yes. Dahil apat ang serotype ng dengue virus. Itong serotype 1, 2, 3, 4. So,
0: okay.
1: Ikaw nakakagat ng ni 1, atake ka ni 1, protektado ka lang against 1.
0: Okay,
1: meron pa si 2, 3, at 4.
0: Naknanti na pa naman nakaka...
1: Ay, oo. Kaya nga, maganda ito dahil may na-develop na ang vaccine. May vaccine na maganda.
0: May vaccine na?
1: Yes, may magandang vaccine na. Alam ko parating na rin sa atin dito dahil, di ba, may ginagawang controversy.
0: Hindi, nakakamatay daw yan.
1: Hindi, totoo yan. Ayusin dati ng knowledge natin sa dengue vaccine na yan dahil dati, dapat in-establish natin sero positive. Ibig sabihin, ako'y nagkaroon na ng dengue. Pwede ako mabakunahan. Hindi lang na klaruhan sa ating mga kapamilya.
0: Pag hindi pa nakakatengge, hindi pwede ma-vaccine.
1: Dapat sa unang uring vaccine.
0: Sa okay? Unang uring
1: vaccine. Dahil meron na ngayon bagong vaccine, yung Qdenga. Yung, I don't know if nandito na. May nakita na kami sa labas. No? Qdenga. 2 doses. Now, 3 months later.
0: Okay. Anong papano?
1: Walang pakialam. Kaya zero positive ka o negative ka. May exposure ka before o wala. At covered ang apat.
0: Ay, talaga?
1: Oo.
0: May baka naman nuknukan ng mahal yan?
1: Alam ko gagawa ng paraan ng ating gobyerno.
0: Ay, naku.
1: Because it is really a good one.
0: Excited ako
1: yes,
0: dyan.
1: Yes, yes.
0: Gusto ko yan.
1: Meron yan.
0: Ayan, may tanong si Irish. Doc, totoo po ba ang kasabihan nila na may pinipili ang mga lamok na kagatin? Halimbawa, ito po mga type O ang dugo. Alam nila kung anong type O. Totoo rin po ba yung mga lamok na puti ang may dala ng dengue?
1: Mm-hmm.
0: At kung ang dengue ay mas aktibo tuwing umaga?
1: Okay, sagutin natin mula sa huli. Tuwing umaga, aktibo, tama. Meron ba tayong sinasabing mga puti? Yes, yung sabi kong white stockings, no? Sa paan ng lamok.
0: White stripes.
1: White stripes. Tapos, ito bang mga type O ay mas prone? Nasa mga sa mga researches, pag-aaral, mukhang mas marami. Pero hindi naman always equals to.
0: So, AB ako eh.
1: Oh, okay. Tingin mo protected ka? Gusto mo mag-experiment tayo? Di tawin niyo.
0: Ayoko!
1: Ayoko!
0: Asa na, nawala naman yung ibang tanong.
1: Ano ba yung makatanungan natin? Pero alam mo, maraming myth ha. Yung mga myth nila, sasabihin nila na only dirty places meron daw dengue. Hindi. Totoo yan ha. At yun mga tawa-tawa, medyo wala naman silbi.
0: Yung mga plants, yun.
1: May mga papaya leaf daw na extract, na magpapataas ng platelet. Hindi. Usually, proper nutrition ba? At hydration, Tita Winnie.
0: Well, I guess yung pagpapalakas ng resistensya, meron at meron pa rin epekto itong dengue.
1: May protection
0: dengue,
1: yan.
0: Pero na, malalabanan ng katawan mo para hindi ka magkakomplikasyon.
1: Yes. Mabilis lang talaga itong, basically itong sabi natin, itong problema natin sa dengue. Eliminate natin ang mga breeding sites.
0: Okay.
1: Mga receptacles natin, mga balde, takpan, no? Wag tayo mangolekta ng tubig sa mga basin na mapasok-paso natin. Yung mga flower pot natin, dapat walang koleksyon.
0: Especially now, umuulan.
1: Umuulan, di ba? Yung mga gulong, lata, takip ng tansa, no? Mga ganun, no?
0: Kanal.
1: Prosquito protection. Kung talaga alam mo may pupuntahan ka, long sleeves. Meron tayong mga cream na pang anti-mosquito na pwedeng apply eh. No? Ang talagang ginagawa naman ng ating mga local government, ng gobyerno, yung community fogging. Nakakatulong
0: yan. Daw,
1: pero at least, nawawala yung breeding ground temporarily. Siyempre, nag-uulit yan. Hindi naman totally out yan. Eh.
0: Let's be safe, lalo na protection na natin ng ating mga anak. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan ng kinalaman sa medisina. Mag-message lang po kayo. Pabalik pa rin po ang action ngayon.
2: Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities. On the go!
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Jose Estrella. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang puso ng DZMM, aksyon ngayon! DZMM, aksyon ngayon! Panawagang bayan!
0: O nasa linya po natin ang tiyahin ng nawawalang si Lord Althea Hernandez Medel. Hello po, Aling Ethel.
1: Good afternoon, ma'am.
9: Hello. Good afternoon po.
0: Opo. Aling Ethel, si Lord ay nawawala noong June 5 pa. Tama?
9: Opo, tama po.
0: Paano po siya nawala?
9: Kasi po, ang kasama niya sa bahay po ay yung mother ko, balilola
0: okay.
9: niya.
0: Okay.
9: Kasi po, yung mama po niya ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho.
0: Okay.
9: Bali, nagpaalam po sa kanya na aalis daw ho.
0: Aalis?
9: Pupunta daw hong Tarlac. Ganun lang po yung sinabi.
1: Sino na sa Tarlac?
0: Sinong kasama?
9: Isang kaibigan po.
0: At bakit daw sila pupunta ng Tarlac?
9: Dahil daw ho, birthday daw ho, nung kasama niya na po na yun. Tapos sinasama po siya ng pamilya po.
0: Okay.
9: Tapos ang paalam po sa nanay ko, true call lang po ito, hindi ho personal. Babalik daw po ng June 13.
1: Wow, isang linggo.
0: Okay.
9: Opo. Kaso hanggang ngayon po, wala pa po siya.
1: First time ba niya nag-umalis?
0: Na nawala ito?
1: Oo. First time ba? Unang beses?
9: Second time na ho eh. Noong una po, noong December 2025.
0: Okay.
9: Pero bumalik din po noong January 2026.
0: Ang tagal din.
1: Saan daw pumunta? Alam nyo?
9: Yung una pong ang sinabi ay sa Batangas.
0: Sino daw kasama?
9: Wala po siyang nabanggit. Ang sabi niya po, mag-isa lang daw siya. Dahil gusto daw niya mapag-isa. Okay. Yun lang po yung sinasabi niya.
1: Pero si Lord et Althea ba okay naman? I mean, normal, regular, yung pag-iisip niya.
0: Meron ba siyang iniindang sakit?
1: May kondisyon ba?
9: Actually po, meron po siyang sabihin ko na po, ano,
0: oh.
9: Meron po siya kasi nag-undergo po siya. Para pong may pinagdadaanan po siyang anxiety disorder, ganun po. Tapos meron din po siyang iniinom na gamot para po dito. Napapatingin po siya.
0: Ah, okay.
1: Napapatingin.
0: Sige. Dinulog natin ang inyong concern para sa inyong pamangkin, ano, na si Althea Aling Etel. Nasa linya po natin ang spokesperson ng National Capital Region Police Office na si Police Major Hazel Asilo. Hello, Major.
1: Good afternoon.
10: Yes po, magandang hapon po.
0: Oo, Major, nakarating na ba sa inyo ang blatter nitong si Lord Althea Hernandez Medel? Nawawala noong June 5 pa.
10: Wala pa po kaming nare-receive regarding sa missing person report. Saan po kaya sila nag-file po nung kanilang missing report?
1: Saan kayo nag-file, Ethel?
11: Sa ano po, dito po sa police station po.
1: Nang
11: San
1: ano?
11: San Del Monte, Bulacan.
1: San Jose Del Monte, Bulacan.
10: Opo. Kasi ibang region po yung pinag-file nila. So, nasasakot po yan ng Region 3. Kung sakali man po, nasa sa pamilya po kasi yan, tinatanong po kasi namin kung gusto po ba nilang i-post namin, usually po, or ipapublish natin yung missing persons report. Nasa pamilya po yan kung ipapakalat po natin yung kanilang alarm na tinatawag or yung ano, para po malaman po, hindi lamang po dun sa region na kung saan sila nag-report, maging sa ibang region po, makakaabot yung kanilang pagre-report na may nawawala po silang kapamilya or kamag-anak.
0: Ah, okay. So, Aling Ethel, pwede po bang i-post ng NCRPO ang larawan ng inyong pamangkin para sa missing persons report?
11: Opo. Talaga pong yun po yung kailangan po namin. Yung may makatuwang po kami.
0: Okay.
11: Sa paghahanap po sa kanya.
1: Okay.
0: Sige, sige. So, Major, paano hong gagawin nilang proseso para ma-i-post ninyo na ang si Lord Althea sa missing persons report ninyo?
10: Pwede po silang bumalik or ano po kasi yan, usually dito po kasi sa atin sa NCR, meron din po mga nagpa-file ng kanilang missing person na report. Ngayon po, itinatanong po natin yan sa pamilya. Meron po kasi silang may binibigay na picture at syempre yung mga basic details po at yung contact person kung sino po ang maaaring tawagan kung sakaling nakita po nila yan. So, kung meron po siyang kopya nung missing person report na yon na nanggaling po sa station, pwede po nilang ipadala po yun sa amin para ma-share po namin yan dito sa NCR para hindi lamang po dun sa area kung saan kayo nag-report maiipanawagan na nawawala. Sa maaari po namin yung i-post sa aming mga social media pages. Ganon din po, maipabatid namin doon sa mga kalapit na region. Since pag pinost po natin kasi yung ating social media page, ibig sabihin po, ina-allow na po ng family na malaman ng buong mundo na nawawala po itong ating ano, itong ating isang
0: Major, so in short, pupunta siya sa inyo, dala-dala yung final nilang missing persons report sa San Jose del Monte, Bulacan.
10: Pwede po, or pwede rin naman po niya isenda lang po dun sa aming messenger or sa aming Viber number para kami na lamang po ang magpo-post po dun sa aming social media pages.
0: Ay, ganun. Okay. Aling Ethel.
11: Opo.
0: Ayan, igigiya kayo ni Paul Bea kung ano ang gagawin para maipadala natin itong hinihingi ni Major Hazel, ha?
11: Opo, sige,
0: sige po.
11: Okay.
0: Thank you. Baka makarating itong panawagan ninyo kay Althea. Manawagan kayo, Aling Ethel.
11: Opo. Althea, kung nasan ka man, sana ay umuwi ka na kasi lahat kami dito nag-aalalaw. Saka huwag mong isipin na nag-iisa ka lang. Andito kami na pamilya mo, lagi kami naghihintay sa'yo. Ang dasal lang talaga namin ay yung makauwi ka ng ligtas dito sa Bulacan.
0: Sige po. Ipagdarasal din po namin yan. Tawagan po kayo ni Paul Bea Aling Ethel, ha? Thank you po. Ingat po kayo sa paghahanap.
11: Salamat po.
0: Ayan. Salamat. Major, maraming salamat sa inyo, ha?
10: Yes po.
1: Thank you very much.
0: Thank you, ma'am. Yan po si Police Major Hazel Asilo ng NCRPO at si Aling Ethel Joy De Los Santos ang tiyahin po nang nawawalang si Alte. Alteya, uwi na. O kaya makipag-contact ka na sa pamilya mo para hindi na sila mag-alala. Osha, it's a Friday!
1: It's a weekend!
0: Yes!
1: And may show si bukas ni Titawine!
0: Win today! Bukas po alas 10! Huwag kayong lilimot. Kasama natin si Tita Boots Anson Roa bukas.
1: Wow!
0: Ayan. Bye-bye po! Magpapasalamat pa ba tayo? Oh. Pasalamat?
1: Overtime na yata tayo. Overtime na.
0: Overtime
1: wag na.
0: Oh. Salamat sa buong team.
1: Buong team ng DZMM Action ngayon.
0: Radyo Patrol, maraming salamat. Okay. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
1: Ako ang iyong kapamilya, Doc Dennis.
0: Para sa
1: Action ngayon. Bye-bye!
0: Bye. Keep safe!
12: Ang puso ng DZMM Action ngayon!
13: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: na may nito Kalipas po ang iklo ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, umaasa pa rin ang House Prosecution Panel na mabubuksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang kumpirmado, siguradong balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
4: Trisha, ang naturang kahon ay naglalaman ng tax records ni VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Paliwanag ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., kahit hindi nabuksan ang kahon noong pre-trial conference ay hindi nangangahulugang hindi na ito posibleng mabuksan sa mismong paglilitis sa susunod na buwana. Giit ni Tolosa, mas maigi kung nabuksan ang kahon noong pre-trial conference lalo't sa naturang proseso tinutukoy ang mga ebidensya. Posible rin anyang maresolba o talakay ito ng Senate Impeachment Court bago ang pagdinig sa July 6 o kapag nagpapatuloy na ang trial. Una rito, sumulat na ang prosekusyon sa Senate Impeachment Court para buksan ng kahon at binigyan na ang depensa na maghain ng written response hanggang ngayong araw kasunod na rin ang pagtutol ng kampo ng Vice Presidente na markahan ng sealed BIR box sa pre-trial conference. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa ibang balita, ipinadedeklarang unconstitutional sa Korte Suprema ang bilyon-bilyong pisong local government support fund ng BARM. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
5: Trisha, naghahain ng petisyon sa Korte Suprema ang grupong Save Bangsamoro Movement para hilingin ideklarang labag sa konstitusyon at ipatigil ang paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Government. Sa petition for certiorari and prohibition, sinabi ni Datu Talks Bin Abdurrahman, tagapagsalita ng grupo, na hinihiling nila sa Korte Suprema na magpalabas ng temporary restraining order para mapigilan ang paggamit ng halos 17 billion pesos na LGSF na nakapaloob sa General Purpose Act ng BARM para sa 2025. Ayon sa grupo, nangangamba silang magamit ang naturang pondo bilang political machinery ng mga partidong nakikinabang dito lalo na sa nalalapit na countdown ng BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Igini din nila ng layunin ng LGSF ay pondoan ang social at infrastructure projects para sa kapatnabangan ng mga barangay at iba pang lokal na pamalaan sa BARM. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Ex-Ateneo coach Tab Baldwin at 10 iba pa inirekomendahang kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law. 2 na kuryente sa foam party sa Iloilo, menor de edad patay. At panibagong protesta kontra korupsyon kasado na sa Linggo. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
2: Balita Ngayon.
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang.
6: Na lang, nariyan iisang Chang na bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
7: ako to, si Chang Ami.
8: Happy weekend! Good afternoon! Happy weekend! Kapag pagod na

0: Friday! Naaamoy nyo na ba ang pahinga? Or excited na ang lahat for the weekend? Isang makulimlim na hapon sa ating pong mga kapamilya. Kamusta po kayo dyan? Sa lugar ninyo, ay sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan. Medyo tapikin nyo ang inyong mga sarili dahil congratulations na itawid natin ang linggong ito. Kung kayo man ay nanay na gumising na muli ng maaga dahil back to school na, ang inyong mga chikiting ay panalo. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Good job, good job! At kung kayo naman ay avid follower and listener and viewer ng DZMM, abay, congratulations din po sa inyo at maraming salamat! Dahil perfect attendance kayo, always and forever, mula magang maga hanggang gabing-gabing madaling araw, ay nakatutok po sa DZMM. Ang Team Radyo, Team Bahay, Team Kotse, mga nakatutok sa 630 kHz, sa AM band, sa Metro at Mega Manila. At yung mga nakatutok ay sa Teleradyo, ating cable channel. At ganun din yung ating mga TFC subscribers. Lahat po ng ating mga kamilya all over the world. Magandang araw po sa inyong lahat, yung mga nakatutok sa I-1. Yes, tag-ulan man or tag-init, always nandito po ang inyong Chang Emmy sa kanyang pabangs. O, di ba? May pabangs tayo ngayon. Bakit ba? Nangangarap tayong humaba ang buhok. Malay mo, pagdating ng weekend, mapagupitan na. Ay, wag naman daw sana. Ini-enjoy natin ngayon ang buhok. Kunwari may naaayos, hindi ba? Kamusta? Ano bang nilulook forward ninyo sa inyong weekend? Pero bago yan, dito naman sa ating Chang Emmy Presents ngayong araw po ng Biyernes. Ito na po ang ating huling episode para sa ating month-long celebration ng Father's Day. Sa ating mga minamahal na tatay, ay mapapakinggan po natin ang kwento ng isang ama na pilit itinataguyod ang kanyang nag-iisang anak sa gitna ng panghuhusga sa kanyang kasarian at mapanakit na mundong kanyang kinagagalawan. At paano nga ba niya po protektahan mula sa mundong mapanghusga ang kanyang anak? At kung mapagtanto niyang hindi niya lubusang kilala ito. Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon kasama ang ating eksperto maya-maya lamang na si Prof. Yeng Gatchalian. Kaya abangan po ninyo.
1: Si Chang Emmy.
0: Yes, at yung mga team online, nariyan na rin nagpapa-attendance check at bumabati ng Happy Friday. Si Mommy Tess Villamin, na ready na daw for today. Tita Lina Ho, Nona Damian, Chris John Gatbunton, at si Donald Figueroa Bagawisa, ganun din si Miguel Andre Mira, at yung mga taga Surigao del Norte, at yung kanyang mga kapatid at magulang ay nakatutok din. God bless you all. Yung mga taga Camarin North Caloocan, nariyan po si Julius Bangalando. Naulan na po dito sa Las Piñas, Chang. Team Kotse ako ngayon, sabi ni Marvin Riabad. Team Radyo naman, abang nasa drama si Virgo Profogo. At hello din kay DZMM Teleradyo version 2.0. At ganun din kay... Pinternational TV Radio 4. Ah, hello daw. And happy 630 day, a 40 years. Aba, ang radyo ay sa is 30. Maraming salamat po. LV Vidua, mga taga-Binangon ng Rizal, happy weekend po sa inyo. Si Mind Gale, nariyan na rin sa ating team online.
2: Pag malamig ang gabi, at tila wala kang kakampi.
0: Mami Ligaya Ching Tan, bumabati na rin ng happy weekend sa mga Chang Aminatics. Uy, salamat po. Si Dita Babes ng Pasig. At ganun din si Remy Matthew Ma. Shout out po sa JC Hudson Gubatan.
2: Bukas ng pinto,
0: At hello, hello din kay Tita Lina ho, team online yan. Ganon din si Nona Damian, Tita Alicia Palomo, si Josh Kyle Edip Official, of course, nariyan na rin. Tita Mercy G underscore 143, magandang hapon din to you. Si Jericho, may nakita akong ibang pangalan ah. Teka, si Jericho Ferrer ba yun? Tama ba? Magandang hapon to you also. Ako to, si Chan. Shoutout po Remy United Radio Station nationwide. Oy, hello po sa inyo. At bago lamang po ang ating Chang Emmy Presents, time check muna tayo. Oras 3:15 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Bigyan daan po muna natin ang mga pagulat ng ating Radyo Patrol. Sige, unahin ko po itong pag-uulat na ito. Malacañang pumalag sa akusasyon ni Senator Alan Peter Cayetano na nakatutok ang administrasyon ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
3: Siyang aami yung malmang Malacañang sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na nakatuon umano ang administrasyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang napapabayaan ang investigasyon sa iba pang issue kabilang ang kontrobersya ng flood control scandal. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, walang batayan ang pahayag ni Cayetano dahil tuloy-tuloy naman ang ginagawang investigasyon at aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa iba't ibang kaso. Binigyang diiniyo si Castro na walang humpay ang pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang NBI, Department of Justice at Office of the Ombudsman sa pag-iimbestiga at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Dagdag pa ni Jose Castro, kahit sa mga pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga miyembro ng gabinete, ay hindi naman pinag-uusapan ang impeachment trial. Dahil dito ay namo ng Malacañang si Cayetano na ipaliwanag kung saan ito hinuhugot ang kanyang mga kwento na wala naman umanong matibay na basihan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZNM.
0: Yan po ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZNM Radyo Patrol sa East 30. May nagmamahal sa
0: bawat luha, sa bawat dasal. At bago lamang tayo magpatuloy, nais namin batiin. Ako nga hapon nakalimutan ko, alam mo na. Bakit? May EDAD na ako. Isa na akong OLD ha. Charlie Navarte! Happy, happy birthday! Ang aking pong dating executive producer na isa na po siyang retiradang napaka-social, napapunta-punta na lang ng Australia ba? Tama ba, Mayora? Oo nga. Isa na po siyang retiradang reyna. Ang aking pong executive producer noong araw sa aking programang About Me and You na AMY dito po sa DZMM. Charlie Navarte, happy, happy birthday! I miss happy you! Birthday. Belated happy birthday din sa aking schoolmate nung high school! Aba, si Claret Singh, happy birthday! And advance happy birthday bukas! Ito, special sa akin. Ito, kaibigan ko ito. Si Attorney Claire Castro. Music, happy birthday! Ganun din sa aking inaanak na si Jacob Pasqua. At kay Lindy Ponce at Chacoso. Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbabirthday. Sir Manny Conanan, happy Friday. Madaling araw dyan sa America, Australia Garcia. Ganon din si Leon. Shout out po sa mga taga San Juan, Mandaluyong, Makati, Cavite from Leon. 2866. Si Yoli Lu, 6011, good afternoon din. Sweet Love, 1002, teamwork naman po ako, Chang. At ganun din kay Carl Gabriel B. Lentejas. Shout out daw. Thank you po. At sa ating pagbabalik, ang ating pong Chang Emmy Presents. Diyan lamang po kayo, magbabalik po kami.

0: si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Basta AM, DZMM!
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: Basta AM, DZMM!
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
0: Ako to, si Chang Ami!
6: Bago lamang po ang ating Chang Ami Presents, o meron po muna tayong gustong pasalamatan.
7: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
8: Pero bakit parang pasan mong daigdig kung makapagsalita ka?
9: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo!
10: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
1: Chang Ami presents!
6: Narito po ang ating Chang Ami presents ngayong araw ng Biyernes. Sabi niya sa kanyang liham, Dear Chang Ami, ako po ay si Gregorio, pero mas kilala po ako sa aming lugar bilang Gregory, short for gorgeous. Chang Ami, ipinanganak po akong lalaki, pero lumaki po akong may pusong babae. At bagamat ito ang pinili kong pagkakakinlanlan, hindi po ito naging hadlang para sa pangarap ko na makabuo rin ng sarili kong pamilya. May isa po akong anak na inaalagaan at minamahal ng lubos. Siya po ay si Princess. At kahit ako na lang ang nag-aalaga sa kanya ngayon, Chang, sinisiguro ko pa rin na punong-puno siya ng pagmamahal na kahit kailan ay hindi niya mararamdaman na may kulang sa buhay niya.
11: Naku! Bayan na ng oras na! Tulog pa rin si Princess! Talagang batang to, napapanot na ako. Ubusin pa ang buhok ko. Gising ko na! Anak! Gumising ka na nung oras na! Baka maliit ka pa, Princess! Ano ba yan? Ay, naku! Ano ba itong batang to? Ini-stress ang Fesla ko. Early in the morning pa talaga!
12: Pa! Gising naman na po ako! Nakapag-bihis na rin po. May inaasikaso lang po ako sa kwarto ngayon, pero pababa na rin po ako. Tsaka, pa, wala 6 pa lang na umaga. 8 a.m. pa yung pasok ko. Napaka-OA mo naman eh.
11: Ah, basta, bumaba ka na anak. Dahil kakain ka pa rito, baka hindi ka na naman kumain yan dahil nagkakanda o gaga ka sa pag-alis mo. Talagang bata ka.
12: Oo na pa, ito na. Bababa na po. Ito na pa. Papunta na dyan ang favorite only child mo.
11: Ha? Wow! Napaka-gorgeous naman talaga ng anak ko. Manang-mana lang talagang kagandahan, no, princess?
12: Anong mana-mana? Sus, patingin nga kung totoo. Tingin nga. Parang hindi, no?
11: Ay! Aba! Don't talk to me like that, Princess Gorgeous. Nalulungkot ang beauty ko sa'yo, princess. Gusto mo bang mag-cry na lang ako dito buong maghapon? Ha? Hindi ako maganda.
12: Joke lang pa. Ito naman. Siyempre, like father, like daughter. Sa'yo kaya ako, mana. Kuya, huwag ka na mag-cry pa. Gigiling ka pa mamaya, di ba?
11: Aba! Siyempre, no? Hahataw pa tong papaganda mo. O siya, kumain ka na at baka malate ka pa, ha? Naku, ayokong nalilate. Alam mo naman, princess, ayoko ng ganyan. At mas lalong ayokong na-stress ang face ko, no? Alam mo naman, ang pes ang puhunan ko, anak.
12: Hay, nako, ewan ko sa'yo pa. Sige na nga, makakain na nga.
11: Asya, sige. Ito. Naku, masarap yan.
12: Oh, masarap na, matikman nga po.
11: Nga pala, dadaan ng Tita Carissa mo, ha? You know the drill. Diba? Umuwi ng maaga para matulungan mo ang Tita Carissa, okay? Eh ako naman, rarampa-rampa muna dyan sa kanila, Maring Marie, para makakota naman at makauwi na maaga.
12: Okay pa, pero baka medyo maliit lang ako na uwi kasi may gagawin pa akong group project kasama si Cheska. Basahan na kasi bukas nun eh. Ayoko namang mamarkahan ng late pa. Pero promise ko sa'yo, pipilitin kong agahan para hindi mag-init ang ulo ni Tita Carissa.
11: Kailan ba talaga ni Cheska mamaya? Aba, baka may kasama rin niyang lalaki, ha? Alam mo naman ang sinasabi ko sa'yo noon pa naman, di ba? Wag mag-bobo.
12: Wag magbo-boyfriend. Pero pag may nagustuhan talaga, ipakilala sa tahanan at wag magpapaligaw sa kalsada. Oo na pa. Alam ko naman po yun. Saka alam mo rin naman pa na hindi rin naman ako lapitin sa mga lalaki, diba? Kaya chillax ka lang dyan.
11: Ay, naku. Buti naman alam mo. Perfect. O siya. Basta, wag masyadong magpapagabi at baka mapahama ka. Okay?
12: Noted pa. Ikaw rin pa, ha? Mag-iingat ka dyan sa racket mo ngayong araw. O siya, tapos na pa akong kumain. Aalis na ako pa, ha?
11: Naku, hindi yung patapos nung pagkain mo. Alis ka na agad. Kumain ka pa. Kaya ang payat-payat mo pa rin eh.
12: Pa, busog na po ako. Saka baka malate na ako sa school. Susunduin ko pa rin si Cheska para sabay na kami. Bye pa. Love you.
11: Love you too. Ay, naku, ito talagang batang to. O siya, ingat ka anak. Ay, kahit kailan talaga itong si Princess, pasaway pa rin. Kahit dalagang-dalaga na ngayon. Kapag lipit na nga at baka lalo pa pala akong malate sa racket ko.

0: Totoo lang po, Chang Ami, kahit na ako lang ang nagtataguyod sa aming dalawa at kahit wala akong permanenteng trabaho, eh masasabi kong hindi ako napapagod sa araw-araw. Dahil nandiyan si Princess na pinagkukunan ko ng lakas at tapang para kahit puro pangamba ang kinakaharap ko, alam ko naman na sa pag-uwi ko ay may anak akong mahal na mahal ako kahit sino man ako. Opo, Chang Ami, lantad ako dito sa aming lugar kaya nga nakuha ko rin ang pangalang Gorgie dahil na rin sa pangaasar sa akin. Pero hinagkan ko na lamang ang mga pangungutya at masasakit na salita nila sa akin. Dahil sa bandang huli ay hindi naman kami mapapakain ng kanilang mga salita. Ang mahalaga para sa akin, Chang Ami, ay buong pagtanggap sa akin ang anak kong si Princess. Alam ko na meron akong masasandalan sa tuwing hapong-hapo ako sa buhay. Habang meron din naman akong karisa na katuwang ko sa pagpapalaki kay Princess.
1: Ayan, ma'am. Sandali lang, ha. Patuin lang natin yung nail polish mo bago natin lagyan ng transparent na coat, ha. Diyan lang po kayo. Ay! Ano ba yun? Sino ba itong tumatawag sa akin? Hindi pa nga ako tapos mag-manicure at pedicure dito. Sino ba ito? Ay! Si Carissa pala. Masagot nga. Hello, Carissa? Napatawag ko sa Peter Friendship mo.
2: Gregorio! Ang tagal mong sumagot. Andito na ako sa labas ng bahay niyo. Ano na ba? Nasaan yung susi at wala dito sa carpet, oh? Saan mo ba nilagay?
1: Ay! Wow! Taray, carpet! Basahan lang yan, mare. Sumasapo ka pa sa arte ko, eh. Mali yun. Pero andun siya sa social nating base. Nilipat ko kasi napanood ko sa movie yung hidden technique na yan.
2: Nahanap ko na. Dami kasing arte ng bading na to. Kainis?
1: Siyempre, matik. Bading ako eh. Pero, yun lang talagang dahilan. Ba't ka napatawag? Wala nang iba? Sure ka? Kaloka ka, te. You disturb my peace. Be with you.
2: Malamang, tatawag ako sa'yo. Ano bang gusto mo? Magprito ako dito sa labas? Saka, kasi itatanong ko na rin kung kumusta ba? Pinuntahan mo na ba yung sinasabi kong common divergence sa matarik? Nirecommend kita rin sa kakilala ko. Don't worry. Sinigurado ko na hindi na mauulit yung nangyari sa'yo nung nakaraan.
1: Yan na nga yung winu-worry ko, Friendship. Dahil ayoko naman umuwi na naman ng bahay na may bangas na naman sa mukha dahil lang sa mga tao na ayaw magpakatao. Kaya sinasaktan ako. Okay lang sana kung ako lang nasasaktan at natatakot. Pero kasi alam kong nag-aalala rin sa akin si Princess sa tuwing nakikita niyang may bago na naman akong alaga sa mukha at katawan ko.
2: Alam ko rin naman, Greg. Pero pagpasensyahan mo na lang at may mga tao talagang sarado pa rin ang isipan. Kaya mas inuunan nila yung kamao kaysa naman buksan ang puso't isipan nila. Pero huwag ka mag-alala. Hindi na mauulit yun, promise. Never.
1: Naku, salamat ng sobra, Friendship ko. Pero ano ka ba? Gorgie na nga lang kasi. Gregorio ka ng Gregorio dyan. Ayoko ng ganyan.
2: Eh bakit ba? Pangalan mo naman yan eh. Teka nga. Napaalalahanan mo na ba si Princess na umuwi na maaga? Parang may makatulong naman ako sa pamamalengke para sa hapunan natin.
1: Ay oo. Nasabihan ko na. Kaso baka malit yun ang uwi, mare, ha? Ay, teka sandali. Naku, may trabaho pa nga pala ako. Balikan ko lang yung nails ng client ko at tuyo na. Baka umalis pa to. Pahintayin na lang yung Princess ko dyan sa bahay, ha. Huwag kang maging walking microphone dyan at baka magbunga nga ka na naman sa Princess ako. Kawawa naman ng little eardrums ni Princess.
2: Oo na. Susubukan ko, Gregorio. Basta huwag lang makulit yung si Princess, ha. At umuwi ka ng maaga. At huwag ka nang kumembot kung saan-saan, ha. Para sabay-sabay na tayong kumain bago ako umalis dito.
1: Gorgie nga ni. Sure, Friendship. Sarapan mo ang hapunan, ha. At mag-work na ang maganda mong friend. Babush!
3: Oh, Gorgie! Puro title ni Baba dito? Ano? Di tayo for the work? Sa salon na to, ano? Puro chika!
1: Ay! Puro over ka naman sa reaction mo, madam. Ito naman, masipag naman ako ah. Nakasampung paa na nga ako, madam eh. Wala pa sa kalahati ng araw, oh. Shake, shake, shake ka lang dyan. Ako na bahala rito, madam.
3: Naku, Gorgie! Siguraduhin mo lang na maayos lagi ang trabaho mo, ha? Naku, baka palitan ka ang bading. Sige. O sige na, ha? Pumunta ka na sa client mo.
1: Ay! Oh, eh. Palitan agad. Okay po, madam ko. Pahinga ka lang dyan.

0: Thoughts ang aaminin ko. Mahirap pala talagang maging bading hanggang ngayon. Para kasing kailangan lahat alam mo. O dapat marami kang kayang gawin. Dahil kung hindi, pangungutya ang maririnig mo at sasabihin pa sa'yo na bading ka kasi, kaya wala kang alam. Ultimo, pagpapatawa ay naging pangunahing kakayahan na dapat merong kaming mga bading. Dahil kung wala ka nito, minsan hindi ka nila kakaaliwan o bibigyan ng kahit onting interes man lang. Kaya nga minsan, siyang amin, naiisip ko po, hanggang dito na lang nga ba talaga ako? Pero alam ko na bawal akong sumuko dahil isa akong bading. At syempre, tatay ako ni Princess. Kaya kahit na sobrang ingay sa labas dahil sa mga asaran at pangungutya, kaya kong tiisin ang lahat para lang kay Princess.
1: Ano yung niluluto ni Carissa ng araw? Gutom na ang babae. Di pa naman ako nagtalian para makatip. Ay, buti na lang malapit na ako.
2: Princess! Tito? Mga babae! Di nakita ko sa palengke ha. Ano bang sabi ng tatay mo? Kaya pala lagi umuuwi sa dumadating ako dito. May kababalag na namang ginagawa sa buhay?
3: Tita, hindi po. Wala po yun. Madali po kayo na inakala. Tita, hindi po. Please, huwag niyo po sasabihin kay Papa. Please, hindi po talaga, tita.
2: Anong mali? Anong maling akala, ha? Ano yun? Ngayon, ginagawa mo na akong sinungaling, ha? Kaya ka po hindi umuwi agad dito sa bahay? Imbis na tumutulong ka na lang dito, iba yung pinagkakabisihan mo.
1: Oh, anong nangyayari dito? Bakit hybrid ka na naman, friendship? Hello? May kausap ba ako? Alam ko may kasama ko sa bahay dito, oh. 1, 2, 3. O, oh, diba? Tatlo tayo. Matagot.
2: Andiyan siya, Gregorio. Pa.
1: Ay, sa bahay yung pagbigkas? Pa-Juliet? Ako nga to. Pati ang shadow ko na dito na rin sa bahay, oh. O, oh, ano ba nangyari ito kay blood ng tita mo? Gabing-gabi na.
2: Oo, oh, ayan. Tama. Tanungin mo yung magaling mong anak.
3: Tito, please. Tama na. Huwag na natin pag-usapan. Please.
2: Ay! Nako, bahala kayong mag-ama dyan.
1: Teka, teka. Ano ba yun, nak? Ayoko nakikita yung luha mo eh. Don't worry. Diba, sabi ko naman sa'yo, kakampi mo ako sa lahat. Huwag ka na matakot para matulungan din kitang mapuksayang evil tita mo na may pangalang Carissa.
3: Pa, wala lang talaga yun, promise. Hayaan mo na si tita pa. Tara po, kain na po tayo.
1: True ba yan, nak? Sure ka? Huwag mong sisirain ng tiwala ko, ha? Ikaw, friendship, ano ba kasi yun? I'm lost at the ABC. Sabihin nyo na sa akin para magkapatawanan na tayo.
2: Ay, princess, sabihin mo na yan sa tatay Gregorio mo.
3: Tita.
2: Hanggat maaga pa, magtiwala ka sa tatay mo.
3: Tito, huwag na po, please. Tama na po.
1: Diyos ko, Marimar! Sumasakit ang bunbunat at alit ko sa inyong dalawa. Ayoko na ganyan! Para kung nagpipanihenyo sa inyo eh. Ano ba yun? May jowa na ba tong Jonakis ko? Ano ba? Gwapo ba? Pati puno? Hindi ba ako magagalit? Pero, syempre, magtatampo ko sa iyo, anak. Pero, ano?
2: Nakita ko si Princess. Kahali ka niya si Cheska sa kanto.
3: Tita!
1: Nak, mua-mua lang. Ha? Si Cheska? Nak, ano ka ba, Princess? Kasabayan mong lumaki yun. Pinipigtails at tinitirintas ko paragi yun nung kinder kayo. Ano ka ba, bata ka? Princess! Ano? Sabagat ka! Tinatanong kita!
3: Oo po pa. Siya nga po. Si Cheska yun.
1: Bukang bata ka. Ay, naku. Ano, may namamagitan ba sa inyo o kayo na?
3: Wala pa po, pero nililigawan ko po siya pa.
1: Ano, itong batang to talaga, gumaya pa. Anong pumasok sa kukote mo at pumasok ka sa ganyang iskandalo? Diba, sinabi ko sa'yo, Mag-aral ka muna! Dahil college ka na!
3: Pero pa, hindi naman po nakakasagaban si Cheska sa pag-aaral ko. Sa katunayan nga po, tinutulungan niya ako sa studies ko. Tsaka, anong skandalo pa? Dalo.
1: Anong tawag mo dito? Princess, babae si Cheska! Babae ka rin! Ano bang iniisip mo, ha? Malingan! Ayokan!
3: At mga kamo yun pa. Anong tawag ko rito? Tawag dito, pagmamahal. Pagmamahalan mo ito pa. Alam kong babae si Cheska at babae ako. Pero anong magagawa ko? Babae rin ang patibok sa puso ko. Tsaka pa, anong mali rito? Eh bakit kayo? Lalaki rin naman ang hanap mo. Nagsalita ba ako? Tinanggihan ko ba? Hindi ba? Suportado ako sa'yo kasi alam kong dun ka masaya eh. Pero, ba't pagdating sa akin, bawal?
1: Princess, anak, huwag ka mong pasaway. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Maraming manghuhusga sa inyo, anak. Hanggat maaga pa, itigil nyo na yan. Lumayo ko na kay Cheska. Walang mararating yan, anak. Magulo lang yung isip mo at hindi mo alam yung sinasabi mo. Tsaka, tignan mo, may evil tita ka pa rito.
3: Ewan ko sa'yo pa. Hipokrito ka. Magsama kayo ni Tita Carissa. Hindi ko alam kung bakit hindi kayo masaya para sa akin eh. Siguro, mas mabuti pa ngang umalis na lang ako rito sa bahay. Mas mabuti pa na umalis na ako sa buhay nyo para

0: Hindi nyo alam paano intindihin ang nararamdaman ko dahil hindi ko naman talaga kayo kaano-ano.
1: Oh my God.
0: Makaalis na nga. No. Hoy, princess. No. Bumalik ka rito. Hindi ba tayo tapos? Bumalik ka dito, bata ka.
1: Carissa! Hayaan mo muna ang princess ko. Bigyan mo na natin siya ng panahon para mapag-isa. Please, Carissa. Stop mo muna yung pagkaibang mo. Oh my God, what's happening?

0: Chang Ami. Tama po kayo ng narinig. Hindi ko po talaga tunay na anak si Princess. Anak po siya ng matalik na kaibigan namin ni Carissa. Napag-desisyonan naming kupkupin si Princess dahil ayaw namin na lumaki siya sa bahay ampunan at maramdaman niya na may kulang sa pagkatao niya. Akala ko, Chang Ami, sa maraming taon na pinagsamahan namin ay hindi niya na muling mararanasan na may kulang pa sa buhay niya. Pero nagkamali po ako, Chang. May kulang pa rin pala at baka kaya nararamdaman niya ito dahil hindi ko pa rin alam kung paano maging tatay sa kanya.
1: Carissa, paano ba talaga maging tatay?
2: Ha? Bakit mo naman natanong yan?
1: Wala lang. Eh kasi iniisip ko yung sinabi ng anak ko na baka kaya hindi ko siya maintindihan kasi di naman talaga ako yung totoong tatay niya eh.
2: Ay nako, Gregorio. Wala naman talagang sinusundan na standards ang pagiging isang tatay. Hindi porket kadugo mo, maiintindihan mo na agad ang anak mo. At hindi rin porket hindi mo kadugo eh, wala ka ng karapatan na maintindihan ang anak mo. Ang pagiging isang tatay ay nasusukat pa rin kung paano mo pinapahalagahan at pinoprotektahan ang pamilya mo. At saksi ako kung paano mo minahal si Princess. Simula pa nung maliit pa siya.
1: Pero natatakot ako, Carissa. Sa mundong papasukin niya. Alam ko ang mundong yun. Maraming mapangusga. At maraming mananakit sa kanya. Kaya mo. Akala mo kung nakalimutan ko nang sinampal mo siya. Dahil ngayon sa napili niyong pagkatao.
2: Gregorio, alam ko. Pero kaya ka nga nandyan, di ba? Hindi para pigilan siyang maranasan ang mga naranasan mo noon. Pero para kahit harapin niya yung mga mapangusgan at mapanakit dito sa mundong to, alam niyang may kasangga pa rin siya sa laban. May kakampi pa rin siya. At may babalikan pa rin siyang tahanan. Dahil alam mo naman, sa lahat ng taong kilala niya, ikaw ang mas nakakaintindi sa sitwasyon niya.
1: Oh my God, Friendship. I'm crying. Natulog na siya. Pero maraming salamat, Carissa.

0: Anak, Princess, gising ka pa ba? Princess, binuksan ko na, hindi ka kasi sumasagot eh. Nak, pwede ba tayong mag-usap tungkol sa nangyari kanina?
1: Sige po, pasok po kayo.
0: Anak, alam kong naging mabigat sa'yo yung nangyari kanina. Pasensya ka na ha. Nasaktan ka ni Tita Carissa mo. Masakit pa rin ba? O ito, yelo, para hindi na mamagayang pisingi mo.
1: Huwag na po pa, okay lang po ako. Hindi rin naman malakas yung pagkakasampal ni Tita Carissa eh.
0: Anak, gusto ko lang sanang humi-

0: ginang tawad dahil hindi ko naisip ang mararamdaman mo na dapat ako yung nakakaalam. Ako dapat yung unang makakaintindi sa iyo eh. Pero mas pinili kong hindi ka pakinggan. Baka kasi takot lang ako, anak. Takot ako na baka maranasan mo yung mga naranasan ko dati. Pero anak, nag-open ang bumbilya sa utak ko na hindi pala pagpipigil ang kailangan mo ngayon, kundi support. Support galing sa tatay mong pating. Pero alam ko naman na hindi mo ako totoong tatay. Pero yung tinuto...
1: I'm sorry din sa mga nasabi ko. Sorry pa, alam kong nasasan kita. Sorry po, pero sa lahat ng nangyari sa atin, sa mga pinagdaanan natin at sa mga panahon na hinagkan at pinatahan mo ko kapag umiiyak ako, hindi ko kailanman naramdaman na hindi mo ako anak. Nakompleto ang buhay ko dahil sa'yo pa. Para akong binigyan ng pangalawang pagkakataon ni Lord para magkaroon ng tatay na paprotekta at magmamahal sa akin.
0: Oh my God, you're making me cry. Pero totoo ba? Kahit nabading pa ang papa mo?
1: Oo naman pa. Kahit bading pa ang tatay ko.
0: Oh, princess anak.
1: I love you, Pa.
0: We love you. Mahal kita, anak.

0: Ito siyang Ami, na ang totoong sukatan ng pagiging tatay o magulang ay hindi po nasusukat sa dugong nananalaytay sa ating katawan, kundi kung paano mo pahalagahan, mamahalin, pinoprotektahan at gagabayan ang iyong anak sa landas na pinili nila. Dahil ang totoong kailangan ng bata ay ang tatay na magbibigay kalinga at atensyon sa kanilang desisyon at susuportahan ito kahit ano paman ang mangyari. Nagbalik sigla muli ang lahat sa buhay naming mag-ama. Pinatawad na ni Princess ang masungit na friendship kong si Carissa, habang ang anak ko naman ay masaya na sa piling ni Cheska. Ang Gorgie ng bayan naman ay nakahanap na rin ng permanenteng trabaho. At dahil po sa nangyari sa aking pamilya, napagtanto ko rin siyang na kaya pala tayo hinahayaan ng mga guro na magpakilala sa eskwelahan ng may tapang at may kumpiyansa sa sarili, dahil walang sino man ang dapat na mahiya sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Lubos na nagmamahal, Gregorio.
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami presents ngayon pong araw ng Biyernes. Gusto lamang natin i-acknowledge ang mga boses sa likod ng ating espesyal na drama ngayong hapon. CJ Pera bilang salon owner. Si Rose Ann Cumia bilang si Tita Carissa. At si Sweet Brienne Margin bilang si Princess. At ang boses ni Tatay at ang ating letter sender na si Gregorio aka Papa Gorgie ay si Don Gise. Ito po ay sa panunulat ni Jane Robles, sa direksyon ni Hannah Alcuezar. Salamat din sa ating technical director, Papa Benji Gilab. Sa ating pong executive producer, Mayora Sheila Tubalinal. At ang ating pong overall in charge of production, wala pong iba kundi si Representative Franco Reyes. Ay, sabi ni Virgo Profogo, wow, happy ending. Atin pong hihimayin ang kwento na ito ng ating letter sender kasama ang Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Oras 3:53 na ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Lagunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex.
7: Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Basta AM, DZMM.
9: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Chang
14: Chang Ami presents.
15: Iyo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.

0: Nagbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Whew, magician tayo ngayong araw na to. 5 minuto na lang bago mag-alas 4 ng hapon. At kasama nga ho natin sa Zoom ang ating Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center na si Prof. Yeng Gatchalian. Profi, sa natitirang ilang minuto, ito po talaga ay isang sitwasyon sa napakaraming pamilyang Pilipino. Nariyan ang judgment ng ibang tao, verbal, physical abuse. Pero I think ang pinakamahalaga dito ay yung role ng tatay sa kanyang anak po.
1: Oo, hi Chang, magandang hapon. Magandang hapon sa mga nakikinig sa inyong lahat. Oh, ang Father's Day talaga, no, sa Happy Father's Day. Napakahalaga ng role ng tatay, no, o ng isang magulang sa bata. Ang titignan natin dito, yung nakita natin conflict na malaki talaga ay yung tinatawag na psychological parenting at saka biological parenting, Chang. Para bang naging question, hindi naman talaga kita tatay, di ba? Pero ang titignan natin, ang pinaka-importante talaga sa pagiging magulang ay yung tinatawag na emotional or psychological parenthood, kung saan yung mismong tao ang nagbibigay o nagpo-provide ng tinatawag nating emotional safety, na sa kanya, sa taong ito, siya yung gumagabay at umaalalay sa'yo. Kaya sabi nga nila, kahit na hindi mo pa biological parent o biological father, pero binibigay sa'yo ang pagmamahal na kailangan mo, safe ka sa kanya. May tinatawag din tayong unconditional positive regard, yung sinasabi sabing kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, mahal kita, no? At consistent yan. Yan ang tamang paraan ng pagiging magulang.
0: Ano po ang tawag doon ulit?
1: Positive. Psychological parenthood, Chang.
0: Hindi, yung positive, yung sinabi po ninyong...
1: Unconditional positive regard. Ay, napakaganda niyan. Pag sinabi natin, unconditional, kahit ano, sino, maging sino ka man, mahal kita.
0: Oo.
1: Walang judgment.
0: Oo. Sa umpisa talaga, may mga bagay na mahirap tanggapin sa ating mga anak, kung ano man yung mga napag-desisyon na nila. Pero at the end of the day, tayo bilang mga magulang ang siyang dapat nagbibigay ng more love, more understanding, para hindi sila lalayo sa atin, hindi ba? At isipin nila na tayo pa rin magulang ang safe space.
1: Tama. Tayo dapat ang pinaka-safe. Kumbaga, kahit sa makapunta ang anak mo, pag alam niya ang uuwian niya, ay talagang tatanggapin at mamahalin ka ng buong buo. Ay, well, talagang safe ang bata sa'yo.
0: At yun ay mahalaga na naipaparamdam natin sa ating mga anak sa araw-araw. Sa ilang mga simpleng paraan po yun.
1: Alimbawa, yung pagkumusta mo sa kanya na may focus, hindi yung kumusta school, hindi yung gano'n lang. O anak, kumusta ka na kanina, di ba? May nakapagsaya ba sa'yo o nag-enjoy mo sa salisas niyo, di ba? Very intentional yung mga pag-uusap ninyo. Mm-hmm. Yung kapag, tapos di kaya pag napansin mo yung anak mo, tahimik. Lalapitan mo, sabihin mo, kumusta ka na ba anak? Parang napansin ko, tahimik ka. Kasi pag lagi nilang broad yung mga questions natin, parang nagiging generic. Pero kung nararamdaman ng bata na, napansin ko, anak, tahimik ka kanina, alam ng bata, tinitignan mo siya, nakikita mo siya, at gusto mong alamin kung kumusta siya. Kapag naramdaman ng bata yan, alam niyang meron siyang kakampi. Okay. Kahit anong mangyari.
0: Totoo po yan, at ang pinakamahalagay, alam din ng mga anak natin na tayo ay naririto para sila ay pakinggan at maunawaan. Yes. Yun ay mahalaga po.
1: Oo, sobrang halaga noon, Chang.
0: Yeah, kaya napakahalaga ho na kayo ay nakikinig sa aming programa araw-araw, Monday to Friday. Kaya maraming salamat po, Prof. Yeng. At sa
1: salamat.
0: Manila, pwede kayong padalhan ng mensahe.
1: Oh, pwede ninyo kaming puntahan at bigyan ng mensahe sa Mind Care Center, sa Facebook at sa Instagram.
0: Maraming salamat po. Happy weekend!
1: Yan po, happy weekend!
0: Ang ating Chief Psychologist mula sa Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center, na si Prof. Yeng Gatchalian. Eksaktong alas 4 na po. Susunod na ang programa ni Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. Hanggang sa susunod na linggo. Bye! Happy weekend! God bless us all! Salamat!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Head

0: Ngayon po ay araw ng Biyernes sa 26 ng buwanang Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Dating Ateneo Head Coach Trev Baldwin at 10 iba pa inirecommend ng kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law kaugnay ng pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Mga violenting video games gusto nang ipagbawal ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Mga mambabata sinimok na repasuhin ang Juvenile Justice Act. Panibagong protesta kontra sa katiwalian, kasado na sa Linggo, higit 9,000 pulis ipakakalat. Dalawa, na kuryente sa foam party sa Iloilo, minor de edad, patay. At animated film na For Tumpinoy, umani nilinutong standing ovation sa Annecy Animation Film Festival. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at natalya ng ating mga headlines sa hapon. Mga pamilya, inirekomendang kasuhan ng labag na anti-haze law si na dating Ateneo Head Coach Baldwin at 10 miyembro ng coaching at utility staff ng Ateneo's basketball team kaugnay na pagkamatay ng dalawang student-athletes si Rene Baterbonya at Divine Adili sa Dipakulo Aurora. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na nakitaan ng mga elemento ng hazing ang team-building activity kung saan sinadya umano ng coaching staff na ilantad ang mga manlalaro sa mapanganib na kondisyon sa dagat. Lumabas din anyang batid ni Baldwin ang posibleng panganib sa seawater training at sinabihan umano siya ng 5 player na hindi sila marunong lumangoy. Ayon kay Secretary Rimulya, ginamit ang aktibidad para malaman kung sinong atleta ang mapapabilang sa listahan ng koponan na isusumitin ni Baldwin sa UAAP board. Bukod dito, may dati na umanong insidente noong 2016 kung saan muntik nang malunod ang mga manlalaro sa kaparehong training. Irerekomenda rin ng DILG na maglabas ng whole departure order para kay Baldwin, pero tiniyak umano ng dating coach na mananatili siya sa Pilipinas habang patuloy ang imbestigasyon.
1: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito ay tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng samagaan ng paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization.
0: Samantala, natanggap na ng Department of Justice ang rekomendasyon ng PNPCIDG na kasuhan sina dating Ateneo Head Coach Trev Baldwin at 10 iba pa kaugnay ng pagkamatay ng dalawang student-athletes. Balita mula sa DOJ, hati ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve!
2: Tony, kinumpirma ng Department of Justice na natanggap na nito ang referral mula sa Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police na nagre-rekomenda ng pagsampa ng mga kaso kaugnay ng paglabag sa Anti-Hazing Act laban kay dating Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach Tom Baldwin at 10 iba pa kaugnay ng pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Aurora. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, posible rin silang makasuha ng homicide depende sa mga ebidensya. Sinabi ni Martinez, nasa ilalim muna sa unang evaluation referral para matukoy kung kumpleto at sapat ang mga ebidensya para sa susunod na hakbang sa pras. Ipiniliwanag ng DOJ na sa aking makakitang ang ebidensya, maaaring para karagdagang build-up sa koordinasyon ng CIDG alin sumugian sa DOJ Department Circular No. 20. Pero kung sapat ang mga referral, maaaring itong idapat at isinalim na sa preliminary interrogation ng DOJ. Piniyak naman ang kagawaran na agad at ikilingang susurin ang kaso bakit sa ebidensya, umiiral na batas at itinakdang proseso. Ito ang balitang kumpirmado. Si Bravo, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZRM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Sa inilabas namang pahayag, sinabi ni Ateneo de Manila University spokesperson Father R.B. Hizon na kinikala ng universidad ang rekomendasyon ng NPCIDG at iginagalang ang kubonang investigasyon. Ayon kay Father Hizon, tuloy na makikipagtulungan ng Ateneo sa mga otoridad at tiwala silang patas na titimbangin ang katotohanan. Samantala, umakyat sa NBI si Ateneo President Father Roberto Yap para magsumili ng sinumpang salaysay. Gayun din ang mga hinihingi dokumento kaugnay ng isinagawang training. Tiniyak ni Father Yap ang patuloy na suporta sa pamilya nila Baterbonya at Adili.
3: What I'd really like to say is we have condoled, we have apologized, and we continue to support them. We have provided assistance and we'll continue to support them.
0: Hinimok ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang mga mababatas na repasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act sa harap ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa krimen sa mga paaralan. Sa panayan ng ABS-CBN News Channel, sinabi ni Secretary Rimulya na sa kaso ng pamamaril sa Tacloban, lumalabas na batid ng 14 anyos na suspect kung paano siya mapoprotektahan ng batas kontra sa criminal liability base sa kanyang chat sa 15 anyos na kasabwat. Bukod dito, gusto rin ni Secretary Rimulya na ipagbawal ang mga violenting video games na maaari anyang maka-impluensya sa mga kabataan na gumawa ng karahasan. Samantala, nagsalita na ang F2 Games o yung developer ng video game na Gorebox na sinasabing nag-impluensya sa mga minor de edad na namaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 estudyante. Sa pahayag, nanindigan si Felix Philip na dinisenyo ang software para sa mas mature o rated 18 plus na manlalaro. Aminado naman si Philip na walang developer na makakatukoy ng edad ng bawat magda-download ng game kaya naglagay ng standardized age rating at parental control systems ang mga major distributor nito tulad ng Steam at Google Play. Handa mo na makipagtulungan si Philip sa investigasyon at nagpaabot ng pakikiramay sa mga biktima. Sa kabila nito, tumanggi namang dumalo sa pagdinig ng Senado si Philip kaugnay ng investigasyon sa Tacloban shooting. Hiniling na ng tulong ni si Senator Risa Ontiveros na siyang namumuno sa pagdinig sa German Embassy sa Pilipinas para mahikayat ang developer na makiisa sa investigasyon. Iniutos na ng PNP sa lahat ng kanilang police unit sa bansa na paigtingin ang koordinasyon sa Department of Education at higpitan ang seguridad sa mga paaralan. Ayon kay PNP Chief General Jose Artates, palalakasin ng school security assessment, police visibility at intelligence monitoring para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral kasunod ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 estudyante. Samantala, suportado rin ng PNP ang panukalang pag-aralan na posibleng epekto ng marahas na video games, kabilang ang Gorebox sa pag-uugali ng mga kabataan. Inatasan din ang PNP Anti-Cybercrime Group na bantayan ang mga online platform na posibleng nag-pop at copycat attacks. Sa ilalim sa age-appropriate rehabilitation, ang 2 minor de edad na estudyante suspect sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na alinsunod ang naturang hakbang sa Juvenile Justice and Welfare Act. Mananatilian niya sa kustodiya ng DSWD ang mga suspect at ilalagay sa rehabilitation center habang sinusuri ang kanilang kalagayan. Sa kabila nito, iginiit ni Secretary Gatchalian na may pananagutan pa rin ang mga suspect sa batas at nakadepende sa magiging resulta ng rehabilitasyon ang susunod hakbang ng korte. Tiniyak din ng DSWD ang tulong sa mga pamilyang apektado ng pamamaril. Sa iba pa nating balita, binabalangkas na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni Senate Impeachment Clerk of Court Renato Bantug na target nilabas ang pre-trial order sa defense at prosecution team sa Lunes. Nakasaad sa pre-trial order ang mga isyong re-resolbahin ng impeachment court, mga inilatag na ebidensya, gayon din ang mga inaasahang testigo sa paglilitis. Sakaling ilabas na sa Lunes, bibigyan ng 3 araw o hanggang 2 ng Hulyo ang 2 panig para maghain ng komento sa pre-trial order. Tiniyak naman ng Senate Impeachment Court na magsisimula na nga ang trial sa July 6, ganap na alas 2 ng hapon. Kahapon, tinapos na ang pre-trial conference kung saan minarkahan ang mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis. Inilatag na rin ang listahan ng mga inaasahang testigo, kabilang si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Garandang, gayon din ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022. Naniniwala naman ng Malacanang na bahagi ng diskarte ng House Prosecution ang paghahana o pagharap sa kontrobersyal na si Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yozores. Christian.
2: Tony, ito ang reaksyon ng Malacanang matapos kumpirmahin ni House Prosecutor at Manila Congressman Joel Sua na isa si Mary Grace Piatos na 25 testigong iaharap nila sa impeachment trial ni VP Sara para sa article of impeachment na may kinalaman sa issue ng confidential funds. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nasa presyusyon ang pagpapasya kung sino-sino ang kanilang ihaharap ng mga testigo sa kaso at marahil ay bahagi ito ng estrategiya ng prosecution. Gayunpaman, binanggit ni Castro na batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, wala namang record ng pangalang Mary Grace Piatos, kaya posibleng mahirapan silang matukoy ang naturang individual. Ngunit tiniyak naman ng Malacanang na hindi maaantala ang mga proyekto at operasyon ng pamahalaan sa gitna ng impeachment proceedings at iginit na tuloy ang trabaho ng ehekutibo sa kabila ng anumang isyu. Umaasa rin ang Malacanang na hindi na magkakaroon ng pag-boycott sa mga susunod na sesyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores. Kasado na ang rally at prayer vigil kontra korupsyon ng iba-ibang grupo sa EDSA Shrine at EDSA People Power Monument sa 28 ng Hunyo. Pangungunahan ng White Ribbon Movement ang pagkilos kasama ang bagong Alyansang Makabayan, Artikulo 11, at iba pang civil society organizations at religious groups. Bit-bit ang panawagang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Magsisimula ang aktibidad sa Misa sa EDSA Shrine, alas 12 ng tanghali, sa pangunguna ni Kidapawan Bishop Colin Bagaforo. Susundan naman ito ng marcha patungo ng People Power Monument. Ito na ang ika-apat na rally ng mga naturang group kontra korupsyon a 21 ng Setyembre. At kaugnay niyan, mahitsyam na 1,000 polis ang ipakalat para sa White Ribbon March sa Linggo. Balita hatid ni Radyo Patrol, Jom Garter. Jom!
4: Tony, ayon kay NPRPO spokesperson Major Hazel Atilo, proactive deployment ang mangyayari lalo't inaasahan na mula 10,000 hanggang 100,000 ang bilang ng mga dadalo sa protestang inorganisa ng mga anti-corruption unity rally organized by religious at civil society coalition sa EDSA People Power Monument. Iginit naman ng Philippine National Police na wala silang namomonitor na banta sa seguridad sa nasabing pagtitipon. Ipinagutos din ng PNP ang maximum tolerance sa lahat ng operational units. Nauna nang sinabi ni Bishop Efrain Tendero na layo ng marchang imukin ang pamahalaang panagutin ang mga tiwaling opisyal. Itulong ang pagpasa sa isang tunay na batas laban sa political dynasty at mga reforma sa sistema ng halalan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Pumalo na sa 81 ang napaulat na nasawi sa malakas na lindol na tumama sa Mindanao noong 8 ng Hunyo. Ayon sa NDRRMC, siyam mula rito ang kumpirmado mula sa Davao Region, habang 72 ang sumasailalim pa sa validation. Mahigit 1,300 naman ang nasugatan, habang 31 ang nawawala pa rin. Samantala, aabot sa mahigit 1.3 billion pesos ang iniwang pinsala sa infrastruktura ng lindol sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxargem at BARMM. Personal na ininspeksyon ni Pangulo Marcos Jr. ang inayos na flood control project sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, naging epektibo ang rehabilitasyon sa naturang drainage system batay sa kwento ng mga residente. Hindi na nila malaki ang itinataas ng tubig sa lugar kapag umuulan at hindi na rin ito naiipon. Sunod naman, tututuan ng gobyerno ang pagkolekta ng basura. Ihingin din niya ang tulong ng lokal na pamahalaan para maging regular ang declogging operations. Susunod, SUV at ambulansya nagsalpukan sa Quezon City, 3 sugatan. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:16.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
6: Headlines sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Ang galing! Pangmatagalan!
9: Parang tayo lang, han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
8: Oh.
10: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko. Sa bawang, maraming salamat kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, nakampikas bawat laban ng buhay. Ang DZM Public Service Team, active naghahatid ng servisyong sigurado araw-araw. Tita Wayne Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Amip. Lunes, Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tony Velasquez. Headline sa hapon.
0: Headlines sa hapon. 4:19.
5: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
10: Traffic reports. Traffic reports.
0: Alamin na natin ang lagay ng traffic sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang detalye mula kay Radio Patrol Kelly Cordero. Kelly!
12: Tony, abiso sa mga motorista, banayad pa ang daloy ng traffic simula sa Elliptical Road papasok ng Commonwealth Avenue northbound. Magkakaroon ng konting build-up ng mga sasakyan sa tandang Sora Avenue hanggang Sandigan Bayan. Pero paglagpas ng Sandigan Bayan, light traffic na hanggang Litex Market. Samantala, asahan ang posibleng mabigat na daloy ng trapiko sa paligid ng University of the Philippines Diliman bukas mula 6 a.m. hanggang alas 12 ng madaling araw dahil sa Lavlaban Pride Festival bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Kabilang sa mga maaapektuhang kalsada, ang University Avenue, Emilio Jacinto Street, Commonwealth Avenue, Ilianan Street, Osmeña Avenue, Rojas Avenue at Lacandula Street. Pansamantala rin isasara ang ilang bahagi ng Commonwealth Avenue, University Avenue Corner, City Garcia, isang lane ng City Garcia at Maginhawa Street sa pagitan ng Mapagkawanggawa at Magiting Street. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 9 at 0 habang umiiral naman ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero! Mga kapamilya, bukas na sa light vehicles ang Udalo Bridge sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro na natengga ng 3 taon. Balita mula sa Maynila at ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
13: Tony,
2: Tony, mga light vehicles lang muna ang pinapayagang makadaan sa tuloy habang tinatapos pa ang curing o papapatuyo ng semento sa loob ng mahigit 20 araw. Target na buksan sa lahat ng uri ng sasakyan ang Udalo Bridge sa July 15. Matatanda ang binisita ni DPWH sa Secretary Vince Dizon ng tulay noong Pebrero at tiniyak na matatapos ang tulay na isang mahalagang daan na nagdudugtong sa norte ng Occidental at Oriental Mindoro. Samantala, patuloy namang minamadali ng DPWH ang pagsisemento ng natitirang bahagi ng road component sa kahabaan ng Abra de Ilog Puerto Galera Road na inaasahang makukumpleto sa second quarter ng susunod na taon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Bert Dizon DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Tatlo ang sugatan matapos salpukin ng ambulansya ang isang SUV sa Quezon Avenue sa Quezon City. Sa lakas ng pagkakabangga, tumagilid pa ang SUV at bumangga sa Center Island ang ambulansya. Kabilang sa nasugatan ang driver na ambulansya at dalawang sakay nito. Ligtas naman ang mga senior citizen na lulan ng SUV. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng banggaan. Nananawagan ng hustisya ang kaanak ng gurong namatay matapos salpukin ng SUV sa Marikina noong 13 ng Hunyo. Sakay ng motorsiklo ang senior high school teacher na si Alexander Cruz nang mabangga ng SUV na minamaneho ng anak ni Marikina Vice Mayor Del De Guzman na si David De Guzman. Sinasabing nagpositibo sa alcohol breath analyzer ang anak ng Vice Mayor na inaresto pero nakalaya matapos makapagpiyansa. Pero dahil namatay ang biktima, sinampahan na ang driver ng reklamang reckless imprudence resulting in homicide. Sa social media post, hiniling ng ina ni Alexander na si Mary Ann sa piskalya na agarang tapusin ang preliminary investigation sa insidente at maglabas ng resolusyong tutukoy kung may sapat na basihan para magsampa ng kaso sa korte. Nauna nang nangako ang Marikina Police na hindi bibigyan ng special treatment ang driver ng SUV. Dalawang kaanak lang na mga nawawalang sabongero ang sumipot sa nagpapatuloy na pagdinig sa kasong kriminal laban sa itinuturing mastermind sa pagkawala ng mga sabongero na si Charlie Atong Ang. Kabilang dito ang misis ng mga nawawalang sabongerong sina Ferdinand Dizon at Nerio Anticristo na dumalo sa pagdinig kasama ang kanilang mga abogado. 17 complainant ang hindi na sumipot sa pagdinig ng kasong inilipat sa Quezon City mula sa mga korte sa Laguna at Batangas. Nauna nang ibinunyag ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero na tinangka umanong manuhol ang kampo ni Ang para iatras na ang kaso at hindi na sila sumipot sa pagdinig. Patuloy na tinutugis ang puganting negosyanteng si Ang na naharap sa patong-patong na kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention. Isa ang patay at isa ang sugatan matapos makuryente sa gitna ng tinatawag na foam party na bahagi ng pagdiriwang ng ilo Webes ng madaling araw. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang nakapasok ang dalawa sa lugar kung saan bawal ang publiko na pinaniniwala ang may nakalilay na kable ng kuryente. Una nang nakuryente, 26 anyos sa lalaki matapos apakan yung live wire at nang makita ito ng minor de edad, agad siyang tubo para tulungan ang lalaki pero nakuryente rin. Isinugot pa sa ospital ang minor de edad pero hindi na nasalba. Iniimbestiga na ng pulisya kung may kapabayaan sa naturang okasyon. Oras po natin muli, 4:25.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Nananawagan si Senador Panfilo Lacson sa Senate Impeachment Court. Napayuhan ang prosekusyon at depensa na umiwas sa pagkomento sa merito ng impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte. Balita mula sa Senado at Radyo Patrol, John Garner. John!
2: Sa pahayag, sinabi ni Lacson na magsisilbing Senator John sa pagdiliti sa magsisimula sa July 6 na mahalagang mapanatili ang integridad ng impeachment proceedings at maiwasang malitis ang kaso sa hukuman ng opinyon ng publiko. Nilinaw naman ni Lacson na ang kanyang panawagan ay pahayag tungkol sa kaso ng kaso at hindi sa mga usaping pangproseso na makatutulong sa pangunawa ng publiko. Una nang nakadapos ang pre-trial proceedings kung saan minarkahan ng House Prosecution Panel, defense team ng Vice Presidente at ng impeachment clerk ng Senado ang mga ebidensya at tinukoy ang mga testigong ihaharap sa paglilitis. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantog Jr., maaaring umabot ng 72 trial days ang presentasyon ng mga ebidensya, 62 trial days para sa prosecution at 30 trial days para sa depensa. Sasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DGMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner! Pinabibilisan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtatayo ng bagong gusali ng National Kidney and Transplant Institute para sa hemodialysis. Sa pag-inspeksyon sa pasilidad, ibinahagi ng Pangulo na mahigit 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease at patuloy na tumataas ang pangangailangan sa dialysis treatment. Target ng pamahalaan na magsimula ang operasyon ng bagong dialysis center sa unang bahagi ng 2028 at magiging pinakamalaking dialysis center ito sa Southeast Asia. Sinabi rin ng Pangulo na itinaas na ng PhilHealth ang dialysis benefits para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. Samantala, muling nagpaalala si infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante sa publiko na huwag baliwalain ang sintomas ng dengue at leptospirosis, lalo na ngayong panahon ng tagulan. Mga kapamilya, kinikilalang bayani ng Pampanga ang binatilyong kapampangan na namatay sa Tacloban shooting. Tubong Minalin at Babalakat City, Pampanga ang mga magulang ni Chris Lawrence Tanglao Fabian na ginawaran ng titulong Pride of Pampanga. Ito'y bilang pagkilala sa binatilyong itinuring na huwaran ng katapangan, malasakit at sakripisyo. Sa ulat, namatay si Chris matapos subukang iligtas at protektahan ang kanyang mga kaklase at guro sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong 22 ng Hunyo. Mga kapamilya, wala pa man sa mga sinihan na may umuukit na ng tagumpay ang DreamWorks animated film na Forgotten Island, kung saan voice cast ang Pinoy artists gaya ni Liza Soberano, her at si Lea Salonga. Umani ng 5 minutong standing ovation ang pelikula sa Annecy International Animation Film Festival sa France na itinuturing na Cannes Film Fest ng Animation World. Paglalarawan pa ng ilang film critic na the best DreamWorks film of the decade ang Forgotten Island. Pinuri rin ang hitik na kulturang Pinoy sa animated film na ipalalabas na sa Setyembre. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istanta at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
6: Tony Velasquez, Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon.

0: Ang oras, 4:30 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Eh, humahabol po. Humahabol si partner Maan. Eh, kamusta naman? Kamusta naman ang inyong hapon? May mga ilang lugar dito sa Metro Manila na malakas yung ulan kanina, ha? Pero dito sa Quezon City, medyo makulimlim. Hindi maaraw. Pero mainit, ano? Maalinsangan pa rin ang lagay ng panahon. Pero okay na rin to. Ako, huwag na tayong maarte kasi kapag umuulan naman, malamang yan may baha. Kung masyado namang mainit, e pawisan tayo. So ako, mas gusto ko na yung ganito lang. Chill-chill lang, ganyan. Kasi nga, weekend na. Weekend na! Eh kasi nga naman, di ba? Parang si dinami-dami ng nangyari. Mga kinaharap natin ngayong linggo, eh parang gustong-gusto na talaga natin mag-weekend. Ay nga pala, tapos na ba yung marking? Natapos ba yung marking ngayong araw ng mga ebidensya dyan sa pre-trial ng impeachment laban kay VP Sara Duterte? Eh mamaya po, meron tayong makakausap mo. House Committee on Justice, miyembro po ng House Committee on Justice, eh, makikikamusta tayo kung kamusta itong pre-trial. Natapos na ba? Natapos na ba yung ano? Natapos na ba, partner, yung... natapos na ba yung... Hindi pa. Parang...
2: Natapos na. Ah,
1: natapos
2: diba?
1: Na.
2: Pero diba, ngayon, parang yung araw, yung deadline para magkomento yung defense panel doon sa... yung pinabuksang box.
1: Box, yung BIR box.
2: Pero mukhang nagtapos nang nabubuksan.
1: Eh, paano yun?
2: O hindi markahan.
1: Yun, admissible ba yun? Yung admissible kaya yun, ano?
2: No? Oo. Pero ang sabi naman ng House Prosecution Panel, ay, parang ano lang, oh. Ano, marami pa naman silang alas. Hindi lang naman abatay lang dun.
1: Uh-oh.
2: Yung kanilang, kumbaga, end all and be all yun. Diba? Yung, kasi, yung box.
1: So, kasi nga, baka...
2: Eh, keber. Kung hindi buksan, parang marami pa sila.
1: Eh, baka nga...
2: Itanungin na natin, ma'am.
1: Si Mary Grace Piatto, yung ass nila.
2: Nasa loob ng
1: si Mary Grace Piatto pala. Yung alas nila. Oh, bahala kayo dyan. Basta may Mary Grace Piatto kami. Diba?
2: Nonchalant.
1: Ayan.
2: Oy,
1: po.
2: Teka lang. Good afternoon muna.
1: Ay, oo nga pala. Good afternoon ka muna.
2: Oh. Alam niyo, ganyan yung mga ano eh. Ano? Mga parang hindi ano? Late. Yung kunwari eh, sumisegue.
1: Kung nagsabi niya partner, hindi halata.
2: Happy weekend na. Ano ba yan?
1: Ayun nga, sabi ko nga kanina, parang sa dinami-dami ng nararanasan natin kada linggo na lang. Pag Friday, parang weekend na. Pag ganito pa naman, parang
2: Thursday
1: weekend
2: pa
1: na.
2: Diba? Tsaka yung, parang yung pagod mo, hindi ano eh, hindi pagod na physical.
1: Pang isang linggo.
2: Yung emotional na pagod, di ba?
1: Paano ba yung emotional na pagod?
2: Hindi, kasi di ba, may manangyaring ano yan.
1: Yun oo lang, nga eh.
2: Hindi pa tayo nakakaraos sa Lindol.
1: Sa Lindol.
2: Nakaka-recover dun sa Lindol.
1: At yung tapos, namatay na dalawang atleta.
2: Oo, yung student athlete. Mm. Tapos, ano pa? Etong campus shooting sa Tacloban. Tapos di ba, nangyari yung... Lindol sa Venezuela ba yan?
1: Oh, sa Venezuela.
2: Venezuela.
1: Oh.
2: Eh, yun nga, parang, tas bumalik sa alaala mo, lalo siguro yung mga kababayan natin sa Jensen, ano? Sa Sarangani.
1: Ayun na nga.
2: No, no, kung mapapanood nila yon, manunumbalik yung trauma noong Lindol din.
1: Sa kanila, no?
2: Ano nangyari doon?
1: Ang lakas, nakita ko yung mga video on. Oo nga eh,
2: parang
1: diba?
2: Parang ganun eh. May 7.2 or 7.1 and then parang 7.5. Kung ano yun, parang magkasunod. Ang lakas.
1: Eh, yun nga. Kaya wala talaga tayong magagawa kundi ingat-ingat lang. Eh, pero syempre...
2: Deserve natin ng weekend. Pahinga kayo, ha? Kung gusto nyo, magpasyal.
1: Habang bababa pa yun.
2: Alin?
1: Ano, kasi nga, mukhang dagdag bawas yun sa presyo ng petrolyo next week, eh.
2: Ah.
1: Tsaka hindi nga ma-predict, actually, nahihirapan
2: dahil
1: i-predict.
2: Dahil sarado pa rin.
1: Oo, mahirap i-predict kasi ang laki ng range. Pwedeng pwedeng bababa yung presyo or pwedeng tumaas. Ganun yung range ng pwedeng pagbabago.
2: Hindi mo matimpla. Diba? Heist. Parang yung ano lang.
1: Minsan di mo mawari. Minsan di mo mawari kung anong gusto niya.
2: Ay! Sino ba yan? Minsan, pakilala mo na kasi.
1: Minsan ang bait. Mm. Minsan di ka nalang kakausapin.
2: Ay! Oh. Ganyan?
1: Oo. Oh, oh,
2: oh. Uy, ano yun ha?
1: Ano?
2: Baka
1: red flag ba yun?
2: Oo, oh, tsaka baka toxic na yan. Eh, yung dating masaya mong buhay, baka naman lalong, di ba?
1: Tapos biglang mawawala.
2: Ay!
1: Magsasabi na lang pag nando na.
2: Ay! Parang yun yung mga ano, mga boyfriend mo, yung mga ex mo.
1: Mm.
2: Parang yan yung mga ano ah, characteristics ng mga ex.
1: Ay kaya nga ex yung mga yan.
2: Kaya nga ex. Ex mo na kasi yan.
1: Oo. Ay nako.
2: Sino para ba ating bisita, partner?
1: Mamaya, makakasama natin ang, yun nga, pinapakilala ko kanina, makakasama natin ang kinatawan ng Bicol Saro Park. Ay sige, pakilala na pala, ready na pala.
2: Ayan no? Na pala siya.
1: Oh, kasi busy sila abi.
2: Tanong mo kayo mga red flags sa kanya.
1: Hinihintay ko sa inyo saan tayo. May kausap siya.
2: Ay, intindihan ito.
1: Pero yan ang...
2: Tanong natin yung mga red flag na sinasabi mo.
1: Pwede rin, pwede rin. Pero tignan natin na, sige. Makasama natin ang kinatawan ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. At syempre, isa rin po, no? Kasama dun sa panel ng mga House Prosecutors. Makasama po natin sa linya ng telepono si Congressman Terry Ridon. Magandang hapon po, Kong Terry.
2: Good afternoon.
3: Magandang hapon. Mm. Uy, teka muna. Ano ba yung mga sinasabi niya ng mga pagod ng isang linggo? Mga ex? Mga red flag?
2: Eh, si Zandro. May red flag
3: na. Po. Hindi po ako yung pinapakilala, no? Na red. Hindi po yan ang pinunta ko ito. Hindi
1: advice show. Pero ang tanong lang namin, naka-cap ba ngayon? Naka-baseball cap ka ba ngayon?
3: Nakuha na ako ng spaceship.
1: Viral.
3: Kaya ako hindi naka-zoom eh. Kasi nga, walang internet dun. Ano lang, telepono lang.
1: Ah, wala pang zoom sa outer space. Walang internet. Telepono lang.
2: Pero malakas ang connection.
3: Malakas.
2: Oh, talaga. Sonar ang gamit doon. Ano ba? Yan.
1: Eh, kung seryoso na.
2: Sige, anong latest? Tapos na nga ba Tega?
1: Yung marking?
2: Mm-mm. Pre-trial?
3: Oo, tapos na ko kapon yung pre-trial proceedings at inaantay na lang po yung pagpapasya ng
1: Kong Terry.
3: Opening po, BIR box.
2: Ay, oras ba yung deadline? This comment. O yung na yan, decision na ng Senate Impeachment Court.
3: Ay, hindi. Yung comment po ng depend ngayong araw po inasahan, no? Pero yung kung decision ng Senate Impeachment Court, pag nag-reconvene na ho siya July 6, yan sa mga pwede yung pagpasyahan sa araw po na yan.
1: So, hindi ibig sabihin na pag hindi napakahan ngayon, tulad ng BIR box, ibig sabihin, pwede pa rin siya, admissible pa rin siya, pwede pa rin tanggapin ng impeachment court.
3: At ako naman yun, kasi ebidensya ko talaga ng prosecution eh. In fact, yung marking nga po ay dapat wala akong dati tungkol doon, no?
2: Mm-hmm.
3: Kasi meron lang naman po yun po opening. Magkaibang bagay po yung opening tsaka marking.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Pero pinagsama na lang po namin yung opening tsaka marking para pagpasyahan na po ng
1: Court 6. Mm-hmm. So kung ganun pala, yung ang hinihintay lang yun, yung comment.
3: Ngayon po, inaantay yung comment. Pero siyempre, ang pinakaantay yung pagpasya ng Senate Impeachment Court na. At po sa tanong na yan, kung yung mark, pangalawa, mabubuksan po ba yung pong BIR box? No? Kasi siyempre, para maalala lang po ng mga kababayan natin, nag-defer po ng opening yung House Committee on Justice kasi nga, meron pong concerns yung BIR eh.
2: Mm-hmm.
3: Doon po sa pagbubukas, no? Ang pagtingin nila, dapat daw po in executive session yung po nga pagbubukas nito at dapat eh in aid of legislation. Pero ang posisyon ng mga committee members sa panahon na yon, in fact, dapat sana ganito din po yung maging posisyon po ng impeachment court ay hindi naman po ito in pursuit of legislation eh, kundi this is for impeachment proceedings, no?
2: Mm-hmm.
3: Kaiba po yung sabi na na dito sa mga dokumento po na ito.
2: Kung hindi pabubuksan ang box, ano nangyayari?
3: Kung hindi pabubuksan, di siyempre, marami pa naman ibang mga ebidente na pwede gamitin sa unexplained wealth, no? So, kahit itabi ho natin yung BIR box at BIR documents, andiyan pa rin naman ho yung SALN, andiyan pa rin po yung bank accounts, andiyan pa rin po yung AMLAC report, andiyan pa rin po yung firearms, no? Na pinag-usapan po natin nung nagdaan. So, lahat ho yan magagamit pa rin po para patunayan po yung article on unexplained wealth.
2: Ay, Kong Terry, ano yung pre-trial order na hinihintay Monday or come Monday or Tuesday after pre-trial conference?
3: Pero naman pong buong linggo yung atin pong Senate Impeachment Court.

0: Kasi parang 92 days, mukhang yun ang tinataya, no? Nang, kumbaga, gugugulin sa pag-present ng evidence. Eh, di ba ang target ay September 3rd? September, at least, matapos yung impeachment trial. Tingin nyo, lalagpas doon sa dami, no? Voluminous yung documents, sa marami rin ipipresent ng testigo. Kung Terry.
1: Ang inaasahan natin sana talaga September po matapos. Pero syempre, ang pagkakalatag naman po nung trial date po kasi one witness, one trial date, no?
0: Mm-hmm.
1: And syempre, meron daw pong tatlong trial dates lang kada. Pagka po ganyan, 97 po yung trial dates na combined defense and prosecution, pwede po tumakas more than pag-litis, no? So, ang inaasahan naman po natin, I guess, bahala po magpasya yung pong yung po nga sa impeachment court, kung ilan ho ba talaga itatakda nila trial date. So, ibig sabihin, mapapagas.
2: Kong Terry? Kong?
1: Sa itatakda pong bilang ng mga araw.
2: Oo, kong pwedeng pa ulit, medyo na yung bandang dulo na wala kayo ng konti.
1: De, yung sa trial dates po, sa dulot-dulo po yung Senate impeachment court, yung magtatakda po nung kabuuan pong araw.
0: Kung doon sa pre-trial conference, meron ba tayong, I don't know, kung evidence ba yan o witness na in-exclude, tinanggal, nagkasundo ang prosecution at defense na wag nang gamitin?
1: Well, meron po mga particular na mga pieces of evidence or mga dokumento na pinag-aisahan na po. Halimbawa, yung pong fact na Vice President po talaga yung atin pong pangalawang Pangulo, tingin ko wala naman yung debate sa bagay po na yan. Pero marami po doon, in fact, mga common exhibits, although nag-insist po yung defense no, na they will have it separately marked as their own exhibit. So wala naman akong problema ron. Natapos din naman ho ng matiwasay yung pre-trial conference.
2: So on track pa rin tayo, Kong Terry. Wala tayong nakikitang lubak in the coming days. Bukod nga doon sa, well, yung pagdidesisyonan na lang, ano?
0: Oo.
2: Parang pinauubaya na talaga sa impeachment court yung issue dun sa marking.
1: Tama po yun. So, itong susunod po linggo, totoo, 1 week to go na lang, ano? Just
0: nga.
1: A few days na lang up until July 6. Maghahanda na lang po bawat araw yung pong prosecution panel, nagawa mock trials pa rin po kami doon sa lahat po ng articles of impeachment. No? So, hopefully by July 6. Yung inaasahan ho naman natin doon sa araw po na yun, makapagbigay po ng opening statements yung pong dalawang partido, yung pong defense o prosecution para ilatag yung mga kaso po nila.
0: Mm-hmm.
1: At hopefully makapagsimula rin po tayo makapagsalang na una po naming witness sa araw po na yun.
0: O Kong Terry, yung di ba may apat pang manifestation, yung paggamit ng wikang Filipino sa trial proper, ano pa yun? Yun, yung private lawyers na pwede rin makapagtanong sa testigo. Yung Mary Grace Piato, isa rin sa manifestation yun, approved na ba yun, Kong Terry?
1: Yung mga yan po will be subject to the approval of the Senate Impeachment Court. So, I think either mapagpasyahan ho yun on the trial date itself, yung pong July 6, or kung mailangkap na ho nila yun sa pre-trial order, we will wait po the resolution of the Senate Impeachment Court.
0: Ay, ano Kong Terry, doon sa pre-trial conference, na pag-usapan ba o sinabi ba ng defense na a-attend si VP Sara Duterte sa trial proper?
1: Well, ang pagtingin naman ho namin talaga dyan, syempre sa dulo, si pangalawang Pangulo naman po yung magpapasya, no? Kung magpapakita siya o hindi. Although ang sabi din naman po ng defense panel, ang nunukaran, pagka necessary ho talaga magpakita siya, magpapakita naman po yung atin pong pangalawang Pangulo.
2: Doon sa punto naman po nung pagtatalaga ng presiding officer, ito po'y magaganap kapag nag-convene na no, ang impeachment court?
1: Tama po yan. So as we speak, at the moment, ang atin pong Senate President Sherwin Gatchalan pa rin po. Ang,
2: ano, Kong?
1: Pero yung pong, siyempre may mga usap-usapan din po na pwede hong magtakda ng ibang presiding officer ng atin po Senate Impeachment Court. So, ayan po, pwede ho nating antayin yan. At syempre, whoever it is, no, we will respect naman po the decision of the court.
0: Mm-hmm. Pero, di ko alam kung masasagot mo kung nakapagpasok ba ang defense ng mga mabibigat na counter-evidence na pinasok ng House Prosecution Panel.

0: Kong Terry?
1: Hindi ko masabi kasi marami po evidence, common evidence, no? Na marked separately. Ang pagtingin nga ho namin parang halos magkapareho. So ibig sabihin, ang aming pong wonder ay what is there that will actually make a difference doon sa kanilang separate presentation of the same set of witnesses, no? But karapatan naman ho nila yun na gawin. Although I think meron din pong mga particular na mga ebidensyang isasalang po sila. For example, yung pong sa COA findings, no? Na I think meron po mga dokumento na ina-file din po sila para supposedly pasinungalingan yung pong mga adverse.
0: Sir, si dating Senador Trillanes, isa rin sa witness. Mm-hmm. I think both. So ano yung mauna doon? Siya as hostile witness sa defense. Sino maunang magpatawag doon? Ang prosecution, pag ganun na pareho kayo na testigo yon, sino maunang magpatawag? Bob, Mary Grace Piatos, ganun yan.
1: Prosecution pa rin po yung mauna, no, na magpatawag kay Senator Trillanes, no? Diyan po sa pagdinig. Pero siyempre, pwede pa rin, for example, in the event na hindi ho isalang, halimbawa ng prosecution, ibig sabihin din po nun, pwede hong isalang po ng defense, no? Si Senator Trillanes sa paglilitis.
2: Mm-hmm. Or pwedeng sa cross na siya matatanong ng depensa, tama akong Gary, kung nauna ang prosecution?
1: Pag mag-cross kasi, ibig sabihin, sinalang na ng prosecution. Mm-hmm. But for example, pwede kasi mangyari na hindi pala namin siya isasalang, pero isasalang at a future time nung pong depensa, kami yung pwede yung mag-cross kay Senator Trillanes.
2: Ah, so ganun pala. Depende kung sino yung mauunang magsalang. Yun yung unang magtatanong kung depensa man ito o prosekusyon. At kung yung kabilang panig na lang sa cross-examination siya maitatanong kahit pareho siyang witness ng magkabilang panig.
1: Tama po yun. So yan po yung mga inaasahan po nating maging rules of engagement pagka ho nagsalang ng common witness. Yung pong mga dalawang panig.
0: May timeline ba o say limitation kung Terry, halimbawa sa pagtatanong and sa cross-examination, merong itinalagang time, kumbaga limit, time limit?
1: Wala. Wala naman po sa rules yun na meron pong limit to ask questions. Kasi syempre, gusto din natin to be able to exhaust all of the questions on the witness para hindi na rin po sila kailangan pagbalik-balik. Doon po sa ano. So, ibig sabihin, I think each party, the defense and the prosecution will be allowed to ask as long as they want, for as long as it is material and relevant to what we are wanting to prove, no, for these particular witnesses.
0: Mm-mm. Yung private lawyers nyo, sir, kailangan nyo pa bang magdagdag?
1: I think meron po mga madadagdag pa rin po ng mga private prosecutors, no. So, antayin lang po natin siguro if there will be new announcement. No? Pero, sila naman kasabayan ho talaga namin yon, no? So marami na ho silang naiambag, no, doon po sa proceedings ng pre-trial at kahit doon sa paghahanda po noong pong mga ebidensya at dokumento.
0: Anong articles of impeachment akong Terry yung talagang magtatagal tingin ninyo? Google talaga ng maraming araw sa pagdinig?
1: Tingin ko yung kung ano din ho yung naging matagal dito po sa pre-trial proceedings. Sa dami din po talaga ng mga dokumento pinag-uusapan. Ayan po pa rin yung confidential funds misuse at unexplained wealth, no? Very voluminous po yung documents, no? At meron din po talagang mahabang listahan ng po mga witnesses na isasalang.
2: So hindi lang pala to puro dokumento kundi may mga witnesses din.
0: So ano yan? Talagang 1, 2, 3, 4? O pwedeng mauna yung 4, 3, 2, 1? Ganon?
1: Yung po nga sequence of presentation, yan po yung isa sa mga pinopose ng prosecution panel kung alin po yung mauuna. So ang expectation po namin, mauna po yung threats, tapos confidential funds misuse, bribery, at panghuli po yung unexplained wealth.
0: Nako.
2: At doon sa threats, marami rin ba, Kong Terry, yung mga namarkahang ebidensya doon?
1: Mas kaunti po yung sa threats saka sa bribery kasi nga, for example, sa threats naman, masyado maliit po yung listahan ng ebidensya kasi mga video documentation po yun eh. Nung pong pagbabanta ng ating pong pangalang pangulo, I don't think we would need as much witnesses for something that actually speaks for itself.
0: At, yung pinatawag niyo raw doon sa threat na kumbaga siya yung magpapatunay ng mga mga history, mga nakaraan.
2: Akala ko si VP Sara mismo pag humarap siya, di ba?
0: Hindi, eh ang sabi ay ayaw na raw niyang humarap kasi ipapatawag din to as testigo eh. Ito yata yung ano, yung nasuntok ba?
2: Si Madriaga ba ito? Hindi, iba naman. Iba naman.
0: Hindi, yung sheriff, remember?
2: Ah, yung sheriff. Oo nga pala.
0: Oo. Eh, parang nagsabi siya, nag-post na ayaw niyang humarap na. Kasi isa yata yun sa testigo ninyo. Kinausap niyo ba siya prior?
1: So, well, hindi ko alam kung meron official confirmation, no? Kung kasama nga ba siya doon sa mga witness list, no? Pero each and every witness po kasi will be subpoenaed, ano? So, I don't think meron pong choice yung person that will if they would want to be witnesses or not, no? So, I think yung pong offer of this particular witness is really based on the fact na gusto natin ipakita yung pong prior pattern, no?
0: Mm-mm.
1: Of threatening history or violent actuations ng pong respondent. So, I think that kasi merong mga jokes na lumalabas po online ano relating to that report, ang sabi nila eh baka pati yung tinusok ko ng lapis nung grade 2
0: ay meron din.
2: Hindi, so yun ba? So ganun nga yung kaimportante yung pagharap mismo ni VP Sara, di ba?
0: Oo. Pero yun nga, sabi mo kung Terry, hindi pwedeng tumanggi. Halimbawa, ay kunin kay lawyer ko, ayoko talaga, ikaw na makipag-usap doon. Pwedeng si lawyer niya?
1: Ah, hindi. Isa sa pina mo talaga yun. The witness will have to explain why he or she would not appear before the impeachment court. Kasi kung relevant ho yung testimony talaga to show a pattern of threat-making or a violent actuation.
0: Mm-hmm.
1: At talaga kailangan ho isa lang yun.
0: Eh, pero kung, again, eh, paro kung maging hostile witness na siya, yung tipo talagang hindi magsalita, and no comment ng no comment, pwede ba yun? Kong Terry?
1: Oo, wala naman ng problema doon. Pero the person will still have to show up before the Senate impeachment court. And again, to answer the joke na sinasabi, baka pati ho yung tinusok ng lapis nung grade 4, eh, ipapatawag. My answer to that is, if that will prove violent actuation and a tendency to commit violence and make threats, then that person will have to be subpoenaed as well. Hindi ba?
0: Mm-hmm.
1: I think that is the logic of that particular offer of a witness.
2: Mm-hmm. Eh yun na nga, so kung harap na lang si VP Sara, kasi nga parang since siya yung punot dulo nung akusasyon, edi humarap na lang siya para hindi na magpahirap pa maghanap para, pa ng ibang witnesses. Di,
0: tsaka para dumali.
2: Oo, kaya nga, di ba?
0: Oo.
2: Kung Terry?
1: Pero sa bahagi ko naman ho, karapatan naman ho siya niyang magpakita o hindi, but may commitment din naman ho yung defense panel, ang sabi naman ho ni Life. They feel that is that her presence and sitting in the witness stand is something that is necessary. They will advise the vice president to show up at trial.
2: At yun din ano, yun din rin yung pagkakataon ninyo para ma-cross-examine siya.
1: At tama naman ho yun, pero ang totoo naman ho, hindi naman ho requirement yung pong examination or cross-examination of the respondent herself, no, to build a case against her. Tingin ko sapat naman na po yung lahat ng mga nakalangkap sa pre-trial proceedings para patunayan po yung kaso namin.
0: Mm-hmm. So between now and July 6, no, yung start ng impeachment trial, ano pa pong paghahanda, yung mga last minute, no, na preparation, yung polishing na lang ng House Prosecution Panel?
1: Siyempre, nagpipinal pa din ho tayo nung mga actual na mga witnesses, no, kasama ng mga dokumento na isasalang po namin on each and every trial date, no. So ayan po yung mga ipipinal, lalo tigit talagang I think less than 10 days na lang, 11 days na lang ang pinag-usapan natin until the 6th of July. So yan na po yung pagkakabalan namin sa mga susunod po mga araw.
2: So siguro po pagkatapos nito tuloy-tuloy na yung impeachment trial, so pwede na namin malaman kung sino yung mga gumaganap dun sa mga mock trials ninyo, kung Terry.
1: Oo, pwede. Nakakap pa rin ako nun.
0: Naka-record ba yan? Yung inyong mock trial?
2: Gumaganap ka pa ng leak, ha?
1: Wala, walang recording doon.
0: Oh, walang recording.
2: Pero may nag-wig? Totoo ba? May nag-wig?
1: Wig?
2: Oh, wig.
1: Hindi, ako, hindi, hindi mag-trial yun. Prescon yun.
2: Oh. Ako yun. ikaw. Parang hindi mo kamukha eh.
1: Kamukha nga ni Koki.
2: Pero yung, asan yung, saan nilagay yung manga?
1: Hindi, kinain ng media yun.
2: Ewan ko sa'yo, Kong Terry. Sige po, maraming salamat sa'yo. Mag-weekend na tayo, Kong
0: Terry. Happy weekend. Pahinga kayo before the trial.
1: And maraming salamat.
2: Ayan po, maraming magandang hapon. Yan po si Kong Terry Ridon, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. Ayan, teka. Anong oras na, Miss Beard po?
0: Sayang naman, intay na natin. 51 minuto bago ang 5 ng hapon.
3: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, team.
5: Ang programa ay hatay ni Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang lamig!
7: Tika, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everest Air Conditioner.
6: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
8: Oh. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Ranging sa DCMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, it-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral-worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castaneda. It-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Hello, attorney!
11: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
10: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
4: Hello, attorney!
10: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: ATM.
3: ATM.
1: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
4: Anong take mo?
0: Eh, kanina may mga nakita kong video online. Parang ang daming nagtitipon-tipon. Nung chinek ko, ito pala yung mga libo-libong Bangsamoro na naghahayag ng pagsuporta kay MILF Chairman Murad Ibrahim.
4: Ayun nga, libo-libong Bangsamoro naghahayag ng pagsuporta kay MILF Chairman Murad Ibrahim. Ito, muli ngang tiniyak ng pamahalaan ang pagpapatuloy ng peace process sa Bangsamoro. Kasunod ito ng isinagawang peace rally ng Moro Islamic Liberation Front na nananawagan para sa ganap na pagpapatupad ng mga napagkasunduan sa ilalim yan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Ayon kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Mel Sinen Sarmiento, patuloy ang pagpapalakas sa mga programa para sa kapayapaan kabilang na ang pag-alaan ng pondo sa ilalim ng proposed 2027 national budget.
0: At yun nga, naghahayag pa rin sila ng si mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung naghayag ng kanyang suporta sa pagpapatupad nga nitong CAB. Yung ano kasi, yung ito kasing BARM, may sarili sila eh. Maski correct. Yung police, may sarili silang police. Pero under pa rin ng PNP, pero meron silang mas control doon sa police nila. Tapos may sarili, basta marami siyang meron din silang sarili legislatura.
4: Kumbaga, parang government na rin. Pero syempre, suportado pa rin ng pamahalaan. No? Ano man yung hakbangin ng Bangsamoro. Yun. At nanawagan din si Sarmiento para sa payapa, maayos at malinis na parliamentary elections sa BARM.
0: So abangan natin yung mga mangyayari pa dyan in the coming days. Pero ano ba susunod nating topic na pag-uusapan?
4: Andito na ba siya?
0: Parang wala pa yata.
4: Wala pa. Tanong rin natin. Kasi maya-maya makasama po natin si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst ng UP Los Baños. Tanongin din natin, ano yung naging obserbasyon niya, partner, sa isinagawang pre-trial conference? Nakalimang araw din, no?
0: Oo.
4: Limang araw na ang sabi dyan ay ano lang dapat? Ang more or less? Para isa nga lang yung
0: originally nga, akala ko isa lang araw diba? Lang.
4: Tapos, nausog.
0: Nadagdag.
4: So makita mo, no? Parang yung pag naging staple sila ng mga dokumento, tapos, ang dami.
0: Parang nabasa ko, nadagdag daw ng terminal. Terminal ba yung tawag doon? Yung nagdagdag sila ng tao na nagmamarka. Parang isa or dalawa, naging apat pa nga.
4: So kaya yung Xerox machine doon, yung copier doon?
0: Hindi, mabilis naman na yung mga, wala na yung mga ganon.
4: Wala bang ganon?
0: Wala na yung...
4: Uy, pakpayan nga to. Oh, dalawang kopya to. Printer! O, meron din kaya yun. Printer.
0: Pabukbang, diba? Tapos pa...
4: Ano yung thesis?
0: Tapos pag may projector kayo, pwede pong pa-acetate.
4: Diba? Nangyayari yung dati.
0: Alam na, mapagala tayong edad. Naku, oh.
4: Acetate?
0: Hindi, pero nakita lang po namin yun sa history books.
4: O, sa Google kayo. Oo, tsaka sa Wikipedia, sinasabi yun. Parang nag-happy weekend na si Prof.
0: Hindi, andyan.
4: Ayan na.
0: Ayan, makakasama po natin sa linya ng telepono si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at isa pong profesor mula sa University of the Philippines, Los Baños. Magandang hapon po, Prof.
4: Good afternoon.
5: Magandang hapon, Alessandro and Maan.
0: Ano pong take nyo dun sa mga, syempre dumami, tumagal yung markings. Ano pong take nyo dun sa mga pagmamarka at yung issue nga rin po doon sa BIR box?
5: Well, maraming mga ebidensya na gustong pamarkahan. Yun, isa na yun. Pangalawa, may mga issue kasi hindi sila nagkakasundo. Na katulad nga niyang pagbubukas ng kahon. noon nagari sa BIR. So yan naman ay kahit naman yan ay hindi pumayag ang depensa na buksan, ay hindi pa rin katapusan yan kasi pagdating naman sa trial pwede namang i-insist ng prosecution na buksan at ang may final say naman dyan ay yung Senate Impeachment Court.
4: Eh tingin niyo mabubuksan nga ba this time around?
5: I think at the open kasi ang commission naman dyan eh ang nasa impeachment process. Diba nung sa level ng House Justice Committee eh hindi nila binuksan kasi mayroong pagtatalo kung ito ba'y impeachment process na o finding of ano pa lang, probable cause. Kaya hindi pinabuksan. Pero ngayon, dahil nasa exemption mismo ng law na pwedeng buksan kapag ito ipinag-utos ng impeachment court, I don't see any reason why the impeachment court will not allow it. Because it is important. One of the grounds for impeachment allegedly is unexplained wealth. Na hindi rin dineklara sa saliin. So, saan ba nakikita yung yung mga wealth ng tao, di ba, sa income tax return?
4: Prof, yung, kumbaga, meron pa namang ibang ebidensya, no? Equally ay mabigat din. Katulad ng nilalaman ng box. Na yun pa lang, parang swak na sa banga. Ganun ba, Prof?
5: Ayun na nga. Pwede namang ganun. Pwede namang sabihin nila na satisfied na kami kaya hindi na kailangan buksan. Kasi yung sal-in na lang, makikita mo na doon. Yun, walang kontrobersiya yun. Yung i-declara mo na wala kang saving. Wala kang pera sa banko. Tapos hindi mo dineklara sa sal-in yung mga andun sa bank records ng AMLAC. Pero maganda pa rin tingnan yung PIR kasi lahat naman tayo nag-dedeklara ng income tax pagdating sa taon-taon. Of course, yung iba, dinadaya. So, makikita din natin yun kung alit-lit na dineklara nila sa income tax.
0: Prof, itong siyempre yung mga abogado, sabi nila, karapatan niya na hindi humarap. Pero kasi yung nakikita natin na yung mga pahapyaw, yung mga kumbaga teaser na mga witnesses, yung mga dokumentong ipipresenta, parang mas mapapadali itong impeachment process kung siya mismo yung haharap. So sa perspektibo ni yung bilang isang political analyst, so tingin niyo po ba makakatulong yung pagharap na niya para diretsyonihin na niya, di ba? Harapin na niya head on yung mga ibinabatong issue laban sa kanya.
5: Alam mo, standard, marami akong nakakausap ng mga abogado. Usually kapag guilty ang kliyente mo, ang advice mo, huwag ka na mag-testify. Yun ang tingin ko na lumalabas tuloy ngayon dahil si Sara Duterte ayaw niyang harapin. Kung sakaling hindi siya mag-appear, ay para na rin nagkakaroon na inkling na talagang siya ay may kasalanan. Kasi kung wala kang kasalanan, naharap ka. In the first place, yan mismo nagsabi, di ba, ilang beses siya bang sabi niya, kakarapin ko yan sa tamang forum. Sasagutin ko yan lahat sa tamang forum. Iba kasi mga abogado niya ang pinaparap niya. Abogado lang niya ang pinapasagot niya. So, yun yung tingin ko na it's pretty standard among lawyers and I happen to know a lot of them na kapag ang mapapahamak lang naman ng kliyente mo pag siya'y mag-take ng stand, huwag mo nang paharapin. Kasi karapatan niya naman yun. Tama kayo eh, na huwag kumara. Pero, yun ay isang admission na magpapalusot ka. ikaw ay mahuli sa bibig mo pag ikaw ay kirin sa examen.
4: Pero yung testigo ba na ipapatawag, hostile man, witness o hindi, kailangan ba talagang parang mag-beg off ka na ayoko pong humarap? Pwede ba?
5: Ay, hindi ba pwede kasi pwede kang kasuhan ng content. Pag ikaw pinatawag, ang akusado lang ang pwedeng magsabi na ayoko humarap. Karapatan niya yun. Pero yung mga testigo na pinapatawag at sinabina ka, ay pwede kang kasuhan. Mako-contempt ka kung hindi ko humarap. Wala kang tailan.
4: Abogado, hindi rin. Talagang yung mismong tao.
5: Oh, yung mismong tao, yung kunyari si Tulaka Lopez, siya hostile witness, ipapatawag siya ng prosecution. pwede naman kasi tumawag ng hostile witness eh. May strategy yan eh. Mm-hmm. So yun, hindi siya pwedeng hindi mag-appear. Kaya nga ito magpapatawag nila kay ano, Master Stroke to eh, yung kay Mary Grace Theatos.
4: Mm-hmm.
5: Kasi kung mag-appear si, kung hindi mag-appear si Mary Grace Theatos, ibig sabihin niyan, totoo na hindi siya nag-i-exist.
4: Oo.
5: Right? Ngayon kung mag-appear siya, o hindi ngayon, pwede na siyang gisahin.
4: Mm-hmm.
5: Ng prosecution.
0: Mm-hmm. At pag humarap
5: so,
0: siya.
5: Very, ano yun, master stroke yun ng prosecution panel. Mm-hmm.
0: At pag humarap
5: siya. At walang
0: siya,
5: magagawa doon ng defense, hindi nila pwedeng tanggihan na hindi, yung kahon, pwede pa nilang upos na buksan. Pero yung pagpapasamon kay Mary Grace Theatos, dapat sila nga ang ano eh, sila nga dapat na nagpapatawag kay Mary Grace Theatos. Then depensa nila dapat yun.
4: Mm-hmm.
5: Kasi diba, ang major ano major allegation hindi nag-exist itong si Theatos, kung ipoproduce nila yan, ay di dapat kanila yun. Eh, bakit hindi nila pinoproduce? But ang prosecution na magpoproduce na rin niya. Or, well, made them appear. So, damn if you don't ito eh.
4: Mm-mm.
5: Pag mag-appear si Theatos, pwede na siyang gisayin. Pag hindi mag-appear, totoong patunay na hindi siya nag-exist.
0: So sa tingin niyo na corner si VP Sara doon sa strategiya ng prosecution na 'yon na pag-iimbita kay Mary Grace Theatos.
5: Ayo naman. It is one of the most least, for me, I'm not a lawyer but I happen to be a fan of this legal thing. It is a master stroke. It could be one of the death blow in this impeachment complaint.
4: Mm-hmm.
0: So doon pala pwede masabi natin tapos na boxing.
5: Actually, doon pala sa pagbabanta kay Pangulong Marcos eh, at saka kay First Lady eh, wala nang lusot dapat doon. Doon na lang open shot case na dapat yun.
4: So, kung
5: paano may pagtatanggol yun? Nagbibiro ka lang, whatever. Well, but it is still conduct unbecoming of a vice president. It's still betrayal of public trust.
4: Pero kasi, di ba, kailangan madinggin ang apat eh.
5: Oo.
4: No? Kahit na sabihin mong, okay na to. Pasok na to. So kailangan marinig pa rin yung apat.
5: Gusto ko, alam mo, ako apart, a large part that we would like the trial to proceed because I want to hear the defense. I don't want them to prove me wrong. Alam ako, siyempre, alam naman siguro ng tao, and the way I say things means na parang kumbinsido ako na siya ay guilty. But I want her to prove me wrong. I want their side to tell me na my assumptions are wrong. And I would be glad if that is it would happen. Kasi siyempre baka may mga hindi tayo alam. Ilalabas sila.
4: Oo. Pero
5: diba?
4: Prof, kung matingkad na, sabi mo nga madali lang yung isa, madali lang patunayan. Tapos nag-uumapaw, 'di ba? Yung evidence. Pati na rin yung sinasabi ng mga testigo. Paano tayo makasiguro ni mga senator judges ay fair pa rin? No, sa paghatol sa diba, impeachment trial.
5: Hindi ba may survey ang Inquiry and Compensation Octo SWF
4: Research,
5: sabi na napakaliit lang ng porsyento ng mga Pilipino na naniniwala ng mga senador judge on the basis of evidence and very fair. Which is a sad commentary. Kasi alam naman natin na impeachment is a political process. However, in the same manner, senators are political animals.
4: Mm-hmm.
5: Some of them are running for election. Some of them have future political. Also, that you do not act something in a way that will incite people's anger. Kasi ang tao, pag nakita naman nila na very glaring na yung mga ebidensya, tapos pinagtatakpan, hindi naman siguro. Siguro yung mga diehard Duterte supporter lang ang talagang maniniwala pa din.
4: Mm-hmm.
5: Pero yung mga objective, yung mga mag-iisip, yung mga lead na bumoto kay Duterte pero nakukumbinsin na rin, patingin ko, ano yun eh, will act rationally, will form their own opinion, and the Senate and the senators would be foolish not to act fairly.
4: Mm-hmm.
5: Because the people will be the one who will pass judgment on them.
4: Mm-hmm.
5: So this is a trial that where it is not only Sara Duterte will be on trial, the senators and the Senate will also be on trial.
0: Mm-hmm. Eh pero balikan ko lang prof yung binabanggit niyo tukol dun sa threats ano na sa tingin niyo yun yung pinakamabigat na akusasyon laban sa pangalawang pangulo. Sa tingin niyo ito kaya yung dahilan kung bakit ito rin yung uunahin ng prosecution? Pero bago niyo po sagutin 'yan, I'll put you on hold lang prof dahil magbibigay lang po tayo sa ilang mahalagang paalala.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
0: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
4: Anong take mo?
0: Anong oras na, partner?
4: Ang oras, 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Eh, balikan na natin si Prof. Antonio Contreras. Magandang hapon po ulit, Prof.
5: Magandang hapon ulit.
0: Opo, eh yun nga, balikan ko po yung tanong ko. Sa tingin niyo po, itong estratehiya ng prosecution na unahin yung threats. Dahil sa tingin niyo nga rin po, ano, ito yung isa doon sa mga mahirap na lusutan ng pangalawang pangulo.
5: Ang sa kayo nung pinakamadali, kasi wala naman dokumentong kailangan na patunayan yan eh.
0: Mm-hmm.
5: Hindi naman, wala mga dokumentong kailangan i-mark yan, kundi yung mga video, yung mga transcript, yun. Yun lang. At nakita naman ng buong mundo yung video. So, yun yung pinaka-straightforward. At saka, alam mo, ang isa sa mga pwede mangyari dyan, dyan pa lang, ay pwede nang ma-impeach si Sara Duterte. Kasi pwede naman kasing ambutuhan per article. So, pwede ang sundin ng Senado at tapos ang hearing article, magbutuhan na. Diba?
4: Okay.
5: So, which for me is also kind of I don't like. Kasi ibig sabihin niya, patay na agad. Ibig sabihin niya, wala na siya. Hindi na natin narinig yung ebidensya sa ibang count. Lalo na doon sa hidden wealth. So, pwede kasing ganun eh. Pwede maging ganun na per article magbuputuhan. Or pwede ang gawin naman na sina. Kasi ganyan na nangyari kay Renato Corona noon, di ba? Tatlo. Pero sa yung kay Corona, tatlo, tapos nagbutuhan. So, pwedeng ganun din ang mangyari. We don't know what will happen during the Senate trial.
0: Mm-mm. Ay, oo nga, no? Parang naisip ko rin, partner at prof, kung ganun pala yung mangyayari, no? Kasi may mga ugong eh, na may posibilidad, kesyo may posibilidad na baka mag-BTO ang pangalawang pangulo. Pero pwede palang ganun ano, para nga rin to save face at para hindi na rin mabulatlat yung iba pang mga ipinupukol na issue tukol sa kanya.
4: Oh, pero di ba kahit mag-BTO, halimbawa lang, no? Yun ang kanya magiging hakbang, tuloy pa rin
0: yung impeachment.
4: Ang impeachment trial, di ba, Prof?
5: Oo, pero iba kasi yung mag-BBTU siya during the trial, pwede ituloy yun.
4: Mm-hmm.
5: Pero pwede rin naman kasing ang move ay after yung first count, which is yung threat, ay magboto ka na at ma-impeach na siya. Di tapos ang boxing. Kasi even if there are four articles of impeachment, you just need to be impeached in one and that's it. So, but at the same time, kung mangyari man yun, granted mangyari, yung tatlong counts, pwede pa naman yun i-subject sa court process na. Ang mangyari doon, wala na sa impeachment. Yung mga hidden wealth, yung mga allegations ng bribery, pwede na yan pumasok doon sa, no, sa, pwede siyang kasuhan sa regular court.
0: Sa Sandigan Bayan, ano, kasi nga, dahil na-impeach na siya.
5: Kasi kahit by the time, Risa, hindi na siya president, vice president, nangyari nung siya ay vice-presidente pa.
0: May tanong ka pa, partner?
4: Ano pang pwedeng makapagpa-delay? Kasi iniintay na lang ngayon ng July 6. Prof?
5: Well, sa tingin ko, ano na to, wala nang rason para ma-delay ito unless something dramatic happens. But, you know, andyan na yan, meron ng pre-trial order ng Senado. I don't see any reason why this should be further delayed. And I think the Senate is holding the Senate majority. I don't see any reason for another change in leadership. Sobra na sila. Umayos sila. Pag gano'n, di ba? So, wala man naman kung nakikita ng gano'n.
0: Yan, matakot kayo
4: tama
0: sa banta.
4: Tama na, sobra na.
0: Matakot kayo sa banta ni Prof.
5: Huwag na sila munang manggut. Di ba? Marami na nangyari sa bayan.
4: Correct.
0: Alright. Sige po, marami pong salamat, Prof.
5: Maraming salamat, Sandro and Ma'am.
4: Happy weekend.
0: Happy weekend po.
5: Happy weekend din po.
0: Yan po si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at profesor po mula sa University of the Philippines, Los Baños. Teka lang, may report tayo, Ma'am. Sino ba yan?
4: Kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na tuloy ang pagsasampa ng kaso ngayong hapon kay former Congressman Mike Defensor. Ang detalye mula kay JM Pineda mula sa PRTV News, JM.
8: Yes, Ma'am. Ilong minuto nga bago magsara itong Office of the Prosecutor dito sa Pasig City Hall ay kinumpirma sa atin ni Attorney Melvin Matibag sa isang text message na tuloy ang pagsampa nila ng reklamo laban kay former Congressman Mike Defensor. Namataan ng PRTV News dito sa labas ng Pasig Regional Trial Court ang ilang mga tauhan ng NBI na siya muna mag-file ng kaso. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa sila lumalabas dito sa gusali. Kaugnay pangari niya ng kaso noong nirate nila ng ahensya yung KTB Bar at Hotel sa Pasig noong Abril, kung saan yung pinagtatayuan umano ng establishmento ay gusaling pagpamayari ng mga defensor. Batay sa dokumento, ang Cliff Point Development Corporation ay nakapangalan sa pamilyang defensor at malaki umano ang porsyento nila rito. Itinanggi na rin yan ni defensor at sinabi pa nga sinungaling umano si Matibag. At yan muna latest dito sa Pasig City. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
4: Maraming salamat, JM Pineda.
0: Pwede ka lang, may oras pa tayo. May 1 minute pa tayo. Mag-greetings muna tayo. Happy birthday to FMR intern Keisha Gilyada.
9: Happy birthday!
0: O, diba?
4: Ganun-ganun lang.
0: Ganun-ganun lang.
4: Eleazar Isidro, good afternoon daw sa ating lahat. Stay safe and God bless you always. Ingat ka daw sa pagdadrive pa uwi, Sandro. Dahil hindi ako nagdadrive.
0: Ako,
4: ingat ka raw.
0: Sino to? Binignan ko mabuti yung pangalan. No?
4: Malay mo, nagtatago sa pangalan.
0: Oh. Ay, nako! Ito na, susunod na.
4: Teka lang. Happy weekend, Melody Octa and Jill Octa.
0: Ay, ayan. Yeah. O, yung sa mga nakikinig din sa atin. Mm-hmm. Maraming nag-message eh, pero next week na natin.
4: Sino ba yung pinaka-espesyal na nag-message? Batiin.
0: Wala.
4: Dinismiss agad. Yan siya kasi may red flag.
0: Wala na tayong overtime. Pero may 15 seconds pa. Wow! Okay, tata, susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Ninia Corpus at Jack Bataliones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
4: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Christian Yusores at Jom Garner sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page.
0: Happy weekend!
4: Bye! Ayan na,
0: bye!
2: ATM.
3: ATM.
1: Anong take mo sa DZMM?
9: Mahal na Ama, sa muling pagbabalik ng mga kabataan sa paaralan, dalangin po namin ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Protektahan niyo po sila sa anumang kapahamakan at gabayan sa kanilang pag-aaral upang patuloy silang matuto, lumago sa karunungan at lumaking may pagmamahal at mabuting kalooban. Amen.
10: Nagseservisyo Ninia Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
11: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
12: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
10: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
13: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
10: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
14: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
15: Mawalang galang na po,
16: magbabalik po sila
15: para bumanat with you, respect.
17: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
15: Richard Heydarian.
18: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
15: Carlos Flores.
19: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
15: Cleve Arguelles.
20: Seryoso, sincero, at yung buong
15: Dino De Leon.
21: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
15: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
22: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senat?
15: At Jessica Berg.
23: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
15: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sabayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa Istren, at FM Radio Regionals. Makibantay sa mga makahalagang pangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, July 6, Lunes, alas 4:30 ng hapon sa PRTV Prime Media at FM Regional.
24: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
0: Nagpagas na ba ang lahat?
24: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
24: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
24: Kasama sina Sandro Ochona.
0: Easy ka naman
24: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
15: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
24: Kwentong kanto.
25: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
24: Yabagan ng komentaryo.
25: Bakit ikaw ang gustong banatan?
0: Baka ba?
24: Real talk. Wala kang ligtas.
26: Ano klase ng partner ko po?
15: Sa 4, alas.
25: Si RTV na kami.
15: Kasama si na Dr. Guido David.
27: Ano ibig sabihin?
15: Michael Fatin.
28: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
15: Alan Herman.
29: Masyadong maingay.
15: At Ronald Liamas.
26: Magkakamon ng debate.
15: Yeah.
24: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas.
15: Kasama ang 4, alas.
28: Ano ba kayo dyan?
26: Agree.

RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga, at sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos, pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Kayo ay nanonood sa PRTV

0: June 26, 2026, Biyernes, weekend na, pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada na mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: PNP CIDG, na isumite na sa DOJ ang rekomendasyon na sampahan ng kasong may kaugnayan sa anti-hazing law si dating Ateneo basketball coach Top Baldwin at 10 iba pa. Developer ng gaming app na Gorbox na umano'y may impluensya sa Tacloban shooting incident, tumangging dumalo sa isa sa gawang pagdinig ng Senado. House prosecutors, umaasang mabubuksan na sa impeachment court ang selyadong BIR box na naglalaman ng income tax returns ni VP Sara Duterte. Palasyo, handa na muling gumasa sa infrastructure projects para palakasin ang ekonomiya matapos ang flood control scandal. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, maaaring ipatupad sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy.
0: Inirekomenda ng Philippine National Police sa Department of Justice na sampahan ng kasong may kaugnayan sa anti-hazing law ang dating head coach ng Ateneo basketball team na si Tab Baldwin at 10 iba pa. Kaugnay ito sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
3: Matapos ang ilang linggong imbestigasyon ng PNP CIDG sa pagkamatay ng mga basketbolistang sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa team building ng Ateneo Basketball sa Aurora, inirekomenda nila na isilalim sa preliminary investigation at sampahan ang kaso ng Department of Justice na may kaugnayan sa anti-hazing law ang dating head coach ng Koponan na si Tab Baldwin at 10 pang iba na kasama sa team building. Ayon sa DILG, hindi basketball training ang target ng Koponan sa isinagawang team building kundi mental toughness ng mga players para makapili ng final roster na ipapasa sa UAAP. Alam din umano ng mga coaching staff na may mga hindi marunong lumangoy sa mga miyembro ng Koponan, pero itinuloy pa rin ang aktibidad. Paliwas din ang ilang pahayag ni Baldwin sa mga naging testimonya ng mga naging players nito.
4: Nakaplano na ang seawater training nila. Alam nila na pwedeng merong mangyari kasi tinanong niya ang mga players sila, sino ditong hindi marunong lumangoy? 5 ang nagsabi na hindi sila marunong. Nung nalaman niya na hindi marunong lumangoy, binigyan niya ng information kung paano mag-handle ng rip currents. Nung tinanong namin si Tab Baldwin kung may nangyari ng ganton dati na muntik malunod, sabi niya wala. However, his former players testified that they nearly drowned.
3: Nilino naman ang DILG na posible pa rin iakyat sa homicide ang kasong isasampa, pero nakadepende pa umano yan sa magiging resulta ng imbestigasyon ng DOJ. Sa ngayon, hazing charges pa lang daw ang nakikita ng DILG na pwedeng ikaso sa mga sangkot. Tiniyak din nila na hindi makakatakas sila Baldwin sa kaso dahil isa sa ilalim sila sa hold departure order para hindi makalabas ng bansa. Labas naman daw sa asunto ang Ateneo de Manila University ayon sa DILG.
4: Kaya kami hindi pa namin sinasabi dito. Sa lahat ng testimonies ang lumalabas, ginawa ito na hindi alam ng Ateneo de Manila University.
3: Kinumpirma naman ngayong hapon ng DOJ na natanggap na nila ang rekomendasyon mula sa DILG. Dadaan pa ito sa initial evaluation para malaman kung sapat ba ang mga ebidensya upang magpatuloy ang investigasyon. Samantala, humarap naman kanina sa NBI ang presidente ng Ateneo ni si Father Bobby Yap na nagbigay ng testimonya para sa parallel investigation ng NBI sa kaso ng mga student-athlete na sina Baterbonya at Adili. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Naiuwi na sa Nigeria ang mga labi ng Ateneo student-athlete na si Divine Adili ayon sa Ateneo de Manila. Naibalik ang mga labi ni Adili sa Nigeria kung saan sinalubong ito ng kanyang pamilya. Personal na sumama ang college chaplain na si Father Sigmund de Guzman sa biyahe. Sa social media post ng tiyahin ni Adili, kinumpirma niyang nakarating na si Divine sa kanilang bayan sa Umueri. Ngayong araw din ang libing ni Divine.
0: Inaalala ng mga malalapit na kaibigan at teammates ni Rene Baterbonya ang kanyang kabutihan matapos siyang ihatid sa huling hantungan kamakalawa. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonya.
5: Ngayong nakahimlay na si Rene Clert Bobet Baterbonya sa kanyang libingan, inaalala ng kanyang mga teammates at best friend ang kanyang kabutihan sa paglalaro at sa pagkakaibigan. Isa sa mga naging malaking parte ng kanyang buhay ay ang kanyang dating teammate at best friend noong junior high school na si Judah Miles Mascarinias na siya ring isa sa pinakanasaktan at naapektuhan nang mabalitaan ang masamang nangyari kay Rene.
6: Rene Clert Baterbonya can be best friend to all talaga. Grabe, grabe napakabait. Grabe napaka-understandable. Siya ang klase na barkada is palagi mo siya maaasahan.
5: Ganito din inalala ni Raisus Bahenteng si Bobet bilang kaibigan at teammate niya sa senior high school at kasakasama sa mga laro nila local mano international.
7: Grabe jud niya ka butan nga tawo. Labi na sa court, ginamotivate niya ang mga iyang teammates, iyang mga coaches. Nagkuhan siya sa leader. Ginahimog niya yung role. Grabe niya, hard worker sa salit sa kanya.
8: Hustle player siya si Bobet. Sa ako lang nakuhan. Nakita niya ito. Grabe ka humble sa court man, si Bobet. sa tanang kauban, mo-handle siya team man. Iyan yung barugan nga sa team. Kaya nila, iyang i-encourage bito iyang kauban mo.
5: Kapatid din ang turing ni Bobet sa kanyang mga pinsan, kaya ganun na lang kasakit ang pangyayari para sa kanila.
9: Mura na git siya, ganang brother na ako, kay close kami anak kayo.
5: Tuwing iisipin nila si Bobet, itong mga magaganda niyang nagawa ang magpapaalala sa kanila na sa kabila ng konting oras niya dito sa mundo, nag-iwan naman siya ng malalim na marka sa buhay ng nakararami. Ako si Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa ibang balita, tumanggi ang developer ng larong Gorebox na dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa July 1. Kaugnay ito sa Tacloban shooting na ikinamatay ng tatlong estudyante. Sa isang email reply, sinabi ng developer na si Felix Philip na ang gaming app ay classified na para sa 18 pataas ang edad at hindi inalaan para sa mga minor de edad. Dismayado naman si Senator Risa Ontiveros na chairperson ng komite sa pagtanggi ng Gorebox. Hihingi raw siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para i-facilitate ang participation nito sa pagdinig ng Senado. Nauna nang luwabas sa investigasyon ng mga otoridad na naglalaro ng Gorebox ang isa sa dalawang suspect sa Tacloban shooting.
0: Bangungot para sa isa sa mga guro sa San Jose National High School ang nangyaring pamamaril sa kanilang eskwelahan noong Lunes. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Barion.
10: Aking luha.
11: Tila sinisisi at nakukonsensya si Teacher Elinor Pretensio, Grade 10 Advisory Teacher ng San Jose National High School dahil hindi man lang daw niya naprotektahan ang kanyang mga estudyante habang nangyayari ang walang habas na pamamaril sa loob ng classroom noong Lunes. Saktong wala sa kanyang room at lumabas si Teacher Elinor nang bigla na lang nakarinig ito ng sunod-sunod na putok. Agad daw niyang sinilip at nakita na may nagpapaputok ng baril malapit sa kanyang classroom. Dahil sa takot, nagsitakbuhan sila kasamang ibang mga guro at nagtago. Ngunit ang malaman niya na nasa grade 10 classroom nang gagaling ang alingaungaw ng mga putok ay bigla na lang siyang umiyak dahil nandun mismo ang kanyang anak at mga estudyante.
10: Di ko alam kung ano yung naiisip ko ba. Basta tumatagaktak na lang ang aking luha. Kahit ngayon, pag mayroong kumukuha ng mga bag, hindi ko pa kaya pumunta kahit walang nangyari doon sa room. Hindi ko kaya dahil iba yung naiisip ko. Tapos nagpapa na lang ako sa guard na makikisuyo na tulungan sila na kunin ang mga bags. So yun ang ginagawa ko kahit ngayon. Pero
11: Humaharap man ngayon ng isang malaking dagok ang paralan, mga guro, estudyante at mga magulang, anya kailangan nilang magpakatatag at umaasa na malalampasan nila ang trahedya at bangungot na nangyari sa kanila. Isinailalim na ngayon sa stress debriefing at psychological first aid ang mga guro, estudyante ng San Jose National High School bilang tulong at intervensyon sa malagim na
12: karanasan. This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
13: Ito po ay unang panlunas sa ating mga kabataan sa kanilang nararanasan, sa kanilang damdamin, isipan, para matulungan sila na makabangon sa napakasakit na pangyayaring ito.
11: Sa the parish of St. Roch, the Healer, na mahagi ng food box ang tingog party list at opisina ni Lady First District Representative Martin Romualdez, kung saan isinasagawa ang stress debriefing at psychological first aid sa mga estudyante at magulang.
14: May ano po, may nangangailangan ng kalahati ng pera na lahat.
11: Naging emosyonal naman si Ginang Erbia Fabian, ang nanay ni Chris Lawrence, na isa sa mga namatay sa pamamaril, habang inaalala niya ang masasayang araw nung nabubuhay pa ang kaniyang anak. Samantala, ipinagpapasalamat naman ni Fabian ang ibinigay na tulong ng opisina ni Congressman Martin Romualdez at Tacloban City Councilor Martin Romualdez, kung saan inako nila ang lahat na gastusin sa pagpapalibing. Ako si Jay.

0: Ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
6: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
7: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
5: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
8: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
5: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
9: Masdan po ating bayan, anong iyong
10: kwentong kanto?
11: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
10: Labagan ng komentaryo.
12: Bakit ikaw ang gustong banatan?
13: Baka ba?
10: Real talk. Wala kang ligtas.
14: Ano klase ng partner ng pokey na po?
10: Sa 4 alas.
15: Si RTV na kami.
10: Kasama si ng Dr. Guido David.
16: Anong ibig sabihin?
10: Michael Fatin.
17: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
10: Alan Herman.
18: Masyadong maingay.
10: At Ronald Liamas.
19: Nagkakamon ng debate.
10: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
0: Ano ba kayo dyan?
16: Agree.
10: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling
7: ipatatawag ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Mary Grace Piatos, isa sa mga nakapirma sa acknowledgement receipts ng confidential fund ng Vice Presidente. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
1: Tapos na ang pre-trial proceedings para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero dismayado ang House Prosecutors dahil selyado pa rin ang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng income tax returns ng bise at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio.
13: Ako'y nagtataka kung ano kayang nakakatakot dun sa pagmamarka ng sealed box. Eh selyado nga.
15: We registered our reservation as to the marking of the box, including its contents, because we understand that there's a rule that all the evidence must be pre-marked during PTC, otherwise you will not be able to present that during the trial.
1: Batay sa kopya ng pre-trial brief ng prosekusyon na nakuha ng PRTV News, unang nakalista ang BIR box bilang isa sa mga ebidensya para sa Article 2 ng impeachment case.
6: So why are they refusing now to open and make an inventory and find out the contents of that BIR box? Na sila mismo rin may ganong reservation, may reserve evidence din sila pertaining to BIR submissions.
13: We decided not to open because we believe in the power of the impeachment court. Eh pagdating ho pala namin dito sa impeachment court, mahihirapan pa rin kami sa pagbubukas ng BIR box. So we will be looking for

0: forward na sana itong BIR box na ito ay mabuksan na.
1: Bukod sa BIR, lumitaw din sa pre-trial brief na kabilang sa mga testigong ihaharap si Mary Grace Piatos. Isa umano siya sa mga tumanggap ng confidential funds base sa acknowledgement receipts. Kabilang din sa witness list ang sheriff na si Abe Andres na sinasabing apat na beses umanong sinuntok ni Duterte noong alkalde pa siya ng Davao City habang nagpapatupad ng demolition order noong 2011. Ayon sa House Prosecution, ihaharap si Andres para patunayan ang isa sa mga alegasyon na nakasaad hinggil sa umano'y tendency to inflict violence ng bise. Kabilang din sa mga nakalistang testigo, si dating overall deputy ombudsman Melchor Arthur Carandang. Si Carandang ang dating opisyal ng ombudsman na inalis sa pwesto noong 2018 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ibunyag ang umano'y bank records ng pamilya Duterte. Ngunit ibinasura ng Korte Suprema ngayong taon ang kanyang dismissal. Kasama rin sa listahan ang mga personalidad na sina dating Senador Antonio Trillanes IV, self-proclaimed bagman ng bise na si Ramil Madriaga, OVP Chief of Staff Zulaika Lopez, at defense lawyer ng bise na si Attorney Michael Poa. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Sa puntong ito, makakausap po natin ang public interest lawyer, trustee ng Human Rights and Empowerment Center at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon, Attorney Dino, and welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang hapon, Ninya, at sa lahat ng ating mga manood at tagapakinig.
2: Okay, sa July 6 na po nakaset itong impeachment trial ni VP Sara. Sa tingin niyo po ba matutuloy ito sa July 6?
3: Well, tapos na yung pre-trial. Walang rason para hindi mag-proceed forthwith as commanded by the Constitution. At ngayon na kahit papano, maayos na yung majority sa Senado, I don't see any hindrance whatsoever as of the moment no, na hindi ito matutuloy. No? Kailangan na ng taong bayan na marinig ang totoong ang sistema ng pananagutan, ang pinakasagrado na mekanismo na mapanagot yung mga matataas na official natin batay sa Constitution. No? Hindi na ito pwedeng madelay. Masyado nang matagal yung delay. Last year pa nga dapat ito at sa wakas magpo-proceed na ito sa July 6.
2: Mm-hmm. Ano po, attorney, itong babantayan natin dito sa ilalabas na pre-order or pre-trial order next week? Ano po ba ito? Ano ba ang magyayaring proseso dito sa pre-trial order?
3: Well, una, gusto ko lang sabihin na dapat yung pre-trial naging bukas sa media at sa publiko. No? Hanggang ngayon, wala pa ako nakikitang rason bilang miyembro ng Bantay Senado na hindi isinapubliko yung proceedings as a fundamental part and one of the most important parts in preparation for actual trial. Yan yung una. Pero ang lalabas siya sa pre-trial order, ano ba yung mga minarkahan na ebidensya? Sino ba yung mga witnesses? Ano ba yung expected na calendar? Ano ba yung mga admitted facts? No? At saka kung meron pang mga ibang agreement yung prosecution at depensa. No? Yan yung nakalagay sa pre-trial order at napaka-importante ng pre-trial order kasi yun yung magiging main guide sa pag-conduct ng trial. No? Hindi pwedeng basa-basa na lang mag-add at subtract dyan sa nakalagay sa pre-trial order without seeking the leave of the impeachment court. No? And without justifying what is the reason. Hindi naman ibig sabihin na hindi na pwedeng mag-deviate from the pre-trial order but there must be proper reason as to why there will be a deviation in the agreed upon stipulation of facts, agreed upon evidence, agreed upon trial dates pursuant to the pre-trial order.
2: Pwede po ba itong gamitin para i-delay ang kaso, yung pre-trial order next week?
3: Well, hindi. Lalabas na yun. Lalabas na yung pre-trial order and magsisimula na yung trial. No? At I don't think there's any reason for a delay in the pre-trial order kasi malinaw naman yung proceeding supposedly ng pre-trial order. Nakalagay naman na kung saan yung mga pinag-agreehan nila mga dates. No? So I doubt that even the impeachment court will delay the release of a pre-trial order.
2: Okay. Sa libo-libo hong mga marked documents, ebidensya no, during the pre-trial, ano po sa para sa inyo maituturing na pinakamalakas na ebidensya o yung smoking gun laban kay VP Sara?
3: Well, balinaw, unahin natin, di ba, yung sa Article 1. Article 1, ito yung mga ill-gotten wealth sa confidential funds. Malinaw na malinaw yung report ng NBI, ng question document section, saying na mukhang isa o ilan tao lamang ang nag-accomplish nitong mga vouchers na ito. Pangalawa, yung Philippine Statistics Authority na yung mga pangalan, around 1,300 of them, wala naman na recipient supposedly itong confidential funds. Eh, wala naman talagang ganung pangalan. No? Pangatlo is, malinaw na malinaw rin yung ebidensya na magkakilala si Mayl Madriaga at saka si Sara Duterte at siya yung nag-deliver nung pera na nakalagay sa kanyang naminarkahan rin na affidavit. No? At saka malinaw rin yung pinababalik ng Commission on Audit yung 400 plus o ba na pera, million na personal kay Sara Duterte dahilan sa hindi properly na-liquidate at hindi na-justify yung pinag-gastusan na ito. Itong mga minarkahan na ebidensya na ito, smoking gun lahat ito eh. At kailangan ma-justify ni Sara Duterte kung saan niya dinala yung mga kaperahan, lalong-lalo na meron ng order ang Commission on Audit na pinababalik sa kanya yung pera.
2: Balikan ko lang ng konti itong ebidensya mula sa BIR. Gaano po ka-importante na mabuksan itong BIR box na ito?
3: Bago tayo dyan sa BIR box, no, balikan ko lang yung tanong mo kanina. Yung Article 1 pa lang yun. Yung Article 2 kasi, napaka-importante rin na madiscuss ko yun. No? Ito yung sinasabing ill-gotten wealth, no, with respect to yung perang pumasok sa kanyang banko na 6 billion according sa Anti-Money Laundering Council. Pati na rin yung hindi niya dineklara yun sa kanyang salen. No? Yan yung Article 2. Malinaw yung ebidensya dyan, yung AMLC report, tsaka yung salen niya mismo. No? Sa Article 3, yung sa procurement sa DepEd, malinaw rin yung mga testimonya before at transcripts na nangyari doon sa House of Representatives sa mga tauhan niya mismo sa DepEd na supposedly nabibigyan sila ng pera through brown envelopes para the purpose of masuhulan sila doon sa procurement in relation to doon sa laptops. At yung pang-apat na minarkahan, smoking gun naman talaga yun, yung pagsisisigaw, pagwawala nito si Sara Duterte sa video na sinabi nag-hire na siya ng assassin. Now let's go to the, doon sa BIR documents na supposedly pinag- mamarkahan with the opposition, vehement opposition and objection of the defense, no. Alam mo pa, ulit-ulit kasi sinasabi ng mga Duterte noon nung panahon ni Rodrigo Duterte pa hanggang ngayon, pag wala ka namang tinatago, wala ka dapat ikatakot, 'di ba? Yung mga natokhang sinasabi nila, huwag kayong matakot, hindi kayo papatayin kung wala namang kayong tinatakot at wala kayong kasalanan. Tinatago at wala namang kasalanan, huwag kayong matakot, no. So taka-taka ako kung bakit nila ayaw mabuksan itong mga sinumite naman nilang document na sworn public documents required by law at sila ay public officials na isinumite nila sa BIR. Bakit ayaw nilang pabuksan itong mga ito? Eh, public documents ito at saka sila mismo nagsumite. Ang sabi nga nila, di ba, kung gusto nila ng absolute privacy pala, eh public officers sila eh. Dapat wala silang ganyang klaseng reasonable expectation of privacy under the law. No? Kung gusto nila ng privacy, absolute privacy, huwag sila mag-public official. Get out of public service. No? Katulad ko, na privado, na tao, eh walang pakialam yung publiko doon sa mga sinusumite kong yun. Pero the moment kasi na ikaw ay lingkod bayan, eh expected mo na meron open ka sa public scrutiny. No? There is an overarching public interest na makita itong mga deklarasyon nila sa BIR kasi may serious accusations of ill-gotten wealth eh. Kaya makita natin kung nagbayad ba sila ng tax at nagmamatch ba ito dun sa mga bank accounts nila na pera na pumasok sa kanilang mga bank accounts at saka yung sinasabi nila, saan nyo nakuha yung pera na yun? But 6 billion yung labas-pasok na pera, no? Kailangan nila ma-justify yun eh. Otherwise, kung hindi nila ma-justify yun at hindi nila mapapakita na nagbayad din sila ng corresponding taxes with respect to this income na supposedly i-claim nila, eh mahirap, no? So, sa akin, napakalinaw na dapat mabuksan yan. Temporary pa lang naman yung the decision na yan at mapabubuksan pa yan sa akin palagay sa impeachment court because karapatan ng publikong malaman kung ano yung mga laman ng mga dokumento na ito dahil public documents ito na isinumite na mismo naman itong mga public officials na ito.
2: Opo. Alright. Kung hindi po ito mabubuksan, ano po ba ang magiging epekto sa kaso laban kay VP Sara?
3: Alam mo, mula sa every article without even this report, no, sa akin palagay, more than enough to sustain a conviction, no. Tandaan natin ang quantum evidence of, required lang dito is substantial evidence, no. Hindi ganun kataas, hindi naman to prove beyond reasonable doubt. Ang sabi ni Miriam Defensor Santiago is overwhelming preponderance of evidence daw pagdating sa impeachment, which is a higher quantum of proof. Pero hindi ito mas mataas sa proof beyond reasonable doubt. Pero as of the moment, kahit wala itong report na ito, sa akin palagay, napakalalim madilim na at napakalakas na ng mga ebidensya. This is just, I think, the prosecution even generating further evidence para lang sigurado. Pero kahit wala itong ebidensya na ito, eh yung the mere fact na may AMLC report, 6 billion pesos sa labas-pasok sa bank account niya, hindi niya ba justify? Sa akin palagay, sufficient na yan for conviction. Lalo na, nasa kaso ni Chief Justice Corona, before na-declare na na pag hindi mo yan dineklara sa salin mo at cash on hand mo yan, eh impeachable yan. Okay. Hindi dapat magkaiba ang ruling ng impeachment court sa kaso ni Renato Corona at sa kaso ni Sara Duterte.
2: Mm-hmm. And attorney, yung pag-imbita sa dating court sheriff na sinuntok ni VP Sara nung mayor pa siya, gaano ka tibay rin itong ebidensya? Ano ang gustong patunayan ng ebidensyang ito or na kapag siya ay tumestigo?
3: Well, ito yung sa overall fitness ng vice president to be in office, no. Ito lang naman ay prelude para doon sa video reenda na nagwala siya, no, na para mapakita talaga yung behavior ng vice president na para bang para sa kanya, hindi nag-a-apply ang court order sa kanya. Hindi nag-a-apply ang rule of law sa kanya. Hindi nag-a-apply ang batas sa kanya. No? Bagkos, sisiga-siga at pagdating sa kung ano lang gusto niyang gawin, eh gagawin niya. No? Hindi kasi ganun yung isang demokratikong pamahalaan, hindi ganun institusyon. At lalong-lalo, hindi ganun expected sa na-behavior sa ating mga lingkod bayan. Nakasaad na rin yan sa batas, di ba? Kaya nga merong mga grave abuse of authority, di ba? Merong mga Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Code of Ethics, Professional Standards and Code of Ethics ng ating mga public officers. Lahat kasi itong mga ito applicable dapat sa mga lingkod bayan katulad ng Vice President. Hindi magandang halimbawa, no? Kaya ang pinapakita dyan is yung proclivity o yung propensity o yung tendency, central tendency ng pangalawang pangulo na gumamit ng dahas at magwala at na sigurado hindi dapat act or proper for a public official.
2: Okay, so tingin niyo po ba ay may lilitaw na Mary Grace Piatos?
3: Well, kahit may militaw na Mary Grace Piatos or hindi, tingin ko hindi niya aminin na nagsipian siya ng confidential funds. No? Kasi madadawit siya sa graft and corruption. No? So, tingnan natin, abangan natin. Pero sa akin kasi medyo kahit na lumitaw yan o hindi, hindi yun ang pinaka-central question. Ang central question is, paano ba dinisburse at paano ba ginastos itong confidential funds, itong 600 plus million na ito? At bakit 125 million of which supposedly ginastos ng 8 araw at ang yung 8 araw na yon ay kasama pa yung 11 days, diba? Pero kasama yung Christmas, Pasko, New Year at supposedly sa safe houses, no? Yung mga ganitong okay. Klaseng justification dapat hindi ma-defeat ng isang witness. Kung lumitaw man si Mary Grace Piatos, I don't think it is a very important factor that must be considered on whether or not ma-convict ba si Sara Duterte.
2: Alright, maraming salamat Attorney Dino De Leon.
4: Samantala, sinampahan na ng reklamong qualified human trafficking ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor. Live mula sa Pasig, may umarangkad ng balita si JM Pineda. JM.
5: Yes, Jack. Lilinawin ko lang, sa ngayon ay patuloy nating kinukumpirma yung mga impormasyon. Dahil kanina nga nung lumabas yung mga tauhan ng National Bureau of Investigation dito sa Office of the Prosecutor dito sa Pasig City ay hindi sila nagpa-unlock ng panayam. Pero kanina nga ay kinumpirma sa atin mismo ni Attorney Melvin Matibag, NBI Director, sa kanyang text message na itutuloy nila ngayong hapon itong pagsasampa dito kay former Congressman Mike Defensor. Matapos nga ang isinagawa nga raid ng NBI sa KTB Bar at Hotel noong Abril ay kaninang hapon ay kinumpirma sa atin ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na mag-aain nga sila ng reklamong qualified human trafficking laban dito kay former Congressman Mike Defensor. Ang gusali kasi na pinagtatayuan ng establishmento ay pagmamayari ng Cliff Point Development Corporation na nakapangalan dito sa mga Defensor. Sa mga dokumentong hawak ng ahensya, malaki umano ang porsyento ng pagmamayari ng dating mambabatas. Ang asawa rin nito ang presidente ng hotel na na-raid ng NBI at bilang mag-asawa sa family code, pasok umano sa conjugal property ang kumpanya. Patunay umano na hawak ng pamilya nila ang operasyon nito. Matibay rin umano ang mga ebidensyang nakalap ng NBI na may human trafficking activities sa loob. May mga pregnancy test daw na nakuha ang ahensya sa hotel na hinihinalang ipinapagamit sa mga biktimang babae. Konektado rin ang KTB bar at hotel na siyang dinadaanan ng mga babae kasama ang mga parokyano nila. Nauna namang itinanggi ni Defensor ang akusasyon at sinabi pang sinungaling si Matibag. Dagdag pa nito, sunod-sunuran lang din daw si Matibag sa pamahalaan at pinupolitika lang siya nito. Sinanugot na rin ni NBI Director ang issue at bumabase lang daw siya sa mga ebidensyang nakakalap nila. Jack, sa ngayon ay patuloy nating sinisikap na matawagan si Attorney Melvin Matibag patungkol nga dito sa iba pang mga impormasyon. Dahil kanina, noong tinatanong natin yung mga agent nila, yung mga tauhan nila, kung ito ba ay kung sino pa yung mga sinampahan nilang tao dito sa kasong qualified human trafficking. Kasi matatandaan natin na hindi lang naman si former Congressman Mike Defensor yung nakasulat doon sa mga agency o doon sa Cliff Point Development Corporation sa kumpanya. So may mga nakalinya pang pangalan doon. Yun yung hindi pa malinaw hanggang sa ngayon kung kasama ba itong asawa niya, pati na rin yung anak ni former Congressman Defensor. Jack?
4: Okay, maraming salamat, JM Pineda.
2: Aminado ang palasyo na naging masyadong maingat ang pamahalaan sa paggasto sa mga infrastructure projects dahil sa flood control scandal. Ito ang isa sa naging dahilan kung bakit bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman handa na ulit gumastos ang pamahalaan para sa infra projects. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
6: Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
7: Mag-aanibersaryo na ang katagang ito. Marami ng mga pagbabago sa pamahalaan. Marami nang nangyari.
8: Nahiya na ba sila? Hindi po ang Pangulo at ang Palasyo makakapagsabi kung nahiya na sila. Dahil yung iba naman ay hindi pa umaamin. Pero sa tingin natin yung mga umamin at nagsoli na ng mga milyon na pera, tingin natin ay nahiya na sila.
7: Ayon sa Palasyo, ito rin ang dahilan kung bakit humina ang ekonomiya dahil sa sobrang pag-iingat ang pamahalaan sa paggastos, lalo na sa mga proyektong infrastruktura mula nang mailantad ang iskandalo sa flood control projects. Binaba ng Development Budget Coordination Committee ang Gross Domestic Product o GDP Growth Forecast ng Pilipinas ngayong taon mula sa dating target na 5% to 6%. Ngayon ay inaasahan na lamang na nasa 3.5% to 4.5%. Ibig sabihin, mas mabagal ang inaasahang paglago ng ekonomiya ngayong taon, kaya maaaring mabawasan ang pagbubukas ng oportunidad ng trabaho, investments at kita ng bansa.
8: Maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura. Lumiit po kasi ang gastos sa infrastruktura because of the issues on the flood control mess.
7: Sa muling pagpapalakas ng hakbang ng pamahalaan sa mga proyektong infrastruktura, kanina, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa inspeksyon ng ilang mga proyekto. Kabilang dito ang flood control project sa bahaing bahagi ng G. Araneta Avenue at ang ipinagmamalaking pinakamalaking dialysis center sa buong Timog Silangang Asya.
9: Over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan patibayin natin at palawakin natin ang ating serbisyo para sa pag-treat ng CKD. At ito ay magiging, pagka natapos na ito, ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
7: Pinabibilis na ng Pangulo ang pagtatapos sa mga proyekto para agad makapagsilbi sa mga mamamayan. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Hindi lang nakasalalay sa tax records ang pagpapatunay ng umano'y tagong yaman ni VP Sara. Sabi ng House Prosecution Panel, marami pa naman silang hawak na ebidensya. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
10: Hindi man mabuksan ang kahong naglalaman ng tax records. Ayon sa House Prosecution Panel, marami pa silang alas na magpapatunay umano ng questionableng yaman ng Vice Presidente at kanyang asawa.
11: Such as the AMLOC reports, bank documents, but still, no, to see a complete picture, because this would show the declared income no, of the respondent, no, and her spouse, no. As we know, dito sa ITR, dito po natin rinireport sa gobyerno ano ho ang mga lawful income natin, no. So it's still very crucial. That's why we're adamant, no, insisting that the box be opened.
10: Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, panahon na para mawala ang haka-haka at duda ng publiko. Constitution na raw kasi ang nagsasabing walang dapat itago ang opisyal ng gobyerno sa taong bayan.
12: Ano ba yung nilalaman ng box na yan at ano ba yung pupwede niyang ma-explain sa taong bayan tungkol sa SALE na dineclare na asset, dineclare na liability at dineclare na lawful income ng Vice Presidente at kanyang may bahay.
10: Paniwala ni Adiong, nangangamba umano ang depensa na mabuksan ang kahon dahil baka ito na ang maging smoking gun sa impeachment trial. Paliwanag naman ni Attorney Tolosa, simpleng procedural lamang ang pagmamarka ng ebidensya.
11: Hindi ho kailangan ipaliwanag kung bakit mo gustong markahan itong dokumento na to, no, o itong object na ito as your evidence, no, and they do not have the right to object to it. Very unusual ho yan, na even just the marking of the sealed BIR box was vehemently objected to by the other party.
10: The House. Patuloy naman ang ginagawang review ng House Prosecution Panel sa gagawing trial strategy, kabilang ang posibleng pagdaragdag ng private prosecutors para sa mas organisadong presentasyon ng kaso. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Sampung araw na lang at magsisimula na ang paglilitis para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Himayin natin ang usapin na yan kasama ang legal spokesperson ng House Prosecution Team na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi po, Attorney Tolosa, at welcome po dito sa Arangkada Balita.
13: Magandang gabi, Sir Jack, at magandang gabi din ako sa lahat ng inyong mga tigasubaybay.
4: Siguro unang tanong, Attorney Tolosa, basically itong pre-trial conference ay tapos na po ba talaga or meron pa mga susunod pa po?
13: Tama ho yan, no? Dahil natapos na ang pre-marking of evidence ng magkabilang panig kahapon. So that concludes our pre-trial conference. So ang hinihintay na lang ho natin ngayon, no, yung issuance ho ng pre-trial order.
4: Mm-hmm. Then ang susunod na ito ay yung sa mismong sa July 6 na po ba ang susunod? Or may mga in-between pa po, may mga kailangan pang gawin sa process po?
13: Well, dapat ho, yan ang hinihintay natin, yung initial presentation of our first witness on July 6. But in the meantime, no, you'd recall that we also filed some request, no, with the impeachment court. Mm-hmm. So, and they were given until today, no, the defense was given until today to submit their written comment to those requests. So, we will see if the impeachment court will also act on those before the start of the first presentation of evidence.
4: And Attorney Tolosa, para sa kabatiran lang po ng mga nanonood, although sinabi naman na malakas talaga ang ebidensya ng prosecution team, pero gaano kaimportante ba itong BIR box na ito with regards do sa impeachment trial ni VP Sara?
13: Well, yung BIR box, no, this was submitted by the BIR in compliance with the subpoena issued by the House of Representatives Committee on Justice to submit yung mga ITRs of the respondent, her husband, and their financial interest. So since I had to make that clear because the box hasn't opened, so we don't know yet exactly what's inside. But supposedly, those should be the contents. Well, ngayon ho, since if those should be the contents, the ITRs, then dyan ho nakalahad yung declared income ho ng respondent and her husband. Mm-hmm. So these are very material because we'll have to take them into consideration and compare them with the assets and net worth declared in the salience.
4: And Attorney, kung sakali man na talagang hindi mabuksan itong BIR box na ito, confident pa rin ho ba ang prosecution team na may enough ho kayo na ebidensya at malakas pa rin, kumbaga tatayo pa rin itong kaso laban sa ating Vice Presidente?
13: Tama ho yun. We're not relying solely on the contents of that BIR box. We have other pieces of evidence which we've marked during the pre-trial conference, such as the AMLOC reports, no, and we'll be presenting other documents which were already identified in our PCHIL before, so such as the bank records.
14: Mm-hmm. And attorney, ito, actually, matagal ko na hong gusto itanong at curious lang ako. Attorney, marami kasi umaasa kung sakali lang po dumating tayo sa paghatol na at kunyari, let's say na maging ma-impeach si VP Saro, automatic po ba yung kaparusahan na perpetual disqualification or hindi? Kailangan pa itong ihingin, kumbaga.
13: Well, again, just based on your question, that would, I don't want to sound that like I'm preempting or speculating on the decision of the Senate Impeachment Court, no? But so when they render judgment, no, they will have to consider those two things. So yung hong render a verdict, either guilty or innocent, and kasama na din ho dyan yung giving the penalty of perpetual disqualification.
14: Oh, okay. So hindi naman po siya automatic. Akala ko po is under sa constitution natin ay kumbaga automatic na yung perpetual disqualification. Hindi po ganun yung ibig sabihin nun.
13: Unfortunately, no, we would want to give our position on that matter, no, but we might be cited, no, for violating yung kung discussing the merits already of the case.
14: I understand, sir. Sir, ito huling talong na lang siguro ay 10 araw na nga lang at magsisimula na yung trial. May nakikita po ba kayong mga legal obstacles na pwedeng makapigil para sa pagsimula na ito sa July 6?
13: Wala naman ho, dahil yun nga, no, we're very thankful, no, that the impeachment clerk extended several accommodations which allowed us to finish yung marking ho, no, yung voluminous documents that we have, both parties, no. Mm-hmm. And we believe this will enable us, no, to proceed with the presentation of the first witness scheduled on July 6. So I think meron pa rin hong enough time para ma-issue ho yung pre-trial order, no, bago yung July 6. So dapat ho, wala na maging rason para hindi ito matuloy. Alam ho namin, lahat ho ng tao, hinihintay na ho natin ito ang simula ng paglilitis.
14: Okay, maraming salamat po sa panahon na binigay nyo dito sa Arangkada Balita, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi po, sir, at happy weekend po.
13: Maraming salamat din ho, and magandang gabi.
2: Nanawagan ang Small Entrepreneurs League of the Philippines o SELDA sa Las Piñas Regional Trial Court na unahin ang kapakanan ng publiko kesa sa mga korporasyon. Kaugnay ito sa dinidinig na kaso ng Prime Water sa city government ng San Jose del Monte, Bulacan. Sinabi ng grupo na dapat unahin ang mga consumer, small businesses, lalo na ang publiko dahil para sa kanila, hindi lang ito sa pagitan ng isang korporasyon at LGU, kundi laban para sa tamang supply dahil labis silang apektado sa kawalan o sobrang hina ng supply ng tubig. Binatikos din nila ang temporary restraining order na inilabas ng korte. Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho. Jai!
15: Ito na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Madami ang nanting sa 24 anyos na si Yanni Paul Basikal mula sa Balanga Bataan sa It's Showtime's Tawag ng Tanghalan Grand Finals kamakailan. Narito ang exclusive na panayam kay Yanni Paul Basikal, TNT Season 10 Grand Champion sa Joy Hot Exclusive.
16: Hindi nga naging hadlang ang pagkakadiagnose with autism spectrum sa pagkakapanalo ni Tawag ng Tanghalan Season 10 Yanni Paul Basikal mula sa Balanga Bataan. Ano ang masasabi ni Yanni na siyang itinanghal na Grand Champion para sa season na ito ng Tawag ng Tanghalan?
17: Masaya po kasi unti-unti ko na po natutupad yung pangarap ko po.
16: Nag-sync in na ba sa kanya na siya ang Grand Champion? At kamusta naman ang naging reaksyon ng kanyang pamilya at mga taong nagmamahal sa kanya?
17: Honestly po, nung pakapanalo ko po, unexpected po yung nangyari. Medyo nai-enjoy ko na po yung ano, hindi lang sa pagkapanalo ko, kundi yan po yung pangarap na unti-unti ko na po siyang makamit.
16: Ngayon, may exclusive recording contract siya sa Star Music pati na rin sa Star Magic. Ano ang kanyang mga nilook forward?
17: siguro abangan na lang po sa mga iba't iba pong updates, paki-follow na lang po ako ng social media accounts po.
16: Inalam din natin kung sino ang mga pangarap niyang makakollaborate.
17: Po sina Sir Eric Santos, Sir Gary Valenciano, Ben and Ben SP19. I hope makikollab na rin po si Miss Sarah Jeronimo, di ba?
16: At ano naman ang maibibigay niyang payo para sa mga katulad niyang nangangarap din na pasukin ang industriya na diagnosed with autism spectrum?
17: Huwag po kayong mawalan ng pag-asa kasi minsan nangyayari po yan. Rejection po is just a redirection po.
15: At yun muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hotels and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo.
2: Maraming salamat, Jai Ho.
14: Sa aming pagbabalik, mga gawang lokal na nagpapakita ng kulturang Pilipino, tampok sa DDI Wedding Fair 2026.
2: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na
14: Aram

0: RE Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman
0: at dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
3: Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng bus sa isang van sa Alicia, Bohol na ikinamatay ng isang bystander at ikinasugat ng 13. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
4: Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang dilaw na bus na mabilis ang takbo sa bayan ng Alicia sa Bohol. Hindi nagmenor pagsapit sa intersection, kaya't nasalpok ng isang van na mabilis din ang takbo. Sa lakas ng impact, tumawid ang bus sa kabilang lane. Dumiretso ang bus hanggang sa bumangga ito sa mga bahay sa gilid ng kalsada. Nakatambay noon ang habal-habal driver na si Alberto Muring sa gilid ng kalsada habang sa kayang-kanyang motorsiklo, kaya't nasagasaan din ng bus. Napahagulgol na lang ang kaanak ng biktima nang lumabas sila sa bahay nang makita ang kinasapitan ni Alberto. Dead on the spot ang biktima, habang 13 naman ang nasaktan, kabilang na ang van driver na nasa critical na kondisyon ngayon. Patuloy pa ang investigasyon ng mga polis habang nasa kustudiya na ng mga otoridad ang driver ng bus na maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and physical injuries. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. We'll be right back.

0: nagpaplano na ba kayong magpakasal? Pwedeng gawing mas makabuluhan ang inyong dream wedding sa pamamagitan ng pagsuporta sa sariling atin na tampok sa DTI Wedding Fair 2026. Alamin yan sa umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
1: Para sa maraming engaged couples, normal na bahagi na ng wedding planning ang pag-iikot sa bridal fairs para maghanap ng suppliers. Pero sa DTI Wedding Fair 2026, mas malalim pa sa pagpili ng dekorasyon o souvenir ang mensahe.
2: But we must remember that love should not just be for our spouses, but should be for everyone. That's exactly what the Tatak Pinoy is all about.
1: Mula June 26 hanggang 28, magsasama-sama ang iba't ibang MSMEs mula sa iba't ibang panig ng bansa sa SMX Convention Center Aura sa Taguig City. Mula sa wedding gowns, accessories, souvenirs hanggang sa iba pang wedding essentials, lahat may kwento at Tatak Pinoy. Higit 100 na vendors ang maaring makilala ng couples para sa kanilang dream wedding. Isa sa mga first-timers si Francine na excited nang makakilala ng potential customers at kapwa vendors.
3: Nakaka-proud din, lalo na kapag nagsisend yung mga, may mga brides kasi, sinishare talaga nila yung actual photo sa wedding nila.
1: Bukod sa pagpili ng inyong dream supplier, meron ding fashion show, creative exhibits at wedding setups na nagpapakita kung paano pinagsama-sama ang tradisyon at modern designs.
2: This is exactly why we see in our Filipino culture unconditional, courageous kind of love. It is also because of the excellent designers, the world-class artisans, beautiful destinations, the passionate entrepreneurs who put their heart and soul into every detail.
1: Sa dami ng mapagpipilian ang makikita sa DTI Wedding Fair 2026 na kung minsan ang pinakamagandang inspirasyon, narito mismo sa sariling atin. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
4: Arestado ang 3 sa 4 na suspect sa pamamaril sa isang college student na kakagraduate pa lamang sa Pantukan, Davao de Oro. Ang isa sa mga suspect, ex-girlfriend ng biktima. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
5: Update, mga idol, no?
6: Nahuli na ng Pantukan Municipal Police Station ang 3 sa 4 na mga suspect na sangkot sa pamamaril sa bagong graduate na estudyante ng Kolehiyo ng Pantukan alas 12 ng tanghali kahapon Hunyo 25. Sa pamamagitan ng backtracking ng mga CCTV footage, nasakote ang mga suspect sa kanilang hideout kaninang madaling araw Hunyo 26. Isang suspect ang sumuko, isa naman ang sinubukang tumakas ngunit nahuli rin at ang isa naman ay hinostage pa ang kanyang anak. Ikinatakot ito ng mga estudyante at mga magulang dahil sa tapat lang ng magnaga-high school nangyari ang pang-hostage. Nailigtas naman ang bata at naaresto ang suspect niyang ama. Patuloy na mga pinaghahanap ang pang-apat na suspect. Kasama sa mga nahuli ang ex-girlfriend ng biktima. Pinaniniwalaan ding gumamit ng illegal na droga ang mga suspect kaya nagawa nila ang krimen. Matatandaan na kahapon habang palabas sa kolehiyo ng Pantukan matapos ang kanilang graduation ceremony ay agad na binaril ng mga suspect ang 30-anyos na biktimang si Rodney Bruce. Tugma naman sa pahayag ng kanyang ina ang motibo ng tangkang pamamaslang. Sa ngayon ay nasa ligtas na kalagayan na ang biktima ngunit patuloy pa rin ginagamot sa ospital. Hustisya naman ang hiling ng kanyang pamilya. Posible rin na mahaharap sa kasong frustrated murder ang mga suspect. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
7: Makibantay sa mga makahalagang pangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. July 6, Lunes, alas 4:30 ng hapon sa PRTV Prime Media at FM Regional.
8: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
9: Nagpagas na ba ang lahat?
8: Ano man ang opinion mo?
10: Kalma, kalma.
8: Pag-usapan natin yan.
10: Tingnan natin, anong kanilang salawin dyan?
8: Kasama sina Sandro Ochona.
9: Easy ka naman dyan.
8: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
7: alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Gabay!

0: Pag nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
1: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
0: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pa, inirekomendang isailalim sa preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay ng pagkamatay ng mga atletang sina Rene Paterponia at Divine Adili. Pagsasampa ng reklamong paglabag sa anti-hazing law, may sapat na paunang ebidensya ayon sa CIDG. Ina ni Rene Paterponia nagpasalamat sa pag-usad ng investigasyon, labi ni Divine Adili, nasa Nigeria na. Umano'y nakainom na pulis na nanutok ng baril sa isang sibilyan sa Dapitan City, si Bak sa pwesto. Kabayanihan ni Chris Lawrence Fabian na nagbuwis ng buhay para protektahan ang mga kaklase sa pamamaril sa Tacloban, binigyang pugay, DSWD, tiniyak na walang special treatment sa dalawang suspect. Next Generation Kamamilya Stars rarampa sa futuristic na tema sa Star Magical Prom. Pampanga, get ready! Sigamo! At someone someday, sa anibwersa sa pangmalakasang motorcade.

0: sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa resulta ng imbestigasyon sa pagkamatay ng mga Ateneo student athletes na sina Rene Paterbonia at Divine Adili. Inirekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na isailalim sa preliminary investigation ng Department of Justice sina dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at sampung iba pa kaugnay sa pagkamatay ng dalawang basketbolista. Muli namang humingi ng tawad si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap sa pamilya ng mga nasawi at nangakong patuloy silang susuportahan. Nagpa-patrol, Karen De Guzman.
2: Matapos ang higit dalawang linggong investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo student athletes na sina Rene Paterbonia at Divine Adili, inirekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban kay dating Ateneo men's basketball team head coach Tom Baldwin at sampung iba pa. Ayon sa CIDG, may sapat na paunang ebidensya para sampahan sila na reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.
3: Ang dati pong iniisip natin, ang hazing ay initiations lamang. Ngunit dito, ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. Nasa beach na lahat. Walang pumigil, walang umangal, walang nagsabi na delikado to.
2: Batay sa mga nakalap na dokumento at mga salaysay, lumalabas na may ilang elemento ng hazing na pasok sa insidente.
4: For the first element, there should be a physical or psychological suffering. This one is very clear as there is the presence of death of two individuals. The second element provides that there should be a prerequisite or requirement for continuing membership or admission to an organization.
2: Napag-alaman na ang naturang team building activity ay isinagawa para matukoy kung sino-sino ang mapapasama sa final roster ng Ateneo Blue Eagles na isusumite ni Baldwin sa UAAP board. Maituturing din anilang hazing ang aktibidad sa dagat dahil sa hayagang paglalagay sa mga manlalaro sa panganib. Alam umano ni Baldwin na lima sa mga atleta, kabilang si Adili, ay hindi marunong lumangoy. Siya rin mismo ang namili ng araw ng training base sa level ng tubig dagat.
3: So alam niya na hindi lumangoy, alam niya na hindi marunong lumangoy, pero tinuruan niya pa rin paano mag-handle ng rip current. So nakita namin na alam talaga niya. He was of full knowledge that this could possibly happen.
2: Giit ni Remulla, naiwasan sana ang trahedya kung isinalang-alang ang mga naunang insidente ng muntikang pagkalunod ng mga basketbolista sa kaparehong lugar. Nauna na itong itinanggi ni Baldwin, nataliwas naman sa mga nakuwang pahayag ng ilang dating manlalaro. Ayon kay G-Boy Babilonia, mismong si Baldwin ang sumagip sa kanya noong tangayin siya ng malakas na alon. Muntikan na rin malunod si Norman Aaron Black pero natulungan siya ng isa pa nilang coach.
3: Hindi sila sinaktan, ngunit dinira sila sa mapanganib na lugar kung saan nangyari lahat na to.
2: Kinokonsidera din ang reklamong homicide depende sa magiging pagsusuri ng DOJ sa mga ebidensya. Ipinasa naman na CIDG sa DOJ ang pagsilip sa pananagutan ng universidad sa insidente.
3: We are just looking into the criminal aspect, but definitely there will be civil liabilities of the Ateneo de Manila because of the deaths of the two individuals.
2: Sabi ng DOJ, sasailalim muna ito sa kanilang initial evaluation. Anila, kung kulang ang mga ebidensya, maaari itong ibalik para sa kanagdagang case build-up. Pero kung sapat ang referral, pwede na itong mauwi sa preliminary investigation. Samantala, muling humingi ng tawad si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap sa mga pamilya ni Paterbonia at Adili sa kanyang pagharap sa patawag ng NBI ngayong Biyernes.
5: We continue to condole with them, we continue to apologize. And we have offered and have given support and assistance to them and we will continue to do so over several years. I would not like to make any more comments because I'd really like to respect the privacy of those conversations, the privacy of what we said.
2: Nauna nang sinabi ng NBI na depende sa mga pahayag ni Yap kung tatapusin na nilang investigasyon o kung kailangan pa nilang magpatawag ng iba pang mga testigo.
6: We will be fair, we will be professional dito. Kung ano at saan tayo dadalhin ng mga ebidensya, doon natin dadalhin yan.
2: Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Ateneo na kinikilala at iginagalang nila ang rekomendasyon ng CIDG. Patuloy anila silang makikipagtulungan sa lahat ng investigasyon. Dagdag ng universidad, paiigtingin nito ang mga ipinatutupad ng reforma para matiyak na hindi na mauulit ang kaparehong trahedya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Hindi na muna nagkomento si Roveline Paterbonia tungkol sa usad ng kaso sa pagkamatay ng kanyang anak na si Rene Clerc. Labis naman ang kanyang pasasalamat sa mga tulong na kanilang natatanggap. Live mula sa Talacogon sa Agustin del Sur, nagpapatrol, Hernel Tokmo. Hernel, bakit wala pang komento ang pamilya?
7: Alvin, hindi na nagbigay ng dahilan si Ginang Roveline kung bakit hindi na muna siya magbibigay ng pahayag. Pero nagpapasalamat siya sa mga otoridad na umuusad naman ng investigasyon.
8: Ngayon is masakit pa rin.
9: Balik sa tahimik ang pamumuhay ng pamilya Paterbonia sa kanilang bahay sa Talacogon, Agusan del Sur. Iba sa mga nakalipas na araw, nadagsa ang mga tao sa gym, mga kalsada hanggang sa libing ni Rene Clerc Paterbonia. Pero may ilan pa rin dumarating na nakikiramay at nag-aabot ng tulong.
8: Marami pong salamat din po sa inyo kasi kahit wala na yung anak ko, hindi na ninyo nakikita, dumarating pa rin kayo dito sa amin.
9: Isa sa mga tulong sa pamilya Paterbonia ay ang ipinagkaloob ng National Housing Authority na isang condominium unit sa Bangkal, Davao City.
10: Kasi kung makita ninyo yung katayuan ng bahay ni Rene, nasa gilid po siya ng Agusan River. So nasa danger area po siya. Isa yun sa Manly Tenichi to relocate, no? Para magiging safe yung natitirhan ng pamilya po.
9: Labis ding ipinagpasalamat ni Ginang Roveline ang tulong. Dahil plano rin ni Rene Clerc dati na may matirhan ang mga magulang sa Davao para makasama sana ang mga anak niyang nag-aaral doon.
8: Lahat ng mga sinabi niya sa buhay pa siya is narating talaga sa amin. Di ko nga alam kung bakit ganun. Parang minsan nasabi ko, ano ba yun? Sinasabi ba niya yun dahil mawawala na siya? Or ngayon ko lang naisip yan.
11: Justative Affairs. And lastly,
9: tumangging magbigay ng komento si Ginang Roveline tungkol sa mga nangyayari sa kaso ng kanyang anak, pero nagpapasalamat siya na umuusad ang mga investigasyon. Dati na niyang sinabi na gusto niyang malaman ang buong katotohanan sa pagkasawi ni Rene Clerc.
12: Kung dito na ako, namasayra ng tinuon niya, magang kontento na ako. Salamat sa tanan. Tanan, memberani na, gigan sa coaching staff, mga member.
9: Sa ngayon, ipinauubayan ng pamilya sa mga otoridad ang anumang investigasyon sa pagkamatay ni Rene Clerc at Divine Adili. Natanong din kung ililipat na ba sila sa Davao City, lalo't may alok na scholarship sa lahat ng kanyang anak.
8: Sa ngayon is, ngayon parang hindi ko muna agad-agad i-transfer sila kasi mayroon pa akong asikasuhin dito sa amin. And then, hindi ko pa rin biglaan iwan yung anak ko kasi mayroon pang 40 days, ganyan. Yung mausoleum, kailangan ko pa yun ipatayo.
9: Samantala, may mga bumibisita pa rin sa puntod ni Rene Clerc sa Talacogon Cemetery. Ang iba, galing pa sa malalayong lugar.
13: Nakarelate din po kasi kami kasi galing po kasi sa hirap. Tapos yung nag-drive po kasi sa kanya yung pangarap niya. Parang na-feel ko yung gusto niyang mangyari yung para sa family niya.
9: Samantala, naibalik sa kanyang pamilya sa Nigeria ang labi ni Divine Adili. Nakatakdang ilibing ang basketbolista sa Biyernes oras sa Nigeria.
7: Alvin, una na ngang sinabi ni Ginang Rovelin sa una nating interview sa kanya na ang pagkamit ng hustisya ay pagkatapos na ng libing ni Rene Clert. Ngunit medyo maingat din sila no, sa pagbibigay ng detalye at komento lalo't patuloy ang investigasyon. Umaasa rin sila sa mga otoridad na patuloy pa rin tutugon sa kanilang hinihinging hustisya. Alvin?
1: Marami salamat, Hernel Tokmo.
14: Tatlo ang sugatan matapos salpukin ng isang ambulansya ang isang SUV sa Quezon City. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
15: Patawid na ang sasakyang ito sa intersection ng Quezon Avenue at Dituazon sa Barangay Lourdes, Quezon City nang biglang salpukin ng ambulansya madaling araw nitong Biyernes. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang nakapula ang stoplight sa Quezon Avenue kaya tumawid ang SUV mula Dituazon pakaliwa. Sa lakas ng impact, tumagilid ang SUV habang bumangga naman sa Center Island ang ambulansya. Sugatan ng tatlong sakay ng ambulansya na agad namang binigyan ng paunang lunas. Wala namang nasugatan sa mga sakay ng SUV.
16: Agrin kami, galing dito ason kami, papunta kami ng Cubao. Pagtawid namin, dire-diretso siya eh. Pagtumbok niya, wala na. Yun na yung nangyari, baliktad na kami.
15: Paliwanag ng driver ng ambulansya, hindi na siya nakapagpreno dahil sa bilis ng pangyayari.
17: Bigla na siya sumulpot eh, sa kanto. Eh, hindi na rin kinaya ng preno namin. Hindi namin napansin. Parang nablanko na lang kasi kami. Hindi namin napansin yung kung naka-stop ba o nakago.
18: Pagpasamin to, papaganto. Tapos yung SUV at tulis niya. Hindi na siya namreno, tapos wala siyang ilaw.
15: Pauwi na sana ng Cavite ang ambulansya matapos maghatid ng pasyente sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng QCPD Traffic Sector 1 kung sino ang may pananagutan sa insidente. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
14: Aabot sa halos 2 bilyong pisong halaga ng gadgets ang tinangay ng mga kawatan sa Davao City. Sa Dapitan City, sinibak sa pwesto ang isang lasing na pulis na nanutok ng baril sa nakaaway na residente sa Burawen, Leyte. Sugatan ang isang 3 taong gulang na bata at kanyang ama sa pamamaril ng riding in tandem. Yan ang CCTV patrol ni Ranulfo Dukdukan.
19: Sakay ng e-bike ang mag-amang ito mula sa isang eskwelahan sa Burawin, Leyte, Webes ng tanghali. Pero pagdating sa barangay Poblasyon, inabangan na pala sila ng mga nakamotorsiklong gunmen. Pagtawid sa kalsada, lumabas ang mga salarin at pinaputukan ang mag-ama. Nakatakbo pa ang padre ni pamilya, pero hinabol pa siya at pinagbabarila. Rumisponde ang mga residente, pero tumakas ang mga sangkot. Ginagamot na sa ospital ang mga biktima, habang patuloy namang pinaghahanap ang mga salarin. Inaalam pa ang motibo sa pamamarila. Sa Zamboanga del Norte, nakunan ng CCTV ang isang lalaki na sinisigawan ang isa pang lalaki sa barangay Antipolo, Dapitan City nitong linggo. Isang manong pulis ang lalaking nagsisigaw na ayon sa mga nakakita ay nakainuma. Hindi pa ito nakontento, tinutukan niya ng baril ang nakaaway niya. Hinawakan pa niya ito sa buhok at itinulak ka. Maya-maya, saglit na umalis ang pulis para umihi sa tabi ng kalsada. Nakatsyempo ang nakaaway niya at sinuntok siya, sabay kumaripas ng takbo.

0: sa tindahan na mahigit 24,000 piso. Ayon sa pulisya, natuklasan na lang ng may-ari ang pagnanakaw nang makitang sira na ang dalawang padlock ng roll-up door ng tindahan at mapanood ang kuha ng CCTV. Sa investigasyon, lumalabas na 6 na lalaki at 2 babae ang sangkot sa pagnanakaw na tumakas sakay ng isang puting van. Ranulfo Dukdukan, ABS-CBN News.
1: Nakatakdang parangalan ng kapwa niya Boy Scout si Chris Lawrence Fabian, ang isa sa mga estudyanteng namatay sa pamamaril sa Tacloban City. Nangako naman ang DSWD na dadaan sa tamang proseso ang dalawang estudyanteng namaril sa loob ng kanilang paaralan. Live mula sa Tacloban City, Kapatrol, si Francis Orsio. Francis, anong pangangalaga na ang ginagawa ng DSWD dun sa dalawa?
2: Tony, bago yan, makikita nyo dito sa likuran ko, isinasagawa ang isang banal na misa kasama ang Boy Scout of the Philippines para sa burol nga ni Chris Lawrence Fabian na isa sa mga nasawi sa pamamaril sa Tacloban City sa isang paaralan noong Lunes. Balikan natin yung tanong mo, Tony, na sinabi nga ng DSWD na walang mangyayaring special treatment. Yan ang kanilang tiniyak habang nasa kustodiya nila ang dalawang menor de edad na sangkot nga sa pamamaril sa San Jose National High School. At dagdag pa ng ahensya na sinabi nila sa pakikipag-usap ng social worker dito sa dalawang menor de edad, tila hindi raw sila makausap ng maayos at natutulala umano kapag tinatanong sa kanila yung nagawa nilang krimen. Ayon sa DSWD, nasa Regional Rehabilitation for Youth ang dalawa. Nasa magkahiwalay na silid at pinagkaitan ng kalayaang natatamasa ng karaniwang mga bata. Hindi rin anila nakakahawak ng cellphone o hindi nakakapanood ng TV ang dalawa. At kahit makihalubilo sa ibang menor de edad na nasa pasilidad, hindi sila pinapayagan.
3: We would like to emphasize siguro that the fact that yung bata ngayon ay nandito na sa atin, deprived na siya ngayon of liberty, of freedom. Freedom to play like a normal, like a child, no? No, like a child that they should enjoy everything, the care, the love, no, and the presence of the parents. Hindi nga sila makalabas. So that itself is already somehow a penalty, or there is a tawag natin dito the accountability.
4: So with angels and archangels.
2: Patuloy din nakikipag-usap ang mga social workers, dalawang suspect, bagamat dahan-dahan anila ang proseso.
3: There were instances na somehow parang tulala pa sila. Kailangan nating mabigyan para ma-process, because we understand these children are now also processing themselves. Ano yung nagawa nila, bakit nagawa yun. Kaya yung ating social workers are very careful kung ano yung questions na ito-throw natin sa bata.
2: Aminado ang DSWD na may mga kakulangan sa mga pasilidad ng mga rehabilitation center sa Tacloban. Una nang sinabi ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na walang bahay pag-asa na pasilidad ng City Social Welfare and Development Office sa kanilang lungsod. Bagay na kinikilala ng DSWD. Kaya anila, panahon nang muling suriin at palakasin ang Juvenile Justice and Welfare Act. Samantala, isinasagawa ngayon ang honor rites ng Boy Scout of the Philippines sa burol ni Chris Lawrence Fabian bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Si Chris Lawrence ang estudyanteng naglakas loob na isarado ang pinto sa silid-aralan para protektahan ang mga kaklase habang nagpapaulan ng putok ng baril ang mga sospek. Miyembro si Chris Lawrence ng Boy Scout of the Philippines San Jose National High School at nasa pangangasiwa ng Tacloban Chapter na nangunguna sa pagbibigay ng parangal. Sinariwa naman ang isa sa makakasamahan at kaibigan ni Chris Lawrence ang kanyang kabutihan at pagiging mapagbigay.
5: Nakikita ko sa kanya kasi maambait niya, tapos bumibigay siya ng mga kahit ano, mga pagkain. Palagi siya nanlilibre sa amin. And hindi siya mahilig magsalita. Tapos tahimik lang palagi lang siya.
4: that they may become the body.
2: Tony, isinasagawa rin o isinagawa rin buong araw kanina ang debriefing para sa iba pang estudyante ng San Jose National High School bilang bahagi ka ng psychosocial support ng Department of Education at ng DSWD, habang sinabi rin ng Tacloban City Mayor na si Mayor Romualdez na wala

0: Pa rin pasok sa susunod na linggo para nga mapaghandaan nila yung pagpapaayos sa eskwelahan na nasira dahil sa pamamaril. Tony.
1: Francis, habang nasa rehabilitation facility yung dalawang binatilyo na namaril, meron bang pinapayagan na makadalaw at makausap sila?
0: Tony, yan yung isa sa mga mahalagang tanong din na naitanong natin kanina sa DSWD at sinabi na nila na hindi rin muna papayagan na makadalaw maski ang mga magulang, ang ibang mga kaanak nitong dalawang menor de edad habang pinagtitibay nila yung intervention program at rehabilitation program para nga doon sa dalawang menor de edad na sangkot sa pamamaril. Kaya ngayon, isolated sila, magkahiwalay yung kanilang silid doon sa rehabilitation center at tanging mga house parent o yung mga social worker yung nakikipag-usap sa kanila doon. Tony.
1: Alright, maraming salamat, Francis Orcio.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang magulang nangangamba sa seguridad ng kanilang mga anak sa loob ng eskwelahan kasunod ng pamamaril sa Tacloban. Next Generation Kapamilya Stars rarampa sa Star Magical Prom, tutukan live. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: TZMM numero uno sa aksyon.
4: Oras 6:51 ng gabi.
5: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Pagliban sa trabaho ng empleyado, hindi batayan para patawan ng illegal dismissal ayon sa Korte Suprema. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve?
11: Ma'am, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na nagsasaad na hindi sapat ang simpleng pagliban sa trabaho para mapatunayan na tinayakuran na ng isang empleyado ang kanyang trabaho o maging batayan ng kanyang pagtanggal. Sa desisyong isinulat ng Associate Justice Maria Filomena Singh, ibinasura ng 3rd Division ng Korte Suprema ang naturang mga pasya ng isang kumpanya at Court of Appeals at nireklarang ilegal ang pagtanggal sa empleyado si Alvin Carpio. Ayon sa record ng kaso, dalawang beses na hindi nakapasok si Carpio na magkasunod na araw dahil sa muna'y pagkakasakit. Dahil dito, binigyan siya ng notice to explain at kalaunan ay idireklarang awol batay sa pulisiya ng kumpanya na nagpapataw ng dismissal sa mga empleyadong may lima o higit pang araw na hindi may palawanag na pagliban. Pero sinabi ng Korte Suprema na bagamat walang otorisasyon ang ilang pagliban ni Carpio, walang sapat na ebidensya ang nagpapatunay na layunin niyang tuluyang talikuran ang kanyang trabaho. Sa halip, nagtangka pa siyang bumalik sa trabaho at agad na naghahain ng reklamong illegal dismissal. Binigyan din ng Supreme Court ng upang matunayan ng abandonment, kailangan may pakita hindi lamang ang walang sapat na dahilan na pagliban kundi ang malinaw na intensyon ng empleyado na putulin ang employer-employee relationship. Inutos ang Supreme Court na pagbabalik ni Carpio sa trabaho pero hindi siya pinagkalooban ng back wages dahil ginawa umano ng kumpanya ang pagpapatalsik ng may mabuting paniniwala batay sa kanyang mga hindi otorisadong pagliban kung hindi na siya maaaring mabalik sa trabaho. Intasa man ng kumpanya na bayaran siya ng separation pay. Samantala, iginit naman ni Associate Justice Chapar at Ipampao sa kanyang dissenting opinion na makatarungan ang pagtanggal kay Carpio dahil sumalisadyang pagdabag ito sa pulisiya ng kumpanya. Anya, nabigurin si Carpio na patunayan ang kanyang pagkakasakit dahil wala siyang naipakitang medical certificate. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Steve Raz. Marami pong nakatutok sa DZMM para sa mga balitang kumpirmado, sigurado. Ako po si Pamela Vasquez.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities on the go.
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
14: Arthrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa East 30.
16: Kontrobersya? Ugo-ugo? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. TV Patrol sa DZMM.

0: natin sa linya ng telepono ngayon si DILG Secretary John Vic Remulla. Secretary Remulla, magandang gabi po.
1: Magandang gabi, Karen. Magandang gabi sa lahat.
0: Alright. Siguro ipaliwanag nyo unang-una, no, bakit paglabag sa anti-hazing law ang nakikita po ninyo na dapat imbestigahan o ang pananagutan doon sa ginawang team building activity sa Dipakulao Aurora ng Ateneo Basketball Team? Bakit anti-hazing law?
1: Unang-una, kasama sa philosophy ng D-Bob, Blue Eagle Band of Brothers, ang breaking down the players to the extreme. Ito ay quote galing kay Baldwin. Ang ginawa nila ay, ayon sa amended hazing, anti-hazing act of 2018, any member or continuing applicant, or any applicant or continuing member of any organization, hindi lang fraternity or sorority, pero kalagay doon, any club or organization is included in this act. Sa ginawa nila, ay in-expose nila sa weather at saka calisthenics doon sa napakaselan na lugar sa Dipakulao, ayon sa isang coach, to test their mental strength. Ang nangyari, through extreme, ang nangyari ay may namatay na dalawang miyembro dahil sa test of mental strength na ginagawa ni Coach Tab.
0: Secretary Remulla, kasi ang hazing, iniisip ng ordinaryong Pilipino o ng marami, dapat merong paddling yan, may torture na nangyari, may pambubugbog. Tama. Pag nakikita natin Tama. Kasi yung training ng mga athletes, like lumalabas yun na dito sa social media, sa Instagram, training ng World Cup, training ng NBA, nakikita rin natin na matindi ang training nila. Baka ilaban nila na hindi hazing ito?
1: Ayon sa Anti-Hazing Act, hindi kailangan ng public, hindi kailangan ng paddling. Humiliation lang nga eh, o forced consumption of alcohol is considered hazing. So, in the elements of the binigay ng Anti-Hazing Act, exposure to weather and forced calisthenics, kasama yan. Number two, yung ginawa nila has no functional value sa training. Meron naman swimming pool sa loob ng resort, pero pinili nila dagat at high tide. Kasi tumakbo sila ng low tide. Ang high tide po dumating 2:27, pumira sila sa dagat ng 2:30. Within 6 minutes, naubos na lahat ng players. Sinawinan ng dagat at naghahabulan sila. So, the definition ng anti-hazing act of 2018, babagsak talaga siya sa hazing ang ginawa dahil sa mental state ng mga players. Sinabi nila, akala nila katapusan na nila yun. Akala nila mangyayari niyan. At higit pa ron, nag-testify yung dalawang former players, si Aaron Black at si G-Boy Babilonia, na kahit silang dalawa, ayos pa si yung FSA nila noon, ay muntik malunod ng 2017. At nasagit lang sila. So, very well knowing si Coach Tab na posibleng mangyari ito. Pero ginawa niya pa rin para i-test ang mental toughness ng kanyang mga players.
0: Oo. So, malinaw na meron kayong mga testigo, no? May kinuha kayong testimonies pagdating sa kanyang training style. So, Secretary, kung may pinirmahang waivers ang mga player para ma-release ang Ateneo sa pananagutan, masasampahan pa ba ng reklamo ang mga organizers sa aktibidad na ito o kasama ba ang Ateneo sa posibleng kasuhan?
1: Number one, Karen, waiver, according to the Anti-Hazing Act, a waiver does not invalidate the charges. So, kung rin yung fight, pumirma ng waiver na gusto niya sumali, tapos namatay, chargeable pa rin ang mga fraternities. Pareho rin sa basketball team. Ang Ateneo ay talagang dapat may pananagutan dito dahil team nila to eh, dahil under their employee, si Tab Baldwin. Pero iniiwan namin sa DOJ para examine kung ano ang kanilang culpability. At as far as investigation namin sa testimonies, wala kaming makita pa. Pero in my heart, kita ko, tingin ko talaga ay may pananagot ang dapat ang Ateneo.
0: Oo. Now, Secretary, bakit kasama po sa mga inirekomenda na posibleng kasuhan itong tanong po ng ilan, yung ball boy, student manager, kumbaga maraming kinasuhan pero may mga kasama doon na sinasabi ng ilan ay wala namang kapangyarihan na magdesisyon sa training ng mga players. Kumbaga, may mga may maliliit na tao doon sa team who have no managerial responsibilities whatsoever.
1: According to the Anti-Hazing Act kasi, all those who participated in the activities, in the new activity na yan, no, who did not object, who did not try to stop the occurrence, are chargeable. Ngayon, hindi ibig sabihin na automatically mag-charge sila. Nakikita lang namin na may posibilidad sa lang criminal liability.
0: Mm-mm.
1: Para sa akin, ang mga ball boy, tama kayo, dapat yung ball boy student managers ay hindi nakasama. Kako sabi ko, DOJ, kung pwede pa amendihan yan. Pero ayun lang ang investigation na nakita ng CIDA. At with strict adherence to the law. Ayun.
0: Oh.
1: Pero tama ka, yung ball boy talaga student managers, dapat excusable yan. Pero titignan namin pa rin talaga yung spirit of the law of what mm-hmm. intended or the actual wording of the law
0: mm-hmm.
1: kung ano ang sinulat nila.
0: Ano ang sagot nyo naman, Secretary, no, sa mga nagdududa? Kasi ang tanong nila, paano makakatiyak ang publiko na patas ang investigasyon? E lalo't may kini-question ng ilan, may connection po kayo sa UP Fighting Maroons Basketball Program.
1: Number one, Karen, we have 682 pages of testimony,
0: okay.
1: 360 hours of interviews, and sa lahat ng interview na in-attempt ko, I made it very clear labi sa kanila to be, eh, naka-video to at pwede namin submit yung mga video. Sabi ko, to be clear, I am a help UP men's basketball team.
0: Mm.
1: At sinabi ko, I am also a graduate of the Ateneo de Manila 1986, batch 1986, and to are my brothers. So, after saying that, after declaring that sa mga in-interview namin, tinanong ko yung mga councils, are you comfortable with my presence? Sabi naman nila, yes, it's okay with us.
0: Okay.
1: So, hindi naman ako nagkulang sa disclosure. Sabi ko talaga kung ano ang pakay ko yung malaman ng katotohanan.
0: Mm-mm.
1: At disclosed ko talaga sa kanila kung ano ang kalagay ko. However, my judgment is not clouded by my being a booster of the UP men's team, but rather my role as DILG secretary.
0: Oo. May mga natuklasan ba kayong inconsistency sa mga salaysay ng student athletes at coaches nung kumbaga nag-iimbestiga kayo? Meron bang iba doon na natuklasan nyo ay nagtatago or may itinatago?
1: At sa mga estudyante, wala. Sa mga athletes, very consistent na naman ako yung sinasabi. Ang nagkagulo-gulo kami sa mga coaches. Inamin na ilang coaches na basihan ng mental strength nila sa ginagawang exercises at basihan yan sa pagpili. Sinabi rin ni Tab Baldwin na ang swimming pool doon sa resort ay uni-depth at 6 feet kaya hindi nila ginamit. Pero natinigdan namin, 4 feet ang pinakamababaw, 5 feet ang pinakamalalim. So hindi siya unidept, sabi ko. Kasi kailan ko bakit hindi swimming pool ginamit? Sabi niya hindi daw pwede, daw masyadong malalim. So kailan ko rin kung nangyari na dati to, diba? Sabi niya in no uncertain terms, sabi niya it's never happened before. Pero ayon sa mga coach at mga players, isa nga doon si Jibel Babilonia, si Tad mismo ang nag-rescue sa kanya nung kala niyang mamamatay na siya.
0: Mm-mm.
1: Noong 2017.
0: Oo.
1: So nakita natin na alam talaga ni Tom Baldwin na pwede mangyari to, pero hindi niya pa rin pinaghandaan.
0: So sa nakikita po ninyo ngayon, Secretary, just to wrap, no, posible talagang maaresto at makulong si Tab Baldwin at ang iba pang coaches ng Ateneo?
1: We think our evidence is very strong, pero nasa appreciation ng Department of Justice yan at ang mga fiscal ko nung ibibigay niya ng charge. Pero out of the Ito pa, the examined dito 82 pages of testimony, 380 hours of interviews, 28 lawyers assisting everyone, and they all signed their testimonies. Tingin namin solid ang case namin.
0: Okay, siguro huling tanong na lang ito at ibang issue naman, no? Ito mga issue ng pamamaril at karahasan, ito yung pamamaril sa Tacloban nitong Lunes. Anong pananagutan ng, paano pananagutin ng DILG ang mga police o gun owners sa sitwasyong ito, Secretary?
1: Siyempre yung police na at saka yung security agency may civil liability siya. Yung police merong administrative liability according to the code ng Philippines. Pero we will have to have a test case para dito dahil ayon sa IRR ng gun ownership ay civil liability lang meron sila. Pero tingin ko dapat may criminal liability eh. Kasi sa ika nga ng mga may advocacies ng People for the Responsible Ownership of Owning Guns, dapat ang barrel ay nasa total safekeeping and total control na may-ari ng barrel. Ngayon na may kumuha ng iba, ginamit sa ibang nasa pabaraan na pamamatay, ayon sa batas, wala kami makitang criminal liability. Pero again, it's up to the DOJ to appreciate that. Pero tingin ko dapat may criminal liability ang may-ari ng brand.
0: Oo. Maraming salamat po sa inyo, DILG Secretary John Vic Remulla.
1: Maraming salamat.
2: Nag-aalala ang ilang magulang sa seguridad ng kanilang mga anak sa loob ng eskwelahan. Matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, nagpatupad naman ang Department of Education ng mas mahigpit na seguridad sa loob at labas ng mga paaralan. Magpapatrol, Easy Lee.
3: Mahaba ang pila ng mga estudyante sa labas ng gate ng Quezon City High School ngayong Biyernes ang umaga. Hinigpitan pa kasi ang security measures ng paaralan bago makapasok ang mga mag-aaral sa campus. Kaya para masigurong hindi malilate sa klase, mas maaga na ngayong gumigising ang grade 9 student na si Kevin.
4: Mga 5:30 po nandito po ako at nag-aantay po kami ng mga 6 po para magbukas. And then pag 6 na po, humaba na po yung pila. Para din po ito sa kaligtasan namin, para po mas maging safe po kami.
3: Dumalo sa meeting ng Parent Teacher Association sa Tomas Maroto Elementary School ngayong araw si Karen para alamin kung ligtas pa ba ang kanyang anak sa paaralan. Nag-aalala siya matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban.
5: Paano kung may mangyari rin yung gano'n na insidente? Or pwedeng mangyari talaga kasi nagawa nga ng ibang mga estudyante.
3: Hiling naman ng ilang magulang, gawing online ulit ang mga klase.
6: Siyempre, worried kami sa mga anak namin. Tapos kung anong gagawin, siyempre hindi natin maano yung mga pumapasok sa school.
3: Sa Malolos, Bulacan, namahagi ang lokal na pamahalaan ng handheld metal detector sa mahigit 50 paaralan nitong Huwebes. Bawat paaralan sa syudad ay may tigalawang detector sa entrance at exit para ma-inspeksyong maigi ang mga pumapasok at lumalabas. Bukod sa metal detectors, hinati rin ang Rosauro Almario Elementary School sa Tondo, Maynila sa morning at afternoon shift ang klase ng mga mag-aaral. Hindi pa rin pinapayagang pumasok sa loob ng paaralan ang mga magulang. Sa Taytay Integrated School sa Giwan Eastern Samar, ininspeksyon ng mga class advisor ang gamit ng mga mag-aaral bago sila pumasok sa mga silid-aralan. Ayon sa grade 10 class advisor na si Bayan Patroller April Ecleo, dalawang beses ang bag check, isa sa umaga at isa ulit sa hapon matapos ang lunch break. Nitong Huwebes, nakipagpulong si Education Secretary Sonny Angara sa mga opisyal ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa pagsasagawa ng school safety audit o masusing pagsusuri sa mga seguridad sa mga paaralan. Magtatalaga rin ng mga pulis sa paligid ng mga eskwelahan. Inilunsad din ng DepEd ang Comprehensive School Safety Campaign para naman sa kampanya laban sa bullying. Suportado ng Philippine Business for Education ang mga hakbang ng DepEd.
7: I think it's really the partnership with local government units. Make sure that the schools are actually secure should be in partnership with local government units. And that's where we should empower local government units and our schools.
3: Sa ngayon, patuloy na nire-repaso ng DepEd ang mga polisiya para masigurong ligtas ang mga guro at mag-aaral. Easily, ABS-CBN News.
8: Arestado ang limang lalaking nagbantang dudukutin ang asawa at anak ng isang negosyante kung hindi magbibigay ng 5 milyong piso. Napag-alaman namang mismong kamag-anak ng biktima ang umano'y utak sa krimen. Exclusive nagpapatrol, Karen De Guzman.
9: Pumulit yun ha, hirap yung kalapin ha.
10: Pero wala akong kalam-alam dito sir.
3: Pinadapa ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang 5 lalaking ito na sangkot umano sa tangkang pangingikil sa isang negosyante sa Maynila. Inaresto sila ng mga pulis matapos tanggapin ang hinihinging pera. Kwento ng biktimang si alias Mike. May tumawag sa kanya nitong Webes at binantaan siyang dudukutin at papatayin ang kanyang asawa at anak kung hindi magbibigay ng 5 milyong piso.
11: Simula tanghali, hapon, gabi, tuloy-tuloy yung tawag niya eh. Ano ba, magbibigay ka ba? Kukunin na namin, tatapunan namin ang granada yung bahay mo. Nataranta ako, so nagsumbong ako sa attorney, nakipag-coordinate kami sa CIDG.
3: Ayon kay Mike, wala naman siyang personal na nakaalitan.
11: Inasyum namin, nasa inner circle lang namin kasi alam mismo yung pangalan ng asawa ko, pangalan ng anak ko. Specific eh. Yung bahay ko, alam din niya.
12: So, nagtataka kami bakit, ano, no? Bakit alam kung saan nakatira, alam kung paano yung schedule ng bata, pati residences nila. So, kagabi, we conducted an operation which leads to the arrest ng 5 katao.
3: Lumalabas sa investigasyon na mismo kamag-anak pala ng biktima ang nasa likod ng pagpaplano para siya ay pagnakawan. Ipinakita ng isa sa mga sospek ang pag-uusap nila ng naturang kamag-anak na siyang nag-organisa sa grupo para isagawa ang pangingikil.
12: Itong kamag-anak niya na ito is laging nanghihingi or di kaya nangungutang ng pera dahil lulong sa sugal. So, ang nakikita natin dito, siguro gipit sila.
11: At first, syempre niya makapaniwala. Naisip ko, paano naman niya maisip yung pangalan na yun? Tapos no, sinabi niyang boss, kamag-anak niyo daw siya, may pinapasingil lang daw siya sa inyo. And then, pinakita niya mismo sa cellphone, yung conversation nila, pati call logs.
13: Inutusan lang kami, nakunin yung pera. Pero yung mastermind na tatlo, yun ang nahuli.
3: Nahaharap sa reklamong robbery by means of intimidation ang 5 suspect habang patuloy na pinaghahanap pa ang pangunahing suspect na kamag-anak ng biktima. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
14: Espesyal ang gabing ito para sa young and promising talents ng Star Magic sa pagbabalik ng Star Magical Prom. At live mula sa Muntinlupa City, nagpapatrol si Ana Cerezo. Ana, sino-sino ang present na Star Magic Talents para sa Star Magical Prom The Future?
15: Gretchen, sunod-sunod nang dumarampa ang next generation kapamilya stars dito sa tinatawag nilang Infinity Runway Walk. Pero hindi lang yung mga pasabog na future themed outfits ang inaabangan, pati na rin ang winners ng Stellar Awards. Bukas ang voting para sa nominees ng Prom King and Queen, Prom Princess and Prince, at Best Proposal hanggang matapos ang Infinity Runway Walk. Kaya pwede pa ihabol ang boto sa Super Chat ng YouTube channel ng Star Magic. Nominated for Prom Queen sina Fiang Smith, Lela Ford, Bianca De Vera, Colette Madelo, at Rain Salmar. Nominado para sa Prom King si JM Ibarra, Emilio Daez, Inigo Jose, Joaquin Arce, Ralph De Leon, at River Joseph. Prom Prince nominees naman sina Andres Del Rosario, Fred Moser, Josh Worsley, Mark Santiago, Miguel Vergara, at Ray Victoria. Habang Prom Princess candidates naman sina Carmel Collado, Eliza Borromeo, Jana Agoncillo, Crystal Brimner, Crystal Mejes, at Rach Alim. Kasama sa nominees for Best Proposal naman ang pasabog nina JM Piang, Lelkin, at Liz Gell. Puspusang pinaghandaan ang futuristic Infinity Runway para matransport sa future hindi lang ang artists, kundi pati ang mga manonood sa live stream. Nag-collab sina event stylist Dave Sandoval at ABS-CBN team para mabuo ang Infinity Runway Walk na may LED cube o tunnel, full stretch LED runway at purple and blue lights. Kung pasabog ang Infinity Runway, asahang mas bongga ang loob ng ballroom.
16: Aside from the stars na na-experience nila yung setup natin or yung vibes nung overall look, syempre dapat yung mga manonood din natin e matransport din natin sila sa kung ano yung kung ano yung vibe na gusto nating mangyari.
15: Gretchen, kasama sa mga kapamilya stars na rumampa na dito, si Crystal Mejes, Crystal Brimner, Miguel Vergara, Joaquin Arce, Lela Ford at iba-iba pang mga kapamilya stars. Marami pang aabangan maya-maya. Gretchen?
14: Naku, napaka-exciting ng gabi, Ana. Excited tayo makita yung mga suot at mga looks ng ating star magic artist. Maraming salamat, Ana Cerezo.
0: At susunod, dagdag bawas inaasahan sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. At ang inaabangang comeback series ni Asia's superstar, Catherine Bernardo, ipinasilip na. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
17: DZMM Numero uno sa aksyon!
18: Oras mga kapamilya, 7:17 ng gabi.
19: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
17: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
20: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Ang galing! Pang matagalan!
24: Parang tayo lang, han.
25: Everest Appliances.
23: Babe, ano ever best decision mo in life?
24: Siyempre, building a home with you.
25: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: DZMM. Numero uno sa aksyon!
18: Tayo ng report mula sa ating Radyo Patrol. Ilang kalsada sa Maynila pansamantalang isasara para sa Manila Pride Parade 2026 bukas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
26: Magsimula ng alas 8 ng umaga ang road closure sa ilang bahagi ng Maynila kaugnayan ng Manila Pride 2026 bukas, June 27. Kabilang sa pansamantalang isasara ng mga kalsada ang Remedios Circle, bahagi ng George Bocobo mula San Andres hanggang Remedios Circle at kahabaan ng Remedios mula George Bocobo hanggang Guerrero, naglatag din ng mga ang Manila LGU ng mga alternatibong ruta para sa mga motorista. Ang mga sasakyan mula sa San Andres Street ay pinapadaan sa Guerrero Street habang ang mga mula sa Adriatico ay pinaliliko sa General Malabar Street patungo sa kanilang destinasyon. Magpapatupad din ng stop and go traffic scheme sa ilang kahaba o sa ilang bahagi ng San Andres Street, Amabini, Adriatico, Pedro Hill, Maria Orosa at iba pang kalapit na kalsada. Pinapayuhan ng mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at gumamit ng mga alternatibong ruta upang maiwasan ang matinding pagsikip ng daloy ng trapiko sa ruta ng parada. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
18: Maraming salamat, Bert Dizon. At yan ang mga balita basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
17: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Responsible gaming at Bagcor.ph.
4: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
5: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: TV Patrol sa DZMM.
27: Muling nagpaalala ang Department of Trade and Industry sa mga consumer na tiyaking sumusunod sa kaligtasan at kalidad ang mga binibiling appliances. Nagbabala rin ang DTI sa mga manufacturer at appliance store na nagbebenta ng mga produktong hindi dumaan sa wastong pagsusuri. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
28: Surpres ang nag-inspeksyon ng mga opisyal ng Department of Trade and Industry sa tindahan ng mga appliance na ito sa Pasig City. Sabi ng ahensya, dapat dumaan sa mabusising testing ang bawat produkto, imported man o locally manufactured, para masigurong pasok sa Philippine standards. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, gamit ang verification system ng ahensya, maaari nang i-check ng consumer kung authentic ang nakadikit na ICC o nakasulat na PS mark sa isang produkto. Ang ICC ay ang Import Commodity Clearance at ang PS Mark ay ang Philippine Standard Quality o Safety Mark na nagpapatunay ng isang produkto ay sumailalim sa pagsusuri at nakapasa sa pamantayan ng kaligtasan at kalidad.
29: They should also check sa ICC app na yung PS Mark ay authentic. Hindi natin masabi na napepeke, but ang importante that may check, may way of checking din tayo.
28: Dagdag ng DTI, hindi lang ang mga appliance na ibinebenta sa mga physical store ang dapat na may ICC at PS mark, kundi pati ang mga ibinebenta sa mga online shopping platforms.
30: We have a department order that's requiring po yung mga platform shopping platforms natin na i-display at yung mga merchants, online merchants natin na i-display yung kanilang lisensya, PS or ICC.
28: Nakamonitor ang DTI sa mga nagtatangkang mameke ng mga ICC at PS mark sa ibinebentang produkto. Kalimitan sa mga consumer, sa bawat pagbili ng anumang uri ng produkto, isa sa mga unang tinitingnan ay ang presyo. Kaya ba ng budget? Pero ang sabi ng DTI, hindi lamang dapat presyo. Dapat ugaliin na tingnan ang kalidad ng produkto para sulit ang bawat halaga ng piso mo. Aminado ang negosyanteng si Crizet na mas nakatuon ang kanyang pansin sa presyo, pero sinisiguro rin naman niyang maganda ang kalidad at matibay ang binibiling appliance.
31: Yung quality tsaka yung price, syempre, mas mura. Minsan, yung ano, may chinecheck ko yung DTI, tapos tsaka yung mga energy power saving na ano, yun ang chinecheck namin sa mga appliances. Normally kasi ang binibili namin talaga yung may mga ano na, yung sigurado na kami sa brand na wala na kaming magiging problema tsaka sakit na sa ulo.
28: May paliwanag naman ng DTI kung bakit sobrang mura ng ibang produkto kumpara sa iba.
29: So sometimes they sell it as a lot. Let's say somebody buys the excess of a certain factory, the whole lot. So murang-mura po siya. Ang importante lang, dumaan sa pagsusuri ng DTI. So there is a certain standard na talagang chine-check. Kasi ayaw talaga natin baka disgrasya.
28: Babala ng kagawaran, may kaukulang parusa mga negosyanteng hindi susunod at patuloy na magbebenta ng mga produktong walang ICC at PS Mark. Bukas naman ang tanggapan ng DTI sa mga tanong o reklamo ng mga consumer sa mga nabili nilang produkto. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
0: Dagdag bawas ang inaasahang galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pero kinwestiyon ng ilang motorista at transport groups kung bakit hindi pa rin stable ang presyo ng langis sa kabila ng bumubuting sitwasyon sa gitnang silangan. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
2: Motorcycle taxi rider na, installer pa ng baterya ng mga sasakyan. Sabi ni Julius, puwersado siyang humanap ng sideline para matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya, lalo ngayon na nananatili pa rin mataas ang presyo ng gasolina.
3: Hindi lang umaasa sa isang apps. Kung hayaan ko namang ganun ang kita ko, di ang baba na, ang mamahal na ng bilihin. So kailangan kong doble ng kayod para mas may uuwi pa talaga.
2: Hirap din sa kita ang taxi driver na si Marlon, kaya umaasa siya na masundan pa ulit ang oil price rollback noong Martes.
9: Sa ngayon, may na nang biyahe ng taxi, tapos tataas pa, edi parang baliwala naman yung binaba noong nakaraan. Parang babawi lang din ulit.
2: Base sa galaw ng presyo sa world market, pababa pa rin ang presyo ng lahat ng produktong petrolyo, pero wala pang piso kada litro ang binaba. Kaya sa taya ng Department of Energy, posibleng mauwi sa 81 centavos kada litro ang rollback sa diesel sa susunod na linggo, pero pwede rin itong tumaas ng 1 peso at 20 centavos kung ikukonsidera ang premium at freight costs ng local oil companies. Ang gasolina, maaaring bumaba ng 50 centavos kada litro o tumaas ng hanggang 1 peso at 50 centavos. Habang ang kerosene, pwede ring bumaba ng 60 centavos o tumaas ng 1 peso at 40 centavos kada litro.
10: Basta hindi lang ho lumabas dun sa range, ayos na rin ho yun. Kasi total, yun naman ang hiningi ng industry, hindi ho pwede yung isang numero sa lahat kami. Because magkakaiba yung ordering schedule namin, magkaiba yung premium, insurance, freight namin.
2: Pero kinwestiyon ito ng transport group na Manibela.
11: Nagkaroon na ng peace talks itong US at Iran. So dapat nakikita natin na mas mababa pa doon sa pre-war era yung presyo dapat parang kinakampihan itong mga oil companies. At sana wag naman ganon kasi ang haba ng krisis na pinagdadaanan natin, lalo na ng mga chuper, na hanggang ngayon ay hindi pa nakaka-recover.
2: Naniniwala naman ang DOE na gugustuhin pa rin maging competitive ng oil companies o ng mga partikular na gasoline stations pagdating sa presyuhan para hindi mawalan ng customer.
10: On the ground, sabi nila, kami nang bahala mag-compete along the range. Kasi kung magkaharapan na ho kami at siya ay halimbawa 1 peso, pwede ko naman ibaba ng 50 centavo ang aking adjustment.
2: Batay din sa pagtaya ng DOE, tatagal pa ng 6 hanggang 1 taon bago tuluyang bumalik sa normal ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa naging epekto ng gera sa oil facilities at supply mula sa Middle East. Andrea Tagines, ABS-CBN News.
12: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Kidney and Transplant Institute Legacy Building sa Quezon City kung saan itinatayo ang sinasabing magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Binigyan din ng Pangulo ang pangangailangang palawakin ng serbisyo para sa may mga chronic kidney disease. Nasa 11% o mahigit isa sa bawat 10 Pilipino ang mayroon nito batay sa isang pag-aaral. Ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, nakatakdang matapos ang proyekto sa December 2027 at opisyal na magbubukas sa 2028. Samantala, Binalikan din ng Pangulo ang Barangay Tatalon sa Quezon City para muling silipin ang rehabilitated drainage system. Nauna ng binisita ng Pangulo at ni Dizon ang lugar kung saan matindi ang pagbaba. Kanina, inala mismo ng Pangulo mula sa mga residente kung may epekto na ang proyekto sa pagbabaha sa lugar. Susunod namang tututukan ang problema sa pangungulekta ng basura. Base na rin sa konsultasyon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte.
13: Mabuti naman, mukhang effective naman dahil kausap ko lahat ng mga yung ibang mga tiga rito at kanila ay dati malampas daw sa second floor yung tubig dito pag umuulan kahit kaunti. Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito ay mabilis naman mawala.
12: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na si Gardo at magiging maulan ba ngayong weekend?
14: Good news, Alvin, dahil wala nang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility makatapos makalabas ang bagyong Gardo alas 9:30 kaninang umaga. Meron namang binabantayang kumpul ng ulap o cloud cluster sa may silangan ng Mindanao. Pero dahil wala pong bagyo sa loob ng PAR, babantayan pa rin natin ang pag-iral ng habagat dito sa bahagi ng Luzon at ng Visayas. Habang yung intertropical convergence zone naman o ITZZ ang makaapekto sa bahagi ng Mindanao. At mula po sa cloud clusters, pwedeng mabuo ang isang low pressure area sa weekend na pwedeng magpaulan sa ilang bahagi ng gitnang Pilipinas sa susunod na linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, June 27 at 28 sa Mindanao, maaraw at maalinsangan Sabado ng umaga at tanghali pa magsisimula yung mga pag-ulan, malakas ang buhos ng ulan bago ang paglubog ng araw dito sa may bahagi ng Bukidnon at meron pa mga pag-ulan sa may bahagi ng Caraga, Zamboanga Peninsula at Davao Region sa gabi. Pagsapit naman ng Linggo, muli po ay hapon pa magsisimula yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at pwedeng tumuloy po yan hanggang gabi sa may Zamboanga at Davao Region. Dako naman tayo sa Visayas, may maasan din po mga pag-ulan sa ilang lugar. Bandang hapon ng Sabado, may kalakasan po ang buhos ng ulan sa may Western Panay at dito sa may Negros at Cebu. At pagsapit ng gabi, mas maraming bahagi ng Kabisayaan ang makakaranas ng malalakas na ulan, lalo po sa may Central Visayas. Pagsapit naman ng Linggo, ay meron ding mga aasahang ulan pagsapit ulit ng hapon, lalo po dito sa bahagi ng Samar Island, maging sa ilang lugar sa Panay at Negros. At pagsapit ng gabi, may kaunting ulan pa sa may Northwestern or Northeastern Panay at dito sa bahagi ng Bohol. Sa Palawan, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan ngayong weekend lalo po sa hilagang bahagi ng probinsya. Dulot pa rin po iyan ng habagat. Dako naman tayo sa Luzon. Magpapaulan po ang habagat madaling araw ng Sabado. Dito po lalo sa bahagi ng Zambales. At pagsapit ng hapon, may aasahan din pong mga thunderstorms sa ilang lugar dito sa Cordillera. At sa gabi naman ay may mga pag-ulan pa sa may Cagayan, Isabela at ilang bahagi ng Bicol Region. Sa Linggo, may malakas ulit na ulan sa umaga dahil sa habagat dito po sa may bandang Zambales, Bataan at Pampanga. At aasahan ulit yung mga thunderstorms sa hapon sa Cordillera at tutuloy po yan sa gabi sa ilang bahagi pa ng Northern Luzon. Tayo naman sa Metro Manila, magiging maulap pa ngayong weekend. Mas mataas po ang tsansa ng pag-ulan Sabado po yan ng hapon dahil sa thunderstorm pero pwede namang sumilip yung araw sa Linggo. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya.
15: Posibleng impluensya ng Gore Bumps sa isa sa mga namaril sa Tacloban, sisiyasatin sa pagdinig ng Senado. At sigabo at someone someday sa anibwersa sa pangmalakasang motorcade sa Pampanga. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: TTZMM numero uno sa aksyon.
19: Oras 7:35 ng gabi.
20: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: Happy
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Tumanggi ang developer ng video game na Gorebox na dumalo sa pagdinig sa Senado sa susunod na linggo kaugnay ng pamamaril sa isang paralan sa Tacloban City sa Leyte. Samantala, ipinaliwanag ng ilang eksperto ang mga dahilan kung bakit sila tutol na ibaba ang edad ng criminal responsibility. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
1: Isa sa mga iniimbestigahan ng otoridad sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City, Leyte, ang posible umanong impluwensya ng video game na Gorebox sa isa sa mga namaril. Kaya inimbitahan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang developer ng video game na si Felix Philip na nakabase umano sa Germany. Pero sa isang email sa komite, tumanggi si Philip na dumalo. Giit niya, ang Gorebox ay para sa mga edad 18 pataas at hindi para sa menor de edad. Nakiramay rin si Philip sa pamilya ng mga namatay, sa mga estudyante at staff ng paaralan at sa buong komunidad. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Philip na nakipag-ugnayan na siya sa mga otoridad sa Pilipinas at handa siyang makipagtulungan sa imbestigasyon. Ikinadismaya ni Senador Riz Ontiveros, ang chairperson ng komite, ang pagtanggi ni Philip. Hihingi umano siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para lumahok ang dayuhan sa pagdinig. Nagbabala rin ang senador sa mga developer o online company na kung gusto nilang tangkilikin ng mga Pilipino ang kanilang produkto, dapat nilang respetuhin ang mga batas at institusyon ng Pilipinas, kung hindi ay mananagot sila. Nilinaw ni Ontiveros na hindi niya sinasabing ang isang online game ang nagdulot ng trahedya, pero nais niyang siyasatin kung may kinalaman ito. Nagpatupad na ng temporary ban sa Gorebox ang Pilipinas. Nakatakda ring magkaroon ng pagdinig ang House Committee on Basic Education and Culture tungkol sa school shooting sa Tacloban. Ayon sa namumuno ng komite na si Pasig City Representative Roman Romulo, marami namang batas na nangangalaga sa mga estudyante, gaya ng Mental Wellness Law at Anti-Bullying Law, pero kailangan pa ng mas agresibong pagpapatupad ng mga ito.
2: We always would have items for registered guidance counselors, but there would hardly be any takers. And the reason for that is that the career path in the Department of Education was not inviting. So we passed legislation which really increased the salary rate from 11 to 16 and the maximum is 24.
1: Tutol naman si Romulo na ibaba ang minimum age of criminal responsibility o edad na maaring parusahan para sa krimeng ginawa.
2: I'm really for finding out if there is a way that we can fill up that gap with respect to the cause of why minors are doing petty crimes or what happened to the Tacloban incident.
3: Good morning, thank you for having me.
1: Hindi rin pabor ang ilang eksperto sa pagpapababa sa edad ng criminal responsibility.
3: Imagine 10 years old. Like most children, because these are children, don't even have their sense of identity formed yet at that time. There's a risk that we actually expose them to maybe even further violence or further harm down the line.
4: Walang correlation dun sa juvenile involvement sa crime, yung age of minimum criminal responsibility. Because age actually is not a predictor. What is a predictor is more, one, yung kanilang family exposure, kung yan ay nagkaroon ng monitoring sa pamilya. Two, yung mental health burden, kung sila ay maladjusted, antisocial sila. Three is yung exposure sa violent content sa internet.
1: Ayon pa sa mga eksperto, bukod sa papel ng pamahalaan at mga paaralan, higit na mahalaga ang pamilya at komunidad para gabayan ang mga bata at malaman kung may pinagdadaanan sila. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
5: Sa kauna-unang pagkakataon, ipinakita ng world-renowned Euro Extreme Circus sa Patrol on the Go ang behind the scenes ng kanilang buhay circus. At ang isa sa kanilang circus star, na in love sa isang aspen?
6: Nakikita nyo ba yung nasa likod ko?
7: Euro Extreme Circus! Pupuntahan natin yan dito kasi balita ko, ito daw yung mga makapanindig palahibo! Ito daw yung mga talagang death defying!
8: Oh, Erica, I want you to meet Jessica and her dog Annie.

0: sa Your Extreme Circus sa Patrol on the Go sa ABS-CBN News YouTube channel. June 27, Sabado po yan, 2:30 p.m. pagkatapos ng It's Showtime. Mapapa-OMG ka sa free TV dahil simula June 29, tatawid na sa telebisyon ang Oh My Gan.
1: Ano mga challenges? Yung heart mo. Always this fear.
0: Samahan si Star Patroller Ganiel Krishnan sa kanyang kwentuhan kasama ang mga artista at personalidad tungkol sa kanilang buhay sa loob at labas ng camera. Mapapanood ang Oh My Gan sa A2C 9:30 ng umaga at 10:30 ng umaga naman sa Kapamilya Channel, All TV 2 at Kapamilya Online Live Lunes hanggang Biyernes.
2: Susunod, Love Laban sa UP, White Party in Manila, at iba pang Pride event, kasado na. Comeback series ni Catherine Bernardo, kasama sina James Reid at Maha Salvador, ipinasilip. Yan, at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Hello, attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello at

0: Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas dos ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas tres ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas kwatro ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas kwatro imedya. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Mga kapamilya, kapapasok lang na balita, tatlo ang sugatan sa engkwentro sa pagitan ng mga pulis at ilang miyembro ng umano'y robbery hold-up group sa southbound ng Bocawit Toll Plaza ng North Luzon Expressway pasado alas 5 ng hapon ngayong Biyernes. Sa kuhang video, tadtad na bala ang isang van na pinalilibutan ng ilang pulis. Ilang nakaposas na individual din ang namataang nakadapa. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director Brigadier General Jess Mendez, sangkot ang grupo sa serya ng pagnanakaw sa ilang tindahan sa Pampanga at Tarlac ngayong linggo at sinasabing nag-ooperate din sa Calabar Zone Region. Nasundan ng mga otoridad ang gamit na sasakyan ng mga suspect at nasukol sila sa NLEX Bocawit Toll Plaza. Pero binaril umano ng mga suspect ang mga pulis kaya humantong sa engkwentro.
3: Happy Pride! Kabi-kabila ang mga programa at activity para ipagdiwang ang Pride Month gaya ng makulay na Love Laban sa UP Diliman at ang revival ng White Party sa Malate, Maynila. Nagpapatrol, MJ Felipe.
4: Bukas, araw ng Sabado, magsasama-sama ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community at mga taga-suporta nila para sa taunang selebrasyon ng Pride Month. Idaraos ang Love Laban ngayong taon sa UP Diliman na inorganisa ng Pride PH at lokal na pamahalaan ng Quezon City. Magsisimula ang araw sa isang Pride Expo, susundan ng Pride March sa loob ng campus at magtatapos sa Pride Night kung saan magsasama-sama ang ilang LGBTQIA+ artists at allies. Mula sa kanilang P-POP Unite event noong Miyerkules, diretso sa Love Laban ang ilang kapamilya acts gaya ng BGYO at Baby Dolls. Makakasama rin sina Maki, Clarice de Guzman, Michelle D. at iba pa. At dahil dumarami na ang mga nakikilahok sa Love Laban, apat ang entablado para sa taong ito. Tampok ang iba-ibang advokasya, mensahe at aktibidad. Bukod sa Love Laban 2026, kaliwat kanan ng events ng LGBTQIA+ community ngayong buwan. Gaya ng Coronation Night ng Mr. Gay World Philippines ngayong gabi. Mula sa 38 kandidato, isa ang mapipili na maging kinatawan ng bansa sa Mr. Gay World Pageant. Pangungunahan naman ni Vice Ganda at John Sweet Lapus ang White Party Manila Reignite. Pagbuhay ito ng iconic na White Party noon sa kalye ng Oros at Nakpil sa Malate, Maynila bilang malaking selebrasyon ng Pride Month.
5: This White Party kasi actually before isa siyang medium for awareness and for community bringing up. Kaya I think it's time ulit that we help the organizations and bring awareness and of course syempre bring the community back together.
6: And happy Pride everyone.
4: Mahalaga rin ang mensaheng hatid ng pelikulang Drags to Riches kung saan gumanap bilang drag queen ang award-winning actor na si Christian Bobles. Kasama rin sa movie sina Elijah Canlas, Inigo Pascual at ilang drag queens.
7: Hindi nyo makikita ang pagmamahal sa mga tao sa paligid ninyo. Una nyo makikita yan sa sarili ninyo.
8: I mean, aside from acceptance, aside from removing the stigma, all in all, I think it's just really empowering the whole LGBTQIA+ community to just be themselves.
4: MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: Catherine Bernardo is back. Ipinasilip na ang kanyang comeback serye na Someone Someday kasama sina James Reid at Maha Salvador. At Pampanga, get ready! Sani Puwersa ang cast ng Sigabo at Someone Someday para sa pangmalakas ang motorcade. Nagbabalik si MJ Felipe.
4: Malalaki ang mga eksena sa seryeng Sigabo ni Coco Martin. Kaya malaking hamon ang crowd control, lalo na sa lugar ng Barangay Gininto ang Lupa na kinunan sa Happy Land sa Tondo, Maynila. Gaya ni Coco, at home na rin ang ilan sa co-stars niya sa teritoryo ni Gabo.
9: So yeah, I think I'm blending in very well with the surroundings. May mga kapareho na ako ng outfit na nakita ko. So bongga yun. We're having fun, definitely. Ang saya mag-shooting dito. Ang bait ng mga tao. They're so cooperative.
4: Muling isinama ni Coco ang ilang veteranong artista, pati ang mga sikat na soft drink beauties noon.
10: Sobra kong yung fulfillment and happiness ko iba kasi nakikita ko talaga na masaya sila.
11: Ayun o! Wanted!
4: Nakadagdag saya kay Coco at sa buong produksyon ang patuloy na pagtaas ng viewership ng Sigabo sa Kapamilya Online Live. Mula Lunes hanggang Huwebes, umabot na sa 434,000 ang peak concurrent viewers ng serye o yung sabay-sabay na nanonood. Hindi pa kasama rito ang mga nakatutok sa free TV at cable channels. Samantala, unti-unti na ring nasasabik ang fans sa primetime TV comeback ng Asia's superstar na si Catherine Bernardo. Ngayong Biyernes, inilabas na ang poster ng kanilang much-awaited series na Someone Someday, kung saan makakasama niya sina James Reid at Maha Salvador. Mapapanood ang Someone Someday soon sa AllTV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, I Want...

0: Kita mag-log on sa abs-cbn.com na pakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Tony Velasquez.
1: Napapanood din po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend, at magandang gabi, bayan, hi Kat!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:02.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padieros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padieros sa Spot Report. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report. Spot Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Biyernes, June 26, 2026. Ay bisyo alas 8 na po ha. Spot Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Spot Report!
0: Ay ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman. Ay bawat kaso aming tututukan at lahat ng ebidensya ay amin pong susuriin. Ako po Jeff Caparaz at ito po ang Spot Report!
1: Jeff Caparaz at Marlene Padieros sa Spot Report!
0: Ang DZMM Radyo Patrol 630 ay napakikinggan po sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel kung saan ho kami number one, at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at sa iWant app. Ay napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo YouTube at Facebook. Kaya po i-like at mag-subscribe na po mga kapamilya ha sa DZMM Radyo Patrol 630 Facebook, TikTok, X at Instagram. Abay siyempre, padarin ho inyong mensahe sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo social media accounts. Ay pwede rin ho kayong magmensahe sa DZMM Viber hotline number 0919-278-3000. Abay lalo na ho yung mapapadaan ho sa NLEX ha, dyan ho sa Bukawi Toll Plaza. Meron pa ho, on-site pa ho ata ngayon dyan eh. Dahil meron hong naganap na insidente dyan, meron hong hinabol ang mga kawanin ng Central Luzon Police o yung Region 3. Ay on-site ho yung mga matataas na official ho ng Central Luzon, including ho si Brigadier General Jess Mendez. Ang initial hong ulat, ang sinasabi ho ay ito po'y robbery group. Yung mapapadaan ho dyan sa NLEX ha, kasi meron hong nagkarong encuentro ho dyan sa pagitan nga ho nitong robbery group tsaka ho nitong mga PNP members dyan ho sa NLEX. Alam ko on-site po ho sila dyan, pero ang sabi nga po ni General Mendez, ito ho'y mga miyembro ng robbery group na umaatake ho partikular sa Calabarzon at sa Central Luzon. At itong linggo lang nga ho ay meron ho silang

0: pinasok na convenience store. So, susubukan ho natin kung mayroon ho tayo makakausap dahil nga on-site sila, ay susubukan ho nating makuha ang detalye ng balitang yan.
1: Spot Report!
0: Ay, pasadahan na ho natin ang mga balita sa nakalipas na oras.
1: Spot Report! Spot Report sa DZMM!
0: Ay, teka muna, bago pa lang mga balita, ay pasadahan muna natin to. Meron lang nagmamadaling balita.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Ay, meron hong nangyari hong lindol dyan ho sa Balut Island sa Sarangani. Ang detalye ho ay hatid ho sa atin ni Kelly Cordero. Kelly, take it away.
2: Jeff, nilinig naman ni 6.6 na lindol ang karagatan karagatang bahagi ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental nitong Viernes, 7:34 p.m. May lalim itong 10 kilometro at tectonic ang pinagmula nito ayon sa PIVOX. Ayon kay PIVOX Director Teresito Bakulcol, hindi ito aftershocks na naunang magnitude 7.8 na lindol. Naitala ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani, habang naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar sa Davao Occidental, Davao del Sur, Davao City, Davao de Oro, South Cotabato, Sultan Kudarat at Cotabato. Ayon sa ahensya, inaasahan ang pinsala at aftershocks dulot ng pagyanig. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Thank you, Kelly Cordero!
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo.

0: compañero SAC. SAC Report.
1: Ayun ho, ang flash report ni Kelly Cordero. Eh kung may mga update ho, maya-maya lang tatawagan ho uli natin si Kelly ha. Eh samantala ho, ito na ho ang mga balita sa nakalipas na oras. Ay mga kapamilya, inirekomendang kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law sina dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at utility staff ng Ateneo Men's Basketball Team. Kaugnay po ito ng pagkamatay ng dalawang student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Dipacolao, Aurora. Ay sa press briefing, sinabi po ni Interior Secretary John Vicremulla na nakitaan ng mga elemento ng hazing ang team building activity kung saan sinadya umano ng coaching staff na ilantad ang mga manlalaro sa mapanganib na kondisyon ng dagat. Lumalabas din aniyang batid ni Baldwin ang posibleng panganib sa seawater training at sinabihan umano siya ng 5 player na hindi sila marunong lumangoy. Ay ayon po kay Secretary Rimulla, ginamit ang aktibidad para malaman kung sino atleta ang mapapabilang sa listahan ng koponan na isusumite ni Baldwin sa UAAP Board. Ay bukod po dito, may dati ng umanong insidente noong 2016 kung saan muntik malunod ang mga manlalaro sa kaparehong training. Ay irerekomenda rin ng DILG na ilabas ang hold departure order laban kay Baldwin pero tiniyak umano ng dating coach na mananatili siya sa bansa habang patuloy ang investigasyon.
0: Spot Report!
1: Ay sa ibang balita mga kapamilya, hinimok ni Interior Secretary John Vicremulla ang mga mambabatas na repasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act ay sa harap ng pagkakasangkot ng mga menor de edad sa krimen sa paaralan. Ay sa panayam sa ABS-CBN News Channel, sinabi ni Rimulla na sa kaso ng pamamaril sa Tacloban, lumalabas na batid ng 14 anyos sa sospek kung paano siya mapoprotektahan ng batas sa criminal liability. Ay base o sa kanyang chat sa 15 anyos na kasabwat. Ay bukod o dito, gusto rin ni Rimulla na ipagbawal ang mga violenteng video games na maaari aniyang maka-impluensya sa mga kabataan na gumagawa ng karahasan.
0: Spot Report!
1: Nagkaloob naman po ang pamahalang lungsod ng San Juan ng tig 1,000,000 pisong pinansyal na tulong sa General Santos City at Sarangani Province para suportahan ang kanilang rehabilitasyon at pagbangon matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong June 8. Ay bukod pa rito, nagbigay rin ang League of Cities of the Philippines sa pamamuno ni National President at San Juan City Mayor Francis Zamora ng hiwalay na 1 million pesos na tulong sa General Santos City. Abay bumiyahe rin po si Mayor Zamora patung Mindanao para personal na ipaabot ang mga tulong sa General Santos City, Sarangani Province at Coronadal City. Ayon kay Mayor Zamora, nakikiisa ang mga taga San Juan at ang LCP sa mga mamamayan ng Mindanao at patuloy na magbibigay ng tulong habang sila ay muling bumabangon mula sa epekto ng malakas na lindol.
0: Spot Report!
1: Nananawagan naman po ng hustisya ang kaanak ng gurong namatay matapos salpukin ng SUV sa Marikina noong June 13. Ay sakay po ng motorsiklo ang senior high school teacher na si Alexander Cruz nang mabangga ng SUV na minamaneho ng anak ni Marikina Vice Mayor Del De Guzman na si David De Guzman. Sinasabing nagpositibo sa alcohol breath analyzer ang anak ng Vice Mayor na inaresto pero nakalaya matapos makapagpiansa. Pero dahil namatay ang biktima, sinampahan na ang driver ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sa social media post, hiniling ng ina ni Alexander na si Mary Ann na sa piskalyang agarang tapusin ang preliminary investigation sa insidente at maglabas ng resolusyong tutukoy kung may sapat na basihan para magsampa o maisampa ang kaso sa korte. Ay nauna nang nangako ang Marikina Police na hindi bibigyan ng special treatment ang driver ng SUV.
0: Spot Report!
1: Arestado po ang dalawang pinaghihinalang armed robber matapos maharang sa isang dragnet operation sa Maharlika, Quezon, sa Maharlika Highway sa Gumaca, Quezon. Ay sangkot umano ang mga sospek sa isa pang pagnanakaw sa Camarines Sur at nakasakay sa isang pampasaherong bus nang matuntun sila ng mga otoridad. Ay matapos ang paghahalughog sa kanilang dalangbag, nakuha na nga mula rito ang dalawang loaded na baril, mga extra magazine, foreign at peso currency at sari-saring alahas na pinaghihinalaang ninakaw ng mga ito. ay dinala ang mga suspect sa Gumaca Municipal Police Station para sa dokumentasyon at mas malalim na investigasyon. Inihahanda na rin ng pulisya ang mga kasong isasampa laban sa kanila.
0: Spot report.
1: Ay maganda ho ang koordinasyon ng Bicol Region Police at ng Quezon Province Police. Imagine ninyo, ang nangyari ho dyan ay sangkot ho itong dalawa sa robbery case sa Camarines Sur. So nung nakuha yung kanilang description at nalamang sumakay ng bus, eh nakipag-coordinate ito sa Quezon Police Provincial Office. At doon na nga ho, nung naharang ho sa dragnet operation yung bus na sinakyan, ayun, nasukol na ho itong mga ito ha. So congrats ho at good job po sa inyo dyan ha.
0: Spot report.
1: Samantala, kasado na ang rally at prayer vigil kontra korupsyon ng iba't ibang grupo sa EDSA Shrine at EDSA People Power Monument sa Linggo, June 28. Pangungunahan po ng White Ribbon Movement ang pagkilos kasama ang bagong alyansang makabayan, Artikulo 11, at iba pang civil society organization at religious group. Bitbit ang panawagang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Magsisimula ang aktibidad sa misa sa EDSA Shrine alas 12 ng tanghali sa pangunguna ni Kidapawan Bishop Colin Bagaforo na susundan ng marcha patungong People Power Monument. Ito na ay kaapat na rally ng mga naturang grupo kontra korupsyon na nagsimula noong September 21.
0: Spot report.
1: Ay sa balita po, sa labas ng himpilan ba? O unahin natin si Dr. Bocolcol, nandiyan na sa salinya. Ay kaugnay nga po nung nangyari pong paglindol doon po sa Balut Island, ay makakausap po natin si Dr. Teresito Toto Bocolcol po, ang director po ng FIBOX. Magandang gabi po, Dr. Bocolcol. Jeff Caparas po, welcome po sa Spot Report, sir.
2: Yes, sir. Magandang gabi din po sa inyo.
1: Okay, sir. Pakibigyan po kami ng detalye dito sa nangyari yung pagyanigo dito sa Balut Island. Go ahead po.
2: Okay, so kanina at 7:34 p.m. meron tayong magnitude 6.6 and this is 90 kilometers south, 12 west of Balut Island in municipality of Sarangani in Davao Occidental. And yung pinakamataas na intensity na report sa atin is intensity 5 sa may Kiamba, Sarangani.
1: Mm-hmm.
2: Intensity 4 naman sa may Don Marcelino and Santa Maria, Davao Occidental. Intensity 3 sa may Davao City, Matanao, in Davao del Sur, and intensity 2 sa may Digo City, Davao del Sur, and intensity 2 din sa may Mungkayo, Mawab, and Maragusan in Davao de Oro.
1: Mm-hmm.
2: So, that's from our earthquake information number 1.
1: Uh-oh.
2: And baka madagdagan pa yan as we get more information from the field.
1: Are we expecting mga aftershocks po, Dr. Bocolcol, sir?
2: Yes, we are expecting aftershocks for this one, but wala po tayong tsunami threat for coming from this event.
1: Okay. So yung pong mga kababayan natin, nakakatapos lang hong maranasan hong napakalakas ho na lindol, sila ho ay expected doon na mararamdaman ho nila ulit ito?
2: Well, again, naramdaman ito sa Kiamba, Sarangani as intensity 5.
1: Naku.
2: So for sure, marami nakaramdam din ito.
1: Naku.
2: Sa iba pang parte ng Southern Mindanao.
1: Ayun, regarding po dyan, Doc, nasa linya ho namin. Thank you po, Dr. Bocolcol, sir. Mag-iingat po kayo, mag-iingat.
2: Maraming salamat din po.
1: Alright, regarding po doon, kung naramdaman nga ng ating mga kababayan doon sa Soksarjen, ay nasa linya ho natin si Rodrigo Sosmeña, ang Regional Director po ng Office of Civil Defense sa Region 12 o yung Soksarjen. Magandang gabi po, sir. Jeff Caparas po, welcome po sa program.
3: Magandang gabi, Jeff. Magandang gabi sa ating tagapakinig.
1: Okay, sir. Kamusta ho, sir? Naramdaman niyo ho dyan? Kamusta po ang mga kababayan natin?
3: Opo, medyo naramdaman po natin yung pagyanig kanina, mga bandang alas 7:34 ng gabi.
1: Mm-hmm.
3: Ang aming natala na mga intensity dito sa aming lugar ay ang pinakamalakas ay intensity 5 lamang. Ito
1: okay.
3: Ay nangyari sa o nararamdaman sa municipality ng Palapatan, Kiamba at Malungon.
1: Mm-hmm.
3: Yung ibang municipalities ay nakakaramdam ng mga 4, intensity 4 lamang kasama ng General Santos City.
1: Oo. Kamusta ho, sir? Ano ang paghahandang ginawa ho natin after ho nitong lindol na ito? As of the moment?
3: As usual, we are on parati naman tayong nasasanay na sa mga aftershocks.
1: Mm-hmm.
3: But because of this, titingnan natin, wala pa namang nag-report ng may mga kasira ng mga additional na mga structure, no? Wala naman. Malalaman natin yan paglipas ng mga ilang minuto kung merong mag-aalarma na mga additional damages. Pero sa ngayon, wala pa naman.
1: So, wala pa po kayo natatanggap so far na report ng mga nasirahong mga gusali, mga power interruptions po? Wala pa po, sir?
3: So, wala. Wala pa po naman. Ang rin-report nila ay yung mga intensity lang na nararamdaman sa kanilang mga bayan.
1: Sir, sa report po ba sa ground, meron hubang mga naapektuhan? Meron pa rin hubang mga tent cities?
3: Ano po yun? Tent city?
1: Oh, meron pa rin hubang mga nasa evacuation?
3: Ay, meron pa po. Meron pa. May mga ilan-ilang pamilya pa na nasa evacuation center, lalo na sa municipality ng Glan.
1: Opo. So far po, sir, wala pa pong konkreto at pa tayong malinaw na report kung sila ho'y naapektuhan doon sa mga evacuation centers?
3: Wala pa naman. Very light material lang naman ang mga evacuation centers natin. Mga tent Opo. Lang po ang karamihan na ginagamit na bilang temporary evacuation centers kasi yung structure, yung concrete na evacuation center ay hindi na rin naman magagamit. So, nandyan lang sila sa mga family tents na nakalagay.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at update na yan. At kukuha pa rin ho kami ng mga update, Sir Sosmeña, kung meron na hong pumasok ho mula sa ground. Maraming salamat po sa inyong oras, okay, Rodrigo Sosmeña, ang Regional Director ng Office of Civil Defense, SOC Sergeant. Ay, kuha na tayo ng balita sa labas ng himpilan. Manila Police District magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad para sa inaasahang mga rally sa Maynila sa Linggo. Ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid po ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, take it away. Babalikan ho natin si Bert Dizon. Ay, samantala ho, nakalinya ho ngayon, bukas ho, meron ho yung love laban eh. Nakalinya ho sa atin yung convener ho nito, si Miss Angel, nasaan na yun? Si Miss Angel Romero, ang national convener ho ng Pride PH. Dahil nga ho, meron nung love laban bukas dyan ho sa UP Diliman. Ito ho yung in connection ho ito sa Pride Month 2026. Tapos nga ho, kukuha rin ho tayo dahil soon magkasunod ho ito eh. Sa Linggo naman, yun naman hong, ano ba ito? Yung regarding naman dun sa protesta, sa, ayun, yung White Ribbon March sa Linggo. Kukuha rin ho tayo ng update sa NCRPO. Pero ito ho, balikan na ho natin si Bert. Tingnan ho muna natin kung anong mga preparasyon ho sa Maynila. Go ahead, Bert.
4: Jeff, tiniyak na Manila Police District ang mas mahigpit na seguridad ngayong Linggo para sa inaasahang kaliwat kanang kilos protesta sa Maynila kasabay ng White Ribbon March sa EDSA. Bagamat hindi ibinigay ang eksaktong bilang ng mga polis, ay tiniyak ng MPD na sapat ang kanilang bilang mula sa MPD at augmentation mula sa Region 3 Central Luzon at Region 4A Calabarzon. Ayon kay Police Major Philip Ines, partikular na babantayan ng mga polis ang paligid ng Malacañang Complex, Mendiola, Recto Avenue, U.S. Embassy at mga Freedom Parks. Sa ngayon ay wala pang mga grupo ang nag-request na makapag-rally sa Maynila. Magiging alerto naman ng MPD sa mga grupo na posibleng humalo sa mga rallyista at magtatangkang manggulo.
5: May mga napapansin kayo, mga kainahinalang individual na humahalo sa inyong grupo, i-report nyo agad sa otoridad. Meron na tayo nakitang hayagang paglabag sa batas. Wala tayong magagawa kundi patupad natin ang batas. Hindi ito pasaporte na para manakit, manira ng mga kagamitan ng pribado o pampublikong kagamitan o kaya mga manira doon.
4: Dagdag pa ni Major Ines na pinapayagan naman na magkilos protesta basta't paninilihin ang kapayapaan at kayusan ng pagtitipon at hindi nakakaantala o sagabal sa public order. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert Dizon.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ay, balik ko tayo dito sa studio. Ay, kagaya ho ng nabanggit ko ha, mamaya ho, makakausap po tayo doon sa regarding ho doon sa Pride March o yung Pride Month, yung programa bukas sa UP Diliman. Tsaka ho yung sa darating na Linggo, yung White Ribbon Protest naman. Tsaka yung kaugnay na rin dito sa Pride Month na ito. Eh, makakausap nga ho natin si Miss Angel Romero tsaka ho si Major Hazel Asilo, ha. Yan ho yung mga ating kakapanayamin ngayon hong Biyernes dito sa Spot Report. Na kailangan lang ho magbigay daan sa ilang paalala, ha. Kaya dyan lamang ho kayo, ha. Magbabalik pa po kami makalipas sa ilang paalala.
0: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
11: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
16: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
17: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Responsible gaming at Bagcore.ph.
15: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
19: Ang husay.
20: So easy to use. Everest washing machine.
21: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
19: Siyempre, it's you, babe.
20: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Spot Report! Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Caparas, ay sa mga naghahanap nga pala kay partner Marlene Padiernos. Meron lang ho siyang importanteng inasikaso ho ngayong araw. Ako naman ho kahapon, ay kaya ho medyo hindi umabot sa studio. Abay grabe ho naman ang init lamig din eh. Kaya ho tinamaan ho tayo ng sakit ng ulo kahapon. Grabe ho, para hong binibiyak talaga ang ulo ko. Kaya ho sa ating mga kapamilya, ay talaga hong unpredictable, ika nga ho ang weather. So magdadala ho kayo ng payong, tapos lagi ho kayo magdadala ng tubig. Ay kung may mga portable electric fan na kayo, ay dalhin nyo na rin. Dahil napakainit nga ho ng panahon paminsan, tapos biglang bubuhos ang ulan. Diba? Ang hirap tansyahin, hindi ba? Kaya nga ho, regarding ho dyan sa panahon, ay bukas ho, ay baka ma-challenge din ho yung ating mga kapamilya, kaserbisyo, na member ho ng LGBTQIA plus community. Dahil nga po meron silang Pride March bukas dyan ho sa UP Diliman. Eh para ho mas kwentuhan ho tayo, ay makakasama ho natin ang national convener ng Pride PH via Zoom, si Miss Angel Romero. Magandang gabi po sa iyo, Miss Angel. Jeff Caparas po. Welcome po sa Spot Report, ma'am.
22: Hello po. Good evening po. Sorry. I'm outside. Kasi, can you see my screen?
1: Hindi pa ho namin masyadong nakikita. Teka, papaayos ho natin. Pero, loud and clear po ang inyong audio, Miss Angel.
22: Can you hear me now?
1: Yes po, malinaw po. Loud and clear. Pero okay. Yung video nyo lang ho ang medyo wala pa. Pero, okay lang po yan. At least loud and clear po kaya.
22: Okay.
1: Miss Angel, can you tell us about yung Love Laban bukas o yung Pride March? Ano ba ito? Go ahead.
22: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapamilya. Yes, thank you for having me. Yes, we will have for our Love Laban Pride PH Festival tomorrow, Sabado po, malapit po sa UP Diliman. We will be having a lot of surprises for everyone po.
1: Mm-hmm. Ay, ang nabasa ko ho, Miss Angel, meron ho kayong apat na stages no?
22: Yes po.
1: Yes po,
22: we have po different stages. So we have the main stage sa harapan po ng Oble, pagpasok po ng University Ave. But meron din po kami mga satellite stages sa iba-iba pong parte ng UP Diliman. This will actually feature different calls po, calls para sa kabataan, sa karapatang pangtao, sa mga kababaihan, meron din po. And then in parallel po, we'll have po two Pride Villages in Araneta and Maginhawa po to feature also different performances. And apart from that, Pride PH po supports different Pride festivals all over the country. So you have different Pride celebrations na kasabay po namin sa iba-iba pong parte ng Pilipinas.
1: Mm-hmm. And I understand though, Miss Angel, ito ho ay one of the largest Pride celebrations sa Asia. So at ang last year ho, ilan ho umaten? Kasi ho parang nangiinganyo ho kayo ng more than 300,000 participants ho na mga pupunta.
22: Tama po. So last year po we actually broke the record. We were higher than our neighboring country, so we were the highest in Asia. At around 270 po yata yung simul all over the country. But in the UP, we had 250,000 people.
1: Mm-hmm. And ang target po this year, Miss Angel, ay 300. Tama po?
22: Yes, 300,000 people po for this year po.
1: Mm-hmm. So ma'am, na talaga hong napakarami ho ng nababasa ko yung mga programa nyo. Magsisimula ho ito ng as early as 8 a.m. ho, ano?
22: Yes po. So we start at 8 a.m. Actually po, ito po ay yung expo. So it's a combination of queer businesses and also po NGOs and sponsors po that will actually feature yung mga different products at saka different services po. And then the heart of everything is the march. So magsistart po ang assembly time ng 12:30 para po umikot po tayo ng 5 kilometers within UP and outside po UP Diliman. Mm-hmm. And then po, of course, ang pinakakabangan po ng lahat is yung mga performances sa Pride Night, which will happen after po the march.
1: Siyempre ho, Miss Angel, ito hong Pride March ay talaga hong, kumbaga, parang senyalis ho ito ng pagkakaisa ho, no? Lahat ho ng nasa miyembro ho ng LGBTQIA+ community. Pero sa ngayon ho bang, sa mga panahon na ito, Miss Angel, ano pa ho ba yung talaga hong challenges ho ng inyong community na kinahaharap po?
22: Until now po, we all know that 26 years wala pa pong SOGI Equality Bill that is being passed in the Senate and the Congress po. That's 26 years po. Also, we are also struggling with discrimination. Just this week, may pinatay po na isang trans sister po natin. So there's really rampant discrimination, killings of people in the community. So it's really, really sad. But people see us as unaccepting of the community. But in reality, malayo pa po tayo. So it's really just tolerance.
1: Mm-hmm. And aside po dyan, Miss Angel, meron din ho ba kayong kinahaharap pagdating ho sa health services naman? Tsaka sa wellness?
22: Yes, po.
1: Ano po ito?
22: Opo, of course, the rise of HIV is being just attributed to the community. Pero alam naman po natin, hindi lang naman po LGBT ang nagka-HIV. And actually, yung rise po na yun is a good sign also because ibig sabihin, madami po ang nagpapatest. Mm-hmm. Kaya madami po ang nalalaman natin o nabibilang natin. Kaya importante po ang datos. Pangalawa po, of course, the access to trans health is also challenging for us. But we all know that si QC has already programs that actually help the trans community in terms of their health, no? In terms of other challenges po, we also have yung rights po ng same-sex couples. So I guess yung same-sex marriage is also something that we are calling for. So madami po kami mga batas na actually gustong may pasa. So number one pang SOGI equality bill for 26 years. We have also the same sex marriage. We also look at kagandahan bill, which actually gives the right for change of gender marker and assigned names po, mampalitan ng mga intersex people. And then of course, intersectional po ang ating mga karapatan. Kaya pati po ang karapatan ng kababaihan tulad ng divorce law po ay pinapanawagan po din natin sa gobyerno.
1: Mm-hmm. Miss Angel, tama ho, no? Lahat po ay welcome na mag-join kahit hindi member ng community. Ano? Kasi for example, yung meron ho kayong mga stage nga, itong kabataan, kalusugan at kabaklaan stage na which focused on youth empowerment, health, wellness, and LGBTQIA+ experiences. So siguro kung meron ho may mga kaanak ho, ano, na gusto hong mas maintindihan ho yung community, pwede ho magpunta.
22: Yes, lilinawin ko po, the event po is for everyone. It's for free. Wala pong bayad. And you can also bring your families, even your fur babies, no? Okay. Welcome na welcome po. Importante po talaga ang allyship sa amin. Dahil hindi po naman matatapos ang laban kung wala kami mga kakampi, no? So, importante po that our allies are there to support us. That's why madami po kami mga organizations na nakikisa sa amin, no? Kahit hindi sila part ng community.
1: Mm-hmm. And siguro ho, Miss Angel, paano ho yun? Pati ho ba yung mga kabataan ho na siyempre ho, yung sabihin na natin eh, nahihiya pa po, ano? Pwede ho silang magpunta ho dyan, ano?
22: Yes, golden rule po natin yan, wag way out ang hindi out.
1: Oo.
22: So, the festival is safe for everyone. So, come as you are. Come in your most authentic self, kumbaga, no? So, I think together with a partnership with Quezon City, LGU, and of course, UP Diliman, we are ensuring the safety of everyone. Dahil alam po namin na importante po ang safety ng lahat. Dahil ito po ay priority din po ng event organizers.
1: Mm-hmm. Miss Angel, yung ganito hong kalaking event, gaano ho katagal, kahirap po ang preparation nyo ho dito? Siyempre maraming coordination ho ito eh, no?
22: Yes, just to manage nga just to give you context, no? We're working with the Quezon City LGU and then the whole University Diliman campus. And then together with also our founding organization, because Pride PH is a coalition of LGBT organizations all over the country. And of course, meron din po kami mga individual. So lahat po kami volunteers, walang bayad. And we're doing this for the love for community.
1: Okay, Miss Angel, meron ba ulit mang susurpresa? Parang nabalitaan ko last year, biglang pumunta si Vice Ganda, no?
22: Si Meme Vice naman po ay isa po talagang supporter po ng Pride PH. So, hindi natin sure kung makakadaan din siya. But of course, we have a lot of surprise guests and artists po na dadalo po sa event.
1: Alright, ano po ang inyong payo ho sa mga magjo-join ho bukas? Ano ho yung mga do's and don'ts po? Paalala ho ninyo, Miss Angel.
22: So, I think ang pinaka-importante is respect. To respect everyone, no? It's a safe space for everyone. Number two, maging handa po tayo dahil maulan. So, rain or shine, tuloy po tayo tomorrow. And then, of course, if you can po, make sure lang po na ang dadalhin nyo lang mga bagay, mga essential, kasi sobrang dami pong tao. And mahirap na pong mawalan ng mga ating mga gamit. So, kung kailangan na pack light lang po tayo.
1: Tsaka meron din ako yung paalala kung by groups ho na pupunta dyan, mas mainam na ho na mag-carpooling, no? Kaysa magdala ng sariling sasakyan.
22: At ano po, may libre pong sakay ng bus every 30 minutes care of Quezon City government. So, mula City Hall, pwede po kayo sumakay ng bus papuntang UP. Libre po yon.
1: Ayun, so mas maganda, doon na sila magpuntahan sa City Hall. No, Miss, intayin nila yung bus papuntang UP para at least hassle-free na. Ano? Hindi na maghahanap ng parking.
22: Yes po.
1: Ayun. So ang paligid po ng UP ay anong oras ho ito talagang fully isasara ho, ma'am, para ho sa mga motorista naman?
22: Meron po mga traffic advisory po ang Quezon City government. So abangan na lang po nila sa mga pages para malinaw po yung instructions ko.
1: Ayun. Baka ho meron pa ho kayong mga panghuling mensahe, Miss Angel. Hindi ko ho naitanong regarding po sa event. Nasa inyo ang pagkakataon, Miss Angel Romero.
22: Okay, so we're inviting everyone to actually join us in the biggest Pride in Asia, no? Pride celebration in Asia, in partnership with the Quezon City government and of course UP Diliman. Madami po kaming mga activities para sa lahat, bata, matanda, mga pamilya, mga fur babies, meron po at welcome po kayo at may kalalagyan po kayo bukas.
1: Ayun, maraming salamat po sa inyong oras at good luck po bukas, Miss Angel Romero, ang national convener ng Pride PH. Salamat po ma'am, mag-iingat po kayo.
22: Happy Pride po!
0: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon!
1: Ang oras, 8:38.
6: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Ayun, nakita ko yung mga guest list eh. Pati pala yung ating our very own DJ Jaiho na andito sa listahan eh. O, tatanungin natin mamaya si DJ Jaiho kung pupunta nga. Ayun, si DJ Jaiho. Tapos ang sinasabi nga ho, yung mga motorista ho bukas na mapapadaan ho dyan sa bandang UP Diliman area, ay asahan nyo ho na yung academic oval ho ay sarado ho simula ho alas 9 ng gabi. Sa preparation hanggang 12 noon ng June 28. Ayun, asahan nyo na ho yan ha. Tapos yung traffic management operation ay implement ng June 27 ng 6 a.m. to 12 p.m. tapos 12 p.m. to 6 tapos 6 p.m. to 12 midnight na nga ha. So yung mga traffic personnel ng UP Diliman Traffic Management Office, sila Special Services Brigade at yung Quezon City Traffic Enforcer, sila yung mga naka-deploy dyan doon sa mga major intersections tsaka entry points. Ayun, kaya nga sabi nga ine-encourage yun ng mga organizer na mag-carpooling kayo, public transpo o pumunta ho kayo ng maaga kung kayo ho ay dadalo ho dyan sa Pride March. At yung nabanggit nga ho kanina ay meron palang libreng sakay mula dyan sa Quezon City Hall papunta ng UP. Every 30 minutes po iyan na.
0: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Ay, teka muna maraming nangyari kanina sa simula ng programa eh. Ay kaya hindi ko na nabasa itong mga classmate, itong mga nag-attendance check kayo. Oh, syempre nandito si Tita Nona Damian, si Tita Lina ho ng Plaridel Bulacan, si Farah Robles, ayun, attendance check si Farah Robles. Si I am Kim Rose. Ayun oh, count me in. I'll be there with my barangays. Ayun si I am Kim Rose, pupunta siya bukas pala, no. Tapos si Cherish Apari, good evening from Pasay, Sir Jeff. I watching spot report as usual. Ayan, as usual. Automatico na yan, ano, Cherish Apari. Ano. Taka si Louis Basco, happy Friday din sa iyo. Si Sergeant Putik. Oo nga eh, bugbog na sa malakas na earthquake ang mga structures dyan sa Sarangani. Kaya nga, di syempre meron na namang iche-check for structural integrity na naman. Tsaka yung trauma na naman, no, ating mga kababayan dyan. Susko naman talaga. Si Yura, kikain na andito rin. No, happy Friday po sa lahat. Sino pa ba? Si Eric Araulio. Si N. Lim, nandito na rin. Attendance check. Si J.R. Takogloy. Si... muntik na naman ako mabiktima ng pangalan mo. Muntik na naman. Ay, si Anita Bartolazo. Oh, good to hear na okay ka na, Jeff. Opo, maraming salamat po ha. Kaya nga po ang sinabi ko nga po kanina, lagi ho kayo magdadala ng tubig, tsaka huwag ho kayo magpapaulan. Yan ho ang numerong kalaban. Tsaka ho dapat ho maintenance ho kayo sa vitamin C kahit paano. Tapos kung kayo man ay mababasa sa ulan, ang payo ng aking nanay na nanonood ho ngayon by the way, si Eleanor Poblete, kapag ka ako'y naambunan, no, okay bata pa, abay diretso ligo. Diretso ligo ka, tapos magme-medyas ka kagad para hindi kasi punin. Ano. Pero sa mga panahon ngayon, meron ng mga flu vaccine. Eh. So magpa-flu vaccine na kayo. Dagdag protection din yan. Ano. Sino pa nandito? Si Prayer Warrior Me. Ayun, syempre kailangan nating pray for Mindanao naman, nang sabi niya. At si... sino pa nandito? Kailangan mabasa na lahat weekend ngayon eh. Ayun, si Architect Marvin Riabad, si Julius Bangalando, Beth Kamaing from Marikina, si Werisha from Imus, Cavite. Sino pa nandito? Backread tayo, ha? Ayun, si Doc Mario Festin, nandito na rin po sa ating live stream. Julius Bangalando at saka si Doc Mario Festin. Mukhang okay na lahat, nabanggit ko na lahat, ano? Eh, susunod niya nga po. Eh, siyempre, meron din nung mangyayari ho sa Linggo. Kaya ho yung mga seguridad ho dyan, tsaka yung mga paghahanda. Kung meron ho bang mga saradong kalsada, eh, kanina ho, meron na hong sinabi si Bert Dizon sa kanyang report. Eh, mamaya ho, eh, ang kakausapin naman natin ay mula sa NCRPO, ha? Kaya dyan lamang po kayo, ha? Magbabalik pa po ang spot report, makalipas sa ilang paalala.
2: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio.
27: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at

0: Lipong Spot Report, ako rin po Jeff Caparas. Abay, bukod po sa nagbabalik ang programa ay meron hong mga matitikas na crew ng ABS-CBN na pabalik naman ho dito sa aming himpilan. Abay, galing ho sila sa Star Magic Prom. Aba, ito ho yung mga magagandang lalaking sina Froiland Billiones, si Joseph De Sacula, ang matikas sa si Romel Sarate, tsaka si Gerald Menorias. Ayan ho yung mga yan, ha? Mga matitikas ho naming crew ho yan dito sa ABS-CBN. Ha? Ingat kayo mga kuyang, pabalik ng ABS-CBN!
1: TZMM, numero uno sa aksyon!
0: Ay, speaking of security, abay, kabi-kabi lang nga ho mangyayari ngayong weekend, mga event, mga big events dito ho sa Quezon City, tapos sa Maynila, tsaka sa Quezon City sa Linggo. Ay unahin ho muna nating alamin yung preparasyon ho ng NCRPO dun ho sa mangyayaring White Ribbon March sa Linggo. Makakasama ho natin ngayong gabi si Police Major Hazel Azilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Magandang gabi po, Major Azilo. Happy weekend po sa iyo.
2: Magandang gabi po, Sir Jeff.
0: Ma'am Hazel, kamusta ho ang preparasyon ng NCRPO dito nga po sa White Ribbon March sa Linggo po? Go ahead po.
2: Para sa White Ribbon March, march natin para sa June 28, meron po tayong ilalatag na nasa mahigit 9,000 na personnel mula sa NCRPO. At syempre, meron din tayong mga augmented forces mula po sa Region 3 at Region 4A. So, hindi lamang naman po dito sa ating area na sinabi magkakaroon ng mga pagtitipon, lalo dito sa People Power Monument at sa Maedsa Shrine. May mga iba pa pong areas dito sa Metro Manila na lalagyan din natin ng ating mga police personnel, since alam naman natin na kahit sabihin nila na doon lang yung kanilang magiging pagtitipon, meron din po may ibang mga lightning rallies at may mga protest rallies na magaganap sa iba't ibang panig ng NCR. So bilang paghahanda po, ang NCRPO po ay naka full alert na po simula kaninang 5 PM.
0: Ayun, ilan pong mga tropa po ang ipapakalat natin, Major Azilo, ma'am?
2: Initial po natin is nasa 9,563 na personnel.
0: Ito ho'y sa NCRPO lang ho ito? O kasama na ho lahat?
2: Kasama na po dyan yung nasa 1,000 mula po sa Pro 3 at 1,000 din mula sa Region 4A.
0: Ma'am, reminders ulit ni General Abirin sa atin hong mga tauhan, maging dun ho sa mga pupunta ho.
2: Siyempre, doon sa ating mga kasamahan na magbabantay at magsisecure dito sa ating mga kababayan na maglalahok dito sa White Ribbon Rally, yung ating patuloy na pag-i-implement, yung ating maximum tolerance, ang paggalang sa karapatang pantao, at syempre ang pag-observe po natin ng police operational procedures.
0: Ma'am, saan ho ang concentration ho natin? Saan hong district? QCPD at MPD ho ito, no?
2: QCPD po ang may pinakamarami, since dito sa may People Power Monument talaga magaganap yung kanilang pagtitipon. Meron din po sila dito sa may Edsa Shrine, pero kukunti lamang naman po doon, kasi ang alam ko magkakaroon sila ng para mag-join force itong ating dalawang ilang grupo po ito. So hindi po natin matiyak kung saan sila magpo-program, pero meron naman pong Memorandum of Understanding ang QCPD at saka po yung organizers po nitong ating White Ribbon Rally. Kaya po mas magiging maayos po ito dahil meron na po silang ginanap na mga coordinating meetings at kung ano po yung mga do's and don'ts dun sa mga dadalo sa rally na ito.
0: Ayun, I think Major, both parties po ang concern kung meron hong hahalo na naman para manggulo. Meron ho kayo na mo-monitor na gano'n?
2: Sa ngayon po, wala naman po tayo mga na-monitor na mga manggugulo, since naging maayos naman po yung sinabi ng mga organizers na ito pa, para ano kasi mga religious groups po itong mga nag-convene nito, mag-start po nitong White Ribbon Rally. So inaasahan po natin na magiging peaceful at more on program lamang po sila, at wala po daw silang papaakyatin na mga politiko na magsasalita na pwedeng mag-disrupt dun sa kanilang programa.
0: Wala ho bang mga maapekto ang kalsada, Major? Wala naman, ano?
2: Wala po. Meron po lang tayong mga areas na ibibigay sa kanila para po dun sa drop-off ng kanilang mga mga kasama at syempre yung parking po na kung saan i-allow yung mga sasakyan ng mga participants po natin dito sa rally.
0: Alright. Eh, Major, yun hong para bukas, ano ho naman ang directive sa QCPD pagdating ho doon sa Love Lab?

0: Pride March sa UP ho?
1: Yes po. Since po ito ay sa loob po ng UP campus, Quezon City po ang kumbaga may direct na control dito. Magbibigay lamang po ang ating RHQ ng kanilang ng ating personnel na nasa 525 para po mag-secure din kumbaga augmented forces naman ngayon ng RHQ dito sa QCPD para ensure na yung inaasahan nila na nasa 250 to 300,000 po daw na mga participants nila ay ma-ensure na hindi po sila mabibiktima ng kung anumang mga opportunistic crimes since alam po natin na magiging siksikan yan at maraming tao po ang dadayo para makiisa sa love-laban po dyan sa UP campus.
0: Oh, expected. Daan-daang libo, major asilo. Anyway, ano po ang reminder nyo dun sa mga pupunta ho bukas? Maging yung sa linggo na rin, no? Mga reminders ho nyo, major.
1: Doon po sa mga pupunta po bukas, ensure po natin na yung ating mga gamit, huwag na po tayo magdala ng mga hindi naman gaanong kailangan para po maiwasan natin yung mabiktima ng kung anumang mga opportunistic crimes dahil alam po natin na magiging siksikan po yan, marami pong mananamantala, maging alerto po tayo sa ating mga gamitan kung may dadalhin, siguraduhin po natin na tayo po ay baka po umulan, magdala tayo ng payong or kapote para ensure po na hindi po tayo magkakasakit, hindi po tayo mababasa ng ulan. At sa mga dadalo po sa linggo, ang panawagan po natin palagi ay gawin po natin ito ng maayos, maging kampante po ang lahat kung ano po yung ipinunta natin, kung ano po yung gusto nating maiparating at maipahayag, ay gawin po natin ng maayos at nasa tahimik na na paraan.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Azilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Salamat po ma'am, happy weekend po sa inyo. Mag-iingat, mag-iingat.
1: Maraming salamat po.
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon. Spot Report! Report! Spot Report sa DZMM.
0: I don't know, sa mga dadalo bukas doon sa Love Laban sa UP Diliman, reminders na ho nung isa sa mga organizers, maging ho ng PNP, ay ingatan ninyo ho inyong mga gamit. Kung yung mga unnecessary, huwag nyo na ho dadalit. Napakadelikado naman ho, dahil baka mayroon humapanamantala na humalo ho dyan, mabiktima pa ho kayo ha. Yung mga hindi ho importante na gamit ay huwag nyo na ho dadalhin. Tapos kung kayo naman ay dito lang sa area, mas mainam ng mag-carpooling. At saka yung sinasuggest kanina na sumakay na kayo doon sa bus na pinrovide ng QCLGU na manggagaling ng Quezon City papunta ng UP Diliman, hindi ba? So ang sinasabing programa bukas, June 27, ang mangyayari 8 a.m. bubuksan na yung mga gate nung Pride Expo, tsaka yung Queer Con, magsisimula na yan bukas. As 9 a.m. may mabubuksan naman sa maginhaw. Abay, kainan ito. Sabi ko na nga ba nakaset na yon sa mga local community activities dyan. Tapos yung mga pagkain, ang daming pagkain dyan, kailangan maiwasan ko yan. Nagje-jeta tayo, magme-medical baka tumaas ang sugar tsaka mga kolesterol. Iiwas muna tayo sa mga kainang ganyan. Pagkataas sa medical, pwede na ulit, di ba? Diba, sino ang ganyan ng style? Pagka medical, medyo behave-behave muna sa pagkain. Iwas muna sa mga matatamis, matataba. Pero pagka maganda resulta ng medical, larga! Choke lang ha. Dapat i-maintain nyo. Pagka maganda ang resulta ng medical, i-maintain nyo na yan. Tiis-tiis. Kung kayo medyo mataas ang sugar nung nakaraang medical, ay bawas-bawasan nyo, matatamis. Bawas-bawasan ng dessert, di ba? Bawas-bawasan. Mahirap da. Ito pa. Sunod 10 a.m. Mabubuksan din yung ilang mga stage tsaka yung mga villages. Tapos 1 p.m. yun na yung Pride March. Yun. Magga-gather ho yung mga participant sa palibot ho ng UP Diliman Campus. Tapos sa Academic Oval at dun sa mga surrounding din na mga ruta dyan sa UP. So ang expected, 1 p.m. yung Araneta City Pride Villages magbubukas naman, tapos 5 p.m. yung Pride Night sa Kalayaan Stage. Tapos meron silang mga stage, nakita ko. Ito maraming performances, nakikita ko rito. Eh, mahaba-haba ang listahan. Ibisitahin nyo na lang. Ho, ano? Eh, sabi ho ni Miss Angel Romero kanina, eh, bukas ho ito kahit hindi ho miyembro ng LGBTQIA plus community, ha? Eh, kung kayo ho ay merong mga mahal sa buhay na miyembro ho ng community na iyan, ay pwede magpunta dyan. Tapos eh, kung gusto nyo silang mas lalong maintindihan, di ba? Sabi ni Miss Angel ay meron silang apat na stages eh. Kaya sa'yo, apat na stages na yun. O, yun o. Meron silang karapatan stage dedicated to human rights, advocacy, and social justice conversations. Tapos eh, kabataan, kalusugan, at kabaklaan stage. Focus naman ito sa youth empowerment, sa health, wellness, at saka LGBTQIA plus experiences. Di ba? Tapos eh, meron naman ding katipunan ng kababaihan stage. Yung platform na yan ay hina-highlight ho yung mga issue ho ng kababaihan, intersectional advocacy, tsaka ho yung community leadership. At meron din ho silang kalayaan stage, yung main concert venue ho ito at yung pinaka-centerpiece nung Pride Night na yan. At kung saan nyo nga ho makikita yung ilang mga personalities ho dyan, ha? Kaya kanina nakita ko nga yung pangalan ni DJ Jaiho ay nandito. Pupunta yata. Siyempre naman, matik si DJ Jaiho dyan. So ang advisory ho, traffic and road closure, siyempre yung palibot ho ng UP, ay iwas-iwasan nyo yan. Eh kung kayo ay galing sa circle, papunta ho ng Commonwealth o kusaan man, eh siyempre asahan nyo na ho na merong konting pagbigat ho ng daloy dyan bukas. Pero sana naman ay huwala ha. At saka siyempre, paalala ho nila, ay magdadala ho kayo ng pananggalang sa ulan, tsaka sa init ng araw. Eh, payong ho ang solusyon dyan, ha? Tsaka kapote. Tsaka waterproof na rin ho ng mga sapatos. O kaya, eh, chinyelas na. Mahirap mabasa ng sapatos, mahirap matuyo doon. Anyway, less than 3 minutes lang ho sa programa. Ihabol natin yung mga kaka-tune in lang dito sa ating live stream. Ay, habulin natin si Jericho Ferrer. Si DZMM Teleradio version 2.0 ba? Si Tiger Lily. Ayun, no? Sa solo flight nga ho tayo ngayon. Talaga naman. Dahil may inaasikaso nga ho si partner Marlene Pajernos eh. Si Donald Figueroa Bagisa, nandito na rin. Si Farah Robles, of course, nabanggit ko na kanina. Si Doc Mario, si Prayer Warrior Me, nandito na rin siya, ha? Anyway, ay lumipas na nga po ulit ang isang oras ha, dito ho sa programa sa Spot Report kung saan ho una ang kaligtasan mo. Ay muli po, ako po Jeff Caparas. Happy weekend ho sa inyo. See you ho sa Lunes. Mag-iingat ho kayo ngayong weekend ha. Magdala ng payong tsaka tubig ha. Tsaka dun ho sa mga pupunta sa mga event ho ng Sabado tsaka Linggo. Ay yung mga mahalagang gamit ay iwanan na ma. Iwanan na. Huwag na magdala ng kung ano pang unnecessary ha. Anyway, happy weekend. Happy weekend ho sa inyo. Susunod na programa, Alam na Dish. Kasama ho si Mama Jaiho at Oh My God, Ganyal Krishnan. Ha? Magandang gabi sa inyo, mga kapamilya, kaservisyo. Ingat, ingat, ingat.
2: Spot Report. Spot Report sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 9 o'clock na mga kapamilya!
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po, si Jai Ho.
1: At sa ngalan ng inyong ever-lovable, ever-laughable, papa-awakas, ako po, si Gino Krishnan.
0: Grabe naman. Kung alam ko lang na on a Friday, eh talaga namang parang pinaghandaan mo talaga ng lubos na lubos. Todong-todo, walang preno. Diba? Ang gabing ito, dahil nga Friday evening,
1: Friday, oh.
0: Hindi sana naghanda pala ako, pero hindi ako magkapakabog. Kung tonight, hindi ako prepared, tomorrow, abang nilang outfit ko sa Love Laban.
1: Love Laban na pala bukas.
0: Yes, mag-host ako ate ko. Sabay-sabay tayo, tuloy-tuloy tayo sa Chika in a very, very short while. Dahil, eto na po, alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam.

0: Showbiz, balitang mabilis.
1: Balitang mabilis.
0: Walang bitis.
1: Alam na bitis.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis.
2: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz. Ilan pang nagwagi sa PMPC Star Awards for Music, ating kilalanin.
0: Alam na this!
3: At syempre, nakakaaliw na reunion ni Chris Aquino at kanyang anyang future daughter-in-law na si Ryza May tutukan.
0: Alam na this!
2: Eto na, mga kapamilya, sa ngalan ni Papa Owl Paz, na hindi ko alam kung saan namang racket ngayon si Papa Owl.
3: Nasa South Korea siya.
2: Ay, dahil dun sa ganap nila ni Mama Bing Cristobal,
3: yes,
2: at saka ni Showtime online host, Wise Estabilio.
3: Yes.
2: Ay, grabe si Papa Owl.
3: Umalis na siya kagabi actually after ng show.
2: Wow.
3: Dumiretso na siya sa airport.
2: Ibang level din naman talaga. Papa, alam mo na ha, pasalubong. Gusto ko yung ano, fresh na mga cabbage lettuce para gagawa ako ng kimchi.
3: Ako strawberry.
2: Wow.
3: Asa strawberry din sa
2: talaga.
3: Pero iba pa rin ang Baguio strawberry.
2: Totoo. Baka ang gusto mo ano, tawag doon yung matigas na strawberry.
3: Ano?
2: Hard strawberry. Hindi yung nasa stick.
3: Tanghulu.
2: Tanghulu, yes.
3: Oh, gusto ko yun, actually.
2: Hindi ko kaya.
3: Bakit?
2: Hindi kasi sure baka mabasag yung two front teeth ko. Wow, eto na muna, nagsama-sama ang mga bigating personalidad sa music scene sa ginanapa na 17th PMPC Star Awards for Music. Ilan sa mga big winners, sila James Reid, na kinilalang Album of the Year, habang Song of the Year naman ang Dilaw ni Mackie, nanalo naman bilang Female Recording Artist of the Year si Moira De La Torre. Group or Duo Artist of the Year ang Ben and Ben, at Hakot Award naman bilang ang SB19 bilang Concert Performer of the Year at Concert of the Year, at habang Music Video of the Year naman ang Kalakal Song ng SB19 pati na rin ni Glock 9. Mula dito sa Alam na Disa, congratulations sa lahat ng mga nagwagi sa PMPC Star Awards for Music.
3: Congratulations! Every year, taon, inaabangan natin yung PMPC. Kasi
2: totoo,
3: hindi lang naman music ang PMPC, right?
2: Meron, yes,
3: silang movies.
2: TV. Kasi
3: diba,
2: PMPC stands for Philippine Movie Press Club. Oo, Philippine Movie Press Club.
3: PMPC.
2: Yes, oo. Meron din PMPC yung sa amin, sa 92.3. Philippine Collective Media Corporation.
3: Arte mo sabihin yan.
2: Ganun talaga kasi, papagitan rin papawal pag di corporation.
3: Oo nga eh, saka yes, mga Britain.
2: Britons, that's a mutton. Ganun.
3: Galing. Congratulations po sa mga mananalo sa PMPC. But of course, samantala, kinaaliwan ang muling pagkikita ni Queen of All Media Chris Aquino at Eat Bulaga host Ryza May Dizon. Sa surprise appearance sa kapatid noong noontime show, pabirong binati ni Chris si Ryza bilang kanyang soon-to-be daughter-in-law, na lalong nagpakilig sa viewers at fans nang noon pa lamang ay naaaliw na sa friendship ni na Bimby at Ryza. 2013, huling nagkasama sa pelikulang My Little Bossings si na Bimby at Ryza, na noon ay mga chikiting pa lang pero nananatili ang pagkakaibigan hanggang ngayong dalaga at binata na. Uy,
2: I'm super duper happy.
3: Uh-oh.
2: Iba talaga yung kilabot, di ba? Yung lumapit si, may binigyan ng microphone si Miss Chris Aquino, tapos lumapit si Ryza para magbigay galang, nagmano siya, di ba? Tapos parang may pahiwatig na, oh, gumaganda ka kasi merong nagpapaganda sa'yo. Yung tunog ng boses niya talaga, te.
3: Iconic talaga.
2: Oo, alam mo, Ryza. Oh, nabivertigo ako. Wala siyang ganun sinabi.
3: Actually.
2: Hindi ba yung sinabi na parang gumaganda ka, you look so beautiful, ganyan, chururut. Kasi nga may nagpapaganda sa'yo, which is itong ang si Bimby, diba? Tapos parang...
3: Nag-usap na ba sila?
2: Ni
3: Ryza. I mean, getting to know pa rin ba? Kasi...
2: Ay, wala pa akong balita dyan. Kasi parang ang pagkakaalam ko, noon pa man talaga, ang mga naka-love team ni Bimby, bukod kay Ryza May Dizon, isa dyan yung kapatid Daniel Padilla. Si Lela Fall. Yes. Oh. Oo. Naka-love team na parang mini-mini, chiki-chikiting na, oh, ano, oh, na clink-clink. Kasi remember, di ba dati, lagi si Lela sa, ano, sa Chris TV.
3: Yes, oo. Oh, si Lela nga pala. Malaki yes na rin yan, dalagan.
2: Dalagan-dalagan. Si pero yung kay Raisa at kay Bim, hindi ko sure kung nag-uusap na sila. Tatry kong chikahin si Raisa kasi dati oh, nag-aasa na kami ni Raisa.
3: Nakakatuwa naman kung sakali, no, na magkatuluyan doon, no?
2: Agad-agad, no? O, talaga, oh, diba? Then and yung now. Sabi ni Miss Chris, kung si Bim nakapag-guest na, diba, may linya siyang binitawan, sabi niya, ako, kailan ako mag-guest host?
3: Grabe.
2: Abangan, really diba? Back. Actually, no, sana talaga, alam mo yun yung sinasabi namin ni Papa Awel Ganiel. Mm. Parang sisigla at magbabalik yung lakas ni Miss Chris Aquino talaga kapag ka nabigyan siya ulit ng pagkakataon na ma-showcase yung talagang love na love niyang gawin, which is yung pag-host.
3: I think madami naman talaga nag-aalok na kay Miss Chris. It's just really that iba yung pinapahalagahan niya ngayon yung health niya, no? Pero ang nakakatuwa, si Bimby, pumasok na talaga siya sa mainstream.
2: Yes.
3: Alam mo yan, you get to see him every day. Tapos ngayon pa, may Ryza. Meron pang ganitong tandem na nabubuo. Napakagandang tingnan at makita na from little kids, itong mga kids na to, ngayon, dalaga, binata na. And mm-hmm, they're really having fun also. And natutuwa yung viewers sa kanila, no? Inaabangan sila.
2: Oo. Ay, segue ko lang, nag-post ang business unit head ng Magandang Buhay. Mm. Si Ate Jasmine.
3: Paliera.
2: Jasmine Paliera, yeah. Oo. Tapos ano, parang ito yung, sa post niya, wala namang sinabi ng goodbye or walang sinabing nagko-close na yung chapter. Diba? Wala namang ganun sa caption niya. Pero pinost niya yung almost 74 photos talaga ata. 74 photos of Magandang Buhay, yung mga kanilang mga ganap sa Magandang Buhay. Tapos sabi niya, maraming salamat Magandang Buhay. What a privilege it has been. Forever grateful. Eh diba ako din ay nagpapasalamat sa Magandang Buhay family because nung panahon na si Ma'am Shikarla, si Melay at saka si Julina yung magkakasama. Diba ako, ang isa sa mga original na sidekick nila talaga along oh, with Kalad Karen. So, naging parte ako ng mga lipad ng Magandang Buhay sa Boracay, anniversary special sa Vegan, yes, birthday special ni Julina, birthday special ni Carla sa Antique. So, naging parte ako talaga for the longest time ng Magandang Buhay. Just a quick kwento lang, ano. Alam mo, bago isinara ang ABS-CBN at hindi binigyan ng prangkisa, supposedly, ang Magandang Buhay ay lilipad dapat kami ng Korea. Naka-ready na yung mga papers namin and everything.
3: Ano ganap?
2: Eh, di ba nga, parang dun kami mag-ano, parang Magandang Buhay goes to Korea, oh, may ganon. Eh, kaya lang, di ba nga, dahil walang franchise, yes, hindi natuloy yung mga pagpapalabas ng mga programa. So, maraming salamat sa mga staff, sa lahat ng taong bumubuo sa cameraman, mula sa utility, sa writer, sa wardrobe, sa makeup artist. Mahal na mahal ko ang Magandang Buhay family kasi kayo ay nagtiwala at binigyan niyo po ako ng espasyo na mapanood siyempre tuwing umaga ng mga kapamilya natin. Ati Ja, I love
3: ano
2: you.
3: Ano oras yan? Yung
2: pinalitan mo.
3: Ito na nga eh. Oo, ayan. I can confirm ko na yes, talaga malalasay. But also, of course, thank you so much sa Magandang Buhay kasi I remember nag-guest din ako sa Magandang Buhay before. Meron ako isang episode dyan and yes, I was able to talk kaila Mom Shiret, Mom Shimelay, and nakakatuwa talaga. And of course, mga kapamilya, kahit natapos na yung Magandang Buhay, pinalitan po yan at pinalitan ba?
2: Oo, yes.
3: Oh my God, wow, mapapanood din na po yan every day sa Kapamilya Channel, AllTV2. At I Want, meron din po kami and Kapamilya Online. Mapapanood na po ang Oh My God, araw-araw, 10:30 a.m. hanggang 11 a.m.
2: Ayan, kaya yung mga, ano, yung mga kapamilya natin ay talagang excited na ma-witness naman kung sino naman ang mga kapamilya stars na iyong kikilalanin sa iyong programa. Oh. And of course, congratulations, Ganiel.
3: Thank you so much.
2: Deserve mo yan, ha?
3: Thank you.
2: Diba, ang tagal natin pinag-uusap. Sabi nga natin, di ba, lahat talaga in God's perfect timing.
3: Yes, oo. Grabe naman talaga yung blessing ni God.
2: Di ba sabi mo nga sa caption mo, parang kwentuhan lang talaga.
3: Oo, before it was just really a conversation with Jeff Canoy, of course, the chief of reporters. Ang dami talaga bumubuo sa likod nitong Oh My God. Ang dami pong taong nasa likod nito. Kahit na kami lang at nung guest ko yung nakikita. Pero ang dami, sila Miss Myla, Miss Tony, thank you so much. Sila Felix, sila Kuya Rex, mga editor, mga cameraman behind, Oh My God, marami salamat po. Mga kapamilya, Oh My God.
2: Starting Monday.
3: Na. Yes,
2: diba?
3: Starting June 29, 10:30 a.m. po, mapapanood na ang Oh My God.
2: So, ganun-ganun na lang, wala kang paalog, pakape, pa Samji.
3: O sige, after.
2: Ay! Diba? Pero syempre, oras natin 9:12 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Dako naman tayo syempre sa hindi ko kayang pantayan dahil talaga namang nag-iisa lamang. Ito na ang ating showbiz. Hindi kaya. Hindi kaya. Showbiz. Hindi talaga kaya. Ganun lang. Hollywood! Sa ating balitang showbiz, padami na ng padami ang clues ng usap-usapang pagpapakasal ni Taylor Swift at Travis Kelce. Kabilang na dito ang ulat ng New York Times na sa Madison Square Garden ang venue ng kasal na ibinook umano ni Taylor sa mga petsa mula July 2 at July 4. Wala pa namang kumpirmasyon o anunsyo si Taylor at Travis kaugnay sa detalye.
3: Congratulations, Maring Taylor.
2: Actually, I received a message from Maring Tete.
3: Ako, no. An invite.
2: Yung message sa akin, invitation. Wow! Hashtag
3: feeling close.
2: Oo, diba? Akala mo talaga Maring Tete tayo, diba?
3: Pero congratulations kay Taylor Swift, ha? Saka kay Kelce. Kay Travis Kelce.
2: Ay, na-invited yan, ha? Invited yan, Taya.
3: Close kami. Close. Hindi, grabe. Yung pinagdaanan din naman ni Taylor Swift, no?
2: Sa love life.
3: Sa love life, oo.
2: At saka deserve niya pagdaanan yun.
3: Para
2: makapaglabas siya ng mga kanta. Kasi diba, imagine, every time na may nararamdaman siya, isinusulat niya agad-agad at nag-hit.
3: Oo, and also, hindi naman deserve, kundi talagang kailangan niyang pagdaanan yun to
2: Ikaw
3: get to
2: din.
3: This point.
2: Ikaw
3: ano
2: din.
3: Ba yun? Ano ba yun?
2: Ikaw din kailangan mo pagdaanan. Imagine, diba ate, noong time na may something, churut barure.
3: Bakit ako nang umaygan dito?
2: Hindi, diba noong time na parang may mga pinagdadaanan ka sa life mo about sa yung buhay pag-ibig.
3: Oo.
2: Diba? Kalmado ang buhay. Oo, ibigay natin. Pero nung, diba, kapag nga sabi, diba, kapag may mga nagsasaradong pintuan, maraming mga bintana ang nagbubukas. Mm-hmm. Imagine, baka kailangan mangyari yun kasi meron pala paparating na blessing sa'yo na ang papalabas na at papalit, mm-hmm. alam mo, diba, who would have thought? Mabalik tayo, diba, na ikaw na ang tatimeslet sa pang morning show ng Kapamilya Network.
3: Diba? Very grateful ako kay Miss Cory, of course. Ita Cory, thank you so much. And also sa DZMM, alam mo, hindi ko rin in-expect kasi na syempre mapapaupo ako dito sa DZMM Talaraj sa Alam na Dis.
2: Pero
3: dito pa sa Alam na Dis.
2: Oh my God, Gainel, wala to. Ano ka ba?
3: Kayo lang yan.
2: Ano ka ba? Eto naman si Gainel. Alam mo, ang liit na bagay pinapahaba natin.
3: Hindi, thank you so much talaga. Grabe. Ano, iyak ba ako dito?
2: Hindi kayo iyak kasi syempre kailangan ano ka lang, pretty face. Alam mo, tayo sa ating magkakapatid, ikaw ang hindi maganda pag umiiyak. Wow! Sa ating magkakapatid.
3: Thank you so much. Maraming salamat po sa lahat po ng opportunities na dumadating. Alam mo, patuloy tayo mag-pray. Alam mo, it's really prayers.
2: Totoo.
3: Prayers
2: kung ano
3: talaga.
2: Man yung mga pinagdadaan natin sa buhay, alam niyo po, nakikita niyo kaming mga fresh lagi.
3: Parang ako lang yun. Joke lang.
2: Nag-lag. Ha? Talaga, ganyan?
3: Joke lang. Fresh na fresh. Alam mo, kung makita niyo po live si Jaiho, fresh na fresh po
2: totoo,
3: talaga.
2: Totoo. Diba? Katapos ko lang magpaganong-ganon ng fest ko, kaya parang ang liit talaga niya ngayon.
3: Ang ganda.
2: Yes,
3: ganda mo, girl.
2: Ito. Ano ka ba?
3: Bakit ka nagpaganda ng sobra tonight?
2: Hindi, kasi syempre.
3: Hindi.
2: Ang gagwapo ng bisita natin. Oh, yes. Ay, ano ba yung balita about sa report sa tambalang rap gel?
3: Uy, akin ba yan?
2: Oo.
3: Ito na nga. Kumuha muna tayo ng report.
2: Ayan, fresh ha, pero walang ano ha.
3: Sorry. Samantala, mga kapamilya, kumuha muna tayo ng report mula sa Maynila, tambalang rap gel, ipinakilala bilang bagong mukha ng isang energy drink brand.
1: We are so grateful. Yan ang naging pahayag ng rising stars na sina Robin Angeles at Angela Muji matapos silang ipakilala bilang pinakabagong brand ambassadors ng isang energy drink brand sa ginanap na A Pop of Surprise media launch sa isang mall sa Manila. Opisyal na inilunsad ng Cobra ang kanilang pinakabagong produkto na layong maghatid ng panibagong energy at excitement sa mga consumer. Hindi lang media launch ang naging tampok sa event dahil sinabayan din ito ng back-to-back performances mula sa UE Pep Squad, interactive games, at iba't ibang mga booth para sa mga risers at rap gel fans. Ayon naman sa marketing manager na si Eunice De Belen, layunin ng energy drink brand na magbigay ng something new and exciting para sa active lifestyle ng mga Gen Z. Sa bagong produkto at panibagong roster ng brand ambassadors, umaasa ang energy drink brand na mas marami pang Pilipino ang makakaranas ng bagong pop ng energy. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ako po si Simon Tan, nagbabalita mula sa Maynila, balik sa inyo.
0: Alam na this!
2: 9:17 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Naku, alam ko lahat kayo excited kung ano at sino ang founder natin on a Friday evening. Pero bago po yan, mga kapamilya at mga kaservisyo, alamin muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan.
3: Mahigit 30,000 nakiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Maynila sa Quirino Grandstand. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Lizon.
4: Daniel, mahigit 30,000 Malineño ang nakiisa sa Araw ng Maynila bilang pagdiriwang ng 455 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod. Kanya-kanya namang latag ng mga piknikmat sa pamipamilya, magkakamag-anak at magkakabarkada para makiisa sa pagdiriwang. Nakiisa rin sa selebrasyon ng mga senior citizen, estudyante, empleyado ng syudad at mga barangay official sa mga programang inihanda ng Manila LGU. Enjoy rin ang mga nakiisa sa daang-daang food stalls na namigay ng libreng pagkain sa mga bisita. Bahagi rin ng programa ang State of the City Address ni Manila Mayor Isko Moreno Bagos kung saan iniulat niya ang pagbangon at pagsulong ng lungsod sa kabila ng mga hamon. Iniulat rin ng alkalde ang ginawa aksyon para mabayaran ang 14.6 billion na obligasyon na minanam ito sa dating administrasyon. Sa ngayon ay nakapagbayad na ang Manila LGU ng 8.8 billion pesos habang patuloy na nagsisikap na maitaas ang antas ng edukasyon, pangkalusugan at mga serbisyo publiko para sa mga residente ng lungsod ng Maynila. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat kay Bert Dizon.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.
5: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM.
2: 9:20, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kapamilya at mga kaservisyo. Sa ating pagbabalik, makakasama naman po natin ang Mr. Global 2024. At syempre, meron din tayo mamaya na makakasama P-pop boy band na binubuo ni na GV.
3: Nandiyan din si Renzo.
2: Si Patrick.
3: Si Zach.
2: Si TJ.
3: At si Patrick.
2: Nasabi ko yun. At si Enzo.
3: Kanina ko pa, naisip ko, nasabi na ba niya yun? Bakit yung sige na nun mo?
2: Sa baba, di ba? Jimmy, Patrick, TJ, Zach, oh Enzo.
3: Seryoso pa naman ako dito, nakakainis.
2: Ano, dalawa na?
3: O, ayan po, makakasama po natin ang P-pop boy band na Ayo. Kasama po si Renzo, Enzo, Zach, TJ, Patrick, at Jimmy.
2: Ayan, walang bibit na magbalik po. Ah, ang alam ko na.
3: Alam niyo na. Alam na this.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liveraid Pro.
4: May Silymarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
0: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
7: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Responsible gaming at bagcore.ph.
9: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na dis.
12: Nagbabalik po tayo, kasama pa rin of course, kapiling ka-bonding ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang besyo ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
13: At syempre, sa ngalan ng ever-lovable, ever-laughable, papaa, I will pass, ako po si Gino Krishnan.
12: And of course, partner, mga kapamilya at mga kaservisyo, like what I've said and promised, makakasama po natin ngayong araw ng Biyernes ang ating Mr. Global 2024. And the president of Mr. Filipinas. Nandito na po live sa studio, Dom Corelia. Hello!
14: Hello! Magandang gabi sa inyong lahat.
13: Yes. Hi, Dom!
12: Oo, ayan. O, diba nakakatuwa? Kasi dalawa, like si Ganiel, diba? Meron din siyang experience sa pageant world,
13: yes,
12: diba? Ayan. So talagang, I'm sure, marami kang mga maitatanong kay Dom.
13: Oo.
12: Mamaya, kiligin ang mga nanonood at mga fans. Maging next Aldab kayo, ha? Aldab, diba? Diba? Kaway-kaway ka naman muna, Ganiel. Kaway-kaway ka.
13: Kumuha ng love
12: kaway-kaway
13: team.
12: Kaway-kaway ka, Dom.
13: Grabe ka,
12: Dom. Kaway ka sa camera, Ganiel. Kaway ka naman, Dom. Hello. Yes. Pero welcome to the program. We are live sa 630 kHz sa AM band, sa kanilang mga radyo, sa ating YouTube channel na merong 1.5 million subscribers, sa ating Facebook page na 3 million followers, at syempre, live din tayo napapanood sa telebisyon, sa Sky Cable Channel 26 at sa 183 local cable channels nationwide, ganun din sa The Filipino Channel. At pwede mong batiin ang mga kapatid. Yes.
14: Yes. Magandang gabi mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa DZMM. So, sobrang maraming salamat sa pag-invite sa akin dito.
12: Yon.
14: And yeah.
12: Ganyan?
13: Yan naman. Thank you, Ana Jai. Ha? Grabe. No, Dom, so, bakit may patawa ka? And then, Dom, so, you won the title, Mr. Global 2024.
14: Yes.
13: Pwede mo naman kami, was your experience doing pageants?
14: Actually, it started when I was, my first pageant talaga was in, when I was in Mapua. Parang finors lang ako ng class ko na, uy, sumali ka dito sa pageant. So sabi ko, uy, sige, bala na, we'll just try it. Tapos hindi ako nanalo yun. So I was like, okay, maybe it's not for me. Tapos maybe around 2019, doon ako sinalis sa Global Asian Models. Mm-hmm. Tapos yung nakawa kong title is Manhunt. Philippines. So yun talaga yung first national title ko. Tapos after yun, nag-modeling ako for quite some time, di ko naisip yung pageantry. Tapos I said, you know what? I think I can do better than top 16. So sabi ko, try ko ulit one more chance. Tapos nag-try ako ng Mr. Pilipinas Worldwide hanggang nanalo ng Mr. Global. Actually, ang goal ko lang yun is top 5 lang talaga. Para lang may mauwi ako ng sash or runner-up for my country, for the Philippines, diba? Pero nagulat ako nung tinatawag din yung top 4, top 3, tapos top 2 na. Nasa top 2 na ako. Oh my God, baka ito na yun. Tapos nung tinawag na Mr. Philippines, like, oh my God, grabe.
13: Grabe, no? The experience. Grabe pag nananalo ka talaga ng crowd. Yeah. No? Parang iba talaga yung feeling, lalo na kung international.
14: Yes.
13: But I would assume talagang lagi ka nakukuha sa pageants. Kasi ang tangkad mo din, what's your height?
14: 6'4".
13: 6'4", grabe. Ang tangkad ni Dom, no?
14: Kung may advantage ang pagiging tall, pero it's not everything. Nasa, paano mo idala yung sarili mo sa audience.
13: So saan ka talaga nag-focus during the time nung nag-pageant ka?
14: To be honest, hindi ako yung pinaka-gwapo, hindi ako yung pinaka-matangkad, hindi ako yung pinaka-magandang katawan. Ang finocus ko talaga is yung sa Q&A ko. Kasi doon ako naglalamang sa pagiging eloquent in speaking English or sa pagiging well-educated or well-informed sa mga problems sa mundo. So doon ako nag-focus. Uh-oh. And buti na lang, Mr. Global, heavy sila. Mabigat sila sa mga Q&A.
13: So medyo sa Q&A talaga. Yeah. And I think lahat naman ng pageants, no? They're very heavy on that. Pag question and answer talaga, kailangan makasagot ka to get the crown. Kasi parang, kaya nga last part yun of the pageant, diba? That's like the final stage.
14: Sa amin kasi may dalawang speech tapos dalawang Q&A. So ang dami talaga.
13: Parang sa Miss World before, meron kasi kami sa Miss World naman, ang tawag nun, nakalimutan ko tuloy.
5: 5, 4, 3,
13: nakalimutan ko yun. 2. May fast track.
5: Yes, may
13: fast track. Ang galing naman yun.
5: May fast track.
13: Parang gusto na nang umupo dito.
5: Totoo. Tsaka parang may siya, nagagalit siya. Kasi syempre doon parang, ate, ano ba? Ginagalingan mo naman kay Do masyado.
13: Ikaw naman, may mga questions na kay Do.
5: Hindi, of course, diba? Gusto ko malaman, kagaya nga na napag-usapan namin before, sabi ko, no, grabe sa mga babae, todo yung effort mula sa hair, makeup, outfit. Fit, diba? Pero sa inyo mga lalaki, ang naging sagot nga niya is kailangan lang ay ikaw ay maging, anong itsura mo pag nagka-pageant
14: ka? Simple lang, basta very gentleman yung dating mo, tapos but dapat classy, ayun yung sa mga male. Pero sa mga girls, grabe talaga, pabonggahan, yung mga, diba, yung Q&A,
13: yung
14: lakad, diba?
5: Yung pasarela nga, nakang tawagin, diba? Oh. And then, of course, nung nakuha mo yung corona ng Mr. Global 2024, ito po ay sa international stage na po ito, na ginanap saan?
14: Sa Thailand.
5: Sa Bangkok, Thailand, syempre. Anong next na nangyari, diba? Parang, diba dito sa atin sa Pilipinas, may mga pa-homecoming pagka Miss Universe ka, ganyan. Anong next? Ano yung mga doors and opportunities na nagbukas para sa'yo?
14: Yung nangyari is ang dami nag-interview sa akin kasi nanalo. Mm-hmm. Pero yung number one talaga na nagustuhan ko is I started acting na talaga sa showbiz. Oh. So doon nag-start. I have made 2 microdramas pa lang and 1 movie.
5: Yes.
14: Yung kay Gerald Anderson. And Andrea Blianes, yung Reconnect.
5: Correct.
14: Which was a...
5: Metro Manila.
14: Yes,
5: MMFF. Entry.
14: Yes.
13: So grabe, may MMFF na agad si Dom. Pasok lang. Pero what's your goal? Ano talagang gusto mo sa showbiz? Like,
5: correct.
13: What genre yung gusto mo talagang i-pursue?
14: Ang gusto ko talaga is action, comedy, horror. Hindi ako talaga magaling umiyak. So ano na lang siguro sa mga action movies.
13: Yan.
14: Siguro gusto ko i-revolutionize yung action, horror, and comedy sa Philippines. To a point na kaya nating labanan yung Hollywood.
13: Yeah.
14: Yung gusto kong gawin. Yeah.
13: But apart from being an actor, model right now, and also a host, president ka rin ng Mr. Pilipinas Worldwide.
5: Oh, yes.
13: Kwento mo naman kami, paano ka napunta dito sa magiging president? Yeah.
14: At the start talaga, sinabi ko sa kanila na I want to help the next batch or generation of men na magko-compete sa international stage. So sabi nila, actually, we want you to be president na lang kasi you can help at least not only give advice but also i-make sure na maganda yung direction na mapupunta ng Mr. Pilipinas. So I said, oh, that's perfect. Sige, at least I can oversee everything, di ba? Pwede ko din protektahan yung boys against mga umaabuso sa kanila, yung mga, di ba, mga ganun, mga harassment. So, with me being president, I can make sure na the boys are treated well at saka they have the best people around them to help them to compete sa mga international stage.
13: Parang isa sa mga main concern mo talaga is yung parang safety ng mga candidates. Bakit may na-experience ka ba? You're talking about harassment and stuff like that. May na-experience ka? Mga ganyan?
14: Not me personally, pero I have friends. Kasi I nag-judge ako minsan sa mga ibang pageants around the Philippines, di ba? And some of them, sinasabi na sa akin, ayan, may nangyari to sa akin or may friend ako na nangyari to sa kanya. So, ang hirap kasi this industry sometimes, I think every industry naman has its dark side, di ba?
13: Yes.
14: Pero in this industry kasi it happens a lot. So I want to make sure na our guys are protected from those.
13: How old are you now?
14: I'm 31 years old. Yeah.
13: 31? Kailan ka nag-start?
14: 25. So, medyo late na rin, di ba?
13: Hindi, actually, sakto lang din.
5: Oo, exacto. Sapat lang yung edaran. Yeah. Oo. Pero syempre, di ba, aminin naman natin, hindi natin pwedeng palagpasin ngayong gabi na ang kasama natin ay Mr. Global 2024 and President of Mr. Pilipinas sa matinding issue na kinakaharap din no, sa pageant world, di ba?
13: Yes.
5: Na parang yung usapin about sa mga half-face, ganyan.
14: Oh,
5: syempre,
14: yeah.
5: As the President, you also have yung malaking say sa mga magiging contestants nyo for this year's Mr. Pilipinas. Ganyan. What can you say about the issue of yung naging statement ng isa sa mga kasamahan din natin sa industriya na sila Brandon Espiritu and si Jeter Palomo about half-face na hanggang ngayon ata naka ano sila?
14: Deactivated
5: sila ata. What's your say about?
14: I think next year requirement na maging kumanta ng lupang hinirang.
5: Yes. At kabisado dapat ang panatang
14: or
5: makabayan.
14: Or happy birthday ng Tagalog, di ba? Pero ano lang, it was a very arrogant and disrespectful statement considering na lahat ng pagmamahal at suporta ng binigay ng Pilipinos para sa kanila when they competed international stage. At saka, hindi naman sa, ano, they said na only half-East kami international. I'm pure Filipino. Tapos nanalo ng international title.
13: Exactly.
14: Diba?
13: Actually, kung, sino, kung may pwede mong magsalita about it, it's really you, no? Kasi ikaw, full-blooded Filipino, tapos nanalo ka internationally.
14: Yeah. I was hurt by what they said, but I couldn't fight kasi they're also my friends din talaga. Yeah. Like, I'm not gonna hide it. Yeah, they're my friends. We may not have the same, hindi naman siguro kami agree sa mga sinabi niya. Pero, you know, he's still, both of them are still my friends. Pero, it's, ano lang, na-hurt lang ako sinabi niya yun kasi, paano ako, di ba?
5: Correct. As full-blooded Filipino. Bago mo ipagkatuloy, gusto ko lang sabihin, sa mga nakikinig sa radyo ngayon, grabe, atuwan-tuwa sila kasi very radio-friendly daw ang boses ni Dom. Very radio-friendly daw. Parang it sounds like yung parang mga dating pinapakinggan nila sa radyo na very modulated.
13: Ang tangkad niya nga kasi.
5: Pero kasi that voice is really your voice. You're not doing something na, hi, Ganyo. Wala mo ganun-ganun. Diba?
13: Parang wala naman.
5: You're speaking voice.
14: Yes.
5: Oh.
13: Hindi kasi pag makita siya ng ating audience, kung
5: sa mga nakatutok
13: siya,
5: sa radyo, ang itsura po ni Dom ay kamukha po siya ni Superman.
13: Kamukha
5: niya si Superman.
13: Kahit niya din ata.
5: At si Ganyo naman po ngayon ay naging, unti-unti naging kamukha ni Supergirl. Ni Wonder Woman pala.
13: Grabe. Wait lang, just going back to the topic of halfies. Ako kasi half ako, half Indian naman ako. Alam
5: ako
13: mo,
5: half
13: feeling
5: ako,
13: ko,
5: half hamster.
13: In a feeling ko, dahil half ako, half Filipino, half Indian, I think yung nanalo ako ng Mutya ng Pilipinas and also dun sa may pageant sa Miss World before na binalik ko din naman yung crown. I think yung Filipino blood ko really did the heavy lifting dun sa nangyaring competition. Kasi without my, I mean, I remember kung ano itsura ng mom ko talaga Kung ano itsura ng mom ko, ng dad ko, nung pinag-mix talaga sila, ito yung lumabas. Hindi naman sobrang maganda. Hindi naman. Pero I'm just saying, talagang grabe yung Filipino blood. Pag nahahaluan siya ng ano, ng foreign, iba talaga yung...
14: Iba yung mix ng itsura. And here's the thing kasi naman talaga, like, we don't need halfies. Okay, wait. We don't need halfies to win international title, but we welcome them to represent the Philippines. Kasi kung gusto nila mag-show ng pagmamahal nila at pag-bring ng pride to the Philippines, we welcome that with open heart. We'll give them all the love and support. Yun talaga yun.
13: But also, this is the first time na nakarinig ako ng ganun. Super arrogant niya.
5: Actually, di ba, yun napaka-straightforward ni Dom din sa pagsagot niya dun sa tanong natin about sa issue ng halfies, ganyan. Mm-hmm. Kasi yung iba, kung tatanong yung mamingin naman natin, di ba, magpapaka, kind of like, safe sila ng verdict sa, of answering that question on national television and on sa buong Pilipinas na radyo, di ba, no? Pero in fairness, as the president of Mr. Filipinas, di ba, tama naman din ang naging stand mo talaga. So, I believe it's about time for you to be crowned as the Mr. DZMM
13: 2023.
5: Yun, no? Ganun, diba? Tinatanong, sabi ng mga nakikinig, if ever daw ba, oo, bigyan ka ng, ano, ng chance to do radio, ikaw ba, i-game ka daw ba?
14: Game na game, syempre.
5: Ay, antaray, Lunes hanggang Biyernes ang schedule mo, ganyan.
14: Kahit oh. Araw-araw pa.
5: Oh, antaray.
14: Umaga, gabi, kaya.
5: Yes, yeah. Kaya. Ano po ha, Sir Berg, if you're watching po, opo, ayan po siya. Ready daw po siya natanggapin ang hamon para araw-araw pong umere sa radyo.
13: At araw-araw mo siya makikita.
5: Tama, Mamara. Hello po.
13: Good evening, Mamara.
5: Nanawagan. O, diba? O, pero syempre, no, gusto nating malaman, what's next for Dom? Ano naman ngayon yung, syempre, bukod sa pagiging presidente ng Mr. Filipinas, you're also, in, like what you've mentioned, diba, you're also from TV5, you're assigned artist of TV5 under Starworks.
14: Yes,
5: Starworks. Tama, under the ano pangangalaga of our tatay, Mr. M.
14: Yes, Mr. M.
5: Oo, diba? Anong mga pwede mong i-share sa amin na mga pwedeng malaman na ng mga fans mo na naka-line up para
14: for
5: sa iyong
14: career?
5: For now,
14: kasi kakatapos ko palang mag-acting workshop.
5: Wow.
14: So, medyo ngayon palang nila ako magpa-plan for my acting career. Pero for now, focus muna ako sa pagiging president ng Mr. Filipinas Worldwide. Kasi meron pa kaming, I think, 8 or 7 na boys that will compete international. Like with Felipe Marasigan for Mr. Super National, Jonwin Alba for Mr.
13: Ang dami
14: International.
13: No? Yeah, ang dami ba? Ng male ilan titles ngayon. Ilan ba ang pageant ng ano? Sa
14: Mr. Filipinas Worldwide, we have 8 international titles.
13: Okay. Mm.
14: So, we really try to help them.
13: And usually, yeah. Nangyayari yan, mga ano na, no? Mga November, October, mga
14: actually,
13: birth months,
14: I think
13: right?
14: Next month, sa July, Mr. Meron Super
13: na.
14: National.
13: Yeah. Wow, okay. Good year luck, round. Ha? Good luck sa mga magko-compete.
14: Sa mga boys namin.
5: Ay, pero alam ko, meron siyang ano, without naming the brands, may sasalihan siya at magre-ready na siya sa kanyang pagiging parte ng ano, yung sikat na, yes, oh, sikat na ano, na pageant, super bods naman yan, super bods this year.
14: Yes, yes.
5: Ano ka na, screening ka na, hindi pa?
14: Mangyayari pa yun, I think, June 27 or 28.
5: Oh my God, you need a very, very supportive, ano ha, parang partner like Ganiel. Ano? Ay, sorry.
13: Nanasalo si Aviona dito eh. Dapat nakikita si Aviona. Dapat nakikita niyo yung
14: reaction. Dapat hindi siya sa tabi ko.
5: Oo nga. What are your preparations?
14: Ano, syempre, since fitness heavy yung competition, fitness lang, diet, gym every day, tapos...
5: Gym every day?
14: Gym every day talaga.
13: Wow. Oh, actually, ako, I'm preparing for full marathon naman.
14: Yon.
5: Ah, diba sabi mo nga, mag-ano
13: nag-gym,
5: ka?
13: Nag-gym.
5: Ilang K?
13: 42.
5: Oh,
13: full marathon eh. Oh, totoy lang.
5: Ikaw ba nagaganon ka full marathon?
14: I think pinakamalayan narating ko 7K lang.
13: Pero kasi nabibuild naman yan eh.
5: Oh, taray.
14: That's impressive. Grabe.
13: Tingnan natin kung matatapos.
5: Yeah. Correct. Ayan po, sa mga gusto pong iship sila, hashtag CrushDom. Hashtag CrushDom ngayong gabi na kilala po natin kung gusto niyo pong suwebe ng kanyang love story. O, pumamaya po magpa-followan sila.
13: Grabe. Grabe ka sa iyo.
5: Hindi joke lang, ganyan.
13: Wait, sorry.
5: Bagi kasi yeah, sila. Game, yes. Ayan na, magkawayan kayo sa harap ng screen. Yeah. Ayan na sila. Kita na sila sa screen. Rose, bagi sila no ni Ganyan. Oh, in person. O, dali, mag-heart
13: Rose.
5: Kayo. Mag-heart kayo sa screen. Dali, ayan. Ganyan, mag-heart kayo. Ganyan, oh. Ayan,
13: saan?
5: Dali.
13: Ang layo.
5: Ayan naman. Wala, ang layo naman, te. Baka maging hamburger yan. Pwedeng ganyan. Kailangan heart. Okay, ganyan. Dali na, te.
13: Grabe, ang hinip dito.
5: Malamig dito, te. May electric fan. Okay, 1, 2, 3.
13: Saan ba?
5: Heart, heart. Yay!
13: Idom, sorry ah. Ito kasi yung friend ko eh.
5: Ano ka ba? Don't say sorry. Be better.
14: Be better.
5: Charing. Alas mo na 9:40 mga kapamilya para mas masiglakas na araw. Ito po, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghati ng serbisyo publiko. Kaya naman, maraming salamat sa pagbabahagi ng masarap
12: masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. 9:40, Doma, mamaya kapag may oras pa, magabalik tayo para ikaw ay makapag... Actually, ngayon pwede na. You promote your social media accounts and saan ka dapat abangan at supportahan. Ayan.
14: Oh yes, guys. Follow nyo ako sa Facebook, Instagram, and TikTok. Yung Instagram ko is Dom Corilla, D-O-M-C-E-O-R-I-L-L-A. And follow our Mr. Pilipinas Worldwide as they as our Philippine Kings compete on their international journey. Ayan.
12: Ay, ang cute. Hashtag Domniel. Oh. Oh, hashtag Domniel.
13: Ba't kinig po ka ganyan?
12: Hindi kasi yung mga staff dito kinikilig sa inyo, di ba? Oh, pero mag-pause muna tayo for a break. Ayan, kayong dalawa dyan, mag-usap muna kayo dahil mamaya sa pagbabalik natin, ako na lang po mag-isa. Kasama ang guest natin, ang P-pop boy band na Ayo. Kaya naman sabay-sabay, alam ko na.
13: Alam nyo na.
12: Ikaw magsabi ng alam na this. Go!
14: Alam na this.
12: Yes, that's the voice.
0: Drama, action, comedy, horror, or suspense. Bibidayan sa Alam na This. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
16: Tuloy lang sa activities on the go.
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
17: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
15: Let's go!
16: Make your move, baby.
17: Arthrosin, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
19: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
20: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
20: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
20: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
21: Tatamaan po tayo ng presyo.
22: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
21: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
22: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
21: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
22: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
23: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
22: Pag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

tayo po'y nagbabalik. Nako, syempre, marami talaga ang ika nga kinilig on a Friday evening dahil sa hashtag Dom Niel. In fairness, no, may mga nangyari talaga.

0: On a Friday evening, ayo!
1: Hello good evening.
0: Yes, ito ang inyong camera. O, paano yung pakilala nyo, di ba isa-isa may ganun yan? Hi, I'm Renzo. Hi, di ba may ganun yan? Okay. Go, do it, go!
2: Hi guys, I'm Zach.
3: Hello, I'm Renzo.
4: Good evening po, I'm TJ.
5: Good evening everyone, I'm GV.
6: Good evening, I'm Enzo.
7: Hello po, I'm Patrick, and we are...
8: Ayo!
0: Yes, so, totoo. Sila ay P-pop boy band. Mm-mm. So, di ba iba rin to? Pare-pareha silang P-pop, pero pag sa'yo mong boy band, di ba, talagang ito serving looks, serving talent, sing and dance, ganon. Yes. Oo. Paano kayo nabuo lahat? Seven.
7: Yung journey po namin nag-start noong 2024, so nagkaroon po ng audition sa Davao. So, actually, kami tatlo po is nag-audition po kami, and sila Renzo, Enzo, tsaka si Zach is na-scout to be part of the group. So, after po nun is nag-training na po kami, and yun, here we are.
0: Ang galing no, small world, Ate Gainiel.
9: Oh,
0: si Dom kasi is from Davao. Totoo! Whoa. Si Dom is from Davao. Also, he won Mr. Global 2024. Kayo, nabuo kayo 2024 din. Oh, diba? It's a small world after all. Diba? Perfect yung mga bisita na. Ba't ka ba tawang-tawa?
9: Kanina ka ba?
0: Hindi, naisip ko lang na grabe ang galing. At lahat sila nagmula sa Davao, lumipad ng Maynila para i-pursue ang kanilang P-pop career. Oh, di ba galing? Ang bongga. O bilang isa sa mga pinakabagong P-pop act na nasa ilalim ng Sony Music Entertainment, ano sa palagay nyo ang pinagkaiba niyo sa napakarami ng P-pop na ating kilala? Ayan.
3: Well, ano po, for one, yung us being from Davao, parang meron po siyang challenges, and also it can be our strength din po kasi, of course, nandito yung center ng industry, so nandito yung mga other P-pop groups and all.
0: Galing.
3: So, as from Davao po, parang we have this certain hunger na we wanna prove then and to be heard dito. And also, parang ano po, like we have a representation sa different cultures and diversity po ng not just Davao but Mindanao po.
0: Oo. Pero di ba ang yung Ayo ay galing sa Cebuano word na
5: maayo.
0: Simba, okay kaayo.
5: Okay kaayo. Ganon.
0: Oo, totoo dun ang galing yun, di ba? But ang ano, eh bakit, di ba, maayo? Bakit naging Ayo?
9: Alam mo, di ba may ano doon? I'm not sure ah, kung ganun ba. Malalaman nga natin. Di ba may mga batya na, Ayo.
8: Yes.
9: Ayun ba yun? Awa. Nag-guess ko.
0: Talaga?
3: Apo.
9: Ayo.
0: Ayo.
9: Ayo.
0: Ayo. Sean Kingston. Tipo, girl. Oh, di ba? Ayo. Sean Kingston. Tipo, girl. Ano ba? Ate work tayo, ganyan. Oo, di ba? Pero kayo, hindi kayo daw takot na subukan ng iba't ibang mga styles, tunog sa P-pop. Kasi syempre, ako ang dami ko nang na-interview na P-pop. Syempre, ang king of P-pop natin dyan, nandiyan ang SB19.
9: Mm-hmm. Andiyan din ang ano, BGYO.
0: Andiyan ang Aces, di ba?
9: Vision. Yes.
0: Yes My Love, 1621, Aja.
9: Ang
0: dami nila talaga. Kayo, pero, hindi kayo takot na. Ano yung masasabi niya na pinakakakaiba sa Ayo? Bukod sa Ayo, Sean Kingston.
5: I think what's different from us po is we incorporate Bisaya lyrics po from our song po.
6: Yes.
3: And siguro po na anong since ano po yun parang naiiba talaga din po kami na hindi po kami dito naka-base. Yun ang one of the things. So there's a lot that we can put at the table. We can be a representation din po sa mga local artists din talaga sa Davao po.
9: Oo. Yun yung maganda, no? Na marami silang nagawa. Saka dahil maraming members, 7 kayo, di ba?
3: 6.
9: Sorry. Bakit ako gay? Isang 7 member. But anyway, 6 kayo. Marami rin kayong napag-uusapan na pwede nyo i-collaborate sa isa't isa, no? So, tell us about... meron na bang album? Meron bang EP? Meron ba kayong music na gusto nang i-release anytime soon? Go ahead.
1: Actually po, we released our pre-debut single, I'm Him, po, last April.
0: Ito ang I'm High.
9: I'm Him.
1: I'm Him po.
0: I'm High. Alam mo, effect talaga to. Kasi nag-ano ko, nag-ride hailing application ako. Tapos naulanan ako, te.
9: Ah, talaga?
0: Oo, nakamotor lang ako kanina. Kasi iniwan ko yung sasakyan dun sa ano, sa dito sa parking. Kasi nga, traffic.

0: Del Friday.
1: Oo, sa ating mga kapamilya.
0: Parang feeling ko na alog yung utak ko talaga.
1: Oo, ingat po kayo sa kalsada. Kung nasa kalsada pa po kayo hanggang ngayon, no? Maulan din po. Ingat
0: totoo
1: po kayo.
0: Totoo. I'm him. Ano meron sa I'm him? Ano yung kwento nito? Para kanino ito? Pag napakinggan, kayo na siya mag-resonate. Resonate.
2: Ayun po. As, I'm him po is primarily parang it's a anthem or parang song siya embracing individuality.
1: Mm-mm.
2: Na parang to be unapologetically you po. Mm-mm. Na parang dapat you look inwards to yourself na you can be proud to say that you're you.
1: Mm-mm.
2: Parang ganyan po.
1: Sino inspiration ng song na to? Like kayo din mismo?
2: Yes po. But the song itself po is written primarily by our producer po, si Paolo Franco. He's also a very talented na local producer from Davao. And we collaborated po sa lyrics and sa pag-produce ng song.
0: Mm-hmm. So, may naalala lang ako nung sinabi nila na ini-incorporate nila yung kanilang language, yung dialect ba?
3: Yes, yes.
0: Yung kanilang dialect na yung pagiging isang Davaoenyo, di ba? Naalala ko lang, di ba yung alamat, sila naman yung very culture of the Philippines.
2: Yes.
0: Diba? Yung sa kanila, ito yung, kaya sabi ko, ay gusto ko yan, seryoso ako dun sa sinabi kong gusto ko yan. Kasi syempre, diba, dati, dumating yung punto na sumikat yung mga yung porke ng maldita.
1: Ay, oo. Oh.
0: Porke contigo.
1: Yung mga yun.
0: Yes, yeah, diba? Tapos meron doon yung, gikumot-kumot. Diba? Diba? May ganun pa? Diba? Tapos ganun lang, hindi ko sinasabi ko, oh my God, magiging fan ako ng AO.
1: Wow.
0: Kasi nga, mahilig ako, lalo na sa FM namin, sa 92.3, gustong-gusto ko talaga nagkapatugtog ng mga Bisaya na mga kanta.
1: Uh-oh.
0: Kasi alam mo, dito sa Maynila, marami ang mga taga Visayas at mga taga Mindanao ang parang nag-try ng luck nila.
1: Yes.
0: Even yung mga OFWs natin, kaya gustong-gusto ko na kahit paano ibinabalik sa kanila yan, dapat naririnig kayo ng bonggam-bongga. Sa I'm Him, meron ditong lyrics na salitang Davao.
2: Yes, yes,
0: po. Yes po. Especially sa mga patagalin to. Bago nyo isample-sample, kapag narinig ko ba ito, ito ba ay parang mai-inlove ba ako? Ito ba
1: upbeat
0: ay,
1: ba ito?
0: Oh, yes, yes po.
1: Correct? Ay, upbeat.
0: Oo.
4: Magugulat po kayo.
0: Magugulat.
1: Magugulat.
0: Sige. I-read nyo na mga sarili nyo sa oras na 9:53. Sa mga nanunood sa YouTube po, huwag kayong mag-alala. Kapag nawala po yung tunog, ibig sabihin po kumakanta sila, pwede nyo buksan ang TV o ang radio po nyo. Dahil kasi strict ang YouTube sa mga ganito, yung mga kanta kanta. Yung iba nagugulat ba daw nawawala ng sounds? Mga kapamilya at mga kaservisyo, please welcome ang ating special na bisita ngayon, P-pop boy band na Ayo! Siyang skins.
5: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Come get some if you really want it, girl. If you want ice cold, kill a maple sugar, girl. Turn it up, boy, you gotta be so boring.
6: So boring,
5: pump it up from the floor to the ceiling.
7: Tonight we're feeling alright. I'm so fly, we can fly. Gikan yuta to the sky. I'm so high, I'm so high. Wala na nito pahay. We alive, we the vibe. This thing nira usabay, yeah.
8: You really want it. Kitang kita ko sa iyong mga mata. Baby, show me if you got it. Ipakita mo sa'yo kung sino ka.

0: Wow!
1: Kevin! Ang galing!
2: Tsaka hindi tinitinan ko yun sa isa. Sino yung bass?
3: Kami po ang bassist. Alto
1: ba tawag dyan? Alto.
3: Bass.
2: Grabe, yes. Ang husay. Lahat kayo, individual, pare-parehas kayo mga ano, may vocal na ibubuga talaga. Ano yung tawag sa gano'n? Pag pipap, ano, kunyari merong pang face card.
1: Di ba may mga positions?
2: Positions. Ano-ano, isa-isa, sige.
4: I'm the main rapper po.
2: Main rapper.
4: Main lead dancer po.
2: Main vocal ka?
5: Yes po.
2: Diba kasi ang ganda nung ano niya, yung may nginig-nginig yung ikaw. Ang ganda. Hindi, totoo, walang joke. Ang ganda ng yung vibrato. Hindi ko kaya kasi hindi naman ako musically inclined. Wow! Ikaw naman.
3: I'm the all-rounder po.
2: Ay, ang galing. Ibig sabihin kaya mong mag-rap.
3: Yes.
2: Kaya mong sumayaw. Kaya mong kumanta. Wow!
1: Parang leader ba yan?
3: Hindi po. Pa. Pero para siyang pasok ako sa lahat ng line po. Na
1: wow, parang yun ako nakarilang
2: na all, di ba? Hashtag sana all.
1: Oh.
2: Next.
3: Ako po, lead rapper and main visual.
2: Ay, taray. Next.
6: Ako po is dancer and lead vocalist.
2: Ay, ang galing.
7: Ako po, one of the singers and one of the rappers din.
2: Actually, no, ang ganda rin ang boses mo, no? Bongga. Nakakatuwa. Pero nung dati, lahat kayo, walang mga sinalihan ng mga singing reality competition. Meron?
6: Meron po.
2: Saan ka sumali?
6: Tawag ng tanghalan kids ko.
2: Kids?
6: Yes.
2: Talaga?
6: 10 years ago.
2: Ten years ago. Ano kinanta mo noon?
6: Defying Gravity po.
1: Wow!
2: Ay, sample naman yun.
6: Ang taas. Wait lang.
3: Lower version.
2: Kahit konti lang.
6: Nakalimutan ko po yung lyrics.
2: Na defying gravity.
1: Parang iba yun.
2: Tama.
1: Iba yun sa'yo.
2: Ano ba dapat eh?
4: Comfortability lang.
2: Okay.

0: Ano ba? Uy, alam mo, wala lang pa si Kuya Ab. Wala. Naku, Kuya Ab, baka naman pwede kayo sa July 18 mag-perform kayo sa ano, sa DZMM
1: apat na po
0: anniversary, oh, 'di ba?
1: So, pero base ba kayo dito?
0: Base kayo sa Manila.
2: Double base.
0: Oh, so, talaga. Yeah. Eh paano 'yun? Hanggang kailan kayo nandito sa Manila?
3: 28.
0: Babalik na kayo.
2: Yes. Oh.
0: Ang hirap, eh paano 'yun? Siyempre lahat ng mga guesting, mga TV shows dito.
1: Yes, hindi kaya ayun nga eh. Ito na nga Jay, 'di ba? Kaya ito na, 'di ba? Tinatry natin i-book na sila lahat dito.
0: Kailangan. Oo, kailangan. Alam mo, na-amaze ako, na-believe talaga ako ng bonggang-bongga sa inyong talent. So, invite nyo ang mga kapamilya viewers natin all over the world na mapakinggan ang inyong music. Hanggang kailan kayo?
2: 28
1: na ngayon.
0: Hindi, kasi hindi sila aabot. Wala. Sana next week, i-guess ko kayo sa isang sa FM para ma-play natin yung song nyo. Oo, sa 92.3 sa programa ko doon paghapon.
1: Pero nandito kayo kasi may mga programs kayo yung
0: pupunta. May show. Yes.
2: May performance po kami tomorrow.
0: So ayan, i-promote nyo yan.
2: Fort Santiago Intramuros po. We're going to perform.
4: Fet de la Music.
0: Yes. Oh, yes. Kasama nila sila Bea, yung ating, yung New Flame, yung ibang mga P-pop groups.
2: Yes.
0: Yes. Yes, totoo. Kasi nga, ano yan, parang P-pop con.
2: Yes.
0: Yes. So invite our kapamilya and our kaselbisyo.
2: So, mga kapamilya, please do visit us tomorrow as we perform at Fete de la Musique at Fort Santiago in Ramuros po. We will be performing alongside our fellow P-pop artists. So, please show your support po and visit us there.
5: Kita kids.
0: Ay, bongga. Ay, taray. O, pwede. Ay, taray, binigyan tayo ng extension. Ang taray, di ba? So, nakaka-happy. Sinong, if given a chance, of course, tomorrow will be the, tomorrow yan, di ba?
5: Yes,
0: boss. Will be the day kung saan magsasama-sama ang mga mahuhusay na mga P-pop groups sa Pilipinas. Given a chance, sino yung mga gusto nyo talaga na makakollaborate?
5: For tomorrow.
2: Tomorrow.
4: For tomorrow ba?
0: Kahit hindi tomorrow kasi ano, late na eh, 10 na, hindi natin.
1: Sino yung mga ano, yung mga nasa industry ngayon na gusto nyo makakula?
5: Actually, marami kayong may isip. Pero siguro, ano, SB19.
0: Agad?
1: Yes! Yes.
0: Manifest na kagad yan. Yes.
1: Sino pa?
5: Bini, of course.
1: Grabe, no?
0: Yes.
2: Alamat.
0: Alamat, di ba? Ay, magandang alamat, no? Para ang eksena yung about sa culture and of course yung sa lingwahe din.
1: Ito, I wanted to ask this to the boys kasi dahil nandito na rin kayo, what do you think about itong mga Pinoy pop groups really making it internationally? Like, lahat tayo ngayon, ang dami ng mga Pinoy pop groups na...
0: Bini for Coachella.
1: We have
0: SB19 sa Japan.
1: Exactly. We have Sofia La Forteza sa Cat's Eye. Ang dami na. They're really making it. Ano masasabi niyo doon? Grabe umaalagwa yung Pinoy pop dito sa Pinoy pop groups dito sa bansa. Also internationally.
6: Siyempre po nakaka-proud as a Filipino and also as a co-artist po. And we get inspired by them po talaga na to strive more, to be more hungry po, to reach that kind of level din po in the future. And yes po, we are really working hard for it and hopefully po that we will be able to ano din po, reach that or achieve that soon po.
1: Yes, oo. Galing. Eventually, diba? Hopefully, you guys are gonna make it.
0: Diba, balik kayo dito ha. Pagbalik nyo dito, dapat, ano, hit na hit na yung mga kanta ninyo.
2: Yes, huli po, huli.
1: You know what? May nagsabi sa akin, and also, I've been seeing this sa mga reels, na, diba, depende yung sa algorithm mo eh. You really have to set a timeline.
6: Yes,
1: and then, yung isa-set niyong timeline na yun, talagang susundin mo siya. So, delusionally, talagang makikita mo kung hanggang saan ka. Pagka sinet mo yung timeline na yun, kung hanggang saan naabot yung pagiging delulu natin, no? Yung pagiging delulu natin, really going insane about a certain dream or about a certain job that we really want to have. Di ba? We set a timeline then we try to achieve that. So, kayo, I just wanted to ask, ano yung goal ng grupo for this year? We have like few more months before 2027. Anong goal ng grupo ng AO?
2: Definitely po, we wanna have a very strong debut na period kasi like, as of now, we're already preparing and before the year ends, surely we'll be releasing our debut and our pre-debut single na I'm Him was just the start pa lang po and although it was already strong, but we want to be stronger and like exceed talaga even the quality and everything po talaga.
1: Yeah. Congratulations.
2: Thank you so much.
1: I know for sure you guys are gonna make it. Ang galing-galing nyo. Ang ganda ng blending ng grupo.
0: Correct.
1: And also the personality, you can really see na mabait talaga sila. No? Sana
0: na-amaze ako, promise. Talaga, diba? Kaya mag-focus lang kayo ng bonggam-bongga. Kasi diba kapag nakapag-focus tayo, the ano eh, the energy will flow and the action follow.
1: Yes. Para sinurge yung pahit.
2: Yes.
0: Para maganda kasi meron kang magandang sinabi. Ah,
1: we set a deadline. Deadline. Timeline, deadline.
0: Due date.
1: And, oh, oh,
0: due date. We set a due date.
1: Expiration date.
0: Totoo. Susunod na po ang programang Love Connect kasama si Coach V. Kaya patuloy niyo pong i-stream sa lahat ng mga digital streaming platforms ang kanilang awitin na I'm Him. Diba? Hindi,
1: iba sa'yo eh.
0: Ano? I'm high. High with energy. Because tomorrow, magkita-kita po tayo sa Love Laban.
1: Yes.
0: Diyan po sa Happy Pride, sa Pride Philippine Festival
1: Happy
0: 2026.
1: Pride.
0: Ito po ay gaganapin sa UP Diliman, Quezon City. And right after po niyan, sa White Party Manila naman. Kaya naman, kita-kits tayo bukas, bisim-bisi ang Sabado. At syempre, Monday to Friday, 19 to 10 p.m. Ang alam natin tayo ulit, di ba? Monday and Tuesday.
1: Yes.
0: Ito o. Sa Sunday po, ayan, bongga ka Jai. Kasama pa rin ang besyo ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. And of course, Monday, Ganyel.
1: Monday, mga kapamilya. Magsisimula na po ang Oh My God. 10:30 a.m. po yan sa Kapamilya Channel, All TV 2, Kapamilya Online Live, at lahat po ng ABS-CBN platforms. Meron din po ang I Want. At mga kapamilya, sa ngalan po ng inyong ever-lovable, ever-laughable, Papa Awel Paz, ako po si Gino Krishnan.
0: At syempre, ako naman na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner niya sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jai Ho. Sabay-sabay, alam ko na.
1: Alam niyo na.
2: Alam na this.
0: Let's go.
1: Thank you.
0: Dong Yao forever.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 6 na minuto matapos ang alas 10 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM

0: bumalik. Kung bumalik ang ex mo tonight at magsabing, love, mahal pa din kita, iwi-welcome mo ba ulit sa buhay mo o ayaw mo na? Kapamilya, yan ang ating question of the night. Mabibigyan ba sila ng second chance o kaya naman second chance ito para i-break ang heart mo? Ano ang opinion mo, kapamilya? Say yes or no to an ex. Maayong gabi sa inyong tanan at welcome mga kapamilya sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. It's June 26, 2026 and it's a happy Friday! Araw para i-reminis kung ikaw ba ay naging productive this week o baka naman ang naging productive lang ay yung kakamuni-muni mo na sana bumalik na ang ex mo. Pero mga kapamilya, seryosong tanong ito ha. Ngayong gabi, imagine mo, it's a Friday night, you're hanging out alone in your house at biglang mag-text, tutut! O, kunwari yan yung ringtone. Biglang mag-text ang iyong ex. Love, I still miss you. Come back to me. Yan ang message sa'yo. Ikaw ba, papanindigan mo ang desisyon mong makipaghiwalay na? O kaya naman ay ikaw si Mr. and Miss Marupok. Naghihintay ka lang talaga nga mag-message sila ulit, babalikan mo naman talaga sila. Worth it ba magbigay ng second chance sa ex or ito ay paraan lang para maka-experience ka ng heartbreak for the second time around? Kapamilya, message us your answer sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. Once again, say yes or no to an ex at bakit? You may also call our hotline right now, 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Kung may mga gusto kong sabihin sa ex mo, eto na. Live na live. Sabihin mo na yan dito sa Love Connect.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: O kapamilya, ha, sa mga kaserbisyo nating nakikinig dyan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa mga nanonood sa DZMM Teleradyo, gaano po kayo karupok para pagbigyan ulit ang inyong mga ex? O baka naman, meron naman talaga kayong legitimate na rason. Katulad ng, well, Coach B, may mga anak kami. Well, Coach V, hindi naman talaga masama ang breakup namin. Or, well, Coach V, I was just tempted. Talagang ako ay, kumbaga, nagkaroon lang ng challenge that time, kaya kami naghiwalay, pero hindi naman talaga plano or hindi mo naman talaga planong iwan sila. Sino ang gustong makipagbalikan sa ex? Taas ang kamay. Sino ang ayaw na makipagbalikan sa ex? Taas ang mga paa. Uy, ako magtaas ako ng paa. Too bad, hindi nyo nakikita mga kaservisyo kasi kalahati lang nga ang mapapanood nyo dito sa ano, no? Sa screen natin, sa DZMM Teleradyo. Pero kapamilya, ha, imagine kung ngayong gabi magpadala ng message ang ex mo. Walang ibang karelasyon, wala na siyang sabit at pareho kayong single. Ang tanong, papasukin mo pa ba ulit? O ayaw mo nang, o bakit ka tumatawa nung sinasabi kong papasukin mo ulit? Ha? Na-miss mong papasukin ulit, ate, my love, sa puso mo? O na-miss mo yung heartbreak na dinala niya? Ay, naku kapamilya, ha? What will you do? Will you still welcome them in your life? Or sasabihin mo, Coach V, since nakikinig ako ng Love Connect gabi-gabi, I've already learned my lesson. People hardly change. Lalo na kung manloloko ang isang tao, abay mataas ang chance na magloloko sila ulit. Mga kapamilya, isa sa mga sitwasyon or isa ito sa mga sitwasyon na maaari talagang mag-trigger ng mixed emotion sa ating mga listeners. Kasi imagine ninyo, ex mo, tagal nyo nang hindi nag-usap, tagal walang paramdam, bigla na nga lang nawala nung kayo pa. Tapos isang gabi, June 26 on a Friday night habang nakikinig sa Love Connect, ayon, biglang nag-message. Nako kapamilya, may mga alaala talagang masaya. Pero maaalala mo din yung mga pangakong hindi natupad at mga sugat na maaaring matagal nang naghilom pero bigla-biglang mabubuksan ulit dahil sila nga nagpaparamdam. Para sa ilan kapamilya, yung pagbabalik sa kanilang ex, ito yung second chance para itama yung mga pagkakamali. While para naman sa iba, nako, isa itong paalala kapamilya kung bakit sila hindi nagkasundo, bakit sila nag-away, at kung bakit hindi na worth it isalba ang relasyon. Mga kapamilya, sapat ba talaga ang pagiging single at pagiging pagkakaroon pa rin ng feelings para subukan ulit with your ex? Mas okay bang bumalik sa ex or makahanap ng bago? Ikaw kapamilya, ano ang comment mo dito? Would you rather go back to an ex or would you rather find somebody new? Yan po ang ating tanong ngayong gabi for those na gustong mag-share ng kanilang komento. 0919-278-3000 po ang ating Viber line at text line. Ang ating hotline naman po na pwedeng tawagan ay 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: Hindi ibig sabihin single kayong pareho, meant to be kayong dalawa. Malay nyo, pareho lang kayo, toxic kaya pareho kayong, joke lang. Kaya parehong bakante na naman kayo. O kapamilya, baka naman yung time na single kayong dalawa, it's a chance for you guys, no? Para suriin kung ano ba yung mga kailangan baguhin para sa mga susunod nyong relationship. Kaya ngayong gabi, alamin natin kung kailan ba dapat nakikipagbalikan at kailan ba dapat for good na talaga ang pagputol ninyo ng kanilang relasyon, ng inyong relasyon sa inyong mga ex. Yan po ay malalaman natin, mga kapamilya, dito lang sa Love Connect. For now, wag po kayong aalis dahil magbabalik po ang iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Love Coach dito lang sa DZMM.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Sandy ZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang U.S. Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Kapamilya. Agree ka ba? Agree ka ba na ang ex mo eh parang adobo? Habang tumatagal, lalong sumasarap. Pero nakalimutan mo ba na ang adobong baboy eh nakaka-high blood din pag nasobrahan? Parang yung ex mo, parang habang tumatagal, lalong nakaka-high blood ang mukha. Kapamilya, kapag nag-message ba yung ex mo ngayong gabi nang kumusta ka, anong reply mo? I'm okay? I miss you? O kaya naman isisinson mo lang? Ay, pakiramdam ko, karamihan sa inyo mag-reply. Kasi nasa lahi natin yan eh. Lahi ng mga marupok. Pero may mga ex talaga na hindi talaga worth it replyan, no? Yung mga ex na nagiging masama after breakup. Uy, may kilala nga akong ganyan, kapamilya. Parang nung time na okay yung... Oh, bakit ka tumitingin ate? Ganon din ba yung ex mo? Sumama ugali bigla nang nag-break kayo? Uy, di ba? Dami nating experience na ganyan. Nung nanliligaw, nung naging kayo, ay parang perfect gentleman. Mabait na babae. Pero the moment na hiwalay na kayo, yung wala na silang access sa'yo, syempre, ano na, wala na silang loving-loving time with you. Abay, sumama agad ang mga ugali. Na-experience nyo ba yun, kapamilya? Kuwentuhang ex tayo ngayong gabi dito sa Love Connect. Just call our studio, kapamilya, 892-44101, locals 5671-5672 at 5673. Maaari din po nga mag-message sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000.
1: Call na to connect sa Love Connect.
0: Mga kapamilya, shoutout lang po sa mga kamag-anak ko all the way from Masbate City. Ang mga Bisakol ay nandito na naman sa Maynila. Hello po, Mami Glenn. Hello, Mami Efer. And of course, kay Manang at kay Lola na nanonood ng Love Connect. Oh, siguro natatawa kayo pag naggumagawa ako ng joke about sa mga ex, no? Kasi naalala nyo din yung mga ex nyo. Nung kayo pa, abay, gentleman, sobrang sweet. Nung may bago na, aba, sabi, huyo, hindi ka daw nakakilala. Ang sarap, kurutin. Malapit sa fish balls. Joke. Ano daw? Mga kapamilya, ano pong experience nyo sa mga ex nyo? Meron ba dyan na mag-ex pero nagmamahalan pa din? Meron ba dyang mag-ex pero may respeto pa din? Meron ba dyang mag-ex pero nagpapautang pa din? Abay, anong kwento ng ex nyo, kapamilya? Share. Dito sa Love Connect. Grabe naman yung coach, may mag-ex na nagpapautang pa din. Ah, that's when you know. Na talagang they value kung ano mga pinagsamahan nyo. But it doesn't mean mag-uutang kayo just because nagpapautang sila. Minsan, hindi nga kayo nag-away dahil sa relationship nyo. Nag-away kayo sa mga utang. Nako, sobrang exciting pakinggan kung ano yung mga rason ng mga kapamilya natin, no? Kung magte-text ba si magre-reply ba sila, tatanggapin pa ba nila, o kaya naman sasabihin nila, Coach B, it's better to move on than to go back to a cheating ex. Ay, ako naniniwala ako din, kapamilya. Pero mayroon naman talaga kasing mga positive side sa pakikipagbalikan with an ex. At isa ito sa naririnig ko nga na, Coach B, you know, kilala ko na siya eh. Kilala na namin ang isa't isa. Hindi na kayo stranger. Alam niya kapag gutom ka. Alam niya kapag bad mood ka. Alam niya kapag kailangan mo ng loving-dabbing. Mas madaling ayusin nga naman ang taong kilala mo na. O paningin mo, mas madali ba na magsimula na lang ulit? Kapamilya, may mga tao talagang mas gusto nila yung pamilyar na. Kaya ngayon, iba kahit hindi naman okay yung ex, nakikipagbalikan kasi tinatamad ng makipagkilala sa bago. Ay nako, kapamilya, kung tinatamad lang din naman kayo sa love life nyo, wag na lang kayo mag-love life. Kasi pag tinamad kayo sa love life nyo, abay, lalo na sa dating, yung getting to know each other, Pag yan hindi nyo inigihan, hulaan nyo kung saan kayo magsasuffer. Pag in a relationship na kayo dun sa taong yun. Kaya ngayon mga magaling sa ano sa pakikipagkilala, pakikipag-date, tapos ginagalingan nila habang sila ay free pa. Kasi the time na pumili sila, ay talagang sigurado sila sa pinili nila. Pansin ko no, yung ibang mga ano nga eh, yung mga ibang player nung bata pa sila. Ngayon maaayos yung mga asawa. Alam niyo kung bakit? Kilala nila yung mga galaw ng mga katulad nila eh. Kaya naiwasan nila. At higit sa lahat, ito yung mga taong talagang maraming kinilalang tao. Maraming kinilatis. Maraming kinis. Kaya sa dulo, pumili talaga sila ng paningin nila eh, yun ang pinakabagay sa kanila. Ito pa, another reason kung bakit meron namang advantage kapag nakipagbalikan ka sa ex mo. Some people can actually change. Pinakita nga po ng siyensya na ang mga personalidad ng tao, eh, tuloy-tuloy pa yan sa pagmamature at pagbabago hanggang age 40. Pero yung ex mo na 50 na, na manloloko, hindi na magbabago yan. Manloloko na yan all the way. Pero hindi naman lahat ng taong nang iwan noon, iiwan ka pa rin ngayon. Pero mahirap din naman kasi talaga magtiwala ulit, lalo na kung you trusted that person with all of your heart just for them to repeatedly betray your heart. Eh, magtatanong ka ngayon, eh, ngayon nakikipagbalikan siya, nagbago na ba talaga siya? O baka naman gumaling lang sa pambubola? Ay, scary! Ikaw ka, pamilya, makipagbalikan ka pa sa ex mo? Gusto mo pa? Nang batong ipupukpok sa ulo? Sige daw. Share with us your answer, kapamilya. Yes or no? Makikipagbalikan o hindi na? Ito po ang ating Viber line na text line na 0919-278-3000. Pwede din pong tumawag sa hotline na 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sun Love Connect.
0: Pangatlong rason kung bakit may mga kaserbisyo at kapamilya na nakikipagbalikan sa ex kahit meron namang 8 billion people sa buong mundo. Eh, mas malalim daw talaga ang appreciation mo kapag ang tao eh minsan ang nawala sa buhay mo at na-realize mo na, oh my gosh, iba pala talaga ang value ng nawala sa akin. Kaya maraming ex ang bumabalik kasi akala nila makakabingwit pa sila ng mas maganda sa'yo. Yun pala, maximum na yan. They cannot get any better. Walang tumatanggap sa kanila, kapamilya. Kaya babalik na sila sa inyo. Hindi, biro lang. May mga ganun naman kasi nare-realize lang natin yung value ng tao kapag wala na sila. Coach B, hugot ba yan? Minsan mo bang na-realize na sana pala hindi mo pinakawalan yung ex mo? Ang sagot ko dyan, hindi. Lahat ng pinakawalan ni Coach B, worth it. Pakawalan. Walang gustong balikan. Pero ikaw, malay mo, may gusto kang balikan, share mo na lang dito sa atin sa studio, ha? Ang hotline natin ay 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Maaari din pong magpadala ng mensahe sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. Sabi dito, grabe ka naman Coach V, wala kang gustong balikan. Ako naman, personal na opinion ko lang naman to. Hindi na ako babalik sa ex kasi, hello, you had me already for 8 years. You already had me for years. For 2 years. For more than that. Kung magbabago ka, kung magsistep up ka, kung gagalingan mo, di sana ginalingan mo na that time. Hindi yung ngayon kung saan may bago na akong bebe. Joke lang. Wala, pinapatawa ko lang yung mga tiyahin kong nanonood. Pero kayo ba, kapamilya, tatanggap pa ba kayo ng ex o mas better ang nakuha nyong love life ngayon? Better or worse? You know, I'd like to think na kapag nakipaghiwalay ka, yung ipapalit mo, better. Kasi kung hindi better yung ipapalit mo, kawawa ka naman. balik ka na lang pala dun sa dati. Sus ko, naganap ka pa ng ipopopok sa ulo. Yun na yung dati mong jowa eh. Pero depende din kasi, may mga, ang buhay ng tao, minsan it's getting better, minsan it's getting worse. Kaya gusto kong mapakinggan ang opinion ng ating mga kapamilya ha. Tawag lang kayo dito sa station, hanggang 12 midnight po tayo mag-uusap-usap about X. Pero promise me kapamilya ha, walang relapse, walang makikipagbalikan sa X habang hindi pa talaga... hindi pa malinaw kung gusto mo yan o baka naman naboboard ka lang kasi Friday night. Imbes na i-text mo yung ex mo, makinig ka na lang sa Love Connect hanggang 12 midnight po. Kasi ngayon, baka ma-realize mo na, you know what? Worth it naman, Coach B. Or, better yet, baka ma-realize mo, buti na lang talaga, Coach B, nakipagbalikan. Ay, joke lang. Buti na lang talaga, Coach B, hindi na ako nakipagbalikan. Because you know what? For the most parts, kung ano ang iniwanan mo, yun pa din ang babalikan mong relasyon. Kung hindi naman yan nagkaroon ng pagbabago. Pero mga kapamilya, ano nga ba? Ha? Alamin natin ang mga negative side ng pakikipagbalikan sa ex. Mapapakinggan nyo yan sa pagbabalik lang ng Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Sa DZFM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities. On the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga

0: Active Adults, my Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
0: Arthrosyn, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

0: patama pa more. Yan po ang mensahe ng ni Ma'am Jennifer na nag-text. Sabi niya, patama pa more anak, hahaha. Ang ex dapat kinakalimutan na yan. Charot. Yan ang comment ni Jennifer na nanonood all the way from Quezon City. Abay, nakamove on ka na ba sa iyong ex? Abay sana, dahil hindi naman kawalan yung ex mo. Hanap tayo ng mas okay. Si ano naman, si Hero ng Occidental Mindoro. Sabi niya, Coach V, ako, babalik lang ako kung pareho kaming nagbago at pareho na din kaming handa ayusin yung naging problema namin. Pero kung isa lang naman ang gagawa ng effort, abay wala ding saysay makipagbalikan. Tama naman. Si Ailey naman ng Batangas, sabi niya, Coach B, ako, dehins, never na. Minsan kasi akala natin mahal pa natin sila. Pero ang totoo, namimiss lang natin ang mga alaala nila. Kapag naalala mo rin kung bakit kayo naghiwalay, tuon mo marirealize na may dahilan kung bakit kayo nagtapos. Ba, talino ah. O naman, before ka nga naman makipagbalikan, isipin mo muna kung ano nga bang rason bakit kami naghiwalay in the first place. At kung kami ay nakipagbalikan or kung kami ay magbabalikan, eh, meron ba talagang difference o baka naman lumang tugtugin lang yan? Another comment from Quezon City, sabi niya, Coach V, hahaha, hindi na talaga ako makikipagbalikan sa ex ko. Kung umabot na sa puntong nawala na ako ng peace of mind habang kami pa, mas pipiliin ko na lang magsimula ulit kesa bumalik sa parehong sitwasyon. Ang hirap kayang mag-heal, pero mas mahirap ang paulit-ulit na masaktan. Natuto na si Jessa. Sabi nga nila, no, ang mga ex nyo daw, bumabalik yan, hindi para sa, ano, hindi yung kasabihan na love is sweeter the second time around, no. Minsan, kaya bumabalik ang mga ex nyo, kasi tinitingnan nila kung natuto kayo sa mga ginawa nila. Kasi kung hindi kayo natuto sa mga traumang binigay nila, ibig sabihin, totromahin na naman nila kayo. Kaya, ambot sa inyo kung kayo magbalik-balik sa mga ex nyo na hindi naman nagbago. Good luck, kapamilya. Pero gusto ko talaga malaman kung ano mga kwento ng kapamilya natin ngayon. Kaya tawag lang po kayo, ha? Babalik sa ex o hindi na magpapabudol pa? 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Maaari din pong mag-message sa ating Viber line na text line na 0919-278-3000.
1: Cool not to connect. Sun Love Connect.
0: O, ikaw ating nakared na sumisignal-signal sa akin, ate. Ate, balik ka, ate. Tanong ni Coach B sa'yo. Babalik ka pa sa ex mo o hindi na? Ah, ikaw, kuya, na nasa harapan ko na kunwari hindi ako naririnig. O, babalik pa ba kayo sa mga ex nyo, kapamilya? Yan lang po ang tanong natin. At kung may babalik man, ano ang rason kung bakit kayo babalik? Karamihan kasi ng mga natatanggap nating message dito, mukhang nadala na eh. Pero ano kaya ang rason ng mga kapamilya na nagsabi na, hindi, Coach V, you know what? We were just at the wrong time. Kung siya bibigyan ng pagkakataon, eh, they would want to continue what they or where they left off. Ba? Good luck, kapamilya. Sana worth it, diba? Meron ba sa inyong napangasawa nyo? Yung mga ex nyo? Kwento nyo lang dito sa atin, mga kapamilya. 0919, once again, 2783000 ang ating Viber line. At ang ating phone line ay 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. We are gonna go come back, mga kapamilya. Saglit lang, abay, time check muna tayo.

Hello, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. O, eksakto ang alas 11 ng gabi.

0: Nagbabalik mga kapamilya ang iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Love Coach na si Coach V. Nandito po tayo gabi-gabi sa Love Connect upang magbigay ng practical tips at ekspertong payo pagdating sa pag-ibig. Ikaw man ay single kapamilya na naghahanap ng jowa, ay, jowang-jowa na siya, ha? O kaya naman, eh, may jowa na pero naniniguro kung tama ang pinili mo. At sa mga kaserbisyo nating matagal nang may kasama, matagal nang kasal, gusto niyo bang malaman kung paano ibalik ang tamis ng pag-ibig? Coach V, parang kanta yun na. At mga kapamilya, we invite you to watch Love Connect gabi-gabi from 10 PM po to 12 midnight. Dito lang sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Nagtataka siguro kayo, anong ginagawa ni Coach V kapag hindi siya umiere? Abay kapamilya, ako po'y nagpapatakbo ng matchmaking company. O, ang tawag dyan ay Matchmaking Manila, kung saan araw-araw kaming tumutulong sa mga single para makahanap ng kanilang partner. Pwede namin silang i-matchmake or pwede namin silang i-enroll sa isang self-development program kung saan mas gaganda sila lalo, mas popogi sila lalo, mas magiging magaling sila sa panliligaw, mas magaling sila magpaligaw. At through that self-development or self-improvement program, mas nakakapili sila ng magandang partner. Maganda sin maganda lang. O hindi, good quality na pagpili para hindi lang puso-puso. Mahirap na pag puso mo lang yung sinusunod eh, minsan gutom kaayo. 'Di ba? Lalo na before hindi naman tinuro sa mga school natin kung paano pumili ng maayos na asawa. Dati pag tumibok ang puso, akala mo yun na yun. Wala ka nang magagawa kung hindi sundin ito. Hindi totoo yun. May magagawa ka pa din kapamilya. Ay, yung mga mahilig sa mga ano dyan, OPM. May iba kayong naisip. O kapamilya, hindi naman sabihin tumibok yung puso mo. Eh, sila na ang dawan mo. Minsan tumitibok ang puso mo kasi pamilyar sila. Minsan tumitibok ang puso mo kasi natatakot ka. Minsan din tumitibok ang puso mo kasi nagwa-warning ito na, oh my gosh, wag mo yung piliin kasi parang yan ang tatay mong lasinggero. Oy, parang yan yung nanay mong controlling. Pero kapag hindi ka konektado sa sarili mo, hindi ka konektado sa katawan mo, mamimisinterpret mo to as kilig. Hindi naman yung ex mo, lakas magpakilig, pero anong binigay sa'yo? Trauma. O kaya naman anak na hindi pinanindigan, o di ba? Kaya importante talaga ang mga programa katulad ng Love Connect. Kasi dapat ito nga yung tinuturo sa school eh. Ano coach, dapat tinuturo kung paano, ano? Kung paano magpaligaw or manligaw? I mean, not exactly that. But really, how to choose your partner well. Kasi sabi nga nila, no, your life will be much better if you choose a good partner. But your life can also be very miserable kung hindi maganda ang partner na nakuha mo. Yung partner na mga pinupukpok sa ulo, di ba? Yung parang sarap ibalik sa mga magulang nila. Na-experience niyo na ba yun? O ikaw ate, ano ha? Makikipagbalikan ka pa sa ex o hindi na? Ah, hindi niya po alam. Marupok din to eh. Ganun talaga ang team ng Love Connect. Kaya nga kami nandito kasi aminado naman po kami. Meron po talaga din kaming mga karupukan. Kaya sabay-sabay po tayong maging smarter and stronger in love. Dito po gabi-gabi with Coach V sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo. Kapamilya, kasirbisyo, para po sa mga nagpupuyat dyan at gusto po ng magandang umaga, kapamilya, para sa masiglakas na araw. Abay katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Gustong-gusto natin yan. Salamat sa pagbabahagi, kapamilya, ng masasarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Ay hala, nakalimutan nila. Ulit? Uulit ba si Coach B? Ah, aba, sige, maya-maya, palipasin natin ng konti. Oh, ayan, hello. Ayan, napakasarap ng gardenia. Mga kapamilya, kasi bisyo. Oh, para po yan sa mga listeners natin na mahilig magpuyat pero mahilig din magising ng umaga. Perfect po yan, ha? Samahan niyo po kami dito sa Love Connect kasi hindi lang tayo nag-uusap ng mga love. Tapos, kinabukasan yung desisyon natin, bali-bali pa din. Diba? We talk about love because we want our days to be better. Hindi lang tayo matalino sa trabaho. Matalino din tayo pagdating sa puso. Lalo ka na. Ilang beses ka na, kuya, nabubudol ng pag-ibig. Hindi ka pa ba natuto kung paano pumili ng babaeng talagang gusto ka? Hindi lang yung gusto yung wallet mo? At ikaw, ate, hindi pa ba tayo natututo kung paano pumili ng partner na gusto ang buong pagkatao mo at hindi lang yung sexy mong katawan, diba? Alam nyo ba, meron akong kliyente kanina, no? Sabi niya, Coach B, lagi naman ako na-ask on a date. Pero, pag ina-ask ako on a date, lagi din ako ini-invite sa bahay nila. Sabi niya, ang bait niya nila eh, nag-i-invite agad sa bahay. Ay ko, ate, anong generation ka ba pinanganak? Tandaan mo, kapag ang lalaki hindi natatakot kang hawakan early on in the relationship, abay, katawan mo lang ang habol niyan. Kasi ang lalaking gusto ka mapangasawa, matatakot yan, humawak sa'yo agad-agad. Kasi natatakot yan na mawala ka sa kanila. That you will be overwhelmed. So they are very careful about the timing, they are very patient, but that's only if they want you as their long-term partner. Pero kung hindi, kung yung hubog lang ng katawan mo ang habol ng mga yan, ay, first date pa lang, ang lakas umakbay. Akala mo, ikaw eh, pagmamayari na nila. Tapos, sasabihin pa nila, uy, gusto mo ba makita? May mga magaganda akong pelikula sa bahay. At papakita niya lang daw yung mga pelikula. Wala naman daw mangyayari. Manonood lang kayo ng movie. Maniniwala ka pa dyan, ate? Abay, sana sa pakikinig mo sa Love Connect, alam mo na, nabudol yung mga ganyang strategy, ah. At ikaw naman, kuya, na naghahanap lang ng short term, abay, maging honest ka na lang. Hindi yung sasabihin mo naghahanap ka ng asawa, pero gusto mo lang ng kasama ngayong weekend. May mga babae namang gustong over the weekend lang ang kasama, abay, magsabi lang ng totoo. Hindi yung minamanipulate pa yung mga babae, naku, kapamilya, nakakatawa. Pag nakakarinig ka ng mga lalaki na, ginagamit mo lang ako, kaya ayaw, kaya ka nakikipag-date. Nagaganyan-ganyan ka, kung ayaw sa'yo sumama sa bahay, ay, nakakatawa, kuya. Naging honest na lang talaga, para malaman kung ano talagang totoong intention mo, malay mo, may mga babae talagang papayag din sa gusto mo. Okay? Find your match, kapamilya. Find people who are aligned with what you want. Pero kung ikaw naman, hindi mo talaga mahanap ang the one mo, baka naman. Kaya hindi mo mahanap ang dawan mo kasi ang dawan mo dumaan na sa'yo. Ang dawan mo ay yung ex mo talaga na pinakawalan mo. Pero paano nga ba malalaman kung good idea makipagbalikan sa ex o ito ay sakit lang ng ulo? Kaya pag-usapan natin ngayon, no? Kanina kasi inisa-isa natin, ano ba yung mga positive effect or mga positive side for going back to your ex, no? Ngayon naman, pag-usapan natin, ano naman ang mga negative side kung makikipagbalikan ka dyan sa ex mo? Ready ka na? And for those who wants to share their stories, 0919-278-3000 po. At tawag lang po kayo sa hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Cool not to connect. Sa Love Connect.
0: Ito ang nakakatakot na rason kung bakit huwag kang makikipagbalikan sa ex mo. Because kapamilya, sometimes, ang iyong alaala ay katulad ng ex mo. Sinungaling. Memory can be a liar. Ang naaalala mo, yung beach trip nyo, yung anniversary nyo, yung first kiss nyo, yung lampungan nyo, yung mga times na ang saya-saya nyo. Pero hindi mo ba naaalala yung time na iniwan ka niya sa kalsada? Hindi mo ba maaalala yung mga time na pinaiyak ka niya? Hindi mo ba naaalala nung nakipaglandian siya sa kaibigan mo sa harap mo? Yan ang mahirap sa memory natin minsan. Selective memory. Sinungaling, katulad ng ex mo. Kaya nakakatakot pakipagbalikan sa ex kasi minsan tayo mismo ang lumuloko sa sarili natin kapamilya. Na-experience mo na yun? O bakit naman may mga sumisigaw-sigaw dyan? Abay, miss na ba nila yung ex nila? Kaya bakit nagsisigawan sila dyan? Nakakaloka. Sobra na daw talaga nilang miss ang mga ex nila kaya hindi na nila mapigilan ang kanilang mga damdamin. Ayan, kapamilya, ha? Ano pa kung bakit? Ano pang ilang reason kung bakit hindi maganda ang makipagbalikan sa iyong ex? Abay, ang breakup kasi nangyari yan for a reason. Wala namang naghihiwalay lang kasi perfect ang relationship. Wala namang naghihiwalay kasi ang ganda lahat. Wala namang naghihiwalay kasi trust, may trust kayo sa isa't isa. Love nyo ang isa't isa. You care for each other. No. Naghiwalay kayo for a reason. So, ang tanong ko sa inyo, ngayon kapamilya, sa'yo who's listening right now, ano ang dahilan ng hiwalayan nyo? Cheating? Abuse? Disrespect? O paulit-ulit na kasinungalingan? Thank you. Abay, kasi ngayon naman, kung makikipagbalikan kayo at pareho lang din ang dahilan kung bakit maghihiwalay pa din kayo, eh, same-same lang ang ending. So, kapag naalala mo yung breakup reason, tapos feeling mo, ay, hindi, ganun pa din yan, hindi naman nagbago, hindi worth it makipagbalikan sa ex mo. At higit sa lahat, reason number 3 why it's not a good idea to go back to your ex. Kasi minsan tayo, lalo na kapag single na tayong matagal na, we mistake loneliness for destiny. Akala natin sila na ang the one natin. Akala natin sila ang ating totga or the one that got away. Naiisip natin yan kapag single tayo, no? Na kahit isang hi lang ng ex, parang feeling mo, Lord, thank you so much. Pinakinggan mo ang sinyalis na hinihingi ko. Hindi. Hindi si Lord ang nagpadala ng text message na yan. Tandaan mo, ate, talaga. Baka yung kalaban ni Lord ang sumanib dun sa ex mo, kaya nagpadala ng text. Dahil hindi lahat ng bumabalik kapamilya, eh good news. Hindi lahat ng bumabalik eh single. Yung iba, bumabalik kahit may asawa na. Aba, yan ang iiwasan nyo. At ang iba naman, bumabalik. Para subukan, kung TANGA ka pa din, o baka naman smarter and stronger ka na. Kaya kapamilya, yan lang po ang ilang rason kung bakit hindi magandang ideya ang makipagbalikan sa ex. Sa mga senior ni Coach V, alin dito ang mas nangingibabaw sa'yo? Makipagbalikan o ituloy na ang hiwalayan? Our Viber line and text line, kapamilya, is here for your comments and thoughts. 0919-278-3000 at ang hotline po ay 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Bago ang matapos ng gabing to, ay bibilangin natin kung mas marami ba ang gustong makipagbalikan sa ex or mas marami ba ang nakapag-decide na na ayaw na nila. Magbabalik po ang Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrosyn, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosyn. Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Ang US certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Nagbabalik po ang ating programa pero hindi po tayo babalik sa ating mga ex. Mga kapamilya, this is once again your love guru on air na si Coach V sa programang Love Connect. Ang big question ngayong gabi, kung ang ex mo ay mag-text ngayong weekend, pagbibigyan mo ba o sarado ka na? Our Viber line and text line kapamilya is 0919278 to share your vote. And you may also call us ating hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Wow, all the way from Antipolo. Pakinggan natin ang kwento ni Bob. Hi Bob, welcome sa Love Connect. Hello!
1: Hello!
0: Maayong gabi sa imo, Bob!
1: Maayong gabi rin. Ngayon ba't narabitan niyam?
0: Pakiulit, anong sabi mo?
1: Ngayon ba't narabitan niyam?
0: Thank you for calling. First time mo bang tumawag dito sa ating programa?
1: Hindi naman. Medyo natatagalan lang.
0: Okay, natatagalan lang. Abay, ano nangyari sa iyong buhay at ngayon ka na lang ulit napatawag?
1: Naalala ko yung magandang angkor.
0: Pakiulit?
1: Yung magandang angkor, naalala ko.
0: Ano daw? Sino yun? Sino yung magandang angkor? Joke lang, naririnig kita, Kuya. Maraming salamat. Abay, may libreng bola pa kami ngayong gabi. We appreciate you.
1: Masama ba magsabi ng totoo?
0: Hindi po. Pwede nyo nga pong ulit-ulitin eh. Hanggang gusto nyo po eh.
1: Sige na nga.
0: O, Kuya Bob, ano naman ang iyong komento dito sa pinag-uusapan natin ngayong gabi? Worth it bang makipagbalikan sa ex? O dapat once an ex, always an ex?
1: Ang ex ay isang ex na yan. Lalo na kung isang nagkamali at hindi ikaw.
0: Ganda nang sinabi niya. Ang ex ay isang ex na yan. Oo nga naman. Kaya nga tinawag na ex, hindi check. Kasi ex na yan. Oh. Ikaw ba, Kuya Bob, nakailang ex ka na ba? Ilan?
1: Mahirap kasi magbuhat ng bangko eh.
0: Ay sus, buhati mo ng buhatin. Go!
1: Nagkaroon din ako ng tatlo.
0: Wow!
1: Hindi kong masasabing ex kasi anong ba tawag dito? Ex-wife? Kasi nagkaroon din naman kami ng kwan.
0: Alam ba ng mga ex mo? Alam ba ng mga ex mo na naging kayo?
1: May naging bunga naman.
0: May naging bunga naging pa. Bunga. Informed naman pala sila.
1: Hindi pa ako blind before.
0: May anak na kayo together?
1: Oo.
0: Ilan na po?
1: Bali. Kasi para sa akin, pag nalawayan na lang isa eh. Wala na yun.
0: Bakit tayo nag-uusap ng laway? Ano ibig sabihin nun pag nalawayan
1: ng isa? Ibig sabihin ni Shane nagkamali.
0: Yung kasabihan ba yun? Pag nalawayan ng isa, ayaw mo na. Ayan, tandaan nyo yan, ha?
1: Kahit sino namang lalaki, hindi pa pahit ng ganun.
0: Pag nalawayan na, ayaw na. Okay. Alright. Kuya Bob, anong masasabi mo sa mga taong paulit-ulit tinatanggap ang kanilang mga ex?
1: Ang tawag dyan ay masakit sa tenga, masakit sa pandinig. Hindi martir ang tawag ko dyan. Ang tawag ko dyan, tanga.
0: Yun. Ako nga, in-spell out ko lang kanina. Ngayon, talagang sinabi ni Kuya Bob. Katulad nga nung isang kasama namin dito, sabi nila, kung ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kaya? Anong masasabi mo dyan?
1: pwede naman magpatawad, pero wala nang balita.
0: Ayun, ganda nun. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin napapatawarin mo yung ex mo na ibibigay mo na naman uli yung sarili mo.
1: Ay, hindi siya magpapatanga. Ang tawag dun, kung tatanggapin ni gagawin mo na parang sarili mo.
0: Oh, sabi ni Kuya Bob, kung ano, ang kapag tatanggapin mo ulit yung ex mo, ang tawag dyan, hindi pagpapatawad, pagpapatanga. Sorry. Kuya Bob.
1: Ganun lang yun.
0: Tama ba?
1: Oo, ganun lang yun.
0: Eh, Kuya Bob, eh, paano naman ngayon kung yung pinakamamahal mong ex biglang magmakaawa sa'yo at sabihin, Bob, patawarin mo na ako. Ikaw talaga ang para sa akin, Bob.
1: Kung ikaw yung para sa akin, hindi ka gagawa ng pagkakamali.
0: Eh, Bob, hindi naman ako yung nanloko, ikaw.
1: Ay, wala po mangyari yun. Alam mo sa sarili mo kung sino yung loko.
0: Oo, galing sumagot nito. Mahihirapan tayo dito. Pero hindi, Bob, napilitan lang ako.
1: Ay, pilitin mo na rin tanggapin na wala na.
0: Magaling, ang galing. Parang ang tigas talaga nito ni Kuya Bob. Parang hindi mo talaga... Bob, promise, pag binigyan mo ako ng second chance, ko iaalay ko sa'yo ang langit, lupa, mataya.
1: Joke. Sige, bibigyan ka sa ng second chance, pero kaibigan lang tayo.
0: Ayoko ng kaibigan, kasi pag kaibigan, bawal mag-ano, bawal something-something. Siyempre, sasabihin ng ex mo, gusto niya may something-something kayo.
1: Talaga nga, pag sinabing it's na.
0: Ah, so wala na talagang... Wala na talagang chance.
1: Wala, no? Wala ang chance.
0: Na tatanggapin mo ulit yung ex mo kahit magpakita siya sa yung nakabikini. Ayun lang, hindi sumagot.
1: Tanggapin niya na lang yung nakaraan.
0: Tanggapin na talaga. Okay, sige. Kuya Bob, ano na lang ang masasabi mo sa mga taong minsan lang nagkamali pero talagang pinagsisihan talaga nila yung mga kamali ang ginawa nila sa ex nila?
1: Alam mo, sa mga taong nagkamali, titin nyo muna na hindi lang 100 tag, kung pwedeng 100,000 tag bago nyo gawin. Parang before you, ano ba yun, sa Facebook?
0: Think before you click.
1: Oo, parang ganun lang.
0: Ikaw ba, Kuya Bob? Never ka bang nagkamali sa relasyon?
1: Wala naman perfect yung tao. Pasal nagkakamali. Pero, meron niyang, batayan kung hanggang sa pagkakamali.
0: Yun.
1: Kung alam mo mabigat, pwede mo siyang tanggapin. Pero kung alam mo sa sarili mo yung pagkakamili mo yung magaan na at mabigat sa kanya, i-let go muna.
0: Galing-galing ni Kuya Bob. Parang ano, parang napakamakata. Punong-puno ng wisdom. Akala ko sasabihin ni Kuya Bob, hindi ako nagkakamali, Coach B, sa relasyon. Kasi wala naman ako relasyon.
1: Sinabi ko, wala naman perfect ng tao.
0: May asawa ka na, Kuya Bob, ngayon? Ha?
1: Ano po?
0: May sabi ko, kung may asawa ka na ngayon o kung may jowa ka ngayon.
1: Wala, hinahanap ko pa.
0: Hinahanap mo pa. O ano bang i-describe mo naman? Baka naman sobrang taas ng standards mo, Kuya Bob. Ano bang katangian ng babaeng papasa sa Bob ng Antipolo?
1: Pintila.
0: Sige, isa-isahin mo.
1: Mabait. Tanggap ako. Kung ano ako. Kasi yung isa ngayon, blind na ako eh.
0: Okay. Okay, marami namang tumatanggap sa blind. Dami nating mga callers na blind na may mga love life. Maliban dyan, bakit nila dapat mahalin ang isang Bob? Bakit nga ba karapat dapat kang magka-love life?
1: Hindi ko naman sinabing karapat-dapat kung pagka ibibigay ko rin yung bet ko para mahalin niya pa.
0: Yan.
1: Parang give and take, kumbaga.
0: Yan. At si Kuya Bob, loyal, no?
1: Naman.
0: Nax. At si Kuya Bob, kapag ex ka na niya, hindi ka niya babalikan.
1: Ay, malabo na.
0: O, kaya huwag niyong itry na maging ex si Kuya Bob. Tama? O, sige, dahil dyan manawagan ka na, mag-shout out ka na dun sa mga ex mo.
1: Wala. Hindi na sila kailangan. binabati ko nga pala yung mga kaibigan kong tulad ko, si Ate Beth ng North Caloca, si Ate Linda ng Pasig, si Ate Alice ng North Caloca din, si Joseph Ramos ng Batangas.
0: Okay. Maraming salamat. Ikaw ba meron kang...
1: Si Jovet Ligera at Mary Ligera, mag-asawa ng Sir.
0: Okay.
1: Teresa Rizal. Ayun lang po.
0: Okay. Thank you, Kuya Bob. Meron ka bang song request na gusto mong patugtugin namin ngayon?
1: Yung nang hihinayang.
0: Yan, ang hihinayang. Para mo nang, para kanino mo naman din dedicate ang kantang to?
1: Si Chris muna. Baka mag-upload.
0: Ay, may nililigawan. Akala ko naman, i-dedicate mo tong kantang to para sa mga ex mo na mga nanghihinayang sa'yo.
1: Hindi na.
0: Ayaw na talaga. Past is past. Alright, maraming salamat sa pagtawag, Kuya Bob, at sa iyong mga wisdom na shiner dito sa Love Connect. Dahil dyan, papatugtugin namin ang Nanghihinayang by Jerry Maya para sa mga taong nanghihinayang sa mga nawala nilang mga ex. Enjoy!

0: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect. Gabi-gabi po dito sa ating programa. Pumipili po tayo ng isa sa mga pinadalang liham ng ating mga listeners and viewers. Ngayong gabi naman po, mapapakinggan natin ang kwento ng isang babaeng galing Puerto Galera. Ano kaya ang kwento niya? Mapapakinggan po natin sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Noon, akala ko ay maayos ang relasyon namin. Akala ko kilala ko na talaga siya ng lubusan. Hindi naman siya technically nag-cheat. Wala akong nahuling may kachat na ibang babae. Wala ring sweet messages or lihim na relasyon. Pero habang tumatagal, may isang bagay akong paulit-ulit na nadidiskubre sa phone niya. Puno ang social media niya ng mga babaeng nagka-swimsuit. Mga contents na halos hubad na kong manamit. At mga thirst trap videos na malinaw na ginagawa para makaakit ng atensyon ng mga lalaki. Wala naman po akong problema sa mga taong iyon. And I don't mean any disrespect kung yun po ang way of expression nila. Noong una, sinusubukan kong intindihin. Sabi ko sa sarili ko, baka normal lang iyon para sa ibang tao. Baka masyado lang akong sensitive. Pero habang paulit-ulit ko iyong nakikita, unti-unti akong nasasaktan. Hindi dahil gusto kong kontrolin ang mga nakikita niya. Hindi dahil bawal siyang tumingin sa ibang tao. Nasasaktan ako dahil pakiramdam ko habang ginagawa ko ang lahat para mahalin at pahalagahan siya, paulit-ulit naman siyang naghahanap ng excitement, attraction, at kasiyahan sa ibang babae sa loob ng phone niya. Weird po ba ako, coach? Or tama lang po ba itong nararamdaman ko? Maraming nagsasabi na maliit na bagay lang naman daw po iyon. Na normal lang daw sa mga lalaki na hindi naman daw cheating dahil wala namang physical na nangyayari at wala naman siyang kausap. Pero sa akin, coach, cheating pa rin po iyon. Dahil para sa akin, ang honesty ay hindi lang nasusukat sa kung kanino ka committed. Nasusukat din ito sa kung saan mo inilalagay ang atensyon at interest mo habang nasa isang committed relationship ka. Masakit malaman na habang magkasama kami, habang pinaparamdam kong mahal ko siya, may mga oras na mas interesado siyang panoorin ang katawan ng ibang babae kaysa pagtuunan ng pansin ang aming relasyon. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya kung ano ang nararamdaman ko, coach. Hindi ko siya inatake. Hindi ko siya pinagbawalan. Ipiniliwanag ko lang na nasasaktan ako. Pero sa halip na maintindihan niya, eh pakiramdam ko ay naging maliit na bagay lang iyon para sa kanya. At doon ko po na-realize na hindi lang pala tungkol sa mga videos ang problema. Ang problema po, coach, ay magkaiba kami ng perspektibo about honesty at respect. Para sa kanya, normal lang iyon. Para sa akin, sugat iyon na paulit-ulit niyang pinipiling baliwalain. Kaya dumating ako sa punto na kailangan kong piliin ang sarili ko. Hindi dahil may ibang babae siya, kung hindi dahil hindi ko na kayang manatili sa isang relasyon na kung saan ang mga bagay na malalim na nakakasakit sa akin ay itinuturing niya lamang na mababaw. Coach, alam kong may mga taong hindi tatawaging cheating ang ginagawa niya at nirerespeto ko iyon, pero para sa akin, ang cheating ay anumang bagay na sumisira sa tiwala, seguridad, at peace of mind ng karelasyon mo. Lalo na kung alam mong nasasaktan na siya rito, ngunit ipagpapatuloy mo pa rin. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa kwento ko. Hopefully, meron po kayong mai-advise sa akin, Coach V, para mas lalo kong maintindihan ang sitwasyon ko. Kung maliit na bagay lamang po ba ito, or valid lang, or valid talaga lahat ng saloobin ko. Lubos na gumagalang, Elena.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 12:03.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kaya may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, pwedeng-pwede kang tumawag sa ating hotline number 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kami napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simulan ng kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Dugtungan ang mga salitang, ngayon ko lang nalaman.

0: Swabbing umaga, June 27, 2026. Araw na po ng Sabado. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama nag-iisang Balba sa Radyo. Ang inyong Kuya Dan, hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s, may 90s din, may OPM pa. Ako nang bahala dyan. Basta lang yung, wag lang yung mga bago. Para swabing-swabi lang ang Sabado morning natin. Mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? At syempre pa, hinding-hindi rin mawawala ang topic nating pagkukwentuhan ngayong umaga ng Sabado morning. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nanonood at nakatutok na ngayon sa ating programa. Hello, hello sa mga nakikita at napagmamasda na si Kuya Dan. Sa lahat ng mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo, kaway-kaway, hello, hello. Siyempre pa sa lahat ng mga nakatutok sa kanilang mga radyo kung saan man yan, ha? Sa bahay nyo man yan, sa kalsada man yan, sa opisina. Ay, nadaanan lang kayo at naririnig ninyo. Hello, hello po sa inyo. Sabado morning na sa lahat naman nakikinig sa atin sa DZMM Radyo Patrol 630. Kumusta ang inyong linggo, ha? Dahil na it's the weekend. Mabuhay. Si Kuya Dan ay madaming... Taas ang kamay na madaming inasikaso ngayong Biyernes na ito. Oo. Kung ano-ano mga pambahay na bagay, no? Grocery, bili ng ganyan, bili ng ganito. Yun ang aking pinagkaabalahan mula kaninang umaga. Tapos eh, actually galing akong Paranaque, no? Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin dyan sa Paranaque, no? Sa sukat. Yan, at basta may binisita lang kami doon kaibigan. And then balik ako dito. Daladala ko yung mga gin-grocery ko. So anong nangyari? Ang flow, nag-grocery kami. Tapos nagtrabaho ng konti, pumunta ng Paranaque. Tapos bumalik sa Quezon City. So along the way, daladala namin yung mga gin-grocery ko doon sa andun na sa likod ng sasakyan. Pero in fairness naman, bumili naman ako nung ano bang tawag doon? Yung para hindi mawala agad yung lamig ng pagkain. Insulator, parang ganun. Something to that effect. In fairness, hindi masyado lumambot yung mga binirin namin. Bumili kasi ako ng mga karne, ganyan. May gulay din na frozen. Hindi naman masyado, pero natunaw. Parang oversharing naman ako sa inyo nito masyado. Basta ganun, yun ang pinag-aabalahan ni Kuya Dan. O, babatiin ko lang muna yung mga ano. Ay, gusto kong batiin eh. Kasi, di ba, galing ako ng grocery kanina. Meron akong gustong batiin yung mga ang gagaling mag-grocery. Kasi doon ako nag-grocery sa medyo malaking store eh. Basta yung ano, yung may membership, yung gano'n. Di ba, parang pag ini-expect mo, pag sa gano'n ka nag-grocery, parang wow. Yung mga kasabay mo dito, di ba? Pero, yung mga nag-grocery sa ganyan, ito ang paalala ko sa inyo. Aga-aga, pinainit nyo ulo ko eh. Ibalik nyo naman yung mga cart, ha? Ibalik nyo naman yung mga cart. Gugrocery kayo, tapos ang dadami nyo nga nabibili, ang dadami siguro, ang dadami nyo yung pera, ang lalaki ng mga sasakyan ninyo. Tapos yung mga cart, iniiwanan lang sa parking. Ano yun? Galit na galit talaga ako kanina. Kasi nagpa-park ako, biglang may cart dun sa likod ng ano. Alam mo, hindi man lang, ano ba naman yung ibaba mo yung mga pinamili mo, ilagay mo sa sasakyan mo, tapos ibalik mo yung cart dun sa yung sunod-sunod na ano, ganun. Basta yung nakasalansan, di ba? Ang dali-dali lang isok-sok ulit dun yung ano eh, yung cart eh, hindi nyo magawa. Di ba? Galit na galit. Wala lang, parang hindi lang nakaka ano, 'di ba? Parang ini-expect mo na itong mga taong ito na dito namimili eh kahit papaano, 'di ba? Abay, ano? Hindi talaga nila binabalik. Ang masama no, nakaharang nga doon sa parking tapos as in tapos ito pa. Edi yung iba nasa parking, 'di ba? Nakakalat, no? Alam niyo yung iba? Andun na kalapit mo na yung pag susuotan mo. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganun yung itsura ng mga cart pag magkakadikit na eh. Ando na, nakalapit na. Tapos sabog-sabog pa yung cart. Ha? Hindi pa nila... Ganun ako ng ganun sa TV ko, nakikita ninyo yung ginagawa ko sa TV. Kanina pa ako nagganon ng ganon para akong pato dito. Basta hindi nila pinagsasama-sama pabalik. Oh. Sabi, iniiwan sa likod ng parking slot nakakalsod. Yan, exactly Marvin, tama na natumbok mo ganyan yung itsura. Kaya pwedeng mabangga pag nagbabaking. Correct. 'Di ba? Kasi syempre doon nila ilalagay sa likod ng sasakyan eh. Kaya 'di ba, nandoon yung ano, yung cart, 'di ba? Iiwan lang nila doon. Kikila ko sa ini. Tapos may iniwang baso ng ice cream sa cart. Sabado na. Dapat masaya tayo. Gusto ko lang sabihin. Kasi, hindi ano eh. Napaka basic no, no, na kaalaman para sa ating lahat. Na pagka may mga ganyan, no, ibabalik natin. Hindi lang sa cart, kahit saan, no. Kung anong kinuha natin, na hindi naman sa atayan. 'Di ba ganyan naman kapag ka elementary, 'di ba tinuturo 'yan, 'di ba ibabalik sa tamang lagayan. Gigigil ako eh. Hindi nila ina-add to cart yung cart 'yan, tama. 'Yun ba yung tawag doon, ina-add to cart yung ginaganong ganon? Ay nako. Ibalik ninyo ha, na naiinis ako sa inyo. Tapos ando na, katabi na yung mga susun-susun. Magkakahiwalay pa yung itsura ng mga cart. Ano ba? Madaling-madali ba kayo pasakay ng sasakyan ninyo para hindi ninyo maayos ulit yung cart? Ang gusto pa, may mag-aayos pa para sa kanila. Ano yan? Wow, baby yarn. Yan lang. Yan ang rant ko for today. Maraming salamat. Alalahanin nyo yan ha. Sa mga nag-grocery dyan na akala mo kung mga sino, kung makapag-grocery. Pagbabalik lang ng cart, hindi magawa ng tama. Ano ba? Nagigil nyo talaga si Kuya. Yan lang. End of rant. Maraming salamat sa pakikinig. Pero ito, ano ba ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito? Dahil ang oras natin ay 12:29. Ang katanungan ni Kuya Dandi, actually, dudugtungan nyo lamang ang salita. Dudugtungan ninyo ang ating salita ngayong umagang ito. Ngayon ko lang nalaman. Yan ang ating dugtungan para sa araw na ito ng Sabado. Ha? Once again, dudugtungan nyo ang salitang ngayon ko lang nalaman. So, pwede nyo ipadala yan sa ating Viber line 0919-278-3000 o kaya naman ay tumawag sa 8924-4101 locals 5671-5672 at 5673. In the meantime, sa oras nating 12:29, kumuha muna tayo ng balita.
1: TTTZMM Numero uno sa aksyon.
0: Itinaas na po sa ikatatlong alarma ang sunog na sumiklab sa isang mall sa Binondo, Manila, ganap na alas 12:15 ng madaling araw. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: DZMM Numero uno sa aksyon.
2: Remember your music.
0: Oras natin, 12:30 na po ng umaga, once again, oh, para alam ninyo kung saan kayo magpapadala ng inyong kasagutan. Sabi ni Jazz, kalma na po. Ito na nga, kalmado na nga ako, nakalimutan ko na nga, pinaalala mo ito. Ngayon ko lang nalaman na cum laude pala si Kuya. Nako, paulit-julit-julit, ha? Julit-julit. Sige na. Dugtungan ninyo ang mga salitang ngayon ko lang nalaman. Once again, hotline number 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Sa Facebook, hanapin nyo lamang po Dan Capucion. That's DanCapucion. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Alikat, simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
2: Remember Your Music sa DZMM.
1: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Remember your music.

0: your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Stacy Larisaw and Johnny Hale with the song Perfect Combination. The Best of Me, Olivia Newton-John and David Foster. I Want to Give the Pericomo and Smile ni Tony Bennett ang ating napakinggan. Sa oras nating 12 minutes, bago po mag-alauna ng umaga, kayo ay nakatutok at nakikinig sa ating mga tugtugan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music. Magandang morning sa lahat ng mga kasabayan natin na nagtatrabaho pa rin. Siyempre, may mga nagpa-Friday night pala ngayon kahit sa totoong buhay, Saturday morning na. Pero may mga nagpa-Friday night palang parang si Kuya Dan. Diba? Ito yung Friday night natin eh. Ngayon palang matatapos ang work natin eh. O, paano kung maganda niyan? Oo, dugtungan mo na lang yan ng ano? Dugtungan mo na lang yan ng masarap-sarap na midnight snack. At saka masarap na tugtugan dito sa Remember Your Music. Samahan mo pa ng magandang kwentuhan. Mas gaganda yan kung sasali ka, okay? Sasagutin mo lamang o dudugtungan mo lamang ang mga salitang ngayon ko lang nalaman. Ano-ano ang mga bagay na ngayon mo lang nalaman? Pwedeng personal, pwedeng according sa iyong experience, pwedeng napanood mo somewhere. Maganda yun, nagsishare tayo ng ano, nagsishare tayo ng ating mga nalalaman sa isa't isa. Pwedeng i-viber sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa 8924-4101 Locals 5671-5672 at 5673. Bago natin kausapin ng first caller, basa muna ako dito. Sabi ni Boyet ng Cavite, ngayon ko lang nalaman na hindi pala sapat ang 8 oras na tulog kapag adult ka na. Kahit kumpleto ang tulog, pagod ka pa rin. What is tulog, 'di ba? Ano ba 'yung tulog? Kailangan ba sa buhay? Of course, kailangan natin. Pero ang ibig niya sabihin siguro ni Boyet, 'di ba minsan kahit na sakto 'yung tulog natin, parang pagising natin pagod pa rin tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na wala 'yung iniisip natin eh. No, pag adult ka na, 'di ba? Kahit naman itulog mo ng itulog, hindi na mawawala 'yung mga bills mo, eh, 'di ba? Kailangan mo pa ring bayaran 'yung mga 'yun. So, yun siguro yun, di ba? Na kahit na ipahinga natin minsan, pagmulat mo, ayan na naman. Naku, bayaran nga pala ng tuition ng anak ko. Naku, hindi ko ba nababayaran yung meral ko? Marami tayong ganun sa buhay. Kaya siguro, nakakapagod. Pero still, oo, ipagpapatuloy natin ang buhay kahit na ganyang nakakapagod pa minsan-minsan. Ano? Maraming salamat, Boyet. 12:51 oras, kausapin na natin ang ating first caller all the way from Bulacan. Nasa linya natin si Aljon. Aljon, good morning!
2: Good morning, Kuya Dal.
1: Bakit ganyan ang boses mo? Anong nangyari sa'yo?
2: May sore throat.
1: May sore throat? Ba talaga? Nag-sore throat ka? Naku! Anong ginawa mo?
2: Nabatak yung vocal cords ko nung practice sa choir eh.
1: Ah,
2: ang taas nung pyesa eh.
1: Tapos tapos nagmalamig ka siguro pagkatapos. Ano?
2: Hindi naman.
1: Bakit ka na ganyan ha?
2: Matagal na rin dinakakante.
1: anong pyesa ba yun? Bakit ka
2: namaos? Ano nga yun? Yung title nun, Awit ng Isang Alagad.
1: Paano yun? Paano hindi ko pa naririnig yun? May short throat. May short throat na nga pinagsample.
2: Pinakanta mo pa ako eh.
1: Sige na kasi, hindi ka pa na, alam mo, kumanta ka na ba dito? Hindi ka pa kumakanta. Sinasabi mo, nasa choir ka, hindi mo pa kami sinasampulan. Parang,
2: Di ba yung lalamunan ko ngayon?
1: Ayaw pa sample, ang damot. O sige,
2: wag na lang yun. Tumali sa lalamunan ko.
1: Iba na lang. Mamaya, i-reserve mo mamaya sa dulo.
2: Sige, okay?
1: Ito muna. Kailan ka nag-practice? Wala ka mang pasok kahapon?
2: Nung Webes ng gabi.
1: Sabi dito, may nagre-request ka agad dito. Adyo, sabi ni Jazz, dapat pantay-pantay lahat ng callers that may talent portion. Sigurado ka dyan, Jazz? Ha? Baka hindi ka tumawag.

0: Kaya nga, eh, baka hindi ka tumawag niyan, Jaska. Yung mga ganyang mga request mo sa buhay. Baka ang lakas ng loob ni Jas, baka kasi hindi siya tatawag today, kaya ganyan.
1: Tumatawag ba yan sa inyo, kaya hindi ko pa naririnig boses niyo eh.
0: Si Jas? Ay, baka hindi mo na naabutan kasi usually tumatawag to mga ano eh. Saturday lang to tumatawag kasi doon lang siya walang pasok, kaya malakas ang loob niya eh. Sabi ni Jas, ngayon ko lang nalaman hindi ako tatawag today. Tinan mo? Tinan mo ang ugali, kaya ang lakas magpasample sa ibang mga caller dyan ha. Ayaan mo siya. Ayaan mo yan. Ayaan mo yan, Aljon. Di mo tatawag pala yan. Nagpapasample. Ikaw na lang. Ano ang idudugtong mo dyan, ha? Ngayon mo lang nalaman. Ano yan?
1: Ngayon ko lang nalaman na pwede ka palang mamatay, kakatawa.
0: Uy! Ano ka ba? Bakit na naman? Bakit?
1: Hindi. Seryoso to ko yun, Dan.
0: Oo. Oh.
1: Diba? Diba nga sabi, may kasabihan na ano?
0: Oo. Oh. Laughter.
1: Kapag sobrang masama.
0: Correct. Oh.
1: Kapag nasobrang ka sa kakatawa, yung sobrang excessive laugh can cause death.
0: Paano
1: na? In rare cases lang naman.
0: Oh, paano? Parang ano, parang naglalaban sila ng laughter is the best medicine.
1: Hindi paano yun? Ano ko eh. It's either cardiac arrest or asphyxiation.
0: Oo, siguro. Ayun,
1: it's either one of them.
0: Sa bagay. So ito ay nabasa mo sa isang reliable source, kaya na-i-share mo sa amin ngayon. Ay, posible na feeling ko, ah, yung sobra-sobra, as in sobra talaga, yung hindi ka na makahinga. I think totoo. Oo. Kaya ikaw, bawas-bawasan mo yung mga sound effects mo. Lagi ka ding may sound effects eh. Oh, kaya feeling ko pwede nga. So ano paano kokontrolin na natin? Konti-konti lang. Ganun. Ganun lang.
1: Hehehe na lang. Hehehe na lang, hindi haha.
0: Yan, ganun na lang.
1: Hindi wahaha.
0: Sabi ni Jack, at least masaya na wala daw nung. Alam niyo pa, ayoko, bahala kayo sa. Feeling ko, syempre, pagka naubusan ka ng hininga, 'di ba, kahit
1: hininga,
0: na.
1: Doon ka man.
0: Tawa ka ng tawa.
1: Saka yung ano, sudden surge of heart rate, emotion can cause cardiac arrest.
0: Kumbaga, parang, anbawa, lalo kung kalmado ka lang, tapos biglang may nag-joke, sobrang habay-habay yung joke. Grabe naman yun. Parang hindi ko naman nagugustuhan yung ganong, cause. Kung sakali man. Ano pang, total nandiyan ka, ano pang nalaman mo ngayon lang?
1: Na, ano pa ba?
0: Isa lang yun. Wala na. Isa lang yun nabasa mong trivia. Sayang naman, bitin.
1: Pero matagal ko na siyang alam.
0: Alin?
1: Na yung mga ginagamit nating mapa, mali yung projection.
0: Bakit daw? Bakit?
1: Kasi hindi naman talaga magpapantay ang ng mundo sa in a flat in a flat shape.
0: Okay.
1: Hindi siya talaga pantay.
0: Akala ko in a flat bread. hindi siya, kumbaga hindi siya isang buo, ganon?
1: Hindi siya even.
0: Hindi siya even. Okay.
1: Mali-even lang siya kapag spheres, pag globo siya, in a sphere.
0: Pag naka-sphere position. So, bakit siya, hindi tama?
1: Mira, tingnan mo kuya dan, di ba ang Greenland, yung sa, yung Mercator projection.
0: Ang hirap naman ito. Pinag-aaral pa ako nito. Malaman nyo lang kung loud ako. May mga ganyan na kayong topic ngayon.
1: Yung sa isang projection ng map, yung kontinente ng Africa, mas maliit pa sa Greenland, which is mali.
0: Okay. Okay. Yung nakita ko din yan, yung parang ibig mo sabihin, yung sukat na nakikita natin ngayon ng mga bansa sa current na mapa ay hindi tama.
1: Akma.
0: Yun, correct. So, kumbaga, siguro nun dati, hindi ko alam paano ba nila nakuha nga ba dati yung itsura. Siguro sa satellite
1: ano pa yun
0: kung saan man. Oo.
1: Ancient times pa yan.
0: Ancient times. So, parang siguro, yun yung projection nila na ganito, ganyan, maliito, malaki, ganun. Pero siguro with the more advanced technology na pwede nang gamitin.
1: Pero it depends din naman sa gamit ng mapa. Yung pinutukoy kong map, ginagamit yun ng mga sailors.
0: Okay.
1: Kaya ganun yung projection ng map. Para magpantay yung kapag nagpa-plot sila ng ruta nila patungo sa isang lugar.
0: Pwede bang mag-recess na tayo? Masakit na. Masakit na yung ulo. So basta, kumbaga, meron pang ibang pagkakasukat ng mapa. Hindi lang yung mapang nakikita natin ngayon.
1: There's a different map projection ng mapa, pero hindi siya akma.
0: Correct. So ano yan, feeling ko dalayan ni ano ni I'm the map. I'm the map. Yo. Siguro yun yung pinakatamang mapa, hindi lang natin nakikita kasi sila lang nakikita ng mapa. Pero maraming salamat sa dagdag kaalaman, Aljon. Ano, parang minsan ko na rin napanood yan nga na, ano, na meron ng mas tamang sukatan ng mapa ngayon. But well, di ba, eh, kung gumagana naman or...
1: Pero siya, depende rin sa gamit.
0: Yun nga, oh, kung halimbawa, educational purposes, gusto mo lang ilarawan kung ano itsura ng Asia, di ba?
1: So,
0: kala ko ano nang... Ang sakit nung... Oh, sige, dumalawa pa.
1: Nangangati yung lalamunan ko kaya dyan.
0: Oo, oo nga, halata nga. Pati kami binibless mo dito, Aljon, talaga naman. Sige na, bumati ka na nga. Maraming salamat sa iyong mga pa-entry. Go.
1: Good morning, Kuya Dan. Happy Sabado morning sa iyo. And kay Kuya, just Katipunan. Uy, tumawag ka naman. Nagpapasakbol ka lang dyan eh.
0: Tumawag ka daw, Jazz.
1: And of course, sa mga nakikinig sa inyo sa DZMM. And binabati ko ng happy birthday yung isa kong classmate ng senior high school and my friend, si Jonabel. Happy birthday sa Jonabel.
0: Happy birthday, Jonabel. Okay, sige. Maraming salamat, Aljon Awitin. Papakinggan. Iba to, Michael Jackson?
1: Oo, kasi death anniversary niya kahapon.
0: Ah, talaga? Ah. June 26, di ba?
1: Oo, June
0: 26. Okay, ang natin nag-iisang...
1: Dedicated to the King of Pop.
0: The King of Pop.
1: Ang yeah.
0: Okay, sige. Play natin mamaya. Maraming thank you, Aljon, ha. Good morning sa iyo, Jan.
1: Good morning sa iyo, Kuya Dan. Happy weekend sa iyo.
0: Alright, happy weekend. Bye-bye. All the way from Bulacan, nakakwentuhan natin si Aljon. Tuloy natin yan sa oras nating alauna eksakto. Marami pang musikang para lamang sa'yo. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto makalipas ang alaunan ng umaga.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Back-to-back music from Lanny Hall, How Can I Tell You, and I Don't Want You to Go, ang ating napakinggan. Sa oras po nating 1:20. Hello, hello sa mga kakabukas lang ng kanilang mga telebisyon at kakapihit lamang sa kanilang mga radyo. Halina po kayo, magkwentuhan tayo ngayong Sabado morning. Dudugtungan nyo lamang ang mga salitang ngayon ko lang nalaman. Ano ba yung mga bagay na ngayon nyo lang nalaman? I-share nyo naman dito kay Kuya Dan. Pwede kayong tumawag 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. O kaya naman sa ating Viber line, no? 0919-273-3000. That same number, pwede kayong mag-text dyan, sabihin nyo. Pwede po bang makausap si Kuya Dan? Natawagan namin kayo, okay? Sabi ni, mga pabati muna dito, sabi ni Ate MJ, Mary Jane Tosok, good morning Kuya Dan, happy weekend po. Pakibati po kay Mommy Shelly ng Green Park Village, Pasig City. Pagaling ka po Mommy Shelly, God bless po sa inyo at sa buong family. Pashoutout din po ang alaga kong mabait na si Mommy Lynn ng Barangay Dalig Antipolo City at kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna. Pa-request po ng song na That's What Friends Are For ni Dean Warwick. Maraming thank you, sabi ni Ate MJ Tosok. Nagpapabati rin si Miss Erlinda San Andres. Magandang umaga Kuya Dan. Pakibati naman po ang anak ko na si John Ray. Habang pinapanood ka po sa TV, 4 years old pa rin po siya. Hello John Ray, bakit puyat ka na ha, iho? Ah, John Ray. John Ray, matulog na John Ray, ha? Bakit ho, gising pa rin si John Ray hanggang ngayon, ha? Pa-request naman po ng Paglisan. I think yung Paglisan ay awitin ng Color It Red. Bandang Color It Red. Maraming salamat po Miss Erlinda Villaluz at good morning din sa inyo. Sabi ni Miss Fatty, now ko lang din alaman talaga na may isang Kuya Dan na mabuting tao at gifted, active at masipag. Sabi nga ako na nga huwag yun na nga ako patiin. Hindi ko na alam ang isasagot ko dyan. Sabi, pa-request ng Misty, sabi ni Miss Fatty Jacinto. Sige, ililista lang ho namin aring mga ano ninyo ha, aring mga request ninyo. Patingin nga, puno na, o mamaya puno, mamaya ulit. Paglisa ng ano ko, ayun, Color It Red mamaya. Oh, may Color It Red nakita ko. Kausapin muna natin ang ating next caller from Victoria Tarlac. Nasa linya natin si Nanay Flor. Nanay Flor, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Hello,
2: ito
1: hello.
2: Ito na naman ako.
1: Oh, yun ang maganda. Nandito ka ulit, Nanay Flor.
2: Ito na naman ako, Kuya Dan. Natatawa kasi ako nung nakaraan pa. Sabi ko, Ano? Sabi ko, ay, magkakapi ako. Sabi mong ganyan. Tapos kaya ko na nga munang, tumawag yung iba. Yun nga, nadinig ko si Ate Tess ng Pampanga. Natutuwa ako sa boses ng kalambing-lambing. Kasi naman ko kaya yan, si Ate Tess.
1: Ano? Ano gagawin?
2: Ilang taon na kayo si Ate Tess?
1: Nakalimutan ko. Nakalimutan ko, pero parang konti lang yata ang agwat mo sa kanya. Parang tatlong taon, nakalimutan ko, pero binanggit ni Ate Tess yan last week eh. So,
2: halos. Si ako, dalawang six na ako, dalawang bata na six.
1: Yan, kaya ang daming nagme-message, yan ang sinasabi. Nanay Flor, sa pagpapatuloy ng iyong kwento, bago natin sagutin yung topic, ano muna, gusto ko ng update kung ano nangyari. Ano nang mga bagong kwento? Oh.
2: Ayun nga Kuya Dan, yung tawang-tama yung topic natin ngayon.
1: Yan, sige. Ngayon mo lang nalaman, alin?
2: Ngayon mo lang nalaman, nakausap na kitang matagal.
1: Oh.
2: Meron ka palang pagtingin sa akin.
1: Nako.
2: Mm-hmm. Kaya sabi ko naman Kuya Dan, kahit mo on the air Kuya Dan talaga, natatawa ko kanina mga siguro mga quarter to 11.
1: Oh.
2: Tapos eh, may nag-ano, may nag-message. Pero naaga kasi akong nakatulog ko yan ang dahil masakit yung ulo ko ba.
1: Mm. So pagkagising mo, may message.
2: Oh, sabi ko, kunyari ka pa. Sabi kong ganyan. Kaswerte-swerte ko, bakit lahat ng friend ko, sabi ko may asawa. Ayaw ko nga maging number ko. Oh, ayan ko yan, dan, sa totoo. Kahit on the air, ito talagang totoo. Sabi kong ganyan. Kasi may asawa kayo, kahit hiwalay kayo. Oh. Asawa mo pa rin yun. Yeah. Sabi ko, dahil dumating na. Babalik at babalik sa inyo yun. Paano naman yun, Namberto? Kawawa naman ako kung sakali.
1: Tama. Correct, correct. So, itong mga nagme-message sa iyo, ay may mga asawa siguro, hiwalay lang ngayon.
2: Hiwalay lang. Pero kuya, dan sa totoo, yung mga ganyan na, hindi naman lahat ng lalaki. Oo, hiwalay. Kaya sabi ko, sa inyong nag-message sa akin, oo, napakasarap pakinggan yung nagmamahal ka, may gusto ka sa akin, crush mo ako. Eh, senior na ako. Sa isa, sabi ko, ayaw ko na magmahal. Mm. Unang-una, hala, hindi pa kayo nga, kung siguro isa sa inyo mamatay yung asawa niyo, sabi ko, pipili ako ng isa. Ayan lang kuya, dahil hiwalay pa lang eh.
1: Hiwalay pa lang.
2: Hindi ko pwede, sabi ko, oo. Kasi, halimbawa, sabi kong ganyan, hiwalay nga. O, anong prebang mo sa asawa mo na yun ay nagluloko? Eh, ikaw, oo, na-inlove ako sa'yo, nagsasama tayo. Nandiyan na yung pulis po, posasang ka na. Anong magagawa mo? Hindi damay pa ako. Di pa,
1: may pulis ng involved.
2: Sabi ko.
1: Tama naman, kung baga.
2: Kuya,
1: kung baga susugal ka na lang din naman eh.
2: Sabi kong ganyan, ang sarap pakinggan ng mga in love kayo, sabi ko. Ako, kung nai-in love man ako, kasi the age of 66, sa akin na lang, nandito sa isipan ko at puso ko, nangingiti na lang ako. Ganun ang sabi ko.
1: Correct.
2: Talaga. Sabi kong ganyan, kasi ma'am, sabi ganyan, ang ganda-ganda mo. Ay, sa picture yan, sabi kong ganyan, sa bagay walang filter yan, kako. Nai-inlove ko sa picture, sabi kong ganyan, huwag ka nai-inlove sa picture dahil masama yun. Sabi kong ganyan, na niloloko.
1: Gusto ko talaga yung mga problema ng mga ano, caller natin, mga ganda problem sa mga problema nito mga ito. Talagang...
2: Hindi kasi ako makapagturo ko yan. At saka yung TV kasi namin, hindi ko maayos. Kaya hindi kita nakikita. Tapos sabi kong ganyan, oo, talaga sabi ko, ano, lahat na kayo, hindi ko mabilang, kaswerte-swerte ko naman, bakit kayo may mga asawa doon kayong magmamahal ng ano, bakit? Wala na bang ibang babae? May maraming masigit pa sa akin.
1: Walang dyan, ano, walang, pa wala pang yan. Nagme-message sa'yo ng malinis ang record, yung wala ng asawa, o kaya hindi nag-asawa at all, wala pang ganun?
2: Meron naman kaya, Dan. Meron naman kuya, Dan. Kaya lang, takot magmahal, the age of 65, wala pang asawa.
1: Nako.
2: Tapos may mga biyudo naman din, the age of 75.
1: Parang ang dami talaga na nasa listahan nyo, ha? Parang ano talaga yun, ha?
2: Sa totoo lang, hindi gawa-gawa. Kaya sabi kong ganyan, sabi ko kung kailan naman ng senior ang tao. Minsan pa nga minamay, di ko kuya, Dan. Excuse me, sabi ko. Excuse me na ako sa live kasi senior na ako. Sabi ko, ang gawin natin yung tumulong tayo sa mga ka-senior, yung mga kailangan nila, yung mga ano, tapos may sasagot naman. Kung mapasweldo nyo lahat ng mga senior, bilib na kami. Ganon.
1: Parang
2: kasi,
1: ano, no?
2: Piloso may... po naman ito. O, piloso naman.
1: Kaya,
2: meron pa nga kuya doon, minsan nahihiya ako, nandun kami sa opisina ng Oscar. Ma'am, sabing ganyan, ikaw yung ano, inabran kita eh, ikaw yung nakikita ko doon sa... Ang sabi niya, maganda-ganda mo,
1: naku,
2: ma'am.
1: Talaga
2: sabi
1: naman.
2: Sabi niya sa akin, senior na tayo, mister, kakong ganyan. O, wala na tayo dyan. Kahit maputi ng buhok ko, sabi ko, mahal mo pa rin ba ako?
1: Ay,
2: tapos
1: sis!
2: Kawas sa kuya
1: dyan. Talaga naman, talaga. So, ngayon mo lang nalaman na talagang marami pa rin talaga ang naghihintay sa beauty mo, Nanay Flor.
2: Hindi pa, kuya Dan. Yung kasabihan na... Kasi may mga ilang isang taon na isang taon ng kachat yun eh. Na yun pala, nagkukuan siya, ay, kumain ka na, friend. Yung mga ganun na lambit niya eh. Ay, friend, saan ka ba pupunta ngayon? Pwedeng sumama. Tapos nga kanina eh, sabi niya, Ako rin kasi, friend, may sasabihin ako sa iyo. Pwede bang magkita tayo? Sa lahat naman ng ayaw ko, Kuya Dan, yung itong status kong ito, never na nakikipagkita ako, nakikipag-date. Hindi, Kuya Dan, hindi.
1: Parang...
2: Kasi, sabi ko naman, may control ako sa sarili ko at saka yung delikadeta.
1: At saka, pagka personalan na, mas ang hirap tumanggi na, Nightlord, pagka awkward, pagka... Anong sasabihin mo?
2: Sabi ko pa nga kung minsan, sabi kong ganyan, kung katulad din lang kita dyan, ang pension ko ganito. Siguro yung liligaw sa akin, yung talagang may kaya na at makikita ko talaga, kaya ako yung pension ko dyan, sasama ako doon. Kaya lang, walang asawa.
1: Kailangan malinis. So, sige, ito tal, andyan tayo sa ganyang usapan. So, kung sakali na... Kumbaga may criteria ka sa kumbaga pagbibigyan mo, Nanay Flor, kasi sabi mo bakit naman hindi, pero bigyan natin ng criteria kasi para yung mga wala sa criteria wag nang mag-asam kasi hindi nga pasok.
2: Kuya Dan, may mga asawang ha?
1: Yun nga. Number
2: pero
1: one.
2: Pero naman, hiwalay lang tayo.
1: Number one, ano dapat ang katangian nito na baka pa pwedeng pumasa sa'yo? Ano yung number one? Walang asawa.
2: Kaya dan ganito, ang gusto ko walang asawa, yan. Walang sabit.
1: Walang sabit. Number two.
2: Oo. Tsaka hindi naman mahalaga ang pera. At saka isa pa, yung kasi kung minsan itong status kong sik na ka ako wala lang, parang admirer na lang. Ganyan.
1: Siguro ano na lang, sweet na lang, pag ano, pakilig-kilig na lang, no? Hindi na para...
2: Sabi ko naman sa akin, no? Sabi pa naman sa akin, pwede naman daw libing na eh. Sabi ko, pwede, sa ibang babae na lang, hindi ako, pwede
1: 66 ba? 66 years old, nakikipag-libing. Nako, talaga baka magalitan kayo ng mga mga magulang nyo yan.
2: Pwede naman daw kaming mag-lip-in. Sabi ko, ganyan. Hindi ko naman sila pinagsusupladaan, Kuya Dan. Respeto, para respeto naman ako. Lalo ako, syempre, mahilig ako mag-jogging. Minsan, nag-iisa ako dyan. Sabi nga ng anak ko, ma. Kasi nakikita na niya yung mga lakuan sa cellphone ko, ma. Yung mga admirer mo ko dyan. Ma, huwag mong binabasa siya, ma. Baka mamaya. Ganun ang anak ko. Saka hindi na ako mag-aasawa. Parang libangan ko lang naman na nakikipagkwentuhan. Kaya lang, ma, nakikita ko dyan sa mga kwan, ganito. May ano dyan, mamaya, ma, ipadungkot ka dyan, ipaano ka dyan. Kaya lang naman tayong pera, hindi yun. Sabing ganyan. Ay, katawa ko kaya, Kuya Dan.
1: Nako, kaya nga, tama din naman ho yun. Huwag niyong masyadong susungitan kasi baka mamaya, mainis o kung ano mangyari.
2: Kuya Dan, respeto talaga. Minsan pag Kuya Dan, nagkita kami sa... Yung nasabi ko sa simbahan, pakawaninak niya ako sa Ilocano.
1: Oo, yung nakita mo.
2: Nakaupo na ako. Ako yung umupo talaga na una. Kasi nga, before my birthday, delay ko, Sunday, pinagsimba ko. Imbis na mag-jogging ako, napunta ako ng simbahan. Siguro sabi ng Panginoon, jogging ka ng jogging, pumunta ka muna dyan. Hindi na lang pasan mo yung simbahan, magsimba ka naman ka, siguro ni Jesus. Kaya, nakaano ako, pero okay naman yung suit ko, hindi naman yung short, hindi naman yung nagsimba ko. Nung ganyan na, may nakita akong talagang tumabi sa akin, na puno yung simbahan namin dito, Kuya, dun sa Victoria, magandang simbahan namin. Ngayon, may tumabi sa akin, pero naupansin na, siyempre, tumabi lang naman, nakiupo. Nung peace be with you, nagulat ako, sabi niya, good morning, Flor, sabi niya, peace be with you, Kuya Dan.
1: Good morning ang sinabi. Akala ko?
2: Oo, alam mo, Kuya Dan, lumabas na ako, basta, yung mga ganun, Kuya Dan, kasi, talagang ako'y, yung, umiiwas, ganyan. Hindi ko naman siya pinakitaan ng pero nung nagkomunyon na yun, di ko madisaupuan, lumabas na ako,
1: Akala ko...
2: umuwi na ako.
1: Akala ko ang nangyari, Nanay Flor, paglingon mo biglang ganyan sa kanan, pag ganun mo, peace be with you, Nanay Flor.
2: May son pa nga, sabi ko nga yung kausap ko kagabi. Yung nga, Kuya Dan, yung kausap ko, magmula ngayon, sabi ko, ayaw na kitang makita. Ay, huwag mo naman akong i-block, sabi niya sa akin. Okay, sabi ko kaya nang ayaw kong nakabuntot-buntot ka sa akin, ayaw kong nakikita kita, ayaw kong nakikipagkita kita, ayaw ko yung kinakausap mo ako, basta wala lang, sabi ko.
1: Sabi mo, strict ang parents ko, huwag niyo dyan, strict ang parents ko, huwag niyo kong inaano-ano dyan.
2: Diyos ko, Kuya Dan, ano ba yan? Minsan sabi ko, iniisip ko sa buhay ko. Di kasi ako, Kuya Dan, sa totoo lang, Hindi ko lang kasi makuan yung trend namin ni Ate Tess ng Pampanga. Ano, mahilig kasi akong nagma-my day na parang ginagawa ko yung pelikula ko pag yung ganyan after na nag-jogging ako. Nagma-my day ako, nag-selfie-selfie ako. Mm-hmm. Ayan pala, kapag yung mga friend ko, mga kwan din na at friend, marami pala akong fans.
1: Marami nagbubuyo ng my day mo.
2: Oo, kaya tuya doon, di siyempre. Para kung bata na ano, marami nagagandahan. Bakit sabi ko, may kasalanan ka kasing cellphone ko eh. Bakit mo kasi ako pinapaganda?
1: Talaga naman. Nasisi pa yung cellphone. Nasisi pa yung cellphone. Di okay lang yan. Alam mo kung kilig-kilig naman. Wala mo masama dun. Tsaka nasa tamang edad naman.
2: Kaya lang. Masaya naman ako, Kuya Dan. Hanggang dun na lang.
1: Correct.
2: Kasi talaga, pag yung lalo yung sinasabi na, trust ako, gusto ako kasi maganda daw ako. Sabi ko,
1: nanggato ka kung
2: ganyan
1: sa dodoling. Oh,
2: nagsadodoling
1: sa picture. Ayaw mo na
2: lang. Sabi mo na. Oo, sabi kong ganyan. Minsan pa nga eh. Yung doon sa maibig ko eh, kinukuan ko na natugtog niya. Never mind.
1: Never mind.
2: Pero kapag minsan naman, Kuya Dan, yung mga Tagalog na.
1: Request mo yun eh.
2: Yung mga Tagalog na yung mga kanta nila Eva Eugenio, yung mga type kita, yung mga true la, ano, TN, ako sa'yo, yung mga ganun, narot pa nga. Napicturean ko kasi, yun nga yung, hindi ko lang pabanggitin dyan sa opisina namin dyan sa OSCA. Kinukuhanan ko ng kon, minaydi ko yan. Tinawagan ako ng OSCA namin na kon yung floor. Kasi ang pinaano ko dun sa maydi ko yung ang boyfriend kong baduy. Ganon.
1: Madaming masyadong karanasan si Nanay Flor na talaga. O basta,
2: alam mo Kuya Dan, kung kailan naman na ako tumanda, sabi ko ganyan. Hindi eh. Sabi ko, kung kailan naman ako tumanda, doon ako. Yeah. Hindi ko Kuya Dan, hindi ko naman dinadagdagan na. Minsan nga, na yung biruan na. Kung kailan naman tumandang tao, doon kumarengkeng.
1: Kapag hindi ka naman kumakarengkeng eh. Inahabol ka eh. Magkaiba naman yun. Nayaan mo na sila.
2: Hindi Kuya Dan. Kasi minsan kasabihan namin. Dahil madamihan talaga, Kuya Dan, kung alin yung medyo may edad na, yun ang ayaw ko nang sabihin.
1: Hayaan mo na. Ano magagawa natin? Hinahabol-habol.
2: Sabi ko nga, minsan sabi kong ganyan, sinagot ko naman. Kayo lahat pare-pareho yung sinasabi na hiwalay naman, matagal na, ganito, pwede naman, ganito. Bakit? Sino ba mas marunong? Ako o ikaw? Kako pa ah.
1: Sino ba ang sasagot ng oo o hindi? Ako o ikaw? O, diba? Ikaw naman.
2: Oo, kasi sabi, meron pa nga magsabi, pwede naman yung mag-live-in tayo. Ni, sabi kong ganyan.
1: Sabi mo, tantanan mo, 66 na ako, nag-live-in ka pa dyan, ha? Sado kang marami.
2: Sabi ko, Kuya Dan. Tapos kadamihan, Kuya Dan, yung mga age of 52, 55, 56, ganyan. Sabi kong ganyan, kabata-bata mo pa, anak na lang kita, ginaganyan ko pa.
1: Grabe naman yung anak, parang pwede pa naman yung 55.
2: Oo, parang ma-discourage siya ko, pero wala rin. Pero hindi ko sila pinatahiya.
1: Ang tawag dyan sa amin, Nanay Flor, pagka bagets, na-friend zone mo sila. Hanggang friends na lang.
2: Kuya Dan, minsan pa nga Kuya Dan pumunta doon, kukuha lang pala ng ID. Ay, sabi niya sa akin, pas kita ma'am. Nakbayan ko pa ako yun. Nag-selfie pa kami. Oh,
1: ang bihira. Diba? Alam mo, marami ka pang ikukwento, Nanay Flor, kaso magkukumusta din na
2: tayo. Sige, Kuya Dan.
1: Bumati ka muna. Go.
2: Si Ate Tess, binabati ko yan. Ni Mel, yan si Joseph, si Ella J.R. Ang dami-dami lahat ng nakikinig sa inyong programa, Kuya Dan. At saka ikaw, Kuya Dan.
1: Ay, salamat, Nanay Flor.
2: Kahit pa paano, nandyan ka na nagbibigay din ng kasayahan sa aming mga na tumatawag.
1: Naku, lalo ka na nagbibigay ka sa amin ng kasiyahan.
2: Lahat na nakikinig.
1: Lalo ka na, Nanay Flor, nagbibigay ka sa amin ng kasiyahan at kilig ngayon talaga naman.
2: Hindi, Kuya Dan, sa totoo lang. Hindi yung gawa-gawang biro. Kaya Kuya Dan, alam mo kung minsan, sabagay ang tao kasi Kuya Dan, katulad yan, may Facebook, may cellphone. Eh, ba ang ginagalawa ng mga tao na para sumasaya din, ganyan.
1: Correct, correct.
2: Pinapasaya ang sarili. Kasi ang mga buhay natin, wala nang pangalawang buhay ka na.
1: Tama.
2: Kaya magsaya tayo, di ba? Yeah. Pero ibang kasayahan naman kung minsan, di ba?
1: Alright, tama, tama na na iba. Maraming
2: kaya,
1: salamat.
2: Mga nakikinig kay Kuya Dan, magandang umaga, Parirol. Alam ko, kiting na yan. Uy, tumawag ka na naman, sabi nga niyo. Tumawag kasi naman kay Kuya Dan. Sabi ko, exciting moment.
1: Yan, exciting moment. Asya, maraming salamat. Ay, anong
2: Kuya
1: request
2: Dan,
1: mo?
2: You needed me.
1: Okay, request. Sige. Alright, nandito na. Salamat, Nanay Floor. Good morning.
2: Bye-bye. Thank you.
1: Hiningal ako kay Nanay. Ano yung oozing yung kwento ni Nanay? Pero yung parang talagang araw-araw, parang padami ng padami yung nagme-message sa kanya, nagpi-PM sa kanya. Eh. Ang bihira. Nangalay yung ano ko, nangalay yung labi ko, nakangiti akong ganyan habang kwento siya na kwento. Ay nako, 1:40 na. Bilisan na natin itong commercial at sa ating pagbabalik, basahin na natin ang sulat na para lamang sa'yo. Ito pa rin yan sa Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras natin, 1:43 na po ng umaga. Sa puntong ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa'yo. Kumusta, dear? Minsan ba napansin mo na kung gaano natin kadalas hintayin ang mga malalaking pangyayari sa buhay bago natin sabihing, masaya ako? Parang kailangan may promotion muna sa trabaho, makabili ng sariling bahay, makapagbakasyon sa matagal ng pinapangarap na lugar, o marating ang lahat ng nasa bucket list bago natin maramdamang sulit ang buhay. Parang ipinagpapaliban muna natin ang kaligayahan habang hinihintay ang tamang panahon. Sinasabi natin sa sarili, kapag nangyari na to, saka lang ako magiging masaya. Ngunit habang hinihintay natin ang mga espesyal na sandali, tahimik namang lumilipas ang mga araw na minsan, mas mahalaga pa pala kaysa sa ating inaakala. Kaya tuloy, habang hinihintay natin ang mga espesyal na araw, unti-unti nating nalalampasan ang mga simpleng araw. Mga araw na tahimik lang, walang engranding nangyayari, ngunit may sarili ring ganda. Naalala mo ba, dear, nung huli kang umuwi ng hindi nagmamadali? Yung pagkakataong napansin mo ang kulay ng langit habang papalubog ang araw. O noong uminom ka ng mainit na kape sa umaga nang hindi mo kailangang silipin ang oras kada minuto. O kaya naman, nung sabay-sabay kayong kumain ng pamilya at ang naging pinakamasayang bahagi ng gabi ay simpleng kwentuhan at tawanan. Yung mga sandaling walang kamera, walang post sa social media, at walang palakpakan. Pero kapag binalikan mo, sila pala ang mga alaalang pinakamainit sa puso. Madalas hindi natin napapansin o pinapansin ang mga sandaling ito dahil iniisip nating ordinaryo lang sila. Paano kung ang pinakamahalagang alaala ay hindi yung pinakamahal, kundi yung pinakatahimik? Yung mga umagang nagising kang malusog. Yung mensaheng, ingat ka. Yung kaibigang bigla kang kinumusta. Yung batang umiti sa'yo kahit hindi ka niya kilala. Yung pag-uwi mong may naghihintay. Yung katahimikan ng gabi matapos ang isang mahabang araw. Yung pagtawa ninyo sa mga bagay na ilang minuto lang ang tinagal pero hanggang ngayon ay naaalala mo pa rin. Hindi man ito may pagmamalaki sa social media pero baka ito ang mga sandaling tunay na bumubuo sa ating buhay. Habang tumatanda tayo, dear, parang nasasanay tayong sukatin ang halaga ng isang araw base sa dami ng natapos nating trabaho o laki ng kinita natin. Kapag wala tayong malaking achievement, pakiramdam natin, wala tayong nagawang mahalaga. Pero dear, hindi ba tagumpay na rin ang makatawid sa isang araw ng walang o ng may kabutihan sa puso? Tagumpay na rin ang makabangon kahit pagod, ang makatawa kahit sandali lang, ang makinig sa isang taong nangangailangan, ang makapagpatawad, ang matutong huminto kapag kinakailangan at higit sa lahat, ang manatiling mabuting tao sa mundong unti-unti nang nawawala ng oras para maging mabait. Hindi lahat ng magagandang araw ay maingay. Hindi lahat ng masasayang alaala ay may kasamang palakpakan. Ang mga araw na ang tanging regalo sa atin ay ang pagkakataong mabuhay, makahinga, at makasama ang mga taong mahal natin. Minsan, ang pinakamagandang araw ay yung araw na walang masamang balita. Yung araw na ligtas kang nakauwi. Yung araw na sabay-sabay kayong kumain. Yung araw na nakatawa ka ng totoo kahit saglit lang. At baka yon ang pinakadakilang biyaya. Dear, huwag mong hayaang lumipas ang buhay habang hinihintay mo ang perfect moment. Dahil ang totoo, bihirang dumating ang perpektong araw. Ang dumarating ay mga ordinaryong araw na unti-unting nagiging espesyal dahil sa mga taong kasama natin at sa paraan ng ating pagtingin sa buhay. Baka kapag lumingon ka balang araw, mapagtanto mong ang mga simpleng umaga, ang mga ordinaryong hapon at ang mga tahimik na gabi ang siyang pinakamahalagang bahagi ng kwento ng buhay mo. At marahil, hindi pala natin kailangan punuin ng malalaking tagumpay ang bawat kabanata ng ating buhay. Minsan sapat nang punuin natin ito ng mga sandaling tunay tayong nabuhay. Mga sandaling nagmahal tayo, tumakas.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Awitin mula kay Sir Augie Alcacid. Nandito ako ang ating napakinggan na dedicated song para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito. Napakagandang reminder para sa ating lahat, no? Including me. including me kasi, 'di ba? Tama eh, 'di ba? Minsan masyado tayong fixated sa mga goals natin sa buhay, masyadong grand, masyadong malalaki. Pero yun nga ba ang totoong ligaya ng buhay natin? Doon nga ba natin talaga naibabase ang magiging kasiyahan natin? Di ba ang saya minsan?

0: magkape nang wala kang iniisip, 'di ba? Makape-kape ka, ganyan yung gigising ka na, hindi mo kailangan ng alarm clock. Yung gigising ka at your own terms, no, at your own pace, at your own time. Yun ang mga bagay na bubuhay sa atin. Oo, may makaka-experience nun dito next week. Sana all. Oras natin, 6 na minuto bago mag-alas 2. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan ngayong Sabado morning. Dudugtungan nyo lamang, ngayon ko lang nalaman. Pwedeng-pwede kayong magpadala ng inyong kasagutan sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang, Dan Capuchon. Mag-comment, mag-DM kayo dyan at babasahin natin yan ora-orada. Ay, hindi pala ora-orada. May pila pala, may pila. Dami kasing ano, nagko-comment. Kala mo talaga siya. Pero good morning sa lahat po ng mga kasama pa rin natin sa mga sandaling ito. 5 minuto bago mag-alas 2, good morning sa mga kasama nating nagkakape-kape at nagtitinatinapay. Oo, para gising-nagising ngayong Sabado shift. O, ito muna mga kapamilya kaserbisyo ha, para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Ang tinapay na kayo dyan. Kape, tinapay. Ba't may ganun, ano? Para ano din, para may ka-partner, ano? May ka-partner. Sa mga tatawag, pwede pa ha, 8924-4101. Locals, 5671, 5672, at 5673. Si Miss Fatty ay nagandahan din dun sa ating kumusta dear. Actually, ako din. Apaka timely na reminder para sa atin ng mga laging nagmamadali at masyadong kanina yun yung pinag-uusapan namin habang nagda-drive ako eh, pabalik galing pa rin niya. Sabi ko, paano kung minsan ang joy lang natin ay ganito, no? Yung kung ano ang current na situation natin, masaya tayo sa ganito. 'Di ba? Pipilitin mo ba ang isang tao na di ganito pa yung gawin mo kasi mas okay yung ganito eh. Hindi ganito, i-try mo yung ganito, yung ganyan. Eh paano kung at the moment eh yun ang kinasisihan niya, 'di ba? Yun yung importante sa kanya at okay na siya doon, 'di ba? Siguro for that moment okay na siya doon, pero 'di ba, malay natin baka naman eventually magbabago, pero may mga tao na nakakakuha ng joy at happiness sa mga simpleng bagay lang na nangyayari sa buhay nila. And we have to respect that, 'di ba? Kung tingin mo yung kinasisiyan niya eh masyadong maliit or yan na yun, okay ka na diyan, happy ka na diyan. Huwag nating mamaliitin kasi yun ang kanyang joy eh, di ba? Hindi mo naman nararamdaman yung nararamdaman niya. Yung maliit para sa'yo, eh baka sobrang laki na para sa kanya. And yun ang kailangan nating matutunan minsan. No? Basa muna ako ng comment. Sabi ni, si Ashley ng Laguna. Ngayon ko lang nalaman na tama pala halos lahat ng sinasabi ng nanay ko noon. Akala ko kasi sermon lang, yun pala life lesson na. Ito ko napakamot dun kinating. Oo, no? Pagka tumatanda ka na, doon mo na marirealize yung mga sinasabi sa'yo ng magulang mo. O, yung lagi nilang sinasabi, yung favorite nilang papunta ka palang pabalik na. For some reason, totoo din eh. No? Oo, kasi pagka matanda ka na, marirealize mo nga, no? Ba't ba ako nagmamadali dati? Bakit ba ganito yung mga desisyon kong ginawa dati? Sana pala nakinig ako sa magulang ko noon. Sana pala kahit papano kumbaga inano ko, sinama ko sa pagpipilian yung mga sinasabi niyo sa akin. May mga ganong mga realization, di ba? Sabi dito ni Romy, Kuya Dan, ngayon ko lang nalaman na ang pinakamahal palang bayarin sa buhay ay hindi yung, ano? Na bayarin sa buhay ay yung hindi mo inaasahan. Ang pinakamahal na bayarin sa buhay ay yung hindi mo ina... It's deep. Sa bagay, di ba? Ang pinakamahal, yung hindi mo inaasahan. Halimbawa, biglang nagkasakit o tapos biglang na-hospital, dire-diretso na gastos niya. Ang mahal talaga niya, lalo na nasa Pilipinas ka, good luck na lang talaga dito sa Philippines, di ba? Tama ka naman doon, Romy. Magandang napaisip ako. Ang mga pinakamahal na bagay sa buhay ay yung mga hindi mo inaasahan. Hindi lang mahal. Oo, minsan magdudulot sa iyo ng sobrang lungkot at lungkot sa buhay, di ba? Kasi mabubulaga ka eh. Ang maganda kung binulaga tayo ng magandang balita, pero pag binulaga ka ng hindi kagandahang balita, malaking dagok 'yun sa buhay natin. So, tanggalin natin 'yan. No? Ayaw natin 'yan. Ayaw namin 'yan. Ayaw namin ng mga biglaang hindi magagandang bayarin sa buhay. Ay, itawag nyo kasi ang mga entry ninyo bilang alas dos na ng umaga. O yung mga nahihiya dyan tumawag, ala, Sabado na, nahihiya pang tumawag, pambihira naman. Tawag na, wag nang mapago. Tawag na kayo. Gumagawa na ako ng jingle dito pa kayo, hindi tumawag, ha? Eksakto alas dos ang oras natin. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 201.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Lanny Hall and Herb Alpert with the song Come What May. Napakinggan din natin ng awitin mula kay Angela Bofill. Tonight I Give In. At ang awiting You Needed Me ni Anne Marie. Sa oras po natin, 2:17. Tuloy-tuloy tayo sa kwentuhan. Ang pinag-uusapan natin ngayong Sabado morning, dudugtungan nyo lamang ang mga salitang ngayon ko lang nalaman. Ano ba yan? Mga bagay, mga pagkakataon, mga pangyayari ngayon nyo lang nalaman? Bakit kaya? Kwento nyo naman kay Kuya Dan. Pwede kayong tumawag, 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Sabi dito, ngayon ko lang nalaman ang hirap pala mag-isip ng ulam araw-araw. Dati reklamo lang ako ng reklamo. Ngayon naiintindihan ko na si nanay. Pero may maganda akong narinig kanina dyan about dyan sa problema na yan. Di ba magandang problema yan, no? At dapat kung ganyan ang problema mo, dapat nagpapasalamat ka kasi nahihirapan kang mamili ng ulam araw-araw. Ibig sabihin, meron kang pang-ulam araw-araw. At doon pa lang ay isang magandang blessing na sa buhay natin. No, minsan makakita ka ng taong ganyan yung, oh, stress na nga ako, hindi ko na alam kung anong uulamin, paulit-ulit na lang. Pero, come to think of it, lagi kang may iniisip, no? Lagi kang namumroblema kung anong kakainin. Ibig sabihin, you are blessed more than enough. Sabi nga ni Ate Jackie. Oras natin, 2:19. Kausapin na natin ang ating next caller. Takbo, sak, takbo. Mula sa North Caloocan. Mga ngada pa pa si Sak. Marvin, good morning.
2: Hello, umaga, Reda.
1: Mga ngada pa si Sak pag-on ng telepono mo eh. Kumusta ka? Anong ganap? Bakit Sabado morning eh, nandito pa?
2: May presentation na naman bukas eh.
1: Grabe.
2: Medyo gipit na naman sa oras. Kaya gising na naman sa gabi.
1: Gising na naman. Hanggang anong oras yan? Tapos anong oras ang presentation mo?
2: Gabi pa naman, Kredan. Pero sisingit kasi ng ano eh. May sisingit kaming pagbisita sa isang kaibigan bukas.
1: Ah, kaya hapitan. Ah. Actually, ako din. Kailangan may gawin din. Kailangan gumising din ako na maaga bukas para magkasya yung... Minsan kulang yung 24 hours, ano? Parang pagka masyado ka maraming ginagawa, pambihira.
2: Napansin mo, Kuya Dan, nung mga unang araw nung linggong to, hindi kami nakaka-react kasi...
1: Oh, hindi nyo nga narinig sila.
2: Namin.
1: Ah, parang nag-reset kayo.
2: Ayun. Oo, hindi kasi ikasalanan ni Marlon B.
1: Bakit?
2: Meron siyang in-attendan na seminar na isang linggo na ang aga, alas 8 yung simula, 8 to 5.
1: Oh, so tulog kayo ng gabi?
2: Tulog na kami ng mga 10, mga 11, gano'n. So gigising kami ng mga 6, 7, gano'n.
1: Oh, eh, at least, kahit papano, sa ilang sandali at araw, nag-normalize yung tulog nyo, pero alam naman nating hindi talaga gano'n. So bumalik na ngayon. Bumalik na ngayon, ibig sabihin.
2: Medyo bumabalik ko. Kasi yun, tapos na. Kasi yun, mabawi na ng pahinga.
1: Oo. At least, pa-weekend naman na. So, after ba ng, ano nyo bukas, maka-chill-chill naman kayo, ano?
2: Oo, mas maka-chill na. Kasi yun nga, yung bisita bukas, parang chill na sana yun. Kaso may sumingit pang meeting. Minsan mahirap tanggihan eh.
1: Actually, ako din eh. May trabaho din ako bigla bukas, pambihira. Ayaw na tuloy tumunog nung ha-ha-ha ko dito, pambihira, mamaya na nga lang. Actually, ang isang patunay na kayo eh nag-reset, hindi nyo nga narinig si Labi, no? Nagsalita na nga siya eh.
2: Oo nga eh. Ito hindi pa rin ako kumbinsido hanggat hindi ko ulit narinig, Angelo.
1: Oh, Angelo.
2: At hindi mo siya dadalhin sa kapamilya din.
1: Yan, tama. Actually, Angelo, pati si Sak, hindi niya narinig kasi naka-off siya nung tumawag si Labi. So, dalawang tao yung naghihintay sa'yo dito. Hindi lang dalawa, actually madami. Kaya, kailangan makapag-selfie tayo sa Kapamilya Day. Yun talaga. Pag talaga dun sa Kapamilya Day, sa July 18, ay nako, talagang ibabash ko yung lahat ng mga nagduda.
2: Ilibre ko si Angelo at si Lavi nung ano, nung Bergeran dun sa Malate.
1: Ay, grabe, Bergeran. Ako, sige, sagot ko na massage. Oh, para lang talaga. Para lang talaga pumunta, sagot ko na massage kung saan man nila gustuhin doon.
2: Teka, doon para man sa tapat nung Caloocan Sports Complex, meron doon ano, Magarabong Mall.
1: Oh, ah, meron doon. Oh, ayun.
2: Meron doon. So, marami tayong pagpipilian doon.
1: Sige, magturo sila doon. Basta nandun sila. Kung bahala sa kanila. Oh, ayan na, Angelo. Ah, baka sabihin mo na naman eh, mahal ang pamasahe. Yun kasi yung, ano, yun yung dinahilan niya. Kaya sabi niya...
2: Mahal pamasahe? Saan ba galing? Eh, mas mahal pamasahe pa Hong Kong.
1: Sabi nga niya kasi mag-aano daw sila yung tawag dito. Hindi siya makakapag-drive kasi parang di siya familiar. Eh, so mamamasahe sila, magbubuk daw sila. Sabi ko, kung saan ka nga pumupunta doon, ay doon na ano ka sa pamasahe. Baka sagutin ko na rin yung pamasahe. Para lang dumating. Hello. Oh.
2: Mahirapan lang siya magmaneho dito kasi mas masigip kalsada dito sa ayun North Caloocan.
1: Yun nga, kasi ayaw daw nila.
2: Saka baliktad yung humps.
1: Pag-ganon, ibig pa ganon.
2: Oo, basta pa ganon. Pero correct. Hindi ka mawawala kasi meron ka namang Google.
1: Yan, oo. Oh,
2: so, maluwag ang parking.
1: Gusto mo ako pa magpa-park sa'yo dun eh. Ako pa magsenya-senya sa'yo dun. Para lang talaga makapag-ano tayo. Makapag-selfie tayo eh. Pero abangan natin, pero parang tulog eh. Hindi nag-chat-chat mula kanina. Ikaw, ito, ano ang, bukod sa ngayon mo lang nalaman na tumawag si Labi, ano pa ang bagay na ngayon mo lang nalaman?
2: Ito na-realize ko, nabasa ko kasi ito kagabi, Kuya Dan.
1: Mm.
2: Pero sana, ano, di pa naman siya ganun ka-verified. Pero isi-share ko na lang din sa inyo. Kasi feeling ko na-experience nyo na rin ito, Kuya Dan.
1: Sige.
2: Pagka nasa fast food ka, di ba nauso ngayon yung dipindot?
1: Yung
2: order ka. Hindi ka na pipila dun kay ate.
1: Correct. Na
2: magbibigay ka ng order. Magpipindot-pindot ka.
1: Mm-mm.
2: Tapos, di ba may lalabas ang number. Na number mo ng order. Basta lalabas sa screen, nakalagay doon, ano, now preparing.
1: Now preparing doon sa pinindot mo. Sorry, wait lang. Mamaya mo ituloy. May kasalanan na ako kay Lajir mo. Kanina pa sila may inaayos doon kasalanan ko. Plan na i-off ko pala dito. Okay, sige. Ituloy. Yung tawa kaya hindi lumalabas na. Sabi niya nasisiraan na daw sila ng bait doon sa loob kung anong gagawin. Kasalanan ko pala, okay. Na-off ko pala. Okay.
2: Di ba mo yun yung narinig ko may kakaibang tunog?
1: Oo, yun tumawa, di ba? Kasi tinitesting na. Okay, sorry akin. So, okay. Kasi kailangan ko sabihin para makapag-focus ako sa kwento mo. So, sa pinipindot, anong lumalabas? Waiting.
2: Di ba? May lalabas na number na. Now preparing. Kumbaga, pinaprepare na nila.
1: Correct. Oh.
2: Ngayon, sabi, merong medyo nag-viral dun sa social media na yun. Ilalagay nila yun dun sa now serving na, di ba? Pag now serving na, pwede mo nang kunin, lalapit na.
1: Correct, siniserve na. Oh.
2: Ay, naranasan ko rin kasi yun. Lalapit ako dun, wala pa.
1: Pero naka now serving na.
2: Wala pa naman talaga. Minsan, parang floating yung number mo, na wala siya dun sa preparing. Wala din siya dun sa serving.
1: Okay.
2: Ngayon pala, ako yun, sabi, meron pala daw yung ano, may parang incentive something. Kumbaga, pag mabilis mo siyang ililipat from dun sa order, papunta dun sa naiserve mo na.
1: Oo. Kung sino
2: meron daw something ang mga manager dun.
1: Kaya parang laging napupunta agad sa now serving kahit wala pa naman.
2: Kahit wala pa naman. Ngayon, dun ako medyo na...
1: Unfair.
2: Kaya ako na-trigger dun. Kasi yung una mong bungad kanina, di ba? Yung rant natin dun sa mga pushka.
1: Correct.
2: Ngayon, kaya nga ako nag-fast food. Kasi fast.
1: Correct. Oo.
2: Hindi ako lalapit dun sa counter para hanapin yung order ko ng 20 minutes na.
1: Correct. At saka... Saka panglilin lang ang tawag dun, di ba? Hindi kung ano lang. Kasi... Siyempre, tatayo yun eh, di ba? Pag nakita mo, nasa serving na, tatayo ka, di ba? Tapos mag-aabang ka na dun. Kaya pala, makikita mo, ang dami yung nakatayo at nag-aabang na dun kasi nakikita na nila yung number nila dun, di ba? Tama yun, di ba? Lumilipat yung number na yun eh, di ba? Tama. May ganang
2: parang
1: pala.
2: Parang ando lang yung technology, pero bakit hindi sumabay yung pagiging makatao natin dun sa teknolohiya ngayon.
1: At saka,
2: ba't nila tayo lolokohin?
1: Kung gusto nilang tumaas ang incentives nila, edi bilisan nyo talaga. Di ba? Anong problema doon?
2: Kung panibigay nila yung fast food.
1: Oo, correct. Kumbaga, practice what you preach. Kung anong nilalabas nyo doon, dapat ganun talaga yung nangyayari, di ba? Para patas tayo, di ba? Parang ganun.
2: Oo, kaya minsan, mayroon pa ako isang instance na alala ko yun kasama ko si Marian P. Ay, wala kaming choice. Medyo kailangan namin mag-fast food. Di nagpindot-pindot ba doon sa screen? Ang advantage naman ng dipindot, kumbaga may oras kang makapamili, di ba? Okay naman yun.
1: Okay.
2: Ngayon, pagdating doon sa counter, meron pa lang hindi available.
1: Oo, yan. Narurasa ko rin
2: yan. Okay lang naman. Okay, sige, palitan natin.
1: Tama.
2: Ngayon, ayaw nilang palitan dun sa counter. Gusto nila, pinaood sa amin dun sa kiosk.
1: Ibabalik sa'yo sa kiosk. Oo, balik ka daw dun.
2: Ay, kung bakit namin kailangan ulitin? Ba't di mo na lang, kuya, pakitanggal na lang din sa'yo?
1: Oo, nagkagalit talay. Oo, tawa.
2: Isang item lang yung papalitan.
1: Oo, tapos babalik ka ulit dun, tapos pipindot-pindot ka na naman, di ba?
2: Si Marian B, bumalik dun sa kiosk.
1: Oo.
2: Ako lumabas ako, kumuhanap ako ng pares dun sa likabulang kalsada.
1: Hindi kinaya, nagpares na lang.
2: Hindi, medyo masama yung loob ko talaga nun. Doon sa may kabilang kasada, nakikita ko na yung mga tok na yun. Yung isa-isa, dalawang stall, marami sila.
1: Doon na lang.
2: Inuno ko yung tok na yun.
1: Hindi, tsaka...
2: Tapos, tapos kumain ako ng pares pagkatapos.
1: So, hindi ka na talaga nag-fast food? Talagang ano ka na, lumabas ka na lang?
2: Hindi, bumalik ako doon. Nung tinawagan ako niya mga rin, sabi nang gano'n ba yung order. Busog na ako. So, ininom ko na lang yung ice cream.
1: Oo, tama. Hindi kasi, syempre dapat kasabay niya mga ganyang advancement. Ay yung, pati yung mismong operation sa loob ay sumasabay. Hindi yung mema lang na, tingnan nyo, mema ganito na kami, di ba? Eh, kung maglalagay lang din kayo ng ganyan at i-introduce nyo sa tao na yan, dapat functioning well yung mga bagay na ganyan, di ba?
2: Lalo... Hindi ko maintindihan ko yun, hindi nila mapalitan dun sa screen.
1: Pwede naman yun
2: eh. Hindi ko alam kung bakit hindi ang haba pa naman order. Alam mo yung antagal namin namili.
1: Uulitin
2: namin ulit yun.
1: Correct. At saka alam ko pwede naman yun. Kasi di ba pumapasok nga sa kanila yung orders eh, di ba? So, dapat editable sa kanila. Hindi ko din alam. Hindi ko pa naman na-try.
2: May sinasabi siya na parang yung papel ba yun? Kailangan mapalitan doon sa printout. Hindi ko naiintindihan eh. Parang medyo na-off ako.
1: Tama. Kasi parang kahit naman ako mas nasarapan ako doon sa Paris na kuneta niya. Parang gusto ko talagang mag-Paris. Parang gusto ko talagang mag-Paris mamaya pag-uwi. Oh, pero hindi. Ako, yung unang kuneta mo na part, medyo naano din ako doon. Kasi, kumbaga sila lang yung makikinabang doon. No, na patagupan, tinatago nila sa customer. So, hindi dapat ganoon mga mga sir.
2: Dapat ganoon. Pero, to be fair naman, baka may nakikinig na mga manager, di ba? Tawag kayo kay Kuya Dan.
1: Correct.
2: I-kumpirmahin nyo o tingnan nyo, di ba?
1: Tama, oo. Pwedeng-pwede. Naging dulugan patuloy ako dito ng mga, ng mga manager. Pero pwede, pwede naman. Kasi syempre, ito naman eh, nabasa ni Marvin at saka parang na-experience nga ng iba. So, why not? Oo, sabihin niyo. Tapos, mag-question, mag-ano din kayo, mag-answer din tayo sa question of the day. Para masaya, okay? Meron pa? Meron pa, Marvin?
2: Meron pa, pero susunod na lang. Kasi
1: okay,
2: pinagpipilihan ko kung yun yung entry ko o yung tungkol na sa umutang sa akin.
1: Oo nga eh, parang hindi, i-reserve mo yan dyan sa umutang para ano, para i-reserve mo sa utang na episode yan, okay? O, sige.
2: Nagparamdam kasi siya.
1: Ay, nagparamdam. Ah, may follow-up. Alam niyo naman ako, gusto-gusto ko yung mga chismis na ganyan. Nabubuhay ako sa ganyan eh. Sige, bigyan mo ko ng konti dyan. Bigyan mo ko ng konting chismis. Ano lang yan, nagparamdam yung umutang sa'yo.
2: Nagparamdam siya kasi nalaman ko na may nautangan ba siyang isa na nalaman ding may utang sa akin.
1: Wait a minute. Nagparamdam siya kasi yung inutangan niyang isa ay may utang
2: nalaman
1: din sa'yo.
2: Nalaman na may utang din sa akin. Ngayon, parang...
1: Ah, okay.
2: Komplikado kaya dun. Masusunod na
1: kaya nga eh, kasi... Tira mo, nakapikit ako. Ini-imagine...
2: Parang ang komplikado na
1: lang. Oo nga, ini-imagine ko. Sabi ko, sino yung may utang na... Sige. naubusan ako ng brain cells sa pagkakasangasanga ng utang. Sige. And next time, may i-detalye mo yan kung ano nangyari dyan sa mga sangasanga utang na yan. So, sige. Ano na lang ang awitin na ipi-play natin para sa inyo?
2: Meron ka bang The Song of My Life ni Miss Nora Honor?
1: Nora Honor, The Song of My Life. Teka, tingnan natin. The Song of My Life. Petula Clark lang ang lumabas sa amin dito.
2: Okay, pwede na. Sige, okay. Petula Clark.
1: Okay, sige. Ito na, kasada na. Maraming salamat, Mabin. Good morning. Pati dyan kay Marian, naririnig ko sa background. Natatawa-tawa.
2: Batiin ko lang si Marian Bireda ng mabilis.
1: Oh, sige, go. Ano happy bakit?
2: Happy graduation sa 5-day course niya.
1: Ah, akala ko may laman eh. Grabe man, chismis. Ay, congratulations. Saan yan? Ano yung pinasukan mo na ano na yan? Five
2: days. Crash course lang ng hospital design.
1: Ano yun? Hospital design? Ano?
2: Oo, hospital design.
1: Ano yun? Anong ginagawa dun? Ah, para sa ano? Sa ano pa din?
2: Sa mga architects.
1: Okay. Uy, very, very nice. Maganda yan. Congratulations. Happy graduation sa iyo. Dapat pala ang kanta mo ano dito eh.
2: Thank you.
1: Ano bang magandang kanta sa graduation? Farewell to you. yun yung kinakanta pa graduation eh. Five days lang nagpe-farewell to you. Nako.
2: Tapos, pwede din nung college, kaya rin pala magkaklase.
1: Oo, di ba? Akala mo talaga kung makasipags na nalaman. Sige na, maraming salamat sa inyo. Good morning, Marvin at Marian.
2: Thank you,
1: Rita. Thank you, thank you. Mula yan sa North Caloocan, si Marvin ang ating nakakwentuhan. Oras 2:33, magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember your music.

0: sariling atin.
1: OPM Hits!
0: OPM Hits! Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
2: Walong minuto bago po mag-alas tres ng umaga, mga awiting ating paborito ang ating napakinggan. Sana dyan ang Bato sa Buhangin ng Cinderella, Paglisan ng Colored Red at ang mga song requests sa atin. Magandang morning sa mga kasama pa rin natin sa mga sandaling ito. Hello, hello po sa inyo. Welcome sa programa. Halina po kayo at pwede pa. Habo lamang, mag-comment lang, pwede yan. Babasahin natin yan. Basta tungkol sa topic natin, nadudugtungan ninyo ang mga salita. Ngayon ko lang nalaman. Ano ang mga bagay na ngayon nyo lang nalaman, ha? Ito, I guess. Ito, feeling ko ngayon nyo lang to nalaman. Ngayon nyo lang nalaman na pwede nyo nang makuha, mabasa ang mga balita diretso sa inyong mga messenger. Aha. Dahil kapamilya, sali na po kayo sa DZMM Teleradio Community sa Messenger. Dapat may sound effect. Blank, blank. Pa sound effects dyan eh. Sa ating bagong broadcast channel, diretso na po sa inyong inbox ang mainit-init na balita at talakayan. At pwede pa kayong mag-react, sumagot sa polls at i-share sa inyong mga kakilala. At matatanggap nyo rin po ang updates na kumpirmado at sigurado. Ang gagawin lamang mamaya, sasabihin ko sa inyo kung anong gagawin. Kasi mamaya pa, andyan na yan. Ayan. Ang gagawin nyo lamang ay i-scan ang QR code. Mamaya, hintayin ninyo, lalabas dyan ang QR code sa inyong mga screen. Sa lahat ng mga nanonood sa DZMM Teleradio. In just a matter of minutes ay lalabas na dyan ang QR. Huwag nyo i-scan ang mukha ko, walang lalabas dyan. Mamaya, sandali lang. Oo, yung kapamilya DZMM Teleradio Messenger na broadcast channel, no? Ibig sabihin dyan, wala na yung QR. Ano, napanis na yung QR natin, hindi na lalabas. I-search na lang nila. Pambihira kayo, wala na, hindi na ano. Baka Gcash ko ilagay ko dyan, sige kayo. Wala. Gcash daw ni ano, Gcash na lang ni Girbo ilalagay. Oo. Wala pa lang QR na. Ano ba naman yan? Sabi ko pa naman, iscan yung QR.

0: Hanapin nyo na lang. I think searchable naman yan, ano, DZMM Teller. Hindi mo din alam yun. Ito si Jirbo, porkipalis na, wala nang alam eh. Hindi yung, yung QR, nailabas na yun kahapon ha, ba't nawala na? O, i-search nyo na lang. O, I think lalabas naman yan. DZMM Teleradio Community. Isa yung, ang tawag yan, broadcast channel. O, kung saan, diretso. Pag nag-join kayo dyan, wala naman kayo ibang gagawin. No? Pag nag-join kayo sa mga ganyan, hindi kayo makareply. O, literally ay tanggap lang kayo ng tanggap ng mga pumapasok na mga information. So kung gusto ninyo, kayo ay nauuna sa mga information at mga balitang kumpirmado at sigurado, mag-join na kayo dyan, okay? La talaga? O sige, QR ko na lang ilalagay ko dyan. Tapos padagdagan na lang hunan lang. Wala. Sige, wag na lang. Basa na lang ako ng comments naman ninyo dito sa ating Facebook page. Ang katanungan, ngayon ko lang nalaman, sabi ni Miss Flor Delisa de la Cruz, sa akin ngayon ko lang nalaman na uuwi pala silang lahat para umattend sa birthday ng tiyahin ko from abroad. Salamat Kuya Danoy, nakakatats naman yung... Tats! Bye, tats! Nakakatouch. Surprise ho yan, Miss Blarderisa. Sinurprise kayo. Sino yan? Mga anak ninyo o mga kapatid ninyo from abroad? Oo, no? Yung bigla mong nalaman. Aba, nandito pala kayo. Eh, halina kayo. Pumasok kayo dito sa bahay. Oo, pagka may mga kamag-anak ang nakakaiyak yun eh, pag sa TikTok yung mga nang susurprise ng ano, nang susurprise ng balik dito sa Pilipinas sa mga mahal nila sa buhay, mga parents nila, mga lolo't lola. Minsan nakakabaliw mag-TikTok eh. Oo, kasi halimbawa, kasi ginagawa namin ni Mrs., nagsesendan kami ng ano, no? Sinesend namin yung tawag dito. Yung mga video, di ba? O, good morning sa mga may kasendan dyan ng mga link sa TikTok. Tapos gagawin namin, pagka medyo patulog na kami, manonood kami lahat ng mga pinagsisend namin sa mga accounts namin. Nakakabaliw minsan manood kasi mamaya iiyak ka, nakakaiyak yung ano, biglang mamaya nakakatawa na naman. Parang baliw. Oo, pabago-bago yung mood. Kasi may mga video na sobrang nakakaiyak, tapos biglang mamaya tatawa, mamaya iiyak ka na naman. Ikaw, Tin, may ka sendan ka pa ba ng link sa TikTok o wala? Nakita ko kasi si Tin eh. Magandang umaga ho sa mga iniwan ang kanilang mga karelasyon dahil sila ay nabibisi sa trabaho. Oo, magandang umaga sa mga may inaaral. Oo, at dahil sila ay makakaharang sa pag-aaral ng mga bagay-bagay, wag na lang, oo, wag na lang kayo dyan. Good morning sa mga nagpunta ng Palawan para mag-soul searching. Bakit? Okay lang yon. Ano ka ba? Ganun ang natural na proseso. Oh, di ba? Ano ba? Si Tin, lagi nyo na lang iniiwan. Iniwan na nga nung... Hindi ko alam kung siya yung iniwan, pero mukhang siya yung mangiiwan eh. Mukhang siya yung nang iwan eh. Parang mali ka naman dun. Sabihin mo, iniiwan ka. Parang ikaw naman yung nang iwan. Parang sabi mo... Sabi mo, Kuya Dan, parang hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang wala na talaga eh. Parang ganun. Oh, pero sila sa cut gear, ano, iiwanan ka na din. Kaya mo na yan. Ilang buwan ka na, pwede na yan. Oh, galingan mo na lang. Oh, bawal na yung ano. Bawal na yung nalolost kailangan. Tsaka nandiyan naman si, oh, si Paolo. Yung isa, nasan ba yung isa? At si Paolo nandyan, oh, di ba? Oh, lost in space. Lost in space. Ano yun? Lost. Grabe naman kayo. Wala nga ni. Oh, hindi nga nakikita nga ni. Oh, galingan nyo na lang dyan kasi wala, iniwan kayo ng dalawa. Nagsialis yung dalawa. Oh, wala na. Wala na mga tatawag. I think wala na kasi isang minuto na lang. Alas tres na. Kala ko ba puno na? Tapos biglang nawala. Ay nako, wag na nga lang, wag na, uwi na nga lang ako. Nagtatampo na yung anchor, bahala kayo dyan. Isang minuto bago mag-alas tres ng umaga, mamaya sa ating pagbabalik, more comments from our Facebook page, yan ang ating babasahin. Siyempre marami pang tugtugan yan. Hanggang dire-diretso na tayo sa Yugyugan. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... Oy, alas 3 na po ng umaga.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Napakinggan natin at nag-enjoy tayo sa mga awiting Nothing's Gonna Stop Us Now ng Starship, It Must Have Been Love ni Rosette, I Want to Know What Love Is ng Foreigner, and Light and Shade ng Fra Lippo Lippi. Sa oras po nating 3:23, June 27, 2026, yan po ang araw natin today, Sabado morning. Hello, hello sa mga kasama nating nagwo-work pa din. Oo, okay lang yan. Tuloy-tuloy lang tayo dito. Sasamahan ko naman kayo hanggang maya-mayang 4 eh. So, meron pa rin kayong kadamay sa puyatan. O, ito naman, basahin natin mga comments ninyo sa ating Facebook page para sa ating katanungan sa huntahan natin ngayong umagang ito. Dudugtungan nyo lamang, ngayon ko lang nalaman, ano nga ba yan? Sabi ni Angel John Cardenas, good morning Kuya Dan, listening to your program from Alaminos, Laguna. Pa-request po ng song na On This Day ni David Pomeranz. Magiging ako ng On This Day. On This Day. Bilis kumanta. Question number one, ngayon ko lang nalaman na hanggang ngayon na lang ang enrollment para sa pasukan. Hoping na makayanan ko tong deployment namin, mga fourth year BSED, social studies para practice teaching, hoping na mairaos namin ito. Kayang-kaya niya yan. Siyempre naman. Kuya Dan, pa-shout out sa mga klasiko at prof ko sa San Pablo Colleges, pati na sa mga Cardenas at Magampon family. Sabi yan ni Angel John Cardenas. Simon Wright, ngayon ko lang nalaman na ang tatay ko ay nakipagpalit na pala ng kotse. Bakit di mo nalaman agad? Same name, different color. May-ari siya ng Jeep Cherokee, which used to be a shade of gray but is now all black. Mukhang gusto ko naman. Sabi niya, magandang weekend Kuya Dan, stay safe. Parang gusto ko din yan. Patingin nga, ang ganda naman niya. Grabe naman yan. Baka naman nagpapintura lang yung tatay mo. Eh, so ganda. Jeep Cherokee. Cherokee ba yun? Cherokee. Sabi ni Nida, kaya biyap abutan, magandang umaga Kuya Dan. Ay, ikaw ay parang isang awiting pantulog. English to eh. You know, you are like a lullaby that I can't sleep without. Oh, salamat po. Sa lahat ng lullaby ako yung maingay. Thank you. Have an awesome weekend ahead with your Angelica. Isa inyo din po. Maraming salamat. Oo, lagi kayo nandyan at nakikinig pa rin araw-araw. Mary J. Nunez, pagbati sa isang magandang umaga, sana magkaroon ng magandang araw. Sa inyo rin po, Miss Mary Jane. Gloria Martinez Elagong, now ko lang nalaman ang sarap ng may nagmamahal ng mga anak. Feel ko dahil senior na kami, kahit hindi ko sila kasama, mahal na mahal kami. Ayaw na mahirapan ang tatay nila dahil manual ang kotse namin. Pinalitan ng, pinalitan ng Territory Panther Blue Hybrid Automatic. Grabe naman yon. Ganda. Sobrang saya namin. Thank God, so blessed talaga. Dama ko now ang saya kahit sobrang hirap. Wow. Deserve niyo po yan. Oh, dahil kayo ay nakapagpalaki ng mga anak na... Kasi ganun eh, pagka binabalik sa'yo ng anak mo yung ano, yung pagmamahal at lahat ng blessing na natatanggap nila, ibig sabihin, you've done a great job. Congratulations. Dora Fiesta Santos, good morning Kuya Dan, till next week. Uy, salamat. Salamat po. Enjoy your weekend kayo din po. Si Tita Nel Castillo Panganiban ay rumi-request ng kantang Because You Love Me. Sige nga, pahingin ako ng Because You Love Me. Celine Dion. Oo. Tita Nel, sa inyo ba yan o si Moira ba ang nagre-request niyan? Ang nanay ni Moira na si Tita Nel. Maraming salamat Tita Nel sa pagsama palagi dito kahit na iniwan kami ng anak ninyo. Umalis na yung anak ninyo, may susunod. May sumunod sa yapak ni Moira. Sabi ni Vanya, hi Kuya Dan, ngayon ko lang nalaman na yung isa sa mga cats ko dito sa shelter namin ay sobrang sweet pala at gumawa pa ng biscuit sa harap ko. Noona kasi sobrang mahiyain siya at palagi lang nakatago sa donut shape niyang bahay. Ngayon nag-a-approach na siya sa... Nag-a-approach? Kulang na CH. Nag-a-approach na siya sa mga tao. Nakakatuwa lang kaya na i-share ko rin. Yun lang, happy weekend. Anong pangalan? Hindi mo nasabi yung pangalan ng cats mo na... Ng cat mo pala, isa lang pala. Ng cat mo na sweet. At paano siya gumawa ng biskuit? Galing naman niya. Si Sir Romeo, Bobby at Chance ng Team Bullets, bumabati ng good morning and have a nice weekend. Sa inyo rin po, Team Bullets. Hello, hello po sa inyo dyan. Magandang araw. Miss Maria Dulce Orate, ngayon ko lang nalaman na nauubusan din ang laman ng aking utak. Wala akong maisip, Kuya Dan. Next Tuesday na lang. Pwede naman yun. Oh, it's the thought that counts. So, salamat po. Sabi ni Erlinda San Andres, ngayon ko lang nalaman na Sabado na pala kung hindi ko pa narinig sa inyo. Pag busy po kasi ako sa gawain bahay, hindi ko na naiisip ko anong araw na. Nalaman ko na lang pag nanonood ako sa TV. Hindi ko na tinitingnan ng kalendaryo. Pag hindi maligo na ang mga anak ko maaga, yan ang araw ng Linggo na walang pasok. O tsaka dito naman eh, kung lagi naman po kayo nandito nakatutok, mamomonitor nyo yan. Oh. Si Miss Joe Bueno, nag-good morning. Ngayon ko lang nalaman na habang may buhay, may pag-asa. Ba't ngayon lang? Matagal na yan ah. Pwede mo pa-request ng habang may buhay ni Wensi. Thanks po and happy weekend. Maraming salamat po. I think naubos na natin. Oh. Si Miss Fatty ay baka makatulog na daw. Sabi niya, as usual, pogi driving lang. Yes, pogi driving lang tayo. Good morning sa lahat ng mga pogi driver dyan. Ibig sabihin nun, hindi mabilis. So, pogi lang, di ba? Yung pagka pogi, di ba? Pag nakakita ka ng pogi, sobrang chill lang, di ba? Parang, oh, okay, chill lang tayo. Ganun lang. Oo, wag yung mga, pagka masyadong rat-rat mag-drive, hindi yung pogi. Oh, alam niyo na kung anong kabaliktara ng pogi. Pagka ganun ka mag-drive, edi... Alam na dis. Maraming thank you sa inyong mga kasagutan, sa lahat ng mga nag-comments, tumawag. Oh, kung may hahabol pa, ihabol nyo yan. Oras natin, 3:30 na po ng umaga. Ilang paalaala sa ating pagbabalik. More tugtugan at yugyugan. Dito pa rin yan. So remember your music.
0: Remember your music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Mga kapamilya, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado yan, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo! Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Meron dyang libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. Meron din po dyang livelihood workshop para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nila Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621, Aja, at pagpatakbo ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters. At sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Ito po ay first come first serve, mga kaserbisyo, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo! Bakit mo ko binibidyo dyan? Saka, kala mo ka dyan, pabidyo-bidyo ka pa dyan nalalaman. Magandang umaga po mga kamamilya, mga kaservisyo. Bakit? Oh, binibidyo kasi ako ni Zach eh. Siguro, kinakapture niya yung moment. Oo, kasi nga, palis-alis pang nalalaman. Magandang umaga, oras natin, 3:43 na. Huwag mawawala ha. July 18, Sabado, Caloocan Sports Complex. Huwag mawawala, si Sak lang tsaka si Girbo ang mawawala. At matitira si Tin at si Paolo. Ay, grabe naman yung pag-graduate nitong dalawa. Dire-diretso yung dire-diretso labas ng gate yung pag-graduate. Oo. May masasabi ka ba? Ano masasabi mo? Last Saturday mo na ngayon. Wala ka ng chance ang gawin ulit. Ito na yun, last Saturday mo. Baka may... One word lang. One word, anong masasabi mo? Dali. Isa lang. Sabi mo nga, one word nga lang, anong masasabi mo sa Remember Your Music? Dali na. Ang tagal naman, binibigyan na nga ng time eh. One word lang. Ano? Dali. Ano?
2: Happy.
1: Happy?
2: Happy.
1: Happy ba kami? Ha? Happy daw siya, happy daw siya. Sabi ni Tin, paano naman kami eh? Problema nyo na yan. Oo, oh, iniwan kayo nitong dalawa. Oo, oh, nagsabay pa. Ano?
2: Siya daw yung senior.
1: Siya daw yung senior. Oh, ikaw na daw ang senior ngayon, Tin. Pinasa na sa'yo ang corona.
2: Papalaban pa.
1: Oo, nag-chill pa. Biglang naging si Tin na bigla yung leader dito. Okay lang yan. Ganun talaga. Ngayon mo lang nalaman na ikaw na ngayon ang in-charge, Tin. Kaya mo yan, ha? Kaya niyo yan. O siya, maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan. Mula pa kanina. O hindi pa pala ako masyado magbababay. O kasi dapat ang gawin natin ay gisingin ang mga natutulog. Dahil sa oras nating 15 minutos bago mag-alas 4 ng umaga. Yung mga may mga agang appointment dyan, galaw-galaw na. Yung mga babiyahe pa. Gising na, bango na. Yug-yug na.

June 27, 2026, araw po ng Sabado. Good morning! Maraming salamat sa pagsama kay Kuya mula pa kanina alas 12. Hanggang ngayon, ang oras po natin? 4 na minuto na lamang, alas 4 na. Thank you! Next Tuesday ulit, kwentuhan tugtugan tayo. Susunod na, yan tayo kasama si Noel Alamar at Dennis Datu habang inyong Kuya Dan, exit na muna, okay? Bilang weekend na, no? Gawin ang mga bagay na gusto at kailangan gawin para naman kahit papano maging productive ang ating weekend. Magpahinga, huwag kakalimutan, okay? Until then, kasama ninyo nag-iisang Balbasaradyo, ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here when remember your music. Happy Saturday, everyone! Ingat lahat, kapamilya! Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kaisaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Ngayon, noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras!
1: Hoy! 402!
2: Saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang bantang palalampasin, hitik sa istoryang di ka mabibitin. Yan tayo! Yan tayo! Yan tayo!

0: Dennis Datu. Dennis Datu. Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino.
1: Yan tayo!

0: Alas 4 na, gising na. Good morning, Pilipinas! Ito ang programa na maghatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar.
1: Hoy, ang bilis ng araw, 27 na sa buwan ng Hunyo. Maya-maya po ay buwan na ng Hulyo.
0: Mm-hmm.
1: Napakabilis ha. Parang kailan lang tayo nagsisimula ng buwan ng Hunyo, patapos na naman.
0: Oo.
1: At ang dami pong naganap talaga nito na araang linggo, nitong buwan ng Hunyo. Napakarami.
0: Mm-hmm.
1: O, diba? So, mamaya po ay pupuntahan natin ang mga naglalaki ang balita na pumutok sa mga lalawigan dito po sa programang Yan Tayo. At nasaan ka man sa Pilipinas, ay tatampok po namin ang mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon sa kabila po ng magulong sitwasyon ating bansa. Anumang pong panahon. Ako po si Dennis Dato.
0: Mm-hmm. Ayan. Samantala, nasan ka man sa Pilipinas, bida ang kwento ng Pilipino dahil...
1: Siyempre, yan tayo.
0: Yan tayo.
1: Oy, may lindol kagabi sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental, magnitude 6.6. At naramdaman yan hanggang sa Sarangani Province General at Santos. General Santos City.
0: May, aftershock ba yun?
1: Hindi pa natin alam kasi may mga, sabi ng P-Box, expect aftershocks at damage sa nangyaring pagyanig.
0: Mm-hmm. Yan. Ayan. Samantala,
1: sa oras po nating 4:05,
0: narito muna ang mga balita.
2: Masyado na mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
0: Simulan natin ang pagbabalita sa Ilocos Norte. Mahigpit nang ipatutupad simula Hulyo 1 ang regulasyon sa paggamit ng electric vehicle sa Vigan City, alinsunod sa City Ordinance No. 9. Ayon sa pamahalang lungsod, kinakailangan 18 years old pataas sa mga driver at dapat ay ligtas at maayos ang kondisyon ng kanilang sasakyan. Naku, napakarami mga bata ako nakikitang e-bike sa highway pa. Layunin ng ordinansa na mapanatilang kaligtasan sa kalsada at maayos sa dali ng trapiko habang marami ang gumagamit ng e-bike, e-scooter, e-trike at e-tricycle. Motorcycle, pinapayuhan ng mga gumagamit ng mga e-vehicles sa sumunod sa batas trapiko, magsunod ng helmet, iwasan ng overloading at huwag gumamit ng cellphone o magmaneho habang nasa impluwensya ng alak o droga upang makaiwas sa multa na 200 hanggang 1,000.
1: Chug-chug! Sa Quezon, gilawaran ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng Drug Free Workplace Certification ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon at mga ospital sa ilalim ng Quezon Provincial Hospital Network. Ginawa ng PDEA kay Quezon Governor Helen Tan at mga miyembro ng sangguniang panlalawigan kaya hindi ng mga department heads ang pagkilala dahil sa mahigpit na pagsunod at pagpapatupad ng mga polisiya para sa ligtas at drug-free workplace sa ilalim ng mga patakaram at pamantayang itinakda ng Dangerous Drugs Board o DDB. Kabilang sa kinilala ang 15 ospital sa ilalim ng Quezon Provincial Hospital Network na kinabibilangan ng Quezon Medical Center at QPHN sa Infanta, Polillo, Sampaloc, Mauban, Candelaria, Unisan, Catanawan, San Francisco, San Narciso, Alabat, Atimonan, Gumaca, Lopez at Ginayangan. Samantala, sa Bulacan, nauwi sa engkwentro ang pagtugis sa mga otoridad sa mga muniming hold-upper na sakay ng isang van sa southbound ng North Luzon Expressway sa May Bukawe, bandang alas 5 ng hapon, kahapon po yan. Sugatan ng tatlong suspect na pamamangha sangkot umano sa serye ng pang-hold-up sa mga mini-mart sa Magalang, Pampanga at Victoria Tarlac. Sa follow-up operation na mataan ng mga otoridad ng sasakyan ng mga suspect sa Rosales, Pangasinan, kaya sinundan nila ito hanggang umabot niya yan dyan sa NLEX. Pagdating umano sa May Bukawi Toll Plaza ay pinutukan na agad ang mga tauhan ng SWAT na nakaabang. Hinihinalang sangkot din ang mga suspect sa serye naman ng nakawan sa Calabarzon Region.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Yeah, siguro eh, kasama ng mga nahuli sa Lipa ba yun?
1: Oo, oo na, nang hold up naman sa isang grocery store sa Chaong, Quezon.
0: Ayan, samantala sa Dumaguete City, ikinatuwa ng mga opisyales ng Negros Island Region, kabilang ang Sikihor, kasama ang kinatawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga katuwang na sibilyan, ang inisyatibo ng Philippine National Police na gawing mas ligtas ang rehiyon sa pamamagitan ng 911 hotline. Ito'y matapos ilunsad ng Police Regional Office NIR sa pamumuno ng Regional Director Brigadier General Romano Cardino ang Safe NIR Dial 911 sa Negros Oriental Convention Center. Ang SAFE na nangangahulugang Seen, Appreciated, Felt at Extraordinary ay isang pinagsama-samang sistema ng pagtugon na naglalayong magbigay ng mabilis at lokal na serbisyo ng pulisya at emergency response sa buong Negros Island at Sikihor. Ayon kay General Cardino, nagpapakita ng positibong resulta ang paggamit ng 911 para sa agarang paghingi ng tulong sa pulisya sa Negros Occidental kung saan unang ipinatupad ang programa. Aniya, gumagana ang sistema tulad ng isang call center hub sa Maynila kung saan ang mga operator na tumatanggap ng mga emergency call kapag natatanggap ang impormasyon, agad itong ipinapasa sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa lugar ng insidente upang makapag-responde sa lalong madaling panahon.
1: Samantala sa Tacloban, kinilala po ng Boy Scout of the Philippines, Leyte Council, ang kapayanihan at hindi matatawarang sakripisyo ni Scout Chris Lawrence Pavian na ibinubis ang buhay para maprotektahan ang mga kaklase sa naganap na pamamarili sa San Jose National High School na nag-iwan po ng 3 patay na estudyante at mahigit 20 sugatan. Base po sa resolusyon, ipinakita ni Pavian ang kakaibang tapang at presence of mind nang mabilis niyang isara ang pinto ng classroom habang papalapit ang mga armadong namamaril. Dahil sa kanyang katapangan, napigilan ang mas marami pang posibleng nasawi, subalit naging dalaman ito para siya ang mabaril at mapatay ng mga gunman. Tinutuloy ngayong bayani ang 15 taong gulang na si Pavian.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Panood mo ba yung video noon? Yung actual na yun, ano? Anyway, sa Cotabato City, 2 kataong nasawi matapos ang sagupaan sa pagitan ng magkalabang angkan sa Barangay Patot, Barangay Bayan ng Pahimudin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nag-ugat ang insidente sa matagal ng alitan ng 2 magkamag-anak na pamilya kaugnay na isang lupang ipinagkaloob bilang dote sa kasal ng isang dating mag-asawa na naghiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Nais ng lalaki na mabawi ang 2 ektaryang lupa na binigay niya sa pamilya ng kanyang asawa at matapos tumanggi, nauwi ito sa panalambang at palitan ng putok.
1: Sa Surigao del Norte, naaresto ng Philippine National Police Maritime Group ang 2 suspects sa illegal na transportasyon ng krudo sa bayan ng Claver. Naaktuhan ng Maritime Law Enforcement Team ang cargo vessel sa barangay Hayang Gabon na lulan ang 2,200 na litro ng diesel na nasa 1.1 million pesos ang halaga na wala naman sila mga maipakitang mga kaukulang dokumento. Nasa pangalaga na ng mga otoridad ang mga suspect, gayon din ang barko at ang nasabat na krudo.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
0: Hoy! Ang dami nating pag-uusapan ngayon, ano, sa kwentong Lion Dennis Dato. Bukal Dennis Dato, pupunta tayo sa Mountain Province sa Sagada dahil yung mga sobrang ani ng kamatis, aba, ay napapakinabangan dun sa Sagada.
1: Oo, hindi katulad dito sa ating mga naitatampok dati at nababalita sa Laguna, Maysiha, sa northern part ng Luzon, ay kapag tinatapon, nabubulok lamang. Ito, mabutit may actually may paraan naman talaga kaya meron. Pag sobrang dami talaga,
0: oo,
1: napakabagsak ang presyo. Kung ibabiyahe mo yon papunta sa mga
0: palengke,
1: palengke o sa ibang bayan o kaya ay dadal mo sa mga facility para i-process.
0: Lugi-lugi ka.
1: Kaya mas mo lang bibuti nilang itapon na lamang.
0: Itapon, no? Ipamigay. Mm-hmm. Ayan, tapos pupunta tayo sa Los Baños. Aba, dito pala, may gumagawa ng tsokolate.
1: Mm-hmm.
0: Oo, handcrafted at artisanal truffle chocolate ng Los Baños.
1: Oo.
0: Ayan, oo. Titikman natin yung artesan yan. Chocolate.
1: Oo. Ay bakit kaya artisanal? Di ba pag artisanal, gawang kamay?
0: Gawang kamay.
1: Oo, yun.
0: Kinamay.
1: Handmade, yan.
0: Kinamay, parang yung sampalok kinipil.
1: Ano kaya ang kakaiba dito?
0: Ano kaya ang lasa nito?
1: Oo.
0: Masarap kaya ito? At syempre yung mga regular discussion natin, patuloy po ang nararamdaman na tagtuyot sa iba't ibang panig ng bansa. Pupuntahan natin ang Catanduanes.
1: Yan.
0: Ay sila'y nananalangin, nakausap ko kahapon yung mga officialist doon. Nagdadasal
1: na. Namamalikluhod na, na magkaulan.
0: Oo.
1: Ay, ang Puerto Galera na nauna nag-declare a state of calamity.
0: Yes.
1: Ay... nakahanap kahapon ng deep well na isaayos nila
0: sa White Beach.
1: Sa may White Beach. So, at saka doon sa may Balatero. So ngayon ay nagkakaroon na ng supply ng tubig. So marami pang aayusin. At sana nga magtuloy-tuloy na magkaroon na ng supply ng tubig. Pero ang DSWD at ay nagpapadala na ng mga family food packs doon sa mga apektadong lugar dahil nga po sa matindi ang kakulangan ng supply ng tubig. Napadaan ako sa may Tamaraw Falls isang araw.
0: Oo, kumusta ang Agos?
1: Mahinang-mahina ang tubig.
0: Mahinang-mahina.
1: At ramdam talaga ang matindi taginit. Pero sabi ng kausap ko sa tourism office, medyo bumaba nga ang tourist arrival.
0: Yun.
1: Parang nung nakaraang weekend, nasa 1,000 lamang yung mga turista.
0: Abay ko, kunti ano?
1: Dati yan, tuwing weekend, umaabot ng 5,000, 9,000. So, pero sinasabi naman ng tourism office at ng LGU ng Puerto Galera, hindi naman apektado yung mga resort,
0: resort. Dahil may mga deep well nga sila doon.
1: May sarili.
0: Oo, may sarili. At I understand, ang pamahala ang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pamamagitan ng Governor Dolor, I think nagpadala ng assistance sa 1 million pesos ba para doon sa rehabilitation o pantulong doon sa kakapusan ng tubig.
1: Pangkudo, panghakot doon sa gagamitin ng mga truck.
0: Ayan, And yung Udalo Bridge, ano, nakita ko yung mga report mo sa wakas, after 3 taon.
1: Udalo Bridge, 3.5 years na natengga yan. Halos kalahati lamang ang natapos nung dating contractor dahil nga sa...
0: anomalya.
1: Kulang sa pondo.
0: Kulang sa pondo.
1: So ngayon, report natin, napansin ni Secretary Dizon.
0: Papalitan nga daw pangalan nun
1: So pinuntahan na nga ako na after by June dapat tapos. So binalikan ng Webes at isinama si Secretary Dizon at yun nga, natapos din. Tuwan-tuwan ang mga tao. At isa na lamang ang kulang yung bahagi noon yung Udalo Bridge kasi isang maliit na portion lamang na may problema. So natapos ito ang parte yon, yung Udalo Bridge parte din niya ng Puerto Puerto Galera Abradiilog Road, yung part naman siya northern section ng Mindoro Circumferential Road. So 20 point something yung haba, kilometro ang haba nitong Puerto Galera Abradiilog Road. At nabawasan naman yung hindi sementado dahil may natapos sa 2 kilometro. So ngayon ay nasa 7 kilometers na lamang yung sasementuhin.
0: Tatapusin din yun.
1: By mid-year ng next year. So by June, tapos din yon. At may pondo naman daw yon kasi ang naging problema, yung mga hindi na sementado, Discaya project yon. So pinalitan yung terminate, naghanap ng bagong contractor. So dumaan niya ako doon mula yung Puerto Galera to Udalo, ay sementado na, maayos na. Pagpasok lang ng Udalo to part ng Abradiilog. Yung talaga matindi.
0: Lubak-lubak
1: matitindi. Pero may portion-portion naman ang sementado. So, napakatalik. So, by next year talagang ayusin. So, dami na umeksa ng mga politiko.
0: Siyempre. Nung una, ayaw.
1: Wala, tinataguan ako. Ngayon, dahil turuan-turuan, hindi daw na project.
0: Ngayon po, mga kaibigan, pwede na pong daanan yung Udalo Bridge, yung mga light vehicle, yung motorcyclo, tricycle, yung gano'n. Yung mga truck at mga mababigat, yung mga four-wheel siguro, after ng curing.
1: 21 days.
0: Kasi kailangan pang pahinugin yung
1: pero,
0: semento.
1: tuwang-tuwa ang mga taga doon at sabi nung
0: kapitana. Malaking tulong 'yun.
1: Hindi na daw sila lulusong sa ilog kapag naglilibing.
0: Ay paano 'yun?
1: Kasi dati daw
0: naglilibing lang.
1: Lalo daw pag lilipahirap. Tapos daw pag may mga disaster, ang hirap ng response.
0: Yes.
1: Sabi ni Mayor, dapat vital link, crucial link kasi ang lugar na 'yan para mag-connect sa dalawang probinsya, yung Oriental at Occidental Mindoro.
0: Oo. Ay paano yung mga nagbubuhat ng motorsiklo doon sa ilalim?
1: Ay, pwede na nga. Di ba sa taas na nga?
0: Wala na yung mga nagbubuhat doon.
1: Wala na.
0: Wala na. Tapos na yung maliligayang araw. Maraming salamat po kay DPWH Vince Dizon.
1: Nabanggit din natin yung Victoria sa Blayan.
0: Yun. Yung nga pala.
1: Yung Central Mindoro Island naman.
0: Oo. So, maganda yun.
1: 2017 pa sinumulan yan. Hindi din natatapos.
0: Hindi rin tatapos.
1: Pero ang paliwalag sa atin ni Regional Director ng Mimoropa DPWH Resita Tinawin. Ay may na-suspend yung construction last year dahil sa problema sa ECC. Hindi pa sila nabibigyan ng ECC ng DNR dahil ito ay may problema sa mga requirements swap kasi protected area
0: protected
1: yung lugar.
0: Area yan.
1: Pero sabi ni Secretary Liz, tututukan niya at personal niya ang kakausapin si Secretary Kunan ng DNR.
0: Maganda kasi pag nabutas talaga yung Victoria to sa Blayan.
1: Malaking part na yung butas.
0: Malaking bawas sa travel yan.
1: So from Victor Oriental to Sablayan Occidental, mga 45 minutes na lang. Dati iikot ka na napakalayong 10 oras.
0: Mga 300 kilometers ata ang layo nun.
1: Yung buong yung ruta mula Puerto Galera to Paikot as Calapan to Puerto Galera Abra de Ilog Paikot 450 kilometers yun. So kung mabubuks ang biyahe niyan 10 hours kung maayos na yung Puerto Galera Abra de Ilog 1 to 2 hours lang ang biyahe.
0: Nako, talagang ang ganda nung pag natapos. Again, maraming salamat.
1: Mamaya, baka kausap natin ang mayor ng Abra de Ilog. Tingnan natin.
0: Tapos ito pa. Pupunta tayo sa yung second tranche noong Terminal P, yung pagtataas, ano?
1: Yes.
0: I understand. Ngayon, July yun, ano?
1: July, kasi pinatupad yata yan. Ng January, yung from 30, naging 60. Tapos ngayon, another. Kasi 60 pesos yung inapproved ng PPA. So, ngayong July, ang papatupad ng second tranche ng terminal fee increase. Gayun din ang toll fee naman sa mga expressway.
0: Yeah.
1: Kakausapin din natin ang Toll Regulatory Board, si Mr. Julius Corpus, ang tagapagsalita ng TRB.
0: Yes, at saka yung magandang balita rin sa mga biyahero dyan sa Batangas, Mindoro, and Abra de Ilog, and Romblon, nagbaba ng pamasahe yung ilang shipping line dyan. Pupuntahan din natin itong Calamba City, yung kontaminadong ilog. Ito yung binabanggit natin noong nakaraan na hindi matrace-trace.
1: Ay, kausap ko si residente doon, si Roland Espedido. Palinsan sa akin video kasi maya-maya pa daw ang pagbula. May patuloy pa pagtatapon. So, malalaman natin, natukoy na ba kung anong planta, pabrika yung nagtatapon ng
0: chemical
1: na nagdudulot ng pagbula. Ay, mukhang ang timbre sa akin ay mukhang doon sa may turbina may pagawa ng pintura.
0: Ay, naku. Very toxic yun. Tapos, meron tayo magiging guest mamaya. Kaugnay nitong nangyari na shooter dyan sa Tacloban. Mamaya may makakausap tayo na eksperto tungkol sa mga bagay. Ano ba yung dapat gawin?
1: Kapag may active shooter sa mga eskwelahan. So, tuturo yan. Ito, matagal na itong nung may nangyaring shooting incident sa loob ng eskwelahan sa Calamba City. Ilang taon na nakararako sa may pinatay ding estudyante na binari na security guard. Pinasok sa classroom. Dinidiscuss na niya ito sa akin. So ngayon ay makakausap natin. At may bago pong insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Dalawang minor students po, nagalap pong saksaka naman kahapon ng hapon paglabas ng eskwelahan dyan sa Silang, Cavite. So mamaya po pupuntahan natin yun. Oras po natin 4:23 na ng umaga. Magbabalik po yan tayo.
0: Dyan lang kayo.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo! Iyan tayo! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon.
0: Eto na, yung pinag-uusapan natin kanina, yung sobrang ani ng kamatis ay hindi nagkakaroon ng problema, bagamat problema yan sa mga magsasaka dahil nga sa bagsak ng presyo, pero ginagawa ng paraan ng isang enterprising na tao na ikinoconvert yan sa homemade tomato basil sauce. Nasa Zoom natin si Aliza Marie Gullian, co-owner ng Log Cabin Sagada dyan sa Mountain Province. Good morning, Aliza. Si Noel, si Dennis.
6: Good morning po.
0: Hi. Oo, good morning. Nasa Sagada ka ngayon?
6: Yes po, sir.
0: Nandito po. Ayan. Ito ay Log Cabin Sagada. Paano nagsimula yung inyong negosyo na yung kamatis ay kinoconvert sa tomato basil sauce?
6: Bilang isang restaurant po, ginagamit po talaga namin siya sa mga sauces namin at soup. Kaya napaisip po kami kung paano po namin mas papatagalin pa po yung shelf life niya. Kaya po namin siya binote.
0: Oo. I understand. Meron bang oversupply ng kamatis diyan sa Sagada?
6: Meron po, sir. Sabay-sabay po silang nag-aani.
0: Oo. So, ibig sabihin, bagsak ang presyo. Kinukuha nyo na lang yon sa halip na itapon o pamigay.
6: Opo, sir. Yung iba po, pinapamigay na din po nila. Sa pag kumuha po kami ng sobrang dami sa kanila, mamimigay pa po sila ng sobra.
0: Ayo. Kailan nagsimula yung inyong negosyo na yan? At ano yung inyong naisip para simulan yung negosyo na yan?
6: Ang negosyo po namin na Log Cabin ay simula noong 1991. Sinimulan po siya ng mga in-laws ko po. Since 2017 po kami na pong nagte-take over. Sinimulan po namin siya kasi sobrang bagsak presyo din po ang mga kamatis, sabay-sabay ang anihan nila. Kaya sa sobrang dali nitong masira, napipilitan po kaming ibote po siya para mas tumagal pa po yung yung buhay ng kamatis.
1: Kayo ba may sariling tanima ng kamatis? O yung mga kamatis na ginagawa nyo sa pagpaprocess ng produkto nyo ay binibili din yun lang?
6: Yung mga kamatis po na ito ay galing din po sa kamag-anak. Mm-mm. Sa isang uncle namin dito sa Sagada. Kaya sa amin na po niya binabagsak lahat ng mga ani niya ng kamatis.
1: Alay, sa kwentuhan mo nga kami, kapag panahon ng tagkamatis, ano nangyayari? Nabebenta ba lahat yon? Anong ginagawa niyo sa mga sobra? Tinatapon ba? O anong
0: ginagawa niyo?
6: Bagsak presyo po talaga lahat magkano? Kaya sabay-sabay po silang nag-aani. Madali pong masira yung mga kamatis natin, kaya ang ginagawa po namin, niluluto po namin kaagad ito at binobote, kung hindi naman po fini-freezer po namin.
1: Okay. So ano-ano mga klaseng bukod dyan sa parang niluluto? Pag naluto, anong mangyayari dyan pag naibote?
6: Yung iba po binebenta po namin, yung iba naman po, yun po mismo yung ginagamit naming tomato sauce po sa aming restaurant.
1: Kasi yung iba, parang pinaprocess na ginagawang ketchup, tomato paste, ang iba naman ay pinatutuyo. Meron din ba kayong mga ganun produkto?
6: Yes po sir, yun na din po yung ginagawa naming condiment sa mismong restaurant po.
1: Ayun. So, gaano karami na po-produce nyo ng mga produkto galing kamatis?
6: Nung season po niya, puno po yung mga shelves natin ng bote ng tomato sauce. Pero ngayong paubos na po, yun din po kasi ang ginagamit namin sa pang-araw-araw namin. Kaya hindi din po siya tumatagal.
1: Hindi ba napapanis agad yan?
6: Dumaan po siya sa tamang sanitation at proseso, kaya umaabot po siya ng isang taon sa shelves.
0: Wow. Ano yung preservative para mapahaba yung shelf life? Ano yung ginagamit nyo?
6: Yung pH level po niya, pinapataas lang po namin para hindi po siya madaling masira. Gumagamit po kami ng citric acid or suka.
1: Ayun. Pero, anong klaseng kamatis? Ito ba'y hinug na o medyo hilaw-hilaw pa?
6: Pag sumobra po yung ani nila, kung minsan po ang dinadala nila sobrang hinog na po ng kamatis, kaya pinoproseso po namin siya agad.
0: Magkano ang kilo ng kamatis, yung pinakamababang presyo na kuha nyo?
6: Sir, umaabot po siya ng 10 pesos a kilo.
0: A kilo?
1: Medyo mataas pa yon kasi sa Laguna minsan umaabot ng 5 pesos. So, mura lang din yung nabebenta. Pero pag nabibili, mura lang yung nabibili yung kamatis. Pero pag na-process yun na, magkano naman ang benta?
6: Yung mga nakabote po namin, kung minsan 395 po yung isang 500 ml natin. Kaya maganda din po talaga na mas pinaprocess natin siya, mas kasi nagkakaroon po siya ng value.
0: And available na yung mga produkto nyo sa mga outlets?
6: Ngayong July po, ibababa po namin siya sa Manila. Magkakaroon po kami ng bazaar doon.
0: Pero sa Sagada, sa Baguio, meron na yan?
6: Sa Sagada lang po, sir. Sa restaurant po, available po siya.
1: Anong suporta ang nakukuha nyo sa Department of Agriculture?
6: Sa ngayon po, sir, wala po.
0: Pero hindi pa kayo lumalapit sa DA, kasi sa mga ganyan mga home industries may mga suporta usually silang binibigay.
6: Baka po sa mga farmers po natin, kasi kami po yung taga-proseso lang.
1: Wala bang mga processing plant diyan? Ang tawag doon?
0: Processing plant.
6: Wala po sir. Ano lang po kami, small business owners na
1: parang home base lang.
6: Nakusang nagproproseso. Kasi lahat po ng season, kunyari po tomato season, cabbage season, lahat po yan pinaproseso po namin.
0: So hindi lang kayo sa kamatis, pati yung cabbage?
6: Opo sir. Kung makikita nyo po yung mga nasa likod ko, yun po yung mga seasons ng Sagada.
1: Pero bakit walang tulong mula sa DA? Dapat nga pag ganyan, may mga intervention yan na pag doon sa mga bagsak presyo ng mga kamatis, may kasali sa mga intervention yan, tinuturuan yung mga magsasaka na mag-process ng mga ganyang produkto. No comment na lang.
0: No comment. So, subukan yung lumapit. May papayo namin.
1: Hindi, matagal na sila. Bata pa, ilang taon na yan.
0: Pero subukan nyo.
1: Pero ikaw, kailan ba gumagawa dyan ng ganyang produkto?
6: Siguro, sir, meron din pong sumusubok.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
6: Pero matagal na po namin siyang ginagawa, sir. Parang naisip lang po namin talaga siyang i-video nung time na yon, ngayong taon na season niya.
1: Oo. So, ang market nyo ay malawak na?
6: Sa Metro Manila po, sir.
1: Oo.
6: Malawak na.
1: Pero may iba din ba kayong produkto na pinaprocess? Mga ibang mga gulay o prutas?
6: Opo, sir. Nung cabbage season po, sobrang mura din po nung time na yun. Ang dami pong nasayang. Binote din po namin siya.
1: Paano?
0: Paano yun? Parang pickled? Ganon?
6: Fermented po siya. So, ang ginawa po namin is inasinan lang namin yung cabbage.
1: Mm-mm.
6: Tapos, inimbak po namin ng 3 weeks.
1: Parang kimchi?
0: Parang kimchi?
6: Parang kimchi po. Pero, ito po inasinan lang natin.
1: Inas ng
0: repolyo.
6: Ang tawag po sa kanya is sauerkraut.
1: Ayun.
0: Oo, yan ay doon sa amin sa Germany, sauerkraut yan ay katerno ng mga sausages, di ba? Yung mga Hungarian sausage, masarap yan. At tsara, kumbaga, parang ganun.
6: Gumagawa po kasi kami ng mga smoked meats namin, kaya yun po yung mga naisip namin na...
0: Panterno.
6: Opo.
0: Ayun, oo. Eh, ang production capacity ninyo ngayon, doon sa tomato paste, tomato juice, at saka dyan sa cabbage, malaki na rin.
6: Yung mismong season po ng ani ng isang farmer dito na uncle namin, yun po yung kinukuha namin.
1: Mm-hmm.
6: 500 kilos po nung last time.
0: 500 kilos per?
6: Per, pag nagde-deliver po siya.
0: And gaano nyo katagal pre-process yung 500 kilos na yun?
6: 3 araw po. Natutulungan po kasi kami lahat dito ng mga staff. As in, yun po yung buong araw na tinatrabaho namin.
1: Oo. So, kayo pala yung nasa Sagada. Sagada Mountain Province pala yung lugar nyo.
6: Opo.
1: Oo.
0: Log cabin.
1: Ay, di ba ano? Kasi Sagada, tourist area.
0: Mm-hmm.
1: So, wala bang mga turistang napunta dyan para bumibili ng mga produkto nyo?
6: Di yun po yung natutuwa sila, sir, na may mga nakukuha silang homemade na mga tomato sauce, na sauerkraut, at mga iba't iba pa pong ino-offer natin dito.
1: So yan ang isa sa mga pagpunta ng turista pa uwi sa Metro Manila at sa kanilang mga probinsya. Yan ang isa sa mga pasalubong.
6: Opo.
1: Ayun.
0: Sarap siguro. Masarap ba?
6: Opo naman po.
1: Masarap yung partner. Anong ang tawag dyan sa Mountain Brabish? Yung luto sa karne na...
0: Parang inihaw?
1: Oo.
6: Opo.
1: Ano na?
6: Yung ham at bacon etag po namin na homemade din.
0: Etag.
6: Yun po ang pinipair namin.
1: Kasi nung nandun ako sa Natonin, yun ang mga hinihahain sa amin.
0: Oo.
1: Oo.
0: Sa Baguio naman, doon sa slaughterhouse.
1: Ay, napakalamig pala sa Mountain Province. Doon na nasa Natonin ako, hindi ako makaligo kasi sobrang lamig ng tubig, parang nagyayelo. Ganyan di ba sa Sagada ngayon?
6: Opo, sir.
0: Hanggang ngayon, malamig, ano?
6: Opo.
1: Mas malamig pa sa Baguio yan eh. Mm-mm. So, kumusta naman ang bentahan, Alisa?
6: Mas maganda po, sir, kasi nagkaroon po ng value yung kamatis natin at yung iba nating binobote.
1: Ayun. Bakit nagka-value?
6: Alam mo yung pag binili po nila, hindi na nila kailangang magluto ng sauce nila para sa pasta. Ready to eat na po siya.
0: Oo.
6: Kung yung iba pa nga pong foreigner na bumibili nito, binubuksan na nila mismo sa restaurant, nilalagay po nila sa tinapay nila.
1: Pwede pala yun.
0: Diretso na, kumbaga. Ang sabi mo kanina, yung kamatis, para hindi mabulok, pinapakuluan ninyo, tapos binobote nyo na, ganon.
6: Opo, yung iba po, pinapakuluan namin sa may apoy.
0: Mm-mm.
6: Yung iba naman po, hinihiwa namin at binibake po namin sa oven.
0: Mm-hmm. Oo. So pagkatapos pakuluan, lalagyan nyo ng yung mga ingredients sa iba pa, tapos bote. So parang buong kamatis yung nasa bote, ganun?
6: Opo, sir, nire-reduce lang po namin siya. Yung sariling katas po ng kamatis yung lumalabas, hindi na po namin siya dinadagdagan ng tubig.
0: Ayun. Anong gamit nun? Para pang condiment sa pagkain, ganun? Parang side dish?
6: Yung tomato sauce naman po na ginagawa namin, yung walang halo, kung minsan po yun na po yung nilalagay namin sa mga sinigang namin, hindi na po kami gumagamit ng kamatis. Mm-hmm. Yung mga tomato basil naman po, biniblender namin siya at niluluto siya with salt and basil hanggang mag-reduce. Yun na po yung pasta sauce.
0: Ayun. Ilan ang production staff nyo sa log cabin ngayon?
6: Meron, 10 po kami, sir, na gumagawa.
0: Aba, ma, 20, ang operation is daily?
6: Opo. Balik, kami din po yung nagluluto sa restaurant at waiter, waitress. Mm-hmm. Kung wala pong bisita, yun po ang inaasikaso namin.
1: Ayun.
0: Okay. Yung bang log cabin, parang restaurant to? O parang, ano to, pasalubong center? O ano yung log cabin?
6: Family-owned restaurant po siya, sir.
0: Ah, restaurant. Ayun. And ikaw ay co-owner. Sino pa yung isang may-ari?
6: Yung asawa ko po, sir.
0: Ah, okay. So, family business pala talaga to.
1: Okay. Sige, Alaysa, maraming salamat. Sana patuloy kang tumulong sa ating mga kababayan, mga kapamilya natin, mga magsasaka dyan, lalo na kapag may ganyang problema na hindi mabenta yung kanila mga ani.
6: Oo nga po. Salamat po.
0: Oo. Anong, baka meron kayong social media page? Paano kayo makukontakt ng listeners natin, ng viewers natin? O kung sino mang interested sa inyong produkto? Sige.
6: Kami po ay mahanap nyo sa Facebook and Instagram. Log Cabin Sagada po ang pangalan namin doon. Magkakaroon din po kami ng isang bazaar sa Manila, July 1 to 5 sa Shangri-La EDSA. Iyon po ay tinatawag na Mid-Year Impact Absat, only the best of the Cordilleras.
0: Ayun, sige. Maraming salamat sa iyo, Alaysa. And good
6: maraming
0: luck.
6: Salamat po.
0: Ayan. Ayaw tumunog na naman to sa...
1: Si Alaysa Marie Gullian, ang co-owner ng Log Cabin Sagada, dyan po sa Sagada Mountain Province, tumutulong sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Na i-process yung kanila mga produkto, lalo na kapag ito'y may oversupply at nasasayang lamang. So, ginagawa nilang kapakikapakinabang yung mga produkto oversupply.
7: Idol! Idol kita! Yan tayo!
0: Ayun, at least hindi nasasayang yung mga kamatis, hindi nasasayang yung mga repolyo. Meron tayong mga katulad ni Alaysa na pinagyayaman yung mga ganyang produkto para hindi yung tapon ng tapon, no? And doon naman sa DA, itong mga ganitong negosyo dapat suportahan natin para naman hindi nasasayang yung mga produkto na sobra-sobra sa ani. Ayan, o mamaya, pupuntahan natin yung isa pang kwentong layo naman. Dadako tayo sa Los Baños sa aming pagbabalik. Diyan lang kayo.
2: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon. Kwentong Nayon.
1: Kinokontakt natin yung second story natin, si Jana at saka si Jana Andrea at saka si Beatriz. Nag-lag lang daw sila dun sa Zoom natin. Ready na? Oh, yan. Okay. Ang susunod natin mga kaibigan, itong Artisa Chocolate Handcrafted and Artisanal Truffle Chocolate dyan sa Los Baños, Laguna. Paano ito nagsimula? Paano ito ginagawa? And ano yung mga nagagawang tulong nito sa mga magsasaka particular, yung mga cacao farmers. Nasa Zoom natin si Jana Andrea at si Beatriz Reset Abellieto, ang may-ari ng Artisa Chocolate. Good morning sa inyo, si Noel at si Dennis.
2: Good morning po, Sir Noel and Sir Dennis.
1: Ikaw si?
2: Ako po si Jana Uriza, isa po sa owner ng Artisa Chocolate.
1: Ayan, oo.
3: Nasaan si ano?
1: Nasaan si Beatriz?
2: Ay, bali po, hindi na po makakapunta si Beatriz at meron lang po siyang emergency kagabi po.
3: Okay. Oo. So, ikaw ang aming makakausap. Talagang, parang napakaganda naman ang pangiti mo.
1: Ang ganda ng gising mo, ah.
2: Oo po, magandang umaga po.
3: Nasa Los Baños ka ngayon?
2: Currently po, nandito po ako sa Nagcarlan, Laguna. Malapit lang din po siya sa Los Baños.
3: Oo, sa Nagcarlan. So, kay Vice Mayor Rexon.
1: Napakagandang lugar niyang Nagcarlan.
3: Oo. Malapit sa Liliw at yes, sa, ano ba bayan niyo?
1: Sa Fort sa Rizal. District, Laguna, sa Rizal.
3: Yan.
1: Si Kevin Pamatmat, taga riyan.
3: Sa Liliw. Nagcarlan pala. Nagcarlan. Jana, kwentuhan mo nga kami. Mm-hmm. Ano ba itong negosyo niyong Artisa Chocolate?
2: Babalik po ang Artisa Chocolate, isa po siyang artisanal chocolate brand and nag-start po siya as a thesis project po sa University of the Philippines sa Los Baños. Uh-uh. And kami po ay isang agribusiness student ng aking business partner na si Beatriz Abellieto. Uh-huh. Ayun po, balik po, isa po kaming entrepreneurship major and doon po siya nabuo. Mm-hmm. Yung chocolate business namin. Bale, ako po kasi mahilig po sa chocolates. Mm-hmm. So, ayun po, dun po kami na-inspire na parang gumawa po ng sarili namin na chocolate brand. And naisipan po namin na parang wala pa pong gumagawa ng mga Filipino flavors. So, dun po kami nag-start. Dun po yung basis namin na mag-start sa mga Filipino desserts. Lagyan po namin yung chocolate namin ng mga flavors like ube, yema, coco jam, yung mga Filipino desserts po talaga na mga kilala ng mga Filipino.
3: Ayun. Kayo ay pang ilan ng mga estudyante ng UP Los Baños na sa parehong kurso na na-guest namin dito. Mm-hmm. So, sa ngayon, gano'n na kalaki ang production ninyo, Jana?
2: Actually, kami po ay startup business lang po. So, maliit pa po kami na yung production din po namin, and maliit pa lang din po yung production facility namin. Bale po, almost 10 kilograms per month po yung nakakaw yung ginagawa namin po.
3: Ayun. Mm-hmm. Pero saan sana nakakarating ang produkto ninyo?
2: Nakarating na po yung product namin sa around Manila po. Mm-hmm. Pero madalas po kami mag-pop up sa bazaar dito po sa Laguna, sa Manila, ganyan. Pero nakarating na din po sa Dubai, sa Japan po yung chocolate po namin by special orders lang po. Ganun.
3: Ayun.
1: Anong flavors ang na-develop nyo na, Jana?
2: Bale po, meron po kaming 5 flavors ngayon. Yun po yung, meron po kaming 70% na dark, o yun po yung original namin. Mm-hmm. Then, meron din po kaming ube flavor, yema flavor, yung isa po coated siya with tempered chocolate and white chocolate drizzle. And yung isa naman po, coated siya ng nuts. And another one po is coco jam po.
3: So, bakit kakao ang napili niyong produkto?
2: Ayan po. Actually po, nag-start po kami nung parang product development po namin ay nag-start po kami sa gawa na pong chocolate. Pero nung nalaman po kasi namin na meron pong kakao na plantation, may mga kakao farmers po dito malapit sa university namin sa Los Baños. Kasi po, ang alam namin, yung mga karaniwan pong mga chocolate producers, alam namin kumukuha sila ng kakao ay sa Davao, ganyan po, more on din po kasi talaga yung malaking plantation, no? So, nung nalaman po namin na meron dito, actually dito sa Nagcarlan, yun po yung aming source ng kakao po, which is sa Sipan po, Kakao Farmers Agripreneur of Nagcarlan. And nung nalaman po namin na merong ganun, sinubukan po namin na din po mag-start. And mas nakilala po namin yung mga farmers and nalaman po namin na hindi lang din po sila yung may plantation dito sa Calabarzon. So, nag-start po talaga kami dito sa municipality po namin. Then, pag lumaki po yung production namin, mag-source po kami sa another parts po ng Calabarzon.
1: Ayun. Kasi may mga plantation ng sa Batangas, meron din mga kakao, di ba?
4: So, ngayon, yung produkto mo ay...

0: Pilipinas at sa ibang mga lugar pa po sa mundo. And isa pa po doon ay mas makilala po ang aming farmers. Every time po na sumasali kami sa mga pop-ups po namin within the Manila, ganyan, yung mga nakakasama, mga nakasalamuha po namin sa Food Expo, sa MAFDEX po, yung mga international na nakakausap po namin, sinasabi po talaga namin yung nagiging source na, yung naging source po namin na Kakao, which is yung aming partner cooperative na po na si Pan. Ayun po, so ayun, ang goal po namin ay isa din po, makilala po sila bukod po sa mas mapalago din po yung artisa chocolate.
1: Kasi nakakatuwa ngayon yung mga kabataan, ang kanilang pagtutok na lamang, pagtulong.
2: Mike, ulit.
3: Nawawala kakatuwa yung mga kabataan, mga estudyante, na talagang ang direksyon nila sa pagninegosyo ay para tumulong din sa mga magsasaka. Sa dami nga ng ating mga na-interview na lagi mga awardee din ng Young Farmers Challenge Program at mga nag-aral din sa UP Los Baños, talagang nakikita natin na tumutulong din naman yung Department of Agriculture para mapaunlad, ma-develop itong mga produktong ito. So, sa ngayon ay ilan ang empleyado nyo na natutulungan ito?
0: Actually, kami lang pong dalawa ni business partner ko yung nag-work po ngayon. Pero nung mga nakaraan po, since student po kami, hindi na naman po namin kaya lahat. So, nag-hire po kami ng mga nangangailangan din po mga students, mga part-timers po sa within the UPLB po. So, may nakahire na po kami na more than 5 people po na students po.
3: Eh, diyan naman nagsisimula yan. Sa unti-unti hanggang sa palaki ng palaki. Oh. So talagang ang hirap pala ng pinagdaraalan nyo. Dalawa lang kayong mag-partner na gumagawa niyan. So talaga yung mga pagod, puyat, yung pagtsatsagaan nyo, hirap sa pagmamarket, talagang pinagdaanan nyo.
0: Opo, totoo po yan. Kasi as a student din po, pinagsasabay po namin yung mga pagbebenta po, pagmamarket.
3: Anong pakiramdam nyo ngayon na ang produkto ninyo
2: kakarating na ng Dubai?
3: Nakikilala na.
0: Ayun po, ano po kami, para grateful po na napadala namin sa Dubai na hindi din po namin inakala na kaya pong lumabas po ng Pilipinas na kayang magtagal sa flight ng amin chocolate, kasi inaaral pa din po namin yung kanyang shelf life, ganyan. And ongoing po kasi yung process namin sa mga food testing, sa FDA, ongoing pa po yan sa lahat. So ayun po, grateful po kami na napadala po namin siya sa Dubai.
2: Sinong gumagawa ng formulation? Kayo nung mag-partner?
0: Opo, kami po nag-start and until now, kami pa rin po yung gumagawa and nag-produce po mismo ng chocolate po namin.
2: Okay. Ayun, no? Nung bang recently, nagkaroon ng MaxBet dyan sa Santa Cruz, Laguna, kayo ba isumali doon? Para kasing napansin ko yan doon eh.
0: Wala po kami doon sa Santa Cruz, Laguna. Bale, ang last po namin ay doon po sa World Trade Center po sa Food Expo, sa MAFDEX po.
2: Ayun. Okay.
3: Okay.
2: Sige. Saan kayo makukontak kung sakali? Meron ba kayong Facebook page o Instagram?
0: Ayun po, makakontakt niyo po kami sa aming Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan po niya ay Artiza Chocolate po. And doon niyo din po maabangan yung aming mga announcements para po sa aming mga pop-ups and bazaars po within the Philippines po.
3: Okay. Maraming salamat, Jana Andrea Oriza. And sana magtagumpay kayo ng kasama mo sa inyong negosyong ito.
0: Maraming salamat po.
3: Okay.
4: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Iyan tayo!
3: Okay, samantala, magnitude 3.1 na Lindol ang naitalam kanina pong 4:35 ng umaga, ngayon yan lamang.
2: Saan yan?
3: Ito po ay sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. May lalim itong 20 kilometers.
2: Mm-hmm.
3: Magnitude 3.1 niya ito at naramdaman po ang instrumental intensities. Yeah, intensity 3 sa Puerto Galera, Oriental, mm-hmm. Mindoro. Intensity 2 sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Intensity 1 sa Bawan, Batangas at Calapan City, Oriental, Mindoro.
2: Ayan. Okay. So, paano?

0: Ito po ang DZMM. Bahagi na lang kayo sa saya ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras!
1: Oras natin, 4:57 ng umaga!
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Balita mula Luzon, Luzon.
0: Narito na mga ikalawang bunso ng balita sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Laguna. Pinag-retraining ni Governor Sol Aragones ang dalawang personnel ng Provincial Ambulance matapos silang hindi makaresponde sa isang aksidente ang kanilang nadaanan sa Magdalena. Ayon sa mga personnel, hindi nila ginalaw ang biktima dahil wala itong malay at hinihinalang may malubhang pinsala. Dagdag pa nila, papunta rin sa paggawaan ng ambulansya at kulang ito sa kagamitan. Hindi ito naging sapat sa paliwanag kay Governor Aragones at humingi ng pamanhin ang dalawang personnel at inaming nagkulang sila.
1: Ano daw ang pagkukulang?
0: Wala silang gamit, hindi sila trained.
1: Ay, teka lang.
0: Papunta sila ng talyer.
1: Papagawa nga eh.
0: Mm-mm.
1: So walang gamit. So bakit? Di ba dapat problema ng ano yun, ng provincial government?
0: Hindi. Sila kasi yung driver at yung personnel, hindi sila yung trained na first responder.
1: So tama lang na hindi nila ginalaw.
0: Oo, tama lang.
1: So ano ang pagkukulang nila?
0: Wala.
1: Kasi hindi nga sila trained at sila idadalhin yung ambulansya sa talya, papagawa. Mm-mm. Wala talagang gamit yun kasi papagawa. So ano ang pagkukulang nila?
0: Wala. Wala ako nakikita.
1: So bakit sinabon sila?
0: Hindi sinabon. Inalam lang ni Governor kung ano yung naging dahilan. Humingi ng tawad, hindi naman pinarusahan, kundi pinag-retrain nila.
1: So bakit naka-Facebook live agad?
0: Sige.
1: Kasi dapat dyan, ang may pagkukulang dyan talaga, yung namamahala dyan. Kasi dapat, maayos yung, may mga gamit silang na magagamit sa pag-respond dito.
0: Kaya first aid man lang.
1: May pinadalang bagong ambulance or rescue.
0: Hindi muna iniwan.
1: Dapat ay sa MDRM mo yan. Anong bayan yon?
0: Magdalena.
1: Magdalena. So dapat itinawag nila doon. Kasi ano ba, hindi naman sila sa dyan nadaanan lang. Anong gagawin? Sira nga yung ambulansya nila. Kung madisglasya lalo, di ba? Hindi pa sila trained.
0: Sige.
1: Okay. Kaya nagtataka lang ako, ba't kailangan pagpaliwalagin ba? Parang ang dating kasi sinasabon agad. Samantala, tumaas na. Sa Mindoro ito ha, tumaas na ang bilang ng mga tamaraw na matatagpuan sa Mounts Iglit Bacoon Natural Park. Ayon sa DNRB Maropa, na itala ng Tamaraw Conservation Program Office ang 425 na bilang ng mga tamaraw sa isinagawang annual tamaraw population count na isinagawa noong April 15 hanggang April 20, 2026. Mas mataas anya ito ng 12% kumpara noong nakaraang taon. Bukod sa Mounts Iglit Bacoon Natural Park, kabilang sa mga kumpirmadong tirahan po ng mga tamaraw ay ang Siburan, Aruyan, Dangari, Iyason, Kinarawan, Critical Habitat o SADC at ang Upper Amnai Watershed.
2: Balita mula sa Visayas.
1: Sa Tayata.
0: Saan yun?
1: Tayata, Tamaraw.
0: Tayat. Ay, nako.
1: Yung Tamaraw kasi ngayon, wala na sa bundok, nasa mga kalsada na.
0: Nasa mga kalsada na. Oo. Ibang klase na. Uy, congratulations kay Baco Mayor.
1: Bakit?
0: Abay, group graduate.
1: Anong...
0: Group graduate ng college. Sino? Doon sa Baco Community College.
1: Sino?
0: Si Mayor. Bachelor of Science in...
1: Siya?
0: Oo, siya.
1: Ba yun?
0: Oo.
1: Hindi siya.
0: Siya.
1: Parang ko siya.
0: Oo. Sige.
1: Okay.
0: Sa Negros Occidental, arestado isang high-value individual sa by-bust operation ng RPDEU Pro-NIR sa Hacienda Busay, Barangay Punta Mesa, San Manapla. Kinilala ang suspect na si alias JM, 19 taong gulang, kung saan na-recover ang tinatayang 820 gramo ng hinihila ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso. Nasamsam din ang Bybust money, 20,000 cash, na pininiwala ang drug proceeds at isang motorsiklo.
1: Samantala, sa Iloilo City, higit 10,000 mga puno ang itinalim sa ginanap na tree planting activity bilang bahagi ng pagdiriwang ng Arbor Day. Kabilang po sa mga itinalim ay mga puno ng mangrove, mga indigenous trees at mga fruit-bearing trees. Naku, sa Mindoro, ako'y ini-invited, pinagtatalim doon, eh hindi ko na lang kinaya at pagod na ako.
0: Bakit? Wala,
1: marami pa akong panalim sa amin, sa bukid namin na hindi pa rin na itatalim.
0: Naku.
1: Hintay kong magtag-ulan talaga ng todo.
0: Mm-mm. Eh, dapat italim mo yun. Sayang naman.
1: Ay, mamamatay. Sobrang init pa eh. Oras natin, 5:02.
0: Mm-hmm.
1: Balita sa Mindanao.
0: Mindanao.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa North Cotabato, patay ang isang 10-taong gulang na lalaki habang dalawa pa ang nasugatan matapos sumabog ang isang unexploded ordnance sa barangay Ganatan sa Arakan. Kinilala ng polisya ang nasawi bilang alias Matt habang sugatan sina alias Jim 17 at Jill 8-taong gulang na kapwa residente ng sabing barangay. Patuloy silang ginagamot sa isang ospital sa bayan ng Arakan. Batay sa ulat, naliligot, naglalaro sa isang sapan, 3 bata na may natagpo ang UXO. Ang isa sa mga bata, hiniampas ito sa bato na siyang naging sanhi ng pagsabog.
1: Sa Davao Occidental, niyarig po ng, ito palibagong lindol na naman to, niyarig po ng magnitude 6.5 na lindol, ha? Ang karagatan ng Timog Kanluran ng Balot Islands sa Sarangani nitong Biyernes dakong alas 7:34 ng gabi. Hindi pa nga nakakabangon ay nilindol na naman. Naramdaman po ang intensity 5 sa mga bayan ng Kiamba, Malapatan, Malungon at Alabel sa Sarangani Province, General Santos City, Coronadal City, Lake Cebu at Sibuli sa South Cotabato at yun din po sa Palimbang Sultan Kudarat. Umabot naman sa intensity 4 ang naramdaman sa bayan ng Glan, Maasim at Maitum sa Sarangani Province, Don Marcelino at Santa Maria sa Davao Occidental, Davao City, Matanao sa Davao del Sur at ilang lugar sa South Cotabato. Naitala rin ang intensity 3 sa iba pang bahagi ng Davao Region, Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga City at Basilan, habang intensity 1 naman at intensity 2 ang naramdaman sa ilang lugar sa Davao de Oro, Maguindanao del Norte, Lanao del Norte, Sulu, Bukidnon at Cotabato. Ayon po sa PBOX, wala namang inaasang malaking pinsala dulot ng lindol. Gayunman, nagbabala ang ahensya na maaaring makaranas pa rin ng mga aftershock. Pindot!
2: Yan ang mga balita! Luzon, Visayas at Mindanao! Yan tayo!
0: Bakit? Pindot. Bakit kinatawa, Jelbo? Samantala,
2: panahon, patrol!
1: Kumuha tayo ng update po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw po ng Sabado mula po sa PAGASA Weather Forecasting Center. May asa habang pag-ulan. Si Lian Loreto, ang ating pong PAGASA Weather Forecaster. Good morning, Lian.
3: Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Wala na po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit patuloy naman po umiiral itong habagat at nakaka-apekto sa may Luzon and Visayas. So expect pa rin po natin na may maulap po tayong panahon at mga kalat-kalat mga pag-ulan at thunderstorms dulot nitong habagat sa Metro Manila at sa may kandurang bahagi pa rin po ng Luzon and Visayas, particular na po dito sa may areas ng Ilocos Region, pati na rin po dito sa may Batanes-Babuyan Island, some parts din po ng Central Luzon and Calabarzon, maging sa may Occidental Mindoro, Palawan at sa may Western Visayas area. Samantala, yung intertropical convergence zone naman po ay maaari din po magdala ng mga pag-ulan sa may Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at sa may Davao Region ngayong araw. But other parts of the country, generally fair weather conditions na po tayo and possible lamang po yung mga thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang umaga.
1: Salamat, Lian! Ah, Okay, yan po si Lian Loreto, ang ating pong forecaster, weather forecaster sa Pag-asa. Wala nang bagyo.
0: Mm-hmm. Oo. May dalawang pumasok, pero sumalipsip lamang yung isa eh. Oo, sandali lamang. Extreme Northern Luzon pumasok, lumabas ka agad.
1: Wala lang susunod.
0: Wala nang susunod.
1: Kaya parang init. Pero pa umuulan-ulan, di ba?
0: Yes, oo. Kahapon sa Laguna, malakas yung ulan. Mga bandang alas 5 ng hapon, malakas yung ulan. Pero kung malakas yung ulan, pero sa ibang parte ng Pilipinas, ramdam na ramdam pa rin yung kakapusan ng tubig. At isa dyan, ang lalawigan ng Catanduanes. Sa linya natin si Robert Monterola, ang chief ng PDRRMO sa Catanduanes. Magandang umaga si Robert, si Noel po at saka si Dennis.
4: Good morning din po, Sir Noel.
0: Oo, kausap ko din si Mr. Monterola kahapon at sinabi niya, we pray for rain. Oo, gaano na po katindi yung epekto ng tagtuyot dyan sa lalawigan ng Catanduanes, Mr. Monterola?
4: Actually po, yung kahapon, nagkaroon kami ng online na discussion sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. At yun nga po, na-reveal ng Pag-asa Region, yung lugar namin, yung Catanduanes, ay hahagipin talaga ng tagtuyot. At ito nga, nagsisimula na yung pagkawala ng tubig dito sa amin, lalo dito sa sentrong bayan ng Birak.
1: Ganun na po kalawak ang epekto. Ilalaman po namin, lahat ba ng bayan nakakaranas na? Wala na ba pumapatak na tubig sa gripo? Tuyo na ba mga ilog, sir?
4: Nagsisimula na po kasi by this time, July, August, kasi talagang super El Nino yung tatama sa amin, based din dun sa briefing ng Pag-asa.
1: So bitak-bitak na mga lupa?
4: Sa ngayon, nagsisimula pa lang po yung tagtuyot.
1: Mm-hmm. So ano po ang gagawing paghanda o ano pong aksyon ng PDRMO para po inaasa natin kakapusin niya ng supply ng tubig? May mga aksyon po ba tayo nakahanda?
4: Actually po, yung last meeting ngayong linggo ng council, na may binigay na pong measures yung council. Napag-usapan na po yun. Dito po sa sentrong bayan ng Virac, kung saan naka-sentro yung maraming population, nakapag-propose na po ng halos 20 million na measures kung saan gagamitin po yun para sa pag-ukay ng dalawang malaking deep well para po sa supply ng tubig dito sa Virac.
1: So, magdedeklara din ba kanyang state of calamity?
4: Yun po ang susunod na hakbang para ma-release po yung 20 million na kailangan po para doon sa project na yun.
1: So, pero sa ngayon, may tubig pa po?
4: Mayroon pa, pa-konti-konti po, mayroon pa po. Pero talagang nagsisimula ng maging tuyot. Dito nga sa amin, dito sa lugar ko, which is Kapilian, medyo 2.5 kilometers away from Capitolio, malapit din po ako sa bundok. Pero nasa urban area pa po. Wala na pong madaling araw lang po at konting patak lang po ng tubig na kukuha namin.
1: Mahirap yung pagkukulan dyan. Isla kayo, sir, no?
4: Opo.
1: Mahirap yung kung aasa kayo sa mga kalapit na probinsya, medyo malayo. Tapit dagat kayo
4: Opo, yun po ang problema. So, hindi kami makapag... kailangan maging self-sufficient po kami, magkaroon ng strategic measures para po hindi kami matuyuan.
1: Nakakapagtaka, daanan ng bagyo ang Catanduanes. Hindi ba hindi nakasapat yung mga nagdaan bagyo para magkaroon ng tubig?
4: Yun nga po ang yun ang magiging problema namin. Ganito po naging experience namin. Tutuyuin kami ng ilang buwan. Then, pag beer month, yun po ang kinatatakutan namin dahil
0: Sobra naman.
4: Dahil, kasama na rin po doon sa briefing at sa experience namin during this time na ganitong may El Nino tayo, pag beer month, yun naman po ang panahon na magkakaroon kami ng ano, dadalawin kami ng mga super typhoon.
1: Ah, okay.
0: Mm-mm. Hindi pa, nagkakaroon na po ba ng mga water rationing ngayon, particular sa Birak?
4: Sa ngayon po, wala pa naman pong nangyaring ganong water rationing. Meron pa rin pong napagkukunan yung mga tao dito para doon sa ano, sa kanilang safe water, yung kanilang drinking water, sa kanilang domestic use.
0: Mm-mm. Ang irrigation, okay pa rin po so far ang supply ng tubig for irrigation?
4: So far, ngayon po, mayroon pa rin po. Pero yun po ang pinangangabahan namin dahil alam namin mangyayari yun by the next planting season. Pero yung Department of Agriculture, nakapag-ano na po, nakapag-sagawan na rin ng kanilang measure kung saan yung mga drought-resistant varieties po yung kanilang pinagpapatanim sa mga magsasaka.
1: Okay, dapat talaga sabahan natin si Roberto na matinding pagdarasal para bumuhos kahit papano ang ulan dyan at magkaroon na kayo ng mapagkukunan ng tubig. So, ingat po kayo at kami po ay makikibalita sa susunod pang mga araw para po sa epekto kung ano na ang sitwasyon dyan sa Catanduanes. Maraming salamat po, Ginong Robert Monterola.
4: Request po, salamat din po sa concern.
1: Ang PDR mo po ng Catanduanes.
0: Yan, oo. Meron pa naman palang tubig pero talagang pinaghahandaan na nila sapagkat isa si ang Catanduanes sa tatamaan. Natutuyo na.
1: Yung lugar daw ni Mr. Roberto Monterola, hirap na din ang tubig.
0: Oo.
1: Kakain ako. Nahuli ako sa kapira.
0: Memo ka. Yari ka.
1: Okay. Nasa linya naman po natin ang spokesperson and Assistant Vice President for Strategic Communications ng Asian Terminals Incorporated, ATI, dahil po sa parang patutupad na ang ikalawang bahagi ng pagtataas sa terminal fee dyan sa Batangas Port. Maganda umaga po, Mr. Dominador Bustamante.
0: Good morning, sir. Asa na?
1: Yan.
0: Naputol.
1: Naputol yan. Si Ginoong Bustamante.
0: Naputol.
1: Kasi, di ba, yun ang inaangal. So, matutuloy ba ang pagpapatupad?
0: Magkano ba yung forecasted na second tranche?
1: 30 pesos nga. Kasi na-approve na yun eh. 60 pesos, hinati lang ang pagpapatupad.
0: Hinati lang. Mm. Oo. Nako.
1: Balikan natin. Nandiyan na ba?
0: Nandiyan na ba?
1: Mahirap kasi yung pumalang yan.
0: Wala pa.
1: Oo.
0: Tinatawag natin, calling again, naputol. Yan.
1: So, naputol daw eh. Yan.
0: Eh yung unang pagtaas ng 30, maraming umaray doon. Ano? Pero ngayon, wala naman tayo magagawa eh.
1: Eh kasi sabi nila, papagandahin daw ang servisyo. Tingnan natin. Pero may narating exempted sa pagbabayad ng mga senior citizen, PWD, mga uniform personnel, yan, mga medal of Valor Awardee. And yung bang pag-increase ngayon, meron bang nabago? Meron bang nadagdag na magandang serbisyo?
0: Yes.
1: Kasi ang problema kasi, magpapatupad tayo ng yung second tranche, 30 pesos, ay tumaas kasi din yung presyo ng pamasahe. So, baka lalong magkaroon ng pag-angal.
0: Ayan, sige. Magbabalik tayo. Diyan lang kayo.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
2: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: At tamaan po tayo ng presyo.
12: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
12: Kasama ang kampyon ng Consumer Protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
12: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
1: Nagbabalik po ang Yan Tayo. Oras po natin 5:19 na umaga. Balikan po natin si Dominador Bustamante, ang tagapagsalita po at Assistant Vice President for Strategic Communications ng Asian Terminals Incorporated, ang operator po ng Batangas Port. May kaugnayan po ito sa terminal fee increase. Magandang umaga, sir.
2: Sir, hello. Magandang umaga.
1: Opo, yeah. Si Dennis po at si Noel dito sa DZMM Yan Tayo. Eh, matutuloy po ba daw yung ikalawang bahagi ng terminal fee increase dyan sa Batangas Port?
2: Oo. Ito naman ay ituloy, no? Sa alinsunod sa patakaran na ng ating pamunuan ng Philippine Ports Authority. No? Mm-hmm. Tayo naman ay sumusunod at tumatalima sa kanilang mga alituntunin.
1: So, kailan po ipatutupad, sir?
2: Kung ating maalala, ito ay inimplementa ng dalawang bahagdan.
1: Mm-hmm.
2: Nagsimula tayo nung nakaraan at ito na ating second tranche na tinatawag. Mm-hmm. Magsisimula ng July 1.
1: Mm-hmm. So pagsapit ng July 1, aasahan na po ng ating mga pasaherong daraan sa Batangas Port na 90 pesos na ang terminal fee.
2: Tama po yan. Linsunod sa patakaran ng ating mga pamahala ng PPA.
1: Kasi diba last year in-approve ito na 60 pesos. Mm-hmm. Kaya lamang hinati nyo. Ang unang 30 ay January 1 and itong ikalawa ay July 1.
2: Tama po yan.
1: Okay. So, paliwanag, sino-sino yung mga libre sa terminal fee?
2: Opo. Maraming salamat na mention nyo po yan. Ano? Nilapagkalima rin sa mga patakaran ng PPA, no? Ang mga libre sa ating pantalan, sa ating tinatawag na terminal fee, ay ating mga, syempre, mga minamahal na mga senior citizens, mga PWD at mga estudyante, kasama na rin po dyan yung mga uniformadong personal ng ating pamahalaan, PNP, AFP, at ang mga tumanggap ng parangal tulad ng Medal of Valor, kasama po dito yung mga kanilang first degree of affinity and consanguinity, ang kanilang mga kaanakan hanggang sa first degree. So ito po yung mga kasero na exempted po sa ating terminal fee. Tutungo lang po sila sa ating mga terminal counter para ma-gain po itong pribilehiyo ng ito.
3: Hindi ba daw pwedeng pagpaliban muna eh? Mataas pa daw pamasakto pa sa tolid
1: pamasakto. Hindi daw ba pwedeng pagpaliban muna, Sir Dominador? Kasi ang taas na nga ng pamasahe sa barko.
2: Of course, naririnig naman natin yan no, sa ating mga manlalakbay. Kaya lang, syempre, sa ganang amin din, ay kami naman ay tumatalima din lamang sa, you know, sa patakaran na, you know, it's legal and ipinakda ng ating namamahala sa PPA. No? Pagkaman naiintindihan natin ang sentimento ng ating mga manlalakbay, sa ganang amin, syempre, tumatalima din kami sa mga alituntunin. At ito naman, kita nyo naman po ang ating transformasyon ng Batangas Port. Ano? Ito ay, katumbas nito ay, you know, mahusay, maigting at moderno at makabagong serbisyo publiko sa ating pantalan sa Batangas.
4: Last question po, Mr. Bustamante. Si Noel po ito. Meron pa po bang mga inaasahang improvement dyan sa maganda ng Batangas Port?
2: Ay, opo. Kaya Noel, maraming salamat sa inyong katanungan. Marami po tayong nakatakda ng mga mga proyekto, no, na para mapag-iting pa ang ating pagkalan sa Batangas, ano. Nung ating nabuo yung Batangas Port, marami po kayo na naidagdag pa na mga dagdag serbisyo publiko, no. Nagkaroon tayo dyan ng walkway, no, na COVID walkway para hindi maulalan, maharawan ang ating mga maninakbay mula dyan sa tinatawag nating drop of gate. Nagtaga din tayo ng mga additional ng mga shuttle stops, ano, na libre namang ating binibigay sa ating mga maninakbay, no, na sumusunod, nag-aatid sa kanila mula sa taranggahan ng mga barko at sa ating main gate din, no. Bukod dito ay may mga dagdag po tayo mga servisyong dinadagdag dyan, ano. Mag-improve po tayo ng ating mga wifi connectivity dyan, lalakas pa yan. At magkakaroon ng mas malawig na coverage, ano, kasi sa ngayon isang telco pa lamang ko ang gumagana dyan at kami naman po na ipag-ugnayan na sa iba pang mga service provider.
4: Medyo mahina nga po ang signal dun sa loob, eh. Oo.
2: Yes, tama po. Kasi alam naman natin na ang ating mga kababayan ay digitally savvy na ho, ano, kailangan lagi tayo updated at nakaugnay sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak. Ito naman ay binibigyan natin ng servisyo na libre, ano, para sa ating mga manlalakbay.
1: Okay po, maraming salamat po, Ginoong Dominador Bustamante, tagapagsalita ng Asian Terminals Incorporated, ang operator ng Batangas Port.
2: Isa pa. Salamat din po. Mabuhay po kayo.
4: Apo. Mabuhay po kayo.
1: Isa pang tataas na naman ang mga toll sa ating mga expressways.
4: Nawala. Napindot ko dito. Sorry.
1: Ikalawang bahagi din ito.
4: Pakitawagan ulit. Napindot ko dito.
1: Ikalawang bahagi dito ng pagtataas sa mga toll sa mga expressway. Sa SLEX, Star Tollway at iba pang expressway. Kaya kukunin natin ang detalye. Tuloy ba ito? Kasi parang nakikita ko doon sa mga toll gate, eh, meron lang mga nakapaskil, eh.
4: Na, oo. Na...
1: Di ba pwede ipagpaliban muna?
4: Tatanong natin.
1: Okay, nasa linya po natin.
4: Nasa linya natin.
1: Ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board, isa sa mga idol natin, napakabait ito, si Mr. Julius Corpus. Magandang umaga, Sir Julius.
4: Morning.
5: Sir Dennis at Sir Noel, isang napakaganda umaga po sa inyo. At hayaan nyo naman po akong bumati sa ating 40th anniversary ng ating DZN.
1: Wow. Batang-bata pa lang akong reporter.
4: Oo.
1: Siya na ang tagapagsalita ng TRB.
4: TRB.
1: Eh, hindi nagbabago ang boses.
5: At lagi available. Po, Sir Dennis at Sir Noel, nandiyan pa rin kayo, kaandamay namin. Pamimigay ng balita sa ating
1: si Kuya Noel Alamar po ay nandito pa rin po kahit matanda na.
5: Guwapo pa rin naman.
4: Do sa 40 years anniversary po natin, 35 taon lang sa akin doon.
5: Talagang buong-buong.
1: Eh, Sir Julius, eh, tuloy ba ang pagtataas ng mga toll
4: fees natin? Tawa tayo ng tawa dito, eh, increase yung ating pag-uusapan.
5: Sir Noel at Sir Dennis, kung maalala po ninyo, ito pong, hindi na po ito bagong announcement, ano? Sapagkat last year, December, ipinaalam po natin, in-announce natin sa ating mga motoristang gumagamit ng expressways, SLEX and STAR, na meron tayong adjustment na ipapatupad dito sa SLEX and STAR sa 2026. At last December po, in-announce nga po natin na imbes na minsan ang singilin ng ating operator investor yung adjustment ng 2026, minarapat po na sa ating pakiusap na gawing dalawang bahagi. Yung unang bahagi ay naipatupad na po noong January, kung maalala ninyo. At noong ding December, sinabi natin na ang pangalawang bahagi ay ipapatupad po nila ng July of this year. At ito po yung adjustment na mangyayari itong parating na July 1.
1: Okay, so magkano ang tanong po lagi,
4: magkano
1: ang itataas?
5: Yung... Ito po, no, mabilisan lamang sa para sa kaalaman at reminder na rin sa ating mga gumagamit ng expressways. Dito po sa SLEX, yung Alabang to Calamba section, ang panibago pong rate niyan for class 1, 2, and 3 would be 137, 274, at saka 411 for class 1, 2, and 3. Ang karagdagang toll fee po na babayaran nila for the Alabang to Calamba section would be 11 pesos, 21 pesos, and 32 pesos for class 1, 2, and 3 respectively. Kaparte po ng SLEX, yung Calamba to Santo Tomas naman, no? It is around 7 to 8 kilometers. Ang panibagong toll, 7 pesos, 74, and 11, class 1, 2, and 3 po yan. At karagdagang toll fee na babayaran simula July 1 is only 3 pesos, 6 pesos, and 9 pesos for class 1, 2, and 3. Yung end-to-end po niya ng Daga-Singil, no? From Calamba to Santo Tomas na is only 8 pesos, 17 pesos, and 26. Dito naman po si Star, ang which is also on July 1, ang pagpapatupad po nung second tranche na nila, would be from Santo Tomas to Lipa, ang panibagong toll fee with the second tranche is 64 pesos, 128 and 192 for class 1, 2, and 3. Ang karagdagang single po dyan is 4, 9, and 13 for class 1, 2, and 3. Yung Lipa to Batangas naman is new rate is 57, 114, and 171. The additional fee is 4, 8, and 12 plus 1, 2, and 3. Ang from end to end po niyan is only 8 pesos, 17 pesos, and 26 pesos from Santo Tomas hanggang Batangas City na po niyan.
1: Eh medyo mataas na nga, maraming umaangal, mataas na, tumaas nga ang krudo, hindi pa daw masyadong bumabalik sa dating presyo. So may dagdag ba yan pala? Pero ito naman pala ay approved na dati pa.
5: Dati pa po, last year pa po yan. Instead, napakiusapan natin sila, huwag nyo naman singilin ng biglaan. Bigyan naman natin ng pagkakataon makabawi muna ang ating mga ano sa mga nagtataas ng presyo at that time. Kaya pinagbigyan naman po tayo. And at kung maalala ninyo, may mga discounts pa nga binigay yung mga yan, no? Sa ating
4: yung
5: mga
4: itatanong ko.
5: PUBs, PUJs, at mga trucks. Subalit, yan po yung nagtapos na rin itong Hunyo, May or June, nagtapos na rin. At na nagbigay rin naman po sila ng kaluwagan para sa ating mga sectors ng ating transportasyon na nangangailangan ng tulong at suporta.
1: Sir Julius, ibang expressways, meron bang nagbabadyang pagtaas ng toll?
5: Hindi naman natin pinagkakaila, Sir Dennis, namin na may mga petisyon na nakahain sa aming tanggapan. Subalit hanggat hindi po nabibigyan ng final na desisyon at kung kailan ipapatupad ay hindi pa po ako authorized to speak about it at this time.
4: Sige.
1: Maraming salamat po.
4: Kami ni Dennis ang talagang tatamaan dahil dumadaan kami dyan lagi sa SLEX hanggang Batangas City.
5: Nga alam ko, Sir Dennis, that you commonly and usually use itong lugar na ito.
4: Ako, SLEX din lagi.
5: Po yung improvements, yung mga bagong kalsada dyan, mga widening na ginagamit na ginagawa nila, maging kapaki-pakinabang din naman sa inyong mga gumagamit.
1: Maluwag na po ngayon, napakaluwag. Malapad na. Salamat, Sir Julius.
5: Maraming salamat po, Sir Dennis at Sir Noel. At muli po ako'y nagpapasalamat ng aming tanggapan na nandiyan kayo parati, kaantabay namin sa pamamahagi ng mga impormasyon sa ating mga expressways.
4: Okay.
5: Mabuhay po kayo.
4: Mabuhay po kayo.
1: Hindi ko na pinakahabaan yung interview. Baka mapalitan ako. Ganda ng boses eh.
4: Oo nga. Tsaka ang galing magsalita.
1: Julius Corpus, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board.
4: Okay, tuloy-tuloy tayo. Nasa linya naman natin si Joseph Arlan Llorente, Department Head ng Calamba City Environment and Natural Resources. Good morning, Mr. Llorente, si Noel at si Dennis.
6: Magandang umaga po, Sir Noel and Sir Dennis.
1: Opo, ilang linggo na po nakararaan ay meron pong insidente ng pagbula ng ilog dyan, San Juan River, sa Mayreal, Calamba. At hanggang nito mga nagdaang araw ay may mga insidente pa rin daw ng pagbula dahil parang patuloy pa rin ang pagtatapo ng chemical. Mm-hmm. Ano na po ba resulta ng investigasyon dito, sir? Kasi alam ko lang, water sampling.
4: Sampling na.
6: Opo, magandang umaga po. Mm-hmm. Nung nagmula po yan, nung June 12 po, nung nakita namin po sa maybe sa social media na po. Mm-hmm. Agad-agad naman po, pinuntahan naman po na amin pong tanggapan ng yung ilog po ng San Juan River.
4: Mm-hmm.
6: Regarding naman po doon sa araw-araw naman po kasi kami nagmamontay regarding din po doon sa pangyayari.
4: Mm-hmm.
6: At pinagbigay alam po namin yan doon sa ating pong national sa LLDA, mm-hmm, saka sa DNR po para mas matulungan po tayo sa pagkuha po ng mga sample.
4: Mm-hmm.
6: So ang inaabangan na lang po namin ay yung resulta po ng sample para po mas clear po kung ano po mga chemical po yung nandiyan sa ilog po natin sa San Juan River.
1: Gano'n ba katagal, Sir Joseph, bago malaman ang resulta? Kasi parang
4: tagal na rin yan.
1: Ilang
6: Opo, actually po, every week naman po nagpapalab kami sa LLDA saka sa Coast Guard na kumuha po ng sample po natin dyan. Pag po kami nagpapasample po kasi dati, pag kumukuha po kami ng sampling po dyan, minsan po tumatagal din po ng 2 to 3 weeks po yung sampling. Pero dito po sa LLDA, hindi ko lang po alam. Kasi po sila po yung nagtetest.
1: Kasi,
6: pero nahingi din po kami ng time sa kanila kung kailan po nila mabibigyan. Dahil sinasabi din po namin na nahingi po kayo sa amin ng result ng test.
1: Hindi ba natin pwedeng baybayin ng ilog at makita kung sa nagmumula yung dumadaloy na bulala yan?
6: Actually po, dun sa test po ng LLDA at ng DNR, kasama po ang aming tanggapan, ay binaybay po namin yung ilog at mula po dun sa FAIP, ay mayroon po silang nakitang pagbula din po at pag mga amoy na naamoy din po dito sa San Juan, dito sa Mayreal po, dito sa Maydan po ng prinsa.
1: Ayun, so hindi pa matukoy po kung saan ba
4: saan ang galing, kung sinong factor yun ang gagaling dyan.
6: Wala pa naman pong binibigay sa amin ng LLDA regarding po dyan sa matters nga. Kaya nga po, nanghingi din po kami kasi medyo sensitive po yung matters regarding po dun sa family card na makikita nila para ho makita ho namin kung saan talaga po nanggagaling yung, saan factory po nanggagaling yung chemical po na yan.
1: Kasi parang sa video namin, may mga isda nang namatay. Nagiging halun at may mga talagang matay na.
6: Actually, opo, dun po sa malapit po, dun sa ilog po, medyo may nakikita po sila na namamatay na ilog, namamatay na isda, pailan-ilan po. Pero nung nakaraan pong linggo, napasyalan po kami ng BFAR, na wala naman po doon sa baybay lawa po na fish kill na tinatawag nila.
1: Sa Laguna, sa Laguna, di ba? Wala pa pong epekto, sir.
6: Apo, sabi naman po ng BFAR noong nakaraang linggo. Then na rin po naman na sinabi din po nung ni Carol Lando, yung isa po namin, isa po na nag-report sa amin na na isa po sa nag-report namin si Carol Lando na minsan nga din po ay meron pa rin pong chemical na naagos o naamoy sila kasi pag umulan daw po sa Batangas ay medyo lumalaki tubig. Yun po yung tinitingnan po din namin.
1: Okay. Sige po. Sir Joseph, maraming salamat po. Ingat po kayo.
6: Opo. Patuloy naman po kami nag-investigate regarding po dito sa matters na ito. Salamat po.
4: Ipa-follow up po namin yan sa mga susunod na episode natin, Sir Joseph.
6: Opo. Pakipag-ugnayan pa rin po naman kami sa aming pong mga national LLDA at DNR po. Salamat po.
1: Thank you very much. Si Ginoong Joseph Arlan Llorente, ang department head ng Calamba Centro. Dako naman tayo sa Silang Cavite. Meron pong insidente kahapon na isa pong estudyante ang sinaksak ng kapwa estudyante. Alamin natin detalye ito. Magandang umaga, Colonel Police Joseph. Lieutenant Colonel Joseph Makatangay, Hepe ng Silang PNP. Good morning po, sir.
7: Good Good morning po sa inyo, mga sirs, at sa lahat po ng tagapakinig po ng inyong programa.
1: Okay, ano ba ang nangyari po dito, Colonel? Pakibigyan kami ng detalye. Huwag niyo lang po banggitin ang pangalan ng mga estudyante. Ano po? Ano po ba nangyari? Paano ba nauwi sa saksakan ito, sir?
7: Ang dibali po yung ating dalawang minor na estudyante, itong ating minor suspect at minor na biktima, habang sila po ay papauwi na po ito actually, nasa labas po ng eskwelahan, malayo na po sa eskwelahan, nasa kabilang barangay na po dibali. Habang po sila ay naglalakad papauwi, medyo nagkakaroon po ng pambubuli ito sa ating suspect, itong si biktima.
1: Ilan taon po yun?
7: So, nung ang ating pong minor suspect ay 15 years old na po, at ang ating pong biktima ay 17 years old po.
1: Magkaklase po ito, sir?
7: Schoolmate lang po. Mag-schoolmate lang po
4: schoolmate.
7: Sila.
4: Bali, ang lumalabas po sa initial investigation ninyo is bullying.
7: Opo, ganun po lumalabas po di bali. Kasi lagi pong binubuli na itong si suspect, si biktima. Opo. So nung sila nga po ay katulad na banggit ko kanina, nung sila po ay papauwi na habang naglalakad, nagkakaasaran na nabubuli ito si suspect. Ngayon, ang ginawa, umabot na po sa mainit na sagutan, mainit na pagtatalo. At di umano, sinuntok po ni biktima si suspect. So yung pagsuntok po kay kay suspect, kumanti na po ito si si biktima natin. Isang winapid at na si Agnes na po mahigit. Kumanti po at may dala po palang isang bladed weapon na sinaksak po doon kay sa ating pong biktima na 17 years old.
1: Ano ito pinag-
7: naman po. Eh, umaan po yung ating biktima sa abdomen dito po sa kanyang ibaba ng pusot.
1: Kumusta po ang kalagayan niya?
7: Sa ngayon po, sir, ayos naman po. Conscious naman po kahapon pa. Okay naman po, napagaling po sa ospital.
1: Yung minor de edad pong suspect, asan po?
7: Nasa ospital po ngayon. Naka-confine po sa ospital. Yung pero conscious naman po, maayos naman po yung ganyang
1: Yung suspect. Yung suspect po, yung minor de edad na suspect.
7: Ang suspect po na ating ay kagabi pa po ay ating pong na-turn over na po sa MSWD. Ito po sa Silang. At mag-undergo po ng inquest proceeding po sa Lunes. Ano po namin sa fiscal niya.
1: Parang planado pa, pinalano ba niya ito na talaga pinaghandaan niya?
4: Oh, may dalang patalim eh.
7: Ang sabi po ng ating suspect ay madalas po siyang nabubuli nito. Hindi lang naman siya, meron din mga nabubuli na classmate niya. Ngayon nung parang winawarningan siya na na binabantaan palagi siya. So, ayun, nagbawon siya ng
4: patalim.
7: Ang kutsilyo po, patalim. Okay. Para pinaghanda niya rin po siguro. Nung tinanong po namin na kung saan niya galing yung kanyang patalim na yon, di yung ang kwento niya is nagbakasyon siya minsan sa pagig sa lola niya. Sa ilog daw, nakapulot siya rin ng kutsilyo sa pinagbakasyonan niya. Ditinago niya. Yung po ang nangyari.
1: Okay po. Maraming salamat po, Colonel Makatangay.
7: Opo, maraming salamat din po at maganda.
8: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Silang Municipal Police Station. Kaugnay po sa insidente na naman ang karanasan na may nakinasasangkutan ng mga estudyanteng minor de edad. Oras natin, 5:42 ng umaga.
4: We'll be right back. Diyan lang kayo.
1: Promise.
0: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
4: Okay, balik po tayo sa Yan Tayo. Nauso ang mga insidente ng karanasan sa mga eskwelahan, lalo na po yung nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City.
5: Mm-hmm.
4: Pero bago yan, meron ng nauna mga insidente sa Calamba City. May pinatay ng estudyante sa Nueva Ecija.
5: Mm-hmm.
4: May dalawang estudyante ding namatay sa shooting sa school. Pero pinakamatindi nga itong sa Tacloban City.
5: Sige.
4: So ngayon po, ano ba ang mga dapat gawin kapag may active shooter sa mga eskwelahan? Para bigyan tayo
5: ng
4: tips.
5: Uh-uh.
4: Ayun, makakasama po natin dito sa studio si Ginoong Jason Barcelon, ang training director ng TACMED PH.
5: Good morning. Good morning, Jason.
6: Good morning mga idol at sa mga ating pakinig, taga-pakinig.
4: Ang TACMED ay ang ano nga ba?
5: Tactical Medicine.
4: Tactical Emergency Services. Tactical Medicine.
5: Uh-oh.
4: So, si Jason ay Training Director ng TACMED PH.
5: Yan.
4: Okay.
5: Uh-uh.
4: So, Jason, gano'n ka nakatagal? Ikaw talagang Training Director?
6: Idol. More than a decade na natin ginagawa to actually. Tapos hanggang sa napagtipon-tipon na natin yung mga like-minded na partners natin na tulad sa mga veterano ng SWAT, veterano ng military. So, nagsama-sama dito.
4: So, talagang kayo ang nagte-train?
6: Actually, yes. Isa kami sa mga nagpo-provide ng mga advanced training sa ating kapulisan at military.
4: Ayun. So, ito ba yung first time na may ganito katinding nangyaring pamamaril sa mga eskwela sa inyo, sa iyong pagkakaalam?
6: Actually, dito sa atin, hindi naman ito first time. Pero sa abroad, napakadalas nito. Pero dati, kung babasahin natin yung mga, kahit yung mga news archive, meron naman nangyayari naman to. Pero ngayon, mas matindi na siya kasi bukod sa may exposure sa media, may social media pa.
5: Mm-mm.
6: Tapos, iba to kasi maraming nasaktan.
5: Marami. Jason, ano pa yung ibig sabihin nung active shooter?
6: Yes, idol. Ang active shooter kasi is a mass murderer bearing a single or multiple firearms na ang intention nito is makapanakit o pumatay. Yun lang ang nasa isip ng isang active shooter. Tapos, yung sa klase ng atake sa paaralan, gumagamit ng isa o higit pang baril, di ba? Yung nangyari ngayon sa Cavite, sa Tacloban, Very rare instance to na dalawa yung shooter. Kasi dalawa. Usually, oo. Isa lang ang shooter. Mm-mm. Ito, rare instance to na dalawa ang shooter.
4: So, ano ang posible mga nagiging motibo ba? Napapag-aralan din nyo ba yan sa TACMED, PH?
6: Exactly, Idol. Bukod sa sinubaybayan na natin to noon pa, like more than a decade ago, yung mga researches nito, ang number one na motibo ng active shooter, na laging may motibo ang isang active shooter, ang number one is revenge o yung paghihiganti.
5: Oo,
6: tama, Idol. Sila yung victim or claiming to be a victim of bullying.
5: Yun.
6: O di kaya naman ay crime of passion. Tipong si crush, may iba na palang crush. Tapos yung pangalawa na medyo sensitibong topic is yung mental health problem.
5: Yan, oo.
6: A maniac, psychopath, depression, o may personal problems that lead to snap or trigger their psychotic tendencies. Ang pangatlo naman na lubhang napakadelikado rin para sa lahat is yung terrorism o terorismo. May dalawang klase yan. Terrorism by religion. Ito yung merong mga false interpretation ng religion nila that leads to extremism. Tulad ng mga ISIS.
5: Yan yung mga fanatics na.
6: Yes,
5: ano?
6: Exactly, Idol. At ang pangalawang klase ng terorismo dito is yung mga cult-like political affiliations.
5: Yes.
6: Sorry to say, pero ito kasi yung reality. Katulad niyan yung mga grupong mga kaliwa. Sobrang fanatic at parang kulto na sila eh. Tulad din ng mga DDS. Parang ganun na sila mag-isip. sorry to say, pero yun yung mga nakakatakot talaga eh. Kung from an observation standpoint, ganyan yung mga dapat natin binabantayan.
4: Okay. So, ano pa yung motives? Meron pa?
6: Yes, Idol. May pang-apat pa. Yung chemically induced violence.
5: Yan.
6: Ito naman, yung mga attacker ay nasa impluensya ng droga. Or alak. Kasi pag ang spirito ng alak o droga, pumasok na dun sa utak ng tao, wala na eh. Ang tapang niya na eh. Parang lahat, pwede niya nang gawin.
5: Trip na.
6: Yes, correct, Idol. At ang panghuling motibo, ito naman ay ang pinaka-uncommon. Ngunit, hindi dapat ipagkibit-balikat. Ang domestic dispute, mga Idol.
5: Yun, oo.
6: Ito ay relationship problems and custodial dispute ng mga magulang which leads to violence. Tipong sa eskwelahan nagpang-abot yung nagbabangga ang panig ng mga magulang. So, outsider ang attacker dito, hindi estudyante. Kundi yung mismong mga magulang or guardian ng estudyante.
4: Napapansin ko lang, Jason, kahit sa US, bakit kalimitan ng school ang tinatarget?
6: Yes, kasi totoo. Doon kasi mas vulnerable ang population. So, yung mga attacker, mas doon kasi nade-develop. Kasi sino kadalas ng attacker? Mga estudyante, di ba? Mga teenager. So, yung lalo na sa US kasi madaling magkaroon ng mental health problem yung mga estudyante. Tapos yung resources nila na parang

0: active shooter. So, yung una is yung reverie or vision. Sa Tagalog, ito yung literal na nananaginip ng gising. Nagpapantasya yung active shooter kung gaano karami yung kaya niyang patayin. Mm-mm. Anong magiging itsura ng mga babarilin niya.
1: Grabe, no?
0: Kung paano nagmamakaawa. O, ilang araw bago niya gawin yun, pinapantasya niya na yun.
2: Okay.
0: At ang mga active shooter kasi, lalo na sa abroad, nagpapataasan ng number yan. Halimbawa, yung active shooter last year, 12 yung napatay niya.
1: Mm-mm.
0: Yung magiging active shooter ngayon, tatry niyang i-beat yung record doon. Ganon sila magpantasya.
2: Kaya pala, nasusundan agad lagi.
0: Yes, kasi idol.
2: Mm-hmm. So, ano pa yung stages?
0: Yung pangalawa is yung planning stage. Yung dito nagko-collecta ng datos yung mm-hmm. active shooter. Inoobserbahan niya yung security, kung gaano ba yung resistance ng security pag nilusob ko yung eskwelahan na yan. Okay. May baril ba yung security? Alerto ba yung security? Yung mga ganong bagay, okay. Idol.
2: Sige. Okay, anong sunod?
0: Yes, ito na yung prep stage or yung preparation stage.
2: Mm-mm.
0: Dito nag-armas na yung active shooter.
2: Mm-mm.
0: Kung saan man siya naglulungga, kung sa bahay, nag-iipon siya ng baril, nag-iipon ng bala. Pampasabog, gumagawa ng pampasabog. Nag-prepare siya ng mga panaksak, mga knife, ganyan.
2: Tapos pang-apat na.
0: Yes, ang ating approach. Ito yung pinaka-importante. Actually, ang approach stage kasi, ito lang naman yung on the way na si active shooter dun sa target.
1: Sa target.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Or, nandoon na siya sa target area, pero nagtatago siya halimbawa sa CR.
2: Mm-hmm.
0: Nagtatago lang siya.
1: Umahanap ng tiyempo.
0: Umahanap ng tiyempo, idol. Exactly. Napaka-importante ng stage na to kasi ito na yung last stage na pwede sana siyang ma-intercept. Ma-prevent sana yung mangyayaring active shooting. Mangyayari ang prevention doon kung may nakapansin doon sa shooter.
1: Na may dalang armas, yes, may dalang gano'n.
0: Suspicious yung galaw. So, maire-report agad. So, yun yung last stage. Hanggang umabot na tayo sa actual execution stage.
2: Okay.
0: Ito na yung actual na pag-atake ni active shooter. Tsaka, or nung mananaksak yung slasher. Mm-hmm. So, ang tanging magpapahinto na lang dito ay yung kahandaan ng mga defender at otoridad. Kabilang dito yung mga guro, estudyante, tsaka yung mga school administrators.
2: Mm-hmm. Sige. So, preventions. Ano ang paraan natin
1: para maiwasan.
2: Maiwasan itong pangyayaring ito?
0: Yes, actually, this is highly preventable naman, idol. But not 100%. So, ang pinaka-effective na nakikita natin dito is yung tinatawag na community approach o ang inclusive approach. Ito yung paraan upang maiwasan ang mga ganitong sakuna. Dahil ang kaligtasan ng mga kabataan, idol, at ang paaralan, hindi trabaho ng iisang guru lamang, kundi trabaho ng lahat. Kumbaga, responsibilidad ng lahat yan. So, dyan papasok yung prevention number one, yung early detection and reporting. Ito kasi may mga warning signs na na sana ay naoobserbahan ng mga kapamilya, kaklase, kaibigan, mga guro at school counselors dahil nakikitaan ng estudyante ng mga red flags. Tulad ng madidilim o violenting social media post and conversations.
1: Yeah. Okay.
0: Research trends sa kanilang mga mobile gadgets or computer, gaya ng magre-research sila ng paggamit ng armas. Pati yung mga documentary at mga news article tungkol sa mga school shooting, kung paano nila gagayahin yun, or even researching yung ating juvenile justice system.
2: So, katulad na nangyari sa Tacloban.
0: Exactly, yeah. Idol. At posible rin na mayroong verbal or written at electronic threats o yung pagbabantahan ng shooter sa pamamagitan ng text or chats.
2: Okay. So pag may mga ganyan pala, dapat i-report agad.
0: Yes.
1: Red flag na yun.
0: Correct.
2: Huwag pagtawanan. O, biro lang, joke lang yan.
0: Correct.
2: Para seryosohin lagi.
0: Correct, idol. At isa pang red flag dyan is kasama yung depression and changes in behavior. Kasi baka may pinagdadaanan na pala yung bata mentally. So itong mga bagay nito ay kailangan na i-report ng maaga sa mga guro, magulang, healthcare professionals at law enforcement agencies upang bigyan ng tamang assessment, intervention at counseling.
2: Kasi ang problema sa atin kapag may mga ganyang nire-report na akala nila simple lang, binabaliwala lang.
0: Yes, pinagtatawanan pa. Pinagchichismisan ba?
1: Oo, yun pala grabe na.
2: Yes,
0: exactly, idol.
2: So yun ang mga dapat sa prevention.
1: Mm-mm.
2: pag sa pag-atake na sa school, aktual na nag-atake, ano ba dapat gawin?
1: Yung response and management.
0: Yes.

0: Ito na yung response and mitigation, tama, Idol. Mm-hmm. Ito yung lubos na dapat paghandaan. Kung nagsasagawa kasi tayo ng fire drill at earthquake drill sa mga paaralan, this is a wake-up call na siguro. Panahon
1: so, dapat
0: na.
1: May mga drill din tayo sa may mga active shooter?
0: Exactly, Idol. Panahon na para isagawa natin yung mga active shooter drills. Dahil, Idol, sa totoo lang, higit isang dekada na nating ginagawa ito ng on a minimal scale lang, yung mga nagpa-participate lang na school. Kasi hindi naman napapansin dati sa atin, di ba, yung active shooter. So, dapat dito, natuturuan yung faculty and personnel at ang susunod na mga scenario drills kasama na yung mga mismong estudyante kasi it's a controlled environment for a controlled chaos. Yun yung target natin.
1: May dapat bang baguhin sa disenyo ng mga school? Kasi sa atin, yung pintuan ng school natin, napakasimple lang. Tapos yung mga bintana. Hindi katulad sa US, meron silang yung pinto na pag may double tawag
0: doon. Yes, exactly. May mga double latch. Idol.
1: So, dapat ganun na din ang school natin.
0: Yes, Idol. Pero medyo parang malabo yun. Kasi isang mga pondo nga lang sa maayos na classroom, di ba? Nawawala pa eh.
1: Importante, may drill.
2: May drill.
0: Importante, may drill at may kahandaan at may knowledge talaga yung mga staff ng school.
2: Jason, mayroon akong tanong.
0: Yes po.
2: Kung lahat ng prevention yung nagawa na ng mga victim, nung
1: family.
2: Mga family, kunwari, active school, yun. Pinapayo mo ba na kung walang-wala na is lumaban?
0: Actually, that is the last part. That is the last resort.
2: Yes.
0: Kasi kung sa earthquake drill, meron tayong duck, cover, and hold.
2: Mm-hmm.
0: Sa active shooter, meron tayong golden rule na run, hide, fight.
2: Mm-mm.
0: Three words lang yan. Yan ang katandaan natin. Yes.
1: So, tumakbo ka hanggat makakatakbo, makakalayo.
0: Yes. Pagka may active shooter, tumakbo ka, palayo. Much better kung pa-zigzag yung takbo mo kasi kahit ang experienced shooter, hirap yan tamaan ang taong tumatakbo na nagzizigzag.
1: So, para makaiwas sa bala. No?
0: Yes. Ang pangalawa is hide. Kung hindi kayang tumakbo o walang pagkakataon tumakas, ay magtago.
2: Tago.
0: Magtago sa classroom ng tahimik, isilent ang mobile phones, lagyan ng barricade ang mga pintuan at bintana upang hindi makapasok ang attacker. Patayin din ang ilaw, Idol.
2: Mm-mm.
0: Alamin kung ano ang pinagkaiba ng cover at concealment.
2: Mm-mm.
0: Ang cover kasi mga Idol, di ba? Pag sinabi mong cover, yan yung pader, yung sementadong pader, hindi lulusutan ng bala. Samantala, ang concealment, ito lang yung mga, hindi ka makikita ng shooter.
2: Ilalim
0: pero,
2: ng mesa,
0: yes,
2: yung mga ganun.
0: Lulusutan ito ng bala, tulad na ilalim ng lamesa, plywood na pader, ganyan.
1: So, nakita ko sa Tacloban, nag-video pa yung mga estudyante. So, nag-video-video pa, na-post pa nila.
2: Lalakas ang iyakan.
1: So, dapat talaga iwasan mag-video kasi yung nagbi-video isa doon, ang balita ko, isa siya na
2: baril.
1: Napatay. So talagang takbo, magtago, ano pa isa?
0: Ang pinakahuli, yung last resort nga na nabanggit ni Sir, is yung paglaban.
1: Diba? Yan, kung makasagup.
2: Kung walang-wala na talaga.
0: Yes, run, hide, and fight. Ito na yung last resort talaga. Dito kailangan kasi ng mindset. Ang proper mindset sa ganitong insidente ay yung sarili mong survival. Kapag nakapasok ang active shooter, wala ka ng matakbuhan, wala ka ng mataguan, lumaban ka na ng buong loob at buong lakas. Itatak mo sa isip mo na kung hindi ka lalaban, ay siguradong tatapusin ka ng active shooter. Kasi wala na ibang drive yung utak ng drive ng active shooter, kundi pumatay.
2: It's either ikaw or ako.
0: Yes, yeah. Exactly.
1: Kung makakatakas ka,
2: tumakas
1: ka talaga.
0: Tumakas ka. Yun ang the best option.
1: Last option mo talaga yung paglaban.
0: Exactly, Idol.
2: Ayun.
1: So yun.
2: Wala na tayong oras. At sarap sana ng discussion.
1: So kayo sa TACMED, nagtuturo kayo ng paano makakaiwas, paano mga dapat gawin kapag may active shooter.
0: Yes, Idol, exactly.
2: Pag may mga gusto mag-invite sa iyo, mga eskwelahan, pwede kayo.
0: Yes, sir. Kasama sa advocacy natin yan na makatulong talaga.
2: Ano yung social media page ninyo so, para kung sakaling...
0: Yes, pwede tayong kontakin sa TACMEDPH na Facebook page.
1: TACMEDPH. So,
2: thank you.
1: Yung mga school natin, mukhang lalo ng mga private school, mukhang marami ang magpapatraining dahil nga sa nangyaring ito sa Tacloban. So, dapat din talaga nahigpitan ang mga gate, ang pagpasok, ang inspection.
2: Oo.
1: So, may nais ka pa dagdag, Sir Jason?
0: Lasting na lang, no? Kasing importante rin kasi ito ng run, hide, fight, eh. Yung tamang first aid sana, na doon dapat yun. Kasunod yun ng training. Dapat inclusive siya sa training. Kasi ang mga ganito kasing bagay, may mga mechanism of injuries dito na syempre penetrating penetrating wound, mga tama ng bala, ganun. So pag hindi mo na address yung mga ganitong klase ng injury within 3 to 15 minutes, sigurado mawawalan ng chance ang mabuhay yung ating mga victims.
2: Saka dapat yung mga school mayroong mga hotline numbers na nakapaskil siguro.
0: Exactly.
2: Emergency response, police, medics, and kung ano-ano pa.
1: Okay.
2: Jason, wala na tayong oras. Ang sarap pa sana ng kwentuhan natin. Maraming salamat sa iyo.
0: Maraming salamat din.
1: Baka sa ibang program, ma-interview din
2: sa ibang program.
1: Okay. Paano?
2: Paano? Tapos na po kami.
1: So,
2: susunod na. Anong ganap?
1: Tulad, anong ganap? At Christian
2: Yosores. Okay.
1: Bye-bye.
2: Thank you. Thank you.

hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Maging in sa mga balitang may pakialam ka kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap susunod na.

0: Gising! Bangon, Pilipinas! Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilikod at magbabantay. Kasapi ng KBP ang oras!
1: Oy, Dennis Dato, 6:04 na!
0: Magpakain ka na!
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning! Bangon na po mga kapamilya. Happy, happy Saturday. Tumitilaok na yung manok, oh.
1: Ako!
0: June 27, 2026. Huling Sabado ng Hunyo.
1: Ay, grabe, oo nga. Ang bilis.
0: Akalain mo yan, partner. Papasok na tayo sa ikapitong buwan ng taon. It's Saturday mga kapamilya, panibagong weekend, panibagong mga story ang ating babalikan. Ako po si Christian Yusores.
1: Siyempre kami po ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend. Happy weekend po. Ako po si Victoria Tulay.
0: Siyempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood. Ito po sa DZMM Teleradio Cable Channel para po yan sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado. May pag-sigurado. Para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.4 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang boses ninyo mga kapamilya at kaserbisyo, kaya sumali po sa aming talakayan. Mag-send sa ating Viber number 0919-278-3000 o kaya naman sa mga social media pages, accounts ng DZMM Teleradio. At promise, babasahin po namin yan later! Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong gana sa pagpasok ng huling linggo ng Hunyo, partner. Parang panibagong mga storya at mga kwento na naman yung ating natunghayan. Unfortunately, mabibigat po yung bumungad sa atin sa pagpasok ng linggong ito. Kung nakaraan, nakatutok tayo doon sa mga storya sa Senado, sa nangyayari sa politika. This time dinala po tayo ng mga storya on the ground sa nangyayari sa komunidad natin, particular na po sa mga paaralan.
1: Parang every week, no? Every Monday may something. So Senate, tapos nangyari yung Lindol. Nangyari yung pagkamatay ng dalawang student athlete. After nun, meron ba sumunod? Wala.
0: Ito.
1: Tapos ito na yung sumunod. Oo. Yung barilan nga po sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte, kung saan tatlong estudyante po unfortunately ang namatay.
0: At hindi ito ang unang school violence na ating nabalitaan this month. Dahil bago nangyari yung dyan sa Tacloban, di ba meron ding na-report sa Cavite na isang estudyante naman na nanaksak ng kanyang mga kapwa-estudyante. Pagkatapos ay meron din nangyari sa Negros na sinaksak din ng kapwa-estudyante. At meron pang nireport ang DILG, di ba? Na naagapan, na muntik ng isa pang school shooting dyan din sa Leyte.
1: So, siguro mas na-highlight ito. Ang dami na nga nangyayari. Pero mas na-highlight ito dahil nga baril yung ginamit at may tatlong namatay, unfortunately. At ngayon, ang init po ng debate kung dapat bang ibaba ang minimum age ng criminal responsibility, dapat bang iban ang social media. Yung mga dati na rin po nating issue na pinag-uusapan na syempre nakakalimutan after a while, ay ang bumabalik na naman para i-haunt tayo kasi hindi pa rin natin siya na isasayos hanggang sa ngayon.
0: At sa oras po na 6:08, balikan na po natin ang ilang malalaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Una sa listahan, pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban, pinaiimbestigahan na po sa Senado at Kamara. Dalawang minor de edad na sospek inilipat sa kustodiya ng DSWD. Considering the fact din, partner, na wala pang isang buwan, wala nang magbukas ang klase. Di ba sa mga pampublikong paaralan, and yet ito ang bumungad sa mga estudyante. Ano kaya ang nararamdaman ngayon ng mga kabataan na meron pa silang more or less 11 sa eskwelahan, 'di ba? Isang taon pa yung kanilang gugugulan at araw-araw na papasukan. Paano ano magiging epekto ng nangyari ngayon? Wala pang isang buwan sa kanilang pasok.
1: Oo, masyado namang hinahamon yung ating education system. Hindi pa nga natin maayos na talagang naipapatupad or na-observe itong start ng panibagong school year, eh meron na naman tayong ganitong hamon.
0: Bago nag-start ang pasukan, partner, may mga na-interview tayo, mga teachers, mga grupo, mga experts, kung paanong kailangan i-resolbahin yung mga problema sa sektor ng edukasyon. Yung mga dati ng problema, di ba? Learning crisis, kakulangan ng mga facilities, sahod at benefits ng mga guro. Tapos dumagdag pa itong panibagong kailangan resolbahin din.
1: Sana sa pamamagitan nitong hearings, ng House at ng Senate, eh meron naman tayo talaga, alam mo yun, lagi namang merong napag-uusapan. Ang problema ay implementation. Mm-hmm. Halimbawa na lang, sabi nga ni Congressman Roman Romulo, yung chair ng Basic Education Committee ng House, kulang na kulang tayo sa mga guidance counselor mm-hmm. na mahalaga sana ako, lalo na kung merong mental illness or mental troubles yung mm-hmm. isang estudyante. Kulang kasi walang, hindi ganun kaganda yung package. Mm-hmm. Pero alam naman natin na kailangan, diba?
0: Correct.
1: So bakit hindi i-infuse ng, although dinagdagan na raw nila ng pasahod, pero hanggang ngayon kulang pa rin tayo, naghahanap pa rin tayo ng mga guidance
0: bakit
1: counselors.
0: Hindi mainganyo yung mga professionals, yung mga mm-hmm. may kapasidad namang gawin yung trabahong yun na pumasok sa public schools at pagbigay ng ganong serbisyo kung talagang meron din namang ibinibigay o may ginagawang hakbang ang gobyerno para mahikayat sila. Asan tayo nagkukulang? Asan mm-hmm. ang butas doon na kailangang ma-fill in ng sistema?
1: Pero sana alam mo, hindi tayo maabot sa ganito na may barilan, may mamamatay.
0: Correct.
1: Para ma-realize na, oh, kailangan nating i-review mm-hmm. yung batas. Uy, 20 years na pala yung batas. Baka hindi na siya up to the times ngayon, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Dapat regular din para kapag may dumating o may mangyaring ganito or hindi at ma-prevent
0: mo talaga
1: yung mangyari, yung pangyayaring ganito dahil Oo. Effective yung batas eh.
0: Dapat ito yung isang bagay na hindi sumasagi sa isip natin na mangyayari
1: Mm-mm.
0: kapag hinahatid natin yung mga anak natin sa eskwelahan, kapag bago matulog sa gabi at naghahanda yung mga anak ninyo sa pagpasok kinabukasan, di ba? Dahil second home nga ang tawag sa mga paaralan, mm-hmm. di ba? Kapag ang mga anak natin ay nasa eskwelahan, panatag tayo dahil wala naman tayong supervision sa kanila. Ang andun ay mga guro, mga security guard,
1: mm-hmm.
0: at yung mga school personnel na dapat ay nagbibigay ng extra layer ng protection habang wala yung mga magulang nila sa tabi nila.
1: At wake up call din to sa mga paaralan para mm-hmm. masigpitan. Kahit na walang ganito, higpitan po natin yung pagbabanta, yung pag-inspeksyon sa mga gamit. Kasi may mga schools na, sige, pabiyahan mo lang pumasok yung mga, paano ako merong something.
0: At hindi lang sa eskwelahan yan. Guilty Mm-mm. ang marami sa atin dyan pag napasok sa mga establishments,
1: yes.
0: di ba? Na unfortunately, yung ibang mga establishment, wala nang ano mga metal detector na para automatically ma-detect kung may mga itinatago kang kontrabando o illegal. Yung mga security personnel pa, hindi po lahat, hindi natin nila lahat. Pero may iba po talaga na alam naman po natin yan na apparently po ay hindi talaga mano-mano nag-i-inspeksyon ng mga gamit.
1: Or kung inspeksyon mo man, yung stick.
0: Oo.
1: Check. Okay na.
0: Eh, di ba? Eh, paano kung merong sinaulong nagtago doon, nagsingit ng kontrabando, nalusutan tayo tuloy mm-hmm. ngayon bigla? Ano ba yan? Problema ba yan ng sobrang matagal din na oras sa pagtatrabaho ng mga security personnel o kinapapaguran din o dapat ba meron din silang kapalitan dyan? Baka kailangan din silipin yun para naman effective yung mga nagbabantay sa atin na talaga nagsusuri ng mga gamit na dala natin.
1: Mm-hmm. Marami tayong dapat silipin mm-hmm. at improve. Hindi lang sa school, sabi mo, marami pa sa iba-ibang establishment.
0: At mabuti na lang na talagang naresolba na, kung tama mang naresolba na yung issue dyan sa Senado para makapag-focus tayo sa mas mahalagang usapin kagaya po nito.
2: Anong ganap?
1: Online video game na Gorebox, pansamantalang ipinagbawal sa bansa, Pangulo Marcos, bukas ding ipagbawal ang mararahas na online games. Itong Gorebox kasi, siya yung di umano ay posibleng naka-impluensya doon sa isa sa mga namaril, yung 14-year-old, dahil naglalaro siya nito. At ito pong Gorebox, ngayon ko lang din nalaman na may ganito,
0: oh,
1: ay violent siya talaga. Yung may baril, ay, ayaw ko, mas ano ba siya, mas violente siya kasi sa ibang games, pero barilan talaga yung ginagawa dito. At gory, I guess. Kaya nga Gorebox. Kasi gory yung images, yung videos.
0: At parang, ang kung tama ako ng pagkakaintindi doon sa mga nabasa kong articles, saka mga information about the game, para kasing ano eh, pwede mo ma-customize. Kumbaga yung tao, yung player, meron kang liberty na siguro magawing mas marahas yung gagawin
1: talaga.
0: Ng character mo. Kumbaga namibigyan ka ng kahit papaano'y freedom at parang initial pasilip sa kung ano ang pwede mong gawin, yun nga lang virtually. Pero siguro dahil may ganong liberty yung naglalaro, nagkakaroon din siya ng idea na pwede ko kaya itong gawin ng personal
1: Mm-mm.
0: sa totoong buhay.
1: Mm-mm.
0: Kasi parang dati naman marami na rin talaga mga online games na may tema ng violence, di ba? Yung mga baril-barilan ng mga online games
1: mga
0: before.
1: Arcade.
0: Correct. Mm. Pero hindi naman para ma-impluwensyahan noon yung mga naglalaro na gawin yan in real life.
1: Dito rin papasok talaga, partner, yung monitoring ng magulang, yung relationship ng isang magulang sa kanyang anak mm-hmm. para alam niya kung ano yung ginagawa ng anak niya at nababantayan, nagagabayan niya ng husto.
0: Ang nasa hot seat ngayon, bukod siyempre sa kung paano i-address yung pangangailangan ng mga kabataan, ay unang-una po ang mga magulang, ang mga eskwelahan, ang mga school officials, mga personal, ang yung immediate community, kumbaga, ng mga kabataan. How do we make a safe and a livable space na hindi nila maiisip na kailangan nilang mag-result into violence kapag merong hindi magandang nangyayari sa paligid nila.
2: Anong ganap?
0: Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi na naman dumalo sa ikalawang status conference sa kinakaharap na kaso sa International Criminal Court.
1: Nag-wave si Pangulong Duterte ng kanyang appearance dito nga po sa second status conference. At pinag-usapan dyan yung deadline ng filing ng observation ng mga expert panel, adoption ng protocol on handling confidential information, at magde-decide pa po kung kailan ang susunod na status conference. So, itong mga status conference na to kailangan para ma-streamline yung mga gagawin para po sa trial, which is on November 30.
0: Para pagdating ng November 30, sabak agad, trial agad, wala na yung hingian ng mga gantong dokumento, submission pa ng gantong mga evidences na siguro yun ang kadalasan nangyari sa mga sa mga regular court. Pero dahil ibang kaso naman itong sa ICC, bago pa yung mismong pagharap sa araw po ng paglilitis sa November 30 ay hawak na nung korte yung mga kailangan nila mula sa panig ng depensa, ng prosekusyon, pati nung mga biktima.
1: Very similar dun sa pre-trial conference na ginagawa naman ng House prosecution team at ng defense team ni VP Duterte kaugnay nga po ng impeachment trial laban sa kanya.
0: At least doon sa level na yun, markado lahat ng mga ebidensya, listahan ng mga testigong ihaharap para pagdating nung unang araw nung paglilites, game tayo, talakay agad, salang na agad, wala nang kung ano-ano pang hihingin mula sa bawat panig. At saka diba may pending din naman na tama ba, request ang kampo ng dating Pangulo na suriin ulit yung kanyang medical status?
1: Yes. Oo, ongoing pa yun. Siguro yun yung isa doon sa mga sinettle din nila doon sa second status conference.
0: Kaya hindi pa po nakadalo. Pero syempre, kahit pumalayo ang The Hague, ay meron tayong access para makuha at makita po yung mga latest development dyan sa The Netherlands sa kaso po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Anong ganap?
1: Of impeachment, Mary Grace Piatto, si pipresentang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Court sheriff na sinapak ng Vice Presidente kasama rin sa testigo ng prosekusyon. Paano mo sila papaharapin kung si Mary Grace Piatto di umano ay hindi mahanap, parang ang lumalabas ghost daw, multo, at yung sheriff naman naglabas na rin ng statement na huwag na siyang isama sa politika.
0: Pero sino nagsabi, yung sa panig doon sa dating sheriff, sino ang nagsabi na siya ipipresenta as testigo?
1: Ang prosecution. Kasi parang to establish daw yung pattern na may ganitong behavior si Vice President Duterte in relation to the threat, grave threat laban kay President Marcos, First Lady, at kay House Speaker, former House Speaker, Martin Romualdez.
0: Kasi parang hamo naman yun, challenging naman yun, partner na na-announce na publicly agad-agad na ipipresenta yung isang personality, tapos bigla namang umayaw o hindi naman pala open yung taong yun na humarap.
1: Pero ang sabi ng prosecution, partner, kayang i-compel ng impeachment court ang isang tao na dumalo. Halimbawa, itong sheriff nga. Ay kung court yan eh. So, required ka. Ang tanong, yung kay Mary Grace Piatto, kung hindi siya totoong tao, ano yun?
0: Eh, lalo pat sinasabi, di ba, nasa records ng PSA, ay wala namang Mary Grace Piatto. At ang essence nga, kaya pinangalanan di umano na Mary Grace Piatto, ay dahil dun sa nature ng confidential funds na kailangan ay confidential, hindi kailangan bare information ang ibibigay mo about doon sa kung saan mo ginastos yung pera.
1: Mamaya, tanungin natin si attorney.
0: Dahil kasama po natin mamaya.
1: Kung pwede niya i-discuss yan.
0: Kasama natin mamaya ang legal spokesperson at member po ng private prosecutor na si attorney Benjamin Tolosa Jr. Abangan po natin mamaya.
2: Anong ganap?
0: At dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin humarap na sa NBI Crime Scene Reconstruction o muling pagbuo at pagsusuri sa insidente ng pagkalunod ng dalawang student athletes sa Dipakulaw Aurora isinagawa ng PNP CIDG.
2: Anong ganap?
0: Bago dito kahapon, partner, ay narecommend na ng PNP na sampahan ng kasong paglabag sa anti-hazing law sina Coach Tab Baldwin at yung ibang staff ng Ateneo coaching team.
1: Ang tanong, bakit hazing? Mm-mm. Ang paliwanag ni DILG Secretary Remulla, kasi ang hazing ay hindi lang naman yung pagpapaddle. Mm-hmm. The mere fact na dinala sila sa isang dangerous daw na lugar ay pwede pa rin daw ma-consider na hazing. Kahit nga raw yung pagpilit na uminom ang isang bata o isang tao ng alak, for example, sa isang lugar o isang pagtitipon, pwede rin daw ma-consider na hazing.
0: Dahil inamiendahan na yung Anti-Hazing Act, di ba? Nagbago na rin siguro ang definition ng hazing na hindi na lang sa limitado para sa mga sumasali sa mga organization, fraternity, sorority, maaring applied na rin daw sa ibang mga setting.
1: Mm-hmm. Kahit nga yung humiliation daw, pwede rin daw hazing yan. Pero it's a new concept para sa atin. So, tingnan natin kung paano naman kukontrahin nung team, nung legal team ni Tab Baldwin itong akusasyong ito.
0: At kung tama ko ng dinig, partner, kahapon meron ding isasubmit ng request para maglabas ng whole departure order kina Coach Tab Baldwin. Pero syempre kasi, diba, maglalabas lang naman ng whole departure order, ang korte lang makapaglalabas nun.
1: Pero kasi sabi niya na file na eh. Dati kasi ILBO lang.
0: Mm-mm.
1: Ano nga, Immigration Lookout Bulletin Order.
0: Yes.
1: Pero dahil ngayon may kaso na, pwede na rin maglabas ng HDO, whole departure order.
0: Yan ang abangan po natin kasi ang sabi din naman po ni Secretary Remulla, may commitment naman daw from side of Coach Baldwin na hindi siya lalabas ng bansa, hindi siya magtatangkang umalis. Pero syempre, malalaman pa rin naman natin yan kung meron nang mailalabas na HDO para masiguraro rin na yung mga involved o mga iniimbestigahan po dito sa kasong ito ay nandito sa ating kapaligiran at pwedeng mapatawag anytime kapag nang imbestiga. At huwag na natin dagdagan pa please yung listahan ng mga nakatatakas na kailangang taong imbestigahan. Di po ba? Ang sakit sa ulo eh. Nawawala tayo, nade-derail tayo doon sa focus kasi wala na, missing in action na yung mga kailangang imbestigahan. Di ba? Malaki pa naman po yung kaso.
2: Anong ganap?
0: At ilan lamang po yan sa mga malalaking ganap sa linggong nagdaan. Ang tabayanan po ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend.
2: Anong ganap?
0: Sa oras po na 6:22, alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado.
3: Panahon Patrol!
0: Layan kay Sir John Manalo ang ating Pag-asa weather forecaster. Magandang umaga po, Sir John.
1: Good morning, Sir John.
4: Good morning po, Sir Christian and Ma'am Victoria. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Yung southwest monsoon or habagat ay patuloy na nagdadala ng maulap na kalangitan, kaya may chance pa rin ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo at Guimaras. Ganun din po yung mararanasan ng mga kababayan natin dito sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region at ganun din sa Davao Region dahil naman doon sa cloud cluster na nasa eastern part ng Visayas in Mindanao. Itong cloud cluster na to ay sa ating analysis ay mag-move pa-westward, papalapit sa ating kalupaan at mas makaka-apekto ito by Monday and Tuesday sa darating na Linggo. Pero sa natitirang bahagi naman ng ating basa, yung mga hindi natin nabanggit, ay mananatiling mababa lamang yung chance ng mga pag-ulan dito. Ang posible lang ay yung mga localized thunderstorms. Wala na po tayong binabantayan o minomonitor na masama ng panahon o bagyo sa loob ng PAR, except lang sa binanggit natin na cloud cluster o mga kaulapan na papalapit sa ating sa Eastern Visayas at Mindanao. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
0: Apo, ngayong araw ba, Sir John, dito sa Metro Manila, makakaranas pa rin po tayo katulad nung kahapon na maulap, makulimlim, tapos panaka-naka po yung ulan sa maghapon?
4: Opo, mas mababa lang po yung chance ngayon. Pero may mga passing clouds din po na posibleng magdulot ng mga papitik-pitik or mga passing clouds na posibleng magdala ng pag-ulan for a short period of time.
0: Apo, pero malakas po bang ulan yung ina-expect natin dyan sa mga nabanggit po ninyo?
4: Hindi naman po malakas, no? At posible lang na maka-apekto, pero sa mga susunod na 2-3 oras simula ngayon ay wala naman po tayong nakikita ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila at mga karating nitong probinsya. Ang nakikita po natin sa ating analysis ay dito sa probinsya lang ng Zambales at Bataan.
1: At bukas, Sir John, may White Ribbon March sa EDSA. Ang tinataya, libo-libo yung pupunta. Ano ang lagay ng panahon po tomorrow?
4: Bukas po. Kung ngayon po ay may chance ng mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga binanggit natin kanina, mas mababa pa po bukas. Ibig sabihin, mas bawas pa yung kaulapan bukas.
0: Alright.
1: Okay. Well, Sir John, para sa mga
0: protesta. Maraming salamat, Sir John. Ingat.
1: Salamat po.
4: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
0: Si Sir John Malalo ang ating pag-asa weather forecaster.
2: Anong ganap?
0: At speaking of March, partner, ngayong araw meron ding Pride March dito sa Quezon City, yung Love Laban. Kaya naitanong din natin yung lagay ng panahon para doon sa mga maikilahok at magtitipon-tipon dyan sa may area ng UP.
1: Anong oras yan?
0: I think maghapon din to, partner, hanggang gabi. Kasi may nakita ko may concert din at may activity mamayang gabi. So para po sa mga lalahok din mamaya, ayun po ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila. Ingat po.
1: Happy Pride.
0: Happy Pride. Ang oras natin ay 6:25. Mabilis na pagbati lamang po sa mga maagang nanonood sa ating ngayong Saturday. Maraming maraming salamat po kila Ma'am LC Balion Florentine at kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Thank you.
1: Nandiyan din po syempre nako si Sir Zosimo Gasmin na napakaaga. Thank you, sir. At si Sir Dante Ciliador. Salamat po.
0: Good morning po. Binabati na natin ang mga tagalipa Batangas, sina Melissa Malabanan. Good morning. At si Tandy Maano. Get well soon. And sa family, good morning.
1: Good morning. Good morning sa lahat.
0: Sa atin pong pagbabalik ay pag-uusapan natin, partner, mainit pa rin ang usapin tungkol doon sa nangyari sa Tacloban. Maraming anggulo yung kailangan natin pag-usapan bukod doon sa posibilidad na ibaba yung age of criminal liability. Gaano nga ba kahalaga din yung safety ng mga may-ari po, yung mga nagmamay-ari ng mga armas? Ano ang kanilang responsibilidad? Sa atin pong pagbabalik, ha, magbabalik po ang Anong Ganap?
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
6: Ang husay.
7: So easy to use.
8: Everest washing machine.
7: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
8: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
9: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
10: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Responsible gaming at pagcor.ph.
5: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
12: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Masalagundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
16: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda.
17: Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan.
3: Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
18: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
18: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
18: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
2: Anong ganap? Anong ganap?
0: Alas 6:30 sa Radyo Patrol sa 630 DZMM. Nag-isip pa, no? Nagbabalik po ang Anong ganap? Kasama niyo pa rin po Christian Yusores.
1: At Victoria Tulad.
0: At sa oras po na ito, ipag-usapan po natin ang gun safety. Mm-hmm. Isa to sa mga anggulo na kailangan nating talakayin din kaugnay po nung nangyari doon sa Tacloban, ano? Bukod sa responsibility ng mga magulang, ng eskwelahan, at yung pananagutan ng mga kabataan, ano rin ba ang pananagutan ng mga gun owners, ng mga may-ari po, yung mga lisensyadong may-ari ng mga armas at mga baril. Kasama po natin ang consultant on gun policy and campaign against proliferation of illegal firearms at Council for Climate and Conflict Action Asia, si Sir Eddie Quitoriano. Sir Ed, good morning po sa inyo. Maraming salamat po, Christian at Victoria sa DZMM.
1: Good morning po.
19: Good morning, Vicky. Good morning, Christian.
0: Maraming salamat po. Pag-usapan po natin yung gun safety po, yung responsibilidad ng mga gun owners, Sir Ed. Lalo na po may nangyaring insidente doon sa Tacloban. At malaking question nga po kung sino ba ang may pananagutan doon sa armas na ginamit po nung estudyante. Dahil lumalabas pala na yung isang baril ay pag-aari ng kanyang tiyahin na pulis. Yung isang armas naman ay nakahirehistro sa isang security agency sa Cebu. Kayo nga po ang magpaliwanag doon, Sir Ed.
19: Sige. Unang-una sa lahat, yung gun policy natin ay nagbibigay ng pribilehiyo sa civilian para sa protection, no? Sa sitwasyon na hindi lahat ng oras mayroong pulis na nagbabantay, no? Pero yung pribilehiyo na yan ay hindi para sa lahat ng citizens. So, malinaw sa batas, qualified citizens lang yung sinasabi. And even yung age is just one of the qualifications, no? Yung age nga, hindi voting age na 18, kundi 21. Kasi kailangan may stage of maturity, tsaka yung, oh, meron kang income, nagbabayad ka ng buhay, etc. Plus yung psychological preparedness, no? Mm-hmm. So yun. Ngayon, deterrent yung gun ownership. Kung titingnan natin sa data, no, ng crime sa PNP, 99.9% nung gun-related crimes ay nanggagaling doon sa illegal firearms, so loose firearms, hindi doon sa registered. So by registering, parang meron kang inherent deterrence, ayaw mo namang masabit yung pangalan mo doon. Kaya lang merong kaakibat na responsibility, no? Number one dyan, yung baril, dahil nasa loob ng bahay or sa opisina kung corporate yung registration, dapat may storage, may safeguards para hindi ma-access. Ngayon, sa kalagayan itong nangyari na trahedya sa Tacloban, apparently yung baril nasa loob ng bahay na ilabas, no? Ngayon, merong deterrent effect yan kapag hindi nagawa yung, kakibat doon sa responsibility, no? Once yung baril, kahit rehistrado, ay mapasakamay nung tao na hindi rehistrado o resensyado, yung baril na yan magbabago yung personality. Magiging loose firearm ang tawag niyan. Kasi kahit anong baril na nasa kamay nung hindi taong hindi lisensyado, magiging loose firearms. At saka yung humahawak sa baril na yan, ang implication niyan is yung illegal possession. Ngayon kapag nailabas yung baril niyan, dala-dalawa yung ano niyan, implications legally, no? Doon sa may-ari, posible siyang accountable doon sa tinatawag na illegal transfer. Unless sasabihin niya na ninakaw or pinilit na kukunin sa kanya, no? Doon naman sa nagdadala, marami ding implications doon. Una yung illegal transport ng baril, pero dahil may ammunition, so illegal transport din ng ammunition. Now, ito yung masaklap dahil ginamit nga siya sa school shooting, nagkaroon ng yun ang wounding at saka may tatlong namatay, papasok yung iba pang ano to, mga batas. Doon sa may-ari ng baril, accountable siya doon sa revised penal code sa 365 yata. Apo. Yung usapin ng negligence, reckless imprudence ang tawag noon, kahit hindi siya yung nagdara ng baril, meron siyang accountability doon sa nangyari, sa consequence ng pamamaril. No? Now, ito yung gusto nating makita. Kasi ang underlying thread dito, so doon sa pinag-uusapan na tatlong bagay, edad, bullying, at saka yung pamamaril, no? Ang pamamaril kasi yung nag-cut across dyan, eh. Kasi wala namang direct correlation doon sa edad at saka bullying. Mm-hmm. Bullying na nangyayari sa mga adults or across genders. Wala namang direct correlation ng bullying at saka gun shooting. Kasi hindi naman automatic na kapag may bullying, namamaril ka agad.
0: Correct.
19: Iba-iba yung ano yan, eh. Iba-iba yung defense mechanisms or counter offense mechanisms ng nabubuli, no? So dito talaga, ang masaklap dito, yung baril. At ito yung dapat pag-iisipan. Number one, responsibility ng may-ari.
0: Mm-hmm.
19: Dahil kapag humulagpos yung responsibility, yung storage, yung safety, at saka yung mapigilan mo yung access even within the family. No? Sa kalagayan na halos lahat ng civilian firearms ay wala naman doon sa kampo, na control ng environment or wala sa institusyon ng PNP or armed forces, nasa loob ng bahay. At sa loob ng bahay, iba-ibang taong nandyan, iba-iba yung age, iba yung gender, dapat merong strong safeguards na gagawin yung may-ari ng baril.
1: Opo. So ano ang pwedeng kaharapin ng mga licensed gun owners na ganito pa, naging pabaya po? Pwede bang makancel yung kanilang right to own a gun?
19: Nung pabaya doon sa access at nailipat doon sa tao na hindi authorized na humawak at bata pa, yung ano to, yung withdrawal ng license to own. Now of course yung isa doon ano yun, police, di ba? So apparently yung 9mm parang personal kasi meron siyang official issued na firearms while on duty, no? So yung license ng personally owned na firearm.
1: Is there something graver, sir? Sige, ma-cancel yung license mo. Pero meron bang mas mabigat na parusa na pwede? Lalo na nga po at merong namatay.
19: Doon sa 365 talaga, yung reckless imprudence na issue na nagamit yung baril niya na nakarehistro sa kanya doon sa ano to, sa isang criminal na act.
0: Apo. Pero do you think, Sir Ed, na kailangan ding i-review yung batas natin doon para mas magkaroon ng mas mabigat na parusa para matakot din yung mga registered gun owners na talagang mas maging responsible sila at magkaroon ng layer of fear na kailangan talagang sigurado ko sa pagtatago ko at pag-iingat ko ng armas ko dahil maaaring mas mabigat na yung parusang maipataw sa akin kapag napabayaan ko?
19: Okay, bago yung parusa, ito yung sa issue ng control, eh. Dahil kapag nagrehistro ka ng baril, no? Ano yan, sasubmit ka ng requirements, tapos may mga pangako ka doon, yung gun safety, tapos yung storage sa bahay. Pero sa separation ng public and private space, ito yung problema ng police, eh. Hindi ka pwedeng pumasok sa bahay para inspeksyonin kung saan nakalagay yung baril. Talagang nasa responsibility ng may-ari. Ayun yung dapat pag-isipan, eh. Kung pwede bang from time to time, pwedeng silipin ng pulis kung tama. Lalo na sa batas natin ngayon na you have 5 types of licenses, no? You can own more than 15. Mm-mm. So kapag dumami yung baril dyan, iba-iba ang itsura ng storage, eh. Satay sa isang baril o dalawang baril.
0: Mm-mm.
19: Halimbawa, meron kang 15. Eh, sa anong lalagyan mo dyan sa loob ng bahay?
0: Mm-mm.
19: Then you add on the issue of ammunition. Kasi bawat baril meron kang 50 kung hindi ka sport shooter, no?
0: Mm-mm.
19: So kung mag-imba ka ng bala sa loob ng bahay, hindi lang issue ng ano, eh, safety dahil para magkaroon ng pamamaril sa loob ng bahay or kung may mga magnanakaw, kundi yung sa sunog, magbabago din yung rules and procedures ng Bureau of Fire Protection.
1: Sir, meron ba rin dapat baguhin doon sa qualifications para payagan ng isang tao na mag-own ng baril. Kasi baka mamaya hindi pala siya psychologically adept or hindi pala niya kaya yung responsibility talaga na mag-own ng baril. Lalo na kung sinasabi niyo nga po, we can own up to 15 guns.
19: Yeah. Qualifications wise, siguro baguhin dapat yung ano, yung psycho test kasi psychometric lang eh. Okay. Hindi naman talaga siya psychological test.
0: Mm-hmm.
19: Yung sasagot-sagot ka lang, di ba?
1: Mm-hmm.
19: So that's the same test that you use kung maghanap ka ng trabaho.
1: Mm-hmm.
19: Pero sa baril kasi iba. Yan.
0: Mas so,
19: yung tama yan.
1: Oo, dapat
19: talagang mas malalim dapat.
0: At dapat merong isang expert na kakausap sa sala, mag-i-interview doon sa isang aplikante para siya mismo from his or her point of view, marerecommend niya kung itong taong to qualified na bigyan ng lisensya na mag-own ng armas. Hindi pwede.
19: Yeah. Tsaka, yung regular na monitoring. Mm-hmm. Dahil every year, hundreds yan ng baril. Dahil siyempre maluwag na ngayon yung importation ng baril. No? Tingnan mo yung data sa UN Comtrade. Talagang thousands ang pumapasok. Tapos ang gagandang klase, no? Mga high-tech na. Ang kailangan dyan, mamonitor ng PNP, lalo na yung may more than one firearm, kung ano na yung status ng baril. Dahil between the registration at saka yung edad ng ownership na yan, may posibleng mangyayari, binibenta, nililipat, namatay yung may-ari. Dapat on record yun sa FIMS, yung Firearms Information Management System ng PNP, kung nasaan na yung baril. Alam natin yung mobility sa Pilipinas, di ba, kung saan-saan ka pumupunta.
0: Mm-hmm.
19: Tapos mga OFW dahil may pera, na may memory lang baril, iniiwan doon sa kamag-anak. Dapat mo-monitor yung status ng mga baril na yan.
1: Mm-hmm. Sir, panghuling tanong na lang sa akin, in the first place, bakit ba kailangan may baril sa bahay? May nabanggit kayo kanina about safety, pero to own up to 15 guns, baka kasi may mga nag-iisip din na in the first place nangyari ito dahil merong mga nagtatago ng baril sa bahay.
19: Yun nga yung tinatanong din namin, no, sa CCAA. Dahil before 2013, yung gun policy natin, maximum dalawa lang yun. Kasi dalawa lang naman kamay ng tao, di ba? So, dalawa lang yung baril na pwedeng iparehistro. Ito ngayon nagiging market-oriented na talaga yung 10591. At nagiging robust yung manufacture, yung imports, mga ganyan. Tapos, of course, ang excuse palagi, maganda kasi magagapit mo sa sport shooting, no? Now, ito yung dapat pag-isipan uli. Bakit kailangan ng isang tao ng more than one?
0: Opo.
1: Pero yung one, kailangan for the safety. Tama po ba? Sa bahay, para kung
0: kahit
1: sakaling...
0: Kahit papaano, oo.
19: Kahit papaano kasi, lalo na sa mga liblib na lugar, na yung mga ano households, pamilya, rural, malayo sa protection ng batas.
0: Mm-mm.
19: Pero dapat malinaw nga, to protect my family and my property. Mm-mm. Ganun lang.
1: Mm-mm.
19: But that gun should not be used for enforcement. Trabaho ng police yan.
0: Opo. One last naman din sa akin, Sir Ed, quickly po. No? Kasi nabanggit ninyo na parang most naman ng mga naitatalang cases sa baril ay ang involved naman ay yung mga illegal firearms, yung mga improvised, yung hindi naman mga rehistrado. Paano din po kaya i-reconcile ng ating mga law enforcement authorities na meron din maging hakbang para maiwasan o maagapan yung paglaganap din po ng mga illegal firearms, yung mga improvised, yung mga hindi inirehistro?
19: Actually, kukunti na lang yung improvise ngayon dahil sa robustness ng market. Mga high-tech na ngayon yung illegal, no? Mga nismuggle. And even yung incident nga dyan sa Tacloban, yung baril na yon na ginamit nung 14-year-old, yung 9mm, sa instance na nahawakan na nung bata, illegal na, tawag nun eh.
0: Mm-mm.
19: Naging illegal na, nagbago na yung personalidad ng baril eh. Kaya nga yung talagang manipis yung ano, distance between a legal and an illegal firearm kung luluwagan ng may-ari yung control and safeguards.
0: Bottom line, talagang malaki ang responsibilidad ng mga gun owners. The moment na nag-apply pa lang sila para mag-ari sila ng armas hanggang sila ay mag-grant at fully makapag-own ng kanilang sariling personal na baril.
19: Yeah. Lalo na sa mga pamilya na malalaki, maraming tao, palipat-lipat yung kamag-anak. Tapos sa mga komunidad na marami ding tao.
0: Mm-mm. Last na lang, sir. Final na lang po, quickly. Kasi nabanggit niyo yung storage kanina. Ano ba ang advisable para sa mga gun owners na facility or area para safely pong nasustore yung kanilang pag-aaring armas at out of reach po ng kahit sino, whether bata or adult?
19: Ano, ang requirement sa batas niyan, depende sa size nga, no? Yung ano talaga, parang safety deposit box. Mm-mm. Na may matibay, bakal, may nakalock. Tapos talagang yung may-ari lang ang pwedeng magbukas at pwedeng humawak ng baril niyan or magdala palabas ng bahay kapag mayroon siyang PTC.
0: Alright po. Sir Ed, maraming salamat po. Napaka fruitful po ng discussion natin and we hope may napulot po lalong-lalo na yung mga gun owners sa atin pong naging discussion. Salamat po, Sir
1: Eddie. Thank you, Sir Ed.
19: Welcome.
1: So, ulitin
19: welcome.
1: Po.
0: Apa, till next time po. Si Sir Ed, Eddie Quitoriano, Consultant on Gun Policy and Campaign Against Proliferation of Illegal Firearms.
2: Anong ganap?
1: Si Celerio Mods, ang sabi partner, dapat lisensyado at ipagbawal ang mga baril. Si Poy Poy, sabi niya, yan ang natututunan ng mga kabataan. Tita Fighter, pag lahat may baril, patas na lahat.
0: Pero I guess, partners, kung binabanggit natin yung pangangailangan ng armas for safety, I guess hindi naman siguro kakailanganin natin ng armas kung in the first place, ang mga law enforcement natin sa paligid ay binibigyan tayo ng assurance na talagang ligtas tayo any time of the day, whether nasa loob ka o labas ng bahay mo. Mm-mm.
1: At ang maganda rin yung point ni sir, na bakit kailangan ng 15?
0: Mm-mm.
1: Kung safety lang din, masyado ng market-oriented.
0: Parang ano na yun, hard sell? Hard sell, tsaka overkill.
1: Oo.
0: Ang oras natin,
1: 6:46.
0: Magbabalik po ang
2: Anong Ganap?
3: Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
20: Sigurado na papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
21: Tatamaan po tayo ng presyo.
22: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
21: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
22: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
21: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
22: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
20: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap.
2: Anong ganap?
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Nagbabalik po ang Anong ganap? At sa oras na 6:49, partner, merong binanggit mo, diba? Merong White Ribbon March bukas dito po sa Metro Manila. Alamin lang natin ang mga detalye at ano pong aabangan bukas kasama ang convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Tama na! At initiator po ng Kilusang Bayan Kontra Kurakot, yung KBKK, si Professor David Michael San Juan. Prof, welcome back. Good morning.
1: Welcome back, sir.
23: Welcome po, Sir Christian at Ma'am Victoria po.
4: Apo. Ganda umaga po sa ating lahat.
1: Mm-mm. Sir, can you give us details lang po dito po sa inyong gagawing White Ribbon March sa may EDSA bukas?
4: Ang White Ribbon March po ay pinamumunuan ng White Ribbon Movement na binuo ng mga interreligious leaders, mga obispo, mga church people, no, at kalahok din ng iba't ibang civil society organizations. Ang Tama Na at ang KBKK ay mga partners ng White Ribbon Movement. Ano, bagamat cooperative partners and cooperators, bagamat kami ay hindi formal na kasali sa organization ng WRM o White Ribbon Movement. So ito ay panlahat at inimbitahan lahat, no, sa White Ribbon March. Itinayo kasi yung White Ribbon Movement para bigyan diin yung ating mga advokasiyas laban sa mga political dynasties, laban sa corruption, at para sa electoral reform. Yun yung focus ng White Ribbon Movement. So ang Tama Na and KBKK, we share the same core advocacies, lalo na dun sa paglaban sa matinding korupsyon, no, at saka yung mga political dynasties. So, kaya lalahok tayo sa Sunday, no, so that will be tomorrow, bukas na po yan, no, Linggo. Alas 2:30 po ng hapon ang simula ng programa sa People Power Monument. No. Ito po ay isang prayer rally, so may mga panalangin, pinamumunuan ng mga church people, at the same time may mga short speeches din mula sa iba't ibang leader ng mga organisasyon para bigyan din yung mga issues ng taong bayan.
1: Mm-mm. At ito po ay hanggang anong oras po, sir?
4: Tatagal po ito ng hanggang alas 5 pasado. No? Pinakasagad na po kung mag-over time yung programa ay alas 6 ng gabi. No? Intensyon natin sa Kilos Protestang ito ay muli mabigyan diin, no, yung mga pinaglalaman natin na kinokonekta natin yung issue ng kahirapan ng mga mamamayan sa issue ng korupsyon at kawalang pananagutan. Diba? Alam naman nating matindi ang crisis.

0: Duterte at tiyakin na lahat ng sangkot sa iba't ibang isyu ng katiwalian ay mapapanagot, lalo na yung mga masterminds. So, kasi hanggang ngayon, iilan lang yung nakulong sa flood control, magtatag-ulan na naman, ito na naman tayo. So dapat talaga may mangyari na dito at nang mabawi na rin yung nilakaw na yaman ng mga corrupt.
1: Opo. Sir, marami na rin kayong malalaking rallies na ginawa, lalo na po last year. Mula noon hanggang ngayon, may nakita ba kayong significant na pagbabago, na accountability na nangyari po sa lahat ng isyong ito?
0: Kahit pa paano, ang isang masasabi natin na konkretong epekto nitong lahat ng ating ginagawa ay meron ng roughly 25 billion pesos na nabawi, or rather frozen assets, no, ang anti-money laundering councils, no, billions of pesos worth ng ari-arian, bank accounts at iba pa na frozen ngayon. Ibig sabihin ay hindi pwedeng galawin ng mga nagsasabing sila ang may-ari nito, yung mga bureaucrats at mga contractors, no. Frozen yung assets, yung bank accounts at iba pa na pinaghihinala ang ninakaw sa pondong para sa flood control, ninakaw sa pondo ng bayan. Pinaghihinalaan pa lang kasi wala pang kasuhan, hindi pa tapos yung mga civil forfeiture cases. Pero kahit pa paano, masasabi natin na kaya nagkaroon ng ganitong kalaking frozen assets ang Anti-Money Laundering Council konektado sa flood control ay dahil sa pangangalampag ng taong bayan, di ba? Naobliga sila na actionan yung issue. At mayroong more than 200 cases filed sa ombudsman, no, related sa flood control, no, at kasama ang iba't ibang organisasyon, kasama kami, ang KBKK, sa nag-file ng at least isa sa mga complaints sa ito at marami pa ibang grupo. So nakita natin buhay na buhay ang pagbabantay ng taong bayan sa pondo ng taong bayan, no, sa pondo natin mismo, sa buwis na ating binabayaran. So lahat ng ito masasabi nating munting tagumpay. Ganon din yung kahit paano, may isang senador na nakakulong at may mga senador pa na iniimbestigahan din ngayon, no. So ang gusto lang natin mangyari, lalo pang lawakan at laliman ang investigasyon, kasi nga hanggang ngayon hindi pa natutukoy sino ang mastermind.
2: Apo.
0: At saka isa pang masasabi nating concrete na small victory rin, nakita nyo naman, for the first time in history, mukhang magkakaroon na tayo ng anti-dynasty law this year. Bagamat very limited pa, no? At kinikriticize o pinupuno nga natin kasi parang salib na ganap na ipagbawal ang dynasties. Parang niregulate lang at pinayagan pa nga nitong batas ng Marcos administration yung pagkakaroon ng dynasties sa lahat ng levels ng government, no? Pero yun nga, the fact na nagkaroon ng bill na naratsada sa Congress, ngayon nasa Senado na, tingin ko ito ay refleksyon ng takot ng gobyerno sa galit ng taong bayan. Kaya may mga ginagawa silang mga small steps, sabihin na natin small steps, para kahit pa paano ay ipakita sa taong bayan na may nangyayari at may ginagawa sila. Nakukulangan tayo, no, sa mga nangyayari. Kaya yun nga rin ang dahilan kung bakit tayo magpoprotesta ulit, magsasama-sama ngayong June 28, no, sa bukas, no, sa People Power Monument, alas dos media.
2: So Prof, in essence, yung pagkilos na gagawin natin bukas is ang pinakasentro niya ay still calling for accountability at yung pag-resolve po doon sa mga issues na yun. Hindi tayo magfo-focus din doon sa ongoing na impeachment or pagpapanawagan na buhuba sa pwesto ang mga opisyal.
0: Kasama po sa panawagan natin na ipagpatuloy, no, yung pag-elitis kay VP Sara Duterte. So ibig sabihin, malinaw po sa atin ang mga pupunta bukas na hindi lang issue ng flood control ang ating gustong uriratin, no, pati yung issue ng confidential funds, allocables, gusto nating uriratin din. Kaya sinusuportahan din natin ang panawagan na ituloy ang pag-elitis kay VP Sara Duterte, ilabas lahat ng mga ebidensya. Kasi remember, no, isa sa mga dapat na maalala na ating mga kababayan, nating lahat, yung issue ng confidential funds, actually, ito ay hindi lang nga rin issue ni VP Sara Duterte. Kasi ang Marcos administration, may billion-billion piso rin confidential fund. Kaya totoo rin yung sinasabi ng iba, na si VP Sara Duterte ay millions ang confidential funds. Ang Marcos administration, mayroong billions. pareho yan

0: dapat managot. Marcos at Duterte, kailangan managot sila saan nila ginagastos yung pera ng bayan sa confidential funds. Kaya kasama rin sa panawagan natin yung wakasan nga ang sistema ng mga corrupt na dynasties, no? Kasi yun ang problema natin eh. Nagkukunwari pa magkakalaban ng dynasties, pero iba paano ba sila nakapamayani sa poder? Diba? Nag-alya-alyansa sila noon. Mm-hmm. Pero ngayon na hindi sila magkasundo sa pera-pera, ay ayan na. No, nagtatangka silang, nagkukunwari sila, nag-aaway. Pero essentially, pare-pareho silang nagwawaldas ng pera ng bayan.
1: Opo. With that, Prof, maraming salamat. I know magiging busy kayo sa mga paghahanda para bukas. Muli po, anong oras ang simula po ng programa, sir?
2: At ilan, sir, ang inaasahan niyo po na dadalo?
0: Alas 2:30 po sa 2:30 p.m. po sa People Power Monument ang ating White Ribbon March laban sa kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan. Iniimbitahan po natin ang lahat ng kababayan na pumunta doon ng alas 2:30 sa People Power Monument bukas.
2: Mm-mm.
0: Ngayon, ang inaasahan po nating dadalo, ang binanggit ng isa sa mga leader ng White Ribbon Movement, we will be very happy if we will reach the number 10,000 citizens. Pero anything na mas mababa doon, masaya pa rin tayo kasi ang mahalaga ay nagpapatuloy ang pagkakaisa at paglaban ng mga mamamayan sa mga corrupt na political dynasties. And for sure, marami pang susunod, kagaya sa July 6 sa Senado naman na ating kilos protesta.
1: Alright. Okay. Prof, maraming salamat at good luck po. Ingat po kayo.
0: Salamat po at magandang umaga po.
2: Good morning, sir.
1: Ang convener ng Taong Bayan Ayaw sa Mangnanakaw at Abusado Network Alliance, tama na! At initiator po ng Kilosang Bayan Kontra Kurakot, KBKK, si Professor David Michael San Juan.
2: Ayan, bukas po yan, sa may EDSA.
1: Yes, at babantayan din yan syempre ng I'm sure ABS-CBN at ng DZMM yung mga ganap po dyan bukas sa EDSA.
2: Oo, at partner, bago tayo mag break at lumipat sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend, babati lang po tayo syempre kay
1: of course.
2: Ariel Rojas. Good morning.
1: Birthday ba ni Ariel? Okay.
2: Nag-message lang. Good morning,
1: Ariel.
2: Sabi niya ay nanonood sila ni ng kanyang papa, ng kanyang tatay na si Mr. Rafael Rojas.
1: Hello po. Po.
2: At si Kuya Melchor Teston.
1: Maraming salamat po.
2: Happy weekend sa inyo.
1: Alas 7 in punto ng umaga. Magbabalik po ang Anong Ganap, pero susunod na Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.
3: Sina Christian Yosores at Victoria Tulan. Anong Ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Susunod na!

0: 7:01.
1: Balance. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Estudyanteng binubuli umano ng kaeskwela sa Cavite na naksak gamit ang baod na kutsilyo.
1: Bahagi ng mall sa Binondo, Maynila, halos 5 oras na nasunog.
0: 3 sugatan sa inkwentro ng mga pulis at Amonoy Robbery Hold-up Group sa NLEX.
1: 2 bugso ng dagdag toll sa SLEX at Star Tollway, sasalubong sa mga motorista sa unang araw ng Hulyo. Batangas Port, may taas din na terminal fee.
0: Pamilya Baterbonya nagpasalamat sa pag-usad ng kaso. Divine Adili na ilibing na sa Nigeria.
1: Piang Smith at JM Ibarra itinanghal na prom king and queen sa Star Magical Prom 2026.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye ng mga balita. Mga kapamilya, sugatan ang 17 taong gulang na estudyante matapos pagsasaksakin ng kapwa nito estudyante sa Silang Cavite. Sinabi sa DZMM ni Silang Cavite Municipal Police Station Chief of Police, Lieutenant Colonel Joseph Makatangay, na posibleng bullying ang motibo sa pananaksak ng sospek na 15 taong gulang. Sinasabing kalalabas lang ng paaralan ng biktima at sospek nang maganap ang insidente. Nagtamo ng saksak sa ibabang bahagi ng puso ng biktima na nagpapagaling na ngayon sa ospital habang nasa kusadiya na ng Municipal Social Welfare and Development ang sospek.
2: Sabi po ng ating sospek ay madalas po siyang nabubuli nito. Hindi lang naman siya, meron din mga nabubuli na classmate niya. Ngayon, nung parang winawarningan siya na binabantaan palagi siya, so ayun, nagbaon siya ng
3: patalim
2: na kutsilyo.
1: Samantala, pinarangalan ng Boy Scouts of the Philippines Tacloban chapter ang isa sa mga estudyanteng namatay sa Tacloban shooting na si Chris Lawrence Fabian. Kinilala ang kabayanihan ni Fabian sa pagtulong nitong protektahan ang kanyang mga kaklase nang isarado umano ang pintuan ng kanilang classroom habang namamaril ang 2 estudyante sa San Jose National High School. Miyembro ng BSP Tacloban si Fabian na inilarawan ng kanyang mga kasamahan bilang mabait at tahimik.
0: Samantala, kinilala rin ang Pampanga bilang bayani ang namatay sa Tacloban shooting na si Chris Lawrence Fabian. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao.
4: Pinarangalan ng sangguniang palalawigan ng Pampanga ang yumaong si Chris Lawrence Tanglaw Fabian sa pamamagitan ng pagkakaloob ng titulong Pride of Pampanga bilang pagkilala sa kabataang itinuring na huwaran ng katapangan, malasakit at sakripisyo. Sa ulat, namatay si Chris matapos umanong subukang iligtas at protektahan ng kanyang mga kaklase at guro sa naganap na trahedya sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22, 2026. Ang mga magulang ni Chris ay mula sa Barangay Lourdes sa Minalin at Barangay Dausa, Mabalacat City, Pampanga. Personal din nagtungo sa Tacloban City ang ilang opisyal ng Pampanga para ipaabot ang pakikiramay sa pamilya ni Chris. Kasamay nito ang pagbibigay ng Resolution Number 10319 at tulong mula sa Kapitolyo. Sa pamamagitan ng naturang resolusyon, kinilala ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga ang kabayanihan ni Chris Lawrence Tanglaw Fabian na nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa mga Kapampangan, kundi maging sa buong bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Maraming salamat, Gracie Rutao.
1: Sa ibang balita, walang naisalbang paninda ang ilang tendero matapos sumiklab ang sunog sa bahagi ng isang mall sa Binondo, Maynila, pasado alas 10 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot ang sunog sa 3rd alarma bago naapula mag-aalas 3 ng madaling araw. Sinasabing hamon ang pag-apula sa apoy na nagsimula sa masikip na bahagi sa 2nd palapag at kinailangang basagin ang ilang salamin para makalabas ang usok. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Posible umanong muling magbukas ang mall sa loob ng 3 araw maliban sa lugar na pinagmulan ng sunog.
0: 3 miyembro ng Amonoy Robbery Hold-up Group ang sugatan matapos makainkwentro ang mga pulis sa North Luzon Expressway Biyernes ng hapon. Ayon sa pulisya, sangkot ang grupo sa seri ng pagnanakaw sa ilang tindahan sa Pampanga at Tarlac at nag-ooperate din sa Calabarzon. Huwebes, nang magsimulang manmana ng mga otoridad ang sasakyang ginamit ng grupo bago na corner sa southbound ng Bukawi Toll Plaza kahapon. Pero bigla umanong nagpaputok ang mga sospek kaya humantong sa inkwentro. Agad namang ginamot ang mga sugatang sospek matapos ang insidente.
1: Higit 18 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska sa buy-bust operation sa Camarines Norte. Balita mula Bicol, hatid ni Vince Villar.
5: Tinatayang aabot sa 18.3 million pesos ang halaga ng ininalang shabu na nakumpiska sa isang babaeng high-value individual sa buy-bust operation ng PNP sa barangay Lagoon, Daet, Camarines Norte maghahating gabi noong Huwebes, Hunyo 25. Sa ulat ng Police Regional Office 5, naaresto ang 33 anyos na babaeng residente ng barangay Cubangbang, Daet. Pinangunahan ng Police Provincial Drug Enforcement Unit ng Camarines Norte Police Provincial Office ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Bicol. Positibong nakabili ng ininalang shabu ang undercover na police sa suspect at nasundan ng pagkakasamsam ng malalaking bulto ng droga na tumimbang ng 2.7 kilo. Nabawi rin sa suspect ang buy-bust money at iba pang ebidensya. Nasa kustudiya na ng Daet Municipal Police Station ang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Mga motorista, makinig po, epektibo na sa unang araw ng Hulyo ang ikalawang bugso ng dagdag toll sa South Luzon Expressway at Star Tollway. Sinabi sa DZMM ni Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, matagal nang inanunsyo ang taas sa toll fee na hinati sa dalawang bugso at unang ipinutupad noong Enero. Sa SLEX o Alabang to Calamba section, maglalaro na sa 137 pesos hanggang 411 pesos ang toll para sa Class 1, Class 2 at Class 3 vehicles o karagdagang 11 pesos, 21 pesos at 32 pesos sa toll fee. Habang sa Star Tollway mula Santo Tomas hanggang Lipa, Batangas, papatak na sa 64 pesos, 128 at 192 ang toll sa Class 1, 2 at 3 vehicles. Para po sa kumpletong listahan ng dagdag toll, bisitahin ang social media page ng TRB.
6: At isa po, last year pa po yan. Instead, napakiusapan natin sila. Huwag nyo naman singilin ng biglaan. Bigyan naman natin ng pagkakataon makabawi muna ang ating mga sa mga nagtataas ang presyo at that time.
1: Samantala, kasado na rin sa Miyerkules, July 1, ang ikalawang bugso ng pagtaas ng terminal fee sa Batangas Port. Kasunod ito ng unang taas singil na 30 pesos na ipinatupad noong January 1 matapos payagan ng Philippine Ports Authority ang petisyon ng operator ng Pantalan na Asian Terminals Incorporated. Dahil dito, inaasahang aabot na sa 90 pesos ang terminal fee sa Batangas Port. Sa panayam sa DZMM, tiniyak ni Asian Terminals Incorporated spokesperson Dominador Bustamante na marami pang proyekto ang nakalinya para mapaganda ang serbisyo ng Pantalan, gaya ng mas malakas at mas malawak na Wi-Fi connection. Exempted naman sa terminal fee ang ilang sektor kabilang ang mga senior citizen, persons with disabilities, mga estudyante at iba pa.
7: Magandang naintindihan natin ang sentimento ng ating mga manlalakbay. Sa ganang amin, syempre, tumatalima din kami sa mga itutunin at katumbas nito ay, mahusay, maigting at moderno at makabagong serbisyo publiko sa ating pagdalan sa Batan.
0: 7:10 ang oras, iba pa pong mga balita, inirekomendang kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law. Sina dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching staff at utility staff ng Ateneo Men's Basketball Team. Kaugnay ng pagkamatay ng mga estudyanteng atleta na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulao Aurora. Sa press briefing, sinabi Interior Secretary John Vic Remulla, nalakitaan ang mga elemento ng hazing ang team building activity kung saan sinadya umano ng coaching staff na ilantad ang mga manlalaro sa panganib na kondisyon ng dagat. Lumabas din anyang alam ni Baldwin ang posibleng panganib sa seawater training at sinabihan umano siya ng 5 player na hindi sila marunong lumangoy. Ayon kay Remulla, ginamit ang aktibidad para malaman kung sinong atleta ang mapapabilang sa listahan ng kupuna na isusumite ni Baldwin sa UAAP board. Bukod dito, may dati na umanong insidente noong 2016 kung saan muntik malunod ang mga manlalaro sa kaparehong training.
8: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito'y tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng samagaan ng paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization.
1: Sa inilabas na ng pahayag, sinabi ni Ateneo de Manila University spokesperson, Father Arby Hizon, na kinikilala ng universidad ang rekomendasyon ng PNP-CIDG at iginagalang ang takbo ng investigasyon. Ayon kay Father Hizon, patuloy na makikipagtulungan ng Ateneo sa mga otoridad at tiwalang patas na titimbangin ang katotohanan. Samantala, sa pagharap naman sa National Bureau of Investigation para magsumite ng sinumpaang salaysay, sinabi ni ADMU President Father Roberto Yap na patuloy ang kanilang suporta sa pamilya ni na Rene Baterbonya at Divine Adili.
9: What I'd really like to say is we have condoled, we have apologized, and we continue to support them. We have provided assistance and we'll continue to support them.
0: Naniniwala ang ilang ekspertong malakas na ebidensya ang sinasabing initiation rites sa team building activity sa Aurora sa rekomendasyong kasuhan ng hazing si dating Ateneo head coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay ng pagkabatay ng mga manlalarong sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sa panayam ng DZMM, iginiit ni sports law professor na si Attorney Alberto Agra na kahit walang pisikal na pang-aabusong sangkot sa umano'y initiation rites, maituturing pa rin hazing ang kondisyong mapapasama sa final roster ng koponan ang mga makakapasa sa training activity. Hindi rin anya maituturing na valid ang sinasabing nilagdaang waiver ng mga manlalaro. Nailibing na si Baterbonya sa Talacogon, Agusan del Sur noong Miyerkules.
10: Ang pagpayag o pagpirma ng waiver ay hindi siya excuse. Mm-hmm. In fact, invalid nga siya. Ang waiver, hindi niya pwedeng saklawin lahat ng bagay. Ang sasaklawin lang ng waiver, of course, something legal, saka yung mga tinatawag natin mga foreseeable risk na bahagi ng halimbawa ng training or ng isang sport.
1: Ilang araw matapos ilibing si Rene Clert Baterbonya, may mga nakikiramay at nagpapaabot pa rin ng tulong sa pamilya. Ang National Housing Authority nagbigay sa pamilya ng condominium unit sa Bangkal, Davao City.
11: Kasi kung makita ninyo yung katayuan ng bahay ni Rene, nasa gilid po siya ng Agusan River. So nasa danger area po siya. Isa yun sa mandate niya to relocate, no? Para magiging safe yung natitirhan ng pamilya po.
1: Nagpasalamat naman sa tulong si Ginang Roveline Baterbonya dahil matagal na aniyang plano ng atleta na may matirhan sila sa Davao para makasama ang mga anak niyang nag-aaral doon. Pero aminadong hindi pa sila makakalipat sa ngayon.
12: Lahat ng mga sinabi niya sa buhay pa siya is narating talaga sa amin. Di ko nga alam kung bakit ganun. Parang minsan nasabi ko, ano ba yun? Sinasabi ba niya yun dahil mawawala na siya? Or ngayon ko lang naisip yan.
1: Nagpasalamat din ang Ginang na umuusad na ang kaso ng kanyang anak.
0: Inilibing na sa Nigeria nitong Biyernes ang Ateneo player na si Divine Adili na nalunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sa hiling na rin ng mga kaibigan ni Adili dito sa Pilipinas, ipinakita ng auntie nito ang burol ng pamangkin sa kanyang Facebook account. Sinimulan din ang libing ng convoy kasama ang pamilya ni Adili na nakasuot ng t-shirt na may mukha ng atleta at may pangalan at numerong 14 sa likod. Nakita rin sa video ang nakababatang kapatid ni Divine na si Jesse na hawak ang larawan ng kanyang kuya na nakasuot ng Blue Eagles uniform. Bago ang libing, nag-alay muna ng dasan at kanta ang pamilya sa namayapang atleta na kung tawagin nila ay Starboy at Gentle Giant.
1: Posible umanong matagalan ang impeachment trial sa pagtalakay sa isyu ng sinasabing hindi maipaliwanag na yaman at maanumalyang paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Terry Redon na bunsod ito ng dami ng ebidensya sa mga naturang isyu at mga inaasahang sasalang na testigo. Tiniyak naman ni Redon na masusing pinag-aaralan ang mga inilistang o pinag-aralan ang mga inilistang testigong inaasahang makatutulong sa paglilitis sa vice-presidente. Matatanda ang kabilang sa listahan ng mga isasalang na testigo ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022.
13: Each and every witness po kasi will be subpoenaed, ano? Yung pong offer of this particular witness is really based on the fact na gusto nating ipakita yung pong prior pattern, no?
14: Mm-mm.
13: Of threatening history or violent actuations ng mga respondent. Kasi kung relevant po yung testimony talaga, at talagang kailangan nung isa lang yun.
0: Humihirit ng 7.2 trillion pesos na national budget sa susunod na taon ang Marcos administration. Ang naturang panukalang budget ay 6% mas mataas sa 6.8 trillion pesos na pondo ngayong taon. Ayon sa Department of Budget and Management, ilalaan ang budget sa susunod na taon sa food security, human capital, development at climate resilience. Nangako naman si Pangulong Marcos na aayusin ang transparency sa paggamit ng pondo matapos ang trilyon-trilyon piso ang naibulsa ng mga kontraktor at mamamatas na iniuugnay sa maanumalyang flood control projects.
15: Public funds belong to the people and must always be spent for their benefit. By making budget and financial information more accessible, understandable, and actionable, we invite citizens to become active partners in governance. Kung nais natin mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan, dapat malinaw, bukas at nakikita ang ating mga ginagawa.
1: Samantala, isinampa na ng National Bureau of Investigation ang reklamong qualified human trafficking na walang piyansa laban kina dating Congressman Mike Defensor, misis na si Julie Rose at dalawa nilang anak. Kaugnay ito ng kanilang koneksyon sa sinalakay na KTV bar at hotel sa Pasig, kung saan mahigit 50 babae ang sinagip ng NBI sa operasyon noong Abril. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isinampa sa Pasig City Prosecutor's Office ang reklamo, kung saan kabilang din sa mga respondent ang iba pang mga opisyal ng establishmento. Una nang itinanggi ng dating mambabatas ang mga alegasyon na anyay may halong politika kahit siya ang may-ari ng gusali kung nasaan ang naturang KTV bar.
16: Panahon! Patrol!
0: Talagay ng panahon, makakaapekto sa Luzon at Visayas ang Southwest Monsoon o Habagat ngayong araw, habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nakaapekto sa Mindanao. Ayon sa PAGASA, posibleng maging maulap at magkaroon ng kalat-kalat na pag-ulan sa ilang lugar gaya ng Metro Manila, La Union at Pangasinan dahil sa habagat. ITCZ naman ang posibleng magpaulan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Abangan, NCRPO naka-full alert na kaugnay ng malawakang protesta bukas kontra korupsyon.
1: At magkasunod na lindol naramdaman sa Balut Island, Davao Occidental. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend!
16: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend! Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
16: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
16: Pagkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
16: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
16: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: DZMM 7:23, nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Naniniwala ang ilang eksperto na may pararagutan ang pulis na may-ari ng barel na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sinabi sa DZMM ni Ed Quitoriano, Consultant on Gun Policy and Campaign Against Proliferation of Illegal Firearms, Council for Climate and Conflict Action Asia, nagkaroon ng kapabayaan sa panig ng pulis dahil nagawang mailabas ng bahay ng estudyante ang baril at nakapatay pa. Kahit pa ni Quitoriano, kahit lisensyado ang baril, lalabas na loose firearm o illegal na ito kapag napunta sa hindi lehitimo ang may-ari.
18: Once yung baril, kahit registrado, ay mapasa kamay nung tao na hindi registrado o lisensyado, yung baril na yan magbabago yung personality. Magiging loose firearms. At saka yung humahawak sa baril na yan, ang implication niyan is yung illegal possession. Ngayon kapag nailabas yung baril niyan, doon sa may-ari, posible siyang accountable doon sa tinatawag na illegal transfer.
1: Inilagay na sa full alert status ang National Capital Region Police bilang paghahanda para sa White Ribbon March bukas. Sinabi sa DZMM ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na mahigit 10,000 pulis ang ipoposte para magbantay sa protesta sa EDSA People Power Monument. Wala ring namomonitor na banta sa seguridad kaugnay ng pagtitipon.
19: Sa ating mga kasamahan na magbabantay at magsisecure dito sa ating mga kababayan na maglalahok dito sa White Ribbon Rally, yung ating patuloy na pag-i-implement, yung ating maximum tolerance, ang paggalang sa karapatang pantao, at syempre ang pag-observe po natin ng police operational procedures. Mm-hmm.
1: Sinabi naman sa DZMM ni Tama na Convener David San Juan na alas 2:30 ng hapon magsisimula ang mismong programa kung saan magkakaroon ng prayer rally at mga talumpati ng iba't ibang leader. Kabilang sa mga panawagan ng mga grupo, ang pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control projects, pagpapanagot sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian at paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
20: Ito ay matahat at inimbitahan lahat, no, sa White Ribbon March. Intensyon natin sa ilus protestang ito ay muli mabigyan diin, no, yung mga pinaglalaman natin na kinokonekta natin yung isyo ng kahirapan ng mga mamamayan sa isyo ng korupsyon at kawalang pananagutan.
0: Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Balut Island sa Rangani, Davao Occidental kaninang alas 4 ng umaga. Ayon sa FIVOX, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 2 sa Kiamba, Malungon, Malapatan at Maasim sa Rangani, habang intensity 1 naman sa Tivoli, South Cotabato. Kagabi nakaranas din ng magnitude 6.6 na lindol ang Balut Island. Sinabi sa DZMM ni FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol na naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng Southern Mindanao na ang pinakamalakas ay nasa intensity 5 sa Kiamba, Sarangani.
3: We are expecting aftershocks for this one. Naramdaman ito sa Kiamba, Sarangani as intensity 5.
21: Naku.
3: So for sure marami nakaramdam din ito.
21: Naku.
3: Sa iba pang parte ng Southern Mindanao.
0: Sinabi naman sa DZMM ni Rodrigo Sosmeña, Regional Director ng OCD SAC Sergeant, na hanggang kagabi wala pang naitalang pinsala sa nasabing lindol.
1: Kasado na ang Love Laban Pride PH Festival sa UP Diliman sa Quezon City bilang selebrasyon ng Pride Month. Sinabi sa DZMM ni Pride PH National Convener Angel Romero na layo ng festival na isulong ang iba't ibang panawagan kabilang ang karapatang pantao at karapatan ng mga kababaihan. 300,000 ang inaasahang lalahok sa festival kung saan magtatanghal ang ilang OPM artist. May paalala naman ang organizer sa mga lalahok sa festival.
22: Ang pinaka-importante is respect. To respect everyone, no? It's a safe space for everyone. Maging handa po tayo dahil maulan. So, rain or shine, tuloy po tayo. Madami po kaming mga activities para sa lahat. Bata, matanda, mga pamilya, mga fur babies, meron po at welcome po kayo.
0: Nakikita ng Philippine Travel Agencies Association na muling lalakas ang turismo ng bansa sa huling quarter ng taon kasunod ng pagbaba ng presyo ng petrolyo. Grabe sa DZMM ni PTAA President Jason Yang na kumpiyansa silang gagawa ng paraan ang Department of Tourism para makabawi sa epekto ng krisis bunsod ng gyera sa Middle East. Sa datos ng DOT noong nakaraang linggo, halos 3 milyong turista ang bumisita sa bansa mula January 1 hanggang June 16, 2026. Nakaramihan ay mula sa Estados Unidos.
23: Medyo nakakakita kami ng konting pagbawi or paglakas ulit ng turismo mga last quarter of this year. So, we're hoping and praying na magdire-diretso yung fuel rollback. We are very optimistic with the new DOT Secretary Dita Angara Matay na babawi tayo dun sa mga nawala sa atin because of the fuel crisis.
0: Una nang nilinaw ng Japanese Embassy na libre pa rin ang temporary visa para sa mga turistang Pilipinong papuntang Japan. Sa datos ng embahada, nasa 885,000 na Pilipinong turista ang bumisita sa Japan noong 2025.
1: Sa labas ng bansa, dumating na sa Venezuela ang mga rescue team ng iba't ibang bansa para tumulong sa paghahanap sa mga residenteng nawawala matapos ang magkasunod na lindol na malakas. Kabilang dito ang team mula sa Spain, Switzerland at Mexico na tutulong sa search and rescue operations. Umabot na sa 920 ang namatay sa magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa Caracas na ilang segundo lang ang pagitan. Higit 4,000 naman ang sugatan at daan-daan ang nawawala. Sinasabing naririnig pa ang boses ng mga residenteng na ipit sa mga debris na humihingi ng tulong. Ito na ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Venezuela sa higit 100 taon.
16: Sports Balita.
0: Sa sports, makakaharap na Filipina tennis star Alex Ayala ang Mexican tennis player na si Renata Zarazua sa opening round ng Wimbledon. Wala pang detalye sa tapatang Ayala at Zarazua na dati lang nagtuo sa Cary Tennis Classic noong 2024 kung saan nanalo si Zarazua. Sakaling manalo, makakalaban ng Pinay tennis star ang mananalo sa pagharap ni Maya Joint at tennis legend Serena Williams, na kapatid ng doubles partner ni Ayala na si Bad Homburg sa Open na si Venus Williams, na isa rin sa mga tanyag na manlalaro sa tennis.

0: karunahan bilang prom king and queen sina Fiang Smith at JM Ibarra sa Star Magical Prom 2026. Masaya sina JM at Fiang dahil ito ang kanilang unang beses na dumalo sa prom at hirangin bilang king and queen.
1: Wow.
0: Wagi rin sa kategoryang best promposal ang on-screen partners. Kinilala naman bilang prom prince and princess sina Crystal Mejes at Fred Moser. Ginanap ang Star Magical Prom 2026 kagabi sa Muntinlupa City. Samantala, inaabangan na ang primetime TV comeback ni Asia's superstar, Catherine Bernardo.
1: Wow.
0: Kahapon, isinapubliko na ang poster ng kanyang bagong serye na Someone Someday. Kasama sina James Reid at Maha Salvador. Malapit nang mapanood ang Someone Someday sa AllTV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, sa YouTube at Facebook, abandami, iWant, TFC, at Netflix.
1: Wow!
0: Aba naman!
1: Congratulations in advance and good luck. Kaabang-abang yan for sure.
0: Oo,
1: sa mga
0: nga
1: fans ni na Kath at ni James at ni Maha.
0: Congratulations!
1: Congratulations! At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Ako po si Christian Yosores.
0: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang
1: Anong Ganap?
2: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities, on the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosyn, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Hello, Attorney!
9: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
10: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
11: Hello, Attorney!
10: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
12: Anong ganap?
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Andito na po ang inyong alarm clock. Good morning
0: Good
1: po.
0: Good morning.
1: Happy, happy Saturday. Gising, Uy. Bango na po sa mga may pasok this Saturday.
0: Favorite na anak ko yan, yung good morning natin. At nagkataong gising si Danny ngayon. Good morning,
1: Danny! Good morning, Danny!
0: Good morning!
1: Good morning! Sabayan mo si Mami sa good morning.
0: Ay, sinasabayan niya ako. Sasabihin niya, good morning!
1: Good morning! Good morning po sa ating lahat. It's a brand new day Saturday. Yung mga may pasok po, ingat po. Gaya ng aking tatay na si Junior Soros, papasok na daw dyan sa Cavite. Ingat, Papa. At sa mga may pasok po this Saturday, good morning.
0: Hello rin po sa aking mga magulang na si Alfredo Tulad at Jinky Tulad na nasa Pateros. Good morning.
1: Morning po sa aking nanay, Vilma Yosores sa Cavite. Pagbati rin kay Vien Valles na nanonood sa atin. Nakita raw tayo nanonood sa TV. Maraming salamat. At kay Jill Borjal.
0: Aba, syempre.
1: Na nakahabol daw kahit inumaga. Saan kaya galing si Jill Borjal?
0: Yan ang tanongin natin. At si Sir CO na tinatanong kung bakit hindi mo siya nire-reply.
1: Ay, may ganun ba? Hindi ko pa nakita ata. Si Sir CO ng Manila ngayon.
0: Manila.
1: Hindi ng Toronto, Canada.
0: Uh-oh.
1: Good morning po. Good morning.
0: At good morning din po sa aking friend na si John Rigonan na nasa Manila din ngayon from Singapore.
1: Ay, syempre binibati na rin natin si Zach Riveral.
0: Ay, good morning
1: good
0: din,
1: morning.
0: Zach.
1: Good morning. Kay Zach. Andyan pa ba si Zach?
0: Umalis na yata.
1: Good morning po. At syempre kay Sir Zosimo Gasmin at kay Professor Gabby Lopez at kay Dr. Alex Tinsuan. Good morning po.
0: Mm-hmm. Si Julius Bangalando, Roland Bartolata at si Poypoy Vladimir nandyan din po.
1: Alright. Good morning. Sa oras po na 7:37, syempre inaabangan po natin yung mga development dyan sa impeachment trial ni VP Sara. Natapos na finally ano yung pre-trial yung pagmamarka ng mga ebidensya. Mm-hmm. What's next? Ano nga abangan natin? Kasama po natin ang legal spokesperson at private prosecutor din po ng House Prosecution Panel. Joining us in the program via Zoom, si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Attorney, good morning po. Maraming salamat. Welcome po sa Anong Ganap.
0: Good morning, sir.
1: Christian at Victoria po.
13: Good morning, Christian and Victoria. At good morning din sa lahat ng inyong mga tiga-subaybay.
0: Mm-hmm. So, nag-close na nga po, attorney, yung pre-trial conference without the BIR box, yung kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na namarkahan. So, yun po yung isa sa mga inabangan natin kung ano yung mangyayari by next week. Ang sabi po ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court, Renato Bantog Jr., baka possible na magkaroon ng another pre-trial conference just for the box. Do you think that is possible, sir? O sa July 6 na po, ang next nating makikita itong kahon na ito?
13: Well, we leave it up to the impeachment court on how they would deem best to resolve this matter. No? But, you'll recall, nung huli ho natin, nung closing ho, no, nung pre-trial conference, no, at that time, we wanted to have it opened or at the very least have it marked. No? But as reported previously, the defense rigorously objected to this. No, di ho sila pumayag doon, even just for the marking. But yesterday, they filed a submission, seemingly changing their stance and agreeing to have the box opened, subject to certain conditions, no, such as dapat buksan lang ito in an executive session, and that it should not be shared to the public. Pero natutuwa ko kami dito, no, na magandang development ho ito para sa amin. Please pumayag na ho sila to open it, inventory it, and have the contents marked.
0: Kailan, may sinabi ba silang reason, sir, kung bakit nagbago yung kanilang stance?
13: I don't think they explained that, no. But in any case, at least, no, that again, that's still a welcome development for us. Natutuwa pa rin ho kami dyan, no, because it's a step towards transparency. So, hintayin ho namin ngayon ang action ng impeachment court about this.
0: Mm-mm. And okay lang sa inyo na in an executive session, kung yun ang mapagkasunduan ng senator judges?
13: Well, if that will be the decision of the impeachment court, no, then we'll respect that. Though, again, this is just for marking, so we're wondering why that has to be done. No? Normal lang naman yan, dapat kasama nung normal na proseso, ng pre-trial, ng pre-marking. So, but if the impeachment court will find that to be proper, then we will concede, no, dun sa discretion ng impeachment court. Opo.
1: Pero kung mamarkahan po siya through executive session, possible pa rin po bang mabuksan siya in public sa mismo pong trial, attorney?
13: Yes. You know, as long as, of course, during trial, we will That's what we will ask for, no? Kasi otherwise, how will we introduce it in evidence, no? Kung hindi siya lalabas to be identified the appropriate witnesses, diba? So, we'll ask for that. But just for purposes of marking,
1: apo,
13: since nandun pa lang naman mo tayo ngayon, importante, mabuksan na siya, may inventory, makita na natin ang lahat ng laman and have them marked as exhibits.
1: Apo, para po sa pag-intindi po ng publiko, attorney, gaano po ba ka-relevant o kahalaga yung mga kahon na yun na naglalaman ng BIR records ni VP Sara para po bigyan din ng karampatang atensyon at oras yung pagmamarka ng ebidensya na yun at yung pagbubukas po? Why is it or how is it relevant po doon sa mga articles of impeachment laban sa kanya?
13: Ang inaasahan mo namin ng laman ng BIR boxes is ito po yung mga ITRs, no? Tax filings ho, ng respondent at ho, kasama ho ng kanyang asawa at ang sa kanilang mga negosyo. No? Importante ho dito dahil dito makikita kung ano ho yung declared income, no? Nung mag-asawa, no, at nakalang mga negosyo. So, relevant po ito dahil ibabangga po ito dun sa mga, sa kanilang mga statements of assets, liabilities and net worth, no, to see if they match. Kung yung na-declared, nakinita sa kanilang mga income tax returns, no, ay nagmamatch dun naman ho sa kanilang mga dineclared na ari-arian sa kanilang mga salens.
0: Attorney, isa sa mga inilista nyo po na witness si Mary Grace Piatos. Pero paano po kaya ang mangyayari? Dahil tama, wala siyang record sa Philippine PSA. Statistics Authority. Mm. Hindi pa natin tiyak kung talagang nag-e-exist ba si Mary Grace Piatos. Paano ipapatawag yun, sir?
13: Since yesterday, you know, it has been made known to the public that she's been listed, no, as one of the witnesses. So, meaning, if no one comes forward, no, to say na ako si Mayor Grace Piatos, no, and I'm here to testify, then it just bolsters our position na wala po talagang ganong klaseng tao.
0: Okay. Hindi naman siya yung parang hahanapin sa buong bansa. Kung walang magsistep up and to say na siya si Mary Grace, yeah, or kung mag-volunteer na kilala niya si Mary Grace, wala.
13: It will be very hard to do it. We're studying. Maybe it could be sent to the office of the Vice President since they should know who she is. But we're studying that. That's not yet final. But the point is, her real position is hindi ho talaga siya nag-exist. Ano? But in case someone will claim na siya si Mayor Grace Piatos at gusto naman malaman ng tao talaga kung sino siya, then she could move forward and then represent as witness. Opo. As long as she could prove na siya nga ho yun.
1: O, paano naman po si dating Davao City Court Sheriff Abe Andres na inilista din po as key witness kasi meron po siyang naging statement na
0: huwag na siyang isama sa politika. Basically saying na Ayaw niya. Tumestigo.
13: Tama ho, no? But I'm sure as a part of the judiciary, alam ho niya na ang subpoena, this is a compulsory process issued by the court. At isa pa ho, ang impeachment, this is a constitutional proceeding, hindi ho ito pa mamulitikan.
1: Opo. So regardless po kung ayaw niya o hindi, kapag ang impeachment court po ang nag-compel sa kanya, dapat po siyang sumunod doon.
13: Tulad lang ho ng kahit sinong testigo, kahit sinong tao yan, basta ho nag-issue ng subpoena ng impeachment court, ibig sabihin may determination na dapat ho itong tao na to, no, sa palagay ng impeachment court ay kailangan pumunta at mag-testigo.
1: Okay.
13: So, yes, yan ho ang nakalaad sa batas ho.
1: Apo, pero how does it work, attorney? Kasi ang prosecution team naman ang naglista sa kanya as witness. Hindi naman siya ang nag-submit sa sarili niya na maging witness tas biglang kumabig.
13: Normal naman ho yan. Yung hindi naman ho lahat ng witnesses ay kailangan silang mag-volunteer to testify for any party. Ano? So, kaya ho yan provided ho sa batas at sa rules, no, na kapag mayroong tao na nais gawing witness ng kahit sinong panig, if it is justified, mapapakita ho na mayroon siyang magiging testimony na relevant and material to the issues in the case, pwede hong humingi ng subpoena sa kahit normal na korte at dito po sa pagkakataon na to impeachment court to, na to issue a subpoena so that he could be called up to testify.
0: Sir, may lumabas ding kopya nung sagot ni VP Sara sa articles of impeachment at in particular doon sa grave threat against the President Marcos, ang sagot niya ay freedom of speech yung kanyang ginawa. Can you confirm kung yun nga po ang sagot ni VP at ano po ang inyong reaksyon doon sa paggamit niya ng freedom of speech as her defense?
13: Yeah. Of course, the prosecution has its own position on that matter, but sana ho maintindihan nyo at this point, I cannot go into an in-depth discussion about that because it might be construed as violation of the rule or restricting giving comments on the merits of the case.
0: So no comment muna kayo dun, sir. You can't confirm yet and you can't comment on that answer muna, alleged answer ni VP.
13: Yes, that's correct.
0: Mm-mm. Okay, and related to that, sir, naglabas ng statement si Senator Lacson na advising the impeachment court to advise you, the prosecution and the defense, to not comment or to not say anything about the merits of the case. Kayo po ba sa prosecution, was there any instance na nag-comment kayo on the merit of the case?
13: Well, I can speak for myself and I've always made sure that all statements that I'll give to the media or compliant with the rules. No, this includes yung exemption ho dun sa sub judice doctrine, which is the fair and true reporting. So we believe we've been compliant.
1: Opo, nalalapit na po yung pagsisimula ng trial sa July 6. Pero napangalanan na ba, attorney, yung karagdagang batch pa po ng mga kasama po ninyong private prosecutor dito po sa impeachment?
13: We're waiting for that. Maybe, but that decision will come from the leadership on public prosecutors. But I think it was mentioned maybe this week. But we're just waiting for it.
1: Pero sure po na talagang meron pang dagdag na bilang po ng mga private prosecutors na makasasama po doon sa hanay ng mga prosecutor na hahawak po ng impeachment.
13: Well, ito ho yung nasabi na on several occasions so ni lead prosecutor Congressman Luis.
0: Mm-mm. At sir, if ever man na magkaroon ng executive session or another pre-trial conference for the BIR box, do you see na makakaapekto ito sa July 6 schedule ng trial?
13: Hindi naman ho, no? Dahil isang box lang naman ho itong bubuksan, no? So it wouldn't even take the entire day, so ilang oras lang ho siguro yan. So tingin namin hindi ho yan makakaantala ho din sa pagtuloy ng unang araw ng paglilito sa July 6.
0: Opo. At July 6 is ilang araw na lang, sir. Can you walk us through ano po ang inaasahan natin sa unang araw ng trial?
13: First, no, there will be appearances, no, formal appearances of both parties, and hopefully, no procedural or technical matters will be raised, no, para that could be used, no, to block the presentation of evidence to proceed. So, alam mo namin, lahat na ng tao, hindi lang ho kami, pati ang bayan, gusto na hong magsimula na mag-presenta na ng ebidensya. So, we're hoping that that's what's going to happen starting July 6.
0: Mm-mm. So, may witnesses na rin na pwedeng mag-testify on the first day pa lang?
13: Dapat ho. Oh, dahil yan ho ang scheduled first day of presentation of evidence. So we will be prepared to present our first witness on that day.
0: Mm-mm. And speaking of preparation, sir, kumusta po ang preps ng House Prosecution Panel and private prosecutors? Yung pwede nyo lang pong i-share, how are you preparing po for July 6?
13: Yes, tuloy-tuloy naman ho yan, yung conduct of interviews with the relevant witnesses, no? And I think it's been shared, meron din ho mga ginagawang mga mock trials. Pag sisigurado, lahat mo ng ebidensya are in order, mga dokumento namin are ready. So, we're really looking forward to July 6.
1: Apo, posible pa rin po bang magbago yung hanay ng impeachment court? Kasi di ba pinag-uusapan po nung nakaraan na hindi pa ganun kasettle kung si Senator Gatchalian ba o si Senator Escudero ang magiging presiding officer. How is the prosecution team preparing for that possible changes po bago yung mismong trial?
13: Tama ho, no. Well, you know, we leave it to the sole discretion of the Senate, no? Decision ho nila yan. Kami, hindi ho mahalaga yung personalidad, no? Mahalaga ho sa amin yung proseso at naniniwala ho kami kahit sino ho yung umupong presiding officer, no? Lahat ho yan ay sisiguraduhin, no? That the trial will be conducted in a fair and efficient manner. No, so ang focus ho namin, regardless kung sino ho'y nakaupo, isa lang, tuloy-tuloy ho na magprepara para mailatag ho namin ng mabuti ang aming ebidensya para sa dulo ho nitong trial na to, makapag-decide ho ng mabuti ang ating mga kagalang-galang lahat, Senator Judges, based on the evidence to be presented by the parties.
1: Opo, at ang malaking katanungan nga ay sisipot na nga ba finally si VP Sara doon sa trial proper mismo ng impeachment case laban sa kanya. Sa pagkakaalam ninyo, attorney, on that day, ang impeachment court ay dapat nang i-compel or makukumpel na dapat si VP Sara na dumalo doon. Kailangan na ba yung presence niya agad doon

0: Kailangan po natin maging yes. discerning, kailangan mm-hmm. ng discernment para po alam natin kung ano po yung napapanood natin, nauunawaan natin at kung ano ba talaga yung totoo.
1: Sa kabila ng mga nangyari sa Senado, siguro let's give them a chance as an impeachment court kung paano nila ihahandle at tatalakayin yung impeachment case ni VP Sarab. High official ang pinag-uusapan natin, partner. Second highest official mm-hmm. sa bansa. So, malaki ang responsibilidad na gagampanan ng mga senador na magiging senator judges. At syempre, yung defense at yung prosecution team.
0: At bago tayo magbabay, partner, batiin lang natin yung mga nagpadala sa atin ng message. Si Ms. Ana Marie Soralta, have a productive Saturday. Barangay CAA, Las Piñas Senior. Si Ms. Lina Ho, syempre, nandyan din po.
1: Good morning po.
0: Good morning.
1: Attendance check from Plaridel, Bulacan. Mm-mm. Si Sir J. Verico, good morning din po. From Camarin, Caloocan. Meron siyang question about application sa Pag-ibig Safe Loan. Good morning mm-mm. po sa mga tagapag-ibig. Baka po meron kayong maaaring kasagutan doon sa question ni Sir J. Verico. Mabanggit lang din natin, partner, dahil pinag-usapan natin yung impeachment. No? Inimitahan po natin sina VP spokesperson, si Attorney Michael Poa.
0: Yes,
1: naka-line up din po siya today, pero kahapon po nagpasabi po yung kanyang staff na i-reset na lamang po sa ibang petsa yung interview dahil sa mga hindi po inaasahang pangyayari. Pero meron tayong commitment from the VP side through Attorney Michael Poa.
0: Hopefully makuha natin siya sa susunod. At si Ms. Sarah C, nabati na rin po natin. Si Ms. Elsie Balion Florentine, good morning. My grandson, ako na since 5 years old pa lang, naglalaro na ng kung ano-anong video games na violent. Naku ha, bantayan po natin silang maigi. Mm-hmm. At si It's Me Wilyotsky, nandyan din po, nanonood from San Jose, Batangas.
1: Renato Otaner, good morning. John Allen Sobrino, ikulong na ang mga pabayang gun owner. Si Vivian Davantes, Ma'am Elvie Vidua, Julius Bangalando, Agnes Villajuan, at si Celerio Mods, good morning!
0: At sabi nga rin pala ni Ms. Elsie, dahil nga sa proper guidance ng parents at love, lumaki sila ng maayos at hindi violent. Yan po ay kailangan ngayon.
1: Yes, good morning din kay Kuya Frank Maribay. Good morning po at sa iba pang mga nanonood sa atin this Saturday morning. Maraming salamat po mga kapamilya.
0: Thank you so much. Muli ako po si Victoria Tulad.
1: Ako naman po si Christian Yosores sa programang Anong Ganap? Bukas po ulit na 6 to 8 a.m. dito po sa DZMM. Susunod na, Balita Antemano kasama si Steve Raz.
0: Pansamantalang
1: hahangi kay Robert Mano. Ingat po mga kapamilya. Bye.

nating alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga balitang dapat alam mo antemano, kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano, susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, kapamilya, alas 8:02 na po ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Balita Antemano! Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano! Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano! Balita Antemano! Sa DZMM!